0: Ko katandem ko kalahat na lahat-lahat na ikaw. Kasi nga, kahit hindi ko programa, programa mo pa, pinasok ko. Sorry naman, mali. Sorry, pero ay, yan lang ay nagpapatunay, partner. Na para sa akin ay walang mga partner.
1: Ayan.
0: Tandem-tandem.
1: Inintay kita nun eh. Kala ko pati yung 11 o'clock, papasukan mo pa eh.
0: Kung wala akong appointment sa doktor ko, baka hanggang hapon.
1: Lahat ng programa pinasukan. Sa taas ng energy.
0: Sorry naman, ako po ay nagsi-senior citizen moment na naakala ko programa ko na yung pala kay Robert pa. Sorry naman, Robert, pero
1: ang saya. Ang ganda ng feedback.
0: Ang ganda ng ano.
1: Ang kulit daw.
0: At saka yung interview natin siya,
1: Senator Lacson.
0: Kita mo, ginagamit yung mga soundbite niya.
1: Alam mo na. Siyempre sa atin niya unang pinaputok yung story.
0: Yes, buti naman. Mm-hmm. At ngayon ay puputok yun doon sa hearing dahil meron pala kahit bumabagyo.
1: Mag-start na sila sa this week ng budget deliberation sa Senado. So, yan, malalaman natin kung ano. Pero, ang tanong, makakapag-start ba sila kung ganito kalakas yung ulan?
0: Bakit ka lang? Parang wala.
1: Napakalakas. Sobrang lakas.
0: Parang naman palang gabi na sa labas, oh.
1: Kaya nga. Ay, nako.
0: Ay, paano natin malalaman ngayon? Ay, sabi nung kapag-asa, weekend lang. Ay, bakit ngayon? Humahabol?
1: Hindi. Ang sabi sa atin, simula ng Sunday, partner, babalik.
0: Natatawa ako sa bunganga. Para ako talagang Marites. Sabi,
1: Ang ingay.
0: Pero mga Marites, mga katropa ko, ha? Lalo na yung mga senior citizen, wag na po kayong umasam, mag-asam, na kayo ay makakalabas ng bahay. Wag na po.
1: Naku, at baka baha ang sa lubungin po ninyo,
0: traffic,
1: mas stranded kayo,
0: stranded.
1: Ha? Naku, pero ang tanong po ninyo, baka ngayon lang yan, maghapon kaya yan, aabutin kaya hanggang bukas yan. Aba, eto na po ang sagot mula sa ating kasama sa Pag-asa.
2: Alerto sa habagan.
0: Ayan, si Ma'am Charmaine. Laging naka-alerto. Tama ba ako, Charmaine?
1: Oo. Si Ma'am Charmaine Varilla. Ma'am Charmaine, ang lakas ng ulan.
0: Si Ma'am Charmaine, na kikinikinig ako ang tsura, laging nakakapote.
1: Tama po ba, ma'am?
0: Tama po ba?
3: Yes.
0: Okay daw na. Dahil ang balita ko ganito, partner, diyan sa may Pag-asa, ay meron na rin tumutulo-tulo na kisame. Sa dami, no?
1: Sa tuloy-tuloy daw lang kasi.
0: Oo, pero yun po, ay tayo na yung nagpapatawa lang. Pero napakaseryoso ng pinapasok natin, ma'am, kasi akala natin ay bahagyang gaganda ang panahon. Pero bakit ganire? Ano nangyari?
3: Nakita po natin nga no kahapon ay medyo may pagganda ng panahon, medyo uminit ng panandalian, pero pagdating ng kinahaponan hanggang gabi ay meron na naman yung malalakas na mga pag-ulan. And currently nga, so nakikita po natin ay habagat pa rin yung nakaka-apekto dito sa Luzon at Western Visayas. Kaya sa nakikita po natin, papatuloy yung ganitong mga pabugso-bugsong malalakas na mga pag-ulan hanggang Wednesday, especially dito sa malaking bahagi ng Central Luzon including Metro Manila. Pero by Thursday to Friday, sa nakikita naman po natin, ay medyo bahagyang hihina yung mga pag-ulan, though magiging makulimlim pa rin po. So, sa nakikita po natin, sa tansya po natin dito sa Pag-asa, ay magpapatuloy pa rin yung makulimlim na panahon na dadalhin ng habagat.
1: Naku, yan
0: pa rin. Bad news po yan, Ma'am Charmaine, dun sa mga patuloy na binabaha.
3: Pa po kayo, no? Nung mga nakaraang araw at Linggo ay nagpatuloy yung mga pag-ulan na naranasan most parts ng Central Luzon, maging dito sa may western section ng Northern Luzon. And currently nga, sa nakikita natin, for the next 3 days ay yan uli yung mga areas na makararanas ng mga malalakas, ng mga pinakamalalakas na mga pag-ulan, ranging to more than 50 millimeters. Kung i-compare man po natin nung nakaraan kay bagyong enhancement ng habagat due to bagyong Dolphin, ay slightly mas mababa naman po. Pero regardless, dahil nga nagtuloy-tuloy na yung mga pag-ulan nitong mga nakaraang Linggo, ay asahan po natin na kahit aabot lang po yan ng 50 to 100 o mostly yellow, ay maaari na po yan magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa.
1: Okay.
3: Especially nga ngayon na may mga areas pa tayo na nakararanas pa rin na may baha, and some parts nga po, especially dito sa may cordillera, may mga na-experience na landslide. So, delikado pa rin po yung lagay natin within this week.
1: Opo, Ma'am Charmaine, saan ang concentration ng mga pag-ulan? Same din ba sa mga sa binaha na Bulacan, Pampanga dito sa atin, ayan, sa Metro Manila?
3: Yes po. Now, as of today, dito po muna yan sa pinakagilid na part ng Central and Northern Luzon. So, i-mention ko lang po yung provinces ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, at Bataan. Pero bukas hanggang sa Miyerkules, mas maraming areas na po yung aasahan natin. So, aside dun sa mga mentioned areas, madadagdagan pa po yan dito sa may Tarlac, Pampanga, Bulacan, including Metro Manila, as well as dito sa may parts ng Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, at Antique.
0: Uy, kasama po ba dyan ang La Union, ma'am?
3: Yes po, ma'am. No? For today po ay nakaka-experience na po dyan na malalakas ang pagbugso ng mga pag-ulan. And opo, magpapatuloy po sa nakikita natin for the next 2 days.
0: Ayun, napahala ko pa.
1: Sabi ko, mukhang pupunta ng Elliot to, sabi mo. Hala?
0: Hindi, andoon yung anak ko, si Nikki.
1: Nikki, uwi ka na,
0: uwi na. Pero ma'am, yung mga ganitong klaseng volume. Nox, meron akong pag-volume.
1: Ramdam ko yung volume.
0: Saan natin po ito maikukumpara? Mayroon po ba tayong maikukumpara na malaking bagyo na sinuunan natin noon pa sa ganitong klaseng tiga, walang patid na pag-ulan?
3: Yes po, no? Sa nakikita po natin, siguro, when it comes to dami, slightly mas konti lang siya dun sa na-experience natin noon na pinakamalakas dito sa Metro Manila, si Ondoy. Kasi si Ondoy, umabot po yun ng 300 millimeters na in a span of 6 hours. Pero yung ganung dami po, more on naibuhos dito sa may part ng Benguet and La Union, maski dito sa may Zambales, Bataan. So parang sa kanila, parang yung dami po halos malaundoy, pero yung parang distribution all throughout the day siya, hindi yung katulad na na-experience natin na within just a span of 6 hours.
1: Opo, kumbaga yung dami ng volume, the same sila ni Ondoy, pero malaundoy yung oras lang, malaundoy, pero yung oras, mas maghapon, parang ganun hanggang gabi.
3: Yes po, parang ganun.
1: Kasi sa Ondoy, ilang oras lang eh.
3: Sa kanila po, parang days po yung yung parang inaccumulate yung ganong dami na ulan.
0: Opo. So, anong sinasabi nyo, Ma'am Charmaine? Suma total, partner. Kasi ako, partner, pagka ganyan, nakakarinig na ako ng
1: tilang
0: tik-tik ng ulan eh. Sobrang lakas lang na sa gabi, pamadaling araw. Natatakot na ako. So, kami po ba ay dapat matakot? Kailangan maghanda? Kailangan magpanik?
3: Yes po, no? So nakikita po natin ay kahit nga lang hindi nakakaabot dun sa weather advisory, basta sinabihan po natin na maapektuhan po ng habagat, and currently nga ay binabantayan pa tayo ng low pressure area. So andyan yung possible na paghatak nito sa habagat. So as long as meron po tayong binabantayan na low pressure area within inside our PAR at currently na ongoing yung habagat, maghanda po tayo, especially nga dito sa may Luzon and Visayas. Tayo po yung tinitira ngayon nitong habagat.
1: Tinitinak ko yung satellite map. Grabe, pulang-pula. Yung sumupula.
0: Parang galit-galit eh.
1: Ito tubig. Parang gano'n. Pero mag-iingat po tayo dahil saturated na yung mga bundok, saturated na yung mga lupa. Kung taraan po tayo dun sa mga landslide prone areas,
0: naku po,
1: double check po natin kung po pwede. Kasi ayan na, nagbigay ng warning si Ma'am Charmaine na delikado. Malaking volume yung ina-expect na ibubuhos dito ng habagat.
0: Yung mga nakatitinak tira malapit sa mga dike, creek, ano ang tira Tagalog sa creek? Estero. Ay, wag na po kayo magpatumpik-tumpik. Wag nyo na pong hintayin. Una-una yung mga gamit ninyo, isipin nyo na. Pangalawa, yung inyong mga mahal sa buhay, isipin nyo na para kapag sinabing bakwit agad.
1: Dapat naka-strategize po tayo, di ba? Para pag sinabi ng LGU natin na, oops, kailangan na mag-evacuate, alam nyo na kung ano bibitbitin, alam nyo na kung saan kayo daraan at saan kayo pupunta.
0: Wag nyo kalimutan yung go bag ninyo. Baka naman nag-30 taon kayo nag-prepare ng go bag, tapos ito na kailangan na nakalimutan. Naiwan. Hindi po.
1: Mali.
0: Kaya nga, mali, wag po kayo magpanik. Wag po kayong parang si Doray na panik ng panik. Wala naman dapat ikapanik.
1: Basta ang ibabantayan po natin ang advisory na binibigay ng PAGASA nila, Ma'am Charmaine, para po mabantayan nating maigi, no, yung magiging lagay ng ating panahon. Ma'am, ito ba na pag-ulan na binabanggit nyo, tuloy-tuloy na to maghapon o meron mga konting interval pero huwag magpakakampante dahil kasunod nung minsan eh. Pag hupakala natin, wala na, biglang buhos na namang malakas.
3: Yes po, no? So nakikita po natin, yung nature ng mga pag-ulan, starting today, patil Wednesday, ganito po, biglang buhos na malakas, tapos hihinto po ng panandalian. So, ganito po yung tinatawag natin na occasional rain.
1: Mm-hmm.
3: And so, for the next 2 to 3 days po, ay asahan po natin na malalakas sa mga pag-ulan, yung aasahan po dito sa Metro Manila.
0: Sa Maynila ba, bukod doon sa mga estero, mayroon ba yung mga saturated na yung lupa na kailangan ba, baka gumuho kayo dyan? Ganun ba? Meron ba?
1: Ay, minsan, di ba nagka-problema dyan, partner?
0: Oo.
1: Minsan sa mga sanitary landfill.
0: Ayun.
1: Ibang usapan naman yun, di ba? Yung mga nakastructure doon, medyo sila naman yung pinag-iingan kapag dating sa ganyan.
0: Okay. Mm. So, mag-ingat po tayong lahat.
1: Oo. Mm. Ma'am Charmaine, maraming salamat po. Mag-ingat po kayo.
0: At thank you,
1: kapote, huwag kalimutan.
0: Opo, yung kapote nyo, ha? Gamitin na maayos.
1: Yan po si Ma'am.
0: Binagsakan ako ng telepon.
1: Oo na nga. Si Ma'am Charmaine Barilla, mula po sa Pag-asa.
0: Yan. Akala ko merong alerto sa alerto. Ay, mali. Mali. Ay, mali. Mali.
1: Mali, mali.
0: Rekta na to, partner ko na.
1: Ano sinasay?
0: Ano ba talaga?
1: Ayun daw.
0: Ha?
1: Tutut time.
0: Tutut time is nasa iyo.
1: Oo nga, nasa yung pindutan. Ayan tayo eh.
0: Ayan tayo. Nawala na naman.
1: Tumatawa ako din sa, nasa'yo. Ayun! O, nasa'yo, di ba?
0: Sa akin nga pala.
1: Oras, partner. Ang ating pong oras, 8:16 ng umaga.
4: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Alerto sa habagat.
1: Samantala, partner.
0: Ay, ano?
1: Kuha muna tayo ng isang flash report.
0: Okay.
2: DZMM Radio Patrol's flash report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Ito na, partner, dahil oras na eh. 8 o'clock
0: na eh. Yan naman eh.
1: Alam na nila.
0: Oo.
1: Alam niyo po, bagamat may mga pag-ulan po, ang NGCP po naglabas din ng advisory, red alert.
0: Saan?
1: Red alert po ang Visayas Grid, partner.
0: Ano?
1: Alas 5 po, simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 po yan ng gabi. At sa yellow alert naman po, 4 p.m. to 5 p.m. at 8 p.m. to 9 p.m. Ang dahilan po niyan ay mataas po yung demand. At syempre may mga palpak pa rin po ng mga planta. Oo, palyado planta. Kaya ito po ang resulta. Red alert, ibig sabihin, manipis at yung reserbang kuryente ay delikado at prone na po ito. Malapit mag-brownout kung magkaroon pa ng aberya at mas tumakas pa yung demand.
0: Nagdedelikading-ding na po kayo sa brownout, kaya maganda na po kayo ng inyong mga flashlight.
1: Mm-hmm.
0: Flashlight ang sinabi ko, huwag kayong gagamit ng kandila. Partner, dyan ako napapranin
1: na naiiwan,
0: eh.
1: Ano, partner?
0: Naiiwan, oo. Mag-ingat po tayo. Oo, alam natin, kailangan natin ng kaliwanagan.
1: Mm-hmm.
0: Naks, kaliwanagan.
1: Mm-hmm.
0: Pero, doon na lang tayo sa flashlight.
1: Mm-hmm.
0: Bumili na po kayo ng battery.
1: Oo, yung
0: tama
1: iba
0: ba
1: naman
0: pag-pronounce ko, partner? Battery.
1: Yung iba na meron ding, yung iniikot na gano'n, partner.
0: Ah, ganyan.
1: Kahit wala siyang battery, manually.
0: Manual. Oo, pwede yun.
1: Gusto nyo po ng gano'n.
0: Kung ano yung safe, yun na lang po tayo, ha? Okay. Lalo na kung may bata po kayo, sus Mario Sef.
1: Correct. Oh. Hmm. Ulit po, ha? Visayas Grid Red Alert, 5 p.m. to 8 p.m.
2: DZMM Radio Patrol's Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout. Alerto sa habagat.
1: Ayan na nga, partner.
0: Alam mo ba?
1: Ayaw.
0: Hindi tayo nagpakilala.
1: Sabi ni Nino.
0: Ako, naalala ko lang ngayon. Sabi nga sa'yo, senior citizen na ako. Ngayon ko lang naalala.
1: So, sino ka?
0: Naalala ko kasi bigla si Attorney Mac. Oo, eh parehong senior ko yan. Si Doris Bigonia po ito, nagpapaalala sa inyo na ngayon pong araw na ito ay Lunes. Mm-hmm. May mga nagdeklara ng walang pasok, pero meron pa rin yung iba na hybrid. Mm-hmm. Oo, kaya partner, ang laki ng epekto nito sa ating mga kabataan.
1: Sobra.
0: Na laging na, walang pasok.
1: O kahit sabihin mo kasi partner na may alternative mode of delivery.
0: Iba pa rin
1: Iba pa rin yung nasa school sila, nakafocus sila, at si ma'am lang ang tinitingnan nila habang nagtuturo.
0: Tama, lalo pa kung ang professor mo ay kasing pogi ni Robert Manu na siya po ay kapartner ko ngayon dito. Katandem ko. Good morning, partner.
1: Good morning, partner. Hanggang 9 in the morning pa rin po tayo. Pero kanina, partner, nung nag-ano yung pag-asa, si Ma'am
0: Charmaine.
1: Charmaine, sabi ko, yung tanong mo nga, paano yun yung binaha na mga areas, tapos uulanin na naman ngayon.
0: Hindi pa nga nakakabawi.
1: Hindi pa nga humuhupa, partner. Sabi sa Candaba, Pampanga, ang taas pa din ng tubig.
0: Kamusta?
1: By the water world.
0: Ganun na lang. Wala na eh.
1: Ay,
0: tapos ayan pa mga pag-ulan. Tatamaan din kayo anong pag-ulan ngayon.
1: Babangka ka.
0: Babangka ka. Mamaya-maya ay talaga na barko na ang
1: kailangan, ano?
0: Oo, hihingi mo sa...
1: Eto kaya, dyan kaya sa kalumpit, partner.
0: Kalumpit.
1: Barko na rin ba kaya kailangan natin dyan?
0: Pwede na.
1: Ay, nako.
0: Baka naman nagbabarko pa yung interviewin natin.
1: Eto na, ready na si Kap.
0: Okay, go.
1: Makakausap po natin ang kapitan ng Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan, si Kapitan Arthur Binuya. Kap, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan.
0: Good morning, sir.
5: Hello po. Good morning po.
1: Opo. Eh, Kap, kami po'y magkukumusta dyan sa inyo sa Barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan. Ang unang tanong po natin so far, kumusta po ang weather dyan? Hagip na rin po ba kayo ng mga malalakas na pag-ulan?
5: Opo, mula simula po kagabi, halos bumubuhos na naman po ang ulan. Ito po, isang malaking pangamba na naman po to sa mga kabarangay ko dahil yung pag-ulan po na yan, nagdudulot po ng pagtaas muli ng tubig or lalo pang tataas ang tubig.
1: Mm-hmm. Diyan
5: ba po?
1: Opo, dyan po sa Barangay San Miguel, Kap Arthur, gaano po kataas yung baha dyan sa community po ninyo?
5: Ang Barangay San Miguel po kasi ito, composed of 5 puroks. Yung purok 1 po, yung bandang dulo po, medyo hanggang lagpas bewang na po.
1: Mm-hmm.
5: Ay yung halos yung karamihan naman po ng purok 1, mga hanggang binti lang po or hanggang hita yung ibang bahagi. Yung purok 2 naman po, yung kung po yun, bahagi po yun ng DK, yung laylayan po hanggang bewang po yung iba. Yung purok 3 po, halos 6 feet, 5 feet to 6 feet po yung taas. Ganun din po sa purok 4 at 5, halos may 6 feet or 5 feet din po.
0: Opo.
5: Hello po.
0: Opo, opo. Yung pong ganyang klaseng sitwasyon, kami ni Robert nakatingin lang dito pero parang hirap na kami. Tinitingnan pa lang namin. Paano po kayo dyan?
5: Opo, yun nga po. Kung kayo po nahihirapan, mas lalo po kami nahihirapan dahil po kami nakakaranas. Pero ika nga po, yung Pilipino po talaga or yung Kablumpiteño, very resilient po. Matatag po sa ganitong magpagsubok. Pero kahit po ganun patatag, ka nga po kung isang nakakaranas din po ng panghihina ng
0: robot,
5: di po ba?
0: Oo. So paano po ang tulong na binibigay sa inyo ng lokal na pamahalaan at maging ng national government?
5: Ito po yung ating provincial government po nang nakaraan nagbigay po ng DSWD boxes sa pangulo po ni Governor Daniel Fernando, per family po, nagbigay po siya. Sa local government unit naman po, halos yung mga nasa evacuation center lang po ang nabibigyan pa. Sa ngayon po sa kanila, naghahanda pa rin po sila dahil nga po 29 barangays po ang pagkakalooban. Handa naman po tayo ngayon nga po maghintay. Ngayon nga po, sa totoo lang po, may meeting po kami. Kaya lang nga po nagpa-abiso si Angel Alayza po ba yun na mayroon nga pong
1: opo,
5: interview
1: opo.
5: Mula po sa inyo. Kaya po, inuna ko po muna ito.
1: Opo, para din po malaman ng mga kababayan natin at national
0: naman
1: government yung sitwasyon po ninyo. Ano, doon po sa gagawing meeting ninyo, Kapitan, ano po ba ang target ninyo na mapag-usapan dyan sa ipinatawag po meeting?
5: Yung kuha po na to, yung tulong po na maibigay nila, ang pangunahin pong tulong na maibigay po sa ngayon kasi mga food pack po, yung pangangailangan po ng mga kabarangay ko dahil halos karamihan po, hindi po makapaghanap buhay dahil gawa nga po ng pag-ulan. So, kaya po yun, na humisa po, nagtatyaga na lang po silang mga isda, mamingit para na po may maulam at yung ibang NGO na po, nagbibigay ng pakunti-kunting tulong.
0: Opo.
5: Ganun lang po yung nasa nani sa kayo, Sir Robert at Ma'am Doris.
0: Opo, sinasabi ko nga po kay Robert, iba pa po yung hirap ng pagluluto ng mga pang-araw-araw na pagkain. Ano po?
5: Opo, Ma'am Doris.
0: Oo.
5: Napakahirap po talaga ng kalagayan. Kaya lang po, kaya nga po, magtitis at natulad po nung nabanggit ko kanina, medyo matatag na rin po ang mga kalumpitenyo.
0: Opo, opo.
5: Pag nga po harapin ang mga ganitong pagsubok, kaya nga po, di po bababangon po, alam ko po, babangon ulit kami, tayo. Di po, Sir Doris at, Sir Robert Mandoris.
1: Opo. Pang siguro po, kapang huli, ano po yung panawagan ninyo sa national government or doon sa mga grupo, baka gusto nila po kasi tumulong.
0: Correct.
1: At sa DPWH, para hindi kayo binaba. Diyos ko, yun ang unang importante din, hindi kayo binaba.
5: Panawagan ko muna. Opo, unang pong panawagan ko muna, sana po yung mga may mabubuting puso dyan, matulungan po kami kahit po sa ganitong situation lang po muna. Ikalawa po sa pamahalaan, sana po yung flood control po, pagbutihin po nilang paggawa, isa-ayos po talaga para po masolusyonan ang baha na to. Mayroon naman po solusyon dahil napakalaki po ng budget eh, kaya-kaya po yan, di po ba? Sana po magkaroon po ng mabuting puso yung ating DPWH secretary para maisa-ayos po itong kalumbit. Alam po po, nagsisimula na po sila, nagkaroon na niya po ng problema. Dahil na po yung pagbahang dulot ng habagat. Saka po pala, Ma'am Doris at
1: pagpiling
5: ko lang po sa mga kabarangay ko o sa ibang nakikinig ngayon na sana yung pag-iiwanan po nila yung kanilang bahay, pakipatay po yung kuryente. Kasi po, kaninang madaling araw po, nagkaroon po ng sunog dahil po sa naiiwan na nakabukas yung kuryente po.
1: Sa ang sunog po, malaki po, Kap?
5: Ah, hindi naman po, naagapan ko po kasi nakatawag po kasi ako, sa akin kaagad yung nasusunogan kaya nakarespondi po agad ako. Dati po kasi akong bumbero kaya alam ko po yung gagawin.
1: Galing, galing. Opo.
0: So dapat patayin yung circuit breaker, tama ba?
5: Opo. Opo, Ma'am Doris, dapat po talaga.
0: O, sige, sige.
5: Ilang beses na po akong nakakita ng gano'n na nagdudulot po talaga ng sunog pagka po naiiwang nakabukas at nababasa ng ulat or yung daga na ukurpot yung electrical wiring. Nagiging sandi po yun, Ma'am Doris.
0: Yun. O, sige. Patuloy nating ipaalala sa ating mga kapamilya dyan sa kalumpit na kayo po ay sabay-sabay. Ang hirap po ng sitwasyon ninyo, pero kailangan po nating gawin ang lahat ng sinasabi ng ating mga opisyales.
1: Kap, maraming salamat po.
0: Kap, maraming salamat.
5: Maraming salamat din po.
0: Opo, at mag-ingat
5: maraming
0: po kayo.
5: Maraming salamat din po, Ma'am Doris at Sir Robert. Maraming salamat po. God bless po. Pag-ingat po kayo lagi.
1: Ingat din po kayo si Kapitan Arthur Binuya ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan.
0: Partner, ano English ng bumbero?
1: Alam ko na yan. Ano tinatrap mo ako. Alam ko mga isinagot nila dyan.
0: Yung mga hindi pa nakakaalam.
1: Kunwari hindi ko alam.
0: Sige na.
1: Bomber?
0: Yeah. Maliit pa lang ako. Bomber, akala ko bomber. Ang English sa bumbero. Ay, naku, napaka-ingot ni Doray.
1: Sabi ko na sa'yo
0: Okay naman ha, naalala ni Robert. In the same way, dapat po ay alalahanin nyo lagi ang mga paalala sa atin ng ating mga opisyalis. Yung pala, ganun partner, no? Kaya pala nagtataka
1: kasi
0: ako.
1: Kasi mga switch nila, partner, nakalubog na eh. Diba?
0: Oh.
1: So pagka nagkaroon ng supply ng kuryente, paano yun?
0: Nagsasarge.
1: Diba? Yung iba pa nga nakukuryente talaga.
0: Kaya nga. Yung kumabuti lang, kung ang nakuryente, daga. Pero kawawa hindi pa lahat rin yung daga.
1: Tandaan po kasi natin, yung tubig po, conductor po yan eh, ayun ng kuryente. Na
0: so, oo.
1: Delikado
0: kaya mag-ingat po, tayong lahat. Diyos ko po, ito po ay paghihirap na dapat tayo ay sama-samang nagtutulong na maapula at anong masolve.
1: Masolusyonan natin.
0: Masolusyonan natin.
1: Samantala,
0: partner, gusto mo bang maging bomber?
1: Mali!
0: Ay, mali! Okay, ano yung samantala mo?
1: Samantala, ito na po sila. Ang ating Radyo Patrol!
2: Magtiyaga ng Radyo Patrol!
1: Ayan na, partner, doon sa mga
2: Alerto sa habagat.
1: Sa mga nakikinig sa atin, ito po yung sitwasyon sa labas ng hipilan. Ayan. Para alam nyo po, kung lalabas pa kayo, itutuloy pa po ninyo ilakad ninyo saan man po kayo pupunta. Unahin natin yung Taft Avenue sa lungsod ng Maynila. Ito padalas talagang binabahato.
0: Laging parang may jacuzzi na lagi dyan eh, di ba?
1: Na-imagine ko tuloy yung jacuzzi. Oo nga, no? Narito ang kumpirmado, siguradong balita atin ni Radyo Patrol. Trisha Lindo, Trish, baha na ba? May jacuzzi na ba?
6: Doris, nagbisula na ngang kiddie pool itong Estrada Street corner ng Taft Avenue yan. Tapat lang yan, Robert Doris ng De La Salle University, dahil lagpas gutter na yung baha dito. Kung di ako nagkakamali, at least 2 feet na yung lalim. Isa ito sa may pinaka malalim na baha, o kung di ako nagkakamali ng obserbasyon, posibleng isa ito, o ito yung may pinaka malalim na baha. Simula nung baybayin ko yung bahagi ng Taft Avenue magmula Quirino hanggang bago mag Vito Cruz. Bahang-baha na rin kasi yung bungad, Robert at Doris, doon pa lang sa bungad ng Estrada, kaya yung mismong street din, doon na din umagos yung tubig. Stranded nga yung ibang sasakyan doon pa lamang sa unang kanto, pero may mga ilang light vehicles na sinusubukan pa rin makalusong. Mm-hmm. May e-bike kanina na pumagilid.
1: Nako.
6: Kasi may malalim palang lubak daw.
1: Yan pa, problema pa yan.
6: Tama, oo, Robert at Doris, yung ginawa ng mga motorista, tinulungan na lang yung dalawang pasahero ng e-bike na yon na makatayo, kasi yun nga eh, medyo yung pagkakatagilin niya talaga malala, hindi na rin tumulo yung e-bike hanggang dito sa Taft Avenue dahil nga doon sa lalim ng tubig. Yung sistema ng mga commuter dito, kanya-kanyang suong sila sa baha, Robert at Doris, wala silang botang dalay, kaya yan, nakatapak lamang ang gagawin nila. Iro-roll na lang yung kanilang pants o yung pangbaba nila, bibit-bitin yung kanilang sapatos. Yung iba kahit naka-uniforme pa, papasok ng trabaho. May iba, may dalang papeles. Yung iba naman, may nurse din ako nakita, nakasuot pa siyang puting uniforme. Pero kahit nakaputi sa Robert at Doris para lang makapasok sa trabaho, ay lumusong na rin sa sabahay. May isa ako nakausap kanina, Robert at Doris, na empleyado din, papunta dito sa may Vito Cruz. Simula last week daw, ganito na yung kanyang sitwasyon bilang empleyado, ordinaryong commuter. Ang hiling niya ay sana matugunan yung drainage system dito, particular sa bahagi ng Taft Avenue. Narito ko yung kanyang naging pahayag.
7: Kasi po kayo naglakad? Quirino Ave po ba? Quirino Ave? Nilakad niyo lang po. Apo.
8: Pagkakaroon ng proper drainage sa mga kilit-kilit na kasi minsan nababaroon ng basura.
6: Robert at Doris, bukod dito sa area na to ng Estrada, pansin ko din marami pa yung mga commuter na sumisilong dun sa mga kalapit na establishment mula dun sa Quirino Avenue. At ay may mga ilang tenants ng condominium yung stranded. Dahil maraming condominium sa area na to, Robert at Doris, dahil nga sa U-Belt sa may mga tenant na hindi makalabas mula dun sa gusali. Nung dinaanan natin yung Quirino kanina, past 7 a.m., gutter deep na rin yung baha doon sa bahagi ng Taft Avenue na yon. Robert at Doris.
1: Nako, mag-iingat po tayo mga kapamilya, ha. Narinig nyo naman yung sinabi ni Trish dyan. Mini pool, kiddie pool na.
0: Kaya nga. Pero Trisha, parang dun sa video na pinakita natin, parang wala akong nakikita nagmamando ng traffic. At dinidirekta ang mga sasakyan, lalo na yung mga maliliit. Sabi mo kasi naglipa na na ang butas dyan sa Taft, ano? Bakit parang walang nagdidirekta sa kanila?
6: Tama, Robert at Doris at Robert. Simula kanina nandito tayo, nakatayo tayo past 7 a.m. Wala akong nakita na tauhan ng MPTB o ng MDRRO o any tauhan ng Manila LGU na tumutulong dito, yung mga mismong tumutulong lang rin. Katulad kanina, may napansin ako may mga nagsaslide pa dito malapit doon sa may sidewalk kasi medyo malalim yung daan. Yung mismong mga tumutulong lang din, yung mga nakaabang na pedicab driver o kaya yung mga kanilang mga kapwa commuter. Doris?
0: Sana tulong, hindi yung sumisingil.
6: Oo, Doris, yung pagtulong naman ng mga iba dito, wala namang singil. Yung nga lang pansin ko, particularly yung nabanggit ko nga pedicab driver, medyo dinadagdagan na rin nila yung singil sa kanilang pagbiyahe. Dahil maulan na nga yung pahirapan din kasi yung kanilang pagtulong daw.
1: Ako, sige, mag-iingat sa mga babiyay at daraan po dyan, ha? Mag-iingat po
0: Trisha,
1: tayo.
0: Trisha, mag-iingat ka, huwag kang lulusong sa baha. Kung kinakailangan tumawid, ay magpakarga ka sa tricycle driver.
1: Kung kinakailangan tumawid, may life vest. Magpalutang ka.
0: Magpalutang.
1: Siyempre, iba din, delikado rin ang baha.
0: Delikado yan.
1: Yung ma-expose tayo sa leptospirosis naman dyan. Trish, maraming salamat.
0: Thank you.
6: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
1: Samantala, kotse, motorsiklo, tumirik na sa gitna po ng baha dyan sa San Juan City.
0: Ayan ang sinasabi
1: na,
0: ko
1: partner.
0: Eh.
1: Ang balita mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi, Zeus.
9: Robert at Doris, tumirik na nga no? Yung isang kotse. Diyan yan sa may bahagi ng Arroyo Street, kanto ng Hoover Street, sa Barangay Addition Hills, sakop yan ang San Juan City. Matapos nitong sumuong sa baha. Ayon sa mga barangay tanod, binalaan na nila ang driver na posibleng malalim ang tubig. Pero nagpumilit pa rin umano ito, halos nagpas na sa gulong na sasakyan ang lalim ng baha sa naturang kalsada. Dagdag pa ng mga tanod, mabilis tumaas ang tubig sa Arroyo Street. Pero sa iba pang bahagi ng Barangay Addition Hills, wala pa naman naitatalang pagbaha. Ilang minuto lamang nang tumirik ang isang kotse na yan, isang motorsiklo naman ang sinubukan din sumuong sa baha at kalaunay tumirik din. Kaya ang ginawa ng driver, tinulak na lamang niya, Robert at Doris, yung kanyang motorsiklo, naghintay ng ilang sandali para buksan yung kanyang makina. Kalaunan, naabutan natin siya doon sa Arroyo Street pa rin, tinutulak niya pa rin yung kanyang motorsiklo at sabi niya nga, siya ay papasok ng trabaho. Hinarangan na Robert at Doris ng plastic barrier yung kalsada para wala nang sumubok na dumaan dito. Sa pinakahuling update ng San Juan City LGU, Robert at Doris, may naitala na rin pagbaha sa iba't ibang mga lugar sa naturang lungsod, kabilang dyan sa Barangay San Perfecto, Barangay Maytunas at Barangay Batis. Sa lagay ng panahon, Robert at Doris, tumila na no, yung malakas na ulan na naranasan dito sa San Juan City ilang minuto pa lamang yung nakalilipas. Pero ito nga, no? Mahirap ispilingin, Robert at Doris, yung pag-ulan dito sa ating mga lugar na inikot, kabilang yung San Juan City at Mandaluyong City, dahil na titila yung ulan, pero makalipas ang ilang minuto, bubuhos na naman ito ng malakas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi.
1: Thank you, Zeus. May isang tanong daw sa Zeus. Oh,
0: may isang tanong lang ako kasi dito sa ating banda, sa ating opisina, parang gabing-gabi na.
1: Sobrang dilim.
0: Oo, sobrang dilim. Diyan ba sa kinaroroonan mo ay ganyan din?
9: Robert at Doris, kung diyan ay parang gabi, dito naman ay parang pahapon na, no? Alas 8 pa lamang ng umaga, alas 8:30. Pero yung tanja natin dito, parang alas 4 na ng hapon. Makulimlim ang papawirin. Magmula pa yan ang umikot tayo dito, mga bandang alas 7 kanina, hindi nagbago yung lagay ng papawirin, ano? At ngayon nga, ayan, medyo maambo na naman ng kaunti. Katitila lamang nung malakas ko lang kanina.
1: Kaya ako, sige, mag-iingat po, mag-iingat, huwag ipilit, isuog ang sasakyan. Kaya ako kanina partner, kahit pa NLEX na ako, malapit ako sa NLEX, baha. Binalik ko, naghanap ako ng iba lugar kasi
0: retreat,
1: sabi sa akin, sir, parang hindi kaya na sasakyan mo yan. Sabi niya, mataas masyado ang ba. Ay, huwag niyo na pong ipilit.
0: Ay, diba? Mabuti yun. Good natin. Decision. Good decision, partner. Huwag na po tayong magbida-bida. Nakakayanin ang kotse natin. Unang-una, kawawa kayo dahil delikado po kung kayo ay ang tawag doon.
1: Maano, di ba?
0: Nakakatakot.
1: Minsan natataranta ka na, di ba? Pag ganun eh.
0: Totoo, panik ka nga mag-iiral. Pero ang pinakamainam na dyan, kapag hindi naman talaga importante, huwag na po kayo lumabas ng bahay. Mm-hmm. Yaman din lamang at bed weather, partner. O champorado weather. Di ba? Masarap ka kumain ng mga ganyang klaseng... Pa-order nga ka. Biglang umorder. Basta mag-ingat po tayong lahat.
1: Thank you, Zeus!
9: Maraming salamat, Robert at Doris. Balik sa inyo.
1: Mula naman San Juan, mag Quezon City tayo. Ito ang tinatanong mo, partner, dito sa atin. Napakadilim, di ba? Tibog ito sa may Timog area. Doon tayo sa Commonwealth. Napakalakas din daw po ng buhos ng ulan doon. Ang balita mula kay Radyo Patrol, Nico Bagsig. Nico, tuloy-tuloy ang malakas ng ulan dyan sa Commonwealth.
10: Yes, Robert at Doris, tuluyan na nga bumuhos ang malakas na ulan dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Pero kung doon sa Maynila at sa San Juan ay bahana, no, at

0: walang galawan yung daloy ng trapiko kung sila ay manggagaling ng Fairview at papunta sila dito sa Quezon Memorial Circle. Bukod dyan at mabigat na rin ang daloy ng trapiko dito naman sa westbound lane. Ito yung papunta nga ng Quezon Memorial Circle kung doon sila dito sila dadaan no, sa bahagi ng Tandang Sora at Central Avenue dahil nga sa dami na rin ng mga sasakyan ngayong Lunes ng umaga. Bukod dyan, napansin din natin, Robert at Torres, itong mga motorcycle riders ay sumisilong dito sa ilalim ng mga overpass ano, dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Yung iba sumisilong, yung iba nagpapatila ng malakas na ulan. Yung iba naman nakita natin na nagsusuot ng mga kapote. So, nagkikos din sila talaga ng matinding traffic dito sa Commonwealth Avenue. Nakita rin natin yung mga pasahero na nando doon sa mga waiting shed. Bagamat normal naman ano, yung dami ng mga pasahero sa waiting shed na naghihintay ngayong umaga dahil nga papasok sila ng mga trabaho nila papunta ng Maynila, papunta ng Makati, yung iba naman papunta ng Paranaque Integrated Terminal Exchange. Pahirapan na rin sa pagsakay dahil bagamat marami namang mga pampublikong transportasyon dito ay dahil nga sa bumungos ang malakas na ulan, yung iba talaga nakikipagsapalaran na makikipsik dito sa mga bus, mga minibus, mga modern jeepney na dumadaan dito sa lugar. At nakikita rin natin, ito sa bus na ito, no, papuntang PITX, talaga namang siksika na maging dito, ando na yung mga pasahero sa mismong tarangkahan, sa mismong, yung pasukan ng mga ng bus ano dito sa pinto ng bus nandoon na yung mga pasahero at talagang naguunahan sila na makapasok at makasakay nga dahil nga dito sa malakas na ulan. Sa bahagi naman ng Electrical Road, mabagal na rin ang daloy ng trapiko kung sila ay manggagaling ng North Avenue, ng Visayas Avenue at ng Quezon Avenue at kung papunta sila ng Commonwealth Avenue naman. So ang kahit pa paano ang konsuelo na lang ng mga motorista ay wala namang baha so far sa mga oras na ito.
1: Wala pa.
0: Ito sa Electrical Road at sa Commonwealth Avenue. Pero ayun nga, matinding traffic ang sasalubong sa kanila.
2: Ay nako, sige. At least, ayan, naabisuhan na po kayo ni Nico, ha? Detalyado yung mga main areas dito sa Quezon City.
1: Oh, basta iwasan lahat yan, yung mga daan na sinabi ni Nico, pahupain po natin. Ngayon, kung hindi pa rin humupa hanggang mamayang hapon, eh magtiis po tayo kesa naman sumuong tayo sa delikading-ding.
2: At stranded na, tayo. Oh, yung pinapayaw natin sa
1: mahirap
2: lahat.
1: Partner, pag stranded.
2: Correct.
1: Kaya, Nico, hindi ka na, bumalik ka na dito, baka ma-stranded ka dyan.
2: Dala ka na lang ng champurado.
1: Yan, o.
2: Nico, maraming salamat.
0: Maraming salamat sa inyo, Doris at Robert. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
2: Mula naman sa Quezon City, isa pang report of Ms. Prinsilim. Ito na yung in-anticipate mo . Puntahan natin ang Mandaluyong. Alamin natin ang detalye ng sitwasyon ng Mandaluyong mula kay Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
3: Magandang umaga, Tandem, Robert at Doris. Kasalukuyang binabaybay ng Radyo Patrol ang kahabaan ng Barangka Drive dito sa Mandaluyong City kung saan nakararanas ng counting build-up ng mga sasakyan. Ito ay dahil lamang sa volume o dami ng mga sasakyan dito sa may isang stoplight. Pero sa lagay ng panahon sa ngayon ay makulimlim na rin ang panahon dito. Kakatila lamang nung malakas na buhos ng ulan mula kanina at mula dyan sa base natin sa Quezon City, binaybay natin itong mga mabuhay lanes ng Quezon City, ng San Juan, papunta dito sa may bahagi ng Mandaluyong at sa mga nadaanan natin ay maluwag naman yung daloy ng mga sasakyan doon sa mga mabuhay lanes. Kanina ay malakas lang yung buhos ng ulan sa Quezon City area, pati sa area ng San Juan. Pero tumila din yan, makalipas ang ilang sandali at hanggang dito sa may area ng Mandaluyong ay tila naman na wala nang malakas na buhos ng ulan. Kanina'y nadaanan natin, kanina-kanina, ang Shaw Boulevard at siguro maipapayo natin sa mga kapamilya natin na magbaon ng extra pasensya dahil mahaba na o may build up na ng mga sasakyan sa kahabaan ng Shaw Boulevard. Medyo mabigat na yung traffic sa nadaanan natin kanina. Pero kung kayo ay papasok doon sa mga maliliit na kali at eskinita dito sa Mandaluyong ay maluwag naman. Meron lang konting build-up sa mga stoplight na may mga nakita naman tayo, mga enforcers din na tumutulong bukod pa doon sa mga stoplight na nagmamando nga dito sa mga motorista. So far, Robert Abdoris ay maayos yung daloy ng trafiko doon sa mga

0: na nating mabuhay lanes. Kaya kung may mga iiwas sa EDSA, kung may mga iiwas sa kahabaan ng Ortigas o iba pang mga malalaking kalsada, pwedeng dumaan sa mga mabuhay lanes. Maluwag na maluwag yung mga nadaanan natin. At wala naman tayong nadaanan ding mga pagbaha kanina, no, kahit pa malakas ang buhos ng ulan dito sa area ng Mandaluyong, San Juan at sa Quezon City na nadaanan ng Radyo Patrol.
1: Oh, at siyempre, yes, Christian, doon sa mga estudyante dyan, eh, nag-anunsyo na rin, no, afternoon classes dyan sa Mandaluyong City, wala na rin po pasok, ha, para
2: deklarado na.
1: Eh, ang problema, nasa pumasok na yung ibang mga bagets. So, ang problema ngayon, salubungan, kanya-kanyang gulo, yung mga susundo naman sa mga bata na nasa schools na.
2: Kaya talagang
0: brace yourself sa mga mabiyahe dito mamaya kapag nag-uwian na yung mga galing sa morning.
1: Ayan na, susunduin na yan eh.
2: Ako naman, hindi naman ako nagdudunong-dunungan, pero parang gano'n na nga, at hindi naman ako traffic enforcer. Sana ang gawin nila ay, kumbaga, partner ay staggered. O grade 1 muna, kayong uwian. So mga magulang ng grade 1, kayo muna pumasok dito para hindi nagkakasala sa laban.
1: Ayan naman, partner, Mandaluyong, mga disasakyan lahat yan.
2: Ah, gano'n ba?
1: Diba yung mga... ang mga schools dyan.
2: Ah, oh. Siya lang?
1: Siyempre.
2: Okay.
0: Ako na lang magsusundo sa kanila.
2: Pwede. Kaya ikaw na lang ang mag...
1: Pero maganda doon, kung maaga na sana na anunsyo, hindi na pumasok yung mga bata.
2: Pero part na kanina nga, di ba sinabi rin ni sino isang reporter natin, medyo sumisilip na yung araw eh. Tapos bigla
1: na lang. Sumilip lang.
2: Sumilip na lang konti. Alam mo, dapat talagang gumawa ng paraan yan. Mm. Si Christian Yeo ay dapat nag-apply bilang isang bomber.
1: Mali! Christian, maraming salamat.
0: Ako muna ang proxy ngayong araw.
1: Thank you.
2: At mag-ingat.
0: Maraming salamat, Doris at Robert. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa habagan.
1: Sa mga daraan po ng EDSA Magallanes Tunnel, may abiso po ang Makati LGU partner.
2: Ano yan?
1: Ang sabi po dito, EDSA Magallanes Tunnel sa Makati is currently not passable sa lahat po ng uri ng sasakyan. EDSA Magallanes
2: Tunnel. Lubog na po yata sa baha, no?
1: Sobrang lakas kasi.
2: Pagka ganyan po merong ganyang klaseng anunsyo, not passable, huwag na po kayo parang sutil na tingnan ko
1: diba
2: nga.
1: Di ba matras na, di ba?
2: Oo, tsaka kaya naman ng motorsiklo kaya, no?
1: Huwag po.
2: Pagka may ganyang abiso, magsisisi kayo kapag kasinuway nyo po yan. Huwag sutil. Okay.
1: Correct. O, tuto time tayo?
4: Nasaan?
1: Ayan.
2: Nakakita ko. Tuto time, partner.
1: Tuto time, 8:48 ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
2: Partner, kahit nagbumabagyo, kahit may mga pag-ulan, at kahit na may mga abiso tayo na kayo po ay mag-ingat sa inyong mga circuit breaker doon po sa ating mga binabaha, ay tuloy-tuloy pa rin ang ating pagtulong sa ating mga kapamilya. Sa pamamagitan ng...
1: Nang!
2: Ano?
1: Jeep ZMM! Alam mo yan,
2: banatan
1: partner.
2: Banatan mo, partner.
1: Nandyan po sila ngayon sa Barangay Batis sa San Juan City. At kumustahin natin ang ating online host, di ba, na si Lorraine Galvez na bumisita po sa ating mga kapamilya sa Barangay Batis, San Juan City. Ano kaya mga regalo nila, Lorraine? Malakas ba ulan dyan? Good morning po sa inyo lahat.
6: Good morning, morning! Tandem ng Bayan! Hello mga kapamilya! Ako po si Lorraine Galvez, ang inyong online show diva. Nasa radyo na rin Chumichika. At ngayong Lunes ng umaga nga, Kuya Robert and Ate Doris ay sumakay tayo ng Jeep ZMM. At pinili talaga nating pumunta.
2: Ayusin lang natin, Lorraine. Lorraine, nakawala ka eh. Lumayo-layo ka ng konti dyan sa baha. Baka lalapit
1: nabaha
2: sa baha.
1: Nabaha eh.
2: Oo, nabaha. Ulit.
1: Lorraine. Lorraine. Oh, tapos.
2: Sabi ko nga ganun. Okay. Lorraine! Ay, sorry. Eh, medyo may ano? Ayan na.
6: Hello!
1: Ayan.
2: Ayusin mo.
6: Lumipat na po tayo.
2: Yan.
6: Dito na po tayo sa may pintuan na po.
1: Ayan, perfect na yan.
6: Barangay. Kamusay naman natin ang pamilya dito. Sabi nila, ba't kaya gumagalaw itong host natin? Bakit siya lumilipat dito? Nawalan lang po tayo ng sigla ng very, very light. Pero dito na po tayo. Good morning po!
7: Good morning po!
6: Ang pangalan po ninyo?
7: Reggie Tambong.
6: Reggie. Ayan. Ano po posisyon niyo po dito sa inyong barangay?
7: Liaison officer.
6: Liaison.
7: Papeles about sa City Hall.
6: Mm-hmm. Pero ngayon po, malakas yung mga ulan at napakataas ng baha. Ano po mga ginagawa ng barangay po ninyo para makatulong?
7: Kami po ay nag-iikot o mga punong natumba o kami po ay gano'n ng mga bangka, lubid para po sa sakali may mga sakuna ay handa po kami.
6: Napakasipag nga naman ni Kuya Reggie, di ba? At syempre naman, ang manawagan ka naman sa ating mga kapamilya dito sa ulan kasi mamaya, nagbabala kasi ako mag-ukay dyan sa may kalentong. Pagsabihan mo naman ako, Kuya.
7: Sa mga kabarangay namin dyan, sana po ay huwag muna na kayo lumabas kay masama ang panahon. Mm-hmm. Baka may mangyari sa inyo hindi maganda. Ayun lang po.
6: Mag-iingat po tayo.
7: Mag-iingat po kay lahat.
6: Thank you so much. At syempre, andito po ang GCMM upang magbigay ng konting tulong ng regalo po sa inyo dito dahil napakasisipag na mga tao dito sa Barangay Batis. Tama ba?
8: Yeah!
6: Sila dito at balita ko, 5 a.m. talagang inaantay na po nila kung pangalan nila ang mabubunot ko. Tama ba?
8: Yeah!
6: At puno tayo, sino kaya ang makakatanggap ng regalo mula sa GCMM? Congratulations po kay Jonel Fabroa! Jonel Fabroa, nandito po ba kayo in 5, 4, 3, 2, 1 Jonel Fabro, sayang naman. Sabi yung hindi po na makakasama ko dito ngayon, sabi, ay sana pangalan mo naman. Eto na po, pupunot na po tayo ng pangalawang makakatanggap ng regalo. Congratulations po kay Glenda Lueterco. Madam congratulations kayo po ang nagunod po kaya tanggapin po ninyo ang DZMM shirt. So at syempre para una po kayo sa balita, ito pang transistor radio mula sa DZMM at 1,500.
9: Okay. Blow out po ng mga kasama ko dito.
6: Congratulations po.
9: Thank you so much. Thank you po sa DZMM, sa papremyo, and sa pagbisita niyo po dito sa aming barangay. Thank you so much po.
6: Thank you so much. Pero hindi pa po dyan nagtatapos dahil nung nakaraang linggo, meron pa po isa pang 1,500 na ating ipamibigay dito. Gusto niyo ba yung isa pa? Parang hindi sinatutuwa. Gusto ko pa ng mataas na energy. Parang yan ang gusto ko. Okay. Ang makakatanggap naman na pangalawang 1,500 ay si Imelda de Vesa. Madami Imelda. Bukod pa po sa 1,500 DZMM shirt. At syempre, 1,500. Saan po rin yung magbibigin ng 1,500?
10: Kaya kang Macy!
6: Saan yung magbibigin ng 1,500?
11: Merienda po yung shell cream po.
6: Baka may mga gusto po kayong i-shout out.
11: Wala na ma'am.
6: Wala na po, pero mula dito sa Barangay Batis, San Juan. Break na po na sa sumi. Maraming lang sila.
2: Lorraine!
6: Yes po!
2: Oh, pakisabi naman doon sa mga nanalo. Magpachampurado naman.
6: Ay, magpachampurado rin po kayo sa DZMM. Pwede po ba? Ang pwede po, papunta na po kami dyan.
2: Thank you.
1: Ang ating online host, diba na si Lorraine Galvez at syempre sa mga taga-barangay Batis, San Juan City. Thank you!
2: Okay, bago tayo mag-to-time, nice ko lang sanang mag-shout out kay Doktora Jessica D. Eh, nag-good morning sa akin eh.
1: Aba?
2: At sabi niya, ay mag-ingat tayong lahat.
1: Ay, totoo naman, na ba? Ha? Kailangan malinaw yung mata mo para makita mo may baha. At
2: saka yung mga kagaya ko na senior, nakakalimutan ng salamin.
1: Tapos, nakalagay lang dito sa ulang part niya. Tapos sabi, saan ba nilagay? Dito ko lang nilagay yan. Tapos galit na galit, ano?
2: Kaya nga.
1: Tapos paghahawak.
2: Oo.
1: Ay, eto pala.
2: Pinagalitan pa yung mga anak.
1: Tapos diba? As if walang nangyari.
2: Oo, sabi, dahil dyan, hindi nyo mahanap, wala kayong champurado. Gumanya, sinanay.
1: Tinuloy yung panonood sa DZMM. Yeah. At syempre, magandang umaga din kay Ma'am Glenda Olid ng Senate Prib. At pinababati niya ng happy birthday si Chat Guevara from Monet, Marie, Christine, Wena at Miss Glenda. Happy birthday po.
2: Nais kong batiin yung mga yan, partner. Ang sisipag ng mga yan.
1: Super. Ay, diba? Attendance check ko dyan, partner. Ito, everyday pagdating ko. Pagdating sa lobby, sir. DZMM po kami. Ipapakita sa akin. Nice. YouTube. Pag-akit ko sa taas, yung mga osaan din sa taas, sir, DZMM po kami.
2: Oo. Ay, yaman sila. Din lamang po at kayo ay DZMM at nagmamahal sa amin. Hihintayin po namin ang patsyamporado.
1: Oo. At ang talong nila, anong oras na po? Aba, 8:55 ng umaga.
2: Nakalimutan ko, tutut partner.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Overload sa talakayan! Malaman, mainit, siksik! Tandem ng dabayan sa DZMM! Basta AM, DZMM!
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
10: Ring, ring, go away!
12: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Yay!
12: Pambatang Lagundi, Plemex!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZMM! Numero uno sa aksyon!
14: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
15: Food's here, guys!
14: And feel the vibe!
16: Best concert ever!
14: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
17: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Them ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM Tandem ng bayan. Alerto sa habagat.
1: Nako, mag-iingat pa rin po tayo ha. Tuloy-tuloy ang ulan.
2: Dahil may ulan, walang ulan tuloy. Dahil may ulan, mayroong mga pagbaha. Matik na sa atin lahat ngayon ano, na wala pa kong pasok.
1: Oo.
2: Mga bata, isoli ang baon. Sorry ba?
1: Ibalik nyo yan ha, hindi yan pwede. Okay. At sa mga nag-aabang sa atin, doon sa list pa ng mga wala pong pasok, gaya nitong si Sir Siljen Cabrito ng Quiapo Church, si Dr. Lacan Dupil Garcia, maulan na din daw sa kanila. Si Rosemary Vinuya Ventura, sabi niya, mabaha at maulang umaga po sa Muntian ng Masa, sabi niya, baha talaga.
2: Delikado po ngayon ha, kaya kung hindi kailangan lumabas, wag na po lumabas.
1: Oh, sa mga taga NCR, ito po yung all levels na walang pasok, Mandaluyong, Las Piñas, Parañaque, Valenzuela, Caloocan, Pateros, Malabon, Pasay at Muntinlupa. Sa lungsod po ng Maynila, preschool to senior high school, public and private po ang walang pasok. At sa Calabarzon area naman, ang Batangas Province, all levels po ah, sa Balayan, Calaca, Calatagan, Lemery, Lia, Nasugbu at Tui sa Batangas. Opo. Sa Cavite Province, Amadeo, Bacoor, Cavite City, Dasbarinya City, General Trias City, Imus, Kawit, Baragondon, Naik, Noveleta, Rosario, Tanza, Ternate at Trece Martires City. At sa iba pa po, ayan o, naka-flash na po sa screen
2: naman
1: natin.
2: At yung mga talagang binabayo ng malakas na pag-ulan ngayon, ay tanong nyo na lang kaagad po sa inyong barangay, sa inyong LGU, kung meron o walang pasok.
1: Pero nasa official Facebook page nila, yes, usually partner. Eksakto na, partner.
2: Sakto, no?
1: Sakto, 9 o'clock. Yan. Babay na.
2: Babay na,
1: babay
2: po.
1: Babay. Ingat po. Maulan.
2: Bye. Ingat. John Lloyd, ikaw ba yan?
0: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa buang Tandem ng Bayan. Basta AM, DZMM.

0: Magandang umaga, kami po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas sa loob ng nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras, 9:01.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: DZMM, balita ngayon!
0: Kapamilya, tinatayang nasa 85 pamilya o 250 individual ang nasunugan sa Pineda Compound 2 sa Barangay General T. De Leon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, umabot sa ikatlong alarma ang sunog at halos 3 oras bago na ideklarang under control. Pansamantalang nanunuluyan ang mga nasunugan sa mga evacuation site habang patuloy ang pagbibigay ng tulong sa mga apektadong residente. Kabilang sa mga nawala ng bahay, ang isang fire volunteer na mismo rumiresponde sa insidente. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog at kabuuang halaga ng pinsala. Ilang biyahe ng eroplano apektado ng masamang panahon ngayong araw ayon sa CAAP. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Zeus sa Legazpi, Zeus.
3: Riga, 7 biyahe ng eroplano apektado ng habagat ayon ngayong Lunes, August 17. Ayon yan sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Sa pinakahuling tala, 4 na flights ang diverted o nagbago ng ruta dahil sa masamang panahon. 3 rito ay international flights mula Vancouver, San Francisco at Dubai patungong Maynila. Diverted din ang flight mula Bacolod papuntang Maynila. 3 flights naman ang nahirapan lumapag sa paliparan ng Clark, Pampanga mula Seoul at Singapore. Bagamat pahirapan, kalaunay nakalapag din ang 3 eroplano sa naturang lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZML.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Sa entertainment, hindi lang musika, kundi pati kulturang Pilipino ang ipinagmalaki ng Beanie sa kanilang Summer Sonic debut sa Japan. Umani ng papuri ang Nation's Girl Group matapos itampok ang makulay na Sari Manok-inspired outfits sa kanilang performance sa Osaka. Hango sa maalamat na ibon ng mga maranaw ang costume ng grupo na sumisimbolo sa kasaganaan at magandang kapalaran. Bukod sa kanilang hit songs, naging sentro rin ang atensyon ng makabagong paglalarawan ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanilang stage design at kasuotan. Ayon sa mga tagahanga, muling na ipakita ng Beanie ang Filipino Pride sa isang malaking international music festival.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado, basta't may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming YouTube at Facebook. Ako po, si Rica Lazo.
2: DZMM Balita Ngayon. Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue, tuwirang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapat at tapatan sa talakayan. Balitapatan! Balitapatan! Sa DZMM Radio Patrol sa East Trenta.

0: Pasok na ilang mga late sa trabaho dahil sobrang traffic.
1: Ma'am.
0: hindi naman, nandito naman tayo. At saka kasi partner, hindi talaga natin ma-determine ang panahon. Diba? Kahapon nakikinig ako kaya, well, kasi inaabangan ko palagi ang panahon this week ni Ariel Rojas. Mm-hmm. Tapos sabi niya, itong daw pag-ulan daw sa Metro Manila will persist until Wednesday.
1: Oo nga
0: tapos
1: daw.
0: Tapos Thursday to Saturday daw, mukhang sisilip na raw ang araw kahit papano. Pero, uulanin pa rin daw tayo ng hapon at gabi.
1: Oo.
0: So, tuloy-tuloy lang ito.
1: You know, sabi nga nila, be mm-hmm. careful what you wish for.
0: Mm-mm.
1: Gusto nyo ng mataas na level ng dam.
0: Ayan. Umapaw. Siksik, liglig at umapaw na tuloy.
1: You cannot win them all, sabi nga nila. It's give and take.
0: Totoo.
1: It's yin and yang.
0: Totoo.
1: Ayan. Oh. Totoo. So, ngayon, ang traffic ha, MMDA ha. Sobra, Commonwealth. Ano ba nangyayari dyan sa Commonwealth?
0: Lahat ng area traffic.
1: Oo, eh dati naman eh, wala namang ano eh, wala namang traffic doon sa may bandang Doña Carmen na paakyat.
0: Oo.
1: Na papunta doon sa, yung wet market ng Commonwealth.
0: Ngayon,
1: hindi ko maintindihan.
0: Malala na.
1: Eh, may nakabalagbag na truck ng para yata sa MRT.
0: Oo, baka partner, baka na ano tawag dito? Kung nandun siya mag-MRT tapos hindi natanggal or nasira. Oh. Tanungin nga natin, kasama natin ang MMDA ngayon para sa ating
2: Alerto sa Baha! Alerto sa Baha!
1: Sama na natin.
0: Oo.
1: Alerto sa traffic.
0: Ayan, tama. Dahil andito na po mula sa MMDA Metro Bay si Sir Charlie Nozares. Sir Charlie, good morning naman po sa iyo at sa ating mga nata-traffic. Kumusta naman po?
3: Yes, good morning din sa inyong dalawa. Ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng DZMM. At sa mga oras na ito, ang Commonwealth Avenue, yung westbound lane po nito, dyan sa may Don Antonio westbound, mabagal nga po ang daloy ng traffic dyan mula dyan na sa may bahagi ng itong Mindanao Avenue Extension, tuloy-tuloy hanggang dito sa may Don Fabian. Ito ay epekto rin ng vehicular accident sa pagitan po ng isang motorcycle at isang pampasaherong bus dyan sa may Don Antonio. Kaya medyo nagkaroon ng pagbagal dyan. At yan naman po ay assisted na rin po ng ating mga traffic constable. At pagdating naman dito sa may Suswarege, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating yan dito sa may Microtel. Pero after ng Microtel, moderate traffic na lang yan. Patungo naman ang Elliptical Road hanggang sa may panulukan na yan ng North Avenue. Samantala, dito naman sa may EDSA, ang outbound lane, mabagal din ang daloy ng traffic mula dyan sa may West Avenue hanggang MRT North Avenue Station. At muling babagal yan, dito na sa may Scout Borromeo, paakyat ng Timog Flyover. At tuloy-tuloy yan hanggang dito naman sa may bahagi ng Ortigas. Diyan naman sa Santolan Flyover, mayroon kasing reported vehicular accident din. At yan ay assisted na rin po ng ating traffic constable. At after ng Ortigas, nagkakaroon din tayo ng moderate to heavy traffic. Diyan naman po sa may Shaw Boulevard at tuloy-tuloy yan hanggang dito naman sa may Guadalupe Cloverleaf, yung mga pababa ng JP Rizal. At muling babagal yan, dito naman sa may tapat ng San Carlos sa Guadalupe pa rin po yan. At tuloy-tuloy yan hanggang sa may Buendia at Ayala hanggang makarating na ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Kanina kasi nagkaroon ng pagbaha dyan sa may bahagi ng Mantrade, yung ilalim ng Pasong Tamo. At yan ay nagkaroon ng hanggang tuhod ni dip yung baha dyan kanina. Kaya't ito yung epekto na lang ng volume dyan patungo sa Pasong Tamo. Pero ngayon ay ayon sa PSD, Makati PSD, subsided na raw po yung baha dyan sa ilalim ng Pasong Tamo extension.
1: Okay.
3: At after ng Magallanes, maluwag ang daloy ng traffic, nagkakaroon lamang po tayo ng moderate traffic dyan na po sa may tramo hanggang sa may Taft Avenue. Mm-hmm. Ang northbound lane naman ng EDSA mula Park Avenue, may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue at moderate to heavy traffic din na pagdating naman dito sa may tramo patungo ng Malibay at tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Magallanes. Yung service road naman po yan papunta ng Osmeña. Pero yung flyover ng Magallanes, maluwag yan. Nagkakaroon lamang tayo ng pagbagal simula dyan sa may MRT Magallanes. Tuloy-tuloy din ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT.
1: Opo. Sir Charlie.
3: At ang North... Oh, yes.
1: Oh, na-cover mo na yung buong Metro Manila. Pero balikan lang natin please yung Commonwealth Avenue. Ano? Kasi dati-rati naman po, hindi nagkaka-traffic yan mula dun sa Doña Carmen, Quiapo bound. Ano? Kaya lang doon sa choke point ngayon, doon sa ginagawang MRT, may laging malaking truck na nandun sa innermost lane ng Commonwealth Avenue. And therefore, one lane ay sinasara. Tapos, idagdag pa ninyo na mga dalawa hanggang tatlong outermost lanes ng Quiapo bound, yung direction na yon, punong-puno po ng mga hindi makasakay na mga commuters. Opo. Kaya yung choke point, merong nakaparadang truck sa pinakakaliwa. Ano po? Tapos, on the right side naman, mga dalawa hanggang tatlong lanes occupied ng mga hindi makahanap ng sakay na mga commuters. Kaya
3: mga
1: po, grabe.
3: Opo.
1: So, I think MMDA should look into that seriously po kasi unang-una, kawawa naman yung mga mananakay.
3: Yes po. Sige po, ipaparating po natin yan para makapagpadala rin po tayo ng libreng sakay dyan.
1: Opo.
3: Papapuntahan po natin
1: yan. Halos araw-araw po yan, Sir Charlie.
3: Sige po. I-coordinate po natin yan.
0: Opo. Sir Charlie, may mga nagtatanong po. Meron po bang number coding today?
3: Yes po, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. So tuloy-tuloy pa rin po yan hanggang alas 10 ng umaga. Bawal kayong bumiyahe. Pero after naman ng alas 10, 10:01 window hour yan hanggang bago mag alas 5 ng hapon. Dahil pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi.
0: Ayan, so,
3: may coding pa rin tayo ngayon.
0: Opo, walang takas ang mga may plaka ng 1-2 ngayong araw nito. Maraming salamat, Sir Charlie.
3: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Thank you, sir.
2: Alerto sa baha! Alerto sa baha!
0: At syempre dito naman tayo, partner, dahil Monday na ngayon, kailangan pa rin natin maging updated sa mga nangyari netong mga nakaraang araw at baka mamaya itong mga nakaraang oras may nangyari rin pala ang mga headlines.
1: Ito na!
0: For today!
1: Para po sa 17 ng Agosto 2026. Yes po, yung mga nagtatanong, yung mga... Are we in Ghost Month yet?
0: Yes! Ghost Month na.
1: Opo. This is the 228th day of the year. 137 more days to go, my friends. Ito na ang mga headlines na dapat niyong malaman. Hoops! LPA, low pressure area na posibleng maging bagyong neneng binabantayan ngayon ng PAGASA. Physical na klase sa ilang lugar sa Metro Manila at Karating Probinsya, abay sinuspin din na.
0: Madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon, maaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa bansa ayon sa EDCOM 2.
1: Preemptive evacuation ipinatupad sa ilang barangay sa Tarlac dahil sa pagbaha. Barangay naman sa Bulacan halos 2 taon nang lubog sa baha.
0: Presyo ng mga produktong petrolyo tataas bukas. Fuel subsidy sa Jeep at UV Express itinas na sa 12 pesos.
1: Kilo-kilong carrots at repolyo itinapo na lang sa kalsada sa Benguet dahil sa oversupply. Sayang.
0: Oo nga. Grade 11 patay sa pananaksak ng mga kapwa estudyante sa Quezon City.
1: Sa labas ng bansa, 12 Polish pilgrims patay sa tumagilid na bus sa Hungary. 11 patay, 5 sugatan sa magkahiwalay na airstrike naman ng Israel sa southern Lebanon.
2: Balita Patan!
0: Oras na nagmamadaling umaga.
1: Eksakto alas 9:16.
4: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
0: At dahil Ghost Month ngayon, partner, binabalikan tayo ng ating nakaraan. Wow! Ghost talaga. Lalim ah. Pag-uusapan lang natin ang impeachment. at mga nangyari sa nakaraan nung ang vice presidente ay head ng Department of Education at ng kanyang OVP.
1: If it's Ghost Month, who you gonna call?
0: Ghostbusters!
1: Hindi.
0: Ghost
1: Barbers.
0: Akala ka naman Ghostbusters. Ghost Month! Ace Barbers. Tama ang ating impeachment advisor and spokesperson ng House Prosecution Team, former Congressman Robert Ace Barbers, joining us on the line. Kong Ace, magandang umaga po. Rica Lazo ito at Peter Musni.
5: Magandang umaga, Rica, and magandang umaga, Peter. Maayong buntag sa ating mga kababayan.
1: Ay, maayong buntag din po sa inyo and welcome back. It's good to hear from you again, Congressman. Opo, opo. So let's talk about ito pong impeachment which is coming back today, ano, at 10 a.m. And you were quoted as saying yung tungkol sa sub judice rule. Your stand is, and I think a lot of people would tend to agree, it must bind everyone involved in the proceedings regardless of position, political affiliation, or which side of the case they represent, sabi po ninyo. I mean, it sounds really good, Congressman, pero ma-implement kaya ito? Kaya bang i-implement talaga?
5: Well, iyan ang isang pinakamalaking challenge, no, dun sa ating presiding officer sa impeachment court, no? And I'm sure not a single senator judge will disagree kasi ito ay nakasaad sa kanilang rules, eh. Nasa rule number 18 ito. At ito naman ay sabi nga natin, no, yung rules of court ay supplementary dun sa rules that the Senate is using in this impeachment trial. So kung tayo ay susunod ito sa mga panuntunan ng pagpapatakbo o pag-i-implement nito mga rules na ito sa ating paglilitis dito sa impeachment, strictly implemented to the letter. Ang ibig sabihin natin diyan na Peter and Vika is that bakit may rules pa tayo kung di natin susundin?
1: Opo, opo.
5: Bakit tayo magkakaroon pa ng rules kung ito ay papabor lang sa isang panig, dalawang panig, at hindi mag-a-apply sa lahat, no? We have to be fair. Ang mga parties na involved dito sa usapin ng impeachment trial na ito ay yung, of course, yung prosecution, yung defense, yung senator judges din, no? Yung at saka syempre yung respondent.
1: That's right. Ito
5: yung mga dapat nag-iingat at sumusunod dito sa mga panuntunan ng ating trial. So that's the reason why sinasabi ko nga na kung meron mga ma-admonish, no, dito sa pag-violate dito sa mga napahayag, no, ng mga parties na concerned, dapat tingnan lahat, no. Hindi pwedeng isang mata lang nakakita o kaya yung isa lang ang i-admonish. O kung meron mang i-admonish, dapat siguro lahat na nag-violate. Kung meron man, ha?
1: Opo. Yung sub judice, Congressman Ace, ano po, to be very specific, does this only pertain to yung tinatawag nilang do not discuss the merits and demerits of the case? Is that all there is to it, sir?
5: That's correct, no? Kasi hindi mo pwedeng i-discuss yung merito ng isang kaso outside of the court kasi this can influence, di ba, yung ating mga senator judges. In this case, itong sa impeachment, napakahalaga kasi merong public na nanonood dito, eh. No? So if you start discussing merits of the case outside, hindi natin maiiwasan na merong maniniwala, merong hindi maniniwala. In other words, makaka-influensya. Yun naman ang iniiwasan natin because all discussions, lahat ng pag-uusap o lahat ng usapin tungkol sa paglilitis na ito ay dapat sa loob ng impeachment court lamang pinag-uusapan.
0: Kung is, yung pong hindi naman po hindi naman po lingid sa kaalaman ng lahat na may ilang mga senator judges, ang pag naririnig nating magtanong ay argumentative pa to the witness, yung iba ay naririnig natin na parang may bias po talaga yung kanilang mga sinasabi. So may sinasabi naman na parang mahirap sitahin dahil pare-pareho silang mga hurado. So yung iba pong grupo ay nagsampan ng ethics complaint on some senator judges. Natatalakay kinakain din naman po ni Senator Tito Soto on his group. So tingin niyo po ba sapat po na sa ethics complaint lamang ang mga senator judges sumagot ng kanilang mga action, or dapat pati talaga sila magkaroon ng proper mind frame na pati sila hindi talaga dapat magsalita about this?
5: Well, yung final na kaso sa ethics complaint against a senator judge dahil sa, kung hindi ako nagkakabali, dahil ito sa isang video na kung saan ay medyo na manipulate, no, at hindi nagre-represent ng katotohanan, no. Ang ibig sabihin ay merong manipulation na ginawa para mapaniwala ang mga nanonood na ito yung nangyari. Ngunit taliwas ito doon sa talagang katotohanan o yung totoong nangyari nung araw na yan, no? Kaya siguro kinol yung attention ng mga grupo na yung mga ganitong klaseng mga activities coming from a senator judge ay hindi dapat payagan. Kaya sila ay nagsampa ng kaso sa ethics complaint. And I am sure, no, the members of the Senate will police their own ranks pagdating dito. Kasi alam naman nila kung ano yung mga hindi pwede at mga pwedeng gawin, no, bilang isang hukom o bilang isang senator judge dito sa trial na ito. Kaya dapat malinaw, no, sa kanila na hindi pwede tayong lumampas o mag-violate dito sa mga panuntunang ito, dahil ito ay hindi magandang halimbawa, no, na tayo mismo na nagpapatupad ng batas ay siyang nagbabiolate ng batas.
0: Mm-hmm. Should the presiding officer be more stricter sa pag-implement po o kaya pagsita sa mga comments while the hearing is happening, Congressman?
5: Well, ako, I believe so, no, dapat siguro yung mga talagang parties dito, yung parties concerned, no, these are the private and public prosecutors, these are the lawyers from the defense panel, the senator judges, and even the respondent, dapat strict sila diyan sa usapin ng sub judice at wala sanang nagva-violate. Yung punto naman na yung bawat panig kasi, kaya nga nag-apila ang ating presiding officer na mag-appoint kayo ng spokesperson na siya namang papayagan na makapag-discuss ng mga issues sa labas ng korte.
1: Mm-hmm.
5: O kaya naman yun naman ang ginagawa ng ating prosecution panel. At ganun din naman ang defense panel. They appointed their own spokespersons para sila ang magiging tagapagsalita, no, sa mga issues na gusto nilang talakayin outside of the impeachment court.
1: Opo. Kong Ace, nangako po si PO Chief Escudero na maglalabas siya ng desisyon ngayon, ano? So that's something to look forward to ngayong pagbabalik ng alas 10 ng umaga.
5: Yes.
1: Pero would you agree na hindi lang, this is not just really about kung meron decision man lang, no? It's not just about the prosecution and the defense. It must include also the senators. Would that be fair?
5: Yes, that's the fairest of them all. Ika nga, dapat kasama yung senator judges kasi party sila dito, eh. They're a party in this trial. So,
1: opo,
5: yun nga sinasabi natin, yung senator judges, yung ating mga abogado sa bawat panig, at siyempre, yung respondent.
1: Yes.
5: Dapat na merong sinasabing limitations na they cannot say things outside of the court that may influence the opinion of
1: others.
5: Yes.
1: And that includes posting on social media or splicing. Ay, splicing.
0: Kaya yung splicing laro.
1: Okay.
0: Misinformation kasi yun, di ba?
1: Okay. Congressman, maraming salamat po sa inyo. We appreciate your time, sir, and it's good to talk to you again.
5: Thank you very much, Peter and Lika, and more power sa inyo.
1: Salamat po ng marami.
0: Thank you. Ayan, who you gonna call talaga tayo kay Congressman Ace Barbers. Pagdating nga po sa usapin ng impeachment, abay, kukuha po muna tayo ng mga nagaganap sa labas ng ating himpilan dahil marami pa rin talaga ang binabaha, inuulan. Kaya ito po ang ating mga Radyo Patrol Reports.
2: Tiyan,
0: Alamin natin yan ang kalagayan ng panahon sa lungsod ng San Juan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado hati ni Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus, go ahead.
6: Mika at Peter, sa loob lamang ng higit isang oras, umakyat mula 11.40 meters sa 11.65 meters ang level ng tubig sa San Juan River. Ayon yan sa monitoring ng San Juan DRRMO. Pasok ito sa alert level na ang ibig sabihin ay dapat manatili nakatapay ang mga residente sa naturang ilog sa posibilidad ng pagbaha. Ang pinakahuling ulat ng sa pinakahuling ulat ng San Juan LGU, pumupa naman na Peter at Rica ang baha sa ilang mga kalsada sa lungsod bukod sa ilang kalsada sa Barangay San Perfecto. Samantala, Peter at Rica, no, mula sa mga estero, ginawa namang armchair ang mga basura na kalap ng MMDA sa iba't ibang lugar sa Metro Manila at ngayon nga ay ipinamamahagi dito sa isang paaralan sa San Juan City. Katuwangan Junior Chamber International o JCI Manila, nasa 200 recycled armchairs ang nagawa at na-turnover sa Kabayanan Elementary School. Sa kanyang talumpati, binigyan din ni Metro Manila Council at San Juan City Mayor Francis Zamora na isa ang recycling sa pinakamainam na solusyon sa problema sa basura, lalo sa National Capital Region. Dito, Peter at Rica, sa lungsod niya ng San Juan, ay katitila lamang nung ulan na bumuhos na naman kanina, mga ilang minuto lamang ang nakalilipas. Pero makulimlim pa rin ang papawirin.
1: Nako.
6: Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi. DZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
1: Susunod, alamin naman natin ang sitwasyon ng baha sa Malate, Manila. Ito ba'y hanggang bukong-bukong lang? O hanggang
0: bukong-bukong? Sa'yo yung bukong-bukong? May isa pa yung alak-alakan. Natatawa ako din. Bukong-bukong, alak-alakan.
1: Mas mataas yung alak-alakan.
0: Alak-alakan.
1: Oo, tanungin natin si si Tricia Lindo. Oh, based on your height, Tricia.
0: Okay, Tricia. Okay, Tricia.
1: Tricia, go ahead please. Good morning.
7: Good morning, Peter at Rica. Mas malala yung sitwasyon ng baha dito sa Ocampo Street sa Malate, Manila, kumpara kanina doon sa estrada na kalye na pinuntahan natin, dahil dito abot binti na yung tubig. Mula TAF, kung papasok ka ng Ocampo, asahan yung medyo mabigat adaloy dahil pag-abot ng Arellano Avenue na kalye, napapahinto muna yung ibang sasakyan. Tinitimbang kasi ng karamihan na Peter at Rica kung lulusong pa sila o hindi na. Yung nakita niyong baha doon sa video na nandiyan, itong abot binti na ito na tubig, Peter at Rica, hanggang Osmeña Highway na raw yan. Pinakanihirapan ngayon yung mga nakamotor, yung mga delivery rider. Meron din ako nakausap kanina, papasok pa lamang sa saan ng trabaho. Ayan, nakasuot siya ng trash bag bilang pants niya, naka-plastic yung kanyang sapatos, wala siyang sota bota kasi... Kanina pa daw siya naghahanap ng ruta papunta sana sang Pandacan na nagmula pa sa ng Paranaque. Sabi niya, wala siyang choice kundi magpahupa ng baha dito dahil wala naman siyang alternatibong ruta na madadaanan. Meron din pa tayong mga nakausap na mga motorista na stranded dito, isang TNVS driver at saka isang nakabisikleta. At yung pakinggan yung ating naging pahayag sa kanila kanina.
8: Pumunta po kami ng women's, yung pasahero ko, kaya lang kung mag-sit ako doon sa Vito Cruz, malalim din doon eh. Okay. Ito yung plano ko dito, kumanito ko dito, may nakalusot na isang GSM eh, na-try ko ulit.
9: Paano pag di po kinaya?
8: Standby muna ako doon, ma'am.
10: Sige. Sa ano ko po, sa client ko, okay. Business ko po,
9: business
10: control.
9: Mababasa po yung mga gamit po ninyo?
10: So, nandito naman siya, tapos kapasok siya, kapalit na lang ako sa mga client ko. Siyempre, baha, mahirap naman lumusong ka ng bata, sa gitna ka pa. Sa mga dalonggan sa sasakyan, siyempre, akala mo, patakbo mga nasa highway.
7: Bukod sa mga nakausap natin na Peter at Rica, may mga pedestrian din na hindi na alam kung saan sila tutungtong na sa mga bato sa sidewalk. Meron din ako nakita kanina, pati nagtitinda ng Buko Juice na nakakariton, inabutan na ng baha sa kalsada. May tauhan naman ng Manila Traffic Enforcement Bureau na nagmamando ng traffic ko dito. Ang sabi rin niya, simula nung bumuhos yung malakas ulan, kanina pasadong alas 7, ay ganyan na yung sitwasyon dito, wala naman daw napaulat na tumirik ng mga sasakyan. So far yung sinasabi niya, walang alternative route, so walang choice sa mga motorista dito, kundi kung papunta sila ng Manila, ay kakanan sila dito sa Arellano, o kung papunta naman silang Osmeña Highway o kaya sa Makati, ay kakaliwa sila dito sa Arellano pa rin yan na kalye. Peter at Rica.
1: Kumusta ang Rojas Boulevard? May balita ba doon? Tsaka Lagusnilad?
7: Mm-hmm. So far, Peter Drica, simula nung nag-ikot tayo kanina, hindi pa natin nadaanan yung mga yon. Though, naghihintay rin tayo pa ng update mula sa MDRMO. Sige. Kung meron pang ibang flooded area, so far, kasi simula, simula kanina ng past 7, Peter Atriga, itong Taft Avenue pa lamang yung nadadaanan ko. Kasi simula last week, ganyan din, itong bahagi ng Taft Avenue sa ibang mga loobang kalya dito sa Malate at Ermita, ito yung mga madaling bumaha. Peter Atriga.
1: Sige, pag ikot mo, daanan, pakidaanan mo na rin yung Espanya, may masarap na tapsilugan doon.
0: Kung hindi sila mektado ng baha. Sige, maraming salamat, Trisha Lindo. Extra, please.
7: Maraming salamat, Peter at Rica. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Tris Salindo, DZMM.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: O, sa mga late dyan, sige na, mahirap ang ano ngayon, traffic talaga, wala tayong magagawa. Ako. Kaya naawa ko dun sa sinabi ni Trisha partner, parang niya kay tupandaka ng biyahe niya. Hindi pa siya makakarating o alas 9:30 na, di ba?
1: Ay, tsaka yung ano, yung kanina na napansin ko din, ang daming mga babae. Siyempre, yung mga lalaki, hindi pagiging sexist ha, pero... Eh, pwedeng sumabit yun sa likod ng jeep eh.
0: Correct.
1: Diba? Eh, hindi naman gagawin ng mga babae yun. Oo. Diba? So, maraming mga na nakatenga doon, naghihintay. Wala pang ulan yan kanina, ha? Mm-hmm. Eh, isipin mo yun nung bumuhos yung pagkalakas-lakas na ulan. Nandun sila. Mm-hmm. Exposed.
0: Tama.
1: Oo. MMDA, pakibisita yung ano, Commonwealth Avenue. I know there are a lot of things na ginagawa sila ngayon. Mm-hmm. Pero baka naman makatulong tayo. Yes. Araw-araw na yan eh.
0: Kaya po tayo mga bumabiyahe, dagdag tayo ng extra 2 hours pa sa already 12 hours everyday natin. No? Na commute plus trabaho. O siya, tinga muna tayo oras natin.
2: It's 9:33.
0: Magbabalik ang programa. Balita Patan.
2: Balita Patan! Balita Patan! Balitaan at talakayan! Basta AM DZMM!
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din!
12: Tuloy lang sa activities on the go!
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin!
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin! Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
11: Let's go!
12: Make your move, baby!
13: Arthrisin, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
4: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
15: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: DZMM numero uno sa aksyon. Basta AM DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. Ihahatid ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio ang malalimang pagsusuri, mahalagang detalye at mga balitang kumpirmado sigurado. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Tapos na po ang day 15 ng trial at sa loob ng 24 na minuto, magsisimula na po ang day 16 ng VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ako po si Peter Musngi. Ngayon nga ay day 16 ng impeachment trial ni VP Sara. Inaasahang babasahin ni Presiding Officer Francis Escudero ang ruling hinggil sa mga komentong inilalabas ng prosekusyon at depensa sa publiko.
0: Inaasahan digte testigo si Marivic Pareha ng House Legislative Information Resources Management Department para tumestigo sa sinasabing maanumalyang paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Sama-sama nating bantayan ng palitan ng mga argumento. Ako po si Rica Lazo.
2: At gaya ng dati, kasama natin ang buong puwersa ng Radyo Patrol na maghahatid ng balitang kumpirmado, sigurado. Ito po ang Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. In 22 minutes, itutuloy na po ngayong alas 10 ng umaga ang 16 na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Nakatakdang basahin ni Presiding Officer Francis Escudero ang desisyon kaugnay ng di umano'y paglabag ng mga hindi pinangalan ng abogado sa subjudicial rule o pagtalakay at pagkomento sa merito o demerito ng kaso sa labas ng impeachment court. Kasunod ito ng pagsita ng defense team sa social media post ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan na hindi pinapayagan sa cross-examination ang mga misleading questions sa testigo. Naniniwala ang House Prosecution Team na wala silang paglabag sa subjudicial rule at umaasang pagbibigyan si Ligutan na makapagsalita sa impeachment court.
16: Pero ang sinabi naman ng presiding officer ay bibigyan nila ng pagkakataon si Attorney Ligutan na to also air his side after the clerk of court compiles yung mga nakikita daw nila na mga postings on social media. So we expect that the presiding officer will hold true to his words, and we also do not doubt that Atobi would allow Attorney Ligutan na makapagsalita.
2: Una nang sinabi ng depensa na sinisikap nilang balansehin ang pagsasalita at pagpapaliwanag nang hindi lumalabag sa panuntunan ng korte.

0: 2024. Kaugnay ng sinasabing irregularidad sa paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Susunod namang ihaharap ang mga itinuturing na hostile witnesses na sina OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta at DepEd Special Disbursing Officer Edward Fajarda. Inaasahang Article 1 ang pinakamatagal na tatalakayin ng prosekusyon kung saan 31 araw ang hiniling kaugnay ng artikulo na ito na posibleng mas humaba pa matapos tumanggi ang depensa na magkumpara ng mga dokumento.
1: Sa puntong ito, balikan po natin ang mga nangyari noong ika-anim na linggo ng paglilitis. Lumutang sa day 14 ng impeachment trial ang iba pang questionableng pangalang sinasabing nakatanggap ng confidential funds ng Office of the Vice President. Kasunod ito ng pagtistigo ni Commission on Audit State Auditor Zailin May Del Campo sa unang article of impeachment. At kabilang sa bagong pangalan ng Sala Kasim, Ralph Josh Bacon, Beverly Claire Pampano, Pia Piato Slim, Christine Applegate, at Matthew Queso. Namistulang kahalintulad ng mga pangalan ng prutas at pagkain. Naungkat din ang mga pangalang Clarice Ontiveros, Dennis Tanya Escudero, Jose Jocno Jr. at Beth Revilla. Natila kaparehas naman ng mga pangalan ng ilang Senator Judge at miyembro ng House Prosecution Team. Batay sa acknowledgement receipts, nakatanggap ang mga nabanggit na pangalan ng libu-libong pisong halaga ng confidential funds, kapalit ng pagbibigay ng impormasyon o pagbili ng supply at materyales na ginamit sa confidential operations. Paliwanag ni Del Campo, compliance audit lang ang ginagawa ng COA ICFAO, kaya hindi bineberipika ang mga pangalang nakalista sa acknowledgement receipts.
2: Kanina, Madam Witness, merong pauko tsaka merong heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso.
3: Chinecheck po namin kung compliant ba sa joint circular at kompleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin in relation po sa provisions ng joint circular.
0: Sumalang sa cross-examination ng defense team noong day 15 ng impeachment trial si COA State Auditor Zailin May Del Campo. Inisa-isa ng depensa ang mga nakasulat sa certification ni Vice Presidential Security and Protection Group Chief Raymond Lachica. Kaugnay ng sinasabing pinagkagastusan ng pondo para tiyaking ligtas ang vice-presidente. Kabilang dito ang paggalap ng impormasyon sa mga banta at pakikipag-ugnayan sa intelligence operatives. Bagamat kinilala ni Del Campo na intelligence work ang ilang aktibidad ng Office of the Vice President, nanindigan ng State Auditor na kulang pa rin ang isinumiting dokumento dahil walang nahuli sa operasyon. Sa gitna naman ng cross-examination, nagkasagutan sina Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer matapos kinwestiyon ng prosekusyon ang estilo ng pagtatanong at pagputol umano ng depensa sa pagsagot ni Del Campo. Pumagitna naman si Presiding Officer Francis Escudero at hiniling sa dalawang abogadong maging mahinahon.
2: Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Misleading questions are not allowed.
3: They are
2: cross.
3: Allowed.
4: Counsel, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom.
2: I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would
3: Your
2: not
3: Honor,
2: done
3: please.
4: Again,
2: in
4: again,
2: the
4: counsels.
2: Generational divide, Your Honor.
3: I have, you know, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of
4: you
3: my
4: idols. You can end
3: idols.
4: There, counsel.
2: Let's end here.
4: You can end there.
2: It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive.
1: Samantala, makakausap natin ang ating kaserbisyo expert ngayong araw na si Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor, Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Magandang umaga, Professor! How are you, sir?
5: Ay, magandang umaga po, Sir Peter and Ma'am Vika.
0: Good morning, Professor. Thank you for joining us once again.
1: I think this is going to be a very interesting day sa

0: Day 16 ng impeachment trial. Do you feel the same way, Professor?
1: Oh yes, I'm actually very excited to hear what would be the decision of the presiding officer regarding to sa sub judice issue. Kasi yun yung ano eh, inaantay natin na sabi natin bagong episode dito sa impeachment trial.
0: Yeah. This is only the first season. What? 102 more. Eh, kung 102 days nga po yun, Prof. Eh, naka-15 pa lang tayo. So, 87 more to go.
1: Yes, yes.
0: Apo. But yes, I agree po na kung ano ang sasabihin. This can be a very colorful, very creative decision coming from the presiding officer. Kasi kailangan po ng balance and fairness, di po ba? So it's not only about the prosecution or the defense. I think a lot of people will be waiting for, oh, what do you say about the senator judges naman? Na medyo, baka lang naman, lumabag na rin. Ano po, Prof?
1: Yeah, actually, Sir Peter, ang inaantabayan ko dito, yung equal application na kung saan, sana hindi lamang yung, alam mo yung mga lawyers sa defense or sa prosecution panels yung masasampulan, pero pati rin siguro involved kasi merong mga may mga interviews na nasaksihan natin this past weeks na involved yung sasakdal mismo, no? Si VP Sara Duterte, nagko-comment siya. So sana pati yun matignan din.
2: Yun nga din po, no? Ang Vice Presidente ay nagko-comment din po. Alam naman po natin, siya naman talaga yung main respondent for the case. Hindi po siya uma-attend. May mga nagsabi na rin po na mula sa prosekusyon na parang dapat kahit minsan umattend din naman ang Vice Presidente. But would you really be expecting that of the Vice President, Professor?
1: Well, mukhang ang titingnan pa rin natin dyan kung paano nila titimplahin yung response or yung parang reaction ng publiko. So ako, yun yung aking tinitingnan ngayon eh. So kung sa tingin nila magiging friendly na sa kanya yung environment, yung trial, mukhang papupuntahin nila. Pero kung sa tingin nila mapapahamak pa rin siya kung sakali magkamali siya ng sagot o miscalculate nila. So I think mukhang dun sila sa side ng caution sa ngayon.
2: Yung pong sub judice na hinihintay natin magiging desisyon ng vice president ay ng presiding officer natin ay only for outside the impeachment trial naman po yan, 'di ba? Pero yung conduct while the trial is going on, sa tingin niyo po ba may dapat ding i-comment ang presiding officer doon?
1: Of course, sana meron din siya ma-comment doon dahil kung nasaksihan po natin yung mga nakaraang hearing ay makita natin na meron mga lapses Again, both parties na sana naiwasan, sana napadali yung mismong discussion, sana mas naging magaan yung mga naging exchanges ng dalawang parties. So ako, I will subscribe to that view na sana mas maging proactive yung ating presiding officer sa paggamit ng gavel niya sa pagbabaston ng kanyang mga kapwa senator judges, at siguro gamitin niya rin yung kanyang gavel dun sa pag-directed sa kanyang mga kasama rin mga lawyers dun sa defense at sa prosecution panel, kasi nasasaksihan po natin ito sa mga legal proceedings na yung mismo judge, di ba, siya yung nakikipag-usap sa mga lawyers na, oy, ayusin niya to, ganyan. Kahit off the record or behind the cameras, gamitin niya yung power na yun. Kasi ngayon ang nakikita ko po, Ma'am Rica, Sir Peter, parang naging lax or parang maluwag yung ating presiding officer na nakukompromise yung discussion, yung procedure, saka yung mismong exchanges. So ako sana yun din, sana makita niya yung point na yun for this issue.
2: I will submit to that point, Your Honor.
0: Alam niyo po, from a legal perspective, ako, my opinion is, akin lang naman to, I think Senator Chis Escudero is doing a great job, ha? Kasi ang bilis ng kanyang mga desisyon, at saka tama yung mga kanyang mga intervention, But then again, yung kanyang position po is medyo napaka-sensitive kasi he's also doing a balancing act, Prof. Arjan. Tama po ba?
1: Yes, thank you for mentioning that word, balance, o yung concept ng balancing act. Kasi yun yung hinahanap ko eh, tamang timpla po, Sir Peter. Kasi yun nga, ako inaintindihan ko rin naman si Senator Jesus Cudero or yung presiding officer na kailangan niya rin balansin yung yun nga, mga interest ng kapwa niya, Senator Judges, tapos yung mismong, yun nga, yung dalawang panel. Pero kasi ang nire-request ko lang is, yun nga, sa mga ganitong mga sitwasyon, lalo na yung mga critical junctures niya rin, lumilipat na tayo ng mga topics sa discussion, from direct examination, nagpo-cross. Papansin ninyo, nagpapalit ng, ano, eh, ng tono o ng, ng parang disposition yung mga characters natin, yung mga lawyers. Tapos naman sa interjection ng mga senators. So ako inaasahan ko na, ano, na parang bawat palit ng tono, bawat palit ng mga actors, sana meron ding karampatang ano pag lead yung ating presiding officer sa pag-handle ng mga discussion.
0: And let's call a spade a spade. Kung minsan doon sa mga punchlines ng mga counsel eh sumasakay si ano eh si presiding officer din eh. 'Di ba? He knows you know it okay naman na break 'yon pero sabi nga ni Senate President Sherwin Gatchalian eh this is a very serious process and hindi dapat na magmukhang entertainment and variety program yung pong trial, Prof.
1: Yeah, minsan po nakakatawa pero aminin na po natin na siguro gawin natin itong kaseryoso-seryosong usapan. So yun yung aking stand doon. So siguro once or twice pwede pero yung mga susunod bawas-bawasan na.
0: And by the way, on the side lang po, Prof. Arjan, ano, partner, bigla ko lang naisip na alam nyo, eh, meron na namang budget for 2027, yes. Di ba?
2: Nadagdag yan.
0: So, and I think may nagsabi po na from Congress na they will give the Office of the Vice President the usual respect. When it comes to
2: asking?
0: Approving the requested budget for the next year. Now, eh, meron pa ngang issue ngayon dito eh. Nasa impeachment trial, ang laki-laki ng... Of course, hindi naman natin pwedeng sabihin na, ah, hindi, wala kang budget ngayon. But it doesn't... You know, it leaves a very strange taste, Prof, na meron na naman tayong budget na aprubahan, ha, pero... Ang dami pang question, kaya nga may impeachment eh. Di po ba?
1: Actually, yes. Dapat sila maging mas maingat this year, lalo na po yung ating mga kababayan. Do not forget, nakamonitor din po sila. So itong discussion natin ng confidential funds, tapos yung ano misuse of confidential funds, I am sure this will remind the people yun nga doon sa issue ng paggamit ng pondong ito. At sana yun nga po, yung ating mga lawmakers ay maging mapagmatsyag at maging maingat din po sa pag-handle nitong issue na ito.
2: Professor, doon din po, dito naman po ako sa issue nung kanilang mga dokumento na ginagamit para ipresenta nga sa mga witness. Naging issue po ito last week and even the week before that dahil hindi pa talaga napag-desisyonan ng dalawang kampo ng prosecution at ng defense yung mga gagamitin nilang documents. No? Nagiging sinasabi ng prosecution na hindi sumisipot ang depensa. Ito po ba isang malaking bagay na kailangan nilang isettle or can we just move forward na hindi nila ito naaasikaso?
1: Ms. Rica, I really suspect that this is part of the legal strategy of the defense. Uh-huh. Kasi alam mo, ano eh, napansin ko yan eh, sa mga ganitong sitwasyon na kadalasan ang defense, nagre-rely sila sa technicality. So dito sa pag-stipulate ng facts, tapos di ba nag-call din sila ng judicial notice, nagiging maingat sila dito kasi they really want to make sure that the documents that they will use, especially sa pagkukross, ay magagamit talaga nila sa pabor nila. So ako yun yung nakikita ko dyan. At dun nga sa tanong mo, dapat na parang mag-proceed na ba tayo dito at yun nga, dapat pabambigyan to ng parang concern. Sa tingin ko, yes, dapat bigyan po ito ng pansin at sana humirit pa rin po yung prosecution panel para mapadali na po yung magiging discussion. Pero ako in-expect ko pa rin po, Ma'am Rica, na ano, magiging parang matigas din po ang defense pagdating dito sa issue na to.
2: Tinitingnan ko rin po, Prof. Arjan, ano kaya ang pwedeng maging line of questioning ng both the prosecution and the defense doon sa ating magiging witness ngayon? Si, ano pangalan, Pareha. Dahil nga po siya ay mula sa House documents, no? Legislative documents. Meron naman na po sinabi si Presiding Officer Chief Escudero na existing na, we will consider that everything, every documents na na ginamit sa House investigation is already existing. So, ano po kaya ang kanyang mapapalakas pa pagdating sa side ng prosecution?
1: Okay. So, to my mind, Ma'am Rica, remember that we are on this stage na kung saan yun nga, ang intention ng prosecution is mapalawig pa o mapadiin pa yung kanilang binibuild na storya, di ba? So do not forget that prior to the impeachment trial, meron tayong mga ano po eh, House committee hearings na naganap. And in those hearings, meron din pong mga nakalap doon na information or nakuha rin sila mga documents na sa tingin ko po ay magiging parang interesting para sa ating mga kababayan para malaman talaga natin yung bottom, yung mismong issue dito na yung bang misuse of confidential funds, ay ito lang ba ito or mayroon pa ba tayong dapat malaman. So ako, yung kanyang role, si Ms. Maribic Pareha, ay ilalabas niya yung information or yung mga dokumento na nasubmit sa House during those committee hearings para mas kita pa sa ating mga kababayan, pati sa mga senator judges, na ito po yung mga nangyari pa dun sa misuse of confidential funds on the side of the vice office of the vice president at saka dun sa Department of Education.
0: Yeah, I think ano po, no, this is getting to be more exciting in the next impeachment trial days, ano po, Prof. Pero one last thought, please. Sabi ni Presiding Officer Chief Escudero, and I totally agree, no? Kaya nga matagal ko na nga sinasabi sa inyo na magkaroon kayo ng spokespersons. Dapat. Meron naman talagang spokespersons.
2: Uh-oh.
0: Ang tanong ko, Prof. Arjan, is yung mga spokespersons, pwede ba silang mag-discuss ng merits and demerits of the case?
1: Sa tingin ko naman po, pwede yan, pwede yan, pwede yun. Kasi hindi, as long as hindi po sila part ng mismong parang team na nandiyan mismo sa impeachment trial, though some lawyers are saying na hindi. Kasi they still represent, di ba, the people who are part of the trial. So ako, ang parang inantabayanan ko lang po, Sir Peter, is again, this rule na ibibigay po ni presiding officer mamaya, hindi naman dapat natin siya tingnan as gag order. Parang siya, restriction lang siya and guide. No, parang ano po, ang point dito is, no one should stop us from talking about the issue. So kung yung ating mga stakeholders dito sa impeachment trial may restriction, sa side po natin, sa media, sa academic institutions, ordinary people should continue talking about what's happening dito sa impeachment trial. So ako, ano lang po ito, parang reminder lang ito na, hoy, huwag kayong magampanya. May impeachment trial tayo, huwag kayong magampanya ng inyong mga parang mga claims dito sa impeachment trial. So ako, ang ano ko dyan, sa side natin, patuloy tayo dapat mag-usap. Yung mga tao, media, at mga academic institutions.
2: Oo. Prof, mention lang natin, dahil baka mamaya yung mga nakikinig sa ating radyo, hindi nakikita yung nangyayari sa impeachment court while bago magsimula ang trial natin. Nakakatuwa lamang po, mga kapamilya, dahil nakita po natin just a few minutes ago na nagyakap si Attorney Kapunan at saka si Attorney Ferrer. Nagyakapan sila. So nakita mo na parang, ito na ba to? Dahil nakita naman natin how they were last week, 'di ba? Talagang nagsabong yung dalawa, nagtunggalian talaga. So nagyakapan sila ngayon along with the other defense and prosecution team na nagkamayan. Although nakikita naman natin yan, nagkakamayan talaga sila before the day starts. Pero yung nagyakap si Attorney Lorna at si Attorney Ferrer kanina, nakita ko at natuwa naman ako doon.
0: Sino mas matangkad? Hindi ko nakita eh.
2: Hindi ko alam. Kasi over the table silang nagyakapan. So mukhang medyo nag-scoot sila para sa kanilang dalawa.
0: Nakita si the candidates for misleading Philippines.
2: And paano si Attorney Lorna?
0: And Miss Objection.
2: Ayan.
0: Okay. Prof, Isa na lang. Nakalimutan ko 'to dito.
2: Sorry kasi natuwa ako eh para 'di ba minsan lang ito
0: Naalala ko na. Prof, do you think sa decision na ito, sa forthcoming decision ni presiding officer, do you think it will be quite controversial and will there be some pushback if at all?
1: Well, I hope naman po hindi siya maging controversial. Knowing Senator Chiz Escudero, ina-assume ko na na magiging maingat po yung kanyang wording dito sa ilalabas niyang parang guidelines or yung kanyang decision regarding the prejudice sub judice issue.
2: Yung sub judice talaga yung inaabangan natin yun. At saka ako rin siguro in a way kung magbabago sila ng schedule ng trial, prof, no? Kung ibabalik ba nila ng hapon or i-retain nila ng morning kasi nga nag-move to anong tawag dito? Motion ba yun? Yung opinion lamang pero, ni Senator Judge Mig Zubiri last week.
0: Baka pagbutuhan, malay natin.
2: Kasi yan, syempre magbabago na naman tayo ng schedule. Meron pa naman tinatawag na, alam mo yun, yung alertness mo throughout the day, kung gaano ka ka-alert in the morning or sa hapon.
0: Pag inilipat sa hapon yan, I will file an MR.
2: Saan pa rin consideration? Ibalik mo sa morning, Mr. Senator Judge. Wala pa naman po sila, hindi pa pumapasok ang ilan nating mga Senator Judges. So, konting discussion pa tayo na mabilis. Prof, ngayon po, ano po ang inyong inaasahan na mangyayari for today's trial, sir?
1: Well, ako, ang inaantabayanan ko po ay magiging statement ni Marivic Pareha. Kasi interesting po yung kanyang mailalabas. Especially, kasi kung nasundan po natin yung mga committee hearing sa House, marami po doon mga useful information na sabihin natin magpapalalim pa dito sa mga nailabas na po ng ating mga representatives from COA. Tapos yun nga po yun, pag-disperse ng funds din sa land bank. So dito sa House committee hearings discussion, I'm sure mas magiging mainit po yung discussion at mas magiging mabusisi po yung magiging exchanges ng ating mga lawyers from the defense and prosecution panel.
0: Another interesting observation po ng mga analysts the people in general. Number one, dalawa na nga pong senador yung hindi makaka-attend dahil nga sila yung nakapiit ngayon. Tapos may uma-absent pang dalawa at tatlo.
2: Nasa medical review isa daw.
0: Oo nga, pero hindi po ba medyo hindi magandang optics yun na, prof?
1: Yes, actually, it is a disservice to our people, especially that we are holding this trial involving the Vice President. Remember, majority yung bumoto sa ating Vice Presidente at yung mga magja-judge sa kanya ay kapwa niya politiko. So sana nandoon po sila. At kung meron man po personal emergency, sana masabihan agad yung ating yung presiding officer o kaya yung Senate President. Masama rin po kasi bigla sila nawawala o wala lang sila doon sa trial. So hindi po siya maganda.
2: Ayan, okay po. Sige po, maraming salamat, Professor. We'll be having you until 1 p.m. po, no, para sa mga discussion natin. Talo na po tayo dito sa nangyayari sa Senado dahil nakikita na po natin na dahan-dahang pumapasok ang ating Senator Judges. At ito na po't magsisimula na ang Day 16 ng impeachment trial ng Vice Presidente.
3: All persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
4: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. We shall be led in prayer by Senator Judge Rafi Tunfo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po na rin. 12:05.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao. Headline ngayon!

0: sa headline ngayon.
1: Isang malaking pangamba na naman po to dahil yung pag-ulan po na yan, nagdudulot po ng pagtaas muli ng tubig or lalo pang tataas ang tubig. Sana po yung flood control po, pagbutihin po nila ang paggawa.

0: Klase sa paaralan at pasok sa tanggapan ng pamahalaan sa malaking bahagi ng Luzon, sinuspindi na ng Malacanang dahil sa malakas sa pag-ulan at pagbaha dala ng habagat.
1: Low pressure area sa Philippine Area of Responsibility. Malaki ang tsansang maging bagyo.
0: Malaki ang taas presyo sa produktong petrolyo kasado na bukas.
1: Pagbanggit ng prosekusyon sa confidential funds ng Davao City LGU, kinwestiyon ng depensa.
0: Lasing nakawani ng Land Transportation Office, arestado sa hit and run sa Antipolo.
1: At Ann Cabogable and Curtis, ipinanatag ang loob ng fans dahil sa kumalat na balita ukol sa kanyang kalusugan.
0: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Magandang tanghali Metro Manila. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Mga kapamilya, sinuspindi ng Malacanang ang face-to-face classes at government work sa malaking bahagi ng Luzon simula ngayong tanghali dahil sa malakas na pag-ulang dala ng habagat. Sako po nito ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, pati rin ang Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon at Occidental, Mindoro. Suspendido rin ang pisikal na klase sa ilang lugar sa Benguet at Pangasinan. Samantala, kanselado rin ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Zamboanga City dahil naman sa matinding init. Sa taya ng pag-asa, posibleng umabot ng 41 degrees Celsius ang heat index sa lungsod.
1: Maagang nakaranas ng baha ang ilang kalsada sa Metro Manila na dulot pa rin ng habagat, partikular sa kahabaan ng Taft Avenue sa Maynila, nalagpas gutter ang baha. Dahil dito, stranded ang ilang sasakyan habang ang mga commuter kanya-kanyang diskarte para makatawid sa baha at makapasok sa trabaho. Sa San Juan City, halos lagpas na sa gulong ng sasakyan ang lalim ng baha. Tumirik ang isang kotse sa Araulio Street sa Barangay Addition Hills matapos magpilit itawid ang kanyang sasakyan. Hinarangan na ng plastic barrier ang kalsada para wala nang sumubok na dumaan dito. Not passable o hindi madaanan ang EDSA Magallanes Tunnel sa Makati dahil baha pa rin. Sa Quezon City naman, nagdulot ng matinding traffic ang malakas na buhos ng ulan sa kahabaan ng Commonwealth Avenue. Naging pahirapan din ang pagsakay ng mga commuter papasok sa kani-kanilang trabaho kaninang morning rush.
0: Dumepensa ang Metro Manila Council kaugnay sa hindi pagsuspinde sa klase ng ilang LGU sa Metro Manila. Balita mula sa San Juan City, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus!
2: Jeff at Rica, hindi maaaring araw-araw ang suspensyon ng klase sa mga paaralan kahit nakararanas ng pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila. Yan ang sinabi ni Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora hinggil sa desisyon ng ilang LGU na hindi magdeklara ng kanselasyon ng klase ngayong araw. Anya, dapat balanse at nakabase sa siyensya pagtaya ng mga alkalde bago magdesisyon kung hindi papapasukin ng mga estudyante. Posible kasi anyang saglit lamang ang mararanasang ulan at masasayang ang isang school day kung magsususpende ng klase.
3: We have to strike a balance between the education of our children and their safety. Di naman pwedeng buong tatlo, apat na buwan magsususpend tayo araw-araw dahil lamang umuulan. So we also have to forecast through the help of the USD Pag-asa ano ba yung magiging weather conditions.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
1: Sarado pa rin sa mga motorista ang bahagi ng Scout Albano Street, Corner Panay at Quezon Avenue sa Quezon City. Kahapon, nabuwal ang malaking puno sa lugar dahil sa mga pag-ulan at malakas na hangin at nadamay ang dalawang poste ng telco. Nakatagilid pa rin ang mga poste at nakalaylay ang mga kawad. Hindi pa matukoy ng mga taga-barangay kung kailan mabubuksan ang kalsada. Sinimula na ang clearing operations kabilang ang pagputol ng bahagi ng punong nakasabit sa mga kable. Samantala sa Quezon City pa rin, bumagsak ang bahagi ng kisame ng condominium building sa Samar Avenue kaninang umaga sa kasagsagan ng malakas na ulang dulot ng habagat.
0: Nangangamba mga taga-barangay San Miguel sa Kalumpit, Bulacan sa posibleng lalong pagtaas ng baha dahil sa muling paglakas ng habagat. Halos 2 taon nang lubog sa baha ang barangay San Miguel. Sinabi sa DZMM ng barangay captain na si Arthur Binuya na umabot na ng hanggang 6 na talampakan ang baha sa 3 purok habang lagpas 2 naman sa purok 1. Ayon kay Binuya, hindi na rin makapaghanap buhay ang ilang residente habang ang iba nagtsatsaga sa pahingisda para may maipang-ulam. Muli nga nawagan ang kapitan sa gobyerno na ayusin na ang mga flood control project na sinasabing hindi pa natatapos mula pa noong nakaraang taon.
4: Isang malaking pangamba na naman po ito dahil yung pag-ulan po na yan, nagdudulot po ng pagtaas muli ng tubig or lalo pang tataas ang tubig. Sana po yung flood control po, pagbutihin po nila ang paggawa, isa-ayos po talaga para po mas nabisigan ang baha na to. Mayroon naman po solusyon dahil napakalaki po ng budget eh. Kaya-kaya po yan, di po ba?
1: Ulat, panahon. Tuloy na binabantayan ang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ang LPA sa layong 1,140 kilometers sa silangan ng Northern Luzon. May chance itong maging bagyo na tatawaging Neneng. Palalakasin ng LPA ang habagat na patuloy na nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Asahan ang katamtaman hanggang malakas na buhos ng ulan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan, habang posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon at Occidental Mindoro. Ayon sa PAGASA, asahang tatagal ang masamang panahon hanggang sa Miyerkules. Samantala, mainit at maalinsangang panahon naman ang mararanasan sa Visayas at Mindanao.
0: Abiso po mga kapamilya, kasado na ang taas presyo sa mga produktong petrolyo bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, 3 pesos at 84 centavos ang imamahal sa kada litro ng diesel, 2 pesos at 49 centavos sa gasolina at 5 pesos at 0.1 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ang pagsipa ng presyo sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Ang Department of Energy ang magdidikta ng eksaktong presyo habang nasa State of National Energy Emergency pa rin ang bansa.
5: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Sa iba pang balita, ilang beses kinwestiyon ng depensa ang pagbanggit ng prosekusyon sa confidential funds ng lokal na pamahalaan ng Davao City sa pagsalang ng hostile witness na si Gina Acosta sa paglilitis. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
6: Bika, iginiit ng depensa sa pamamagitan ni Attorney Lyndon Bakel na hindi saklaw ng articles of impeachment ang confidential funds ng lokal na pamahalaan ng Davao City nung alkalde pa si Vice President Sara Duterte. Sa bungad pa lamang ng pagpresenta kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, sinubukang harangin ni Attorney Bakel ang ika-4 at ika-5 offer of testimony ng prosecution. Dito kasi nakasaad ang detalye na naging SDO si Acosta para sa confidential funds ni Duterte bilang Davao Mayor simula 2019 hanggang 2022 at pagiging staff member ng Davao City Administrator's Office simula 2016 hanggang 2022. Ayon kay Attorney Bakel, irrelevant o walang kinalaman sa pinag-uusapan at hindi ito bahagi ng Article 1 laban kay VP Sara o yung aligasyong misuse ng confidential funds ng OVP at Department of Education. Muli ring hinarang at kinunsyon ni Attorney Bakel ang unang tanong ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan kung saan sinubukan niyang kumpirmahin ang dating papel ni Acosta bilang SDO ng confidential funds ng Davao City bago na italaga sa OVP. Pero narindigan si Presiding Officer Francis Escudero sa kanyang ruling na hahayaang banggitin ang background sa pagiging SDO ni Acosta para makapag-establish ng pattern at binigyan diin na hindi para magdagdag ng article of impeachment. Bago idineklara ng impeachment court, hinabon pa ng depensa ang prosekusyon na i-qualify muna bilang hostile witness si Acosta at nag-request sa korte ng interpreter dahil nag-usap ng Bisaya si Acosta at Likutan sa pagbubukas ng trial. Muli rin itong inihirit ni Atty. Bakel ang imungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na direktang i-translate ni Likutan ang mga tanong at sagot ni Acosta. Samantala, Rica, sa unang bahagi ng trial kanina, nag-stipulate ang depensa sa mga offer of testimony ng prosekusyon nang iharap ang witness sa si Marivic Pareha. ang service director ng House of Representatives Archives. Sumang-ayon din ang depensa sa pagpresenta ng 11 dokumento naglalaman ng mga position paper at liham para sa Kamara ni VP Sara at ilang opisya ng OVP noong 2024 nang imbisigahan noon ang confidential funds. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Para sa ilang eksperto, dapat magsimula sa mga senator judge ang pagpapakita ng disiplina sa impeachment court para maging mas maayos ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sinabi sa DZMM ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na dapat paalalahanan din ni Presiding Officer Francis Escudero ang mga kasama na magpakita ng impartiality o walang pinapaborang panig at ilagay sa lugar ang pagtatanong. Pwede anya itong mapag-usapan sa caucus ng mga senador.
7: Kung gusto nilang disiplinahin o kaya ayusin yung mga galaw ng mga abogado o mga partido, magsimula sila sa sarili nila. Hindi ho tama yung akala o yung paningin na dahil lahat sila senador, pwedeng gawin kung anong gusto nila. Hindi ho, dapat nasa lugar naman sila. Alam yan ng presiding officer, kinakailangan lang talaga to remind them.
0: Dagdag ni Attorney Cayosa, bukod sa prosecution at depensa, dapat maging istrikto rin ng impeachment court sa akusadong si VP Sara.
1: Nagpapatuloy ang 16 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa paglilitis, sumalang si Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na ngayon nagsisilbi bilang Vice Presidential Officer 6. Balita mula, balita hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
8: Yes, Rica, pinangunahan ni Private Prosecutor Abando Ligutan ang direct examination, pero bago yan, kinilala ng Senate Impeachment Court si Acosta bilang hostile witness. Ibig sabihin, hindi inaasahang makipag-ugnayan si Acosta sa kanila kung kaya pinapayagan ng prosecution na magtanong ng leading questions. Sa direct examination, lumabas na bagaman na si Acosta ay gumagawa ng financial plan para sa confidential funds, batay na rin sa Joint Circular Number 2015-01, siya ang sumusulat sa tulong o sa inputs ng security officer na si Colonel Raymond Dante Lachica. Paliwanag ni Acosta, si Lachica rin ang tumayong commanding officer ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Sinabi naman ni Acosta na 125 million pesos ang inilaang halaga ng confidential funds ng OVP para sa good governance programs para sa huling quarter ng 2022, pero walang specific list of activities. Sa ngayon, patigil-tigil ang paglilitis dahil nagsasalita ng Bisaya itong si Acosta na kailangan sali ni Atty. Ligutan. At kanina, no, pinuna din ni Senator Judge Erwin Tulfo yung pagbibisaya ni Acosta. Gayong noong nakaraang pagdilig sa Kamara ay nakakapagtagalog naman si Acosta sa pagsagot. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Samantala, arestado ang 39-anyos na kawani ng Land Transportation Office matapos ma-hit and run ang dalawang babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Antipolo, Rizal. Sinasabing patawid sa kalsada ang isang grupo nang biglang dumiretso ang pulang kotse at nasagasaan ang dalawang biktima. Nauwi naman sa habulan ang pagtugis sa tumakas na sospek na ilang beses nag-counterflow at muntik pang mabangga ang dalawang pulis na sinubukang humarang sa kanya. Iniutos naman ni LTO Chief Vigor Mendoza na agad bawiin ang lisensya at habang buhay ng pagbawalan sa pagmamaneho ang sospek na nakatalaga sa Quezon City District Office ng ahensya. Luwabas na nakainom ang sospek nang mangyari ang insidente.
1: 1,500 ream ng ilegal na sigarilyo ang nasamsam sa buy-bust operation sa bayan ng Konsolasyon. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
9: Dinakip ang 27 taong gulang na lalaki matapos makuhanan ng kahon-kahong ilegal na sigarilyo sa buy-bust operation sa Barangay Poblasyon Oriental. Ayon sa pulisya, unang tinarget sa operasyon ang master case na may 50 rem ng undocumented na sigarilyo na napagkagsundo ang ibebenta sa halagang 20,000 pesos. Sa kasagsagan ng transaksyon, sinuri ang mga sigarilyo at nakitang walang graphic health warnings na itinakda sa ilalim ng graphic health warnings law sa karagdagang verification. impormasyon na nakuha rin sa suspek ang 29 master cases. Nasa kustudiya din ng pulis ang isang dilaw na mini delivery van na sinasabing ginagamit sa operasyon. At iyan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: At susunod, dahil sa walang tigil na pag-ulang dala ng habagat, turismo sa Baguio apektado na.
1: At seguridad sa Bangsamoro Region, mas pinaigting kasunod ng pananambang kay Chief Minister Abdul Rauf Macacua. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
5: Headline Ngayon! Basta AM DZMM!
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities. On the go!
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
17: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
18: Let's go!
19: Make your move, baby.
17: Arthrosin, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: TZMM, numero uno sa aksyon!
21: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
5: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong-bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Headline ngayon! Alerto Servicio.
24: Alerto Servicio.
1: Ang oras natin, 12:25, sa ating alerto serbisyo. Abiso sa mga motoristang madalas bumiyahe sa bahagi ng Valenzuela. Pansamantalang isinara ang isang bahagi ng Maysan Road para sa isinasagawang road rehabilitation project. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Valenzuela, sarado muna hanggang August 26 ang bahagi ng F. De La Cruz Street sa kanto ng Maysan Road sa barangay Maysan. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta habang isinasagawa ang pagkukumpuni ng kalsada ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
0: Nagkarambola naman ang tatlong bus sa kasagsagan ng ulan sa Maynila matapos atakihin sa puso ang isa sa mga driver. Balita hatid ni Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia.
25: Jeff, bukod sa tumagilid na e-bike dahil sa lubak sa kalye ng Estrada, dalawang individual kabilang ang isang senior citizen ang natapilok sa malalim na bahagi ng sidewalk nang bumaba ito sa jeepney. Tinulungan na lamang ng isa pang individual na makatayo ang senior citizen. Walang dalang bota ang karamihan sa mga lumusong sa baha kaya gumamit na lang ng iba pang panangga ng ulan gaya ng pagtali ng trash bag sa binti at pagplastik ng sapatos bago sumuong sa tubig. Bago magtanghali, umabot sa gutter deep ang bahas sa ilang bahagi ng Taft Avenue kabilang sa United Nations Avenue at PGH kung saan pinasokan ng tubig ang ospital kaya nagsagawa ng dredging operation ng Manila LGU sa kanala. Gutter hanggang binti naman ang tubig sa mga loobang kalye sa Malate gaya sa Arellano Avenue papuntang Ospeña Highway habang wala namang bahas sa Espanya Boulevard kaya maluwag ang traffic. Samantala, sa kasagsagan ng ulan at baha, tatlong bus ang nagkarambola sa Taft Avenue kaninang umaga malapit sa Pedro Hill. Sa inisal na ulat ng Manila Traffic and Parking Bureau, inatake sa puso ang driver ng isang bus na umararo sa dalawang pampasaherong bus. Wala namang pasahero ang napaulat na nasugatan at nadala na sa pagamutan ang inataking driver. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo.
1: Pumalo na sa mahigit 5 milyong individual ang apektado ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng Habagat. Balita mula sa Campo Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol Marlene Padiernos Mars.
2: Rica, pumalo na sa kabuuang 5,084,667 na mga individual o katumbas ng 1,450,747 families ang apektado ng masamang panahon dulot ng mga bagyong Luis, Maymay at Habagat. Bata ito sa pinakuling datos na inilabas ng OECD kung saan nasa 24,893 individuals o 7,182 families mula rito ang kasalukuyan nasa mga evacuation center. Nakapagtala rin ng ahensya ng 1,863 na bahay na napinsala ng dahil sa masamang panahon. Umabot naman sa 3.4 billion pesos. Mahigit ang pinsala sa sektor ng infrastruktura habang mahigit 689 million pesos naman sa sektor ng agrikultura. Samantala sa datos naman ng PNP, umabot na sa 27 ang bilang ng patay na kanilang naitala batay sa mga impormasyong nakalat ito mula sa ground. Habang nasa 18 ang napuri na sugatan at 2 ang nawawala. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat Marlene Padiernos.
0: Apektado na rin ang turismo sa Baguio City dahil sa walang tigil na pag-ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na malaking epekto ng masamang panahon sa mga maliliit na negosyo na malaki ang ambag sa ekonomiya ng lungsod. Partikular ang night market na halos 2 linggo nang walang benta. Sa kabila nito, tiniyak ng alkalde na ligtas ang Baguio para sa mga turista na pinayuhang bumiyahe sa umaga kapag aakyat sa lungsod.
3: Itong night market na maraming nakikinabang dito ng mga MSMEs, halos hindi na nabubuksan. Mm-hmm. Almost 2 weeks na nawala talaga silang benta. Every day tatanggalin mo kasi ilalagay mo. Talagang napakababa yung kanilang benta at talagang nahirapan din sila. Yun ang mga tinutulungan namin ngayon.
0: Patuloy naman binabantayan ng lokal na pamahalaan ang paglambot ng lupa na anya'y dahilan ng pagbagsak ng halos 100 puno. Ayon sa LGU, halos 86% ng Baguio ang lantad sa pagguho ng lupa na nakaperwisyo na ng 27 pamilya dahil sa matinding ulan.
1: Walang magawa ang ilang residente sa Tublay, Benguet, kundi suungin ang peligro ng pagtawid sa rumaragasang ilog matapos ang mga landslide sa bayan dulot ng masamang panahon. Ang balita, hatid ni April Rafales. April.
4: Buwis buhay muli ang pagtawid ng mga residente ng Barangay Daklan sa Tublay, Benguet dahil sa paglaki at pagragasa ng ilog dala ng tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Ito muna kasi ang alternatibong ruta ng mga hindi makadaan sa main road dahil sa mga landslide. Naglagay ng lubid ang pulisya at mga taga-barangay na kakapitan ng mga dumadaan pero nagpaalala na magdoble ingat dahil sa panganib na dala ng pagdaan dito. Samantala, sa Itogon, nabwal ang malaking puno sa gitna ng ukap Midas Road nitong linggo ng gabi dahil pa rin sa ulan na may dalang hangin kaya pansamantalang hindi makadaan ng mga motorista. Agad namang nag-clearing operation ang Itogon LGU. Sinuspinde ng local government ang pasok sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa Itogon habang sinuspinde rin ang face-to-face classes mula preschool hanggang senior high school sa Tublay ngayong Lunes dahil sa masamang panahon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM. April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
0: Sa Pampanga, nasa 10,000 pamilya na ang apektado ng pagbaha dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sabi sa DZMM ni Pampanga Governor Lilia Pineda, bagaman hindi na high tide, abot tuhod pa rin ang baha sa ilang barangay sa Pampanga. Para sa gobernadora, hindi na uobra ang mga dike para masolusyunan ang nararanasang pagbaha.
6: Iba kami sa ibang bayan kasi pinto kami ng dahanan ng tubig ng mga Zambales, yung Nevisia, Sierra Madre. Malaking pag-aaral to. Makikiusap ako ngayon na hindi na uubra yung dike sa Pampanga River kasi sinisira niya eh. Ang kailangan ng tubig na to, river channel.
1: Biyahe ng ilang barko kinansela dahil sa masamang panahong dulot ng habagat. Balita mula sa PPA. Hatid ni Radyo Patrol, Steve Raz. Steve.
7: Rika, kansiladong ilang biyahe ng barko sa Masbate, Mindoro at Bohol ngayong Lunes, August 17 dahil sa epekto ng habagat. Sa abiso ng Philippine Ports Authority o PPA, kansilado ang biyahe ng Montenegro Shipping Lines mula Masbate City patungong Pilar, Sorsogon. Gayon din ang biyahe mula Abra de Ilog patungong Batangas. Sa Bohol, kansilado ang biyahe ng Sunriser 2 mula Hetafe patungong Cordova, Cebu at Super Shuttle Ferry 28 mula Hagna patungong Balbagon, Camiguin na nakatagdang umalis alas 2:30 ng hapon. Ayon kay Eunice Amonte, tagapagsalita ng PPA, walang stranded na pasahero dahil maaga silang naabisuan ng kanselasyon ng biyahe. Paliwanag ng ahensya, otomatikong kanselado ang mga biyahe kapag naglabas ang Philippine Coast Guard ng no-sail policy dahil sa masamang panahon. Maaari rin magkansela ng biyahe mga shipping line alinsunod yan sa kanilang Certificate of Public Convenience na inalalabas ng Maritime Industry Authority. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz! Nakikitang substandard ang ilang flood control project sa Occidental Mindoro matapos masira ng rumaragasang baha bunsod ng matinding ulang dala ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Occidental Mindoro PDRRMO Head Mario Mulingbayan Jr. na maraming flood control project sa lalawigan ang hindi natapos kaya hindi nito kinaya ang dami ng ulang ibinuhos sa lalawigan. Panawagan ng PDRRMO sa Department of Public Works and Highways, busisiin at tiyaking makukumpuni ang mga napinsalang proyekto.
8: Makikita mo talaga yung katotohanan na yung ginawa ay hindi ganun kapulido at kaya nung binangga ng malakas na ragasaan ng tubig, talagang madali siyang maapektuhan at madali siyang magiba. Iba't ibang kontraktor ito, mayroon sa Abra de Ilog, meron din tayo sa Sablayan.
1: Ayon sa PDRRMO, umabot sa mahigit 400 pamilya o katumbas ng 1,500 individual ang inilikas sa mga evacuation center dahil sa baha. Ilang barangay naman sa bayan ng Kamiling ang nalubog sa baha. Bahagi ng dike sa Tarlac City, Gumuho. Balita hatid sa atin ni Cesar Galassi. Cesar.
9: Nasira ang bahagi ng bagong tayong dike sa Zone 1, Barangay San Isidro, Tarlac City dahil sa malakas na agos ng tubig madaling araw ngayong Lunes. Ayon sa lokal na pamahalaan, agad na nagsagawa ng sandbagging operation ang Tarlac City LGU para maprotektahan ang nasirang bahagi ng istruktura at maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Patuloy namang minomonitor ang level ng tubig sa Aquino Bridge dahil sa posibilidad ng pagtaas ng tubig sa ilog. Samantala sa Kamiling Tarlac, ipinag-utos naman kaninang madaling araw ang preemptive evacuation sa mabababang lugar matapos magkaranas ng pagbaha ang ilang barangay sa bayan. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Kamiling, kabilang dito ang mga barangay ng Pau Second, Kakamilingan Sur at Kakamilingan Norte. Hindi na rin madaanan ng lahat ng light of vehicle ang Barangay Pau Second at ang Poblacion F patungong Bobon Second. Pinapayuhan ng mga residente lalo na ang mga nasa mabababang lugar na sumunod sa mga abiso ng mga otoridad at agad na lumikas kung kinakailangan para matiyak ang kanilang kaligtasan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
1: Maraming salamat, Cesar Galassi. Mas pinaigting ng Armed Forces of the Philippines ang latag ng seguridad sa Bangsamoro Region. Kasunod dito ng pananambang kay BARMM Chief Minister Abdul Rauf Macacua sa Maguindanao del Norte. Halos isang buwan bago kauna-unahang barm parliamentary elections sa September 14. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla na patuloy ang kanilang koordinasyon sa PNP gayon din sa COMELEC para matiyak na magiging mapayapa ang halalan. Pinaigting aniya ang military checkpoint sa rehiyon at nakahandang mag-adjust ng deployment ng mga tauhan ng AFP batay sa magiging resulta ng threat assessment.
25: Historical, no? So ang objective natin is to make sure that incidents like this hindi po mag-translate into fear among voters nor the disruption of the electoral process. So talaga pong gagampanan natin ang ating role dyan on the side of the AFP.
1: Hindi magpapatinag ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC sa kabila ng umano'y bantang paghihiganti ng China kaugnay ng pag-aresto sa mga Chinese nationals na ilegal na nagtatrabaho sa Pilipinas. Ito'y kasunod ng mainit na palitan ng pahayag sa pagitan ng Chinese Embassy at ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. kaugnay ng pag-aresto sa 69 na Chinese sa Sanja Steel Corporation sa Misamis Oriental noong Mayo. Tinuligsa ng Chinese Embassy ang mga paratang ng pamahalaan, habang sinabi naman ni Secretary Chiodoro na maaring may kinalaman ang mga ito sa mga paglabag na banta sa pambansang seguridad. Giit ni PAOC Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr., patuloy nilang ipatutupad ang batas ng walang pinipiling lahi o nasyonalidad. Aniya, ang mga operasyon ng pamahalaan ay nakatuon sa pagprotekta sa mga Pilipino laban sa mga ilegal na gawain. Umarangkada na ang deliberasyon ng House Committee on Appropriations sa 7.2 trillion pesos na panukalang budget sa susunod na taon. Inilatag ng Development Budget Coordination Committee sa House panel ang nilalaman ng budget proposal, gayon din ang pagkukunan at kung saan gagastusin ang pondo. Magugunitang isinumite ng Department of Budget and Management kay Pangulong Marcos Jr. ang 2027 National Expenditure Program noong nakaraang linggo. Mas mataas ito ng 6% kumpara sa 6.79 trillion pesos na national budget ngayong taon. Sa ibayong dagat, mahigit 200,000 customer ang nananatiling walang kuryente sa Hawaii matapos hagupitin ng bagyong Lala ang mga isla bago ito naging isang tropical storm. Ayon sa mga otoridad, umaabot sa mahigit 219,000 ang nakaranas ng power outage habang hindi bababa sa 100 bahay ang napinsala. Nagdulot din ang bagyo ng matinding pagbaha, pagkatumba ng mga puno at pagkasira ng mga linya ng kuryente. Kinukumpirma ang mga ulat na may isa umanong nasawi kaugnay ng masamang panahon habang mahigit 100 residente ang nanunuluyan sa mga evacuation center.
0: Umakyat na sa 53 ang nasawi sa magnitude 7.7 na lindol sa Silangang, Indonesia. Mahigit 5,000 residente ang inilikas habang mahigit 100 ang nasugatan sa sakuna. Pahirapan sa paghahanap at pagsagip sa mga posibleng naipit pa sa guho kasi magkasunod na aftershocks at pagguho ng lupa. Mahigit 3,500 kawal at pulis ang ipinadala sa mga pinakatinamaan ng lugar para tumulong sa rescue at relief operations.
1: Nagdeklara na ng state of emergency ang mga otoridad.
0: Sa sports, nag-ukit na isang malaking tagumpay para sa Philippine Beach Volleyball. Ang beach volleyball tandem nina Sophia Pagara at Kailan Progela sa Busan, South Korea. Nasumpit ang dalawang atleta ang gintong medalya sa Volleyball World Beach Pro Tour Futures matapos padapain sa All-Filipino Final ang mga veteranong tambala nina Cici Rondina at Bernadette Pons sa score na 21-18 at 21-13. Lalo pang humanga ang maraming sumusubaybay dahil nagsimula lamang sa qualifying round ang Pagara-Progela tandem bago tuloy-tuloy na umakyat hanggang kampyonato. Tinapos nila ang torneo dahil walang talo na sa kanilang victory laban sa mga koponan mula Australia, Japan, South Korea at US. Ang panalo ay tuturing na breakthrough para sa mga batang alas Pilipinas tandem dahil first time nilang napatumba ang tambalang Rondina at Pons sa international na competition at ay iuwi ang kanilang unang futures title.

0: Tinatapat na kaibigang si Dante. Matatandaang noong 2017 ang unang ipalabas ang Coco, kung saan 12 anyos pa lamang si Miguel na matuklasan niya ang mga lihim ng kanyang pamilya. Ngayon, mas maraming tanong ang gustong masagot ng mga tagahanga. Anong bagong pakikipagsapalaran ang haharapin ni Miguel? At anong mga hiwaga ang muling mabubuksan sa Land of the Dead? Abangan ang Coco 2 na nakatakdang mapanood sa mga sinehan sa November 2029.
1: Sa iba pa nating showbiz update, I am doing okay. Ito po ang sagot ni kapamilya star Ann Curtis sa usap-usapan tungkol sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Bagamat aminado si Ann na hindi siya komportableng pag-usapan ito sa publiko, pero tiniyak niya ang fans na okay ang kanyang lagay at regular siyang nagpapa-check up. Inaabangan ngayon si Ann sa seryeng Bybus, The Undesirables at sa tatlo pang pelikula. Yan po ang mga headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernandez.
0: Hanggang bukas, ako po si Rica Lazo.
2: Headline ngayon, basta AM DZMM. Ito po ang DZMM. ZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

0: Mga kapamilya, patuloy po natin inaabangan, no, itong pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado. Kanina nga po ay nag-recess lamang po para mag-lunch po, no, ang mga senador at ang mga resource persons. At yan po, babalikan po natin agad mamaya yan kapag babalik na po ang impeachment trial. Sa mga oras po na ito, makausap po muna natin si Professor Arjan Aguirre, Assistant Professor ng Department of Political Science ng Ateneo de Manila University. Professor!
1: Hi, magandang hapon po sa lahat.
0: Apo, Professor Arjan, kanina po medyo nagkakainitan doon sa Senado, doon sa paggamit ng Visayan language, no? At si Senator Tulfo medyo umilitin ng ulo. Sinabi magtagalog ka na lamang para ito po ay maintindihan dahil marunong naman daw magtagalog. Ano po ang inyong anong masasabi po ninyo dito, no? Doon sa pagkakaintindi po nito, yung pag-convey ng message ng particular part of the trial na ito sa atin po mga kababayan.
1: Yes, ako napansin ko rin po yun. Ano? So after na ma-call out ni Senator Erwin Tulfo, si Ms. Gina Acosta na gumamit ng wikang Filipino, o yun nga, sana makaintindi siya ng maayos. Kasi totoo po yung sinabi ni Senator Erwin na nung mga nakaraang hearing sa Kongreso, talaga po nakapag-participate ng maayos si Ms. Gina Acosta doon. So ako rin po nagtataka na suddenly dito sa impeachment trial, parang nahihirapan siya na makipag-usap kay Attorney Ligutan. Tapos napapansin niyo po na mabagal yung conversation . Hindi ko alam kung sinasadya o parang kasama ito sa pag-acting-acting siguro. So ako, yun yung una ko napansin na parang ginagawang issue ang language. Pero it should not be an issue kasi this is not the first time na nag-appear si Ms. Gina Acosta sa isang, you know, trial or parang hearing na ginagawa sa Kongreso. So mabuti nga na nabanggit ito ni Senator Erwin.
0: Apo, nasabi po ninyo, no, na baka yung mabagal na takbo kanina ng tanungan at ng pagsagot ni Ms. Gina Acosta, bahagi ito ng paari po bang ito ay bahagi ng estratehiya ng depensa at ano po ba ang dapat pong gawin dito ng prosecution?
1: Yeah, mukhang bahagi siya

0: ng strategiya. Kasi after ma-call out, kung mapapansin mo, bumilis yung kanyang pag-response. Eh. Surprisingly, kaya nga parang alam ko sa ating mga nanonood or nakamonitor, pansin na pansin nyo na after ma-call out, biglang diretso na siya sumasagot. Tapos nung bandang ano na, bandang huli, bigla siyang nagbabagal-bagal ulit. So ako, sana maging ano tayo mapagmatsyag. Yun nga, sana yung iba mga senator din mapansin ito mga ganitong mga taktik na ginagawa ng iba't ibang mga grupo, lalo na sa mga ganitong sensitibong matter na pinag-usapan.
1: Apo, pero gaano po makahalaga talaga no, itong magiging testimonya ni Ms. Gina Acosta sa bahaging ito ng pagdinig bilang Special Disbursing Officer ng Office of the Office of the Vice President?
0: Isa sa mga punto na nais-establish dito ng prosecution, remember, bago sila nagsimula, di ba, in-establish muna ni Attorney Ligutan that this will be a hostile witness. Kasi nga ang punto dito is, yung participation ni Gina Acosta dun sa pagpaprocess ng mga documents, dito magkakaroon pa tayo ng malalimang pagtingin dun sa irregularity na nangyari. Kasi yun yung parang naging takbo ng usapan ng mga nakaraang linggo, di ba? From the unusual, di ba, na process ng pag-extract ng money, dumating tayo dun sa irregular na mga bagay na nagawa dun sa pag-disburse ng pera. So si Ms. Gina Acosta, very crucial yung kanyang participation because her name is there. Siya yung signatory. Tapos crucial yung kanya maging response sa mga tanong ni Attorney Ligutan regarding dun sa facts o yung mga specificities na dapat matahi-tahi para nga ma-establish yung irregularity na gusto ma-highlight dito sa impeachment trial na ito.
1: Professor, kanina sinabi po ni Acosta no, na sinabi niya, wala naman daw kasi talaga nga specific cost no, yung surveillance operations, wala rin daw specific targets sa OBP physical and financial plan. Saan kaya niya ito, kumbaga eh, ano kaya yung gusto niyang iparating dito? I mean, is that accepted?
0: To me, no. The fact that she also mentioned that when she was processing those documents, di ba, she was guided by Colonel Lachica. So yun yung parang magandang ma-highlight dito that she was with Colonel Lachica as she parang prepared those documents, and I think she just wants to be consistent dun sa story na binubuo ng defense panel na nothing irregular happened here. This is a confidential, activity na hindi dapat ma-reveal yung mga detalye. That's why yun yung kanyang alibi na sinasabi na hindi namin ito nailagay kasi unang-una wala ito sa joint circular. Tapos ikalawa, ginagawa namin dito ay related sa confidential na activity na parang ang intention ay makakuha, makakalap na impormasyon, tapos magkaroon ng kakayahan yung opisina ng Office of the Vice President na magawa yung kanyang trabaho. Kasi do not forget then that aside from being the Vice President, di ba, nag-overlap din yung role ni VP Sara sa pagiging Vice Chair ng task force against insurgency. So naging naging controversial to sa kanyang pamumuno ng time na yun eh.
1: Apo. Professor, sa ngayon nakikita natin itong Senado na yung mga senador po ay naghahanda na muli ngayon dahil sabi po nila kanina ay babalik muli ang sesyon, ang hearing around 12:45 or 1 PM. Pero Professor, ano po inyong basa no? Mga ilang araw na rin tayo na pinapahinggan ito, medyo na yung mga nakarang araw mainit. Sunod-sunod yung ibang araw naman daw sabi medyo weak ang parehong panig. Professor, sa ngayon, ano po ang basa ninyo dito sa impeachment hearing?
0: Maganda yung nagiging development ng discussion at kumbaga mayroong mga moments na nasusubok yung kakayahan ng bawat panels. Pero ako naniniwala naman ako na na the system is working. This is not the first time na nagkaroon tayo ng impeachment trial. So ako, yun lang request ko sa ating mga kababayan, magtiwala lang po tayo.
1: Ayan. Professor, babalikan po namin kayo, no? Pero sa ngayon po ay balikan po muna natin ang Senado. Ito po ang special coverage ng DZMM sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
2: Kanina, naunawaan niyo po yan?
3: Opo, Your Honor.
2: Okay. Attorney Ligutan, your witness.
4: Yes, sir. Okay. I need to get my... Hello, Madam Witness. Now, kanina nabanggit mo na si Colonel La Chica yung nagbibigay sa iyo ng inputs, ano yung isusulat sa plano at saka sa liquidation saka accomplishment reports. Kanina rin, if the record will bear me out, in fact, nasabi mo rin na siya rin yung may alam sa pag-i-implement ng mga sinasabi niyong confidential activities. Okay, na pinagagamitan ng confidential funds. Now, yung tanong now is, ma'am, empleyado ba? Empleyado ba? Office of the Vice President, si Colonel La Chica.
3: Siya po ang itinilaga na security officer ng Office of the Vice President, Your Honor.
4: Yung tanong, I think is simple.
2: Ma'am Gina, pag sinabi niyong security, sagot niyo po kanina, siya ang commanding officer ng VPSPG. Mm-hmm. Sinabi niyo rin po na siya ang security officer ng OVP. Meron po ba siyang appointment at sweldong tinatanggap bilang security officer ng OVP? Wala po.
3: Hindi ko po alam, Your Honor, kung may sahod po siya. Pero ang alam ko, meron po siyang office order na siya po ang security officer ng Office of the Vice President.
2: Okay. Your witness, counsel?
4: I think the question is simple, ma'am. Sa alam nyo, sa pagkakaalam nyo, I'm not asking ano yung designation niya. I think you are more than competent to answer this question. Empleyado ba ng Office of the Vice President si Colonel La Chica?
5: Asking an answer, Your Honor.
4: Your Honor, no answer yet.
2: Witness will answer, please. Kung alam niyo po, ma'am.
3: Ang alam ko po, siya po ang security officer, Your Honor. Yun lang po ang alam ko.
2: Mm-hmm. That was his answer, counsel. Mm-hmm. Her answer, rather.
4: Right now, Madam Witness, I'm showing you now yung isang letter galing sa Office of the Vice President. May pechang November 30, 2023. Pirmado ng isang Lemuel Ortonio. We are confronting you with the documents through Attorney J, and the letter is also being shown on our screen.
2: Assisting counsels may approach.
4: Now.
2: Kindly zoom in to the relevant portion.
6: Okay. Report!
1: Kuha po muna tayo ng nagmamadaling balita mula kay Zeus Legaspi. Zeus, go ahead.
7: Jeff, muling sumampa sa 15 metro ang antas ng Marikina River. Yan ay marka ng alarm level. Ano ibig sabihin? First alarm, ibig sabihin ay dapat maghanda yung mga residenteng malapit sa ilog para sa posibilidad ng paglikas. Samantala, iniikot natin itong bahagi ng Andaluyong City, Jeff, kung saan bumubuhos o malakas ang pagbuhos ng ulan na may kasamang malakas ding hangin. Sa ngayon, sa mga lugar na nadaanan natin dito sa Mandaluyong City ay naiipo na yung tubig alsada, partikular yan sa may Show Boulevard at sa may bahagi ng Pearl Drive papuntang Miguel Avenue. Dahil din sa pag-ulan at sa tindi ng lakas ng hangin ay marahan lamang o dahan-dahan yung pag-usad ng mga sasakyan, nagdudulot ng mabagal na traffic. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
6: DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Alerto sa baha! Alerto sa baha! Alerto sa habagat!
1: Samantala, sa mga oras po ito, kumuha mo po muna tayo ng sitwasyon sa bahagi ng Commonwealth Avenue. Tuloy-tuloy po ang pag-ulan, mga kapamilya. Naroon po si Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico, kamusta dyan?
8: Jeff, dyan, dito sa bahagi ng Commonwealth Avenue, nagkakaroon na ng mabagal na daloy ng trapiko yung mga papuntang dito sa Elliptical Road. Alam mo ba kung bakit, Jeff? Dahil kasabay ng pagbuhos ngayon ng malakas na ulan ay nahihirapan na rin yung mga motorista na dumaan dito sa bahagi ng Elliptical Road. Ito yung sa may harap ng Department of Agrarian Reform dahil sa mataas na baha. At sinusuo nga ito no, ng ilang mga sasakyan. Yung ilang mga motor ay tumirik na at hinila na lang ano, nung mga riders nila yung kanilang mga motor. Dito yan sa bahagi ng Elliptical Road, harap ito ng Department of Agrarian Reform. Yung iba naman ay sinusuong na itong mataas na baha dito sa bahagi ito ng Elliptical Road at kaya naman nagkakaroon ng tukod sa traffic at mga helera ng mga sasakyan na nanggagaling mula sa sa Commonwealth Avenue patungo nga yan ng Quezon Avenue at ilan pang karating yan na kalsada na nakadikit dito sa Elliptical Road. So ngayon, Jeff, patuloy yung pagbuhos ng ulan dito at tumataas yung baha dito sa ilang parte, ilang bahagi ng Elliptical Road at nahihirapan yung mga motorista no, na suungin itong mataas baha dito sa bahagi ito ng Quezon City. So ayan ngayon ang sitwasyon ng panahon, ang lagay ng panahon at sitwasyon ng traffic dito sa Commonwealth Avenue at Elliptical Road sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat at ingat kayo dyan, Nico Bagsik.
6: Alerto sa baha! Alerto sa baha!
1: Mga kapamilya, sa oras po na ito, kuha po tayo ng update dito po sa Quezon City. Kanina po yung report ni Nico, baha daw dyan sa may bahagi ng Commonwealth at iba pang bahagi ng lungsod. Makakasama po natin sa linya ng komunikasyon si Ma'am Peachy De Leon, ang spokesperson ng Quezon City DRRMO. Ma'am Peachy, magandang tanghali po.
5: Magandang tanghali rin, Jeffrey.
1: Apo, yung ulan po sa atin dito sa Quezon City ay tuloy-tuloy na po. Ano? Kamusta na po ang sitwasyon natin po sa lungsod? I understand, marami po ng mga lugar na baha na po sa ngayon.
5: Opo, sa latest record po, as of 12:45 p.m., meron na pong 2 chest deep, meron ng 6 na waist deep, meron na pong 9 areas na knee deep na po, tapos may mga iba na acne, half-tire deep na po.
1: Apo, Ma'am Peachy, saan-saan po kaya itong mga lugar na ito?
5: Yung chest deep po, nasa Barangay Rojas po. And then, yung mga waist deep po, merong Barangay Santo Domingo, Damayan, at saka Doña Imelda po.
1: Opo, sa ngayon po, ang transportasyon ay apektado na rin po ba? Meron na po bang mga pinatutupad na mga rerouting scheme po dito po sa ating lungsod?
5: Wala pa po kaming inaanong rerouting kasi ongoing pa po yung pag-check at pag-report, pag-report at pag-encode po ng mga pag-check po sa mga CCTVs namin kung anin na po yung mga baha at nakafocus po kami ngayon kung kailangan ma-evacuate yung ibang flood-prone areas po.
1: Opo. So ang malinaw po ngayon, Ma'am Peachy, ano, ay patuloy po ang ating monitoring pero wala pa naman pong kinakailangang ilikas na ating po mga residente.
5: Wala pa po kasi ongoing pa po yung pag-check sa mga CCTVs nga po at coordination sa barangay po. Pero sinapapasabihan na po ang Barangay Bagong Silangan which is parati pong nababaha na kailangan na nila mag-evacuate po.
1: Ayan, opo. Nako, mukhang tuloy-tuloy po itong pag-ulan, no, Ma'am Peachy. Kaya panghuli na lamang po ang inyong pong mensahe po sa mga taga Quezon City, lalo na doon sa mga flood-prone areas.
5: Opo, ang mga mensahe ko po sa Q citizens po, lalo na po yung mga malapit po o nakatira, malapit sa waterways, mga ilog at creek po, huwag po sana nating hayaan ang ating mga anak na maglaro o mag-swimming po kasi ito po ay ipinagbabawal ng ating pong gobyerno dahil para makaiwas po sa aksidente at pagkalunod po. At mag-antabay lang po or mag-check po sa FB page po ng Quezon City Government for any weather update. At kung hindi naman po kailangan lumabas, mag-stay home na lang po tayo at para po sa kaligtasan ng bawat isa sa ating pamilya. Yun lang po. And dial 122 po for any hotline emergencies po.
1: Dial 122 po no, sa mga residente po ng Quezon City kapag kailangan po ng emergency. Ma'am Peachy, maraming salamat po at ingat po kayo at ating rescue teams.
5: Thank you, Jeffrey.
6: Alerto sa baha! Alerto sa baha! sa Habagat.
1: Abay, mula po sa Quezon City, nakuhan naman po natin ang Maynila. Makakausap po natin si Sir Arnel Angeles, ang chief po ng Manila City DRRMO. Sir Arnel, magandang tanghali po, hapon po sa inyo dyan sa Maynila.
9: Magandang tanghali po.
1: Apo, kamusta po ang sitwasyon po dyan, sir? At may mga binabahan na po bang mga lugar?
9: Apo, sa kasalukuyan po, ang na-monitor na po ng ating mga roving team ay ang ating pong Quirino Corner Top Avenue, Gutter Deep. Ang ating pong Padre Paula ay Uncle Deep at Top NBI po ay Gutter Deep din po.
1: Meron po mga meron po mga hindi na po madaanan na mga lugar, na mga kalsada.
9: Wala, hindi pa po tapos. Ito pa po, España Boulevard, Corner de la Puente, Gutter Deep. España Boulevard, corner Pinabal, Gutter Deep. España Boulevard, corner Regis Lacson, wala naman pong baha. Ito pong Dos Castillas, España, wala rin po. At yung España corner Maceda po ay Gutter Deep. España Boulevard po, Picampa. Ito po, at yung Top Avenue corner Pinas po natin ay passable naman po. Ang corner po ng Calao, Top, passable, Gutter Deep po, pati po ang Top UN po natin. Ayan po, ay lahat po, karamihan po ng kalsada sa Maynila ay passable po kahit po sa maliliit na sasakyan sa ngayon po.
1: Opo, opo. Pero sa ngayon po, wala naman po tayong mga residente, no, sa Maynila na kailangan po ilikas.
9: May mga nakalikas po tayong residente dito po sa lugar po ng 5th District. Opo, meron po ilang pamilya na nailikas na po sa DAC po.
1: Opo, opo. Sir Arnel, diyan ka lang, huwag kang aalis, ha? May ipapasok lamang tayo ng isang nagmamadaling balita.
6: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Mga kapamilya, nako, makinig po kayo, ha. Nasa itinaas na po ang red rainfall warning sa Metro Manila, Rizal at Cavite. Ayon po iyan sa PAGASA, kaya po asahan po, no, ang mas malakas na pag-ulan, pagbaha at maging pagguho ng lupa.
6: DZMM Radio Patrol Flash Reports.
1: Ayan, Sir Arnel, balikan ko po kayo. Tulad nga po ng sinabi po ng PAGASA na red rainfall warning na po tayo dito sa Metro Manila. Kapag ganun po ba, no, paano po yung nagiging next move ng DRRMO ng Maynila?
9: Hindi naman po kami nagbaba ng red alert. Magbuhat na po nung nakaraang linggo. Tuloy-tuloy po ang ating pong red alert. At kaya po, ang ating pong lahat ng mga tauhan ay bawal magbakasyon. At lahat po ay inaasahan pumapasok po araw-araw sa pagpapalitan ng ship. At nakaantabay po ang ating water rescue. Ganun din po, nakabukas po ang ating dalawang evacuation center, ang Baseco at ang Delpan po.
1: Opo, panghuli na lamang pong tanong, Sir Arnel, no? Nako, meron po talaga tayo mga kababayan na kapag bumabaha, nandiyan at naglalaro pa ibang mga bata. Ano po ba yung ang atin pong paalala po sa atin pong mga residente at yung doxycycline? Paano po sila makakakuha sa Maynila?
9: Naputol po yung paano po nakukuha sa Maynila. Ano po
1: Apo, yung doxycycline po na gamot. Apo, ito ay readily available.
9: Okay po. Apo. Ang mga doxycycline po ay nasa pinamimigay po ng ating 44 na health centers na nakakalat po sa 6 na distrito ng Maynila. Ito po ay pinamamahagi ng mga doktor doon po sa mga health centers. So lahat po ng ating po mga residente na lumulusong po sa baha na hindi maiwasan ay maaari po magpunta sa kanilang mga health centers o magpa-assist po sa kanilang mga barangay officials para sila po ang dudulog sa health center sa pagbibigay po ng doxycycline.
1: Ayan po, ha, mga kapamilya ka serbisyo, lalo na po sa mga taga Maynila, sabi po ni Sir Arnel, ay readily available po yan. Punta lang po sa mga health center, napakahalaga po niyan. Lalo na, sabi mo nga, Sir Arnel, yung no choice, kundi lumusong sa baha, makakatakot po ang leptospirosis. Ayan. Opo. Sir Arnel, maraming salamat at mag-iingat po kayo dyan.
9: Pwede manawagan.
1: Ay, sige po, go. Go, Sir Arnel.
9: Panawagan lang po sa ating mga kababayan na malapit po sa baybay dagat. Pagbawalan na po natin ang kanilang mga anak
10: sa pagliligo o paglangoy po, sapagkat iba po ang klase po ng current po natin ngayon.
1: Mm-hmm.
10: Kaya po may isang na po kaming reported kahapon na nalunod na bata na 13 years old na lalaki na magdamag po ay hinahanap ng ating mga grupo, kasulong po natin ang Philippine Coast Guard, ang BFP at ang opisina po ng DR. Kanina pong alas 6 ng umaga nagsimula uli ang paghahanap at tumikil po ng alas 10 at sabi po na rin ng mga magulang ay wala na rin siguro po yung anak, aantayin na lang daw po lang lumutang. Kaya po pinagpaliban na po ang pag-iikot sa buong Manila Bay po hanggang Pasig River. Kaya po sana panawagan natin sa ating mga magulang, bantayan po ang ating mga anak, baka nayayaya ng mga barkada upang maglangoy dyan po sa baybay dagat. Iba po ang agos ngayon ng tubig natin.
1: Mas malakas.
10: Medyo malakas po, gawa po yung daloy po ng tubig ulan. Sana po mapagbawalan o maingatan natin ang ating mga anak.
1: Apo. Sir Ronald, mabilis na follow-up lamang po doon. No? So yung nawawala pong bata ay 13 years old.
10: Apo,
1: lalaki po o babae po yun, sir?
10: Lalaki po ito, 13 years old po. Hindi ko na lang po babanggitin yung pangalan. Sa tuwa ay taga Baseco mismo.
1: Doon din po siya, kumbaga nawala, huling nakita bago po lumusong sa tubig.
10: Alauna po ng hapon na magkayayaan sila kahapon at naulat po ito na iganap na ikasailema po ng hapon. Nagsimula na po ang ating search and rescue at ang Philippine Coast Guard at PFP. Inabot po ng alas 10 ng gabi kagabi baga po nagdeklara na po na hindi muna itutuloy dahil masyado na pong madilim at delikado na rin po para sa mga rescuer at lumalaki po yung alang kagabi. Kaya po pinagpatuloy kaninang alas 6 ng umaga hanggang alas 10 din po ng umaga ay nagpa siya po ang magulang naman. Pinapunta namin sa barangay upang magsabi sila na sila na po ay nagsasabing itigil na pansamantala ang paghahanap doon po sa bata.
1: Opo, so ipinatigil po ng mga magulang, pero kailan po ito magbabalik? Kapag medyo gumanda-ganda na po, no? Sabi nyo nga po, medyo iba ang current ngayon.
10: Opo, medyo ano rin po kasi siyempre po iniisip din natin yung kapakanan po ng ating mga rescuer.
1: Mm-hmm.
10: Although mga train po sila, pero hindi po natin masasabi yung lakas po ng alon ng dagat natin ngayon.
1: Alright, Sir Arnel, maraming salamat po ha at ingat po kayo dyan, lalo na po ang ating mga rescue team. Thank you, sir.
10: Opo, maraming salamat din po. Mag-ingat po ang mga taga-Maynila. Salamat po.
1: Thank you, sir.
6: Alerto sa baha! Alerto sa baha! Alerto sa habagat! Habagat!
1: Yan po mga kapamilya ha, nako eh, makinig lamang po kayo dito sa DZMM at DZMM Teleradyo. Ang tabayanan po ang iba pang mga balita sa habagat. Manatili po nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo. Ako po si Jeffrey Hernaez.

0: special coverage ng alerto sa baha. Ayun, nakita ko na. Liza Aquino pa rin po mga kapamilya, isang maulan na Lunes po. Sa ngayon po ay nakataas na ang red rainfall alert sa Metro Manila. At para pong bigay na update sa atin sa status po ng mga kalsada po ngayon, nasa linya na po ng telepono si Charlie Nuzares. Mula po yan sa MMDA Metro Base. Magandang hapon po sa inyo, sir. Hello?
1: Yes, magandang tanghali din po sa inyo at maulang araw. At sa mga oras na ito nga, ang dito sa may bahagi ng EDSA Northbound, dyan po sa may gate 2 ng Camp Aguinaldo, may baha po dyan na nararanasan. At yan po ay gutter deep. Kumbaya't yung mga motorista ay nagdadalawang isip kung lulusong ba sila or tutuloy-tuloy sa pagbaha. Hanggang dyan po yan sa may main avenue, so gutter deep po yan. Pagdating din po dyan na sa may bahagi naman ng North Avenue, sa EDSA pa rin po ito, mabagal din ang daloy ng traffic dyan dahil nga baha din po yung EDSA dyan at gutter deep din po yan. At dyan din po sa may Kaingin hanggang sa may Balintawak ay almost tire deep na rin po yan, so kaya hindi na rin po dumadaan ang mga motorista. So yun, at dun sa mga nasabing lugar, asahan natin yung EDSA Northbound talagang mabigat po ang daloy ng traffic. Dito rin po sa may bahagi ng Katipunan, CP Garcia, may baha din po dyan sa may after ng intersection papunta ng Miriam at Ateneo. So hindi po, gutter deep din po yan, kaya't nagdadalawang isip din po yung mga motorista na lumusong sa nasabing baha dahil medyo may kalaliman na at almost lumagpas na rin po sa gutter. So sa ngayon, mabagal din ang daloy ng traffic sa may Katipunan southbound mula po dyan sa may bahagi ng Congressional at kakanan po yan ng Luzon Avenue papunta dito sa may Commonwealth Luzon flyover hanggang makarating dyan sa may intersection ng CP Garcia. Dahil pagkatawid nga dyan, nandyan po yung baha na lagpas na ng gutter deep. At after naman po niyan, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan patungo ng C5. Dahil dito naman po sa may C5, ang iniiwasan lang dito yung itong mga lubak-lubak sa may paakyat ng bagong ilog flyover. Samantala, sa ibang lugar pa natin na sa Metro Manila ay asahan natin na may pagbagal ding nararanasan dyan din po sa may kahabaan ng Rojas Boulevard northbound mula po dito sa may bahagi ng Buendia at patungo ng P.O. Campo hanggang makarating po dyan sa may bahagi ng UN Avenue, at meron din pong pagbaha dyan sa may bahagi ng Rojas at UN Avenue. At ngayong oras na ito, wala pa rin pong declaration na kung may suspension o tuloy suspension sa number coding, kaya tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapatupad natin ng number coding para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. So yan muna ang ating traffic update mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat.
0: Sir Charlie, sorry pa ulit lang po yung sitwasyon.
1: Yes,
0: kung nabanggit lang po ninyo. Ano, dito po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, kasi we received reports na standstill na rin po ang traffic sa area ng Filcoa sa may Elliptical Avenue dahil lubog na daw po sa baha doon. Ano po ang latest update sa MMDA, sir?
1: Apo, sa may bahagi ng Commonwealth Avenue, sa ngayon na ang ano kasi dyan, dito sa may bahagi ng Elliptical Road, dyan po may baha din po dyan. Kaya standstill na nga po yung mga sasakyan dyan sa may, mula dyan sa may Central Avenue papunta ng Elliptical Visayas hanggang dito po yan sa may Quezon Avenue yung nararanasang pagbaha sa Elliptical Avenue.
0: So technically, sir, lubog po. Lubog po Metro Manila ngayon, sir. Medyo marami-rami po ngayon ang mga kalsada na hindi talaga madaraanan ng ating mga kababayan.
1: Yes po, opo, okay. Sa mga oras na ito.
0: Sige.
1: Pero asahan natin na pag tumigil naman yung ulan, ay mabilis namang nag-subside ang mga pagbaha sa Metro Manila.
0: Ayun po. Maraming salamat po sa update. Ibigay niyo po Sir Charlie. Stay safe po.
1: Maraming salamat din po at magandang tanghali.
0: Ngayon, ito lang ang problema natin mga kapamilya. Ano? Kasi naka red rainfall alert tayo. So ibig sabihin, hindi pa po titigil itong pagbuhos ng ulan in the next coming hours. So malalaman natin kung huhupa nga ba talaga itong baha na ito pagdating po ng hapon. At marami po sa mga kababayan natin mga kapamilya ang pumasok po at working day ngayon, Monday. So anyway partners, sa ngayon po itatabid naman tayo sitwasyon sa may Valenzuela.
2: Alerto sa baha. Alerto sa baha. Alerto sa habagat.
0: Alright mga kapamilya, alamin natin sitwasyon ngayon sa ilan sa mga pangunahing kalsada sa Valenzuela. Nasa linya po natin si Mayor Wes Gatchalian. Mayor, magandang hapon po. Liza Aquino po at Attorney Noel Del Prado, sir.
3: Hello? Hello?
0: Hi Mayor, yes.
3: Hello?
4: Go ahead
3: hi,
4: po.
3: Hi Liza. Yeah, hi Liza at Noel. Magandang maulan na hapon po sa inyong lahat.
0: Mayor, kumusta po dyan sa Valenzuela ngayon, sir? Monitoring saan po mga areas ang baha ngayon? Go ahead po.
3: Well, the usual areas po, no? Sa MacArthur Highway naman po, passable naman ho, except for the segment na dati na, yung dito po sa may Toyota at Wilcon, pataas na po yung tubig namin. The reason for that is may ongoing po tayong project, yung catchment basin namin. Sa looban naman ng Valenzuela, mga isolated area ho ito, in particular po, sa Tisan Chago sa Barangay Lingunan, again may ongoing DPWH project kasi hujan kaya po ito po ay tumaas na ng mga kulang-kulang 5 inches deep, no? And then the other areas naman po ay mga isolated areas po dahil ilang araw pong umuulan. Pero ang good news po, lahat po ng 29 pumping stations natin ay full operation po ngayon. Ilang araw na po kami naghahanda. Tuloy-tuloy rin po ang pag-pump out namin ng tubig at monitoring ho natin, no? Sa ngayon, wala pa tayong evacuation center except po dito sa Antonio Serapio pero hindi ho ukol sa baha ho ito. Risa Noel, nagkataon din na kanyang madaling araw may malaking sudog ho kami.
0: Opo,
3: with almost involving almost 200 families, no? And households. Kaya actually, andito ko ngayon, nagbigay na ho kami ng mga disaster kits, pagkain ho nila. Ganun pa man din ho, maganda na rin po ang nangyari dahil masif ho sila dito dahil po sa sama ng panahon. But the rest po ay wala pa ho kaming evacuation concerning flooding pero naghahanda na rin po kami. So mga rescue teams namin are out, our central kitchen are out, portable shower are out. Dahil na-anticipate ho namin, ito, mas nag-ano na tayo, red alert tayo.
0: Yes po, sir.
3: Red rainfall color. So talagang naramdam na po namin dito na mas kakaiba ho ito. Medyo mas malakas po ito.
0: Tama po, Mayor. Kasi actually, I've been reading some of the posts ng mga kababayan po natin sa social media. May iba na sa stranded na sa kalsada, humihingi na ng tulong. May, sa Maynila, may tumirik po ngayon ng mga sasakyan. Meron po ba kayo mga reports sa ganyan so far? Mga tumitirik po dito at nangangailangan ng assistance, Mayor?
3: Wala pa naman po. Hindi naman ho ganun kakataas pa sa amin. Pero ang ginagawa ho namin as preemptive measure ho namin, meron po kami mga libreng sakay na truck, no?
0: Yun,
3: yung malalaking
0: okay.
3: Truck po ito, no? So as we speak po ay ipapaporma na namin ho siya sa MacArthur in pure gold, MacArthur in Dalandanan. Ang anticipation kasi natin ay yung pag-uwi ng mga galing sa trabaho.
0: Yes,
3: kasi remember, continue po ang trabaho. Kami ho sa government, wala naman pong abiso so far ang from the office of the president pero sa klase ho so yun po ang susunduin natin sa libreng sakay, no? Pero sa klase naman po maaga po ako nag-announce as early as 3 a.m. 4 a.m.
0: isa ho kami nangunguna ka dyan na. Sir
3: opo talaga pong in preparation na rin ho talaga dahil mahirap po yung nakapasok na, mas para sa amin ho, mas mahirap yung nakapasok na yung mga estudyante. Tapos papauwiin ho namin, mas nahihirapan ho kami sa ganung sistema eh. Kaya consensus naman po ito with Department of Education, Valenzuela chapter, and then sa local LDRRMO ho namin. So we decided na maaga ho kami. So mamaya ho, sa akin mga kababayan, kung meron mang nakikinig, yung para sa eskwelahan naman po na pasok po bukas, ay maaga ho kami mag-a-announce din ngayong gabi ho. Hindi ho bukas umaga, ngayong gabi dahil itong red warning nat, rainfall warning natin is already an indicative of what's gonna happen tomorrow or baka posible pa hanggang Miyerkules. Yeah.
0: Opo. Mayor, sundot lang ako ng question doon sa libreng sakay. Yes, yes, mahalaga po ito sa mga kababayan natin ngayon. Ano pong ruta noon at saka ilan pong tracks yun, if ever, sir? Saan sila po pwesto?
3: Anim na tracks po ito. Ito ay ruta niyan, kahabaan po ng MacArthur.
0: Okay.
3: Pero marami po kasi ang concentration namin, marami po sa mga kababayan nating nagtatrabaho sa labas ng Valenzuela ay via Monumento. So, Monumento po, hindi na Valenzuela ho yung Caloocan. Pero ang track ho namin ay aabot hanggang Monumento, magsusundo, at may mga drop-off point sa Dalandanan, Malanday, hanggang dulo po na may Kawayan. Ihahatid ho namin. So, nagsasattle back yan, pabalik-balik lang ho. Ang target ho namin, ito talagang main road lang po.
0: Okay. At least ma-announce lang natin ngayon sa mga kapamilya po natin. Nami, libreng sakay po ang Valenzuela City. Ito po yung mga nabanggit ni Mayor na mga kalsada. Pardon, may katanungan ka?
4: Oo, may follow-up lang po, Mayor West. Yung sa sinabi niyo, yung iilang lugar na binabaha or babahain dahil sa red rainfall warning, meron po ba tayong mga ibang madadaanan para sa kanila?
3: Well, may mga alternative route tulad po dito sa T. Santiago po, nabanggit ko kanina in Barangay Lingunan. Ang siguro ang anunsyo ko na as early as now, if possible pa ito as of now, wag na rin pong dumaan ho dito at umikot na lang po tayo sa ibang alternative route, no, sa Looban. Meron naman po, no. Dito rin po sa Maysan Road, if nabalitaan niyo po nga ho yung last week pa yung balita na sira ho yung mga nagkaroon na ng puro potholes at nasira ang aming kalsada. So, kahit possible again ito at medyo hinintong po namin yung paggawa po ng pothole dahil sa tama ng panahon, gusto ko pong i-anunsyo na rin na huwag na rin po dumaan sa Maysan Road. Pwedeng via NLEX ang daan, pwedeng via Looban po na iba't ibang alternative routes po. Sana doon na lang po natin dumaan ho dahil hindi lang po sa sama ng panahon, ang expectation ho namin ay lalo pang masisira yung kalyeng lubak-lubak na ho, no? So, meron na po tayong track ban na ginawa ho dyan mula ho 6 a.m. to 10 p.m. Ipinagbabawal na po namin talaga ang track, 16 hours ho yun, except for those who has business establishments in Maysan Road na binigyan na exemption.
0: Ayun,
3: so, pakiusap ko rin po na umanap na alternative road dahil dati na, last week pa hong nasira, ngayon po mas malala pa ho siguro ang pwede mangyari.
0: Ayun po. Mayor, thank you so much for your time. Alam ko yung busy pa po kayo at nasunugan na inyo pong mga kababayan dyan. Thank you so much for your updates, Mayor.
3: Opo, maraming salamat din ho sa pagkakataon, Sir Noel at Ma'am Riza. Thank you po.
0: Ayan po, si Mayor West Gatchalian, ang alkalde po ng Valenzuela City. Dasal po namin na sana maging okay po ang lahat. Alam mo ba na may sunog dyan kahapon, partner? Mismong fire volunteer na may responde sa sunog, nasunog rin po ang bahay.
4: Okay, wow.
0: Nakakalungkot pong sitwasyon doon ngayon. It's good to know that Mayor West is there giving support and assistance, financial assistance. Pero nabanggit nga po niya ngayon alternate routes mga kapamilya at isa nga sa nabanggit niya ang pangunahing kalsada,
4: NLEX,
0: North Luzon Expressway. At kaugnay nga po niya na nasa linya ng telepono ngayon ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX, ang aking pong mabuting kaibigan, nag-iisang Robin Ignacio. Sir, magandang hapon po sa inyo.
5: Magandang hapon po, ma'am, at magandang hapon din po sa ating mga taga-subaybay.
0: Sir, kumusta po dyan sa NLEX ngayon? Meron po ba mga areas dyan na meron pong baha?
5: Yes po, actually, ngayon po, nakakadaan pa naman po ng mga sasakyan. Pero dito po sa may ilalim ng Balintawak Interchange, dito sa may Cloverleaf, ano po. Hindi na po makadaan yung mga mabababang sasakyan doon sa ilalim. So, ang ginagawa po namin, divert na po pa-exit po ng papuntang Monumento. At pwede na po mag-reroute doon. Yung papasok, ganun din po na medyo malalim na po yung tubig, kaya yung lane 1 na lang din po yung nadadaanan. Pwede naman pa naman po yung mga trucks medyo matataas doon sa ilalim sa ngayon. At yun pong mga galing po ang norte, pinapadivert na rin po natin dito sa may Harbor Link Interchange para po either mag-Mindanao exit or yung mga papunta po ng Metro Manila, I mean Manila City itself, pwede po silang kumanan at pwede nilang kunin yung elevated expressway po natin. Dito po, isa po pa po natin na mo-monitor na may pending na po is dito sa ilalim ng San Simon Interchange kung saan po ay meron pa naman po tayong dalawang lanes na nadadaanan both directions. At yun po, kung talagang malalim na po ito, kami po ay mag-a-announce po na baka yung mga rerouting natin ay kailangan po isara na natin yung mga ibang papasok dito sa expressway. Pero sa ngayon, open, nananatiling open pa po tayo lahat. Lalong-lalo na nga po, naalaman po namin na yung mga alternate routes po ng NLEX ay mas nauna pong nagkakaroon po ng impossible na po ng mga area.
0: Opo, Sir Robin, nabanggit kasi ni Mayor Wes na NLEX ang gagamitin sana niyan mga motorista sa alternate route sa area po ng Valenzuela. Kumusta po doon sa area na ngayon ng NLEX ayan, sir? When it comes to traffic, yun yung volume?
5: Opo, yun nga po yung siguro po hindi na po talaga bumiyahin mga karamihan po ng trust. Kaya ang namomonitor po natin ay hindi naman po nagkakaroon ng dagsa o pagpila ng ating mga truck. Tama po si Mayor kung talaga pong kasi nag-announce na po sila na hindi na po padadaanan yung Maysan Road dahil nga po talagang grabe na po yung pagkasira ng daan at yun nga po ongoing na po yung repair po nila. So ang alternate talaga nila ngayon ay isa sa mga alternate routes po nila ay NLEX at ngayon nga po ay nananatili na pwede po silang pumasok sa NLEX at yun po, meron nga lang po tayong rerouting na instead of dire-diretso ng Balintawak, most of them ay either kunin ang Mindanao exit or kunin po yung elevated expressway natin. At ganun din po na nagre-ready rin po kami ng aming mga flood equipment in case po para lang makatulong po kung magkaroon po tayo ng mas malalim pa pong pagpanding o pagbaha dito sa ilalim ng NLEX.
0: Opo. At saka pinaka binabantay kasi ako po yung taga Pampanga, Sir Robin, at binabantay namin Pampanga River kasi naalala natin na few years back nagbaha sa NLEX may portion doon dahil may umapaw. Pero yung area na yun, I remember, tinaasan nyo, di ba, Sir Robin?
5: Tama po, ma'am. Yun po yung parte nga po ng San Simon sa may Tulaok. Yung area na yun, ma'am, actually, puro tubig na po sa magkabilang side po nung nung NLEX outside of our expressway.
0: Mm-mm.
5: So pero nananatili pa rin naman po na passable po lahat ng lanes po natin doon. Yun nga lang po dito sa May Bridge yung earlier sa interchange po talaga may pending na po doon sa outermost lanes natin. So tama po kasi talagang kung kahit meron po tayong mga pumping ano po diyan kung talagang yung tubig na naman po diyan sa magkabilang tabi po ng expressway ay puno po ay nangangamba po tayo na talagang may pagtaas din po ang tubig dyan. Pero sa ngayon po, nananatili na passable pa naman po ang NLEX sa mga parte niyan.
4: Sir Robin, kung sakasakali po yung ating mga nakikinig na nandyan sa kalsada ay kakailanganin ng tulong, saan po ba sila pwedeng tumawag?
5: Opo, bukod po dun sa talaga naman pong nakatutok yung mga cameras po natin ngayon dito sa taba ng NLEX at SCTEX, ganun din po yung mga tauhan namin na umiikot pa rin po. Pero kung talaga po sila ay hindi po nakita kaagad at kailangan po nila ng assistance, tumawag lang po sa 135,000.
0: Ayun, maraming salamat po, Sir Robin. Okay. Ha, ingat po kayo. Thank you for your
5: updates. Thank you po at magandang hapon po. Ingat po kayo.
0: Ayan po si Sir Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX Corporation. Oras po natin, partner.
4: 1:29 ng hapon.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
0: Alright mga kapamilya, teka lang po bago tayo mag-gap, bago lang po ito, kaka-anunsyo lang ng Marikina po, wala nang pasok bukas all levels public and private August 18. Kaka-anunsyo lang po yan ni Mayor Maan Teodoro dahil nga po dito sa sunod-sunod na pag-ulang nararanasan po natin. Binabantayan din nila ngayon ang mabilis sa pagtaas ng Marikina River, wala pa naman po nakataas na alarma pero umaabot na sa 120 millimeters ng rainfall mula pa kahapon. So binabantayan po nila yung spill rate dito sa Wawa Dam dahil tatama yan pabalik dito po sa kanila bilang catch basin nitong Marikina. Antabayan na po ibang mga updates sa iba't ibang mga lugar pa po dito sa ating bansa. Nalubog na naman dahil sa ulan. So wag po kayong bibitiwang babalik po ang special coverage ng DZMM.
2: Alerto sa habagat. The DZMM special coverage. Special coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: Ang tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
8: DZMM, numero uno sa aksyon!
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kaya ba ganyan?
11: Sige lang, direk. Kaya-kaya.
12: Ikaw ang magsasabing kaya.
11: Liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
12: ikaw ang liwanag sa bilik.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
13: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
8: DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Patuloy na magbabalita, patuloy na maglilingkod.
14: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
15: Ring, ring, go away!
16: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
15: Cough, cough, wet away!
16: Yay! Pambatang lagundi, Plemex!
17: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang galing! Pang matagalan!
19: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
18: Babe, ano ever best decision mo in life?
19: Siyempre, building a home with you.
8: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Oras po natin
4: 1:34 ng hapon.
14: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Maulan na hapon po mga kapamilya. Liza Aquino po, nagbabalik para sa special coverage ng DZMM. Kasama po si
4: Attorney Noel Del Prado po.
0: Partner, meron na tayong mga nakalinya ngayon, mga reports mula po sa ating mga radio patrol.
4: Hingin po natin ang sitwasyon dyan sa ilang bahagi ng Pasig City. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado, atid ni Radio Patrol, Zeus Legaspi. Zeus, magandang hapon.
20: Magandang hapon, Liza at Attorney. Mahigit 20 minuto na ngang itong malakas na pagbuhos ng ulan dito yan sa Pasig City. Kanina, halos mag-zero visibility pa dito sa Doña Julia Vargas Avenue na binabaybay natin ngayon. Dahil nga dyan sa tuloy-tuloy na malakas na pagbuhos ng ulan, ay baha na, gutter deep na ang baha sa intersection ng Julia Vargas Avenue at F. Ortigas Jr. Road, bahagi ng Garnet Road, Ruby Road, at itong bahagi ng Julia o Doña Julia Vargas Avenue papunta sa may Central Avenue. baha na rin, ano, gutter deep na rin yung baha, Liza at Attorney, sa isang bahagi naman ng Meralco Avenue. Samantala, sa EDSA Ortigas northbound, halos bumper to bumper ang traffic hanggang Ortigas flyover at Ortigas interchange. Ganyan din yung sitwasyon, no? Halos sa bumper to bumper din yung traffic dito sa Julia Vargas Avenue, paliko ng Central Avenue. Dito nga yan, sa Pasig City. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa lungsod ng Pasig, Liza at Attorney. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi. Ito, bantayan natin ito ngayon. Standstill po ang traffic sa bahaging ito ng Quezon City. Alamin natin yung sitwasyon sa Quezon Avenue. Nandun po ang ating kasamahan na si Nico Bagsik. Nico, gumagalaw na ba ang traffic dyan, mga sasakyan?
10: Nako, Liza at Attorney, patuloy nga ang buhos ng ulan dito sa bahagi ng Quezon City, particular na sa Quezon Avenue kung saan na nagbuhol-buhol na ang daloy ng pagod.
0: Alright, napuputol lang si Nico sa ngayon. Ayusin lang natin ang linya ni Nico. Ayan, Nico.
10: Liza?
0: Alright.
10: Yes, o nga, nagpapatuloy ang buhos ng ulan dito sa bahagi ng Quezon City, particular na dito sa May Quezon Avenue. Ang nangyari kasi, Liza at Attorney, nagkabuhol-buhol na ang daloy ng trafiko dito sa kanto ng Miriam Defensor Santiago o Agham Road. Kanto yan ng Quezon Avenue dahil mataas or gutter deep na yung baha sa bahagi ng Quezon Avenue. Yung papunta naman yan ng elliptical road, kaya naman nagkaroon doon ano, ng pagtukod ng daloy ng trafiko at nagdadahan-dahan yung ilang mga sasakyan na dumaan mismo dyan sa bahagi ng Quezon Avenue dahil baka sila tumirik. Tapos ganyan din yung sitwasyon kung manggagaling naman sila ng elliptical road at kakanan sila ng Quezon Avenue dahil yung outermost lane, yung pinakagilid ay gutter na din yung baha doon at kung mabababa yung kanilang sasakyan ay tiyak na may chance ano, na sila ay tumirik. Bukod dyan, kami naman ay kumana naman, ano, papunta naman kami dito sa North Avenue, sa EDSA North Avenue at traffic na din ano, mabagal na rin ang daloy ng trapiko dito sa pagbaba ng Quezon Avenue flyover northbound yan kung sila ay papunta ng North Avenue at nagpapatuloy pa rin ang buhos ng ulan dito sa bahaging ito ng Quezon City. So ayan ang sitwasyon ngayon ng trapiko at lagay ng panahon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Maraming salamat, Nico Bagsik. Alright, partner, mabilisan lang bago tayo dumako sa isa pa natin yung ikakasang
4: interview
0: partner. Ay nagbigay na po ng update ang Marikina Local Government. Nakataas na po ang unang alarma dito sa Marikina River. Ibig sabihin po niyan ay kailangan na po maghanda ng lahat ng mga residenteng nakatira sa paligid po ng ilog na ito. So tatandaan natin na first alarm. So pag second alarm, doon kasi partner ang voluntary evacuation. And then pag third alarm, ang forced evacuation. Pero ayun nga po, huwag tayong magpapakakampante. Hindi nga natin in-expecto. This is not on my calendar today, partner. Nalulubog tayo dito. Kung kayo po ay nakatira sa area ng Barangay South Triangle, kung nasan po ang aming himpilan, partner, hindi na po makakausad ang kahit ano pong sasakyan sa ating pong labas ngayon. Lubog po ang Mother Ignacia. Grabe po ang sitwasyon ngayon dito. Maging sa Timog Avenue, partner, lubog na rin. So dito ka na lang muna. Tara na, magkantuan na lang muna tayo hanggang lasing ko ng hapon. Talagang, ayun, sa ngayon ay... Ayan, sa ngayon po ay nasa linya na po natin ang head ng Provincial Disaster Resurrection Management Office ng Bulacan na si
4: Sir Manny Lukban Jr. Sir Manny, magandang hapon po. Ayusin na po natin yung linya.
0: Mm-mm. Para malaman natin kung may mga lugar po ba sa Bulacan ngayon ang lubog pa rin sa baha o kung nadagdagan po ba yan, subukan po natin maya-maya ibalik si Sir Manny. Kasi alam mo partner, kahapon ay nagbabalita marami pa rin sa mga kababayan natin dito sa Kalumpit. Tawag dito, lubog pa rin sa baha at marami po sa mga residential areas na, kasi if I'm not mistaken, itong ating pagulan is now on its third blockbuster week.
4: Tama.
0: Na partner. So marami po ang nakakasakit na mga baha-related disease.
4: Correct.
0: Partner. Skin diseases partner. Mm-hmm. So nakakalungkot po na nangyayari po ito, hindi tumitigil ang sama ng panahon. So okay na ba si Sir Manny? Or ano, alright, i-re-redial lang po namin siya para makakuha po tayo ng updates dito, partner. Pero ikaw, mga kapamilya, buti nga, late tayo napasok dito sa ere kasi ikaw ay naipit din sa traffic.
4: Yes, na-late din tayo, partner. Hindi ko alam
0: kung saan... Kumusta ba traffic doon?
4: Hindi na malinaw kung saan talaga dapat dumaan kasi talagang standstill ang lahat ng... Lalo na yung corner ng EDSA at nitong Quezon Avenue. Yung kung galing ka ng Quezon Avenue, kakaliwa ka to EDSA. Wala, hindi gumagalaw. Kaya umiikot na yung mga ibang
0: typically,
4: sasakyan.
0: Typically, gaano ba katagal dapat ang travel time mo papunta dito, partner?
4: Normally, matagal na yung 20 minutes. 15 to 20. Ngayon, mahigit isang oras, partner.
0: Grabe. Grabe yung traffic ngayon. Kaya pala, nabanggit na rin namin yung traffic at saka yung biyahe. Paulitin lang natin, partner, kasi nakausap po natin si Mayor Wes Gatchalian. So, meron po silang libreng sakay truck po yun.
4: Anim daw.
0: Anim na trucks yun, guys. Mag-iikot po yan ang kanila pong ruta ay dito po sa kahabaan mismo na MacArthur Highway. Bababa siya hanggang point to point tayo, monumento hanggang area ng Bulacan. Ha? And speaking of Bulacan ngayon, I think ay nasa linya na po natin ulit si Sir Manny Lucban, ang head po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lalawigan. Sir Manny, kumusta po?
1: Hello po, Ma'am Liza. Magandang hapon po sa lahat.
0: Sir, opo. Kumusta po ngayon dyan sa Bulacan?

0: nandito na factors yung back flooding po. Kaya yung area naman po ng Candaba Swamp, marami apat po na municipalities yung nakadikit namin dyan, yung San Ildefonso, San Miguel, Baliwag, tsaka yung San Rafael. So yung mga malalapit po namin barangay doon, may baha pa. Yung kalumpit po na naka-experience po ngayon ng high tide at ng back flooding ay meron pa rin po tayong baha.
1: Mm-hmm.
0: Then sa pangkasulukuyan nga po, dahil po medyo oras po ng high tide ngayon, itong Hagonoy, Paumbong, Ubando, Bulacan-Bulacan at area po ng Malolos ay may tubig pa po. Pero ito naman po ay hindi na ganong kalaliman. Hindi po tulad nung dati na may umabot po tayo ng 6 feet. Sa area na lang po ng kalumpit ang medyo merong 5 feet po, pero yung iba po ay nasa 2 feet at less than 1 foot na lang po.
1: Opo.
0: Pero ang atin naman pong main road ng MacArthur Highway ay passable po lahat sa light vehicles. Ang MacArthur Highway from Meycauayan to Kalumpit. Gayun din yung atin naman pong Maharlika Road going from Plaridel going to San Miguel ay passable din naman po.
1: Meron po tayong natatanggap ngayon na mensahe sa aming pong live stream mula kay Mark Richard Javier sa Hagonoy, Bulacan.
0: Opo.
1: Dito po ang daming barangay na up to now ay baha pa rin. Ano po ito? Dahil po ba sa high tide dito? Medyo hindi lang kami familiar sa geographical location niya.
0: Mm-mm. Tama po. Ang sinabi niyo po, ano, yung tulad sa mga oras na po ito at ang high tide po kasi natin ay 2.85.
1: Mm-mm.
0: So imagine na lang po natin yung sa water level po ng Manila Bay plus 2.85. So sa kalupaan po nito, about 2 feet po ito.
1: Mm.
0: So itong Hagonoy po ay particularly, ang halos buong Hagonoy po ay mababa po na area at katabi po ng coastal yan. So totoo po yung sinasabi ng inyong nasa site po na area ngayon, nakaka-experience sila dyan ng 2 to 3 feet po.
1: Opo, pero sa kayon po ba, ay kasi marami naman po yung mga nauna na pong inilikas, diba sir? Meron po ba ngayon mga nasa
0: po
1: evacuation centers, na dagdagan po ba ang ating mga kababayang lumikas ngayon?
0: Itong araw na ito po, kung kumpara po nung isang linggo, nung isang linggo po ang ating pong individual na nasa evacuation center ay umabot po ng mga 11,000.
1: Mm-mm.
0: Pero sa pangkasulukuyan po, ang ating pong latest report ngayong katapatang hali ay nasa 5,855 na lang po. So means po ito ay marami na po munang nakabalik sa kanila, ang kanilang mga tahanan, at yung ilan nabawasan po ang na mga nasa evacuation area po natin.
1: Mm-mm.
0: Sa buong Bulacan na po ito.
1: Status of roads po, sir, meron po bang nagtumba mga poste? Kasi dito sa Quezon City, meron po kamakailan eh. Kanina lang po eh. Sa inyo po ngayon, wala po ba tayong mga ganyang nire-respondihan pong insidente?
0: Wala naman po talagang yung grabbing damages po sa atin. Meron lang po sa bawat mga bayan, meron mga ilan natanggalan lang ng bubong o pinasok ang mga nasira mga gamit nila dahil nga sa pagpasok ng tubig sa kanila po. Pero yung talagang pangkalahatan po ay wala naman po tayong major incidents na naapektuhan po.
1: Partner, meron po ba tayong, panghuli na lang po sir, injuries, mga medical assistance, medical mga response na ginawa po ng PDRMO, do we have?
0: Opo. Nung nakalipas po na mga araw, tayo po ay tumulong sa San Jose del Monte dahil po dun sa nabalita pong mga nalunod. Tayo po ay nagkaroon ng mga rescue operation doon, on the same time retrieval operation na po ang nangyari.
1: Yes, opo.
0: Dahil sa mga nalunod po na bata. Meron po nakapagtala po tayo ng dalawang insidente po ng pagkalunod dito po sa San Jose del Monte po.
1: Opo. Sa ngayon po ba, sir, kasi I remember, di ba, may apat ito na mga kabataan na few days back. Nakuha na po ba all accounted for na yung mga nawawala?
0: Opo. Ayan po ang gusto natin linawin.
1: Okay.
0: Yung apat po na nabalita, ayan po ay hindi po yung unang naipakita na tumalon po na magkakaibigan na limang bata na tumalon po ng ilog.
1: Okay.
0: Yung lima na po yon ay nakatawid po silang lahat na safe.
1: Okay.
0: Pero may apat pong insidente sa iba't ibang lugar. So dalawa po rito ay sa San Jose del Monte, isang Santo Cristo sa Barangay Santo Cristo at isang sa Barangay Gaya-Gaya. Yung dalawa po na yon, after 2 days and 3

0: Day, yung sa Santo Cristo po, after 2 days, along Santa Maria River ay nakita po siya sa bandang Makaiban. Na-recover na po yun. So yun, tumalo naman po sa may area ng Gaya-Gaya, nakita na po yan after 3 days dito na po sa Nabsalon. Dito sa Nabsalon po, Mabarangay Nabsalon ng Marilao po. Kaya yan naman po ang kumukonekta sa Marilao River. So doon pa lang sa river na pinagkukonektahan po nila, magkaiba po, magka-separate na insidente.
1: Pero lahat ng
0: Opo, nagkataon din po itong Marilao River na to ay boundary rin po ng Caloocan. So sa Caloocan po, may dalawa rin pong na-report sa kanila na humingi lang po ng tulong sa Bulacan, at dito rin po nakita sa Bulacan, yun isa po.
1: Okay.
0: Na doon na rin po sa may area ng Marilao. Pero yung isa pa po ay hindi po namin na-confirm sa Caloocan po.
1: Yun, pero just to clarify po, lahat ng ito ay na-retrieve na po natin. All accounted for na po lahat ng mga Opo. Detaling ito. Tama, sir. Wala Opo. Po tayong bagong insidente?
0: Wala pa po.
1: Okay.
0: Opo.
1: Walang bagong insidente po. And
0: wala
1: let's
0: po.
1: Let's pray na wala tayong bagong insidente
0: sana
1: ng pagkalunod.
0: Sana nga po, ma'am, tama po ang panalangin po natin.
1: Opo, and with that, baka pwede po ninyong panawagan sa ating po mga kababayan yung viral video na tumatalon sa ilog na malakas ang agos, ako'y huwag pong tularan, no sir? So ano pong paalala niyo sa ating mga kababayan?
0: Ayan nga po. Bago pa po nagtag-ulan, itong bago nagsimula ang pahabagat, ang ating pong PDRMC Chairman, Governor Daniel Fernando, ay mahigpit na po na naglabas ng direktiba na ang walang pasok o pagdideklara ng walang pasok ay para po matiyak ng mga magulang ang kanilang mga anak ay nasa bahay na nababantayan at para umiwas po sa mga baha. So unang-una na po ini-istriktuhan po natin yung paglalaro sa tubig o sa waterways natin sa mga kailugan.
1: Mm-mm.
0: Na sana po ang mga magulang, kamag-anak na mga bata ay wag na wag pong papayagan na magsipaglaro dahil lalo na sa area po natin ng Bulacan, madalas po rito ang flash flood natin dahil nanggagaling ang tubig sa mga kabundukan, minsan-minsan biglang lumalakas po ito. So wag na wag po sana natin payagan ang mga bata na wag maglaro o maligo kapag ganitong panahon dahil mabibilis po ang agos ng tubig. Ganun din po, sana maiwasan din po ang dagdag na paalala, yung paglalaro po ng mga bata sa baha, ito po ay maaring magdulot ng sakit sa kanila, lalo na po yung leptospirosis.
1: Mm-hmm.
0: So hinihiling po ng lubos ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan po ni Fernando na talaga naman po sanang bantayan ng mga magulang o ng mga nakakatanda, ang mga kabataan at ang bata na umiwas po muna sa paglalaro o sa mga kailugan natin o ang pagpaligo po doon. Ganun na rin po ang pagdiwas sa baha.
1: Ayun po. Sir Manny, maraming salamat. Feeling ko close na tayo. Mga 5 beses na kitang na-interview ngayon sa dami
0: Opo, ma'am, hanggat
1: updates.
0: Magagawa po natin.
1: Opo. Thank you so much for your time, Sir Manny. Please stay
2: po.
1: Safe po.
0: Maraming salamat po sa inyo, Sir, Ma'am, at mabuhay po kaya.
2: Ayan po, si Sir Manny Lucban Jr. Ngayon naman, puntahan natin ang ating kasamahan at kaibigan, si Sir Danny Buenafe, para magbigay naman po ng live update dyan sa Visayas Avenue sa Quezon City. Sir Danny, magandang hapon.
1: Kumusta
2: ka?
3: Hello, Attorney Noel, Liza. Ako, isa sa mga biktima, talagang grabe ang traffic dito sa pagdadaan ko sa Commonwealth. I had to go to alternative roads. Eh ngayon na, umiikot na ako si Science Avenue. Grabe ang traffic all over kasi narinig ko na sa balita, maraming binaha, di ba?
2: Opo, marami nga po. Eh kumusta po? Nasisilip niyo po ba kung gaano kalalim dyan sa Visayas?
3: Wala naman akong nadaanan ba, pero ibig sabihin, siguro nga, may mga alye na umiiwas sila, kaya nga dito ako dumaan, umiikot ako from Mindanao Avenue, from Tandangsor, kumanan ako. Tapos na-hit ko yung Mindanao Avenue, and then ngayon nandito na ako sa Visayas Avenue, at least palapit na, no? Pero narinig ko kasi kanina may baha din daw, sabi ni Nico Bagsik, dyan sa may Miriam Defensor Avenue.
2: Opo.
3: Sa may Agham
2: at sa mismong elliptical road po
1: meron
2: talaga.
1: Din sir. Opo. Gano'n ka nakatagal dyan, sir, sa Visayas ngayon?
3: matagal na eh. Kaya nga sabi ko, para at least yung mga ibang motorista na nakikinig, di ba? Talagang kasi narinig ko kanina mula dun sa may iglesia ni Cristo, traffic na raw yung Philcoa, so hindi gumagalaw. Traffic ba talaga yung ano, yung mismong circle, ang balita
1: yes.
3: nyo?
1: Opo, yes, sir.
2: Stand still daw po.
1: Pati sa may Quezon Avenue ngayon, sir. We got updates from MMDA ngayon eh. So, doble ingat po kayo dyan, Sir Danny.
3: Oo, kaya nga. So, sabi ko nga, dapat ako nare-relievo. Pero, siyempre, dahil gusto lang natin public service, bigyan natin ang akit mga kababayan.
1: At saka na-appreciate po namin yan, Sir Danny. Pero yun po, sana po iligtas kayo makarating dito sa ABS-CBN. Si Sir Danny dapat okay nakasunod naman.
2: Tama, panghapon siya, pero mukhang panggabi na kayo, Sir Danny.
3: Sige. Ingat lang din tayo yung mga kababayan natin. Thank you ha, thank you Liza. Salamat, thank you Attorney Noel.
1: Salamat po sa inyo, sir. Iyan po si Sir Danny Buenafe, siyang 2 PM anchor dapat natin. Yeah, nga, ang pero, daming naipit talaga ngayon.
2: Oo, at mukhang ito pa, isa pang naipit.
1: Nako!
2: Sa Espanya, Manila naman, si Doc Dennis Ngo. Doc Dennis, magandang hapon.
4: Maganda ba?
2: Ang hapon mo, Doc? Ayun, Doc.
4: Malinaw.
2: Yan, malinaw na po.
1: Loud and clear, sir. Kumusta po kayo dyan sa Espanya? Naku, nalubog dyan ngayon, di ba? Kumusta po dyan ngayon?
4: Oo naman. Yan nga, nandito sa Espanya, medyo malalim ang tubig. Kasi hindi ko inaasahan na tumaas ang tubig ng ganung kabilis. Dahil dumaan ako dito mga isang oras ng nakaraan, 1 hour ago, it was still okay. Then nag-stand still dahil yung intersection ng Lacson saka Espanya ay... medyo malalim, kaya walang tumatawid. Kaya nangyari ngayon, stranded kami dito, 2 lanes, malapit sa island, as in, may mga batang lumalakad, nakikita natin nasa level ng tuhod nila.
2: Wow.
1: Teka, nasan po kayo exact sa Espanya? Ano pong kanto, Doc?
4: Kanto ng Caico Street.
1: Ah, so medyo...
2: Caico at Espanya.
4: Caico. Siguro, Caico is mga 2 to 3 corners bago mag-lock.
1: Nako.
2: At papunta po kayo sa...
1: Papunta siyang ABS eh.
2: ABS.
1: Oo,
2: sa Welcome Rotonda.
1: Oo.
4: Paakyat sana. Kaso hindi nga ako makatawid ng Lacson dahil sa lalim ng tubig. So medyo mataas ang auto ko. Mm-hmm. Ang problema, maski na mataas, hindi ako makatawid. Tama. And sabihin natin, hindi ko nakikita na yung thickness ng gulong.
1: Ay, lang, medyo mataas-taas. Eh, Doc, kakambyo lang ako kasi ako po, nabiktima din ako ngayon ng baha. Kasi po, mula sa lugar ko, papunta ng ABS, sa Mother Ignacia po, lagpas na rin ng gutter. So, kinailangan ko lumusong sa baha ngayon. Eh, dumiretso ako ng clinic. Humingi ako agad ng doxycycline. Eh, since kayo po ay talagang expert dito, ano po ba ang dapat gawin ng mga kapamilya natin ngayon, katulad ko, na kinailangan lumusong sa baha? Agad po ba dapat mag-take ng doxycycline?
4: Hindi naman. Kaagad lang hugasan ang paa mo, manatiling tuyo, at sana walang sugat. Hindi ka bagong pedicure sana. At is wash with clean soap and water. Okay ka na.
1: Clean open water. Ayun, okay.
4: Clean soap and water. Soap.
1: Okay.
2: Sabon at tubig.
1: Ayun,
4: sabon at tubig natin. At manatiling tuyo. Hindi naman kailangan mag-doxy kaagad, no? Hindi kailangan.
1: Opo. As long as wala pong open wounds.
4: Walang open wound at sandali lang. I mean, sabihin natin, syempre may risk, ano? Medyo tumawid ka, nag-wade ka sa tubig.
1: Okay.
4: Hindi naman kailangan mag-doxycycline ka agad.
1: Okay. May next question po. Kasi what if po na mabilis ka lang naman nalubog? Sabihin natin wala namang mga 2 minutes, 3 minutes. I mean,
4: ganun nga.
1: Wala din masyadong hugasan kailangan.
2: Natin. Hugasan pa rin.
4: Hugas pa rin.
2: Pero Doc, hindi
4: parang
2: namin...
4: Parang yung tinanong ni Hana sa akin last week. Ganon din nangyari sa kanya. Pagtawid niya papunta sa studio natin, medyo naglumusong siya ng sandali.
1: Ayun, so kailangan pala
2: Doc,
1: talaga.
2: Doc, hindi namin naririnig yung background mo dyan, pero kumusta ba? Bumubuhos pa rin ba yung ulan o tumigil na?
4: Medyo tumigil kaunti at hopefully mabawasan itong kapal ng tubig dito. Yun lang, pag may dumaan na buhos sa kabila, naramdaman ko yun alon sa ilalim ng auto ko.
1: Ay, ito nga, Doc Dennis, bago po namin kayo bitawan, nakakuha ko ng update. Lacson Corner, Laonglaan, wala na rin daw pong galawan ngayon. Sobrang lubog na rin. Mm-hmm. Lubog na. Oo. So, ingat na lang po kayo ngayon, naipit kayo
4: sa kaso, ang daming mga bata.
1: Ngayon? Ba estudyante ba? Naipit sa klase?
4: Hindi.
1: Okay.
4: Mga batang hindi ko alam kung saan nang galing at yung kumakatok sa mga bintana ng auto, naglalaro sa tubig. Dapat hindi nila ginagawa yon. Kasi medyo delikado na, no? Mga preno ng auto medyo nahina na. Plus, itong risk, ang peligro ng paglusong sa tubig baha, nandito pa naman tayo sa Kapal o sa lugar ng Espanya na medyo may kaunting dumi na nakikita.
1: Ayun po.
2: Panawagan natin sa social services ng Maynila.
1: Baka
2: dapat i-rescue yung mga bata dyan.
1: Opo. Naku, Doc Dennis, ayun. Gusto ka lang naming makamusta ngayon at naiipit ka sa biyahe. But thank you so much for your time and your update po, Doc. We'll see you again here soon.
4: Yeah.
1: Ingat po kayo soon.
4: Yes, ingat kayo sa pag-uwi nyo kung makaka-uwi.
1: Yun nga, extended galore tayo ngayon kasi sila dapat ang anchor ng ganitong oras. Pero ganito po talaga ang nangyayari sa atin. Kailangan pong mag-adjust ang ating pong mga kapamilya ngayon dito. Dasal namin ang kaligtasan ng bawat isa po ngayong nasa kalsada na iipit po. Ano. So, meron po tayo ngayon ditong update. Grabe yung Laonglaan. Ito nga, F. Ortigas Corner, Boni Avenue, Mandaluyong, knee-deep na ngayon.
2: Ay, grabe.
1: Kasi po, member ako ng group chat ng mga rescuers.
2: Oh.
1: So, nakakakuha ko ng updates sila ngayon kasi sila'y nag-iikot. So, ang daming mga ganitong...
5: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Madaanan, pag hindi madadaanan, wala na ba sila ngayon?
1: Meron naman silang update sa social media naman, partner. Real-time updates din naman po iyon. But actually, we are showing you guys right now, especially yung mga viewers po natin sa Teleradyo, ang live feed dito ng Manila DRRMO. Alamin lang po namin kung anong mga kalsada itong aming pinapakita ngayon.
6: Mm-hmm. Ano kalsada itong mga pinapakita natin?
1: Para mapa-explain natin.
2: Sulat, eh.
1: Oh, pero lubog talaga ngayon dito. Dito rin po sa May Maynila, Kalimba Street, Bambang, Remedyo.
2: Padre Faura Taft, itong lower right. Yan. At hindi ko na mabasa yung iba. Masyadong maliit.
1: May Taft Avenue rin po tayo ngayon pinapakita dito sa mga live feed po natin. Kahabaan po yan ang nabanggit ko pong kalsada. Sa ngayon po ay gutter deep pero nakakadaan pa rin naman po ang ilan po sa mga light vehicles po natin. Ano, may mga ilan din po mga residente dito ang nakikita po natin sa ating CCTV
2: na naglalakad. Nasa taas pala, Taft NBI Parking. At itong isa, Q Station S. Hindi ko alam. Ano ba?
1: Quirino Station.
2: Quirino Station.
1: Yes, makikita
2: facing
1: po
2: Vito Cruz. Yan yung nasa taas. As po, upper left side ng
1: so,
2: ating
1: naku,
2: screen.
1: Grabe, lubog talaga sa baha ngayon. Kumusta po sa inyong mga lugar, mga kapamilya? Kung mga ngailangan po kayo ng assistance, maaari po kayo lumapit dito po sa Teleradyo. Susubukan po namin itong idulog sa mga kinauukulan. Viber number po namin na 0919-278-3000. Mabilisang update lang po ang EDSA East Avenue at Panay Avenue. Not possible. Nako, ito, alam ko talaga. Hindi
2: dahil,
1: ko ini-expecto kanina, hindi talaga tayo makalusong. Tapos sabi ko, baka kaya naman ni Attorney Noel na to mag-isa. Tapos ikaw din, stranded din pala.
2: Nauna ka ba sa
1: parang u-turn na ako pa uwi. Hindi ko na, grabe talaga ang nangyari ngayon. Hindi natin na ini-expect it over. Looking ngayon sa mga updates sa ating mga kababayan, sobrang taas na po ng baha dito sa Rodriguez Rizal. We do have the number ni Engineer CJ. CJ, let's get yung engineer ng... PDRMO head ng Rodriguez Rizal, sobrang taas daw ng baha po doon.
2: At in the meantime, partner, nakikita natin sa screen ay yung level ng Marikina River. Ayon sa live feed ng Marikina Rescue 161, kung di ko nagkakamali, malapit na sa, wala na yung 16, so pa 17 na ang level na nakikita dyan ngayon, partner.
1: Oo, ito, nagbibigay na rin ngayon ng updates itong area ng Antipolo Rizal. Kung kayo po ay nandito naman po, may gutter deep flooding dito sa area ng Mayamot, sa VV Sullivan Avenue, sa may SM Masinag, papuntang Marcos Highway, may gutter deep po na pagbaha dito. Sa Centro Mall, sa Sumulong Highway, gutter deep din po ngayon. At so, ayun nga eh.
2: Si Denver Patingo, nabasa mo na ba ito? Lagpas tao na po dito sa Montalban, Manggahan.
1: Yun nga,
2: bilis
1: Rodriguez Rizal, partner.
2: Ah, Rodriguez.
1: Oo.
2: Okay.
1: Yun. So, talagang alamin natin ang sitwasyon doon ngayon. No? Prone pa naman sa landslide yan. Pero sa ngayon, partner, since nakausap po natin si Doc Dennis, no? Alamin naman po natin ngayon, nasaan ang natin pong nag-iisang dalaginding ng Teleradyo si Tita Winnie Cordero.
2: Tita Winnie, magandang hapon.
7: Hi, Attorney Noel. Hello, Liza. Narito ako sa kasalukuyan. Nata-traffic, bumper to bumper and traffic. Approaching Philcoa, papuntang Elliptical Road. Simula ang hintuhin pusad ng traffic ko sa approaching Tandang Sora. Walang tubig, walang baha, pero ang daming sasakyan. Nagkaroon ng tawag dito bottleneck from approaching Tandang Sora sa may Sutwaregi sa kabila hanggang doon sa U-turn section sa may bandang UP Techno Hub. Doon nag-ukupa ang mga umiikot pabalik ng Commonwealth Avenue at nag-ukupa ng maraming lanes. Bale, parang nangyari lang, dalawang lanes lang ang padiretso. Ngayon, nag-umpisa na naman, mag-bumper to bumper ang mga sasakyan approaching Elliptical Road.
2: Mm-hmm.
7: Sa kasalukuyan, hindi naman masyadong naulan ngayon, tikatik na lamang ang pag-ulan. Wala akong nakikitang baha, wala akong nakikitang tubig.
1: Ayun.
7: Yan ang situation dito sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue, Noel and Liza.
1: Ayun po, napakagaling ng rating Radyo Patrol talaga namang nag-iisang
2: napakaganda ng ating radyo, kahit di natin siya nakikita.
1: Oo. Bakit ganun? Bakit pinag-usapan ng baha? Pero ang warm ng feeling ko listening to Tita Winnie. Tita Winnie, naku, ingat ka please sa iyo pong biyahe at maraming salamat po sa update po dyan, ma'am.
7: Okay. Hindi naman, I'd like to clarify, hindi siya standstill.
1: Slow moving.
7: Pero nasa 10 kilometers per hour lang.
2: Oh, mabagal.
7: 5 to 10 kilometers.
1: Hindi siya standstill. Pero konting usad.
7: Oo, konti-konting usad. Depende lang sa galing mo magmaneho. Sa singit-singitan mo. Pamaya, pagka dumating na ako sa elliptical, sasabihin ko kay Sheila.
1: Opo, ma'am, hingi kami ng update gaano katagal ang nagbinuno mo.
2: At kung talagang baha pa rin.
7: Oo, kasi sabi nga sa report kanina, naririnig ko na mataas daw ang baha daan sa may Elliptical Road.
1: Opo,
7: pero ngayon, nasa may bandang kanto na ako ng Philcoa, approaching na ako ng palabas na ako ng Elliptical Road.
1: Ayun,
7: maya lamang, tawagan niyo ako ulit para malaman natin ang sitwasyon daan sa lugar na yan.
1: Copy po yan, ma'am. Maraming salamat po, Tita Winnie, sa inyo pong update. Stay safe po.
7: Okay, thank you. Wait lang.
1: Alright, ayan po ang balitang kumpirmado, sigurado, at ating mga
2: Radyo Patrol Anchors.
1: Yan. Imagine niyo pambihira naman talaga yan, oh, yung mga anchors na natin na nagbibigay ng updates na stranded po ang ating mga kapamilya. Pero ito po, mabilis ang update lang. Ang Victory Liner nag-anunsyo na po na hindi po muna sila magdi-dispatch ng mga bus dito mula sa Metro Manila papunta ng Northern Luzon dahil ang balintawak ay hindi na daw po possible. Ito po ay anunsyong ibinigay ngayon ng Victory Liner sa kanila pong social media page. Alamin natin maya-maya kung saan kaya banda dito sa balintawak. Kasi we got updates sa NLEX. Ang sabi naman ng Elex sa atin ay may mga areas lang na hindi ma... Teka lang, nandito yun eh. Ayun, eto, to. Ngayon po ay lubog ang Balintawak Interchange. Yan ang update na binigay po sa atin ni Sir Robin Ignacio. Kanina lang yun, mga 1:30 no, nakausap po natin siya. No? So, sa ngayon, ang nangyayari, yung mga trucks ay dinadivert nila dito sa may monumento. So, I think that's the reason why may ganito po ngayon, hindi muna magdi-dispatch ng mga bus. Na antala ang mga bahay papunto ng North Luzon. Let's check for more updates sa iba pa pong mga bus stations. Pero kung kayo po ay babiyahe ngayon, wag na po muna nating ituloy. Marami po talaga mga kasadang nalubog sa baha. Meron pa ibang mga nakita dito eh. Ang sinabi naman sa atin ni Sir Robin, bukod sa NLEX, kasi may naratang time message na marami po ang nagre-request ng update sa NLEX. So far, yun lang. Ang Balintawak Interchange, yun talaga ang mayroong pagbahang na itala ng NLEX. But the rest po, kabaan ng NLEX, good to go naman, possible. Pero yun nga, bungad yun eh.
2: Oo.
1: Hindi, paano ka pa kagagamit ng NLEX kung
2: correct,
1: dulo-dulo
2: pasukan
1: ka?
2: Mm-hmm.
1: Oo, so medyo, ay, naku talaga mga nangyayari dito. Kumusta pong sitwasyon sa inyong mga lugar? Ang Marikina, 16.5 na daw po ang level ng River po dyan ngayon. Pero alam mo na, yun ang una kong assignment nung next special coverage kami. Surprisingly, kahit second alarm, hindi talaga nalubog pa sa baha. Ang mga karaniwang nalulubog sa baha. Ikaw,
2: correct. Taga-Marikina tayo.
1: Dati kang presidente nun, di ba? Nabiktima ka ng Ondoy, tama
2: ako? Oo, tama.
1: Ano
2: grabe.
1: Na, kumusta doon? Nung, as in, hanggang bubong ba yung ano ninyo?
2: Actually, hindi ako naka-uwi kagad. Pero ang sinasabi nila, doon sa street namin, na karaniwan, gutter lang ang pinakamalala, ay lampas tao bigla. At ganoon din, mabilis umakyat yung tubig.
1: Nako, grabe naman yung nangyayari. Ito, tingnan natin yung ilan. Okay. May humihingi ng traffic update sa atin ngayon sa C5 northbound. Ah, ito. Ah, may nagbigay sa atin ng live update mula kay Zayden. Nag-message siya ngayon sa aking messenger. Traffic update po dito naman sa area ng C5 road northbound sa McKinley, papunta ng Bagong Ilog. 1 hour na partner. Talagang hindi rin nausad po mga kababayan na dyan. Thank you so much for your updates. Nagugulat ako, nakakatanggap ako ng mga random message ngayon dito sa ating mga kababayan. Si Marvin Riabal, kumusta po ang Commonwealth Avenue? Binuno po ni Tita Winnie yun ngayon. Na medyo sabi niya, slow moving po ang mga sasakyan dito sa nabanggit
2: po natin.
1: Pero good
2: news, still moving. Napaka positive talaga ni Tita Winnie.
1: Sa ngayon po mga kapamilya, ipinapakita naman po natin ito pong sitwasyon sa San Juan River dito po. Courtesy po yan ng San Juan CDRRMO. Bantayan po natin mabuti ang ating pong mga ilog. Critical level na daw po yan sa ngayon. Yung mga nakatira po dito sa paligid ng San Juan River, mga kapamilya, please lumikas po muna tayo ngayon. Huwag na nating hintayin na umabot po ang tubig sa inyong mga bahay. Kawawa din ang mga rescue team partner. Pahirapan kapag po sila ay re-responde dyan sa mga area na yan. Ulitin po natin, critical level na dito sa May San Juan River. Mga residente po natin na nakatira doon, magsilikas po. Tinatawagan ako ng clinic ng ABS. Bakit kaya? Sabi ko, siguro dalumiya ako ng doxycycline. Pero ito nga mga kapamilya, nabanggit nga ni Doc Dennis. We don't really need doxy kung una, hindi ka naman masyadong nalubog sa baha.
2: At wala ka naman sugat.
1: At wala ka sugat. Linis, tubig agad, at saka sabon. Ako, inalkohol ko agad.
2: Running water daw, at
1: so,
2: sabon.
1: Tingnan natin baka makuha natin ng San Juan DRMO later on para makakuha tayo ng update dito sa ginagawa nilang responde. Dahil nga critical level na dito sa kanilang lugar. And also mga kapamilya, we're still getting update sa Rodriguez Rizal. Kasi nga po, lubog na naman sila sa baha. So sa ngayon, ang water level ng San Juan River, 14.09 na po. So, ang abiso po ng local government unit ay voluntary evacuation to partner. Critical level, voluntary evacuation po sila. So, serious flooding expected. Sabi ng San Juan LGU, naku, magsilikas po muna tayong lahat mga kapamilya. No? I-check natin yung iba pang mga sitwasyon dito po sa Rizal. Medyo na, ang bagal lang.
2: Tumigil din yun sa akin. Sa internet.
1: Pati communication lines, problema natin ngayon. Ano ba yan? So, iti-check po natin ang sitwasyon dito ngayon. Ay, ito, nag-message si Doc Dennis sa atin. Okay. So, ang Espanya daw, ayon sa kanya, ay medyo nag-subside na.
2: Mabuti.
1: Medyo lang. Pero hindi, baha pa rin at standstill pa rin.
2: Ah, kala ko naka-usad na siya.
1: Nako, ito nga. May mga, ito pala, yung area ng Quezon Avenue, nag-post ang MMDA partner.
2: Oo, kumusta?
1: Meron po na silang nirespondihang tumirik ang sasakyan. Motor yata ito. Na sinubukan pa pong lumusong. Kaso ayun nga, mga kapamilya, nalubog, hindi kinaya. Kinailangan pong respondihan ngayon. At area po ng Barangay Rojas District, meron ng lumalangoy sa baha ngayon dito sa May Gumamela Street. Ano ba yan? Oo nga, dalawang batay ito lumalangoy na dahil umabot na naman sa halos second floor na itong baha dito sa area. Nako, alamin natin maya-maya nung magiging update dyan. Maybe we could get updates from QCDRMO as well. Mga kapamilya, huwag kayong bibitiw ha. Sa ngayon ay magpapasok lang po tayo ng ilang mga paalala. Pero magpapatuloy yung ating special coverage. Kumusta po sa inyong lugar? Mag-message po kayo sa amin ng aming Viber number 0919-278-3000.
8: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 2:13 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Kapamilya, nakalubog pa rin sa baha ang lahat. 5 barangay sa bayan ng Makabebe sa Pampanga dahil sa epekto ng habagat at high tide. Ayon sa MDRMO, umaabot sa mahigit 600 individual ang nanunuluyan sa 15 evacuation sites na itinayo sa bayan. Patuloy naman ang paghahatid ng tulong at libreng sakay sa mga residenteng apektado ng baha. Kasunod ito ng pagdedeklara ng state of calamity sa Pampanga para magamit ang mga LGU ang kanilang mga quick response fund. Itinuturing ang Makabebe bilang catch basin ng mga tubig mula sa Pampanga River na lalong pinalala ng high tide. Sa ibang balita naman, formal nang ipinatubad ng DICT ang isang pambansang estratehiya para palakasin ang kamalayan ng publiko laban sa mga online scam. Gagamitin ng ahensya ang anti-scam quad model ng Scam Watch Pilipinas bilang gabay sa mga information campaign sa buong bansa. Kabilang sa itinuturo nito, ang pag-iingat sa pagbabahagi ng personal na impormasyon, pagdududa sa mga kahinahinalang alok, pag-iwas sa mga kaduda-duda mensahe at pagsusumbong ng mga scam sa hotline na 1326. Layunin ng programa na mapalakas ang koordinasyon ng pamahalaan, pribadong sektor at mga komunidad sa paglaban sa mga scammer o manloloko.
4: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan po mga balita, basta may nangyari. Nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Cyril.
2: DZMM Balita Ngayon! Ito po ang DZMM.
5: DZMM.
2: DZMM Special Coverage. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
6: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM dito po sa Alerto sa Habagat. In its third consecutive week, partner. Yes. Ito po, kasama po natin ngayon si Attorney Noel Del Prado. Mabilis ang update lang po ngayon, mainit-init pa. Sabi na naman nila, uunahan ko na naman siya. Flash report! Ganon. Ang Marikina River po ay nakataas na sa second alarm. As of 2:10 p.m. po yan, 16.5 meters na po. So second alarm mga kapamilya, voluntary evacuation po yan para po sa mga residente na nasa palibot po ng nabanggit ko pong ilog. Ibig sabihin nito, kung tumataas ang level ng tubig sa Marikina, ay dahil po may nangyayari na namang hindi maganda sa Rizal. Kasi ganun po ang nangyayari. But anyway, partner, sa ngayon po, mabilis ang kambyo lang tayo mga kapamilya. No? Magpagpag lang muna tayo sa usaping baha. At alamin po natin ngayon ang katatapos lang pala na day 16 ng impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte na sa linya po ngayon natin kasamahan na si Radyo Patrol Robert Mano. Robert?
7: Laisa, sinimulan na ng prosecution panel ang pagtatanong kay Gina Acosta, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, matapos siyang ideklara na unang hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Line ng prosecution na patunayan ang umano irregularidad sa paglabas, pag-withdraw ng cash at kawalan ng sapat na liquidation sa 500 million pesos ng confidential funds ng OVP noong 2022 at 2023. Ayon sa prosecution, nakapaglabas ang OVP ng 125 million pesos sa confidential funds sa loob lamang na labisang araw noong holiday season ng 2022. Samantala, kumabot sa 375 million pesos sa confidential funds na na-disburse sa tatlong quarter ng 2023 na sinasabing walang kompletong dokumentasyon kinakailangan sa ilalim ng government auditing rules. Isa rin sa tinutuha ng prosecution ang umalay utos ni Vice President Sara Duterte na ipahanda at i-turn over ang mga pera na ito sa OVP security officer na si Colonel La Chica na hindi naman accountable officer na sinasabing paglabag sa joint circular. Idireklara si Acosta bilang hostile witness matapos igiit ng prosecution na may adverse interest siya sa kanilang panig. Kabilang sa basehan ang isinumite ni Acosta na counter affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan sinasabi niyang hindi dapat panagutin si VP Duterte sa mali misuse ng confidential funds. Matapos din malaman sa pagtatanong naman ni Senate President at presiding officer Senator Chiz Escudero na co-terminus ang employment ni Acosta sa OVP, iginiit na maaaring maapektuhan ang kanyang trabaho kaya napatunayan guilty si VP Duterte. Dahil sa pagdeklara sa kanya bilang hostile witness, maaaring gumamit ang prosecution ng question sa pagtatanong kay Acosta na parang nagsagawa ng cross-examination. Samantala, napansin naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang paggamit ni Acosta ng Bisaya sa ilang sagot. Pinakita ni Tulfo ang mga official transcript mula sa House Committee on Good Government na nagpapakitang nakasagot naman si Acosta noon ng maayos na Filipino at Inglesa. Igilid ni Tulfo na dapat magsalita si Acosta sa Filipino upang malinaw na maunawaan ng impeachment court ang kanyang mga pinabura dito ni Escudero sa punto na ito ni Tulfo at inatasan ng prosecution na English o Filipino lamang ang gamiting wika sa pagtatanong upang hindi na kailangang isalin pa ang bawat sagot ng testigo. Sa pagharap dyan ngayong hapon, sinabi ni Acosta na mismong ang Vice President ang nagutos sa kanya na i-turn over ang pera kay La Chica. At binabanggit din itong witness ngayon na iniharap ng prosecution na sa inilabas nilang 125 million pesos noong December 2022 sa Landmark Show Boulevard ay ito daw ay inilagay sa dalawang kahon kung saan nakabundle ito na tig 1 million per bundle. Nilagay sa apat na traveling bag at pinakita dito sa pagtestigo niya may simulation ng pera AI generated ito pati yung pinaglagyan ng bag. At sinabi niya na halos ganun nga yung karami, yung kanilang binitbit na withdrawal noon. Nagpasama daw siya kay Asik Ortonio para ma-pick up yung pera at may dalawa silang driver na miyembro naman ng BPSPG. At sinabi rin niya ulit sa pagtatanong ni Attorney Ligutan na sumunod siya sa utos ng Vice President ng kanyang immediate head na kay La Chica i-disburse yung pera, ibigay yung pera. Ipinakita din dito yung bahagi ng pagdinig ng kamera noon kung saan tumistigo itong si Acosta at sinasabi nga niya na kay La Chica din niya ibinigay yung pera pero kung paano, saan ginamit ito ay hindi na daw niya alam. Doon sa mga paghahanda naman sa mga dokumento para sa confidential funds na ito, sinabi niya na nagpapatulong siya kay La Chica bilang security officer para gawin yung mga plan at sinabi din niya na si BPSPG Colonel Raymond La Chica ay yung kanyang nakasama sa paggawa ng progress at financial plan. Hindi pa natapos ang direct examination ng prosecution pero kailangan muna tapusin ng impeachment court ang pagdinig na mas maaga 30 minutes earlier, alas 12 ngayong hapon dahil kailangan mag-session naman ang Senado ngayon ding hapon. So bukas, babalik ulit itong si Acosta para sa pagpapatuloy ng pagharap niya, pagtestigo niya dito naman sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang unang witness na si Marivic Pareha ng kamera ay hindi na natanong pa na kahit ano dahil ini-stipulate ng defense team yung mga dokumento ng prosecution kung saan sana ito yung magiging bahagi ng kanyang testimony. Ibig sabihin, tinanggap ng defense team at wala na silang tanong doon at hindi nila kinwestiyon yun kaya hindi na siya nag-testify pa at both camp ay tinanggap yung mga dokumento na yun. At gayon din ay wala pa namang ipinalabas na ruling ang impeachment court pagdating naman sa issue ng sub-judice rule. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZM.
6: Maraming salamat sa update, Robert Mano.
2: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Alerta! Dito sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
6: Mga kapamilya, papatuloy pa rin po ang ating special coverage dito sa DZMM. Alerto sa Habagat, Liza Aquino pa rin po. Kasama po si
0: Attorney Noel Del Prado.
6: Nandito na po tayo sa ating second hour of our special coverage. Mabilisan lang po ngayon sa mga nakatira po dito sa may San Mateo Rizal. Naglabas na po ngayon ang anunsyo o yung taga-news natin. Magandang ano to, update to mga kapamilya. Naglabas na po ang San Mateo Rizal Public Information Office ng kanila pong update sa water level sa Batasan, San Mateo Batasan Bridge. Ito po ang tulay na nagkokonekta sa San Mateo tsaka yung Batasan dyan sa may ano,
0: Batasan
6: sa
0: Road.
6: Congress.
0: Correct.
6: Oo. So ito po mga kapamilya, nakataas po ngayon sa second alarm. 19 meters po ang level ng tubig dito sa nabanggit ko pong tulay. Kapag 19 meters to ha, kapag tumaas pa ng 20, ay forced evacuation na po. Critical na kapag ganoon. Pag nag-third alarm na, ibig sabihin kailangan pong lumikas ng lahat ng mga residente na nakapaligid po dito sa nabanggit kong tulay. Pero sa ngayon, 19 meters, second alarm, San Mateo, Batasan Bridge po iyan as of 2 p.m. O ito, 20 minutes na pala na ganito ang sitwasyon. So, doble ingat po tayo dyan mga kapamilya. At syempre po sa ngayon ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. Sa ating pagbabalik, kaya hahanay po natin ang ilang po mga interviews mula sa ilang po mga kinaukulan po natin yung iba't ibang mga local government units para po sa updates. Huwag po ang bibitin mga kapamilya. Oras po natin, partner.
0: 2:24 ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Basta AM, DZMM. Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Mmm, smells good.
12: Tikman natin.
13: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
11: Love?
13: Ano Everbest food mo in the world?
12: Of course! Yung ginawa natin together.
13: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
2: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4 kasama sina Robert Maro at Steve Raz Lunes hanggang Biyernes alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
14: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
15: Tuloy lang sa activities. On the go!
14: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
16: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
16: Arthrisin, get going!
17: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Nagbabalik po ang ating special coverage at ngayon naman tatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Pinasok na rin ng baha ang Department of Justice sa Maynila. Naroon si Radyo Patrol Steve Ra. Steve, magandang hapon. Kumusta kayo dyan?
11: Yes, magandang hapon, Attorney Atliza. Pumasok na nga yung baha sa entrada o sa compound ng Department of Justice sa Maynila. Mula yan sa kahabaan ng Padre Faro Street, dahil yan sa walang tigil na malakas na ulan dulot ng habagat. Sa labas naman ng DOJ, lagpas gutter na o nasa kalahati ng gulong ng sakyan ang taas ng baha sa sidewalk ng Padre Faro Street, kaya walang choice yung mga empleyado na sungi ng baha para makalabas ng gusali. Dito naman sa kahabaan ng Padre Faro Street pa rin, halos walang galawan ng mga sakyan dahil yung mga nasa unahan, lalo na yung maliliit na mga sakyan, ay hindi makausad kaya humahaba itong trapiko. Sa kahabaan naman ng Maria Rosa Street, lubog na rin sa baha ang mga nakaparadang sasakyan, gayon din dito sa may kahabaan ng UN Avenue. Sa ngayon, attorney, tumigil na yung malakas na ulan. Panakanaka na lamang itong ulan dito sa Maynila na naranasan dito. Kaya yung mga pabiyahe sa Maynila, maghanap ng alternatibong ruta kung meron man, dahil na lalo yung kahabaan ng Taft Avenue ay gutter deep na rin yung taas ng baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
6: Maraming salamat, Steve Raz.
2: Ito po ang DZMM.
6: Alright, dako naman po tayo ngayon sa isa pang balita. Lagpas gutter na baha, tumambad naman sa mga motorista sa may E. Rodriguez Jr. Avenue Service Road sa Quezon City. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Zeus Legaspi. Zeus?
18: Isa sa attorney, halos hindi na gumagalaw yung mga sasakyan ng madatlan ng Radyo Patrol sa kabahan ng E. Rodriguez Jr. Avenue Service Road o C5 Road yan. Palabas ng Ortigas Avenue mula Libis, sakop na yan ng Barangay Ugong Norte, Quezon City. Nagpas-gutter na kasi yung paha sa naturang kalsada at masyado ng mahaba ang pinalang sasakyan para makaikot ang ilang motorista. Ang ibang hindi na makapagsintay humupa ang baha, lumberensyo na lamang at kumasang hindi titiri ang kanilang mga sasakyan. Northbound naman sa C5 papuntang Libis, walang pagbaha pero mabagal din ang usad ng mga sasakyan. Ganyan din yung sitwasyon sa Bonifirano Avenue papuntang Marikina. Sa A. Bonifacio Avenue, Barangay Tanyong, Marikina City naman, mabagal na rin ang usad ng mga sasakyan. Samantala, nandito nga tayo ngayon mismo sa Marikina City. Nasa tapat tayo ng panupas ng antas ng Marikina River, Liza at Atty. Kung saan na tanaw natin na mula dito sa ating pinatatayuan na konti na lamang, parang 16.9 meters na yung nakikita natin dito eh. Konti na lamang ay sasampa na sa 17 meters ang antas ng Marikina River ngayong hapon. Mabilis din yung pagrangasan ng tubig dito sa ilog, at dahil nga mataas na yung level ng tubig ay umaapo na yan dito sa may Bayan Access Road, yung katabing kalsada mismo nitong Marikina River, at hindi na nga yan madaanan ng mga motorista. Yan ang pinakauling sitwasyon dito sa Marikina City. Liza at Atty. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Samantala, alamin naman natin ang sitwasyon ng trapiko sa bahagi ng EDSA Corner, Quezon Avenue. Yan, ang dadahan ako mamaya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert, kumusta dyan?
19: Attorney Noel, Liza, sa mga babagsak po dito sa bahagi ito ng EDSA ay wala na pong galawan ang trapiko dahil tukod na po ang traffic dahil po dyan sa pagbahang naitala dyan sa BIR Road. So yung mga sasakyan mula sa Maynila na dadaan ng Elliptical Road ay wala na pong usad yung trapiko dahil nagkaroon na po ng choke point mula dyan sa bahagi ng BIR Road at mula dyan sa Senator Miriam Defensora Avenue. Dito naman po sa gawin ng EDSA, yung mga papunta po ng southbound, meron kong naitalang hanggang tuhod na baha po sa bahagi ng particular doon po sa tapat ng Sentry. So yung northbound service road at southbound service road po ay hindi po madadaanan sa mga sandaling ito dahil po doon sa hanggang tuhod na baha. So yung ating pong mga motorista na mula dyan sa may North Avenue, ang tanging nyo lang pong madadaanan ay kung kayo po ay dadaan dito sa may Quezon Avenue flyover para po makalagpas kayo doon sa baha dyan po sa ilalim po ng Sentries. So sa mga motorista po, di na naman sa yung mga pupunta naman ng Maynila, wala na din pong galawan ang usad ng mga sasakyan dahil mayroon pong naitalang pagbaha dito sa bahagi naman ng panulukan ng Biak na Bato.
11: So, abiso po sa mga motorista, hanap po tayo ng mga alternatibong ruta dahil po matindi at mabigat po ang daloy ng trapiko sa mga nabanggit na kalsada. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
6: Maraming salamat, Bert Dizon.
20: Basta AM, DZMM.
6: Panghuli po natin balita ngayon, baha pa rin po sa Mother Ignacia Avenue dito po sa Quezon City. Nandoon po mismo ang ating Radyo Patrol na si Kelly Cordero. Kelly, so hindi pa rin nakakadaan ngayon mga sasakyan dyan?
21: Laisa, sa mga oras na ito, kung kanina hindi nakakadaan dito lahat ng uri ng sasakyan, sa mga oras na ito, medyo nakakadaan na yung mga matataas ng sasakyan. Pero sa sedan, hindi pa rin advisable na dumaan dito sa Mother Ignacia dahil baha pa rin, abutuhod pa rin ang baha. Kumpara kanina, Laisa, medyo humuhupa na ang baha dahil kanina nga umabot ng hanggang kita. So sa mga oras na to, kanya-kanyang walis ng basura ang mga residente dito para hindi na makadagdag at maging bara pa sa drainage. Kaya yung mga papalabas nga ng EDSA, hanap muna kayo ng ibang alternatibong ruta, lalo na kung mga mabababalang yung sasakyan. Sa May Eugenio Lopez Drive, wala namang baha. Ganun din sa May Sergeant Esguerra, pero heavy traffic na dyan palabas ng Quezon Avenue. Halos walang galawan na ang mga sasakyan dyan, Lai Saturn ni Noel. At sa mga oras na to, mahina hanggang tamtamang lakas ng ulan ang nararanasan sa Quezon City. At yan, balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZN.
6: Yung katabi niya kalsada, Kelly, yung Panay, kumusta yon ngayon? Nasilip mo ba?
21: Sa Panay, hindi na gaanong, wala na masyadong bahala. Ayun, kasi mga 30 minutes ago, medyo humina na talaga, tumila yung ulan at humina na rin. Kaya naghumupa na rin yung mga baha dito sa mga katabing kalsada. Ito lang talagang Mother Ignacia, Liza, ang medyo may baha pa pero passable na sa malalaking uri ng sasakyan.
6: Alright. Maraming salamat, Kelly Cordero. Sa ating po mga Radyo Patrol.
20: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Ngayon naman po, nasa linya na po natin si Relly Bernardo. Siya po ang focal person ng Rizal Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sir Relly, magandang hapon po. Mangungumusta po kami dyan sa Rizal.
6: Hi sir. Oh,
22: hello po, Ma'am Liza and Attorney Noel. Good afternoon po.
6: Kumusta po dyan sa Rizal ngayon? Kasi marami po sa mga kababayan po natin. Alam ko sa Antipolo ka talaga usually.
22: Yes, para... yes ma'am.
6: Oo, eh. Okay, unahin muna natin yan. Kumusta po sa Antipolo ngayon, sir?
22: Ma'am, sa ngayon, medyo dito po sa May Town Proper, medyo mahina na po yung ulan, pero grabe po yung volume po, no, ng ulan na tinanggap po natin, especially mula kanina pong umaga. Sa record po namin, doon sa tatlong rainfall stations po natin, ma'am, nasa 100 plus, for the past 12 hours, nasa 120 plus millimeters of rain po yung tinanggap po namin. So, bisibin, napakalaki po nito. Actually, talibas po doon sa forecast po sa amin kahapon na wala po kami doon sa 50 to 100 millimeters of rain. Kaya medyo, ano rin po tayo, nagbigla po dito, no? So, ang ano po natin naman dito, nakamonitor naman po tayo since kanina pa. Meron na po tayo talagang mga areas since umaapaw na po yung ating mga creeks, mga sapa, mga ilog po, no? So mayroon po talaga mga kalsada po na binabaha na po din, no? So kasama po dito yung sa May Soliden, ito po yung nagdudugtong sa amin po ng Marikina, sa May Lilac. Meron din po yung Broadway Pines along sumulong ano rin po ito, highway, dugtungan din po ito ng Kainta Marikina, so not possible po ito as of the moment. And meron pong portion or segment po ng Marcos Highway doon po sa May around Pilindes area na may tubig na rin po, gutter deep na rin po siya at medyo nahihirapan po yung mga lalo yung mga light vehicles to pass.
6: Okay, partner, you have
0: Pero yung sinasabi nyo light vehicles lang ang nahihirapan, so yung mga malalaki nakakadaan naman po?
22: Sa ngayon po meron po, kaya pa naman po nung particularly sa May Marcos Highway po, no? Pero kung makikita po natin yung kasi magkahan, lapad po ng Marcos Highway, medyo kumakain po talaga siya ng ilang lanes na po.
6: Nako. Sir Riley, alam naman po natin kamakailan, no? Meron pong rider ang namatay matapos pong mabagsakan ng poste dito sa May Circumferential Road. I'd like to ask, kumusta po ang mga kalsada? Meron po bang mga ganitong insidente pa rin po na nagbagsakan ng mga poste sa inyo pong lugar?
22: Sa ngayon po, wala pa naman pong nakareport, although ina-alerto na rin po natin since last week nga po yung ating mga kabarangay, mga kasama po sa barangay, at mga iba pong mga kababayan din po natin dahil nga po saturated na po talaga yung mga lupa po natin, no? Tapos malakas pa yung volume ng ulan ngayon na hindi lang po baha yung kailangang bantayan, kundi rin po yung baka mamaya meron na rin pong mga unti-unti na gumuguho. So yun po yung isang paalala po namin na maging mapabatsyag po sa mga lugar po nila, lalo na mga malapit sa paanan ng bundok, o yung may mga slopes po, no? Para yun po makaiwas po sa mga anumang untoward incidents.
6: Opo. Sir, insidente ng mga soil erosion, meron po ba tayong na itala ngayon, sir?
22: So far, ma'am, wala pa. Mostly po talaga mga pag-aapaw po ng mga creeks. Yung mga nare-report po sa amin sa ngayon.
6: Opo, pero nilikas na po ba natin mga residente dun sa mga areas na yun, sir, na nasa tabi na?
22: Meron pong mga barangay na nagre-report po kanina na dahil nakikita po nila na tumataas, patuloy nga po yung pagtaas ng tubig. So, it's time for them to evacuate po. So, wala pa lang po kaming bilang kung ilan na po yung mga actual na nag-evacuate. Maybe later po. Kasi halos katatapos lang din po nung nga, malakas po.
6: Opo. Okay. Sir, I'm asking you now, the next question is bilang po inyong katungkol, bilang focal person for the Rizal PDRMO Council, ano po ang medyo tinamaan ng matindi ngayon as of now? Ano po ang bayan ng pinaka binabantayan po natin ngayon pagdating po sa pagbaha?
22: Bali, lagi naman po yan, ma'am, sa ngayon. Kasi yung concentration po ng ulan, base rin po dun sa mga rainfall monitoring stations po natin, yung kanina po sa Taytay, sa may main road po, yung National Highway, part sa may area po ng NCBA, at ng school po yun dun. Unusual po na, dati na po siyang pinabaha, pero mga dumating din po yung point na unusual na lang po, kumbaga. So ngayon po, mataas po yung tubig doon. Tapos meron din pong reported sa may bandang area po ng Morong. Sa Rizal. So, yun, ma'am. So, may mga talaga, dahil nga po yung concentration po ng ulan, ma'am. Medyo mataas po talaga.
0: Doon sa, Sir Relid, sa Taytay, ibig sabihin, unpassable yun, yung lugar na yun?
6: Anong national highway yun, sir? Anong area yun para maiwasan po?
22: Ito po yung Manila East Road, ma'am. I'm not sure lang, ma'am. Yeah, tapo. Okay. Manila East Road po, that is Manila East.
6: Kahabaan nun, sir, talagang hindi madaanan ngayon o portion of it?
22: Segment lang po, ma'am.
6: Segment of it. Not possible to all vehicles po ito, sir?
22: I suppose yes, ma'am. Kanina, base po doon sa nakita ko kanina. Mm-hmm. Okay. Although that was hours ago po, ma'am. So I'm not sure lang po sa ngayon po.
6: Pero ngayon po ba, sir, kasi binabayo pa po ba kayo ng malakas sa ulan? Kasi sa Quezon City, yes. Meron pa po kami yung pag-ulan. Sa inyo po ngayon, sir?
22: Sa ngayon po, ma'am, for the past hour, makunti na po ang na-experience po natin. Opo.
6: Okay. Kasi I asked that question. Kasi kung hindi naman na sila inuulan for the past hour, baka mag-subside na rin yung area na yun sa Manila East Road. Pero kung tuloy-tuloy yung pag-ulan kasi, baka hindi pa rin po humuhupa ang baha doon. Meron po kong natanggap na sitwasyon ngayon mula po sa mga kababayan natin dyan sa Rodriguez Rizal, sir. Kumusta po ang area nun sa Rodriguez po?
22: Yan, ma'am. Since sa Montalban at saka San Mateo, sila ho yung mga unang po yung red rainfall warning kanina. So ano po yan, ma'am, kasi meron po tayong mga areas po talaga diyan na malapit po sa Kailugan at
6: Wawadam nandiyan
22: din. Bahain. Opo, ma'am. Opo.
6: So
22: yun po ang ano natin, ma'am. Wala pa lang po tayong bilang, pero sila rin po yung mga actually last week po na may medyo huli, mga huli pong nag-decamp or yung mga nag-deactivate ng kanilang mga evacuation centers.
6: Okay. Pero sir, meron po bang, kumbaga, sitwasyon doon ngayon, meron po bang nangangailangan na ng tulong mga nasa stranded po? Because I've been receiving videos and photos ng mga kababayan po natin sa Rodriguez, yung nasa, well, sa height ko, nasa dibdib na po ang tubig. So, ano po ang latest po na natanggap po ninyo impormasyon? Marami po bang nagpapahingi na ngayon ng tulong na stranded?
22: Doon kasi, ma'am, sa group chat naming mga DRM officers, wala pa po kaming, ma'am, nakakuha na report from the Montalban. Okay. Ang may nag-update na po din si San Mateo na medyo mataas nga po yung tubig. So, balikan po namin kay ma'am. Okay po. Punukuha lang kami ng

0: Magandang hapon po.
1: Makikibalita po sana kami bukod sa mga sitwasyon sa mga kalsada, yung mga evacuation po ng ating mga kababayan dito sa Quezon City.
0: Right now po kasi ongoing po yung evacuation, so pa wala pa po kaming formal na report kasi ongoing nga po. I only have kung ano po yung mga barangays na affected po.
1: Go ahead po.
0: Meron na pong above head.
1: Sige po. Yung mga barangay.
0: Okay, meron na po kaming 6 na above head na baha. Meron na pong 10 areas na chest deep. Meron pong 18 na areas na waist deep. At yung iba po may tire deep, knee deep, at saka gutter deep po.
2: Ano pong mga barangay po iyon, Ma'am Peachy?
0: Meron po sa Barangay Siena, Barangay Santo Domingo, Tatalon po, Masampong, and Paltok po.
1: Yan po yung mga above head deep.
0: Opo, above head po sila.
1: Lampas tao po, ibig sabihin.
0: Ang average duration naman po na for it to subside, mga 1 hour and 11 minutes po.
2: Oh, okay. Oh, at least napipredict natin yan. Pero, opo ma'am, ano pong ginagawa ngayon ng barangay? Kasi po, meron po mga bata po lumalangoy na dito sa ilang mga areas po sa Tatalon dahil nga po sobrang taas ng tubig. Nagko-contact na po ba tayo ng rescue doon or assistance po doon, Ma'am Peachy?
0: Yes po. Ongoing po ngayon ng mga rescue, nagbabato na po ang mga barangays kung sino po ang kailangan ng rescue at nagagawa na rin po ng evacuation. Ongoing po lahat and maybe in a little while po meron kung yung number po ng evacuees kasi ngayon po ongoing pa lang po lahat.
2: Okay po, pero update po ngayon sa roads po ninyo, ang dami po nagre-report sa amin ngayon na hindi po makadaan dahil baha. Nag-subside na po ba ang ilan sa mga areas po, Ma'am Peachy?
0: Parang kakahinto lang po kasi given mga siguro 1 hour nga po yung average duration po, baka po mag-subside na siya. Ngayon po, meron yung mga na-mention ko pong barangays, may mga areas po doon, not possible po talaga to light vehicles.
2: Okay. Mabilisan lang po, nabanggit po ba natin yung Araneta Avenue, Miss Peachy? Kumusta po sitwasyon doon ngayon?
0: Sa Araneta Avenue po, sa mga pictures po na nasa ano po sa report po namin, possible naman po as per our traffic management, pero may mga areas na hindi at nandoon naman po ang mga tao ng Traffic Management and Department of Public Order and Safety para po mag-guide sa mga motorista kung saan po yung possible and not possible areas po.
2: Oh, sige po, if ever po.
1: Especially may nagtatanong dito sa amin, yung sitwasyon dyan sa Katipunan Avenue. Dahil may
0: sa Katipunan Avenue po, may baha daw po.
1: Tinatanong nila kung may baha. Dahil yung pauwi yata yung mga estudyante doon, may ilang eskwelahan tayo.
0: Ngayon po, wala pong nakalagay sa report namin na may baha po siya. Mm-hmm. Pero yung mga street po, yung mga parallel sa kanya, mga small street po, yun po ang bahala. Hindi po sa may Sikatuna area and Saviorville Avenue po. Medyo nasa 5 feet deep na po.
1: Oh wow, malalim.
2: Oh, medyo
0: malalim na po. So medyo iwasan po natin muna yon kasi mabilis po talaga, flood prone area po talaga yung Saviorville Avenue corner, Paho Street.
2: Panguling question na lang po, Miss Peachy, kasi po nag-alert level 2 po yung San Mateo Batasan Bridge. So ito po ay anunsyo mula po sa hanay po ng San Mateo. Ano po ang discarding ginagawa ng QCDRMO dun po sa mga residente sa paligid po ng Batasan Bridge ngayon? Are we conducting now force evacuations?
0: Sa Quirino po ba to? Quirino River or sa San Juan River po?
2: San Mateo, Batasan River.
1: So,
2: I think
1: Marikina
2: yun,
1: River yan. Diba?
2: I think, opo, yung konektado po doon. Uh-huh. Naglabas po kasi ng anunsyo.
0: Marikina River po ngayon is nasa alert level 2 po.
1: Mm-hmm.
0: So, wala pa naman pong advisory kung kailangan mag-evacuate. Pero, pag na-assess po namin, magpre-emptive evacuation na po kami sa mga clusters or barangays na part po ng, near po ng Marikina River. But, apat po yan na waterways na aming binabantayan.
2: Okay.
0: Naka-alert level 2 po sila.
2: Mm-mm.
0: Si La Mesa Dam po is alert level 3. At pag nag-ano po yan, nag-advisory po ang pag-asa na magsispill po si La Mesa, magpo-force evacuation na po kami.
2: Okay. Wait.
1: Miss Peachy, last question na lang din mula
2: go
1: sa
2: ahead,
1: akin.
2: Partner.
1: Itong pagbaha na ito, pag-ulan, hindi natin ito nakita no, sa kahit na anong forecast.
0: Opo, ito po ay habagat kasi and then kaninang umaga

0: nasa yellow warning lang po siya, bigla pong nag-orange alert level na po siya.
1: Mm-mm.
0: Parang biglaan po talaga na hindi naman maiwasan. Kaya po ginagawa naman po lahat ng QCDRRMD ang way para po maging safe po ang lahat ng Q citizens, lalo na po yung nasa flood prone areas po. Kaya hindi po kami humihinto. Actually simula po nung isang araw pa talagang na-activate po ang buong office po.
1: Tama po ko, Miss Peachy, no? May libreng sakay tayo sa QC.
2: Yes.
0: Meron po. Meron pong libreng sakay.
1: Oo. And readily available yan regardless naman po ngayon kung binabaha, just in case lang kailangan ng mga kababayan po natin ng assistance. Tama po, no, ma'am? Dire-diretso naman po
0: yes
1: yun.
0: Yes po. As okay. long as possible po yung road, nandiyan po yung libreng sakay po.
1: Ayun, mga kababayan, at least kailangan po yan ng mga magko-commute pa uwi. Thank you so much for your time, Miss Peachy po.
0: Welcome din po. Pwede rin po mag-plug lang po na mag-dial lang po ng 122.
2: Yes, go
0: for
2: ahead.
0: For emergency po, any emergency po, hotline po yan ng Quezon City, dial po 122. Kung kayo po ay na-stranded, tumawag lang po kayo para po maitala po at mailagay sa rescue operations po.
1: Ayun po. Miss Peachy, thank you so much for your time at an update po sa amin. Ayan po si Ms. Peachy De Leon, ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Dial 122. Kung kayo po ay nandito sa Quezon City, handa pong tumulong sa inyo ang ating pong LGU. Sa ngayon, partner, alamin na natin ano po ba ang mga mangyayari sa mga darating pong oras. Uulanin pa po ba ang malaking bahagi ng Luzon? Makakapanayin po natin ngayon sa linya ng telepono si Charmaine Barilla, Pag-asa Weather Forecaster. Ma'am, maulan na hapon po.
3: Yes po, mamaula na hapon din po sa inyo, mag-iisa ating mga tigpakinig.
1: Ma'am, kumusta po niyan? Anong inaasahan natin?
3: Yes po, currently as of 2 PM po ay nakataas ang red heavy rainfall warning dito sa buong Metro Manila, maging dito nga sa mga ilan-ilang bahagi ng Zambales, Pampanga, Bataan, Bulacan, and dito rin sa parts ng Rizal and Cavite. So expect po natin na for the next 3 hours ay posible po yung pagbuhos o patuloy na pagbuhos ng malalakas na mga pag-ulan.
1: Ms. Sherman, how about Metro Manila po?
3: Yes po, for Metro Manila, currently southwest pa rin yung prevailing po natin. So expect po na while naka-raise yung ating red heavy rainfall warning dito sa area po natin, ay meron pa rin po tayong na-expect na pabugso-bugsong malalakas mga pag-ulan. Hinto-hinto lang po yan. Tapos after a few hours, meron na naman po uli.
1: So bali po, kasi po nakausap po namin Mama Charmaine yung ilan po sa mga kinatawa ng iba't ibang LGUs. Ang sabi nila nagsusubside kasi po yung baha, I mean, kasi po ngayon ay bahagya pong tumitila ang pag-ulan. So we're expecting po niyan na in the coming hours hanggang gabi pa po niyan ang posibleng pagbalik po ulit na malakas sa ulan at pagbaha po ulit dito sa mga lugar.
3: Yes po, no. High chances po talaga yan. Especially nga, sa so nakikita po natin na magpapatuloy yung halos ganitong panahon for the next 3 days. So, expect po natin na posible pa rin na umabot tayo ng orange to red heavy rainfall warning starting today up until Wednesday. So, marami-raming mga pag-ulan pa po yan na maaaring magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Though, pahinto-hinto po yan since may mga nakaraan ay meron tayong antecedent rainfall o yung mga rainfall na nagpabana sa mga ilan-ilang mga lugar po natin. So, expect po na maaaring madagdagan pa yung mga areas na currently nakararanas ng pagbaha.
1: Habo lang po, ito pong mga nabanggit niyo po kasi ay napansin ko po sa area lang po ito ng Luzon. So Luzon lang po ang uulanin yan for the next 3 days?
3: Actually, hindi naman po sa Luzon lang. Meron pa rin po tayo dito sa may parts ng Visayas, particularly dito sa may Antique. Pero most parts po talaga, yung pinakamalalakas na pag-ulan na dadalhin ng habagat ay sa part ng Luzon. Particularly nga dito sa may western section northern Luzon, most parts ng Central Luzon, including Metro Manila, and western section ng Southern Luzon, including Mindoro provinces.
1: Alright, maraming salamat po sa update po ninyo. Ms. Charmaine, makihingi po kami ng updates ulit mamaya po.
3: Okay po, maraming salamat.
4: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM, DZMM.
5: At ngayon naman po, kakapanayamin po na natin si Randy De La Paz. Siya naman po ang Office of the Civil Defense ng Calabarzon, Region 4A. Sir Randy, magandang hapon.
6: Hello, sir.
5: Opo, makikibalita po kami sa sitwasyon ng Calabarzon ngayong hapon.
6: Opo, magandang hapon po sa inyo, sir, at sa ating mga tagapakinig. Sa kasalukuyan po, ang lagay po ng panahon dito sa atin sa Calabarzon region base po sa nilabas ng DOST Pag-asa na heavy rainfall warning number 7 kaninang alas 2. Nakakaranas po ng pag-ulan, lalo na po nakataas po sa red rainfall warning ang ilang bahagi ng Rizal and Cavite, particular na po ang San Mateo, Rodriguez, Antipolo, Cainta at Taytay sa probinsya ng Rizal. At ang Bacoor, Cavite City, Imus, Cavite, Noveleta, and Rosario naman po sa probinsya ng Cavite. So, maulan po sa mga nasabing lugar given the red rainfall warning ng DOST Pag-asa.
1: Opo, pero meron po ba tayong mga pagbaha na po sa mga oras ito, sir? At saka saan po?
6: Yes, ma'am. Base po sa patuloy na monitoring ng RDC Calabarzon Emergency Operation Center, may mga naitala po tayong pagbaha dito po sa lugar sa San Mateo, Rizal, yun din po sa Teresa at sa ilang bahagi pa po ng probinsya ng Rizal.
1: Let me just ask this. Kasi po ang Cavite, Cavite ang isa sa mga hardest hit last week nung kasagsagan pa rin po nung second week ng habagat. Kumusta po ang sitwasyon doon ngayon, sir? Kasi marami pa po ang nalubog sa baha the other day, sir.
6: Yes po, ma'am. Patuloy po tayong nakatutok, no, ang ating RDMC ay nakatutok po dito sa mga lugar na naapektuhan ng pananalasa ng habagat last week, even until now. So, sa Cavite po at sa ilang mga bayan po sa Cavite, may mga naitala pa rin po tayo na bukas na evacuation centers na nag-house pa rin po ng ating mga evacuees. And currently po, nakatutok po tayo sa lagay ng panahon, lagay ng mga pag-ulan sa mga lugar na nabang.
1: Opo. Meron po ba tayong mga nire-respondihan ngayon, sir, ng mga stranded po na kinakailangan ng tulong, sir?
6: Ma'am, at present, wala naman tayong na-monitor, no, ng mga stranded sa kasalukuyan, but we are still gathering information sa ating mga local disaster risk reduction and management offices at present.
1: Opo. Injuries, sir, meron po bang kinailangan ng medical assistance na nirespondihan ng OCD, sir?
6: Opo. Ito pong sa kalagayan po ngayong araw, wala pa po tayo natatanggap ng mga tawag with regards sa mga insidente na may mga na-injured. But again, we are still coordinating closely with our local DRM offices.
1: Mm-mm. Last question na lang, sir, for the OCD na, syempre Calabarzon po, sir, no? So sa ngayon po, dito po sa nangyayari, ano pong rehiyon, anong part ng rehiyon po ang tinututukan nyo ngayon, sir, na medyo nakakakita na kayo ng damage as of this hour, sir?
6: Ma'am, base sa report na nakalap natin, no, from the previous week up to the present, nakatutok po tayo dito sa mga lugar sa Cavite, Batangas, and ilang lugar sa Rizal po, no, given po yung pananalasa at epekto ng mga pag-ulan dulot ng habagat from the previous week up to the present.
1: Mm-hmm.
6: So patuloy po tayo na nakaantabay, and para din po sa kabatiran ng lahat, no, sa darating po na bukas, meron po tayong inaasahan na provision ng mga non-food item, kagaya na lang po ng hygiene kit mula sa Office of Civil Defense sa Calabarzon para po dito sa mga naapektuhang pamilya dito po sa probinsya ng Cavite, ngayon dito po sa probinsya ng Rizal.
1: Overall, sir, ilan po evacuees natin ngayon base po sa pinakauling data ng OCD?
6: Apo, we'll get back to you with regards to the latest number ng ating mga number of evacuees, ma'am, no? Kasi kasalubuyan po tayo na nagpa-finalize ng datos para sa ilalabas nating RDMC situation report maya-maya lang.
1: Opo, pero we're expecting po, sir, no, na itong mga hygiene kits na ipapamigay po ay para po makukover lahat po ng mga evacuees po natin for the region, 4A.
6: Ma'am, initially po, we will be providing the hygiene kits intended for some LGUs in the provinces of Cavite and Rizal. Actually, this is an augmentation from the regional DRM council because we understand ang atin pong mga city municipality and even the provinces, they have their resources to be provided to the affected families. And kami po sa RDRMC, we are here to assist and provide augmentation.
1: Alright po, sir. Maraming salamat po sa update na ibinigay niyo po sa amin.
6: Maraming salamat po, ma'am, at sa ating mga tagapakinig.
1: Alright, ayan po si Sir Randy De La Paz, ang Office of Civil Defense, Calabarzon.
4: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
5: Ngayon naman po, nasa linya po natin si Radyo Patrol Marlene Padiernos tungkol sa forced evacuation na ipinatutupad dyan sa San Juan. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid sa atin ni Radyo Patrol Marlene Padiernos. Marlene, magandang hapon.
2: Attorney Noel at Liza, nagsagawa na ng forced evacuation ng mga tauhan ng San Juan LGU para sa mga residente at apektado ng baha Tulad ng bitbit na pag-ulan, dala ng habagat. Ito nga ay matapos na tumaas sa 14.09 meters ang level ng tubig sa San Juan River dahilan kaya binaha ang ilang barangay sa Lungsoda. Ayon sa San Juan City Disaster Risk Reduction and Management Department, hanggang dibdib na ang baha sa barangay Ernetanio, Takong hanggang Tuhod naman ang baha sa barangay Kabayanan at barangay Edison Hills. Kapag-abot Tuhod na hanggang Baywang ang baha sa barangay Batis. Nagapatuloy ang ginagawang force evacuation at kasalukuyan panangangalap ang naturang kagawaran para ng datos kung ilan na ang bilang ng mga residente ang kanilang nailikas dahil pa rin dito sa nagpapatuloy na masamang panahon. Samantala, nandito ako ngayon sa Barangay Rojas sa bahagi ng Quezon City. At dito sa particular sa Gumabela Street, nagpastao na ang baha na naranasan dito sa lugar. Kung saan nagpapatuloy na rin ang rescue operation gamit itong mga bangka ng ilang volunteer at bangka din mula sa barangay. Ayon doon sa mga nakuusap ko, bahagya nagiging pahirapan ang pag-rescue doon sa ilang mga residente stranded sa looban ng area dahil na rin sa bahagyang malakas na ahog doon sa may looban ng tubig. Sa kabila nitong rescue operation dito, may ilang kabataan naman na ang tila ginawang ang lumubog sa baha. Lumubog sa baha itong isang court dito sa bungad ng Gumela Street at maraming kabataan ang nagda-dive. Sila'y binabola na ng mga authorities dito pero ilan sa mga kabataan, umahon na yung mga kabataan dito. Pero kanina, naabutan natin, nagsiswimming pa sila at nagbasketball dito sa cover sa court na nalubog nga sa baha. Actually, yung level ng tubig sa court na ito, kakaunti na lang ay malapit nang maabot yung mismong ring na itong basketball court na ito. Sa ngayon, may mga stranded din ng mga residente dito sa bungad ng Gumela Street dahil hindi na sila makabalik sa kanilang mga tahanan dahil nga sa lagpas taong baha doon sa kanilang mga lugar. May mga residente nakikita dito sa mula dito sa bungad ng Gumela Street na mas pinili na manatili sa kanilang mga bahay dahil meron namang kalawang palapaga yung kanilang mga bahay dito, Liza at Attorney Noel.
5: Marlene, mula San Juan papunta dyan sa Rojas, kumusta naman yung sitwasyon ng mga kalsada?
2: Kanina nung binabaybay ko mula San Juan hanggang dito sa Barangay Rojas, ay wala namang tayong namataang baha. Pero bahagyang mabigat yung daloy ng trapiko dahil na rin sa mga pag-ulan. Mamaya iikutan ko yung sa may San Juan City. Pero dito sa Barangay Rojas, yung mismong particular dito sa entrada ng Gumela Street, masikip na ang daloy ng trapiko. Dahil yung mga sasakyan ng mga residente dito sa loob ng Gumela Street, ipinlamada na nila doon sa buka ng bahagi para mailigtas nga yung kanilang mga sasakyan na mula dito sa mataas na tubig na dala ng baha.
1: Okay. Marlene, panguling tanong lang, nakausap mo ba yung mga residente dyan? Ano yan? Hindi pa sila ba agad lumikas o nabulaga sila nang bigla ang taas ng tubig dyan? Anong kwento nila?
2: Ito. Magtanong tayo. Kuya, ito po bang baha dito? Biglaan po ba to? O anticipated na po natin?
7: Biglaan po yan.
2: Hindi po kayo naabisuhan?
7: Hindi po kasi ma'am, yung malakas po yung ulan. Bigla na lang pong tumataas po yan parang undoy.
2: Okay.
7: Opo.
2: Tapos yung kasi ngayon kasi nagpastaon ako yung baha dito sa looban, no? So nung wag yung nakaranas kayo ng pagtaas ng baha, kuya, may mga residente na bang nagsimulang lumikas o ano po?
7: Meron na po. Mm-hmm. Meron pong...
2: Yun, may mga naiwan pa.
7: Meron pa pong mga nire-rescue po dyan sa bahay-bahay po nila. Yung iba po, ayaw po rin po lumikas dahil po nila, bababa din po. Pero karamihan po ng mga rescue po doon sa likod, yung mga bata po.
2: Pero sa experience po ninyo, mga nakaraang araw, mga nakaraang panahon na binaba dito sa lugar, mabilis ba humupa yung baha dito o matagal din?
7: Matagal din po, ma'am. Matagal din. Opo.
1: Nako.
2: So ngayon po nagpapatuloy ang rescue operation?
7: Opo, papatuloy pa rin po ang rescue po.
2: Thank you so much, kuya. Kuya, pangalan niyo po?
7: Ricky ho niya po.
2: Salamat po. Ayon, Liza, balibatay doon sa ating nakausap na residente dito, biglaan din yung pagbaha dito sa kanilang lugar. Pero hindi ito ang first time na binaha itong Gumela Street, batay doon sa ating nakausap kanina, Liza.
1: Alright, maraming salamat sa update mo, Marlene Padiernos. Ingat ka dyan, ha? Huwag kang lulusong.
2: Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
4: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
1: Or ayun, alright mga kapamilya, sa ngayon po magpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM. Pero sa ngayon po mag-bye-bye-bye na tayo, partner.
5: Oo. Pasensya na po, hindi kami nakabate. Si Sir Neil Badjon, nasa stranded din daw, nag-text siya.
1: Nako, si Sir Neil. O, ingat po tayong lahat mga kapamilya. And of course, at nabayanan iba pa pong update sa DZMM, magpapatuloy po ang alerto sa Habagat. Si Tita Winnie Cordero nakarating na after 10 million years dito po sa aming himpila. So siya na po ang susunod. Ingat po tayong lahat mga kapamilya.
4: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka Jesus, subalit ang buhal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa, at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 4 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras po natin, 6:30, makalipas ang 3:00 PM.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kapamilya, nagbabala ang MMDA matapos manakaw ang bahagi ng grounding cable na Navotas Pumping Station na mahalaga sa operasyon ng flood control facility. Ayon sa ahensya, tinatayang 8 hanggang 10 metro ng kable ang nakuha sa pasilidad. Sinabi ng MMDA na hindi ito ordinaryong pagnanakaw dahil gamit ito na tumutulong sa operasyon ng pumping station, lalo na sa panahon ng malalakas na ulan at baha. Nakipag-ugnayan na ang mga otoridad para tukuyin ang sangkot sa insidente habang pinahihigpitan na ang seguridad sa mga flood control facility. Ayon sa Navotas Police, may nakilala ng suspect at patuloy ito ngayong pinaghahanap. Dako naman tayo sa labas ng himpilan, Philippine National Police nilinaw na hindi sila ang direktang may hawak ng 911 emergency hotline. Balitang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Marlin Padiernos. Mars.
4: Iginit ng Philippine National Police na hindi sila ang direkta na katatanggap ng mga tawag sa Unified 911 Emergency Hotline. Ito ang ipinahayag ng pambansang pulisya kasunod ng viral video ng isang lalaki sa Taguig na naglabas ng sama ng loob sa social media. Matapos hindi umano agad marespondihan ng 911 ang kanyang nag-aagaw buhay na ama. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Reyco, may sariling tauhan ng Unified 911 na silang unang tumatanggap ng mga emergency call at nag-a-assess kung anong uri ng tulong ang kinakailangan ng caller na maaaring ikonekta na sa hiwalay na communication lines ng PNP, BFP at iba pang mga medical service. Paliwanag niya, hindi sa PNP kundi sa pinakamalapit na ambulance o medical emergency service, ikinoordinate ng 911 ang tawag kapag tungkol ito sa medical emergency. Amerad naman ang pambansang pulisya na may mga bagay pang dapat i-improve sa sistema ng Unified 911 kasabay ng pagbibigay diin na buo ang suporta nito sa ginagawang investigasyon ng DILG hinggil sa naturang insidente. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlin Padiernos, DZMM.
3: Maraming salamat, Marlin Padiernos. At abangan po mamaya sa headlines sa hapon, hindi pagsuspindi ng klase ng ilang LGU sa National Capital Region, idinepensa ng Metro Manila Council. 3 bus sa Maynila nagkarambola matapos atakin sa puso ang isa sa mga driver. At 11 bagong Disney Legends kinilala bilang bahagi ng Ultimate Disney Fan Event sa California sa Amerika. At yan po mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM at sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Lee Seril.
2: DZMM Balita Ngayon. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: Nagpapatuloy po ang special coverage ng DZMM para sa alerto sa habagat. Yes, I'm here. Nakarating din po matapos ang isang oras at 45 minuto, di ba? 1 hour and 45 minutes. Actually, wala. Nagpapasalamat ako dahil yung tinaha ko pong landas mula sa kalagitnaan ng Commonwealth Avenue sa may Don Antonio, sa may Evergotesco, no? Paikot po ako hanggang sa makarating po ako dito sa DZMM. Wala po akong nadaan ng baha. May tubig. Lalo na kanina nung medyo bumubuhos ang ulan sa may bandang Commonwealth. Pero hindi siya baha. Nakatulad nga po ng nabanggit kanina. Dumaan din po ako dyan sa may Mother Ignacia Avenue. Nakita ko po, nakakatakot ang putik dyan sa Mother Ignacia. Ang itim. Tapos ang daming basura. Naku, kawawa naman po yung mga lumulubog na bahay dyan sa parting yan. Ang dumi, promise. Nakakatakot po talaga sa mga motorista na bumabiyahe po ngayon, yung dami ng sasakyan na halos nakaparada na sa ibang lugar. Actually, tinry ko po na kumanan sa may Panay Avenue. Pero yung panulukan ng Sergeant Esguerra at saka Panay Avenue, doon po nagkabuhol-buhol ang iba't ibang klase na sasakyan. Actually, may malaki nga pong bus na kulay pink na nakikipaglaban sa intersection na yan. Tapos, doon yung traffic na naranasan ko, they have to go around para pumunta ng Mother Ignacia. Tapos, true enough, maging yung palabas po sa panulukan ng Mother Ignacia at Sergeant Esguerra, natatraffic dahil nga po, paglabas ng Quezon Avenue, doon nagkukumpulan ang mga sasakyan. Maigi na nga po, kani-kanina, konti-konti na lamang po ang pag-ulan na naranasan po natin. Hari nawa ay medyo humupa po ang pag-ulan para naman po bumabababa ng mga baha dyan sa iba't ibang parte ng Metro Manila, lalong-lalo na doon sa napag-usapan kanina nila Attorney Noel at saka ni Liza sa bandang Rizal area, diba? Naroroon nga po yung matataas na baha na na-experience po ng ating mga kapamilya. So patuloy po tayo sa pagbabantay. Makakasama naman po natin ngayon ang mayor ng Marikina City na medyo nagbabadya ang level ng tubig sa Tumana River. Tama ba ang pagkakasabi ko? Marikina River. Narito sa linya natin si Marikina City Mayor Maan Teodoro. Mayor Teodoro, magandang hapon po.
1: Opo, magandang hapon, Tawini.
0: Oo, Mayor. Mayor, medyo ayan. Medyo paputol-putol lamang po tayo, Mayor, ha? Mayor, kamusta po? May update po ba tayo tungkol sa kalagayan ng Marikina City?
1: So, ang ating river ay nasa second alarm. It's at 16.8 meters.
0: Second alarm.
1: Kahit okay. Na tumigil na po ang pag-ulan, patuloy pa rin ang pagbaba ng malaking volume ng tubig mula sa bundok sa may bandang Rizal. Kaya hindi lang yung river natin yung medyo malaking ngayon. Even yung mga creeks natin, dumadaloy siya pero napakalaki ng volume ng tubig na nanggaling sa Rizal. So ito po yung dahilan kung bakit meron tayong mga areas na may gutter deep na flooding, no? Pero marami na rin po sa ngayon ang bumaba na ng mga gutter deep na flood.
0: Pero itong level po ng ating Marikina River, Mayor, nasa 17 na, halos, ano? Halos 17 meters
1: 15.8,
0: na.
1: 15.8
0: pa po. Oo. Nasa papasok. Lampas na po tayo ng second alarm. May preemptive evacuation na po.
1: Opo, opo. Within second alarm pa rin naman po siya. Mm. May preemptive evacuation na po. All our evacuation centers are open.
0: Okay.
1: Meron na po tayong naitalang 77 families or around 400 individuals na nasa mga evacuation centers natin.
0: Mm-mm. Saan-saan po ang evacuation centers natin, Mayor?
1: Sa ngayon, ang meron ng Laman o meron ng evacuees ay CIS. Meron na rin po sa H. Bautista Elementary School, meron po sa ibang gyms like mm-hmm. Bulelac Gym, mm-hmm. Kabe yung bandang Malangay. Ito po yung mga una talaga yung mga evacuation centers namin na unang napupunong siya.
0: Okay. Eh, Mayor, kung patuloy na tumaas ang level ng tubig sa Marikina River, isang mm-hmm. metro, parang isang metro na lamang po, nasa third alarm na tayo. Ready na po ba yung mga iba pang mga evacuation center to accommodate other additional evacuees?
1: Yes. Opo. Opo. Ang third alarm po natin is at 18 meters.
0: Right.
1: Opo. Sa ngayon po, bukas naman po lahat. Lahat okay. ng 29 evacuation centers natin.
0: Okay.
1: Bukas po, kahit wala kang pumupuntang evacuation. Protocol po namin ito sa Marikina in preparation for any individual na gustong mag-preemptive evacuation.
0: Mm-mm-mm.
1: So, baka ready na rin po ang mga kitchen namin mm-hmm. para sila'y pakainin po in case merong mag-evacuate.
0: And other facilities, Mayor, like ang unang utilities natin, tubig. Tapos halimbawa, kung mawala mm-hmm. ng kuryente, paano po kaya nangyayari sa evacuation mm-hmm. sites?
1: Lahat naman po iyon ay provided for. Mm-hmm. Wala naman po tayong nare-record pang shortage in terms of water and yung ating kuryente. No?
0: Okay.
1: Nakikipag-coordinating po tayo sa Meralco at sa Manila Water in case ang nagiging problema lang naman po kapag madami na po yung evacuee sa centers ay yung mahinang pressure ng tubig, hindi na nakakaakyat doon sa ibang o sa matataas na level po ng building natin.
0: Okay.
1: Pero in case that happens, nag-augment naman po itong Manila Water.
0: Kamusta naman po yung ating medical assistance?
1: Opo, lahat po ng ating mga evacuation centers, Sita Winnie, meron po tayong naka-position na clinic kung saan yung mga doctors po natin from our city health office
0: okay.
1: ay nakalagi doon 24 hours. Naka-relievo po sila
0: mm-hmm.
1: with mga nurses and then naka-standby po mga gamot in case may mangyari pong medical emergency sa mga evacuation centers natin. Ganun po natin talaga ginawa yung ating mga evacuation centers wherein nandun na po lahat. Hindi na nila kailangan lumabas pa.
0: Very good. That's good to know, Mayor. Ano? Okay. Parang dekada na po ang problemang ito sa Marikina. I once heard si Congressman Kimbo na nakapagbigay daw ng solusyon in the years pagkatapos po ng Yolanda at Ondoy. Ano po yung long-term solution natin dito sa ating problema, Mayor, sa Marikina?
1: Alam mo, Tito Winnie, kasi ang totoo, ang Marikina River po kasi is a channel yan, ano?
0: Right.
1: Dikit-dikit po yan, eh. So, yung po Marikina, ang kumbaga dadaanan nitong ilog,
0: mm-hmm.
1: ang Rizal, dadaanan, and then palabas ang pari. Kapag meron tayong ginawang rehabilitation or meron tayong improvement doon sa part na yun ng ilog, or for that matter, creeks,
0: mm.
1: and drainage systems natin, kailangan dugtong-dugtong po eh. Hindi po kaya na Marikina lang dahil, well, we have to admit ang Marikina po kasi is catch basin po siya eh.
0: Okay.
1: Talagang ito yung one of the lowest points po. So, talagang kapag galing ang tubig sa itaas,
0: mm-hmm.
1: o sa bundok na tinawag natin, sa Rizal mm-hmm. province, talagang bababa po lahat yan, even the silt.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang Marikina po, we're doing our best para yung river natin ay madisil, no? Kaya meron po tayong dredging activities and we are very grateful dahil yung JICA project ay nakikita po natin na may epekto na humalaki at naharangan na yung pagtaas po, pag-spillover noong tubig sa ilog papunta sa mga kabahayan. Mm-hmm. Pero at the same time, talagang kailangan mo kasi dire-diretso eh. Hindi lang dito sa Marikina, it has to be done also in Pasig.
0: Mm-hmm.
1: It also has to be done in San Mateo and other neighboring cities na dadaanan po noong ilog, no?
0: Opo, given na po yan.
1: Yung sinasabi mo po siguro, I'm not sure. Pero right now po, ang Upper Wawa Dam natin,
0: yeah.
1: Nag-iipon na rin naman siya ng tubig.
0: Okay.
1: Pero kapag ganito pong magkakaroon talaga ng malakas na pag-ulan, even in Upper Wawa Dam, may natural wawa. So ngayon po nasa 300, if I'm not mistaken, o baka tumaas pa po, 300 ang spilling rate, huh? Cubic meters per second.
0: Mm-mm-mm.
1: So malakas po yun.
0: Uh-oh.
1: Hindi naman po yun naharangan. Wala pong date yun. So tuloy-tuloy yun na tumatapon din po dito sa ating ilog.
0: Okay.
1: So nakakapagpunit din siya sa pagtaas.
0: Oh.
1: Kaya mabagal po ang pagbaba din ng ilog Marikina because of this also.
0: I understand, Mayor. Ano? And I guess na pag-uusapan niyo po yan sa Mayor's Council, given na sa sinabi niyong senaryo na dikit-dikit kailangan ng rehabilitation. Okay. Meron ba ho tayong mga reported casualties or any serious effects ng mga bahang ito, Mayor, dyan sa Marikina?
1: Sa ngayon po, nag-a-assess pa po kami. Actually, we're meeting right now to assess kung ano yung mga streets na nagkaroon ng gutter. Dito, minamap out po namin.
0: Sige
1: po. Yung mga surface runoff mga flooding natin para ma-detect po namin kung saan ang choke points. Pero definitely yung mga creeks po natin talagang nag-swell ngayong araw na to. We reported around 138 millimeter of rainfall in just an hour,
0: right,
1: no?
0: Right.
1: Na ganun kalakas.
0: Sige,
1: torrential talaga yung rain na naramdaman natin. I know nag-monitor din kami in other areas.
0: Yes.
1: Ganun din ang naranasan.
0: All the same. Mayor, may mga panawagan po ba kayo sa inyong mga Marikenyos?
1: Sa ngayon po, tulad ng sabi ko, yung mga gustong mag-preemptive evacuation, bukas naman po ang ating mga camps and also Tita Winnie, we already suspended classes for tomorrow in all levels, public and private. This is in anticipation to the continuous torrential rains that we will and we may experience today and until tomorrow po.
0: Sige po.
1: So, ganun po tayo mag-prepare para talagang if ever umulan po because meron po tayong update from PAGASA na hanggang bukas o Wednesday pa po ang masamang panahon.
0: Totoo. Ingat po kayo, Mayor, ha? Ingat po kayo sa pag-iikot po ninyo. Maraming salamat. Yan po ang Mayor ng Marikina City, si Mayor Maan Teodoro. Alamin po natin ang update naman ng La Mesa Dam. Nasa linya natin ang PAGASA hydrologist na si Jason Bausa. Hello, Jason. Magandang hapon, Tita Winnie, ito.
2: Magandang hapon po, Tita Winnie.
0: Yes, Jason. So, anong masasabi mo tungkol sa La Mesa Dam? Umapaw na ba? Nag-spill out na ba kayo?
2: As of 2 p.m. po today, ang La Mesa po ay nasa 79.6. Malayo po sa 80.15 na overflow level.
0: 79.6. Ang spill level ninyo ay
2: 80.15 po.
0: Ano ba?
2: 80.1.
0: Malayo pa ba yun? Parang ang lapit na nun.
2: May ano pa po, halos
0: 50.55.
2: Meter of rain. Kulang sa bago siya mag-overflow.
0: Sapagka umabot sa 80.15, anong gagawin natin, Jason?
2: Mag-overflow lang po yung La Mesa at dadaan po siya sa Tulian River.
0: So, mag-a-advise na kayo doon sa mga area ng Tulyahan, ganon?
2: Po, may naka-ano po kami na flood bulletin sa NCR Tulyahan dahil sa mga pag-ulan na moderate to heavy na makakapagpabaha po sa mga low-lying area sa Metro Manila po.
0: Ah, so, bago kayo bago mag-spill, meron na kayong warning?
2: Apo, nag-warning ako based off forecast at saka observed rainfall.
0: Okay. Ano na yun? Saan-saan na kayo nakapag-warning, Jason?
2: Dito na po sa Tulian, sa Kent City, Caloocan, Malabon, Nabotas. At dito rin po sa NCR Pasig,
0: okay.
2: Marikina, Laguna, na River Basin po.
0: Kung magka-umapaw ang Lamesa Dam, mga gaano kataas na baha pa ang aasahan ng mga nasabi mong lugar?
2: Mag-overflow lang naman po yun at dadaos papuntang Tulian River palabas po ng Manila Bay. Dadaano niya Caloocan, Malabon, Nabotas at Balintera po.
0: Oo. So magdadagdag ka nga ng tubig, di ba?
2: Oo po.
0: Oo, kung halimbawa, sige.
2: Makaka-impluwensya pa rin po yung patuloy na pag-ulan na pag sinabayan ng pag-overflow. So malaking impact na posibleng mga babaeng area, lalo na yung low-lying areas na dadaanan itong sa Tulian River po.
0: Ngayon, kung halimbawa sa isang lugar dyan sa Caloocan, nakakaranas sila ng hanggang tuhod na halimbawa lang hanggang tuhod na taas ng baha. Pagka umapaw ang Lamesa Dam, dumaloy sa Tulian, dumaan sa kanila, gaano pa ang itataas nito?
2: Depende pa rin po kung lang 0.01 lang yung diferensya. Halos konting-konti lang. Pero kung mga 0.5 po, yun po, medyo malaki na po. Kaya depende pa rin po yun sa tinaas ng Lamesa Dam. Malakas po, mas mataas, mas malakas yung daloy ng tubig palabas po ng Tulian River.
0: Sige, kailan kayo magbibigay ng alerto? 79.6.
2: As of 2 p.m. po.
0: As of 2 p.m., 79.6. Nasa 55 ka pa.
2: Mamayang 6 p.m. po yung next update po namin ng flood bulletin para sa NCR.
0: Okay. Sige.
2: Yung po yung namin kung anong current status po mamayang pong 6 p.m.
0: Okay.
2: At yun rin po yung namin kung posibleng ma-meet niya or ano yung forecast rainfall na maaasahan na may dadagdag pa sa pagtaas ng level ng tubig sa Lamesa Dam.
0: Hindi lang naman Lamesa Dam ang minomonitor ninyo, no, Jason? Maging yung iba pang mga dam, meron ka bang update tungkol sa kanila?
2: Update po as of 8 a.m. po today. Ito pong mga minomonitor namin dams ay lalo na itong sa major dams in Luzon po.
0: Mm-mm.
2: Ito po ay na-expect as of 8 a.m. yung update po namin.
0: Bakit 8 a.m.? Anong oras na ngayon? Wala ba kayong mga latest like 12, 1 or 2 p.m.?
2: Tuwing 8 a.m. po, daily update po kasi yung monitored dams namin sa Luzon. Pero ito pong sa Angat, Ipo at Lamesa, meron po kaming 2 p.m. na update.
0: Kamusta ang Angat?
2: Yung Angat po, as of 2 p.m. ay 184 meters na po.
0: 184?
2: Ito pong Ipo ay nasa 100.62 meters as of 2 p.m. Ito pong Lamesa, 79.6 nga po. Yung kastulo siya.
0: Yung nabanggit mo sa Angat at saka sa Ipo, safe level pa yan?
2: Opo, yung 2 p.m. po yan, yung
0: saanggat
2: na sa Ipo.
0: So safe levels pa yon.
2: Opo, yung overflow level na po na itong
0: Angat,
2: normal high ng Angat po, 210. So
0: malayo
2: pa po, 26.27 meters pa po.
0: Malayo pa. Sa Ipo?
2: Sa Ipo, 101.1 po yung niya.
0: 101?
2: Normal high water level.
0: Nasaan na tayo sa Ipon? Sabi mo, as of 2
2: p.m.? 100 point, po yung 2 p.m. niya?
0: 100.62. Medyo umaangat, Okay.
2: Opo, tumaangat. Dahil sa inaisahan natin, dahil lang titrigger po ito sa mga pagulan na naranasan po
0: totoo
2: natin.
0: Totoo naman, totoo
2: expected
0: naman.
2: Expected talagang tataas talaga.
0: Okay, Jason, sige, balitaan mo kami, ha? Yung 6 p.m. update ninyo maya-maya, ha?
2: Sige po, maray po. Salamat.
0: Thank you. Siyan po si Jason Bausa. Isang pag-asa hydrologist tungkol nga po sa kalagayan ng mga dam dito sa Metro Manila at Karatig Luzon provinces. Okay, ang oras po natin, 3:30 na po.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Magbabalik po tayo at magpapatuloy sa ating special coverage ng Habagat.
4: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Basta AM, DZMM!
3: Everest Appliances. Bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
7: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tagulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
9: Ring, ring, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
9: Cough, cough, wet away!
10: Yay! Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras po natin, 3:32.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage.
0: Magbigay daan po muna tayo sa mga balita. Halos 170 pamilya, 170 families, maagang lumikas sa isang paaralan sa Barangay Concepcion 1, Marikina City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, ihatid sa atin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Yes, Zeus.
11: Ito, Winnie, katumbas nga yan ng halos 1,000 individual na maagang lumikas dito sa Concepcion Integrated School sa Barangay Concepcion 1, Marikina City. Dalawang gusali kasi. Dito, Winnie, no, yung pwedeng puntahan dito ng mga lumikas, yan yung high school building at elementary building itong paaral na to. Doon pa lamang sa elementary school building ay 93 pamilya na o katumpas ng 58 individual ang pansamantala munang nanunuluyan. Sa high school building naman, Tito Winnie, 76 pamilya yan o katumpas ng 415 individual at patuloy pa lang nadaragdagan dahil yung ilang nagpuntong mo dito, Tito Winnie, sa evacuation center ay dala pa ng mga rescue vehicle para nga maaga na silang makaalis kung sa kanilang mga lugar na tinuturing bilang ng dying area. Yung ilang mga evacuee dito, Tito Winnie, ay galing dito sa Barangay Concepcion 1 habang yung ilang naman ay galing sa mga kalating na lugar tulad ng Barangay Tumana. Kasama pa ng ilang pamilya na lumikas dito, Tito Winnie, yung kanilang mga alagang hayop. meron naman yung sariling kennel dito o kulungan at may espasyo rin na itinalaga para sa mga alagang hayop na kasamang iniligas dito sa evacuation center. Kanina naman, nag-abiso si Marikina City Mayor Maan Sodoro na dahil nga sa nakakapal ng malaking volume ng ulan at mataas na spilling rate ng Wawa Dam, dapat kasahan dito sa Marikina ang gutter drip na pagpaha at pag-overflow ng ilang daluyan ng tubig, partikular sa lumaing area. Sa huling tala ng Marikina, 16.8 meters na ang antas ng tubig sa Marikina River na pasok yan doon sa ikalawang alarma. Ibig sabihin, maaari ng voluntaryong lumikas ang mga residenteng malapit sa naturang ilog. Si Tawini, nakausap natin yung nasa Kuman post at registration area. Sila rin mismo, Tito Winnie, yung nakausap natin, noon pang nakaraang linggo, wala pang isang linggo nang mag-decamp o umalis yung mga dito muna pansamantalang lumikas ng kalakas ng birang pagkulan dito sa lugar. At ngayon nga, ay muli na managbukas itong Concepcion Integrated School bilang evacuation center para sa mga nakatira sa mabababang lugar.
0: So Zeus, parang so, sinasabi mo, yan din yung mga tao, mga residente na naririyan last week.
11: Posible, Tito Winnie, no? Pangalan tayo na mukhaan sa kanila magmula nung nagpunta tayo rito noong nakaraan din ko.
0: Okay.
11: Pero ito rin kasi yung eskwelahan na yon at yung mga presidente na dito nagtutungo ay galing din dun sa mga lugar na nabanggit natin kanina, kung saan din na yun din mismo yung mga barangay, kung saan na sinasabi nga low-lying area.
0: Oo, pakiulit mo nga yung mga barangay kung saan nang galing ang mga residenteng lumikas dyan sa eskwelahan.
11: Ang sabi sa atin dito, titawin din ang mga nasa registration area, ang ilan sa kanila galing sa barangay Concepcion 1 at yung ilan naman ay galing sa barangay Tumana.
0: Ah, okay. Sige. Alright, Zeus. Thank you.
11: Maraming salamat, Tito Winnie. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patron, Zeus Legazpi, DJM.
0: Salamat. Naroon live, nagbabalita mula Marikina, si Zeus Legazpi. Samantala, stranded naman ngayon ang maraming commuters sa Maynila. Alamin po natin ang sitwasyon doon mula kay Radyo Patrol, Steve Ras. Yes, Steve.
12: Magandang hapon, Tita Winnie. Stranded nga yung ilang pasahero sa kahabaan ng Taft Avenue dito sa Maynila. Dahil pa rin yan sa mataas na baha na umaabot na sa halos tuhod o halos kasing taas na yan ng gulong ng mga sasakyan. Yung ilan sa mga commuter ay napilitang maglakad at suungin na lamang yung baha para makarating nga doon sa kanilang destinasyon dahil nagmistulang dagat na nga itong ilang bahagi ng Taft Avenue o yung kahabaan nito. Itinutulak na lamang ng ilang motorista yung kanilang mga motorsiklo matapos hindi nito kayang umandar sa baha. Yung ilang sasakyan naman ay tumirik na rin, no, matapos nga pasukin ng tubig yung mga makina ng kanilang mga sasakyan. Samantala, ang ilang commuter ay sinasakay na lamang sa sidecar ng mga bisikleta para makatawid sa baha at makarating sa kanilang destinasyon. Kabilang din sa mga naipis sa trapiko dito sa Taft Avenue ay yung kabayong humihila ng kalesa dahil pa rin yan sa makas na baha. Sa ngayon, Tita Winnie, bagamat wala ng malakas na ulan at ambo na lamang na naranasan dito sa Maynila, pahirapan pa rin yung pagbiyahe ng publiko dahil pa rin sa baha. Pahirapan pa rin hanggang ngayon yung kanilang pagsakay, lalo na dito, no, sa bahagi ng United Nations Avenue, habang halos naging parking lot na rin yung ilang bahagi ng Taft Avenue, particular sa northbound lane, dahil sa mga sasakyan hindi na mausad o hindi na sila makausad dahil pa rin yan sa baha. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Ras, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Steve Ras. Ingat lamang po sa mga nalulublob sa baha, 'di ba? Leptospirosis. Tawag dito, hindi pa daw ngayon ang dengue, pagka humupa na daw ang ulan tsaka magkaka-dengue, typhoid. Yan ha, ingat po tayo, lalong palakasin ang resistensya. Maraming salamat sa Radyo Patrol.
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Samantala, alamin naman po natin ang kalagayan ng ilan sa mga kalsada natin dito sa Metro Manila. Nasa linya natin mula MMDA Metro Traffic Base, si Chris Almerol. Hello, Chris!
13: Yes, Mama Winnie, magandang maulang hapon po at ganun din po sa inyo mga tagapakinig.
0: Mm-mm.
13: At narito nga po, ang lagay na ating pangunahing lansangan sa mga oras na ito Silipin po natin itong habaan ng EDSA mula po dyan sa may EDSA Ross Boulevard Extension ay banayad pa naman po hanggang sa may kalamagaan ang daloy ng mga sasakyan hanggang dyan sa may top EDSA top rotonda. Subalit paglagpas po niya na simula po dyan sa may bago dumating na EDSA tramo ay mabigat na po ang daloy ng mga sasakyan patungo rito sa may EDSA Magallanes Interchange. Ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Arnaiz Avenue ay mabigat pa rin po ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa mga oras na ito. At pagkapit naman po dyan sa may EDSA Mackinley, patungo rito sa may C5 Kalayaan, diretso po yan hanggang dito sa may EDSA Guadalupe ay moderate o heavy po ang daloy ng mga sasakyan. At paglagpas naman po ng Guadalupe, patungong Pioneer, ganun pa rin po, dugtong pa rin po yan, mabigat pa rin po ang daloy ng mga sasakyan patungong Show Boulevard. Ganun din po yung patungo ng EDSA Ortigas flyover. At yung pagbaba po ng flyover, moderate to heavy traffic pa rin po yan hanggang dyan sa may People Power Monument. At heavy pa rin po yung patungo naman dito sa may EDSA Camp Aguinaldo, patungo dito sa may Cubao. At pagsapit naman po rito sa may EDSA Kamuning, patungo dyan sa may Quezon Avenue Intersection, ay nananatiling moderate to heavy pa rin po ang daloy ng mga sasakyan. Dito po sa may North Avenue, patungo dyan sa may West Avenue, also heavy. At ganun din po, yung patungo dyan sa may EDSA Corregidor ay may kabigatan pa. Magla-light to moderate traffic lamang po yan. Yung patungo naman dito sa may EDSA Muñoz. Subalit paglagpas po ng intersection ng Muñoz, mabigat po muli ang daloy ng mga sasakyan. Moderate to heavy po muli, patungo rito sa may EDSA Balintawak Cloverleaf. After Cloverleaf ay light to moderate traffic naman yung patungo dyan sa Bagong Baryo, patungo hanggang po hanggang makarating po dyan sa may EDSA Monumento Circle. Yung kabilang panig naman po ng EDSA na nananatiling maluwag yung from Monumento all the way to 5th Avenue o dyan sa may Biglang Awa Street sa Bagong Baryo. Subalit paglagpas po niyan, mabigat na po yung patungo ng EDSA Balintawak Cloverleaf. Ganun tugtong po yan, patungo rito sa may EDSA Muñoz. Hanggang makarating na po dito sa may EDSA West Avenue. Magla-light to moderate naman po yan yung patungo rito sa may North Avenue. Diretso na po yan dyan sa may Quezon Avenue Intersection. Pero yung service road po ng EDSA Quezon Avenue, bago dumating po na intersection, may kabigatan din po o may pila ng mga sasakyan dyan. At silipin din po natin yung patungo nang gagaling ng Maynila patungo ng EDSA hanggang makarating po dyan sa may elliptical circle, mabigat po ang daloy ng mga sasakyan. Ganun din po yung kabuuan ng Quezon Memorial Circle ay mabigat din po ang daloy ng mga sasakyan dyan. At balik po tayo rito sa EDSA, light to moderate traffic naman after Quezon Avenue intersection, patungo rito sa may EDSA Kamuning. Ganun din po yung patungo rito sa may Cubao area. Makakaranas lamang pong pagbagal bago sumapit o pagbaba dito sa may EDSA Ermin Garcia patungo EDSA Aurora Intersection. Paglagpas naman po niyan, light to moderate traffic yung patungo rito sa may EDSA Quezon, EDSA Pitwason. Subalit yung North Road o yung dyan sa may Liberty Avenue patungo Santolan, mabigat po muli ang daloy ng mga sakyan dyan. Dire-diretso na po yan hanggang dito sa may EDSA Annapolis, EDSA Connecticut, at ganun din po yung patungo dyan sa may EDSA Ortigas ay heavy pa rin ang daloy ng mga sasakyan. At dito naman po yung patungo na EDSA Show Boulevard, kung galing tayo dyan sa Ortigas, nananatiling heavy pa rin po ang daloy ng mga sasakyan dyan. Light to moderate traffic naman yung patungo rito sa may EDSA Boni, ganun din po yung patungo dito sa may EDSA Guadalupe. At yung patungo naman po na EDSA Buendia, wala rin pong problema yan, nananatiling light traffic yan. Subalit yung paglagpas po niyan, makakaranas po muli tayo ng mga daloy.

0: karoon po tayo ng mga series ng floodings. Although, flooded, yung area naman is may baha. Passable siya, ma'am. Kaya lang na nai-intimidate yung mga sasakyan pag nakakita ng tubig. Mm-hmm. So, yun po, bumabagal. So, yun po, yung nagiging cause ng traffic natin.
1: Ah, okay. Meron akong napansin lang kasi galing akong Commonwealth Avenue.
0: Yes,
1: tapos nag-exit ako ng Quezon Ave. Isa opo sa mga ano, napansin ko lang yung panulukan ng EDSA at Quezon Ave, 'di ba? Merong traffic light doon.
0: Yes, ma'am.
1: Parang mas mabilis siya mag-stop ngayon kesa sa ordinaryong weekday schedule.
0: Mm-hmm.
1: So ang tendency mas marami ang marami nga yung konti ang bawas ng sasakyan palabas ng
0: coming from saan po, ma'am?
1: Yung, elliptical road, elliptical
0: okay
1: road.
0: Bound to Manila.
1: Bound to Manila, bound to EDSA, 'di ba?
0: Yes, ma'am.
1: 'Di ba ganun yung daloy ng trafiko? Para kasi napansin ko pagka weekday medyo mahaba yung interval eh.
0: Opo.
1: Pero kanina, parang ang ikli.
0: Medyo sige po, ma'am. At nakikinig na naman ano po yung mga kasama natin sa Traffic Engineering Center at tignan po namin kung ano pwedeng adjustment na pwedeng gawin dyan.
1: Tapos, dito ba, may kinalaman kaya yung pag-cancel ng mga trabaho at eskwela ang sa influx ng sasakyan ngayon?
0: Pwede, ma'am. Isa pong factor yan. At saka, siyempre, nagkaroon po, especially mga side streets na hindi ko na nabanggit kanina, talagang mabigat po ang traffic natin. Dahil may mga areas din po kasi na naging hindi pwedeng daanan kanina dahil sa pagtaas ng tubig.
1: Hindi mo nabanggit, Chris, yung
0: C5? C5, ma'am, is mabigat din po.
1: Mabigat din.
0: Both direction ng ano. Although, wala naman tayong reported bumbaha along C5. Kaya lang talagang, siyempre, ma'am, yung ibang sasakyan na nakita na nilang heavy yung EDSA, nagda-divert po sa C5. So, doon naman po ang puno. Kaya mabigat din po yung both direction.
1: Wala ka bang ano, ibang lugar na pwedeng madaan?
0: Ma'am, kasi mas bumigat, ma'am, yung mga side streets eh. Kaya ina-advise nga po namin sa ano,
1: sa main,
0: pwede, sa mga motorista, pwede na tayo magtiyaga sa EDSA kahit papano po yan.
1: Okay.
0: Full force po dyan ng ano, talagang gagalaw at gagalaw yan. Kaya pag natrap po tayo sa mga side street, mas mabigat po talaga.
1: Kasi wala ka nang dadaanan palabas eh. At least sa EDSA, medyo malawak-lawak ang ano, sinitan.
0: Yes, ma'am. Although puno po, gagalaw at gagalaw po.
1: Totoo.
0: Yun.
1: Actually, yan din yung experience ko kanina sa Commonwealth Avenue eh. Nagtatrapik doon sa panulukan na may mga mag-U-turn like sa Tandang Sora, sa UP Hub, may nag yung parang 'di ba kung 7 to 8 lanes eh parang 5 lanes yung inuukupan ng mga nag-U-turn. So doon siya nagkakaroon ng kumbaga pagsisikip.
0: Yes, well, supposed to be ano po 'yun, yung inner lane lang ang pwedeng magamit ng mga mag-U-turn. Sige po, go ahead po.
1: Pero hindi, ang point ko lang, Chris, katulad na nabanggit mo, magtsaga na tayo sa main road kasi umusad naman eh. Kahit papano.
0: Opo. At may dagdag ko na rin po, yung number coding po natin, still implemented po ito at hindi pa rin po nai-lift.
1: Okay, sige. So bawal pa rin ang 1 and 2?
0: Correct, ma'am.
1: Hanggang meron
0: kaya lang nasa ano naman po nga tayo ngayon, window hour ng hanggang 5 o'clock.
1: Window hour starts at 5 hanggang
0: hindi po, from 10 a.m. to 5 p.m. po yung window natin.
1: Ah, okay.
0: Mag-start po ulit ang number coding natin from 5 p.m. to 8 p.m.
1: From 5 p.m. to 8 p.m. bawal na
0: yes,
1: ulit
0: ma'am
1: ang mga plate numbers endings ng
0: ending 1 and 2.
1: 1 and 2. Thank you, Chris. Maraming salamat sa iyo.
0: Maraming salamat din po.
1: Ingat kayo ha. Ingat kayo dyan.
0: Ingat din po, ma'am. Salamat po.
1: Sige. Chris Almerol mula sa MMDA Metro Bay. So, sana yung mga aalis, jumingle na po kayo. Punta na ng banyo. Huwag masyado minum ng tubig ha, kasi baka mahirap na sa kalagitnaan ng traffic eh. Medyo makaramdam kayo ng di kaaya-aya. Naku, masama sa kidney yan. O di naman kaya, magbaon na ho kayo ng sandwich dyan para hindi tayo magutom at hindi uminit ang ulo. Okay, wala po tayong choice. Yan po ang ating sitwasyon ng traffic mula sa MMDA Metro Traffic Bay. Samantala, pumunta tayo ng Bataan. Nasa linya po natin ang acting PDRRM officer ng Bataan, si Ms. Rowena Marie Santos. Hello, Ms. Rowena.

0: kayo. Winnie Cordero po, kasama nyo ngayon. Naku, madam, hindi ko tama intindihan. Paipaputol-putol po, pacheck po muna ng ano, ng linya. Ikot-ikot lamang po tayo ng bahagya, Ma'am Rowena.
1: Ito po,
0: nalilinig ko. Ayan.
1: Sabi niya kaya may naputin.
0: Oo. Huwag na kayong gagalaw. Diyan lang ako kayo.
1: Ayan, pwede na po akong gagalaw.
0: Ay, Ma'am Rowena, kamusta po ang Bataan? Probinsya ng Bataan?
1: Opo, kasi po ang probinsya ng Bataan, simula po kanina umaga po, nakaranas po kami na malalakas po sa pagulan.
0: Ay, madam, madam, hello, madam, ikot po ulit tayo. Chappy-chappy. Para po kayo yung boses niyo, Ma'am Rowena, para nalublob sa tubig. Hello po.
1: Ito po, Tito Winnie. Clear na po.
0: Ayan. Clear na. Ano po yung sinasabi niyo kanina? Nakaranas po kayo ng malakas na ulan.
1: Opo, ito po yung naging bunsas po nito. Kaya po may mga lugar po kami na binaha.
0: Okay.
1: Opo, bali po, tatlong munisipyo po yung naitala po namin na mga binaha po. Dahil since kanina umaga nga po is malalakas at patuloy po na malakas pa na pagulan po dito sa aming probinsya.
0: Hanggang saan po yung baha?
1: Bali po, ang pinakamalaki po, ang pinakamataas po na naitala is hanggang 4 feet po.
0: 4 feet? So parang hagaling.
1: Opo.
0: Ang taas?
1: Ito po is sa pinakamababa pong lugar po. Kaya din po mataas po yung baha. Nasa low-lying area po itong lugar na to.
0: Okay. Ano po ang munisipalidad na apektado, ma'am?
1: Bali po, meron po mga flooded areas po na naitala ay yung municipality po ng Hermosa, municipality po ng Dinalupinan, at saka po yung municipality of Bagak po.
0: Yun lang po, tatlong yon.
1: Yes po, as of this moment, yung tatlo lang po yung reported po na flooded areas po namin.
0: Meron po tayo in-evacuate sa mga lugar na yan?
1: Yes po, sa lugar na po nato, meron po kami in-evacuate po sa municipality po ng Dinalupinan, anin po na barangay.
0: 6 na barangay? Naku, ilang pamilya po yun?
1: Yes po. Ongoing po kasi Tito Winnie yung reporting po ng ating MSWD regarding po din sa bilang po ng ating mga individuals and family.
0: Pero doon sa Dinalupihan, 6. Doon po sa Bagak?
1: Wala po.
0: Wala.
1: Wala pa po na i-report sa amin. Yes po.
0: Tapos yung sa isang, ano po nga yung isang...
1: Sa Hermosa po. Hermosa po.
0: Hermosa. Sa Hermosa, wala rin.
1: Apo. As of this moment po, wala pa po.
0: So sa Dinalupihan lamang. Kailan po natin malalaman kung ilan po mga katao yung 6 na barangay na yun?
1: Bali po kasi ongoing po yung pag-rescue po ng bayan ng Dinalupihan. Kaya po hindi lang nila maibigay po yung exact number po kasi may mga pumunta pa rin po mga evacuees.
0: Okay.
1: Sa kanila mga evacuation center.
0: Sa ilan po ang...
1: Lalo na po ngayon, as of this moment, malakas ang ulan sa amin.
0: Malakas ang ulan dyan sa Bataan.
1: Medyo may na rin siguro sa
0: Bataan. Naku, posible pa madagdagan yung 6 na barangay.
1: Okay.
0: Eh, saan po sila inililikas, ma'am?
1: Ay, po,
0: inilikas
1: po sila sa kanilang mga designated po na evacuation centers, usually po sa mga schools po.
0: Okay. Dati na bang nagkakaganyan sa mga munisipyo na banggit ninyo, Bagak, Hermosa, at saka sa Dinalupihan, sa Bataan?
1: Actually po, ito po mga lugar na to, talaga naman po silang binabaha. Kaya lang medyo po ngayon mabilis yung pagbaha dahil nga po ilang araw na pong maulan sa amin.
0: Totoo.
1: Kumbaga po yung lupa, saturated na po.
0: Totoo naman.
1: Kaya konting lakas po ng ulan, bigla din pong babaha. Pero po kapag huminto naman po yung ulan, nagsasubside din naman po.
0: Okay, bukod sa saturated na ang lupa, saan ang gagaling ang tubig?
1: Bali po yung tubig, kasi po dinadaanan din kami ng mga tubig galing pong Palongga po, Pampanga.
0: Pababa?
1: Po, pababa po.
0: Okay. Meron bang usap-usap kung paano ma-address ang problemang ito, lalo na sa mababang Dinalupihan?
1: Actually po, meron naman pong mga flood control mitigation. Actually, yung Dinalupihan po, tikawin nito, hindi niyo po alam lang po. Dati po talaga lubog na lubog to, pero ngayon po, hindi na po sila ganong lulubog dahil nga po may mga flood control mitigation naman po na ginagawa.
0: So nag-improve pa pala ng lagay na yan?
1: Yes po. Medyo maulan lang. Ano lang po kasi dalawang po maulan. Kaya po, medyo pa nga po saturated kaya mabilis din po yung bahay.
0: Ano po ba balita ninyo dun sa mga evacuation sites? Kompleto naman po sila ng mga pasilidad, maayos ang tubig, kuryente?
1: Opo. In the case naman po sa ating evacuation center, maayos naman po yung ating mga evacuation. Ito na ating mga LGU na naibibigay po yung kanilang mga pangangailangan po.
0: Okay.
1: At hindi pa rin naman po yung province, just in case po na may mga additional pa po silang mga pangangailangan.
0: Mm-hmm. Eh, yung pangangailangan medical naman, madam, kompleto?
1: Yes, kompleto po kasi ang International Health Office po, nagbaba po sila ng kanilang mga emergency team para po mag-ipos sa mga organs at matrix po kung ano po yung mga needs. At the same thing po, nagbigay din po sila ng mga medicine po, mga gamot.
0: Meron na po ba kayong report kung may mga nasaktan, kaya may casualties po ba tayo?
1: So this moment po, wala po.
0: Wala? Oo, wag naman sana, ano. Eh, usually po, ano ba yung mga sakit na ina-address natin sa mga evacuation sites? Okay. Uh-oh. Nawawala ka na naman. Nalulunod na naman ang boses nyo.
1: Pasensya na po.
0: Okay lang. Sige po.
1: Okay lang po.
0: Yan. Ano po yan?
1: Ito po. Apo. Bali, usually po nakasakit po sa evacuation center. Ito po yung mga common po. Ubo, sipon, ubo, lagnat. Ito po.
0: Ayun. Eh, paano natin namamanage para hindi magkahawaan sa mga evacuation sites, Ma'am Rowena?
1: Po nung sabi ko, ma'am, sa evacuation center po kasi may mga nakatalaga naman po mga barangay health worker po doon. So kung sa tingin po nila na yung isang tao po is may possibility makahawa, may mga isolation room naman po para sa kanila.
0: Well, that's good, very good. Sana nga ay medyo to tumila-tila na muna ang ulan.
1: Oo nga po eh, para makatinga din si mga
0: mga tao, no? Tsaka ang lupa medyo matuyo-tuyo. Siya, sige, Miss Rowena, maraming salamat po sa inyo. Ingat po kayo sa inyong pag-iipon.
1: Thank you.
0: Yan po si Miss Rowena Marie Santos, ang acting PDRRMOM officer ng Bataan. Samantala, mayroon tayong balita. Kunin natin ang balitang ihahatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Yes, Bert, ano yan?
2: Tita Winnie, sa mga sandaling ito ay asahan po ang heavy traffic sa bahagi ng Quezon Avenue mula iyan sa panulukan ng Fernando Poe Jr. Avenue hanggang makalabas ng EDSA southbound lane. Wala pang usad ang trapiko sa mga sandaling ito, kaya yung karamihan sa mga na-stranded na motorista ay nagsimula ng maglakad dahil wala pong usad ang trapiko. Samantala, halos umapaw naman ang San Juan River sa bahagi ng Apolonio Samson San Antonio Bridge. Kaya yung mga sumusubok na mga maliliit, mga light vehicles na mga sasakyan, ito katulad nitong tricycle ay tumirik na yung tricycle na may sakay na mga estudyante nang tangkain nga itong tawirin itong MH Del Pilar Street matapos nga tawirin dahil dun sa mataas na baha. So sa mga motorista po natin, hanap po tayo ng mga alternatibong ruta dahil karamihan po ng mga kalsada ngayon, Tita Winnie, lalo na dito sa looban ng Roosevelt, San Fernando Po Station, yung mga low-lying streets ay baha sa mga sandaling ito. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat sa iyo, Bert Dizon!
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Standby lamang po't magpapatuloy po ang special coverage ng DZMM tungkol sa alerto sa baha. Susunod na po ang headline sa hapon. Kasama ninyo si Tony Velasquez. Ako'y mananawagan lamang po bago ako magpaalam. Masaya ang nakikita nating pag-angat ng tubig, no? Pero alalahanin po natin, mga magulang, baha iyan. Ha? Baha. Ano bang meron sa baha? de dumi. Di natin alam kung saan nanggaling ang mga dumi na yan. Sa mga kabataan, lalo-lalo na yung mga teenager na nagpapakasaya dahil sa nangyayaring ito, wag na. Kung wala naman po kayong gagawin, umuwi na lamang po tayo at magbasa-basa ng ating mga libro. I know, it's very corny. Siguro ito naman si Tita Winnie, oh. Napaka-KJ, hindi. Narinig ko nung isang linggo si Jeff Caparas na nanawagan sa mga kabataan na huwag bigyan ng sama ng loob ang mga magulang dahil sa pagiging pasaway. Oo, huwag na. Malay ninyo, pagiging pasaway ninyo eh mapunta pa sa hindi kagandahang kalagayan ninyo at ng inyong pamilya. Stay home, stay safe, stay dry. Muli ako po inyong Tita Winnie Cordero. Abangan! Headlines sa Hapon with Tony Velasquez. Bye! Ingat po kayo! Ingat po tayo! Traffic po uwi.
3: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang binantayan ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon! Headline sa hapon!

0: Ngayon po ay maulan na araw ng Lunes sa 17 ng buwan ng Agosto taong 2026 sa ating mga headlines sa hapon. Kabi-kabilang lugar sa Metro Manila binabaha dahil sa malakas na ulan dulot ng habagat. Red rainfall warning nakataas sa NCR at ilang pang lugar sa Luzon. Marikina River itinaas na sa ikalawang alarma. San Juan River at tubig sa San Mateo Batasan Bridge umabot naman na sa critical level. Ilang residente pwersahan ang inilikas. Kauna-unahang hostile witness ng prosecution ipinresenta sa 16 na araw ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Dating OVP Special Disbursing Officer, inaming ang Vice Presidente ang nag-utos na i-turn over ang 125 million peso confidential funds kay dating Vice Presidential Security and Protection Group Commanding Officer, Colonel Raymond Lachica. Lasing, nakawaniin ng LTO, arestado matapos maka-hit and run sa Antipolo. Suspect nakipaghabulan pa sa mga pulis. At 11 bagong Disney Legends kinilala bilang bahagi ng Ultimate Disney Fan Event sa California. Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon.
1: Alerto sa habagat.
0: Mga kapamilya, lubog sa baha ang ilang kalsada sa Metro Manila dala ng pag-ulan dulot ng habagat. Sa Maynila, abot tuhod ang baha sa Rizal Avenue corner Pampanga Street. Habang umabot ng 17 pulgada ang baha sa Espanya Boulevard corner Antipolo Street at 14 pulgada sa corner M. De La Fuente Street. Sa Quezon City, abot hanggang dibdib ang baha sa Middle Manga Street sa Barangay Katipunan habang inilikas na ilang residente ng Batino Street sa Barangay Amihan sa Project 3 dahil sa pagtaas ng baha. Sa Rojas District, sa Quezon City pa rin, halos abuti na ang basketball ring ng taas ng tubig at ginawa na lang languyan ng mga bata. Gumagamit na rin ng mga bangka ang mga residente para makalikas. Sa San Juan City, halos lagpas na sa gulong ng sasakyan ang lalim ng baha. Gutter deep din ang baha sa EDSA Ortiga Service Road sa Mandaluyong, gayon din sa Marcos Highway malapit sa SM Marikina, MH Del Pilar Street sa Malabon. Bisitahin niyo po ang mga social media account ng MMDA para sa kumpletong listahan ng mga binahang lugar. Patuloy na binabantayan ang level ng tubig sa ilang ilog sa Metro Manila kasunod ng nararanasang pag-ulan dulot ng habagat. Kabilang dito ang Marikina River na itinas na sa second alarm matapos sumampas sa 16.8 meters ang level ng tubig. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Marikina Mayor Maan Teodoro na binaha ang ilang lugar sa lungsod dahil sa pagbaba ng tubig mula sa kabundukan sa Rizal. 77 pamilya o halos 4 individual na rin ang maagang inilikas kasunod ng pagtaas ng level ng tubig sa ilog. Sa San Juan, nagpatupad ng forced evacuation sa ilang residente matapos umabot sa critical level ang tubig sa San Juan River. Umabot na rin sa third alarm o critical na level ang tubig sa San Mateo Batasan Bridge. Kaya pwersahan na rin inilikas sa mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar. Bukod pa sa mga ilog, binabantayan din ang level ng mga tubig sa mga dam. Sa Lamesa Dam, nasa 79.6 meters na ang level batay sa monitoring ng pag-asa kaninang alas 2 ng hapon. Malapit na ito sa 80.15 meters na spilling level ng dam. Wala pa naman sa spilling level ang tubig sa Angat at Ipo Dam. Sa kabilang dako, muling nagdagdag o nadagdagan ang level ng tubig sa Angat Dam. Batay sa pinakauling datos, umakyat sa 183.73 meters ang water level sa Angat mula sa 182.63 meters kahapon. At ngayon naman, alamin natin ang lagay ng ilang kalsada sa Quezon City. Grabe po ang traffic sa Commonwealth Avenue, mga kapamilya. Narito ang balita hati ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
2: Tony, humina na ang ulan pero baha pa rin dito sa may barangay Del Monte sa Quezon City. Sa West Riverside Corner Pat Senador, abot liig pa rin ang baha. Ayon sa residenteng tiyan, sanay na sila sa baha. Dito dahil kada lumalakas ang ulan ay agad na tumataas ang tubig. Bagyanaan niyang humupa ang baha sa mga oras na ito dahil kanina lagpas tao ang taas ng tubig. Dito sa mga motoristang dadaan sa mga inner roads, moderate traffic po sa may Jagtuan Luna hanggang sa paliko sa may Del Monte Avenue. May gutter jeep na rin na baha sa may Examiner's QZ. Sa Fernando Po Avenue, paglabas ng G. Araneta, heavy traffic na rin po ang bubungad sa mga motorista. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, BGNN.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero. Nako mga kapamilya, kung kayo po ay bumabiyahe na galing po kayo ng Commonwealth Avenue, no, sa may parting North Fairview. Asahan nyo na po, nasisikip po na grabe ang trapiko mula po sa Commonwealth ng Dansora Intersection hanggang sa makarating po kayo ng Quezon Memorial Circle at papalabas po kayo ng Quezon Avenue dahil po talagang nagkasabay-sabay ang halos sa malaking bulto po ng traffic, no, ngayon pong araw na ito dyan po sa bahagi ng Commonwealth Avenue papunta ng Quezon Memorial Circle. Maglaan po kayo ng dagdag na oras dahil aabutin po kayo na humigit kumulang 45 minutos para lamang po tahakin yung bahagi ng Commonwealth ng Dansora Avenue papuntang Quezon Memorial Circle. Ay nako mga kapamilya, mahaba at halos hindi na nga po gumagalaw ang pila ng mga pasahero sa station entrance ng LRT 1 United Nation sa Maynila. Ang balita mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
3: Yes, Tony, bagamat suspendido na ang pasok sa trabaho at eskwelahan sa Metro Manila kaninang alas 12 ng tanghali, hindi pa rin nakaka-uwi sa kanilang bahay ang ilan sa mga commuter na dumadaan ng Taft Avenue dahil sa taas ng baha. Dahil hindi na kaya ng mga maliliit na sasakyan na makadaan pa sa kahabaan ng Taft Avenue, mas pinili ng karamihan na sumakay ng tren sa LRT 1 station, pero sakripisyo pa rin para sa sasakay dito dahil sa mga oras na ito ay halos hindi na gumagalaw ang pilang, umabot na hanggang baba ng hagdanan ng entrance ng istasyon. Ang ilan sa mga commuter, nagtsaga na lang maglakad at suungin ang baha na umabot na hanggang tuhod o kasing taas yan ng gulong ng sasakyan. Pero karamihan din sa mga commuter na kanina pa sana nakauwi ay stranded pa rin sa mga kalsadang matyagang naghihintay ng masasakyan. Sa mga oras na ito, Tony, lubog pa rin sa baha ang kahabaan ng Taft Avenue, particular yan sa bahagi ng Quirino Avenue, NBI, Padre Paolo Street, P.O. Campo, Calaw at sa United Nations Avenue. Mabigat din ang usad ng mga sasakyan, particular sa northbound lane ng Taft Avenue dahil sa naipong mga sasakyan sa unahang bahagi nito na ang ilan ay tumirik na. Sa mga commuter o motorista ang pupunta ng Quezon City, natadaan ang Taft Avenue at Spanya Boulevard, posibleng umabot ng halos 2 oras ang inyong biyahe dahil sa hindi humubang baha. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Rez, DZMM.
0: Maraming salamat, Steve Rez. Mga kapamilya, patuloy na umiiral at nagpapaulan ang habagat sa malaking bahagi ng Luzon. Sa rainfall warning kaninang alas 2 na hapon, nasa red warning level ang Metro Manila, Bataan, gayon din ang ilang bayan sa Zambales, Pampanga, Bulacan, Rizal at Cavite na nakararanas ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang lugar. Orange warning level naman sa iba pang bayan sa Zambales, Pampanga, Bulacan at Laguna, kung saan posible ring maranasan ng matinding ulan, pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon sa PAGASA, posible pang maranasan ng maulang panahon dulot ng habagat sa mga susunod na araw. Kaya huwag pa rin pong kalimutan magdala ng inyong payong. Patuloy rin binabantayan ang isang low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na huling nabataan sa silangan ng Northern Luzon at tatawaging Neneng sakaling maging bagyo. Sarado pa rin sa mga motorista ang bahagi ng Scott Albano Street, corner Panay at Quezon Avenue sa Quezon City. Kahapon, nabuwal ang isang malaking puno dahil sa pag-ulan at malakas na hangin na damay tuloy ang dalawang poste ng mga telco. Nakatagilid pa rin ang mga poste at nakalaylay ang mga kawad at hindi pa matukoy ng mga taga-barangay kung kailan mabubuksan ang mga naturang kalsada. Sinimulan na ang clearing operation kabilang ang pagpuputol sa bahagi ng punong nakasabit sa mga kable. Samantala, sa Quezon City pa rin, bumagsak naman ang bahagi ng kisame ng isang condominium building sa Samar Avenue kaninang umaga sa kasagsagan ng malakas na ulan at dulot ng habagat. Sumampa na sa mahigit 5 milyong individual ang apektado ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at nahabagat batay sa tala ng Office of Civil Defense. Ayon sa OCD, mahigit 7,000 pamilya o halos 25,000 individual ang nananatili pa sa mga evacuation center. Umabot na rin sa mahigit 3 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura kung saan mahigit 1,800 bahay ang napinsala. Sa datos naman ng Philippine National Police, umabot na sa 27 ang mga patay sa mga nagdaang bagyong pinalakas din ng habagat. 18 rin ang napaulat na sugatan at 2 ang patuloy na pinaghahanap. Nagkarambola ang 3 bus sa kasagsagan ng ulan sa Maynila matapos atakihin sa puso ang isa sa mga driver. Wala namang pasaherong napaulat na sugatan habang nadala na sa pagamutan ang inataking driver. Ang ngayon naman mga kapamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Quezon City papunta ng San Juan. Ang balita atin ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene.
4: Tony, para doon sa mga motorista na mula sa Quezon City patungong San Juan, asahan ho ang mabigat na dali ng trapiko sa inyong mga daraanan. Kanina mula sa Scout Chuatoco sa Quezon City patungo sa E. Rodriguez, mabigat ang dali ng trapiko, heavy traffic, at halos walang galaw na masasakyan. Magiging maluwag yan sa kalsada sa unang bahagi ng Gilmore Avenue. Pero pagliko ng 4th Street at paglabas sa Broadway Avenue, asahan muli ang masikip na daloy ng trapiko. Dire-diretso yan hanggang pagliko ng Aurora Boulevard at maging hanggang sa ilang bahagi ng San Juan City. Ito ay posibleng dulot pa rin ng masungit na panahon na nararanasan ngayon sa Quezon City. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Padiernos. Stranded ang mga estudyante sa loob ng UST campus sa Espanya, Maynila. Dahil sa baha, ang balita mula sa Maynila at tiniradyo patrol, Bert Dizon. Bert!
3: Tony, stranded ngayon sa loob ng University of Santo Tomas campus sa Espanya, Maynila, ang ilang mga estudyante dahil sa mataas na baha sa kahabaan ng Espanya Boulevard. Pansamantala na mga pinatuloy sa loob ng Santissimo Rosario Parish sa loob ng UST ang mga estudyante habang hinihintay na humupa ang baha. Naglagay naman ng mga sandbag ang simbahan dahil ilang pulgada na lamang ay papasukin na rin ito ng baha. Gumamit na rin ng rescue boat ang mga kawani ng UST para unti-unting mailabas ang mga estudyante at kawani ng pamantasan. Samantala, at isa po sa mga motorista ay hanggat maaari ay iwasan po ang bahaging ito ng Espanya Boulevard at maghanap na po ng ibang ruta dahil po lubog pa rin sa baha ang buong bahagi ng Espanya Boulevard mula Lerma Street hanggang Antipolo Street. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
5: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Mga kapamilya, sa 16 na araw ng paglilitis, ipinresenta ng House Prosecution Panel ang kauna-unahang hostile witness nito sa katauhan ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta. A hostile witness ay testigong ayaw makipagtulungan at humarap sa korte dahil labag sa kanyang kalooban, bagay na hinamon ng depensa. Dahil dito, ipinresenta ng prosekusyon ang counter-affidavit ni Acosta kung saan iginiit niyang hindi responsable sa maanumalya o ng paggastos ng confidential funds si Vice Presidente Duterte. Gait naman ni Attorney Amado Ligutan, patunay itong kontra sa ang interes ni Acosta sa interes ng prosekusyon dahilan para ideklara ng impeachment court si Acosta bilang hostile witness.
6: Sino po ang boss niya sa Office of the Vice President?
7: Si Vice President Sara Duterte.
6: Permanente po ba kayo doon o coterminus?
7: Coterminus po, Your Honor.
6: So, pag wala na si VP Sara doon sa OVP, wala na rin po kayo?
7: Yes, Your Honor.
6: So, the court hereby declares the witness to be a hostile witness. However, for the information of the senator judges and the public and councils as well, this only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions.
0: Sa pagsalang sa direct examination, inamin ni Acosta na ginawa niya ang physical and financial plan ng OVP sa tulong ng security officer, ang Vice Presidential Security and Protection Group commanding officer na si Colonel Raymond Lachica. Kinumpirma niya rin na 125 million pesos ang inilaang halaga ng confidential funds para sa good governance program sa huling kwarta ng 2022. Pero walang listahan ng specific activities. Sinabi ni Acosta na si Colonel Lachica ang nagbibigay ng listahan kung saan gagamitin ang confidential funds. Ipinakita rin ni Attorney Ligutan ang tila magkaparehas na physical and financial plan ng OVP noong mga taong 2022 at 2023 na may pareho ring target at halaga. Ang pinagkaiba lang, umano ang dalawang dokumento ay napalitan ng socio-economic program delivery, ang good governance program. Sa gitna naman ng direct examination, sinita ni Senator Judge Erwin Tulfo ang pagbibisaya at tila kahirapan ni Acosta na magtagalog kahit nagtagalog naman ito nang humarap sa pagdinig ng kamera. Inihirit naman ng defense team na magtalaga ng translator para kay Acosta.
8: Hindi ko po maintindihan bakit parang dito hirap na hirap po siya magtagalog when in fact sa Congress po, Tagalog naman po ang sagot niya. Mr. President, tama na po itong panluloko sa atin. Please, Mr. President, compel this witness to to talk in Tagalog. Kahit po yung mga Bisaya po nakaintindi ng Tagalog, nakakasalita ng Tagalog, ano tayo sa ibang bansa? Ano tayo, mga Hapon, mga Chinese?
0: Si Vice Presidente Duterte mismo ang nag-utos sa pag-turnover ng 125 million pesos na confidential funds kay dating Vice Presidential Security and Protection Group Commanding Officer Colonel Raymond Lachica. Balita mula sa Senado, hati ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam.
2: Tony, inamin ni dating Office of the Vice President Special Dispersing Officer Gina Acosta na si Vice President Sara Duterte ang nagbigay ng utos na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay dating VP-SPG Commanding Security Officer Colonel Raymond Dante Lachica. Sa paglilitis ngayong araw, sinabi ni Acosta na bukod sa utos ng pangalawang pangulo, si Lachica rin anya kasi ang nakakaalam kung paano ipinatutupad ang confidential programs at activities kahit siya ang accountable officer. Ang 125 million pesos ay isa sa apat na tranches ng confidential funds ng OVP na umabot sa kalahating bilyong piso. Ay naturang halaga rin ang kanyang na-withdraw sa Land Bank of the Philippines Show Boulevard Branch noong December 20, 2022. Ayon pa kay Acosta, nakasilid sa apat na traveling bag kung saan ang 1,000 piso ay nakabandal ng 1,000,000 piso. Sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01 ay hindi ang security officer ang otorisadong mag-disperse ng confidential fund. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DDMM.
0: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Ipinresenta ng prosekusyon ang simulated picture ng 125 million pesos sa gitna ng pagtatanong sa pag-encash na sa aming pondo. Sinabi ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta, sa dalawang kahon inilagay ang 125 million pesos na cash na ting 1 million ang bundle. Nagdala rin anya siya ng apat na travel bag para dalhin ang 125 million pesos cash. Ipinakita naman ni Acosta kung paano niya dinala ang mga bag na naglalaman ng confidential funds. Sabi niya, tinulungan siya ng mga bank security officer sa paglilipat ng apat na bag sa OVP van. Matapos niyang i-encash ang pera, tinawagan niya si Colonel Lachica para ipaalam na handa na ang 125 million. Hindi pa tapos ang direct examination ng prosecution kay Acosta na itutuloy bukas. Nanindigan ang defense team sa pagpuna sa mga ginamit na AI-generated na larawan ng prosecution sa impeachment trial ngayong araw. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian.
3: Tony, ayon kay defense team spokesperson attorney Michael Poa, pangunahing concern o inaalala ng kanilang panig ay ang accuracy o katiyakan ng mga larawang ipinakita ng prosekusyon gamit ang artificial intelligence o AI para maglarawan ng imahe o sitwasyon sa testigo. Bagamat naiintindihan anila ang layunin ng prosekusyon na magpakita ng mga larawan bilang suporta at konteksto, iginiit ni attorney Poa ang duda ng depensa dahil kadalasang hindi nagtutugma ang mga aktwal na larawan sa ibinibigay ng AI. Sa direct examination kanina, ipinakita ng prosecution kay OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta ang ilang AI-generated na imahe at props para ilarawan ang bulto ng pera nakakahalaga ng 125 million pesos. Ayon kay Atty. Poa, hindi pa na pag-uusapan ng kanilang panig kung maghahain ng motion o manifestation sa impeachment court para ipagbawal ang paggamit ng AI-generated na mga larawan sa trial. Pero hindi rin nila isinasara ang posibilidad para rito. Samantala, Tony, nilinaw ni Poa na wala silang planong palitan si Atty. Lindol Bakil kapag nag-cross-examination ng pensa kay Acosta at pagsala ng ibang defense lawyer na nakapagsasalita at nakakaunawa ng lingwaheng Bisaya. Sa pagtatapos ng 16 na araw ng trial, naniniwala si Poa na naging smooth o maayos naman ang paghawak ng depensa. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Atensyon po mga motorista, kasado na bukas ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Base sa kwenta ng Department of Energy, 3 pesos at 84 centavos kada litro ang sirit sa diesel, 2 pesos at 49 centavos sa gasolina, at mahigit 5 piso sa kerosene. Unsod pa rin ito na nagpapatuloy na sigalot sa Middle East kabilang ang anunsyo ng Iran na sarado pa rin ang Strait of Hormuz. Sa ilalim ng State of National Energy Emergency, ang Energy Department pa rin ang nagdidikta ng eksaktong presyohan ng petrolyo. At susunod, limang persons of interest sinisilip kaugnay ng pananambang kay Farm Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa. At ilang residente ng Tublay Benguet, buwis buhay sa pagtawid sa Romanagas ang ilog dahil sa hindi madaan ang kalsada dulot ng landslide. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng headline sa hapon! Oras po natin, 4:22.
9: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
10: Headline sa hapon!
11: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
12: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Pinganza. Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Lalo ngayon matraffic sa talsada, hindi ka mainip. Magkinig ka na balita, DZMM, Radio Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Tony Velasquez, Headline sa Hapon. Alerto sa habagat.
3: Mga kapamilya, tiniyak ng lokal na pamahalaan ng Marikina ang patuloy na operasyon ng mga pumping station sa gitna ng malakas na ulan dulot ng habagat. Balita mula sa Marikina, hatid ni Radio Patrol, Zeus Legaspi Zeus.
4: Tony, sa pahayag, sinabi ni Marikina City Mayor Ba Antonoro na naka-full alert na ang buong pamahalaan lungsod at binibigyan prioridad ang operasyon ng mga pumping station sa lugar. Ayon kay Chodoro, patuloy ang pagpapadala ng krudo sa mobile pumping station sa barangay Tumana at pumping station sa barangay Balantay para maiwasan ang pagbahasa ng turang mga lugar. Matatandaan, nagpadala ng mobile pump ang Department of Public Works and Highways sa barangay Tumana matapos madiskubring hindi ito gumagana na nagdulot ng pagbaha sa mga karating lugar. Sa pag-iikot ng Radio Patrol sa lungsod, kapansin-pansin inaakit na ng ilang residente ang kanilang mga sasakyan sa Tumana Bridge habang pabigat ang usad ng traffic sa Bagong Farmers Avenue. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radio Patrol Zeus Legaspi. DZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legaspi. Bumuho ang bahagi ng bagong tayong dike sa Tarlac City dahil sa malakas na agos ng tubig kanina madaling araw. Agad namang nagsagawa ng sandbagging operation ang Tarlac LGU para maprotektahan ang nasirang bahagi ng istruktura. Patuloy na minomonitor ang Aquino Bridge dahil sa posibilidad ng pagtaas ng tubig sa ilog. Sa Kamiling Tarlac, ipinag-utos ang preemptive evacuation sa mga mabababang lugar matapos makaranas ng pagbaha ang ilang barangay sa bayan. Buwis buhay ang pagtawid ng ilang mga residente sa Romaragasang Ilog sa Tublay, Benguet matapos ang mga landslides sa bayan na dulot ng tuloy-tuloy na ulan dala ng habagat. Ang nasabing ilog ang nagsisilbing alternatibong ruta ng mga hindi makadaan sa main road dahil sa mga landslide. Naglagay ng lubid ang pulis at mga taga-barangay na kakapitan ng mga dumadaan, pero nagpaalala ang mga otoridad na magdoble ingat dahil sa panganib na dala ng pagdaan dito. Sa iba pa nating balita, arestado ang 39-anyos na tauhan ng Land Transportation Office matapos masangkot sa hit and run sa Antipolo, Rizal. Tumatawid sa pedestrian lane ang isang grupo na magdire-diretso ang pulang kotse ng minamaneho ng suspect at nasagasaan ang dalawang babaeng biktima. Nauwi sa habulan ang pagtugis ng mga pulis sa suspect na ilang beses nag-counterflow at ilang stoplight ang dinaan na dumiretso kahit red na. Muntik pa nitong mabangga ang dalawang pulis na sinubukang humarang sa kanya. Lumabas naman na nakainom ang suspect ng mangyaring insidente. Iniutos na ang pagbawi sa kanyang lisensya at habang buhay na pinagbawalan na magmaneho. Nakalabas na sa ospital ang dalawang biktima at patuloy na nagpapagaling. Meron ang tinitingnang mga 5 persons of interest sa pananambahang sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuha sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte noong Sabado. Sa ambush interview, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na agad siyang nakipag-ugnayan kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates para imbestigahan ang insidente. Sa kabila naman ng pananambang, wala pang plano ang COMELEC na isailalim sa kontrol nito ang Dato Odin Sinsuat. Tiniyak din ni Chairman Garcia na tuloy ang kauna-unahang BARM parliamentary elections sa 14 ng Setyembre.
5: Ito po ngayong klaseng pangyayari ay hindi po natin ito palalampasin. Kung kaya kagad tayong tumawag sa ating CPNP, pero naman tinitingnan ng mga limang individual na maaaring involved dito sa ganitong pangyayari. At the same time, inauthorize din natin ang Armed Force of the Philippines na magdagdag ng pwersa kung kakailanganin.
3: Mas pinaigting rin ang AFP ang latag ng seguridad sa Bangsamoro region. Sinabi sa DZMM ni AFP spokesperson Colonel Franzel Padilla na patuloy ang kanilang koordinasyon sa PNP, gayon din sa COMELEC, para matiyak na magiging mapayapa ang BARM elections. Pinaigtingan niya ang military checkpoint sa rehiyon at nakahanda mag-adjust ng deployment ng mga tauhan ng armed forces batay sa magiging resulta ng kanilang threat assessment. 85 pamilya ang apektado ng sunog na sumiklab sa Barangay General T. De Leon sa Valenzuela City mag-aalas 2 na madaling araw kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinaas ang sunog sa ikatlong alarma bago na apula pasado alas 6 ng umaga. Umabot sa 16 na truck ng bombero ang rumisponde para apulahin ang apoy na tumupok sa 40 bahay na karamihan ay gawa sa light materials. Kahit hindi apektado ng sunog, lumikas din ang isang pamilya sa gitna ng burol ng kanilang bagong silang na sanggol matapos lumawak ang sakop ng apoy. Mga kapamilya, 11 bagong Disney Legends ang kinilala ng Walt Disney Company bilang bahagi ng Ultimate Disney Fan Event sa California. Kabilang dyan, si Princess Diary star Anne Hathaway. Kasama pa sa listahan sina Dwayne Johnson na bumida sa Disney's Jungle Cruise at boses ng karakter na si Maui sa Moana film. Ang Jonas Brothers at ang award-winning songwriter at composer ng Moana at Encanto film na si Lin-Manuel Miranda. Bago ito, sinurpresa din ng Disney ang mga fans matapos sama-sama magtanghal ang mga boses sa likod ng mga paborito nating mga Disney princesses. Kabilang dyan si Broadway diva Lea Salonga na singing voice ni Princess Jasmine ng Aladdin at ni Mulan. At yan ang mga headlines sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya!
0: Tony Velasquez, headlines sa hapon! Headlines sa hapon!

0: Ang oras, 31 minuto makalipas ang ika-apat ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: 4:30 na! ATM na! Mga good news, good news at bad news.
3: Bad news.
2: Lilinawin, sisimplihan, pagagaanin, pasasayahin natin. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Tuwing hapon. Kasama sina Maan Makapagal at Zandro Ochona. ATM!
3: ATM!
2: Anong take mo? Dito lamang sa solid na DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. DZMM Special Coverage. Alerto sa habagat.

0: Ay, magandang hapon po. Ako po si Zandro Ochona. Nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM Radyo Patrol sa Istrenta kaugnay nga dito sa Habagat.
1: Magandang hapon mga ka-ATM. Ako naman si Maan Makapagal. Kumusta po ba kayo? Kayo po ba ay basa o tuyo?
0: Oo, ito po ang aming ambag sa pagpapatuloy po ng ating pagbabantay dito nga sa naging epekto nitong habagat. Hindi pangkaraniwan yung naranasan natin kaninang umaga, lalo na't ang daming mga kalsada dito sa Metro Manila ang binaha. Pero sa kabila po niyan, Patuloy pa rin po ang aming pamimigay ng
1: ganun talaga partner. Parang lagi na lang. Ako nga tignan mo yung bag ko. May plastic. May plastic ang aking bag.
0: Diba? May raincoat
1: siya. Lahat ng mga kababayan natin ay ganito nararanasan ngayon. Yung mga pumasok nga ngayon, nagmamadaling umuwi. Bakit? Baha na daw sa kanilang mga bahay. Nagte-text yung kanilang mga kaanak, kapamilya, na uy, umuwi ka na at bumabaha na sa ating lugar. So marami sa ating mga kababayan ang, nakararanas ng mga pagbaha ngayon sa kanilang lugar. Kayo po, kumusta po sa inyo? O, i-share nyo naman yung inyong mga, di ba, kalagayan sa ating Viber. Ano nga ba yan? 0919-278-3000. Oo, para maging babala na rin, no? Sa ating mga kumawa. May mga kaanak, kapitbahay kayong pauwi o papunta dyan sa inyong lugar. Yung mga may sasakyan, bigla na lang. Kanina, di ba, kasagsagan ng ulan, ng tanghali. Dito sa panulukan ng Isguera at Ignacia, ay, di ba, nagmimistulang ilog dyan. Kapag mga ganitong panahon na sobra talagang lakas na at walang patid yung ulan. At kaugnay nga niyan, partner, sabi mo nga, nagpapatuloy yung ating espesyal na handog para sa ating mga tagapakinig. At katuwang ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Dahil tuwing Huwebes at Biyernes ay pipili ang ATMT ng isang maswerteng listener na makatatanggap ng charity mba mula sa PCSO. Napapanahon yan ngayon, partner, di ba?
0: Parang Lunes hanggang Biyernes dapat to. Mali yung tuwing Huwebes at Biyernes. Oo, tuwing Lunes hanggang Biyernes, mamimigay po tayo.
1: Dati kasi ganyan. Hindi na nabago.
0: Parang luma yata itong na-print ni ano. Pero pagbigyan na natin itong si
1: GM. Uy, siya lang nga mag-isa
0: Siya lang mag-isa.
1: Ang daming nakapasok. Absent ngayon ha. Kasi nga, minabaha yung lugar. Iba naman, may emergency. Di ba? So,
0: Kasi nga kaninang umaga, papasok pa lang, yung gusto usual na 20 to 30 minute drive ko, inabutan ng isang kalahating oras.
1: Oo.
0: Yung iba, inabot ng tatlong oras, lalo na yun nang galing dyan sa south. Naku, tatlong oras yung inabot, at pag it's like naka-skyway pa kaninang umaga.
1: Uy, naging parking area kaya yung skyway.
0: Yung makapababa, yung palabas ng Buendia, hindi makalabas sa off-ground kasi baha.
1: Yun na nga.
0: So, naipon yung mga sasakyan, tatlong oras inabot. Yung iba, yung kung makakabalik pa. Pero kasi yung iba nga, hindi naman na agad-agad makaka-U-turn sa skyway.
1: Wala naman ganun. No? Hindi, tsaka siguro yung pressure dun sa unahan ng pila. kasi siya'y nakakita nung baha. Siguro sabi nung nasa likod, dali na. Umusad ka na.
0: Ayoko
1: nga.
0: Paano naman ako?
1: Kayo kaya mauna. Kaso hindi nga ganun . Dahil, syempre, pag tigil yung nasa harapan mo, domino effect na yan. Hanggang sa pinakahulihan na yan, di ba?
0: Ay, teka lang partner ha.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report!
0: Ay, kumuha tayo ng Flash Report mula kay Bert Dizon. Go ahead, Bert!
3: Maan Sandro, sinuspindi na nga ng Manila City Local Government ang classes sa paaralan sa lahat ng antas sa lungsod ng Maynila para yan bukas, August 18, Martes, dahil pa rin sa nagpapatuloy na masamang panahon na pinalala ng southwest monsoon o habagat. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Domagoso, inirekomenda ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office ang pagsususpende ng klase dahil nga doon sa inaasahan pa na matitinding pag-ulan bukas. Ayan, informado. Dito na DZMM.
0: Ay, maraming salamat, Bert Tizon.
2: Alerto sa habagat.
1: Pahirapan din. Partner yung pagkuha ng ano ha, TNBS. Eh, kanina nga, buti na lang, kakapara ko ng tricycle. Meron ding nakakita sa akin. Oo, kasi ba hinabol natin yung oras? Iba na kasi yung daan natin.
0: Eh, buti.
1: Humaba na yung daan po namin papunta dito sa DZMM.
0: Oo, buti hindi ka napagkamalang lumot. O kaya damo.
1: Abokado.
0: Ay nako.
1: Oo, eh, alam mo na. Yung kasi yung mga jacket natin, lumalabas yan kapag ganitong tagpunan. Yung mga pangmalakasang jacket.
0: Ay, teka lang partner. Ano oras na partner?
1: Ang oras, 39 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon.
4: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
0: Ay, kumuha naman tayo ng report mula sa labas ng himpilan. Nasagip ang 20 sakay ng lumubog na bangka sa Romblon. Narito ang balitang kumpirmado sigurado, hatid ni Radyo Patrol Noel Alamar. Go ahead, Noel.
5: Sandro, maan magandang hapon. Kabilang sa mga nailigtas mula sa lumubog na MV Estela Guento sa Barangay Talisay, Calatrava, Romblon kanina, ang 13 pulis, 4 na sibilyan at 3 crew ng pampasaherong bangka. Galing si Mera ang bangka at pagdating sa karagatang malapit sa Calatrava, hinampas ito ng malaking alon hanggang lububog. Dinala sa barangay hall ng barangay Talisay ang mga nailigtas habang hinila naman sa dalampasigan ang lumubog na bangka. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Noel Alamar.
1: Oh, ito sa Quezon City LGU, 17 minutes ay naglabas sila ng evacuation update. Umaabot na sa 791 individual na ang kanilang na-evacuate. Saan yan? Mula sa mga barangay ng San Antonio, Damayan. Yung Damayan, partner, umabot na hanggang Baywang o 37 inches. Yun nga,
0: ang kasi baka sabihin,
1: sila yung pinakamataas yata so far.
0: Yung mga pilosopo, kaninong baywa? Kaya maganda yung sinabi mong 37 inches.
1: Kasi ngayon, pag gutter deep, alam mo yan, di ba? Yung sa bangketa. Kapag sa ang ano din, measurement, yung sa gulong. Eh minsan, kung lagpas baywang, anong ine-measure mo doon? Chest deep? Talaga namang sa dibdib ng tao. Dibdib. Kaso kung bata, alam mo na, kung medyo matangkad, bewang pa lang niya yung dibdib.
0: Tataba kasi ng mga utak.
1: So yon, meron na tayong mga measurement. Kayo talaga. Saan pa yan? Mula sa Amihan, Quirino 2A, East Camias, Bagumbayan, South Triangle, Rojas, Damayanlagi, Tatalon, Kristong Hari, Kalusugan, Doña Imelda, Botokan at Kulyat. 15 barangay po ang apektado nga ng pagbaha at sa mga ano na yan, sa mga barangay na yan ay nagbuhat nga yung 791 na mga individual na nailikas na at nasa evacuation center na ngayon.
0: Eh, tapusin lang muna natin itong charity badal na intuhan natin, partner. Kapag sa ganitong marami talagang nangyayari, marami tayong nakakalimutan, tapusin muna natin ano ba yung kailangan nilang sagutin na question of the day para po magkaroon ng chansang mabigyan ng charity ba.
1: Ang hirap naman ng tanong.
0: Ano ang tanong?
1: Ang question of the day, bakit kaya patuloy pa rin tayong binabaha? Isa-isahin ko? Gusto nyo?
0: Unang-una dahil
1: Ayoko umpisahan. Ayoko umpisahan. Kayo na po yung sumagot, kaya nga tinatanong namin kayo eh.
0: Sige, hindi
1: diba, kami di sana kayo mananalo ng charity timba.
0: Ayoko nga. Baka pwede ba pag tayo sumagot, kami yung tatanggap ng charity timba, JM?
1: At essentials, mga laman yan ay essentials na kailangan natin ngayon. Mga ready-to-eat meals. Mga noodles. Meron ding pwedeng ano dyan.
0: Bigas.
1: Bigas. Delata.
0: At pwede mong gawing imbakan din ng pagkain yung charity timba. O kaya, lagyan na maduduming damit. O kaya, yung mga hindi mo dapat mabasang mga gamit.
1: Ipaanod mo yan. Mauna pa yan sa'yo.
0: At huwag mo lang alam bibitawa.
1: Huwag mo. Lagyan mo ng tali. Hindi, di ba? Alam naman yung mga ano natin, yung mga kababayan natin. So, yun na nga. Pwede nyo mailagay dyan yung mga importanteng gamit, no? O, pera. Kapag halimbawa lumilikas.
0: Ulitin lang natin, partner, saan pwedeng ipadala yung kanilang sagot sa question of the day.
1: Okay, Teleradio DZMM, Teleradio Viber 0919-278-3000 at huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan, kumpletong address,

0: talagang sabihin na binaha ng sagot.
1: Natutuwa ka dahil maraming participants. Pero
0: maiinis ka doon sa sagot nila.
1: Malamig na nga yung ulo ng lahat dahil malamig ang panahon, umuulan, pero depende sa lugar yan. Eh, kung halimbawa binabaha nga naman ang bahay mo, talaga mainit ang ulo mo. Diba?
0: Eh, ano nga ba ang dahilan nitong ganitong mga pag-ulan? Dahil nga, ang tagal ha, parang 2 weeks na to ha. Mm-hmm. Ito na ba yung tinatawag na siyam-siyam? At ano kaya yung, dahilan kung bakit ito nangyayari? May tinatawag kasi na downburst. Cold burst, microburst. Ayan, tanungin natin ano. Makakasama po natin sa linya ng telepono si Ginoong Dan Villamil, Pag-asa weather forecaster. Magandang hapon po, Sir Dan.
2: Good afternoon, Zan Roma, at sa ating mga takasabaybay dito sa Teleradyo. Makaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa mga sunod na araw na dala ng habagat dito sa Luzon at itong mga western regions ng Visayas. Kaya over these areas, ating mga kababayan, yung mga nakatira sa western provinces ng Luzon, sa mga probinsya ng Ilocos Region, maging sa Cordillera, malaking bahagi ng Central Luzon, Metro Manila at itong western portions ng Calabarzon at Mimaropa, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil malalakas pa rin at tuloy-tuloy yung mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. Manatili po tayong handa at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa nalalawing bahagi naman ng ating bansa, sa Central and Eastern Visayas, maging sa Mindanao, may chance naman tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit na mayang gabi hanggang bukas ng madaling araw. Sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sa northern and western seaboards ng Luzon dahil makaranas pa rin tayo dyan nakatamtaman hanggang sa maalong karagatan. At sa kasalukuyan, may binabantayan tayong low pressure area sa loob ng ating park, huling namataan kaninang hapon, sa layong 1,160 km silangan ng Hilagang Luzon. Low chance na maging bagyo within the next 24 hours, pero tumataas yung posibilidad or probability ng development sa mga susunod na araw. So wala itong epekto sa ating bansa at yung magpapaulan o yung magiging dominating weather system in the coming days ay ito pa ring southwest monsoon o yung hanging habagat.
0: Yes po.
2: Ano po yan?
0: Oo, Sir Dan, ito, may tanong si Yamaan. Kanina may tinatanong siya sa akin eh. Go ahead, partner.
1: Oo, yung rainfall warning ba? Parang kanina ay naging red tayo sa Metro Manila. Kumusta na po yung progress ngayon o development? Bumaba na po ba or na-maintain pa rin ito?
2: Opo, ang standard issuance po natin ng heavy rainfall warning no every three hours.
1: Mm-hmm.
2: So yung latest pong na-issue na heavy rainfall warning dito sa Metro Manila ay red heavy rainfall warning kanina alas 2 ng hapon. So next update po natin mamaya alas 5. So as we speak, naka-under red heavy rainfall warning rin po tayo and some portions of Central Luzon as well as some portions ng Cavite.
0: Mm-hmm. Sir Dan, ano po ba talaga itong nagdudulot itong mga pag-ulan? Meron po bang bagyo? Kasi syempre yan po yung tanong ng ating mga kababayan.
2: Wala pong bagyo, no? So habagat po yung nagdudulot ng mga pag-ulan.
0: Hanggang kailan pa po kaya itong pag-ihip ng habagat?
2: For this current episode po ng habagat, yung mga malalakas na pag-ulan posibleng magtagal hanggang Wednesday.
1: Mm-hmm.
2: At yung kaulapan naman, posible po magpatuloy yan. So magpapatuloy po itong cloudiness for the remainder of the week. That is for Metro Manila po and nearby provinces.
1: Eh kung yung LPA na binabantayan sa Sir Dan, kung sakaling mabuo talaga ito at pumasok sa PAR, ano magiging estimate natin, projection?
2: Opo, so itong bagyo, itong low pressure area nasa loob na ng PAR, so possible po yung development sa mga sunod na araw. Most likely yung magiging dominant weather system pa rin po natin ay itong ating southwest monsoon since itong magiging epekto ng low pressure area mostly situated over northern Luzon.
1: So posibleng makadagdag pa to, no, sa mga pag-ulan kapag nag-progress nga itong LPA?
2: Yes po, for Northern Luzon. Pero regardless po, if mabuo ito or hindi, ay yung outlook po natin for the remainder of the week ay malalakas pa rin na pagulan natin inaasahan.
1: Hays!
0: Pero yung ito pong mga dams natin, kamusta po? Dahil ito pong habagat, sabi nyo nga po, pangunahin dito sa Northern Luzon kung nasaan din po

0: Yung karamihan sa mga dams natin. Kamusta po ang status ng dams natin?
1: So sa mga dams po natin sa Luzon, consistent naman pong pataas yung trend ng ating water levels. Yung may mga nakabukas po tayong gate sa mga dams po ng Buklaw at Pinga.
2: Kasi nasa parang level 3 na ata yung warning. Tama po ba? Ano po mga dam yan?
1: So, nakabukas po yung mga gates ng Buklaw Dam at Pinga Dam po.
0: So, hindi na po natin, kasi po nitong mga nakalipas na buwan, ang pinangangambahan yung patuloy na pagbaba. So, na kumbaga, pwede na ba nating sabihin na nalagyan na ng sapat na tubig itong ating mga dams, itong pagdaan nitong dalawang bagyo ni Luis at Maymay at itong habagat na nararanasan natin hanggang sa ngayon?
1: Definitely significant po yung rainfall na natanggap, pero kung masabi po nating sapat ay hindi po natin masabi since wala pong established threshold kung gaano karaming pag-ulan yung requirement. Pero ayun nga po, tulad na nasabi ko ay consistent naman po since nagsimula yung mga pag-ulan na ito starting last week po ng July. So consistent po yung pagtaas natin mga dams.
0: Ito pong naranasin natin itong mga nakalipas na linggo, yung magkasunod na Luis, Maymay, yung nalikhari ng Pacific Ocean na Super Typhoon Dolphin at yung tatlong sunod-sunod na bagyo na nalikha dyan sa Pacific Ocean. Ito na po ba, Sir Dan, yung tinatawag nating epekto ng Super El Nino, nitong El Nino episode na naranasan ngayon dyan sa Pacific Ocean?
1: May effect, possible may effect po no, since sa mga epekto ng El Nino phenomenon ay mas nagiging mainit yung karagatan na malayo sa atin. So as a result, mas malayo yung pinanggagalingan ng bagyo. So possible effect yung itong si Dolphin na malayo yung pinanggalingan. At bagamat hindi man tumama sa ating kalupaan, ito po yung nag-enhance ng malakas na habagat sa mga nakarang linggo.
0: Pero yung ganun po karaming nalilikhang bagyo sa Pacific Ocean, naasahan pa po ba natin ito sa mga darating na linggo o araw?
1: Yes po, for the remainder of the month, no, since itong El Nino ay isang long-term phenomenon, so possible po hanggang matapos po yung taon na ito, ito po yung phenomenon natin, ito yung outlook na ating tinitignan. Pero tandaan po natin na yung habagat po kasi usually hanggang September, from August until the first half of September lang po ito nangyayari. So for the remainder of the year, kung wala na pong habagat, bagamat magkaroon man ng bagyo na malayo sa atin at hindi po ito lalapit sa ating kalupaan, saka po natin mararamdaman yung below average na mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon.
0: Alright, sige po, aabangan namin yung alas 5 abiso ng pag-asa pagdating doon sa rainfall warning at sa mga darating pang mga oras. Maraming salamat po, Sir Dan.
1: Thank you po and good afternoon.
0: Yan po si Dan Villamil, ang pag-asa weather forecaster na nakapanayam po natin, partner.
2: Eh, napapag-usapan lang yung kasi tinanong natin yung lagay ng mga dam natin. As of 2 PM to, mula sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council, yung Lamesa Dam daw ay nasa alert level 3. Marikina River, alert level 2. Mabuti yan sa second alarm, no? Ang Quirino, Tulyahan River ay alert level 2. San Juan River ay alert level 3. Kapag itong mga dam pala na to, base na rin sa abiso ng QC, may mga ano yan eh, per dam, may mga bayan na kapag umapaw nga, may mga mapiperwisyong bayan. Kaya mahigpit ang pagbabantay sa mga dam ngayon.
0: At yung Lamesa Dam, wala po yung gates. Isa po siyang overflow dam. So kapag na-reach na po niya yung critical level, eh, kailangan na maghanda yung mga komunidad na dinadaanan ng Tulyahan River. At hindi lang to Quezon City lang ha, dahil ito'y dumadaan din sa ilan pang mga karatig na lungsod.
2: Yung Tulyahan River na sinasabi mo, yung mga mabababang lugar na posibleng maapektuhan nga pag ng sobrang tubig, no, doon sa dam ay yung Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway at San Bartolome.
0: Diyan yung sa Quezon City, pero dumadaan din siya ng iba pang Navotas, Valenzuela. If I'm not mistaken, bago yan na lumabas dyan sa Manila Bay.
2: At yung Marikina River din pala. Kapag yan, kala mo, Marikina rin lang yan. Pero yun nga, tumatawid din sa Quezon City. Marami yan. Bagong Silangan, Bagong Bayan, Batasan Hills, Blue Ridge, B, Libis, Matandang Balarap, Pansol, Ugong Norte. So, yun nga eh, yung pag-apaw ng mga dam na yan, may mga lusutan yan, di ba? At ito, yung mga lugar na yun.
0: sige, sige, mukhang may hinihintay lang tayo.
2: Mm-hmm.
0: Eh, pero, sige, mag-chikahan daw po muna tayo ngayon, partner. Teka lang!
2: Teka lang! Wait lang!
0: Mm-hmm.
2: Eto, mga busy itong mga taong to ngayon. Ang Office of Civil Defense Stratcom Division ay nakamonitor daw sa atin ngayon. Mm-hmm. Eh, nako, ito yung mga busy sa panahong ito. Sila, sino yan? Sila Jomel, Mikey, Louie B., at syempre si Alan Zulueta.
0: Ah, nandiyan na ba si Kuyang Alan?
2: Oh. Siya ang videographer and the photographer ng OCD.
0: Minsan naging cameraman ko rin yan eh.
2: Uy, ako din. Matagal din kami nagsama niyan.
0: Gusto ko yung... oo nga, alam mo, in fairness nga, no? Hindi, tsaka mabait yan.
2: Oo,
0: mabait
2: tsaka naalala niyo yung jacket ko.
0: Oo, meron
2: kasi
0: din siya.
2: Kasi diba, bigay sa atin to sa na, sa ABS-CBN, nung reporter pa po kami. Ang tagal na, no? So, alam niya na yung jacket na to ay ginagamit pa namin sa coverage noon.
0: Sinaunang panahon.
2: Sinaunang panahon.
0: Inamin, partner.
2: Di, pero ang ganda ng kulay niya, di ba?
0: Ay, taga lang, partner.
3: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Ay, kumuha tayo ng Flash Report mula kay Zeus Legazpi. Go ahead, Zeus.
4: Kalandrota Maan, inanunsyonahan ng Pasig City LGU na suspendido ang in-person o face-to-face classes sa lahat din ng antas ng pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Pasig bukas yan, August 18, araw ng Martes. Ito ay kaugnay ng sitwasyon sa Metro Manila kung saan masama ang lagay na panahon. Bunsod na habagat, inaasahan magpapatupad ang mga paaralan ng alternative delivery mode. Ito yung synchronous o asynchronous na paraan ng pag-aaral sa kabila ng in-person class suspension. Yan ang balita. Kung ito, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Zeus Legazpi, DZMM.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
3: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report.
0: Eh, partner, ito rin. May nag-message sa atin.
2: Oh, sino ra?
0: Bumabata pa si Maan, ha?
2: Ay!
0: Sabi ko naman kung gustuhan mo to eh.
2: Tandingin
0: mo pa sino?
2: Sino yan?
0: Sa, ito ay tumutugon sa nakaranas kanina na mas stranded mula Malacanang nang umalis ng 12 noon. Dumating daw siya ng Quezon City 4 p.m. na.
2: Buti nakarating pa.
0: At buti nakikinig siya ngayon.
2: Hindi kasi nga, ano siya, nasa sasakyan lang. At sino yan?
0: Si Deo de Guzman.
2: Ay, Deo.
0: Diba?
2: Teka lang, ito si Lizette. Rizal Rivera at Ricky Rivera ay di ko lang na
0: kano nila si Jamie
2: pinsan. Di ko lang na sagot yung tawag mo. Ricky Rivera ay yun, magandang hapon din sa inyo.
0: Ayan, nagbumabati din itong si Jojo Serafica. Sabi niya, ingat kayo mga immortal.
2: Kala ko binabalaan tayo eh. Diba?
0: Immortal. Well, kami, immortal. Kayo, baha ka lang, immortal kami.
2: May isa akong meme nakita. Ang sabi niya, hindi ako susuko.
0: Ay.
2: Pero, magrereklamo ako.
0: Bakit daw?
2: Wala lang. Ganun, yun lang ang kanyang ano. Diba ganun naman tayo eh. Reklamo lang tayo ng reklamo. Pero sugod pa rin. Ganyan tayo
0: Ay, siguro,
2: resilience etos eh.
0: Akala ko college student. Diba ganun yun?
2: Hindi, yun na nga. Eh, ganun naman eh. Reklamo lang tayo, diba? Bunga, hanggang bunga nga lang naman tayo eh.
0: At sa kabila nitong lahat ng ito, eh nakukuha pa rin natin talagang tumawa, no? Kahit na dilubyo na yung kinakaharap natin, eh nakukuha pa rin natin tumawa.
2: Eh yun na nga, eh ganyan talaga, tiis-tiis.
0: Tsaka, di ba?
2: Walang
0: katapusan. Kaysa maglulupasay ka dyan.
2: Di kasi, marami dyan sa mga kababayan natin natutroma kapag mga ganitong panahon. Di ba, mga lugar na hindi binabaha, binaha ngayon. Tsaka syempre, hindi makatulog yung iba eh. Lalo na yung nakaranas ng Undoy, Ulysses. Lagi yan, noong Ulysses, ganyan, noong Undoy. Talagang lumalabas ulit yung trauma ng ating mga kababayan, di ba?
0: At ang masaklap pa, eh, yung tila parang nagiging normal na yan. Huwag naman po sana natin itong tratuhin bilang normal dahil hindi po normal
2: ang mabuhay sa ganitong sitwasyon. Eh, resilient naman ang mga Pinoy.
0: Asa na
2: ganun
0: ba yung,
2: nang sinasabi.
0: Asa na ba yung walisting ko?
2: Diba?
0: Asa na ba yung chinelas ko?
2: Oo nga. Question of the day. Okay, bakit kaya patuloy pa rin tayong binabaha? Sagot-sagot na. Sa 0919-278-3000, Viber po yan para kayo'y sakaling mapili at babigyan ng charity imba. Katuwang po ang Philippine Charity Sweepstakes Office.
0: Ano oras na, partner?
2: Alas 5 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang han, no?
2: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Hello, attorney!
7: Ngayon, mm-hmm. ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
2: Hello, attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, 1 PM sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.

0: Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng Bayan, Robert Manong at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa habagat.
1: Ay, nagpapatuloy pa rin po ang alerto sa habagat, ang special coverage po ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Eh, syempre po, lahat po ng anunsyo ng mga kanselasyon ng klase, susubukan po naming maihatid po sa inyo sa pinakamabilis po naming paraan na makukuha. Kanina po ang nagsuspend na ang Maynila. Ano pa ba yung kay Zeus kanina? Pasig.
2: Ngayon naman, ayan, partner, sige, partner, ay Quezon City ay suspendido na rin bukas ang face-to-face classes sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan. Bukas po yan, Martes, August 18.
1: Oo, ito po kanina, sabi ko huwag munang umuwi.
2: Sino?
1: Kasi chinecheck ko yung ways pauwi sa amin dyan sa lalawigan ng Fairview. Sabi ko, isang oras pa pero mukhang nag-inot-inot na at nagdahan-dahan na itong si Danny Buenafe. Kumuha tayo ng report. Magandang hapon, Sir Danny.
2: Good afternoon.
3: Hello, Sandro. Talagang, gapang ang Commonwealth, ha. Para lang doon sa mga motorista nating uuwi ng Fairview, huwag muna kayong uuwi. Mula nung umalis ako dyan ng mga almost an hour ago, nandito pa lang sa ano pa lang, mga Tandasora. Pero kanina pa lang, mula pa lang dun sa may Quezon Avenue, magtindi na traffic.
1: Pero Sir Danny, wala naman pong baha. May nadaanan bang baha o talagang volume lang? At saka meron
3: wala,
1: din... Okay.
3: Walang baha yung dinaanan ko sa Commonwealth. Pero ibig sabihin, yung volume ng traffic, ibang klase. Yung... Naranasan ko na ito, kaya kailan lang din pero yung ibig sabihin, moving naman, pero hindi ganito kabigat na mula doon sa may paglagpas lang ng Agam Circle.
2: Ay, dati-dati ba yung sabi mong tagal ng biyahe mo dyan, ilang minuto lang dati, kumpara ngayon?
3: Dapat, alam niya niya ni Sandro, ang Commonwealth, napakalaki nito ilang nine lanes ito one way, di ba? Ganon katindi, maraming sasakyan, Pero kanina, nung lumabas ako dyan sa may ABS, medyo maluwag. Akala ko, mukhang maluwag nga. Yung pala, yung Espanya kasi, baha din daw Kaya pala walang nakakalusot. Papuntang Quezon up.
1: Usually, kaya ko Sir Danny, maan, partner. Itong hanggang Fairview, kaya ko ng 20 minutes yan paggabi. Pag wala dumadaan.
2: So anong maipapayo? Mag-intay muna?
3: Siguro, kaya nga kasi para lang alam ko marami kasi umuwi sa diba, itong area na to. Wag na muna siguro palipasin, pero hindi ko nga alam kung huhupay ulan kasi may konting pagulan, may mga ulan-ulan pa rin.
2: Yun na nga, minsan nga hindi mamatansya, biglang lakas. Yan yung nagkakost ng flash flood. Yung bigla ang taas ng tubig dahil nga sa malakas na ulan, pero hinto rin, bababa rin, di ba? Umuhupa rin naman ng tubig, yun ang kagandahan ngayon. Yun nga, ipit ka pa dyan. Ikaw ba ang nagda-drive mismo?
3: Ako nagda-drive. Pero for now, moving naman siya. Kaya lang, dati mararamdaman mo naman to kung yung bagdang alam mo na dyan sa may ano, di ba, sa may Evergotesco, Sandro, di ba, medyo laging bottleneck, pero ito talaga tuloy-tuloy mula dun sa circle eh.
4: Eh, at saka parang alas 6 na, parang alas 6 na ng gabi, pero alas 5 pa nga lang pala, Sir Danny, ano, malakas ba ulan dyan?
3: Yeah, oo, matindi. Ano, gapang lang talaga. So, kung yung mga iba lang na moving towards Fairview, alam na nila, di ba?
2: Oo. So, maulan ngayon, Sir Danny, sa oras na to?
3: Ngayon, medyo lumalakas na. Medyo lumalakas na naman.
4: Tanungin na rin natin si Sir Danny. Bago natin siya pakawalan, tanungin na rin natin siya ng question of
2: baka
4: the day.
2: Baka siya'y manalo ng charity ba? Bakit kaya patuloy pa rin tayong binabaha, Sir Danny?
3: At alam ko naman, alam nyo rin eh.
2: Sabi, wag mo ko umpisahan.
3: Alam ko, naririnig kita kanina, sabi ko, alam na alam ko rin yan. Kaya lang, siyempre, bigay na natin sa mga, alam din siguro ng mga, alam naman sa social media, masyadong maingay yung mga iba eh, di ba?
2: Oo, and siyempre, sila'y nakakaranas ng hirap eh, Sir Danny. Ibigay na natin sa kanila yun. Yung mga reklamo ganun, yung mga outlet nila ay social media. Dahil nga yung sa hirap.
3: Pero diba? Yung simpatya talaga natin, yung mga binabaha eh. Yung mga talagang, at least, di ba, nakrinig natin si Liza kanina, lumusong nga sa bahayan. Para lang public service, nagtrabaho pa rin.
2: Uy! Tsaka ingat yung mga lumulusong sa baha,
4: Ang leptospirosis.
2: Or uminom ng doxycycline.
3: May wound ka, kailangan daw pa-check up din, di ba?
2: Pero hindi kailangan ng open wound, no? Pag nalusong
4: kasi
2: sa baha.
4: Kasi pwedeng matalsikan sa mata, pwedeng matalsikan sa bibig.
2: May mga pores din naman yung
4: Kaya mainam kapag lumusong sa baha at may naramdaman kayo, kilagnat man yan o hindi, huwag niyong babaliwalain, magpakonsulta po kaagad sa doktor.
2: At yung doxycycline for the leptospirosis, humingi pa rin. Bagamat binibigayan sa mga health centers, di ba? Magpakonsulta din kasi may epekto rin po, depende yan sa tao, may comorbidities ka or pre-existing illness, may nararabat na dosage.
4: Sir Danny, sa dinami-dami ng tanong namin sa iyo,
2: hindi nasagot.
4: Hanggang saan na po kayo ngayon? Nasaan na kayo banda ngayon?
3: Lagpas pa rin ng tanda sa oras.
2: Parang pulgada lang yung inusog.
3: O kumagalaw nga, konti-konti lang.
2: Ang hirap niya pag nawiwiwi ka, di ba?
4: Hindi, tsaka ang lakas sa gasolina niyan. May pagtaas pa naman bukas.
3: kaya bahala ko nga, magpakarga na rin ngayon eh, pag malapit na rin sa atin, Sandro.
4: Kaso nga, yung mga gas station dyan, Sir Danny.
2: Baharin ba?
4: Naku, hindi, mahaba pila.
2: Mahaba pila, kasi nga habulin din nila.
3: Alam nila, no? Ina-anticipate na yung bukas eh, no?
4: At least, Sir Danny, chill-chill ka lang dyan, ha? Kinig ka lang sa amin.
2: Oo nga.
3: Baka mag-adjust na nga yung iba eh, di ba? Take advantage yung ibang oil, ano, di ba? Stations,
4: Mag-adjust
3: na lang, mataas.
4: Basta chill-chill ka lang dyan, Sir Danny. Huwag iinit ang inyong ulo. Makinig ka lang sa amin.
3: Sige. Siyempre, nak-monitor tayo, Thank you.
2: Alang iba.
4: Maraming salamat.
2: Ingat.
3: Wala. Thank you, Sandro. Thank you, Aman. Thank you.
4: Yan po si Sir Danny Buenafe. Bata pa lang ako. Napapanood ko
2: naman
4: na yan. Actually, nung bata nga ako, yan ang gusto kong maging.
2: Tsaka diba, Europe Bureau Chief. Bureau Chief.
4: Diba?
2: Pinakamasarap
4: ang sweldo niya, Euro.
2: Talaga?
4: Kayo talaga, ang dami niyong alam.
2: O, teka lang. Eto, sinasabi, diba, kung yung Commonwealth ay heavy traffic, dito sa traffic advisory ng Quezon City, elliptical road din daw. Moderate to heavy. East Avenue, moderate to heavy din. Magkabilang direksyon. Commonwealth, sinabi na kanina yan. Papuntang elliptical road. Quezon Avenue, moving towards Manila ay moderate lang. Ano pa ba yung mga heavy? Mindanao Avenue. Talagang pauwi eh, no?
4: Siguro yan. Kasi yung mga ibang kababayan natin maaga na rin umuwi.
2: Pinauwi
4: kaya,
2: ng
4: sabay,
2: maaga
4: sabay
2: na rin.
4: Sabay-sabay na rin nga ngayon.
2: Yun nga eh. Pahirapan pagpasok, sinuong yung baha, nagmamadaling umuwi. Dahil nga may mga text-text yung iba nilang mga pamilya na umuwi ka na, baha na sa atin. Ganon.
4: Naku po.
2: Diba?
4: Ay, naku. Ano oras sa partner?
2: Teka lang.
4: Sige, maglagay ka muna ng iyong antipara.
2: Labindalawang minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Alerto sa habagat!
4: Eh, sa punto pong ito ay makakausap naman po natin ang tagapagsalita ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council na si Ma'am Peachy De Leon. Magandang hapon po, Ma'am Peachy.
2: Good afternoon.
4: Ay, nasa line 1 pala. Magandang hapon po ulit, Ma'am Peachy.
6: Yes, magandang hapon po, Sir Sandro and Ma'am Maan.
2: Naku, kumusta na sa ating syudad, Ma'am Peachy?
6: Yes po, nag-alert, red alert na po ang Quezon City para po kasama namin ng mga partner agencies to monitor and rescue if ever ang buong ang mga few citizens na nangangailangan po ng tulong.
2: Mm-hmm.
6: At meron na po kaming mga 113 ongoing flooded areas po.
2: Saan pinakamataas, sa Ma'am Peachy?
6: Meron na pong above head po.
2: Wow, saan yan?
4: Oh no.
6: Meron po sa mga areas po ng Barangay Siena, Barangay Del Monte, Barangay Masambong, Paltok, Kalusugan, and Santo Domingo po.
4: May bukod po sa mga nabanggit, meron pa po ba tayong mga lugar na binabantayan na posible pa pong tumaas ang baha?
2: Mailog.
6: Yes po, kasi meron pong mga chest deep at waist deep po na ibang mga barangays po, like Doña Imelda sa Sikatuna Village po, Damayan, Rojas, South Triangle, yun po, binabantayan po.
2: Oo, meron ba tayong lugar, Ma'am Peach, na dating hindi binabaha pero nakaranas nga ng pagtaas ng tubig ngayon? Or ito pa rin yung mga mabababang lugar na nasa listahan parate ng QCLGU?
6: Usually po, pareho lang po. Kasi sila po talaga identified na flood-prone areas po ng Quezon City.
2: Ito po ba ay dahil sa pag-apaw na rin ng mga ilog, pagpapakawala sa dam, or yung volume talaga, yung rainfall amount?
6: Actually po, dahil sa lugar nila, mababa sila, parang nagka-catch basin po sila pag matindi talaga ang buhos ng ulan.
2: Mm-hmm.
6: Kasi po yung mga water, plus yung waterways po natin, yung mga ilog, rivers na umiikot po sa Quezon City, kasama rin po yung, kaya sila identified na flood-prone areas po.
2: Mm-mm. May ongoing evacuation na ba ngayon, Ma'am Peach? O nasa evacuation centers na yung iba?
6: Yes po, meron na po kaming reported na evacuees sa District 1, District 4, 3, and 2 po.
2: Mga ilan na yan?
6: Sa District 4 po, there's 68 families totaling to 230 individuals. Sa District 3 po, 138 families totaling to 324 individuals. Tapos sa District 2 po, 123 families totaling to 390 individuals.
2: Mm-hmm.
6: Wala pa po kaming final count kasi ongoing pa rin po ang evacuation.
2: Oo, padami na rin yan eh, no?
4: Siguro ma'am, mensahe na lang po. Tsaka po, meron po ba sa Quezon City na numero na pwedeng tawagan kung sakasakaling kakailanganin na po ng rescue ng mga Q-citizens?
2: Mm-hmm.
6: Okay po, para po sa mga Q-citizens po, dial lang po kayo sa 122. Yan po ang hotline ng Quezon City Government. Pwede rin po kayong mag-iwan ng mensahe sa FB page po ng Quezon City Government din, para kasi naka-monitor po kami kung may mga nangangailangan po ng rescue. At paalala rin po sa mga magulang na mga anak na malapit po nakatira sa mga waterways, huwag po nating payagang lumangoy or mag-swimming po ang inyong mga anak, lalo na po sa tindi ng ulan ngayon, para makaiwas po tayo sa aksidente at paglunod. At syempre, ang pag-iwas sa baka magkasakit po sila ng leptospirosis. At yun lang po, antabayan na lang po ang any weather updates po sa FB page po ng Quezon City.
4: Alright, sige po. Marami pong salamat, Ma'am Peachy.
2: Ingat po.
6: Thank you rin po, Sir Sandra and Ma'am Maan.
4: Ayan po si Ma'am Peachy De Leon ng ang tagapagsalita po ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Part partner. May Radyo Patrol report tayo. Sino ba yan, partner?
2: Kuha tayo ng report sa labas. Gregorio Araneta Avenue, hindi pa rin passable sa mga sasakyan dahil abot-bewang pa rin ang baha. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
7: Sandro, nakararanas pa rin ang manakanak sa ulan sa Quezon City at hindi pa rin passable sa lahat ng uri ng sasakyan ang kahabaan ng G. Araneta, partikular na dito sa corner Del Monte Avenue. Kaya abiso po sa mga motorista, waist deep pa rin po ang baha, kaya kung palabas kayo ng Quezon Avenue, Santa Mesa o papuntang Tatalon o doon niya imelahan na pumuna kayo ng mga alternatibong ruta. Kanina, may sumubok na tumawid dito na SUV sa southbound pero hindi rin nakatawid at tumirik sa gitna. Sa mga oras na ito, maansandro, maraming malalaking truck ang nagaantay na humupa ang baha para makatawid. Sa kabilang linya naman, yung northbound pa ay Bonifacio, may mga stranded na rin pero passable pa sa mga sasakyan. At heavy traffic na rin sa Maya Del Monte Avenue sa magkabilang linya.
2: Yan, Kelly, yes. Yung Quezon Avenue, major artery pa rin yan. Kumusta na dyan? Kasi kanina parang may dalawang puno raw, ay isang puno na nabuwal, na dama yung dalawang poste. Pero side street to ng Quezon Avenue naman.
7: Oo, maan kasi galing kami sa Del Monte Avenue, papunta dito nga sa G. Araneta at kasabay nga kami sa stranded ngayon, hindi rin kami makatawid papuntang Quezon Avenue, kaya hindi pa ako makapagbigay ng update kung kumusta na yung sa Quezon Avenue sa mga oras na tamaan.
2: Okay, alright. Maraming salamat sa iyo, Kelly Cordero. Ingat.
4: Paano po? Kami po'y magbabalik at magpapatuloy pa rin po ang DZMM Special Coverage.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
9: Ka! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
12: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang
12: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
13: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto sa habagat, habagat,
2: habagat. Eh, kumausap naman po tayo ng isang punong barangay na si Ginoong Mario Conanan. Taga saan siya, JM? Saan ba natin siya? Taga saan siya? Si punong barangay Mario Conanan.
3: San Rafael.
2: Ah, sa barangay San Rafael, sa
3: Makabebe Pampanga.
2: Pampanga,
3: binabaha din ngayon. Nakita ko yan sa social media, yung mga posts.
2: Ito kausapin natin live via Zoom. Magandang hapon po. Oo, si punong barangay Mario Conanan.
4: Bakit?
2: Magandang hapon po. Tsaka si Kagawad Anthony Sonza. Ayan. Okay na ba sila? Okay. Nako, oo. Baka mukhang medyo mahina yung signal dahil nga nakararanas ng anong nakita mo sa social media, partner?
3: Oo, mga binabaha din ng lugar sa Pampanga. Uh-huh. Maraming bahagi yan ng Pampanga. No, kung malakas din yung ragasan ng tubig, no? Galing din sa mga creek, no? Mga ilog na tumaas dahil nga sa walang tigil na pag-ulan. Ganyan din halos, dagat din.
2: Mm-mm.
3: Kung ano yung mga nakikita mo rin sa ibang lugar.
2: Gadagat ang baha kasi landlocked, no? Itong mga probinsyang ito. Lalo na yan, yung
3: mga
2: Bulacan.
3: Mga palayan, ganun din. Mga ano, yung may mga fish fund, ganun din. Talagang ano rin, umapaw na rin yung tubig. Mama ko tumawa, gumili raw ako ng ulam.
2: Eh kasi nga
3: hindi
2: naman
3: nakapag-luto. Tapos hirap ngayon ha. Hirap ngayon umorder kahit yung TNBS kasi, syempre yung mga kababayan natin dyan sa industriya na yan, binabaha din. Syempre unahin din nila yung kanila mga bahay. Plus, takot din sila na diba, mabalahaw o yung sasakyan malubog sa baha. Kahit pamotor yan. Kotse.
2: Ito, maka-okay na partner ang Zoom. Kasama po natin live via Zoom si punong barangay Mario Conanan at si Kagawad Anthony Sonza mula sa barangay San Rafael sa Makabebe, Pampanga. Magandang hapon po, sirs.
3: Good afternoon.
5: Good afternoon po, Mama at Sir Sandro.
2: Mm-hmm. Parang may naririnig akong tumutunog.
3: Bakit parang may
2: anong tayo? Lang, ayusin
3: background
2: na muna,
3: music.
2: Pwede natin ayusin yung audio kasi baka ma-copyright hit tayo. Oo. Pa-check lang muna natin
3: na
2: yung audio.
3: Eh.
2: Okay na? Okay na ba? Okay na ba tayo? Guys, okay na ba tayo? Sige, balikan natin si punong barangay Mario Conanan at si Kagawad Anthony Sonza. Magandang hapon po ulit, sirs. Ayan.
3: Hello, mga Kagawad.
2: Medyo may tumutunog kasi baka mamaya ma-copyright hit tayo kasi kapag ganito na si-sensor ng YouTube at ng Facebook.
3: Para matik pag in-upload, meron ng background music.
2: Hindi ko alam. Baka may nagpapatugtog lang nakatabi, ganyan. Sige, ayusin lang muna natin yung linya ng komunikasyon. Ayan, balikan po natin. Magandang hapon po ulit, sirs.
5: Good afternoon po,
3: magandang araw po. Kumusta na po sa inyong lugar dyan sa Barangay San Rafael?
5: Ito po,
6: balik sa dati po, nakalubog na naman kami.
3: Uh-huh.
6: So, ganito nangyayari.
3: Gano'ng kataas? Gano'ng kataas po yung baha dyan sa pinakamataas?
6: Ito yung iba naman, yung pinakamalalim, bukit po ganyan. Para yung sa mga, yung magkuhan ng mga bahay, lubog na. Na dito, sa barangay yun, ito, malaki din tubig dito, na kaya nakasip kami.
3: Nga, no? May mga na-evacuate na ba sa mga kababayan po natin dyan, mga residente?
6: Dito po sa amin, dito sa San Rafael, kahit na po lumulubog yung bahay nila,
3: hindi
6: sila umaalis dahil tinataas po yung mga higaan nila, yung mga papag, yung ganyan. Tinataas po nila. Pero hindi po sila, ayos nilang umalis sa kanilang mga bahay.
3: Eh, bakit naman? Patuloy pa rin yung pag-ulan. Baka mas tumaas pa dyan ang baha.
7: Opo, as of now naman po, ayaw pa rin po nilang lumikas, pero po ang aming barangay po ay naka-ready naman po. Sa sino man po pwedeng mag-evacuate po, naka-ready naman po ang aming barangay para mag-rescue po kami. Pati food po, naka-ready na po para sa aming mga kabarin.
3: So, nakahanda naman po ba yung ating mga pagkain dyan, mga pangangailangan, kung sakaling yan po yung kailangang ibigay sa ating mga kababayan dyan?
6: Meron naman po. Meron kaming naka-stop na pagkain dito sa barangay. Basta po merong meron na kailangan, nabibigyan po namin.
3: Tingin nyo naman sapat pa yan? Hindi pa natin kailangan pa mula sa probinsya? Mula sa lungsod ng tulong?
7: As of now po, kailangan pa rin po namin kasi halos magto-2 weeks na po yung baha sa amin. Yung iba po kasi hindi po makapagtrabaho. Naka-stay po, ma'am, sa kanilang mga bahay. And kung ano lang po talaga yung available na para sa bahay nila, yun na lang po ang pinagsasaluan ng mga bawat pamilya.
3: Yun na nga po. Ito na po yung pagkakataon, Chairman and Kagawad, na manawagan po kayo kung ano yung kailangan ng ating mga kababayan dyan para maibigay ng ating local na pamahalaan, pati na rin sa provincial. Sige lang, sirs. Ano po yung mga kailangan natin?
7: Kami po'y nananawagan sa aming nasyonal, sa iba pong mga butihin pong mga may puso na sana po matulungan pa po kami dito po sa aming lugar. Higit po namin kailangan ng mga food packs at mga gamot po at mga pangangailangan po lalo na po sa mga bata ngayon po sa umuulan pangangailangan po kami ng mga gamot para sa kanila.
3: Yung mga rescue team ba? Tulong mula sa mga rescue team, halimbawa ang Coast Guard, PNP, Navy, kailangan po bang pumunta sila dyan sa inyo para makatulong sa evacuation?
6: Pag meron pong evacuation naman po, nakakailangan kaming sasakyan, nakaready naman po yung sa munisipyo namin sa Pibiraren mo po, sa mga polis, saka yung kahit na sa mga bombero po, yung mga kwan nila nakaready naman po sa pagtulong sa mga kababayan namin dito sa mga bebe. Lalo na dito sa barangay namin sa Rafael, lahat po nakaready.
3: Alright.
6: At tawag lang po kami, sandali lang, pupunta na po sa mga barangay namin.
3: Alright.
2: Sige po, marami pong salamat, Punong Barangay Mario Cunanan at Kagawad Anthony Sonza. Ingat-ingat po kayo dyan, sirs.
7: Maraming salamat po.
6: Maraming salamat po, Mama, Sir
7: Sandro.
3: Ayan, sa mga nakikinig na kinauukulan, no, na kailangan po ng tulong ang San Rafael, Barangay San Rafael sa Makabebe, Pampanga, anong panawagan nila? Tubig, tubig, pagkain, gamot.
2: Alright. Ito po, kapartner, at yung mga nakikinig at nanonood po sa atin, batay po sa inilabas na 5 PM heavy rainfall warning number 8 ngayon pong August 17, Lunes, ng PAGASA, na nanatili po sa red alert o red rainfall warning, o ibig sabihin ay kinakailangan pong gumawa na ng aksyon dahil po may malaki yung posibilidad ng mga pagbaha ang dyan po sa Bataan at ang ilan pong bahagi ng Zambales, Pampanga, Bulacan kasama na po ang Metro Manila. Nasa orange rainfall warning naman po, o ibig sabihin ay kailangan na pong maghanda ang bahagi po ng Zambales, Pampanga, Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Batangas. Nasa yellow rainfall warning naman po, o ibig po sabihin ay maging alerto ang mga bahagi ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at ang lalawigan po ng Quezon. Promise po bukas, babanggitin namin kung sino po yung napiling makatatanggap ng charity ba.
3: Bye! Ingat-ingat kayo! Ingat po. Bye! Ingat po.

0: sa habagat. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Ang tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital, o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya subok na itong ligtas. Kaya magpabakuna na! Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na! Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar.
2: At madiskarte ka rin sa kung paano mo kukunin yung tamang impormasyon.
3: Ito po ang kasalukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
4: Yan na muna ang latest sa mga oras sa ito.
5: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang ito.
6: Ako si Naomi Tiburcio.
7: Ako si Justin Ignacio.
8: Ako si Restoraler.
9: Ako po si JM Pineda.
10: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
11: Bawat issue dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

KBS 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: August 17, 2026, Lunes. Binaha ang maraming lugar sa Metro Manila at mga kalapit probinsya matapos bumuhos ang malakas na ulan kanina. Doble ingat po mga karangkada. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento, pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live po tayo sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta Facebook page at PRTB Manila Facebook page at PRTB Manila YouTube channel. Gayun din sa lahat ng FMR stations sa buong Pilipinas at Signal TV Channel 31. Sa ngalan ni Jack Bataljones, ako po si Jeffrey Herdaez. Ito ang Arangkada Balita. Ilang lugar sa Metro Manila at karating lalawigan nalubog sa baha dahil sa hagupit ng habagat. Pambabato na ilang kabataan sa dumaraang sasakyan sa Tacloban City nakunan sa video. Unang hostile witness ng prosecution na numpa sa impeachment court. Paglilitis ngayong araw maagang natapos dahil sa sama ng panahon. Batang nahulog sa hagdan sa Davao City, nasalo ng kanyang tiyahin. At dagdag presyo sa presyo ng mga produktong petrolyo, kasado na bukas.
0: Binaha ang malaking bahagi ng Metro Manila at ilang karating kalalawigan dahil sa pabugso-bugsong malakas na buhos ng ulan simula pa kaninang umaga. Yan ang umaarangkadang balita ni Maan Makapagal.
2: Sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan, kaninang tanghali, tumaas din ang baha sa ilang mabababang lugar. Tulad dito sa Mother Ignacia at Sergeant Isguera sa Quezon City. Sa video na ito nakuha ni Billy Duarte, makikita kung paanong nalubog sa baha ang Mother Ignacia at Sergeant Isguera. Makikita pa sa video ang mabilis na pagtawid ng tubig. Umabot na ang baha sa labi ng isang gusali sa panulukan ng Ignacia at Isguera. Sa EDSA Centris, hindi makausa ng mga sasakyan sa magkabilang lane dahil sa takot na suungin ng baha. Nang mistulang ilog ang EDSA Corner Mother Ignacia dahil sa malakas na agos ng tubig. Sa San Francisco del Monte sa Quezon City, kitang namamangka na ang mga residente sa West Riverside. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Quezon City, ang barangay Damayan na nakaranas ang pinakamataas sa pagbaha na umabot hanggang baywang o 37 inches. Sa videong ito ni Eris Makasaet, tumirik ang isang pampasaherong jeep sa gitna ng baha sa Espanya kaninang pasado alas 12 ng tanghali. Kita naman kung paanong nahirapang tumawid ang mga tao dahil sa gutter deep na baha sa Calao Avenue sa Maynila. Kahit ang mga sudyante sinuong ang baha makatawid lang. Sa Pedro Hills sa Maynila, kitang binahana rin ang kalsada na ikinabagal ng usad ng mga sasakyan. Sa Taguig City, kitang binahana rin ang Loton Avenue. Sa post ni Omar Al-Abeidani, binaha ang Chino Roses Avenue sa Makati City. Hindi makalusot ang mga motorista at pedestrian dahil sa taas ng tubig. Sa Marikina, umabot hanggang second alarm ang ilog dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa San Mateo Rizal, makikita sa CCTV footage sa Kambal Road gitnang Bayan 1, halos matakpan ang gulong ng masasakyan sa pag-apaw ng Sapang Labo Creek. Sa Cainta Rizal, Barangay Brookside Hills, San Isidro, kita ang pagragasa ng baha sa lugar. Maan Makapagal ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Nalubog ang maraming lugar sa Metro Manila at karating lalawigan. Humupa rin ito pero nagdulot ng matinding traffic. Kumuha tayo ng update sa sitwasyon sa pagbaha sa Metro Manila at sa traffic sa mga oras na ito mula mismo kay Chairman Romando Artes. Nang MMDA, magandang hapon po, Chairman Artes. Welcome po sa Arangkada Balita.
3: Magandang hapon po sa inyo at sa inyong taga-subaybay.
0: Okay, Chairman, kumusta po ang current situation ngayon sa ating mga major na thoroughfares? Ano? Alin po yung mga lugar na dapat iwasan ng ating mga commuter at alin naman po yung mga passable pa?
3: Halos malaking portion naman po ng Metro Manila ay passable na except some areas in Manila and Quezon City. Pero generally, nadadaanan naman na po halos lahat at humupa na naman po yung baha. Gusto ko lang pong i-emphasize na yung pong bumagsak na ulan sa atin ay napakalaki ng volume. In fact, sa monitoring po natin sa Science Garden observation ano po natin station, in 5 hours po between 9 a.m. to 2 p.m., 201 millimeter po ang bumagsak. At ang bulk po niyan ay between 12 noon to 2 p.m. na 138 mm. Kung ikukumpara po ito sa Ondoy po 455 mm within 24 hours. So talaga po napakalaki ng volume ng ano. At overwhelmed po talaga yung ating river system, yung ating po mga creeks. And ipin po yung drainage system natin na nagdulot po ng pagbaha sa maraming lugar po sa Metro Manila.
0: So buti na lang po no Chairman medyo tumigil sa ibang parte ng Metro Manila dahil kung nagtuloy-tuloy ito, sabi nyo baka mas matindi pa sa Ondoy?
3: Ganun po, pwede po mangyari kung nagtuloy-tuloy. Imagine nyo yung 2 hours po, 138 mm. Kung additional na ganito po ay Ondoy level na halos po ito at mas mabilis dahil imagine nyo almost half na po noong Ondoy level in 5 hours na yung sa Ondoy po ay 24 hours bago na-achieve yung 455 mm. Kaya po siguro ganyan din po yung level talaga na pagbaha din po sa maraming lugar dito sa Metro Manila.
0: Ito nga po yung video natin nakikita live mula sa Marikina City. Itong napapanood po natin ngayon. Well sir, ito pa nga chairman ano, wala pang ang bagyo. Habagat to, di ba? Ay hindi siya.
3: Opo, habagat lang po ito. Pero ang isa po sa factor din yan, last week po kasi sobra din po yung ulan. In 1 week, halos yung buong month po ng August na equivalent ay naibuhos na. So saturated na po talaga yung kalupaan natin dito sa Metro Manila. At yung capacity po niya to absorb yung rainwater ay talagang napakababa na. So talaga po magra-run off water halos 100% na po noong inulan today. So kaya po rin siguro na-aggravate yan pong flooding situation natin dito sa Metro Manila.
0: And also as an observation rin chairman ano yung mga magulang kasi kanina marami ang na traffic at na perwisyo dahil biglang nag-suspend ng klase gayong nasa eskwelahan na yung kanilang mga anak. At isa nga
3: po sa stranded.
0: Yun nga po, paano kaya ang pwedeng gawin? Kasi nandun na yung mga bata sa eskwelahan at sabi nyo nga, between 12 to 2 p.m., di ba, yung pinakamalakas, at dun nag-declare na sunduin na raw yung mga anak dun sa oras sa pinakamalakas yung ulan.
3: Opo, kanina po nagpulong kami sa pangunguna po ng Office of the Executive Secretary. Kasama po yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ako po ay nagrekomenda na kung ang extreme rainfall ay darating midday at hindi naman po persistent, baka pwedeng i-reconsider yung midday suspension ng class and work. Dahil nga po ang nangyayari, pag nag-suspend ng midday, nasa eskwelahan naman na po halos lahat ng mga bata at yung mga nagtatrabaho. Ang nangyayari po ay pag lumabas po ng sabay-sabay, unang-una nagkukas po ng traffic and pangalawa po, lalo pong nasusuong sa peligro, lalo na po yung mga bata sumusugot sa ulan, lumulusong sa baha, sa kagustuhan din po makauwi kaagad. Ang problem po noon, marami din sa kanila ay na-stranded dahil limited po yung pampublikong transportasyon. At yan naman po ay kinoconsider ngayon ng OCD na siya pong nagre-recommend ng suspension ng klase. Yan po ay tatapos lang po namin pag-usapan kaninang hapon po yan.
0: Ayan po, sana nga po ano ay makapagbigay ng mas malinaw na direksyon.

0: ano rin po eh, na-consider din po namin yan. Kaya hindi rin po kami nagsuspend today ng number coding despite the advisory na na suspended na yung work and class it. Dahil po napupuna rin po namin, pag sumabay po kami ng declaration ng number coding scheme, ay lalo po nagkakos ng traffic dahil marami pa pong karsada na hindi madaanan, tapos sabay-sabay pong lalabas, including yung mga covered ng number coding scheme for that particular day, lalo pong nagkakabol-bol po yung traffic natin. Kaya we decided po na hindi kami mag-suspend ng number coding scheme po para mag-stay na lang po yung iba muna sa kanilang work or sa kanilang eskwelahan habang po malakas yung ulan at mabaha pa po yung mga major roads natin.
1: At ewan ko kung ako lang ba to o may ilan pong nakapansin na ang daming truck sa kalsada na sumabay dito nga sa pagbuhos ng ulan, sa pagsundo. Wala ho bang truck ban ngayon? At bakit nakalat sila sa kalsada?
0: Wala na po talagang truck ban ngayon sa Metro Manila except sa EDSA. Pinagbabawal po talaga natin yan. Pero wala po tayong truck ban sa Metro Manila sa ngayon. So baka siguro mas na-highlight lang kasi nga po, siguro umiwas sila sa baha or nagpalipas po sila ng malakas din na ulan kasi kanina grabe rin po yung visibility, napakababa. Siguro umiwas sa aksidente. Kaya pagtila po ay sabay-sabay din po halos lumabas.
1: Okay. Gumagana po ba ng 100% ang ating pumping stations, Chairman, at mobile pumps ngayon? Particular dun sa mga baha-prone areas like for example, Parañaque, Las Piñas, Camanava?
0: Opo. Lahat po naman ng ating pumping stations ay gumagana. Yun lang po, overwhelmed talaga sa volume po ng tubig. Like, yung pong bagong napagana na Sunog-Apog na pumping station, nag-overflow po yung river. So, kahit po i-pump natin yung tubig, babalik din po. So, yung mga ganong instances po, yung like yung sa G. Araneta, despite yung bagong drainage system po dyan, na supposedly magpapablis ng paglabas ng tubig, nag-overflow din po ang San Juan River. So, babalik din po talaga yung tubig. Kaya po, talagang yung sheer volume po ng ulan ay hindi po kayang i-handle ng ating facility noon pong ating mga river system tsaka yung mga waterways po natin as well as our drainage system po.
1: Opo. Meron po ba kayong libreng sakay ngayon? At kung meron po, saan-saan po ito?
0: Usually po LGUs po ang nag-deploy. Ang nag-deploy po ay Quezon City and Manila. Doon po kasi medyo may mga konting na-stranded po na pasahero. On our end, naka-standby po yung ating mga libreng sakay na kung kakailanganin po ay ating pong i-dispatch. Again, nagre-rely naman po tayo sa request noong mga LGUs kung mag-deploy po tayo ng libreng sakay po.
1: Opo. And last question na po, Chairman, malaking sakit sa ulo pa rin ba itong mga nagkalat na basura at nagkukos ng clogging sa ating mga drainage?
0: Yes po, lagi naman po dahil unang-una, yan po yung nagpapabagal ng daloy ng tubig, lalong-lalo na po sa mga drainages po natin. So, again, lagi po kami nananawagan at hindi po kami magsasawang manawagan na sana po po tayo magtapon ng ating basura kung saan-saan. Dahil yan po yung nagpapabagal ng pagbaba ng baha. Pero sa ngayon po, patuloy po tayong naglilinis. Kasama po yung ibinigay sa atin na tupad ni Secretary Tolentino. Makikita nyo po sa lansangan niya na talaga pong naglilinis. Siguro po masasabi ko with pride na hindi po kasi kasama doon sa sinita ni Attorney Claire or ni Jose Claire Castro na mga tupad na nagpapa-picture lang. Sa amin po talaga pong nagtatrabaho. So again, malaking tulong po 'yan sa pag-declog ng ating mga drainages po.
1: All right, maraming salamat MMDA Chairman Romando Artes.

0: Umakyat na sa 23 ang bilang ng mga namatay dahil sa epekto ng bagyong Luis, Maymay at Habagat. Ayon ito sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, 15 sa mga nasawi ay naitala dahil sa landslide sa Benguet. 3 naman sa Rizal at Batangas at 1 sa Quezon at La Union. 17 naman ang naiulat na nasugatan at 1 ang patuloy na hinahanap.
1: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng pamahalaan ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng flood control scandal. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Alem.
2: Many of those measures are already in place.
3: Iyan ang sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang media briefing kung ano na nga ba ang nagagawa ng pamahalaan sa pag-iimbestiga sa flood control skandala. Mahigit isang taon na matapos panggitin ng Pangulo sa kanyang sona ang pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian. Ayon sa kanya, marami ng kasong naisampa, ilan sa mga sangkot ay napakulong na habang gumugulong naman ang investigasyon sa iba pang opisyal na nauugnay sa anomalya. Samantala, ilan sa ipinatutupad na reforma ng pamahalaan ang pagpapalabas ng transparency portal ng DPWH para makita ng publiko ang mga ginagawang proyekto sa iba-ibang lugar sa bansa. Aniya, hindi siya magugulat kung ang investigasyon sa flood control ay umabot pa kahit tapos na ang kanyang termino sa 2028.
2: I sincerely hope it does because that will keep people on their toes and continue to discourage people from going back to these old practices. And because that is really what I had hoped to achieve.
3: Dagdag pa ng Pangulo na napagtagumpayan na rin nila na mabago ang kultura pagdating sa flood control mess.
2: Is that we have then, there are people who have gone, who are in detention right now, who have been charged. There are continuing investigations that are ongoing. The ombudsman is a very, very busy man these days because of all of these accusations, all of these allegations that they have to examine, that they have to investigate, and if need be, file cases.
3: Nais ng Pangulo na tanggalin at tutukan ng discretion sa mga opisyal ng gobyerno dahil naniniwala siya na dito nagsisimula ang korupsyon.
2: I think is what we consider to be the administration's responsibility in fixing those processes so that that discretion is not abused and is not exercised unnecessarily or and again not exercised in not applied to illegal and to wasteful activities.
3: Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Hinihikayat ni San Juan City Mayor and Metro Manila Council President Francis Zamora ang publiko na maging responsable at disiplinado sa pagtatapon ng basura. Ayon kay Zamora, dapat ay tumulong na ang publiko pagdating sa solid waste management. May mga solid waste management programs ang mga LGU sa Metro Manila. Anya, dapat magkatuwang ang LGU at ang taong bayan sa pagresolba sa problema sa basura. At Malacanang, higilit na walang kumpirmasyon ng umano'y hiling ni VP Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Marcos Jr.
1: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
4: ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
5: ACS! May nagbago! May arte! May budget!

0: shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ah, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
2: Dahil hindi tumitigil ang balita,
1: umakyat sa anim ang bilang.
2: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ipabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
1: Ako po si Naomi Timosyo
2: sa PRTV Manila Channel 31.
3: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Marami pa tayong pag-uusapan.
2: Exactly.
1: Walang kakalas.
2: Oh, ito na.
1: Tuloy-tuloy lang ang usapang politika.
3: Kayong mga bumabanat sa China.
4: Kayo ang tunay na pro-China. Kaya nyo ba yung ganun logiko?
1: Times 4 na, real talk pa.
5: Mga tito jokes na tumata.
1: 4 alas sa PRTV Manila. Channel 31. Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
6: Feasible ba to? Di ba yun maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
7: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseservisyo, Ninya Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
8: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
1: Dahil hindi tumitigil ang balita,
8: umakyat sa anim ang bilang.
1: Ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad agad sa PRTV Newsbreak.
8: Ako po si Naomi Timosyo
1: sa PRTV Manila Channel 31. Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
9: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal.
9: Yes, Dieters.
1: At Sandro Ochona.
9: Siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31. Bawat issue, dapat malinaw sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: SBS Ocho ng Gabi sa PRTV Manila Channel 31.
1: Mawalang galang na po.
2: Magbabalik po sila
1: para bumanat with you, respect.
3: Pinasok ng baha dahil sa mga flood control projects na yan.
1: Richard Heydarian.
4: Itong fighting corruption, it's systemic corruption.
1: Carlos Flores.
5: Parang mas marami pag nag-resign kaysa sa napakulong.
1: Cleve Arguelles.
6: Seryoso, sincero, at yung buong
1: Dino De Leon.
7: Katotoo lang, sa real talk lang tayo.
1: At ang bagong kabatuhan, Sabrina Gaka.
8: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
1: At Cheska Persia.
9: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarap.
1: With you, respect, tuwing linggo na una imedya ng hapon sa PRTV Manila Channel 31, DZMM Radyo Patrol sa Eastern at FM Radio Regionals.
10: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
11: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
10: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
12: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
10: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
0: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
13: Pinabulaanan ng palasyo ang kumakalat na impormasyon kaugnay sa sinasabing hiling ni Vice President Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
14: Sa isang sagot sa...
15: Walang kumpirmasyon ng Malacanang sa napapabalitang hiling umano ni Vice President Sara Duterte na private meeting kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Palace Press Briefing, pinabulaanan nito ni Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro at sinabing wala siyang idea tungkol dito.
14: Wala po tayo makukumpirma patungkol po dyan dahil wala naman din pong ibinababa sa atin na anumang impormasyon kung meron ngang ganyang kaganapan. So sa ngayon ay wala tayong makukumpirma.
15: Nang matanong naman kung papayag ang Pangulo sa kahilingan ng Vice Presidente, sinabi naman ni Jose Castro na bukas ang Presidente na makipag-usap. Pero nilinaw ng Palace Press Officer na hindi lamang sa Vice Presidente kundi sa lahat ng hindi sumasang-ayon sa Pangulo.
14: Pero ang sabi ng Pangulo, sa una pa lang niyang podcast, kahit sino, sa lahat na maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, siya ay bukas upang makipag-usap para magkaroon ng magandang pagkakaintindihan.
15: Una nang sinabi sa kanyang podcast noong nakaraang taon na nais niyang makipagsundo sa mga Duterte. Para sa kanya, nais niya na magkaroon ng kaibigan at hindi kaawayan.
16: Ako, ayaw ko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao.
15: Mm-hmm.
16: Mas maganda, wala na. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Kaya ako, lagi nga akong bukas sa ganyan. I'm always open to any approach na alika, magtulungan tayo. Diba? Kahit hindi tayo magkasundo sa pulisya, hindi tayo magkasundo. Gawin niyo yung trabaho pero huwag na tayong nangugulo.
15: Nais niya na magkaroon ng stability at kapayapaan para magampanan ng bawat isa ang kanilang trabaho. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Mga kaarangkada, oy! Nagpagas na po ba kayo? Kasado na ang dagdag presyo sa produktong petrolyo, bukas po yan. Batay sa computation ng Department of Energy, 2 pesos and 49 centavos ang dagdag presyo sa bawat litro ng gasolina. 3 pesos and 48 centavos naman sa bawat litro ng diesel at 5 pesos and 1 centavo sa kerosene. Dahil pa rin po ito sa tensyon sa Middle East.
17: Bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsabing mahirap sila. Sa survey ng Social Weather Stations noong Hunyo, mula 52% noong Marso, bumaba sa 49% ang respondents na itinuturing ang sarili bilang mahirap o katumbas ng 13.6 million na mga Pilipino. Mula 35% tumaas sa 37% ang mga pamilyang nagsabing hindi sila mahirap, habang 14% ang nagsabing nasa pagitan sila ng mahirap at hindi mahirap. Bumaba naman sa 36% ang pamilyang itinuturing ang sarili nila bilang food poor o walang pambili ng masustansyang pagkain mula sa 42% noong Marso. Isinagawa ang survey noong June 20 hanggang 29 sa 1,200 adult respondents sa buong bansa.
13: Marami ang nagulat sa mabilis na pagtaas ng baha kanina sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa malakas na ulan. At live po mula sa Quezon City, may umaarangkadang balita si JM Pineda. Ami JM, kamusta na dyan?
2: Yes, Jeff, sa ngayon nga ay maulan pa rin dito sa bahagi ng Quezon City. At kani-kanina nga lang, malakas na buhos na ulan ulit yung naranasan natin. At ito nga yung ikinagulat rin kaninang umaga ng mga kababayan natin, mga kaservisyo natin, dahil ang bumungad sa kanila ay malakas na ulan na nagdulot rin ng matataas na baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila.
18: Malakas na ulan ang bumungad sa mga taga-Metro Manila ngayong araw. Nagulantang ang karamihan dahil ang resulta ng tuloy-tuloy na ulan, kaliwat kanan na baha. Mabilis na umakyat ang tubig sa Panay Avenue at umabot pa ng gutter deep. Ang ilan sa mga nakamotorsiklo, inakay ang kanilang mga motor hanggang sa gitna ng EDSA para makatawid. Pero ang iba, nagmatapang at sinugod ang tubig baha kahit kalahati na ng kanilang gulong ang lubog. Nilusong rin ang mga malalaking sasakyan ng baha. Nabulabog rin ang mga motorista sa kahabaan ng Mother Ignacia Avenue sa Quezon City nang bigla ang umangat ang tubig. Sa loob lang kasi ng isang oras, halos bewang ang inabot ng baha dito. Nilusong rin kanina ng mga estudyante ang baha naman sa kalsada ng Espanya sa Maynila. Stranded ang maraming estudyante sa lagpasakong na baha. Sa sobrang taas naman ng tubig sa Taft Avenue, bangka na ang naging transportasyon ng ilan. Kita pa sa video na ito, nakalahati na ng gulong ng bus ang taas ng baha. Gutter deep din ang baha sa bahagi naman ng Padre Faura na sinuong rin ng maraming motorista. Sa bahagi rin ng Taft Avenue, makikita na halos kainin na ng baha ang gulong ng mga maliliit na sasakyan. Isa pa sa naging resulta ng maraming baha sa Metro Manila, ang mala parking lot na traffic sa kahabaan ng EDSA.
2: Jeff, sa ngayon ay ito nga, nakakaranas pa rin tayo ng malakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Quezon City. At yung ilan na tanggap na natin na reports ay yung ilan ay mayroon pa rin baha sa ilang mga barangay dito sa loob ng Quezon City. At katunayan nga yan, dun sa huling impormasyon natin ay nasa 700 na mga individual na yung lumikas at kakatumbas nga yan, Jeff, ay 200 na pamilya. So, yun yung huling update natin dun sa QCDRMO at sa ngayon nga ay nag-anunsyo na rin na walang pasok bukas. Jeff.
13: Alright, maraming salamat, JM Pineda.
17: Nagsimula na namang bumaha sa ilang lugar sa Hermosa, Bataan dahil sa malakas na buhos ng ulan. Samantala, binigyan naman ang tulong ang mga kababayan nating binaha sa Bataan at Zambales. Yan ang umaarangkadang balita ni Rod Izon.
19: Bubuhos muli ang malakas na ulan na dahilan ng pagbaha sa ilang lugar sa Hermosa, Bataan. Sa pinakahuling ulat ni Hermosa Mayor Ann Adorable Enton, umabot na hanggang tuhod ang baha sa loob mismo ng compound ng Barangay Pulo Integrated School. Pahirap naman ang pagpasok ng mga light vehicle sa barangay ng Pulo. Nagsimula na rin tumaas ang tubig sa mga kalapit barangay tulad ng barangay ng Almasen. Samantala, patuloy ang relief operation sa mga residenteng apektado ng pagbaha at iba pang bayan sa Bataan, sa Balanga City. Sinabi ni Barangay Chairman J. Montipalco na unang nabigyan ng ayuda ang mga mangisda at mga magsasaka na naapektuhan ng kabuhayan sa Limay, Bataan, na mahagi rin ng family food pack sa mga residenteng naapektuhan ng habagat, sina Mayor Richie Jason David. Sa Zambales, nananatiling isolated ang barangay Santa Fe sa San Marcelino dahil sa pagkawasak ng tulay na bakal. Gayunpaman, nagsimula nang dumagsa ang tulong sa may 500 pamilyang apektado ng pagbaha sa barangay Santa Fe. Naglatag naman ng relief operation ang Department of Social Welfare and Development Central Luzon. Gamit nila ang isang chopper na naghahatid ng mga relief goods at congressional team ng Zambales First District para sa mga apektado. May mga pribadong sektor din ang nagsimula ng maghatid ng tulong. Ayon naman sa Zambales Provincial Government, pinag-aaralan na nila ngayon ang paggawa ng bagong daan para hindi na ma-isolate muli ang barangay ng Santa Fe. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Eason ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
17: Nakunan sa video ang pambabato ng ilang menor de edad sa isang dumadaang sasakyan sa Tacloban City. Yan ang umaarangkadang balita ni Jay Baryon.
20: Kuha sa videong ito ng isang netizen ang dumadaang isang puting minivan na ito sa may bahagi ng kalsada sa barangay 107 New Hope Village sa Tacloban City gabi ng Biyernes. Nang bigla na lang kumuha ng bato ang limang kabataan at pinagbabato ang sasakyan habang hinahabol pa ito. Pero imbis na humarurot, dahan-dahan lang na umalis ang sasakyan at tila hindi inindaan ng driver ang takot na tamaan ito. Agad namang nagsitakbuhan ang mga kabataan matapos ang insidente. Napag-alaman sa ilang residente sa lugar na hindi bago ang nasabing pangyayari dahil meron nang iba pang motorista ang umano'y naperbisyo sa naturang trip ng mga minor de edad na ito. Ayon sa pulis, tukoy na ang 25 kabataan at agad na pinuntahan ng operatiba ang mga bahay nila. Pinayuhan din sila kasama ng kanilang mga magulang.
21: Meron na akong na-identify. Bali, nag-usap pa kami ng operatiba kung WCPD kung ano namin approach yung gagawin kasi medyo sa video identified talaga yung mga bata. Ang problema ng pasitis minor de edad, pagkakaalala ko is 13 years old.
20: Sa ngayon, mas pinaigting na ng kapulisan ang pagbabantay at pagpapatrolya sa lugar para masigurong hindi na maulit pa ang nasabing insidente. Panawagan naman ang otoridad sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak nang hindi na makaperwisyo at magdulot ng takot sa mga motorista. Ako si Jay Baryon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
13: Isang patay na sanggol ang walang awang itinapon sa isang kanal sa Mandaue City sa Cebu. Yan ang umaarangkad ng balita ni Clark. Pasuit, Clark!
22: Nagimbal ang mga residente ng Zone Sayote, Barangay Paknaan, Mandaue City nitong Biyernes. Tumambad kasi sa kanila ang isang sanggol na itinapon sa isang maliit na kanal. Ayon sa unang nakakita sa sanggol, alas 3 ng madaling araw nang lumabas siya sa kanilang bahay para mamalengke. Akala niya ay patay na pusa lang ang nasa kanal kaya di niya napinansin. Ngunit pagbalik nila, nilapitan nila ito at doon nila na lamang isa pala itong sanggol. Agad nila itong pinagbigay alam sa mga otoridad. Tinatayang nasa 8 na buwan ang naturang sanggol. Ikinasa na ngayon ang investigasyon upang malaman kung sino ang nagtapon sa sanggol. Kabilang na rito ang retracing sa mga CCTV footage. Agad bang dinala ang sanggol sa punerarya para sa maayos na burol nito. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
17: Nailigtas ng isang tiyahin ang kanyang pamangkin na nahulog sa hagdan sa Davao City. Sa video ni Rica May Dano, makikitang kumatok siya sa pintuan ng kanilang CR pero dahil may gumagamit, bumalik siya sa labas. Tiyempong nahulog ang pamangkin at nasalo niya ito. Walang nagawa ang bata kundi umiyak matapos ang insidente. Nangyari ito noong Agosto 10, 2026 sa Sasa, Davao City. Hindi naman nasaktan o nasugatan ang bata.
13: Kinundena ng Malacanã ang nangyaring pananambang sa Interim Chief Minister ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nitong weekend. Yan ang umaarangkad ng balita ni Noreen Igonia.
23: Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad sa motibo ng pananambang kay BARM Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuha nitong Sabado, alas 4:45 ng hapon sa Barangay Bito, Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Bagamat ligtas si Makakuha at wala ring nasaktan sa mga security na sakay sa tatlong sasakyang tinambangan, kinundena naman ng ilang grupo ang pangyayari kabilang na ang Malacañang. Kaya nais ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na mapanagot ang mga nasa likod ng pananambang na ito. Ayon sa investigasyon, kakatapos lang ni Makakuha na nanumpa bilang bagong pinuno ng Bangsamoro Federalist Party sa isang aktibidad na isinagawa sa Barangay Gambar, Mother Kabuntalan at pauwi na sana sa Cotabato City nang harangin ng di patukoy na bilang ng mga armado sa kapinagbabaril. Tiniyak naman ng Filipino Army na ang pananambang ay di makaapekto sa kanilang paghahanda sa nalalapit na BARM parliamentary elections.
24: Since the start of the campaign period ng parang linggo, tahimik naman yung takbo ng mga activities ng mga candidates natin, mga political parties sa pag-iikot nila. Yun lang din na talaga yung time na siguro nataon na rin na nag-take oath si ICM Makaku as president ng Bangsamoro Federalist Party. Baka pinano yun in time sa taking niya. Hindi natin pa makonclude this time or masabi this time. Unless alabas din sa investigation na siya nga talagang target.
23: Sa ngayon ay nangako si ICM Makakuha na magpapatuloy ang kanyang serbisyo sa Bangsamoro sa kabila ng mga pagbabanta sa kanyang buhay. Mula dito sa Davao, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
17: Maagang nagtapos ang 16 na araw ng paglilitis sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, may umaarangkadang balita si Angela Babad. Angela, ano ang naging summary ng paglilitis natin ngayon?
3: Ninya, maagang ang natapos ang naging paglilitis ngayong araw, no? Alas dos pa lamang ng hapon ay dineklara na ni Presiding Officer Chiz Escudero na adjourned ang paglilitis kung saan iniharap nga ng prosekusyon ang nasa 2 testigo. Mahigit 20 minuto nga ang itinagal ng pagtayo sa Senate Impeachment Court ni Marivic Pareha, Director ng House of Representatives Legislative Information Resources Management Department. Maagang natapos ang pagtayo ni Pareha nang pumayag ang depensa sa stipulation na ang 11 dokumento mula sa House of Representatives. Dahil dito, sumunod na nanumpa ang unang hostile witness ng prosekusyon na si Gina Acosta, ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na nag-encash sa confidential funds ng OVP na nagkakahalaga ng 125 million pesos.
4: Gano'ng kataas? Gano'ng kataas po? Yung kamay niyo po sa baba, pakipat yan para makita po namin. Ganyan kataas at ganito kalapad, kasing lapad po ng witness stand. 125 million po yan, dalawang kahong ganyan.
5: Opo, Your Honor.
3: Nakabundle at nakabalot sa plastic. Ganito ay nilarawan ni Acosta ang 125 million pesos na confidential funds ng OVP na in-cash noong December 2022. Ang perang isinilid sa 4 na bag sa loob lamang ng 11 araw ginastos. Now na nang sinabi ni Acosta sa isang counter affidavit sa Office of the Ombudsman na walang kasalanan si Vice President Sara Duterte kaugnay ng maling paggamit ng pondo. Pero sa paglilitis ngayong araw, iginiit ni Acosta na si Duterte ang nag-utos na iabot ang pera kay Colonel Raymond Lachica, security officer ng Vice Presidential Security Group. Si Lachica rin umano ang tumulong kay Acosta sa pagbuo ng ilang dokumento gaya ng physical financial plan, accomplishment reports at liquidation reports, kahit walang pirma si Lachica sa mga ito.
6: Wala sa circular 2015-01 nakasulat dyan na po pwedeng si Colonel Lachica as security officer yung mag-disburse ng confidential funds. Wala dyan.
5: Yes, Your Honor.
3: Ito ay kahit isinaad ng Joint Circular 2015 na ang SDO na si Acosta dapat ang in-charge sa disbursements o pagbabayad ng mga pinagbilhan ng impormasyon. Bukod dito, kinwestiyon din ng prosekusyon ang hindi pag-specify ng mga aktibidad na paglalaanan ng pondo na nakalista lamang bilang good governance program.
6: Now, yung tanong is, ano ba itong good governance program na ito? What is this all about?
5: Ito po yung mga programa ng opisina ng Office of the Vice President na nakalista na po sa buong taon. Mm-hmm. Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires, 4 million, kalimutan ko sir.
6: Okay.
5: Libreng sakay, yung financial medical and medical assistance.
6: Mahiya.
3: Kinwestiyon din ng prosekusyon na tila pareho ang physical financial plan ng 2022 at 2023 na hindi specific ang mga aktibidad at magkaiba lamang ang pangalan ng programa. Point B. Ninya, hindi naman na nagbaba ng ruling si Presiding Officer Cheese Escudero kaugnay nga doon sa sub-judice rule. Doon pa rin sa post or social media post ni Attorney Amando Ligutan. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tongol ay ito ay out of respect dahil na din sa nangyayari na kasalukuyang pagbahanga sa iba't ibang parte ng Metro Manila. At bukas inaasahan na magpapatuloy ang direct examination ng prosecution kay Acosta. Ninya?
17: All right, maraming salamat, Angela Babad.
13: Naungkat ang leadership funds pati rin ang pondo sa flood control program sa unang araw ng pag-inig para sa 2027 proposed budget o yung National Expenditure Program. Mula sa Batasang Pambansa, may umaarangkadang balita si Mari Ocampo. Mari.
1: Jeffrey, sama-samang humarap ang mga miyembro ng Development Budget Coordination Committee o DBCC na kinabibilangan nga ng DBM, DepDev, DOF at DSP sa Kamara ngayong Lunes. Hindi nga nagpatumpik-tumpik pa ang mga kongresista sa pagkasanga ng deliberation para sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Mas mataas ng 6% ang panukalang budget sa susunod na taon sa halagang 7.2 trillion pesos. Kasama nga na nga riyan yung pagbabalik ng pondo doon nga sa kontrobersyal na flood control infrastructure na nagkakahalaga ng nasa 107 billion pesos.
7: Babatay kung may magkakaroon ng susunod.
8: Napansin ni ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino na sa 197 district engineering offices ng DPWH, 113 lamang ang may flood control projects. Paliwanag ni Budget and Management Secretary Kim De Leon, pinagbatayan lamang nila ang kanilang evaluation mula sa mga proposal na isinumite ng DPWH.
9: So on our part po, Madam Chair, Your Honor, kung wala pong proposal na ipinadala from DPWH ay wala rin po kaming i-evaluate.
8: Diniretso na rin ng mambabatas ang kalihim tungkol sa leadership funds.
7: Now, another question, yung sinabi ni Secretary Bunoan na may leadership fund. Meron po bang leadership fund dito sa budget na ito?
9: Wala po, Madam Chair, Your Honor.
8: Nag-ugat ang tanong mula sa 49 billion pesos flood control allocation sa DPWH Central Office na pinagsuspetsahan ni Tino na halimbawa ng leadership funds. Iminungkahi na sa halip ibalik ang pondo ng flood control, ilipat na lamang daw ito sa pagtatayo ng mga classroom sa bansa. Pero depensa ng DBM, mababa capacity ng DepEd sa 2026 classroom budget. Sa buong proposed 2027 budget, ang Department of Education ang may pinakamataas na allocation na nagkakahalaga ng higit 900 billion pesos. 10.3 billion pesos dito ay para sa teaching allowance at may sapat na pera rin para ma-sustain ang 10,000 allowance sa ilalim ng Kabalikat sa Pagtuturo Act. Samantala, ilang minuto pa lamang sa pagsisimula ng interpellation sa budget, kinwestiyon ni Navotas Congressman Toby Tiangco kung bakit hindi kasama sa schedule para sa pre-plenary deliberations ang budget ng Kamara. Sinigundahan ito ng ilang kapwa kongresista kagaya ni Deputy Speaker at Iloilo Congressman Janet Garin at Isabela Congressman Tony Pet Albano na nabahalang makakakain pa ito ng oras sa briefing kasama ang Development Budget Coordination Committee.
11: We are one with you, Representative Tiangco. Again, we've done so many reforms to promote transparency.
1: Jeffrey, sa pagtaas nga ng panukalang pondo, may kita nga na bumaba yung pondo ng mga tatlong ahensya nga sa ilalim ng DBCC, yan yung DBM, DepDev at DOF. Ang paliwanag nga dyan ng DBM, binigyan lang kasi sila ng sapat na amount para ipagpatuloy itong mga programa nila na nauna ng napondohan noong 2026 pa.
0: At sa mga oras nga na ito, nagpapatuloy pa rin
1: ang budget deliberations ng Appropriations Committee para nga no, doon sa 2027. At kanina nga, nagbaba nga ng anunsyo ang Malacanang no, na alternative work muna daw ang mga government offices. Titignan natin kung susundin ba ito ng Kamara dahil kanina nga, ganun na nga rin yung nangyari. Nagbaba kaninang mga alas 10 banda ng umaga ng announcement para ngayong araw ang Malacanang. Pero nakita naman natin, nagpatuloy pa rin ang Appropriations Committee sa kanilang budget deliberations. Ngayon, kung matatapos ngayon ang DBCC at matutuloy ang deliberations bukas, nakatakda na humarap ang mga chairpersons nga ng PCSO at PAGCOR. Jeff?
13: Alright, maraming salamat, Mario Campo.
17: Sa gitna ng naranasang mga pagbaha sa Metro Manila at mga kalapit na lalawigan ngayong araw, ano nga ba ang dapat asahan sa panahon sa mga susunod na araw? Alamin natin sa umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Justin?
10: Hindi niya inaasahan pa rin na magpapatuloy ang mga malalakas na pag-ulan hanggang Huwebes. Ayon yan sa ulat ng Pag-asa, alas 5 nitong hapon ng Lunes. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ang habagat ang buong Luzon at Visayas. Mayroon ding binabantayan na low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility at huli itong namataan sa layong 1,160 kilometers silangan ng Northern Luzon. Sabi ng Pag-asa, mayroon itong medium chance na magiginap na bagyo sa susunod na dalawa pang araw. Ibig sabihin, posible pa rin ang mga pagbaha.
12: Umabot na hanggang dibdib ang tubig baha sa Maria Clara Street sa Quezon Avenue, Quezon City, kaninang umaga. Yan ay matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan, bunsod ng habagat ngayong araw ng Lunes, August 17. Si Tatay Ronnie Unanan na residente sa lugar, naabutan kong tila chill na lang sa baha habang nakaupo sa kanyang salbabida. Sabi niya, taon-taon silang binabaha rito.
14: Maraming naabot yung side namin. Second floor.
15: Second floor?
14: Ano, ako tabahan na lumipas eh, nung nakaraan yung linggo.
15: Oo.
14: Ito, mas halalim mo yun ito. Kasi nung nakaraan.
12: Ang kabilang kalye naman ng Maria Clara Street, ang Santo Domingo. Mataas na rin ang tubig baha. Hindi na ito possible sa mga sasakyan. Pero ang bus na ito, dahan-dahang sinuong ang baha, sakay ang ilang pasahero.
16: Ito naman po ang sitwasyon ng tubig baha dito sa JR Araneta, dito sa Quezon City. Ito po ang southbound lane, maging ang northbound lane, ganito rin po ang sitwasyon. Kaya kung mapapansin ninyo, ayan, may mga nakita tayo kaninang mga residente na taga dito lamang na kinukuha yung kanilang pagkain, yung kanilang in-order na pagkain dito bago magbaha, no? At pumunta na naman siya doon para dalhin yung pagkain sa kanyang bahay. At bit-bit yung kanyang in-order, umabot na hanggang dito yung tubig baha na kanyang nararanasan.
12: Ilang volunteers naman ang nag-rescue ng mga taong natrap sa tubig baha sa G. Araneta Avenue gamit ang kanilang rescue boat. Nakausap ko si Dennis Peralta, isa sa mga volunteer.
16: Ano sir, saan ang ruta niyo sir?
25: Along Araneta. Actually, sinusuyod namin Along Araneta. Rikiro, Kalamba.
16: Hanggang saan na po yung tubig baha doon sir?
25: Naglampas tao na po yan.
16: May susunduin pa kayo doon sir?
25: Marami pa, lalo na yung mga natrap sa kotse.
16: Natrap sa kotse!
12: Kabilang sa nasaksihan nating na rescue nila ay ang dalawang senior citizen, kasama ang kanilang mga alagang aso. Ayon sa NDRRMC, higit 5 milyong katao na ang naiulat na apektado dahil sa sakuna o katumbas yan ng higit 1.4 milyong pamilya.
10: Hindi sa huling kuha natin ang update, kaugnay naman sa lagay ng mga pangunahing daluyan ng tubig at dam. Itinaas na sa Alert Level 3 ang Lameta Dam kung saan nasa 79.69 na metro na ang tubig. Alert Level 2 naman sa Marikina River matapos umabot sa 17.04 na metro ang tubig. Ang San Juan River umabot na sa 14.25 meters. Kaya itinaas na rin ito sa Alert Level 3. At kanina niya naikot din natin yung ilang bahagi dito ng Maynila. No? At isa rin kami sa mga na-stranded dito sa Magsaysay Boulevard. Sa katunayan, isang oras din kami naghintay. At sa mga oras na ito, dito sa Maynila, ay tila tumila na yung ulan. Pero gayon pa man, mabigat pa rin ang daloy ng trapiko. Balik sa inyo, Nina.
17: Nako, maraming salamat at mag-ingat ka dyan, Justin Ignacio. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus.
13: Ingat po tayo ha, patuloy po ang pag-ulan at pagbaha. Sa ngalan po ni Jack Batalyones, ako po si Jeffrey Hernaez. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
17: Arangkada Balita.
2: Pagsik ng habagat, nagpalubog sa ilang lugar sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Ilang lugar sa Quezon City, mahigit 5 talampakan ang baha. Ilang sasakyan tumirik sa bilis ng pagragasa ng tubig sa Maynila, usad ng trapiko sa ilang expressway, tumukod. Mga pasyente na Makabebe District Hospital sa Pampanga, kabilang ang sanggol, inilikas dahil sa baha. Unang hostile witness ng prosecution, sumalang na sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Inaming iniutos ng paluwang pangulo ang pagpapalabas ng 125 million pesos na confidential fund. Kotse, inararo ang mga tumatawid sa pedestrian lane sa Sumulong Highway sa Antipolo City. Suspect na pag-alamang empleyado ng LTO. At matapos ibida ang OPM na Summer Sonic sa Japan, ano ang susunod para sa P-Pop powerhouses na Beanie at SB19?

0: Magandang gabi, Pilipinas. Maghapong bumuhos ang ulan at binaha ang maraming lugar sa Metro Manila at ilang probinsya. Iyahatid po ng mga patrol ng Pilipino ang sitwasyon sa iba't ibang lugar para matiyak na kayo at ang inyong pamilya ay ligtas. Nakaranas na matinding baha bunsod ng malakas na buhos ng ulan ang ilang pangunahing lansangan sa Quezon City. Live mula sa QC ng Papa Droll, Michael Delizo. Mike, kumusta dyan sa kinaroroonan mo?
1: Alvin. Alam mo, Alvin, dapat papunta kami doon sa may G. Araneta at E. Rodriguez Avenue dahil mataas daw yung baha doon. Pero nakapag-settle kami dito. Hindi na kasi madaanan ng mga kalsada papunta doon. So nakapag-settle kami dito sa may Campupot Street sa Barangay Rojas. At kanina mga katanghali hanggang hapon, sa kinatatayuan ko, hanggang mga baywang ko yung level ng tubig. Pero ngayong gabi ay humupa na, bahagyang buwaba na yung level ng tubig. At nandun na lang siya sa may area doon. So mataas pa rin yan, binabangka pa rin yan ng mga residente. Ayon sa disaster office ng LGU ay umaabot hanggang dibdib yung level ng tubig o mga 45 inches.
2: Sa lakas ng ulan na may kasamang malakas na hangin, nagsusupindi ang Quezon City Government ang in-person classes sa mga pampublikong paaralan mula kindergarten hanggang senior high school, pati mga child development centers at alternative learning systems. Kaya ang ilang estudyante na palusong sa baha at sinuong ang malakas na ulan pag-uwi, tulad ng anak ni Aimee na sinundo niya bandang tanghali.
3: Nagpa-suspend ko alas 12 na. Kaya sinundo ko na po pagdating namin sa bahay, baha na. Kaya yung gamit, wala na po, hindi na po naano.
2: Bumagsak naman ang bahagi ng exterior ceiling o kisame sa roof deck level ng isang residential tower sa Summer Avenue.
4: Sumabo kasi, akala ko transform nila kung ano, kasi malakas ang pagkasabog din. So, nung nakita ko, nagkakalat-kalat na yung mga ano, tinilin sa taas, yung kisame pala ang bumagsak. So, kinakabahan yung kisame kasi lakas ng pagkasabog talaga.
2: Nabuwal din ang puno sa Scout Albano kung saan kasamang nahatak ang mga kable, dahilan para tumagilid din ang ilang mga poste. Hanggang ngayon ay hindi pa pinadaraanan ang kalsada. Wala namang nasaktan o nadamay na ari-arian sa parehong insidente. Samantala sa Barangay Del Monte, kita ang paglangoy ng mga residente sa maruming tubig. Iniulat ng barangay na abot bubong ang pinakamataas na baha sa lugar. Inilaan na ang San Francisco Elementary School at Dalupan Elementary School bilang evacuation centers. Halos dalawang talampakan naman ang baha sa may Katipunan area bandang hapon na nagdulot ng trapiko dahil hindi makausad ang mga mabababang sasakyan. Stranded din ang ilang pedestrian. Stranded ang ilang mga motorista at pedestrian sa bahagi ng E. Rodriguez Senior Avenue sa Quezon City dahil sa higit limang talampakang baha sa lugar. Hindi madaanan ng anumang uri ng sasakyan ang kalsada patungo sa Araneta Avenue.
1: Alvin, yung pagbaha sa G. Araneta at E. Rodriguez ayon sa DPWH ay dahil sa pag-apaw ng San Juan River. Ngayon, nag-deploy na ang DPWH ng mga tauhan at kagamitan para sa kanilang declogging activities para maibsan ang pagbaha at pagkaantala ng mga biyahe. Pinapayuhan naman ang mga motorista na iwasan muna yung mga kalsada na malalapit sa ilog. Alvin, balik sa'yo.
0: Sa observation mo, Michael, mabilis namang humupa ang baha o matagal ang iniintay ng mga tao para makabalik sa kanilang mga bahay?
1: Tama ka dyan, Alvin, no? Mabilis naman humupa yung baha. Bandang mga alas 4, alas 5 ng hapon, bumaba na yung level ng tubig na sa mga binahang lugar, no? At nagkaroon nga rin mga evacuation, may mga pinalikas, may mga nirescue ang local disaster office, ang mga barangay dahil sa malawakang pagbaha dito sa lungsod. Pero yun nga, mabilis namang humuhupa dito sa kinatatayuan ko nga kanina, hanggang dito siya, no, sa kinatatayuan ko yung baha. Ngayon ay umatras na doon ang tubig baha sa may babang level nitong kalsada ng Kapuput at patuloy na buwababa yung tubig baha, yung baha, bagamat patuloy din ang pag-ulan dito sa Quezon City. Alvin.
0: Maraming salamat, Michael Delizo. Baha at traffic ang sumalubong sa mga pasahero at motorista matapos malubog sa tubig ang Magallanes Tunnel sa Makati City. Live mula sa lungsod ng Makati, nagpapatuloy, Jesse Cruzat. Jesse, bakit nalubog sa baha Magallanes Tunnel?
5: Alvin, alam mo, hindi na bagong bahain itong Magallanes Tunnel dito sa kahabaan ng Chino Rosas Avenue. Bukod kasi sa mababa yung pwesto ay malakas din talaga yung buhos ng ulan kaninang umaga. Pero sinasabi ng barangay ay makipot yung drainage o yung kanal na konektado dito sa tunnel. Kaya ganun din, no, napuno din itong kabuuan ng tunnel na ito. Kaya ang resulta, Alvin, matinding baha at abala sa mga commuter at motorista.
6: Nagmistulang ilog ang bahaging ito ng Magallanes Tunnel sa Makati City matapos ang walang patid na buhos ng ulang dala ng habagat ngayong Lunes ng umaga sa lalim ng baha. Walang makadaan kahit malalaking sasakyan. Kaya ang ilang motorista natengga ng matagal sa gitna ng kalsada. Umpisa pa man din sana ng Linggo para sa mga manggagawa, pero malaking abala agad ang dinulot ng baha. Si Peter Paul na isang messenger, hindi muna gumamit ng motorsiklo sa trabaho na bumiyahe pa mula Mandaluyong. Nangangamba kasi siyang mabasa ang mga dokumentong dala niya dahil sa ulan at baha.
7: Nag-isip po na mag-commute na lang ako kaysa mahirap kasi sa motor pag umuulan, madulas pag traffic. So matagal ang proseso, lalo na pag nag-commute ka. Kaya lang, tiis lang yan kasi alam naman natin ang buhay natin.
6: Unang araw naman sa trabaho ni Ali na galing pang Laguna. Pero sa halip na mapaaga sa opisina, napalaban agad siya sa lakaran.
8: Nakapanibago po. Ngayon ko lang po naranasan na dito po yung malakas po na ulan. Late po. Nakaka-stress din po. Pero buti po, understanding naman din po yung HR, pati yung company na sinagawa.
6: Hindi lang commuter ang apektado ng baha sa Magallanes Tunnel. Umaaray din ang mga chopper dahil sa naunsaming biyahe. Gaya ni Lionel na hinintay munang humupa ang baha.
9: Ah, hirap sir. So, sobrang traffic, kawawa yung mga pasahero, pati kami. Mga empleyado, walang masakyan, walang makabiyahe dahil gawa sa baha. Ang walang kikitain ngayon sir.
6: Bago magtanghali, humupa na ang baha at balik sa normal ang trapiko. Ayon sa Barangay Magallanes, madaling napupuno ng tubig ang tunnel dahil bukod sa catch basin ito, makikipot rin ang drainage o daanan ng tubig palabas. Pero di hamak na mas mabilis umanong humupa ngayon kumpara noong mga nakaraang taon.
10: Report na po namin yan sa DP, NMDA. Actually, ilang beses na din po yung inspection. So, nagkakaroon naman po ng mga operations. Mas mabilis mag-subside compared to before. Hopefully, mas magbago pa siya in the future. We'll try to reach out again to different agencies.
6: Samantala, bahagyang nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa bahagi ng Magallanes S-Lex dahil sa ilang binahang kalsada. Pero lumuwag din ang daloy ng mga sasakyan pagpatak ng hapon.
5: Alvin, kumpara kanina na talagang malakas yung buhos ng ulan, bahagyang tumila ngayon ang ulan dito sa bahagi ng Chino Roses Avenue dito pa rin sa Makati City. At dahil dyan, update po natin sa mga motorista na dadaanan na yung both lanes nitong Magallanes Tunnel na una lang binaha kanina. Nandito rin yung mga kawani ng Public Safety Department ng Makati City para umalalay at magmando ng trapiko. Pero sa mga oras na ito ay light to moderate naman yung daloy ng trapiko. Speaking of traffic, Alvin, update po natin sa ating mga kapamilyang motorista na babiyahe at dadaan dyan sa bahagi ng EDSA Ortigas Flyover. Nakikita nyo po sa inyong mga screen na maluwag ang daloy ng trapiko. Pero pagdating dyan sa Marcos Highway sa may Santa Lucia southbound footbridge, sabay mabagal na po at bumper to bumper na ang usad ng mga sasakyan. Ganon din dyan sa EDSA Guadalupe footbridge northbound, namumula rin po ang kalsada sa bigat ng daloy ng trapiko. Dyan naman sa may EDSA Reliance northbound footbridge, tukod din po ang biyahe mga kapamilya. Kaya para sa mga kapamilya nating mapapadaan sa mga naturang kalsada, ay ingat-ingat po at magbaon ng mahabang pasensya. Alvin.
0: Jesse, wala ka namang napansin dyan sa area mo na mga stranded na mga pasahero na walang masakyan? Mukhang okay naman.
5: Alvin, sa mga oras na ito, okay. Wala tayong nakitang stranded na mga commuter. Kumpara kaninang umaga, pasado alas 6, alas 7 hanggang alas 8 na talagang sobrang haba ng pila ng mga pasaherong stranded dito lamang malapit sa Magallanes Tunnel. Alvin.
0: Pero good luck pagbalik ninyo sa Quezon City dahil matraffic yung northbound kung mag-i-EDSA kayo.
5: Totoo, Alvin. Kaya sabi nga niyan, magbaon ng mahaba-habang pasensya at kung mayalam mo kayo mga alternatibong ruta o daanan, ay bakit hindi natin subukan para madali tayo makapunta sa ating destinasyon. Alvin.
0: Maraming salamat, Jesse Cruzat.
11: Ilang lugar sa Caloocan ang nalubog rin sa tubig baha ngayong hapon, dulot ng malakas na pag-ulan. Hindi bababa sa 30 ang kinailangang i-rescue dahil umabot sa lampas limang talampakan ang level ng tubig. At live mula Barangay 120 sa Caloocan, nagpapatrol Andrea Taguines. Andrea, kamusta naman ang tubig baha ngayon?
3: Karen, sa ngayon humupa na ang baha dito sa Road 1 sa Barangay 120 sa Caloocan City. Sakop ng barangay na ito ang 2nd at 3rd Avenue malapit sa Rizal Extension at ilang lugar malapit sa Chinese Cemetery. Pero pag papasukin mo yung ilang eskinita dito sa kinatatayuan natin, meron pa ring mga ilang bahay ang lubog sa baha. Hindi lang basta baha, malakas pa ang agos ng tubig sa Barangay 120 sa Caloocan City pasado alauna ng hapon dahil sa tuloy-tuloy na ulan na dala ng habagat. Tulong-tulong na ang mga residente at rescuers para mailabas ang mga naipit sa loob ng kanilang mga bahay. Umabot kasi ng lampas limang talampakan ang baha, kasama sa mga iniligtas ang 10 buwang anak ni Alisa, habang naiwan sa kanyang nanay ang iba pa niyang anak dahil pumasok siya sa trabaho.
12: Hindi po kasi ako nakampante, kasi nga natatakot ako, alam ko yung gaano kalaki yung tubig sa loob ng bahay. Sabi ko, paano yung mga bata? Lumubog na nga po ito sa baha eh. Parang tumaw po yung batsa na sinakyan niya. Hindi ko po sure kung nakainom ng tubig.
13: Kanina mama, ang kinakailangan i-rescue talaga, siguro po na sa mga 30 o 40 tao. Kaya lang po, dahil nagpahupa po kami ng baha, inuna lang po namin yung mga kaya muna, yung mga baby, mga matatanda.
3: Bagamat humupa na ang baha sa kalsada, nasa 2 talampakan pa rin ang tubig sa loob ng ilang mga bahay. Inabot din ng baha ang kanilang kontador, kaya walang kuryente gaya kina Christopher. Kwento niya, sanay naman sila sa baha, pero nagulat pa rin sila sa bilis ng pagtaas ng tubig. Hindi rin niya maiwasang magalit sa maanumalyang flood control projects.
14: Matauhan sila, kaso sa tingin ko, umiinom siguro silang sleeping pills sa gabi para makatulog eh. Kasi kung normal lang pag-iisip nila, hindi sila makakatulog sa ganung bagay na ginawa nila. Opo. Kami nasa baha, sila nasa komportable.
3: Tiniyak naman ng mga opisyal ng barangay na bukas ang ilang evacuation centers para sa mga nais lumikas, lalo't posibleng tumaas pa uli ang baha. Kare, tulad ng aming news team, maraming mga commuter at mga motorista ang na-stranded din kaninang tanghali sa may A. Bonifacio Avenue sa Balintawak, Quezon City. Hindi na kasi ito madaanan ng mga sasakyan dahil sa higit 2 talampakang baha. Nasakto pa naman na maraming empleyado ang pauwi na matapos magsuspende ng trabaho ang mga tanggapan ng pamahalaan. Maski ang isang provincial bus company kanina ay pansamantalang inigil ang biyahe mula sa Metro Manila papuntang Northern Luzon. Dahil hirap ding makadaan ang mga bus sa Balintawak. Bumalik rin ang biyahe nung humupa ang baha. Hindi nga lang agad nawala ang traffic dahil sa dami ng mga naipong sasakyan. Dito, Karen, sa Caloocan City, panaka-naka pa rin yung ulan, kaya alerto pa rin yung mga residente kung sakaling tataas ulit ang baha at kakailanganin nilang mag-evacuate. Although kung makikita nyo dito sa aking gilid, meron ng mga ilaw. So humupa na ng bahagya yung baha, hindi na nila, pwede na nilang i-on yung mga kontador, pwede na silang mag-on ng mga ilaw dito. Karen?
11: Salamat, Andrea Taguines. Kaliwat ka ng pagbaha ang naranasan ng maraming motorista sa iba't ibang lansangan sa lungsod ng Maynila. Ilang sasakyan na ang tumirik matapos mangahas, tawirin ang tubig baha. At live mula sa Maynila, nagpapatrol Johnson Manabat. Johnson, kamusta naman ngayon?
15: Karen, hanggang sa ngayon may ilang pagbaha pa rin sa ilang parte dito sa lungsod ng Maynila at sa katunayan sa aming kinalalagyan sa kahabaan ng CM Recto, kanto ng Loyola Street malapit lamang sa Ligarda, may gutter di pa rin na lalim ng tubig kaya ang karamihan stranded pa rin.

0: mula sa Mabini, tatlong pangatlong oras na to.
1: Paano kita?
0: Wala. Wala mga kita ngayon. Eh, alam naman lulusuhin niya. Malunod pa yung jeep ko.
2: Ang estudyante namang si Pauline, dismayado hindi lang sa atrasadong class suspension.
3: Perwisyo po talaga, like bakit hindi po sinuspend ng maaga. Actually, parang pa-breakdown na ako. Sana po, huwag kalimutan yung flood control. Ayun, kasi yung mga ordinaryong Pilipino yung nahihirapan.
2: Sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, gumagana naman ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila, pero umaapaw pa rin ang Sunog Apog Creek. Nagpadala na rin anya ang kagawaran ng mga heavy equipment para maglinis ng mga baradong kanal at estero. May mga truck din mula sa PNP ang nagbibigay ng libreng sakay para lang maitawid ang ilan sa mga stranded. Hindi naman alintana ng grupo ng mga batang ito ang peligrong dala ng paglalangoy nila sa baha. Iti kahit lumulutang sa tubig ang mga basura at may namataan ding daga, ipis at iba pang insekto sa gitna ng baha. Karen, kahit papaano tumila na yung pag-ulan sa ngayon ha, dito sa lungsod ng Maynila, umaasa na magpapatuloy na walang pag-ulan para humupa na rin yung baha dito sa parting ito po ng Ligarda at ilang pang mga pangunahing kalye gaya na lamang sa Espanya Boulevard. Umuusad na rin ng konti ang dali ng traffic. Yun nga lang, hindi tayo sigurado kung ilang oras pa ang gugugli ng ating mga kapamilyang nasranden ngayon hanggang sa makakauwi sa kanilang mga kapamilya. Karen.
4: Johnson, yung pinakita mong video, yung mga batang lumalangoy, tapos may mga daga na naglabasan. Baka nakakalimutan ng mga magulang, Johnson, ang leptospirosis, nakamamatay po yan. May mga babala ba na ibinibigay sa mga barangay?
2: Wala kaming nakita so far, pero in fairness, paulit-ulit naman yan taon-taon sa radyo, telebisyon, ang paalaala na delikado para sa lahat, hindi lamang para sa mga bata kundi pati sa mga adult na lumulusong sa baha dahil hindi natin sigurado, baka may ihi ng daga dyan na po pwedeng magdulot nga ng leptospirosis.
4: Maraming salamat, Johnson Manabat.
5: Alamin po natin ang sitwasyon sa May E. Rodriguez Avenue sa Quezon City para pa rin kung saan umabot pa ng mahigit 5 talampakan ang baha kaya hindi po madaanan ng mga sasakyan. Live mula roon, nagpapatrol si Jeff Caparas. Jeff, hindi pa rin ba humuhupa ang baha dyan at umuusad na ba ang traffic?
6: Well, Bernadette, as of ngayon, 6:48 p.m. ay humupa na yung halos higit ibang talampakan baha at nakikita nyo nga sa ating liburan ay nadadaanan na ngayon itong E. Rodriguez Avenue. Pero ipakita ko lamang yung sitwasyon dito. Bernadette, ano? So ito yung mga kanina ay na-stranded sa mga sasakyan. Pero ngayon ay kayang-kaya na nilang pumasok at tumuong doon sa baha na kanina nga, kagaya ng sinabi mo, umabot sa limang telepakot. Dito pa rin, nag-aantay sila dito. Mapakyan ka rin na. At doon sa kabungabing na doon, yung establishmento roon, pero pa rin tayo nakikita na ilang mga kababayan natin na naghihintay pa rin sa mga oras sa ito. Pero dito pa rin, dito sa kinatatayan ko, Bernadette, umabot dito siguro mga hanggang tatlong talampakan. Pero ngayon, business as usual na sila dahil nga nung humupa yung baka pasado alas 6 ng gabi kanina. At yung ilan sa mga nagtitinda rito, inabot ng baha yung kanilang mga tinda. Meron ang mga naglilinis, Bernadette. Pero kwento ko lamang kanina, pagdating natin dito ng pasado plus 3 ay talagang hanggang doon sa may sa stoplight na yan, naandun lang tayo dahil nga ang lalim ng tubig dito. So yung ilang mga kababayan na nakita natin, naabutan natin, hindi sila makatulog dahil lagpas sa dudib nila yung kanilang yung baha, kaya mas pinili nila na dito na lamang muna. Pero yung ilan naman, gumamit ng mga bangka, nagbayad sila ng 200 pesos para makasok sa mga hospital dito. Inatindya yung kanyang mga nakausap natin kanina at nagbayad sila ng 200 pesos para maingatid yung kanyang bisis. So sa ngayon, Bernadette, slowly going situation dito, one side na lamang yung nakikita natin na big county pa rin pero nadadaan na siya kunti-unti. Bernadette.
5: Maraming salamat sa iyo, Jeff Caparas. Pinatasad po ng Malacanang ang mga tanggapan ng pamahalaan na magpatupad ng alternative work arrangement sa Metro Manila at sa ilang lalawigan bukas Martes.

0: sa harap ng umiiral na habagat. Sa ilalim po ng Memorandum Circular No. 128, magpapatupad rin ng alternative learning mode sa mga klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Ipinauubaya naman sa pribadong sektor ang pagpapatupad ng alternative work arrangement at suspensyon ng pasok sa eskwela. At ngayon, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Live nagpapatrol mula sa Timog Avenue sa Quezon City. Ariel, hanggang kailan pa inaasahang magpapaulan ang habagat?
1: Alam mo, Bernadette, inaasahang hanggang sa katapusan ng linggo ay iihi pa ang habagat sa Luzon at ilang bahagi ng Kabisayaan. Pero mula sa araw ng Huwebes ay mababawasan na yung mga pag-ulan. At dahil nga patuloy pa ang paulan ng habagat ngayong araw ng Lunes, may nakataas pa rin po na heavy rainfall warning sa maraming lugar. Nakataas ang red warning level sa bahagi po ng Camanava dito sa Metro Manila, maging sa southern part ng Zambales, Bataan, katimugang bahagi ng Pampanga at sa Southwestern Bulacan. Orange warning level naman sa ibang bahagi pa ng Metro Manila at Zambales, gitnang bahagi ng Pampanga, Southern Bulacan, Northern at Central Rizal, Western at Northern Cavite at Western Batangas. Habang yellow warning naman sa western part ng Tarlac, nalalabing bahagi ng Pampanga, Central Bulacan, nalalabing bahagi ng Rizal at Cavite, Western Laguna, Central at Eastern Batangas at Central at Eastern Quezon. Alas 8 po ng gabi ang susunod na update sa heavy rainfall warning. Pero bukod sa habagat, binabantayan din ang isang low pressure area na pumasok ng Philippine Area of Responsibility kagabi. Huling namataan ng LPA, mahigit 1,100 kilometers silangan ng Northern Luzon. Ayon sa PAGASA, may katamtamang tsansa na maging bagyo ang LPA sa susunod na 24 na oras. Tatawagin po ito sa local name na Neneng kapag nabuo na. Tutumbukin ng potensyal na bagyo ang Taiwan, kaya hindi ito inaasahang tatama sa alinmang bahagi ng Pilipinas. At isa pang low pressure area na naman ang pwedeng mabuo sa West Philippine Sea. At ang dalawang weather disturbances na ito ang patuloy at magpapalakas sa habagat. At sa rainfall forecast ng The Weather Company sa Luzon, maulan pa ngayong gabi hanggang buong araw ng Martes bukas. Posible ang matindi hanggang walang humpay na paulan sa Pangasinan, Central Luzon, lalo sa Zambales, Bataan, Pampanga at Bulacan. Ngayon din sa Cavite, Batangas, Mindoro Provinces, Romblon, Marinduque at ilang bahagi ng Bicol Region. Kapamilya, patuloy pong mag-ingat, maging alerto at handa dahil patuloy din ang banta ng peligrosong mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Palawan, sa Calamian Group of Islands at hilagang bahagi ng mainland Palawan, aasahan ang malalakas na ulan dala ng habagat sa umaga, hapon at paglumalim ang gabi. Sa Visayas, maulan sa madaling araw sa Northern Samar at meron ding aasang pag-ulan sa umaga sa Western Visayas, Negros Island Region at ilang bahagi ng Leyte at Samar Provinces. Lalakas muli ang ulan sa Panay Island paglumalim ang gabi. Pero kung maulan po sa Luzon, mainit at maalinsangan naman sa maraming bahagi ng Mindanao at posibleng umabot sa Danger Level Heat Index o 42 degrees Celsius o higit pa ang mararamdamang damang init sa maraming lugar. Uulan sa umaga sa Sulu at sa hapon sa ilang bahagi ng Davao Region at Caraga at mas malalakas na ulan ang aasahan sa Southern Socsargen at ilang bahagi ng Davao Region pagsapit ng hapon hanggang gabi. At sa Metro Manila, buong araw pang maulan sa Martes, may matinding ulan po madaling araw at pabugso-bugso pa ang ulan sa umaga at tanghali maging sa gabi at may okasyon po na malalakas ang bagsak ng ulan. Samantala, dahil sa patuloy pang paulan ng habagat, patuloy din ang pagtaas ng level ng tubig sa Angat Dam at itong Lunes ng umaga ito ay nasa taas na higit 183 meters na. Higit 30 metro na ang itinaas ng tubig doon mula noong July 25 kung kailan natala ang pinakamababang water level sa Angat Dam sa kasaysayan. Bernadette, sa datos ng PAGASA, mula 8 a.m. nitong Lunes hanggang alas 2 ng hapon ay mahigit 200 millimeters na ulan ang binuhos ng habagat at pinakamalakas yung boost ng ulan sa pagitan ng alas 12 ng tanghali at alas 2 ng hapon. Sabi ng PAGASA, 138 millimeters na ulan yan, katumbas na ng isang linggong ulan sa buwan ng Agosto dito sa Quezon City. Bumuhos lamang po yan sa loob ng 2 oras. At dito naman sa aking natatayuan dito sa Timog Avenue ay tuloy-tuloy pa yung mahinang nakatamtamang pag-ulan. At yan ang latest sa lagay ng panahon mula po rito sa Timog Avenue sa Quezon City. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
0: At kung maulan dito sa Metro Manila at maraming probinsya sa Luzon, nagsuspende naman ng face-to-face classes sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Butuan City ngayong Lunes dahil naman sa nararanasang mainit na panahon. Lumipat po sa alternative learning method ang mga eskwelahan matapos pumalo sa 43 degrees Celsius ang heat index sa lugar. Suspendido rin ang klase sa Zamboanga City. Pinag-iingat naman ng lokal na pamahalaan ang kanilang mga residente sa posibleng epekto ng matinding init. Retsen, inaabangan na ang susunod na laban ni Alex Ayala. Kailan siya sasabak sa round of 32 ng Cincinnati Open?
2: Ati B, bukas na ng umaga ang laban ni Alex Ayala sa round of 32 ng Cincinnati Open. Makakaharap niya ang seed number 8 at world number 10 Amanda Anisimova sa center court. Number 20 ngayon sa WTA ranking si Alex, pero umakyat na siya sa number 18 sa live rankings na maaari pang magbago. Special din ang month of August para kay Alex dahil sa anniversary ng kanyang magulang noong isang araw. At kahapon ay binati niya ang kanyang daddy Mike sa birthday nito at sinabing celebrating the most incredible dad.
3: Dapat mabalik ng TV Patrol mga pangunahing kalsada sa Makati, inabot ng baha. Big time oil price hike aarangkada bukas. SB19, pinatunayan ang power vocals sa Summer Sonic sa Japan. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
4: TV Patrol sa DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
9: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
10: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
12: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong kanito, wala kang talo.
13: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
14: Kaya ko pa.
13: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
15: Kaya ko pa.
13: Patong-patong na projects, sige lang.
15: Kaya ko pa.
13: Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, Pag meron ka nito, wala kang talo.
16: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
17: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
18: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
19: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
4: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
20: Bumaha sa ilang kalsada sa Makati City matapos ang malakas na buhos ng ulan. Nagdulot naman ito ng mabigat na daloy ng traffic sa ilang bahagi ng lungsod. At live mula sa Hilpuyat Avenue, Makati, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, kamusta naman ang mga commuter ngayon?
21: Karen, pahirapan nga yung pagbiyahe kanina dito sa Makati dahil ilan sa mga kalsada o marami sa mga kalsada dito sa lungsod ang binaha. Kanya-kanyang diskarte naman yung mga commuter habang ang ilan ay napilitan na lamang lumusong sa tubig.
22: Ilang commuter na ang naglakad na lamang sa gilid ng Center Island matapos bumaha ang Hilpuyat Avenue sa Makati City dahil sa malakas na buhos ng ulan ngayong Lunes. Pati kasi bangketa ay inabot na rin ng tubig.
23: Kita mo naman, sobrang baha. Tapos pati mga sidewalk, bahang-baha na talaga.
24: Delikado yung ano ron, madulas.
22: Ang ibang commuter, sumakay sa pedicab para lang makarating sa pupuntahan. Maliban sa Hilpuyat Avenue, binaha rin ang Chino Rosas Avenue at Barangay San Antonio. Dahil dito, naipon ang mga commuter dahil pahirap ang makahanap ng masasakyan.
23: Wala na pong masakyan doon eh, lahat punuan na po.
24: Sabi po nung isang guard doon, ikot daw po ako, wala daw ba dito, ang taas naman pala.
22: Kaya ang ilan, napilitan na rin lumusong sa baha at lakarin na lang ang destinasyon.
23: Sobrang dami pong tao po, tsaka ano po, kukunti na rin po yung jeep na nadaan eh. Tapos puno pa po lahat yung mga dumadaan.
25: Maglalakad na lang po hanggang makarating din sa PTEX.
22: Nagkabuhol-buhol na rin ang daloy ng trapiko sa ilang bahagi ng lungsod.
26: Po, mga magto 2 hours na po. Pos, hindi po talaga umaandar. Katulad niya, naka-anim na green light na hindi pa kami nakakalagpas.
25: Po, baka matumirik na rin yung sasakyan namin, pos. Kanina po kasi kami mababaybay.
22: Sa Osmeña Highway naman, inalis ng Department of Public Works and Highways ang mga basurang posibleng nakabara sa daluyan ng tubig para maibsan ang baha sa bahagi ng kalsada. Kasalukuyang kinukunan pa ng ABS-CBN News ng pahayag ang pamahalang lungsod ng Makati kaugnay sa pagbaha sa lungsod.
21: Karen, ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, ay malaki yung volume ng ulan na bumuhos sa buong Metro Manila ngayong araw. Simula yan alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon na nadahilan kung bakit nagkaroon ng pagbaha sa maraming lugar. Dagdag pa niya ay gumagana ang lahat ng mga pumping stations dito sa Metro Manila. Samantala ka rin dito sa Makati ay nakakaranas tayo ng mahinang pag-ulan. Pero nananatili pa rin yung mababaw na baha dito sa may portion ng Hilpuyat Avenue, at least dito sa may westbound o yung papuntang Rojas Boulevard, maging doon sa may eastbound o yung papuntang Ayala Avenue. Karen?
20: Alam mo, Izzy, taga Makati ako, no? So pag-uwi mamaya, ano ang abiso mo sa mga papasok ng Makati na galing ng Quezon City?
21: Karen, pakiulit yung tanong.
20: Ano ang abiso mo, Izzy, sa mga papasok ng Makati ngayong gabi na galing ng Quezon City, for example, dahil doon nagtatrabaho? Ano bang mga lugar na dapat iwasan? Kalye na pwedeng daanan?
26: Actually, Karen, no, kanina nung malakas yung buhos ng ulan, yung ilang areas sa binaha dito, kabilang itong portion ng Hilpuyat Avenue, pati yung Chino Roses, tsaka yung Barangay San Antonio. Although sa mga oras na ito, Karen, dahil nga mahina na rin yung ulan, eh medyo pahupa na rin. At wala naman tayong nakikita gaanong slowdown ng traffic dito sa area, Karen. So I think dahil humina na rin yung ulan, medyo better na rin yung condition around Makati. Karen?
20: Maraming salamat, Izzy Lee.
0: Isang taon simula nang gumulong ang malalimang investigasyon sa flood control scam, may konting pag-ahon na nga ba mula sa pagkakalubog ng bansa sa baha at katwalian? Narito ang pasilip sa dokumentaryong Lubog pa rin sa baha ni Andrea Taguines.
1: Ganito nagsisimula ang halos bawat umaga ni Jean sa paglilimas.
2: Kung araw-araw ko may tubig. Pera po kumilis naman pag kayong may tubig. Hindi ka makakalakad yung normal na lakad pag may tubig. Yung po kaya minsan gabi na naglilimas pa po kami.
1: Isang tahanan na madalas, di man lang maaaninag ang sahig. Sabi ng mga residente, mahigit isang linggo nang abot tuhod o minsan hanggang dibdib ang baha. Mayroong mga pamilyang hindi na nakatiis. Inabandona na ang kanilang lumulubog na bahay at tumira sa ibang lugar. Binalikan namin ang Barangay Calizon sa Kalumpit para tingnan ang sitwasyon ni Jean at Jerry. Hindi na namin nadatnan si Jean at Jerry. Lumikas na sila dahil sa tindi ng baha sa kanilang lugar. Isa rin sa mga tinitingnan ng gobyerno kung bakit lumala ang baha sa paghagupit ng habagat ay ang umano'y krisis sa basura.
3: Pinapakita ng talaga na grabe na talaga ang sitwasyon ng basura natin. Talagang ako, sasabihin ko na garbage crisis na talaga to.
1: Ayon kay Dizon, kailangan muna ng COA clearance bago maituloy ang mga proyektong sangkot sa kaso tulad ng dike network sa Kalumpit. Hanggat hindi pa ito natatapos lahat, nananatiling lubog sa baha ang mga komunidad na dapat sana'y pinoprotektahan ng mga proyektong ito.
0: Huwag palampasin ang dokumentaryong Lubog pa rin sa baha. Panoorin yan sa ABS-CBN News YouTube channel simula ngayong Lunes, August 17. Mapapanood din ito sa iWant at ANC.
6: Kampante ang Department of Energy na hindi na Pilipinas ang magiging pinakamataas na singil sa kuryente sa buong Southeast Asia para sa buwan ng Hulyo. Pero aminado ang DOE na mahirap ng salagin ang inaasahang dagdag singil sa kuryente ng mga taga-Visayas naman sa Setyembre dahil sa serye ng yellow at red alert sa electricity grid. Samantala, may panahon pang magkarga ng diesel at gasolina bago tumaas ang presyo ng petrolyo bukas.
7: Tagtad pa rin ang yellow at red alert ang Visayas ngayong araw ng Lunes. Ibig sabihin, manipis ang reserba at may tatlong oras ding kapos na ang supply. Aminado si Energy Secretary Sharon Guerin na pangmatagalan o long term ang mga proyekto para maparami ang supply ng kuryente sa Visayas. Kaya sa ngayon, sapul pa rin ang mga consumer sa inaasahang pagsipa ng singil sa Setyembre dahil sa sisinghap-singhap na supply ng kuryente.
8: Every island, major island in Visayas has to be independent as far as electricity is concerned. Meaning, hindi siya magdidepend sa i-export ng Mindanao or Luzon. Every island should have its own base load, should have its own renewable. Kailangan yung mix nandun siya.
7: Pero kahit mukhang pataas ang singil sa kuryente sa Visayas sa September, kampante ang DOE na hindi na Pilipinas ang may pinakamataas na singil sa kuryente sa buong Southeast Asia sa July 2026. Noon kasing June 2026, residential rate sa kuryente ng Pilipinas ang pinakamataas sa ASEAN na umusan pa natin ng Singapore.
27: Mas malaki yung posibilidad na mas mataas na yung Singapore sa household level.
5: Yeah, for July.
7: Pursigido naman ng DOE na ituloy sa Oktubre ang paggalap ng mga kontrata sa pagtatayo ng mga planta na gagamit ng basura sa paggawa ng kuryente. Ang tawag dito ay waste to energy. Sa dami ng basurang naiipon sa Metro Manila at Karatig Probinsya tuwing may bagyo o habagat.
5: NMDA spent $350 million to clean up one typhoon event garbage. Eh sana ginamit na lang natin sa waste to energy yung pera na yun.
7: Samantala, kasunod ng dalawang linggong puro rollback, tataas na naman ang presyo ng petrolyo bukas. $2.50 sa gasolina, $3.90 sa diesel at 5 piso sa kerosene. Bagamat hindi naman ma-predict kung magkakaroon na naman ng serye ng oil price hike sa mga susunod na linggo, ibinalita ng DOE na bumababa ang tinatawag na risk premium o yung dagdag dahil sa peligrong dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan.
9: Dahil walang breakthrough sa Middle East, medyo matagal pa tayo nasa isang elevated price position na may mga up and down. Pero siguro yung malalaking spikes na nakita natin dati, 25 peso sa isang linggo, in all probability medyo mababa yung chance na ganun.
7: Kontento ang DOE sa kasalukuyang inventaryo kaya hindi na umulo kailangan magdagdag order pa ng petrolyo ang gobyerno. Ang pinupursigi ngayon ng DOE ay maumpisahan ang Strategic Petroleum Reserve o yung sariling imbak ng langis ng Estado.
5: With the objective of at least having one tank ready by the end of 2027. Isang milyon po na barrels po yan. One tank. Ang objective po, we will have hopefully around 15 tanks, but that will take time because that is a very expensive and a long process. Pero kailangan umpisahan po.
7: Hiwalay pa rito ang inventaryo ng mga pribadong kumpanya ng langis na dapat ay hindi bababa sa 30 araw sa krudo at 15 araw sa finished products o buo ng diesel, gasolina at kerosene.
6: Naghain ang Department of Labor and Employment o DOLE ng motion for reconsideration sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 para bawiin ang utos na nasabing korte na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa Metro Manila. Iginit ng DOLE na walang jurisdiksyon ng RTC o lokal na korte para desisyonan ang usapin sa sahod na nasa ilalim anila ng kapangyarihan ng mga administrative bodies tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Hindi rin umano muna dumaan ang mga nagreklamong kumpanya sa mga nakalang administrative remedies bago tumakbo sa korte. Binigyan din ng DOLE na legal at sumunod sa lahat ng tamang proseso at alituntunin ng labor code ang pagpapalabas ng wage order.
10: Ito ay dagok sa ating labor code, dagok sa karapatan ng mga manggagawa at siguro hinihiling natin, ulit-ulit ko sabihin, na aminin ang husgado na mali sila. Kailangan muna nilang mag-file doon sa NWPC. Meron silang 10 days, so hindi in-exhaust, so wala talagang primary jurisdiction ang regional trial court.
11: Dumagundong ang venue ng Summer Sonic Music Festival Osaka Leg sa paghataw ng mga hari ng T-pop SB19. Power vocals at pangmalakas ang koryo ang ibinida ng SB. Party mode ang crowd, lalo nang makihataw sa kanila ang Japanese singer-actor na si Kento Nakajima. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
12: May Kento na, may Kento pa! Ang surprise na paghataw ng Japanese singer-actor na si Kento Nakajima sa set ng SB sa Summer Sonic 2026 ang isa sa core memories ng Tokyo Leg. Nagulat ang 18 nang makasama sa stage ng SB19 ang Japanese-Filipino artist na hindi lang nakijamming, may sarili pang Japanese verse. Kasabay ng pangmalakas ang koryo, syempre nagpamalas din ng power vocals ang Kings of P-pop sa kanilang set. Tulad ng sa latest release nila na Lawless. At ang fan favorite na Crimson.
22: Hindi lang sa stage ramdam ang energy, pati sa crowd na party mode. Nakisayaw at kanta sa makalima. Ayon sa SB, that drip was unmatched. At hindi nila malilimutan ang one big shared moment. Matapos muling sumakop ng international stage, hindi pa tapos ang kanilang Japan run. Aabangan ang grupo sa I Was There Thanksgiving Japan sa August 18. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
20: At susunod, unang hostile witness ng prosecution sumalang sa witness stand sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At mga residente malapit sa Marikina River, lumikas na. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
13: DZMM Numero uno sa aksyon.
14: Ang oras, 17 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
15: Oras sa tidsa nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
13: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
16: Ang galing! Pang matagalan!
17: Parang tayo lang, han.
18: Everest Appliances.
16: Babe, ano ever best decision mo in life?
17: Siyempre, building a home with you.
16: Oh.
18: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
19: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
27: Ako to, si Chang Ami.
19: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
28: Donnie Pilianen here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
29: Food's here, guys.
28: And feel the vibe.
30: Best concert ever!
28: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: DZMM Numero uno sa aksyon.
14: Ang oras, alas 7:19 ng gabi.
15: Oras sa tidsan nyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
13: DZMM Numero uno sa aksyon.
31: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula 1 hanggang 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa
13: Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
0: Hello, attorney!
1: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
31: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
0: Hello, Attorney!
31: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM!
11: Sumalang po sa witness stand ang unang hostile witness ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, ano bang ibig sabihin ng hostile witness?
2: Bernadette, pagka sinabing hostile witness, hindi ibig sabihin personal na kaaway. Ibig sabihin lang nun, hindi siya pabor sa interes ng kampong nagpatawag sa kanya. At para sa prosecution, yon si Gina Acosta. At siya ay kawani ng Office of the Vice President. Si Gina Acosta, ang Special Disbursing Officer o SDO ng Office of the Vice President at may hawak ng confidential funds ng Vice Presidente noong 2022 at 2023. Siya rin ang inatasan umano ng Vice na i-encash ang mga cheque ng confidential funds na na-withdraw in cash noong December 20, 2022 at February 6, April 25 at July 14, 2023. Si Acosta rin ang SDO sa confidential funds ni Duterte bilang Davao City Mayor mula 2019 hanggang 2022. Ngayon, siya ay Vice Presidential Staff Officer na may coterminous status. Dati nang pinanindigan ni Acosta sa isang counter-affidavit ang paggamit ng vice sa confidential funds, kaya pinadeklara siyang hostile witness na pwedeng tanungin ng leading questions o may kidding na tanong.
3: This only gives Attorney Ligutan the right to ask leading questions, still not allowed to ask misleading questions.
2: Uminog naman ang pagtatanong ng prosekusyon sa puntong walang sinumiting detalyeng OVP na mga planong paggamitan ng confidential funds kahit isa ito sa requirements ng patakaran ng Commission on Audit.
4: Wala po akong nilagay na detalyo, Your Honor, kasi sa GC po, Your Honor, wala naman po nakabutang dito na i-itemize, Your Honor.
2: Inusisa naman ng prosekusyon ng physical and financial plan na pirmado ng vice at hinanda ni Acosta.
4: Halimbawa po, yung libreng sakay, yung plant at risk millionaires, 4 million, kalimutan ko sir.
21: Okay.
4: Libreng sakay, yung financial medical and medical assistance po.
2: Punto pa ng prosekusyon, may mga nakalagay sa accomplishment report na wala rin sa plano.
4: Generic po ang sa physical financial plan, okay. Your Honor.
3: Ma'am Gina, dahil po kayo nagsabi generic yung good governance program, malaking laya ang nabigay sa inyo para magsulat ng kung anumang mga programa na papasok doon sa generic na good governance program.
4: Dili, Your Honor, kaya nagbasi ako sa Joint Circular 2015.
2: Paliwanag pa ni Acosta, katuwang niya sa pagbalangkas ng mga dokumento ang security officer at pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante Lachica.
4: Ang pagsulat po ako, pero ang mga expenses po kung unsa ang gamiton kay Sir Sakay Security Officer po, kasi siya po ang mag-implement ng various confidential operation activities, kaya siya po ang eksperto dito sa ground, Your Honor.
2: Punto ng prosekusyon, dahil walang detaling aprobadong plano, pwedeng kung ano-ano na lang ang pagkagastusan ng pondo at labag ito sa patakaran ng COA sa paggamit ng confidential funds.
21: You can just include, po pwede niyong isulat sa accomplishment report kahit ano na lang activity, kahit anong activity in the accomplishment report this time, not liquidation reports. So long as ililabel nyo lang under yan ng good governance program.
4: Ang kaning gihatag sa ako ay...
2: Medyo hirap magtagalog si Acosta sa pagdinig. Kaya minsan nagbibisaya ang prosekusyon sa pagtatanong, habang aminado ang depensa na nahihirapan itong intindihin ang testigo. Pero puna ng isang senator judge, kinaya naman ni Acosta na sumalang sa pagdinig ng kamara sa mga wikang Pilipino at Ingles.
5: Dahil nandito po ito, ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap?
2: Bago naman sumalang sa tanungan, sinabi ni Escudero kay Acosta na may medical team sila nakastandby sakaling magkaalta presyon siya, gaya nung sumalang siya sa kamera. Bernadette, bago si Acosta sumalang rin sa Witestan, si Marivic Pareha, ang Bureau Director ng Legislative Information Resources Management Bureau, Department rather, o Archives ng Kamara, nag-stipulate o hindi na siya kinestiyon pa ng depensa dahil hinarap lang naman siya para patutuhanang may record ng hearings ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa investigasyon sa confidential funds mula September 18 hanggang December 9, 2024. Pero niliwanag ng depensa at ng presiding officer na hindi kasama sa stipulation kung totoo ang laman ng mga transcripts. Samantala, sinabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na sa ngayon hindi pa kailangan magkaroon ng hearing sa Sabado para sa impeachment trial bagamat pinag-aaralan na nila ang Saturday hearings para sa pagtalakay sa panukalang 2027 budget. Pinag-aaralan rin pa rin ng Senado ang mungkahi ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na sa umaga na lang gawin ang legislative work at sa hapon ang impeachment trial. Bernadette?
6: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
20: Sa ibang balita naman, mabilis na umakyat ang tubig sa Marikina River ngayong araw. Kaya agad lumikas ang mga nakatira malapit sa ilog. At live mula Marikina, nagpa-patrol Rafael Bosano. Rafael, itong malakas na ulan lang ba talaga ang nagdulot ng mabilis na pagtaas ng ilog o may iba pang dahilan na natuklasan?
7: O, Karen, bago pasagutin yung tanong mo, no, kung makikita nyo lang yung level ng Marikina River sa aking likod, ay isang metro na lang aabot na sa third alarm o 18 meters ang antas ng tubig dito sa Marikina River dahil nga yan sa tuloy-tuloy at malakas na ulan simula pa kaninang umaga kaya mabilis itong umakyat. Pero ayon din sa lokal na pamahalaan ng Marikina, bukod sa ulan ay nakita rin nilang dahilan, no, ng pagtaas ng ilog yung mga umapaw na creek na ang daloy din talaga ay papunta sa Marikina River.
8: Pangalawang tahanan na kung tutuusin ng senior citizen na si Enchana, ang Kapilya ng Santa Elena tuwing tataas ang tubig sa Marikina River. Nasa mismong tabi lang ng ilog ang kanilang bahay, kaya kabilang sila sa mga unang apektado tuwing bubuhos ang walang patid na ulan.
9: Kami ang apektuhan ng baha.
7: Hindi niyo pa alam kung kailan kayo babalik?
9: Bukas.
7: Babalik ka kayo sa baba?
9: Oo, ayaw kong tumagtagal dito.
8: Kaninang umaga, nasa lagpas 13 meters lang ang tubig sa ilog. Pero agad itong nagbago at mabilis na tumaas pagsapit ng tanghali. 12:40 p.m. tumuntong ito sa 15 meters of first alarm. At makalipas lang ang dalawang oras, umakyat ito sa 16.8 meters o second alarm. Dito na pinapatupad ang preemptive evacuation. Kaya ang ilang residente binalot na ng plastic ang kanilang mga gamit at hinakot papunta sa pinakamalapit na evacuation center. Pinasok na rin ng baha ang ilang bahay. Kung marami ang tinatakasan ng baha, ang iba naman nakita itong pagkakataon para makakuha ng libreng kakainin. Ayon kay Marikina Mayor Maan Chodoro, agad nilang binuksan ang nasa 29 na evacuation center sa lungsod kahit wala pa ang third alarm.
10: Talagang nag-overflow yung iba sa kanila, kaya nagkaroon ng backflow papunta dun sa mga surface o dun sa mga kalsada namin. Regularly naman, tinatanggalan natin ang basura, dinedredge natin. Kaya lang, kapag ganun kalakas at tuloy-tuloy yung pag-ulan, hindi talaga kinakaya.
8: Ang pagtaas ng Marikina River ay dahil umano sa napakalakas na buhos ng ulan sa mga bundok na siya namang dadaloy pababa sa ilog. Kasama na rin dyan ang tubig mula sa mga umapaw na creek. Sa Pasig, naging instant swimming pool din ang mga binahang kalsada para sa mga bata na naging dahilan naman ng pagbigat ng daloy ng trapiko sa lugar. Tumaas rin ang baha sa San Mateo Rizal dahil sa walang humpay na ulan. Umapaw din ang creek sa General Artemio Ricarte sa Barangay San Juan, Cainta, Rizal.
7: Karen, kung may magandang balita, no, yung ilan sa mga kalsadang nadadaanan natin kung dati ay mabilis itong lumubog sa baha, no, kagaya dyan sa may bahagi ng Provident Village, yung may A. Bonifacio na konting ulan lang, talagang tumataas ang tubig. Wala nang baha kanina, malinis, no? At tanging mga sasakyan ang dumadaan doon. Ang isa sa mga tinuturong dahilan ng mga residente para dyan ay yung mga flood control project, kabilang na nga dyan yung retaining wall na proyekto ng JICA, kung bakit mabilis o hindi na talaga binabaha yung lugar na yan. At yan talaga din yung inaasahan ng mga residente na mangyayari oras na matapos na yung proyektong ito, yung retaining wall na ginagawa rin ng JICA. Pero syempre, kailangan pa rin talaga na maging responsable ang lahat ng residente, at kabilang na nga riyan sa responsibilidad na yan ay yung maayos na pagtatapon ng kanilang mga basura para hindi dumaloy sa mga daluyan ng tubig. Karen.
20: Maraming salamat, Rafael Bosano.

0: puso pagdating sa mga sasakyan.
1: Alvin at mga kapamilya, ramdam ng marami nating kababayan ang mabigat na pasanin dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Kaya naman mas napapansin din ang mga bagong teknolohiya pagdating sa electrified vehicles.
2: Sa launch event sa isang mall sa Quezon City, ipinakilala ng isang electric vehicle company ang tatlo nilang bagong sasakyan. Ang all-new Atto 2 EV na isang compact all-electric vehicle, ang all-new Atto 2 DMI at ang new Seal 5 DMI na may plug-in hybrid technology.
3: Mula sa technology hanggang sa connectivity at safety features, patuloy na nadadagdagan ang mga technology na nakikita sa mga bagong electrified vehicles.
2: Isa sa mga binigyan din sa event ang Super DMI o Dual Mode Intelligent na pinagsasama ang electric motor at gasoline engine sa isang sasakyan. Pero paano nga ba ito gumagana?
4: You will have best of both worlds, ika nga, no? You have the battery electric part and you have your engine. Yung engine mo will support your battery kapag na-low bat ka na. So when you start the vehicle, ang priority palagi na sasakyan is electric. Hindi ka gagastos ng gasolina, electric. This is the new Seal 5 DMI, no? Itinakbo namin to, no, with a challenge to go beyond 2,000 kilometers in one full tank and one full charge. Eh, ang resulta is over 2,100 kilometers. Nakakagulat at napakasulit ng sasakyan kung kaya mong tumakbo, technically, around the Philippines.
2: Ayon pa sa kumpanya, 2.48 pesos lang ang gasto sa bawat kilometrong biyahe ng bagong Seal 5 DMI. 1.86 pesos naman kada kilometro sa Atto 2 EV. At 2.83 pesos per kilometer sa Atto 2 DMI. May mahigit 1,300 kilometer combined range ang Atto 2 DMI. O katumbas ang balikan mula Metro Manila hanggang Pagudput at may sobra pa. Ang Atto 2 EV naman, kayang umabot ng hanggang 380 kilometers sa isang full charge. Sakto para sa pang-araw-araw na biyahe sa syudad.
1: Abangan ang iba pang mga trends at ang mga latest sa technology na ihahatid ko sa inyo. Ako po si Mix Bustos, hatid sa inyo ang lahat ng mga uso at bago.
5: Mga pasyente sa isang ospital sa Makabebe, Pampanga, inilikas dahil sa pagragasa ng baha. Mga sobrang panindang gulay sa Tublay Benguet, tinapon na lang sa gilid ng kalsada. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patron.
6: TTTZMM, numero uno sa aksyon.
5: Ang oras, alas 7:35 ng gabi.
7: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
6: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
8: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
9: Tuloy lang sa activities on the go.
8: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
10: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
8: Let's go!
9: Make your move, baby.
10: Arthrisin, get going!
11: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Balitang kumpirmado, sigurado! Sa DZMM Radio Patrol 630.
12: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng isa hanggang dalawang araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
6: mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.

0: kasugatan dahil sa sumabog ng LPG sa barangay Balud, Galbayog City, Samar. Kasama sa mga biktima ang dalawang empleyado at customer ng tindahan na agad di sinugod sa ospital. Tinatayang nasa 600,000 pesos ang halaga ng danyo sa insidente. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng Calbayog PNP at Calbayog Fire Station ukol dito. Kuha naman sa dashcam ang mga nagtatakbuhang residente mula sa nakahintong sasakyan pati na ang pagbaba ng isang babae sa tricycle na nabulabog din sa pagsabog. Dalawang sugatan matapos araruhin ng kotse ang mga tumatawid na pedestrian lane sa Sumulong Highway sa Antipolo City. Nakipaghabulan pa sa umaarestong pulis ang suspect na napag-alamang empleyado ng Land Transportation Office. Yan ang CCTV Patrol ni Bea Cuadra.
1: Tumatawid ang isang grupo ng mga babae sa pedestrian lane sa Sumulong Highway sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City nitong Biyernes ng gabi. Pero ang dalawa sa kanila, binangga ng pulang kotse. Naharang at napahinto ng ilang motorista ang naturang sasakyan.
2: Boss, may nasagasaan ka dun. Baba ka dun, boss. May nasagasaan ka dun, boss. Boss, baba, patay mo yan, boss. Patay mo yan.
1: Pero sa halip na tulungan ng mga biktima, nag-thumbs up lang ang suspect at humarurot paalis. Isa sa tumugi sa suspect ang rider at pauwi ng si Police Executive Master Sergeant Andy Evangelista. Sa kanyang action camera, kita ang ilang ulit na pag-counterflow at pagbaliwala sa traffic light ng suspect. Muntik pumangga ang kotse sa isang bus, pati na sa dalawang pulis na nagtangkang pahintuin ito. Umabot sa 8 kilometro ang halos 10 minutong habulan.
3: Habang hinahabol ko siya, tumatawag ako sa aming radio operator na pakihold yung hinahabol kong sasakyan. Pinapatan ko na sa cam ko, tapos buti naman naka-open yung kanyang bintana. So nakita ko mag-isa lang siya. Medyo na-visualize ko na walang threat para sa akin. Kasi mag-isa lang din akong time na yun eh. So sinigawan ko siya, nagpakalala kong polis. Kung siya po is nasa tamang o normal na pag-iisip ng time na yon, alam niya po na may nabangga siya. Pero ang dahil niya sa akin, hindi niya raw alam na may nabangga siya, kaya siya dumediretso.
1: Umamin sa krimen ng naarestong suspect. Sa investigasyon, natukoy na empleyado ng Quezon City District Office ng Land Transportation Office ng suspect.
4: Hindi ko po sinasadya na yan. Natakot po kasi ako. Baka po ko yogi ng tao.
1: Ligtas at nakalabas na sa ospital ang dalawang biktima, pero isa sa kanila ang sasailalim sa therapy dahil sa lakas ng pagbangga.
5: Nabangga yung dalawa sila nung ka-office mate niya. Actually, marami siyang tinamang physical injury. Meron sa back, mostly talaga dito sa balakang. So, kailangan pa niyang mag-physical therapy para ma-fully recovered. As of now, hindi pa po siya nakakalakad or nakakaupo sa sarili niya. So, kami nakakaalala muna kami sa kanya.
1: Pinagpapaliwanag na ng LTO Central Office ang kawani. Ipinagutos ni LTO Chief Marcos Lacanilaw ang agarang pagbawi sa driver's license nito. Bukod sa kasong administratibo, nahaharap na rin sa patong-patong na kasong kriminal ang suspect. Bea Cuadra, ABS-CBN News.
6: Patuloy ang epekto ng habagat sa ilang bahagi ng Luzon na nagpalubog sa baha sa ilang lugar tulad ng Pampanga, Tarlac at Benguet. Sa Batanes, 11 araw nang kanselado ang mga flight dahil sa masamang panahon habang mahigit 80 turista ang stranded. Nagpapatrol, Gracie Rutaw.
7: Inilikas sa mga pasyente ng Makabebe District Hospital matapos bahain dahil sa 2 linggong tuloy-tuloy na pag-ulan. Kabilang sa mga isinakay sa military trucks, ang isang buwang sanggol na ito.
8: Iniisip rin natin yung safety ng mga pasyente and also mga empleyado. Sa surrounding ng hospital, may mga pumapasok pa rin mga tubig.
7: Bagamat sarado ang pasilidad dahil sa baha, tumatanggap pa rin sila ng outpatients sa itinayong operations center malapit sa hospital.
9: Dito sa bayan ng Bacolor, mabagal pa rin ang paghupa ng baha sa San Guillermo Village Housing Project sa Barangay Tinahero, Bacolor. Aabot pa rin sa 2 hanggang 3 talampakan ang taas ng tubig dito sa mismong daan.
7: Napilit ang suungin ni John ang baha para kunin ang ilang gamit sa kanilang lubog na bahay. Anya, posible kasing matagalan pa ang kanilang pananatili sa evacuation center.
10: Actually kahapon, naglinis na kami. Expected by Tuesday tomorrow. Pwede na kaming bumalik para maayos mga gamit. Hindi namin inaasahan yung patuloy na pagbuhos ng ulan simula kahapon. lumaki pong tubig. Hanggang gabi wang. Actually, dito ma'am, kahapon, hanggang dito na lang yun.
7: Mataas din ang tubig sa MacArthur Highway sa bahagi ng Barangay Santa Monica sa San Simon ngayong Lunes ng umaga. Sakuha ni Bayan Patroller Ansel Jumong Sitson, halos lubog ang gulong ng mga motorsiklo na nangahas sumuong sa baha habang malakas ang ulan. Pahirapan naman ang pagbiyahe ng light vehicles sa bypass road sa Lubao matapos sumapaw ang tubig sa mga palayan. Sa Tarlac City, gumuho ang bahagi ng bagong gawang dike sa Zone 1 ng Barangay San Isidro dahil sa malakas na agos ng tubig. Agad itong ininspeksyon ng DPWH Tarlac First District Engineering Office. Kasama ang lokal na pamahalaan, nagsagawa na ng sandbagging operation sa lugar para maprotektahan ang mga kalapit na bahay. Binahari ng ilang barangay sa Kamiling Tarlac dahil sa tuloy-tuloy na ulan at pagtaas ng tubig sa Kamiling River. Binahari ng kalsada sa Sitio Anapaw, Barangay Bangan Oda, sa Agno, Pangasinan. Pinayuhan ang mga may dala ng light vehicles na huwag munang dumaan dahil delikado ang sitwasyon. Hindi naman natuloy ang paglapag ng eroplano sa Basco Airport sa Batanes dahil sa malakas na hangin. 11 nang kanselado ang mga flight papunta at palabas ng lalawigan. Sa tala ng Batanes PDRRMC, higit 80 turista ang stranded ng halos 2 linggo. Sa Tublay, Benguet, buwis-buhay ang pagtawid sa ilog ng mga residente sa Barangay Daklan matapos magkaroon ng landslide sa kanilang lugar. Matindi ang kapit sa lubid ng mga residente habang tinatapakan ang inilagay na kawayan o sanga ng punong kahoy sa ibabaw ng rumaragas ang ilog. Ginagamit itong alternatibong ruta ng mga hindi makaraan sa main road dahil sa pagguho ng lupa. Gracie Rutaw, ABS-CBN News.
11: Tinapo na lang sa mga tabing kalsada ang mga sobrang panindang gulay sa Labay Lakamen Road sa Tublay, Benguet. Ayon po sa mga magsasaka, mas mapapalaki lamang anila ang kanilang gasto sa transportasyon kung ibabiyahe pa nila sa malalayong bagsakan ang mga gulay.

0: sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ano mga concerns? Ano mga issues?
0: Pagkakampi ng masang Pilipino.
1: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
0: Si Doris Bigornia ang nag-iisang mutya ng masa.
1: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
0: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
2: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
0: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa iyo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM!
3: Kinwestiyon ng ilang kongresista ang panukalang pondo para sa flood control projects sa susunod na taon. May sumita rin sa mahigit 49 billion pesos na alokasyon sa DPWH Central Office na tila umano leadership funds. Pero giit ng Department of Budget and Management, walang leadership funds sa 2027 National Expenditure Program. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
4: Sinimulan na ng House Committee on Appropriations ang pagbusisi sa 7.2 trillion pesos na panukalang pambansang pondo ng Marcos Jr. Administration sa ilalim ng 2027 National Expenditure Program. Kinwestiyon ng ilang kongresista ang panukalang alokasyon para sa flood control projects sa susunod na taon na nasa higit 107 billion pesos. Puna ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, 84 na district engineering offices ng DPWH ang walang panukalang flood control projects, kabilang ang mga nasa Davao Region sa ilalim ng 2027 NEP. Tugon ng Department of Budget and Management, nakabatay ito sa mga panukalang ipinadala ng DPWH.
5: The Davao Region

0: Wala po ni isang flood control projects, blanco po.
1: Nagtataka kami kasi binabaha naman sa Davao, alam natin, pero wala. Okay, bakit po ganun?
2: Your Honor, kung wala pong proposal na ipinadala from DPWH, ay wala rin po kaming i-evaluate.
3: Ano po ba ang basis nito mga allocations na ito per district, per region, at yung mga national projects?
2: Pangunahin po sa aming naging evaluation yung implementation readiness ng bawat isang proposal, completeness po ng mga dokumento, project profile, program of works, gayon din po yung tamang geotagging.
4: Sinita rin ni Tinio ang higit 49 billion pesos na panukalang pondo para sa flood mitigation structures and drainage systems na nakalagay sa DPWH Central Office at nakahati-hati kada rehiyon. Tanong niya, ito ba yung tinatawag ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na umano'y leadership fund? Pero giit ng DBM, walang leadership fund sa 2027 NEP.
2: Kapag po foreign assisted project, ito po ay nakatag under sa respective central offices. So yung balansi po nito, ito po ay mga proyekto na isinumiti po ng DPWH and they properly tagged it po sa central office based on their respective assessments.
4: Mungkahi ni Tinio, imbes na flood control, dagdag na classrooms ang pondohan.
0: Dapat ilagay sa classrooms. The target na classrooms na gusto niyong ipatayo para sa taong ito ay 700 lamang. Sa halip na flood control, ilagay ang pondo sa classroom dahil 160,000 ang shortage ng classrooms.
2: Yun pong 2026 budget of DepEd for classroom, yung kanilang absorptive capacity.
4: 976 billion pesos ang panukalang pondo para sa basic education sa ilalim ng 2027 NEP. Puna ni House Minority Leader Marcelino Libanan, mas malaki pa ang 1.1 trillion pesos na panukalang pambayad sa 2027 sa interes ng mga inutang. Ito naman ang tiniyak ng Department of Finance.
5: We continue to manage our fiscal deficit responsibly. Our debt levels remain sustainable.
4: Aniya, on track din sa target ang koleksyon ng Bureau of Internal Revenue. Nasa higit 11 trillion pesos ang natanggap ng DBM na mga panukalang proyekto para sa susunod na taon. Pero 7.2 trillion pesos lang ang pumasok sa NEP. Sa Martes, PCSO at PAGCOR naman ang haharap sa House Committee on Appropriations. Vivian Gulia, ABS-CBN News.
6: Sa pagpapatuloy ng pagtatanong ng prosekusyon kay Gina Acosta na dating SDO o Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President, ilang beses na tinutulan ng depensa ang paggamit ng props at mga larawang ginawa mula sa AI. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Katrina Domingo. Katrina, ano ang ipinunto ng prosekusyon sa pagpapatuloy ng kanilang direct examination kay Gina Acosta ngayong hapon?
7: Bernadette, maraming detalye na inungkat ang prosekusyon ngayong araw, pero sa hinaba-haba ng kanilang pagtatanong sa dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, mismong ang naturang opisyalang umamin na ang nag-utos sa kanya na mag-encash ng 125 million pesos na confidential funds at ibigay ito sa isang di-autorisadong opisyal ay walang iba kung hindi si Vice President Sara Duterte.
8: Honor, basta nakabalot po siya ng silokin.
9: Important at major testimony. Ganito inilarawan ng prosekusyon ang naging pag-amin ng dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta, na si Vice President Sara Duterte ang nag-utos na ibigay ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Lachica, na noon ay hepe ng Vice Presidential Security and Protection Group.
10: Did you have to call Colonel Lachica to inform him?
8: May instruction po sa taas, Your Honor, ang aking head of agency na kung ma-encast ko po ang cheque, i-release ko po kay Sir Lachica.
10: Sino ba ang head of agency na nag-utos sa'yo as the special disbursing officer na ibigay yung 125 million pesos in cold cash sa isang security officer, Colonel Raymond Dante Lachica?
8: Ang nag-utos po sa akin na i-release ang pera na 125M sa security officer na si Colonel Lachica ay si Ma'am Sara Duterte.
9: Sinubukan ni Acosta na ipaliwanag kung bakit hindi labag sa batas ang pagtuturnover niya ng milyong-milyong confidential funds sa kanyang kasamahan.
8: Ako po ang special disbursing officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam.
11: Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na yun sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer?
8: Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report.
11: Recipient po ba si Attorney Lachica, si Colonel Lachica? O tagapagbigay lang siya ng perang nirelease niyo sa kanya? Yung pera po ba itinanggap ni Colonel Lachica para sa sarili niya?
8: Hindi, Your Honor.
11: Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao?
8: Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor.
11: Hindi nga po siya recipient.
8: Dili, Your Honor. Hindi.
9: Gihit ng prosekusyon sa ilalim ng Joint Circular 2015-01 ng Commission on Audit, magkaiba ang responsibilidad ng security officer at ng special disbursing officer. At tanging ang SDO lamang ang maaaring mag-release ng pondo at may pananagutan dito. Ayon naman sa kampo ng bise, hindi sila na sorpresa sa mga pahayag ni Acosta.
12: That will go into the merits, but so I will not discuss that. But sa amin, siguro, all I can say is we anticipated all of this.
9: Nilinaw din ng mga abogado ng bise kung bakit mariin nilang tinututulan ang paggamit ng prosekusyon ng mga props at mga larawan na lilikha gamit ang AI para ipakita ang bulto ng pera na in-encash ni Acosta para sa OVP sa loob ng isang araw.
12: Hindi natin madedetermine yung accuracy kung ganun ba talaga ang itsura ng 125 million. Yun lang talaga yung concern natin.
9: Samantala, nagkasabay naman sa labas ng paglilitis sina Counsel to Prosecution Lorna Kapunan at Defense Counsel Christine Ferrer na nagkainitan noong nakaraang linggo.
13: Wala! Sobrang napoto.
14: No spanking happening?
13: Actually, wala.
15: No, wala spanking. Motherly Lovewood. Ikaw naman, tough love.
14: So wala pong issue dito. Kasi
15: ang bagyo ngayon sa labas.
13: She's like a mother to you.
14: No, hindi po, you don't fight.
15: Hindi mo sila big grandmother.
9: Bago mag-alas 2:30 ay nag-adjourn na ang paglilitis matapos magdesisyon ng Senado na maagang pauwiin ang mga empleyado dahil sa masamang panahon.
11: Thereafter, we will proceed with the cross.
9: Bernadette, kakapasok lamang na abiso mula sa Senado, kanselado ang impeachment trial at ang sesyon bukas, August 18, dahil sa patuloy na inaasahan na pag-ulan at pagbaha sa ilang mga lugar. Ayon doon sa advisory na ating natanggap, inanunsyo na ni Senate President Sherwin Gatchalian na magkakaroon muna ng work-from-home arrangements ang mga empleyado ng Senado. Samantala, Bernadette, sa labas naman ng Senado ay sinabi ni Malacañang Press Officer at Undersecretary Claire Castro na hindi niya kayang maberipika o makumpirma yung mga ulat na kumakalat sa social media na nag-request si Vice President Sara Duterte umano na makapulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero paalala ni Castro na una nang sinabi ng Pangulo na handa siyang makipagdialogo sa sino mang opisyal, mapakaalyado man o kalaban sa politika. Bernadette.
16: Maraming salamat sa iyo, Katrina Domingo.
17: We all made it. Ito ang masayang reaksyon ng Nations Road Houvini matapos tagumpay na dalhin ang FIFA Pride sa Summer Sonic Music Festival sa Osaka at Tokyo. Nalampasan ng 8 ang mga hamon mula sa jet lag, mainit na panahon, at pagkakatapirok ni Beanie Gwen habang nagtatanghal. Lahat yan sa Pagpapatrol ni MJ Felipe.
18: Matagumpay na naitawid ng Nations Girl Group Beanie ang kanilang performances sa Osaka at Tokyo leg ng Summer Sonic Music Festival sa Japan. Ito'y sa kabila ng jet lag mula sa hectic na world tour at mainit na panahon, lalo na sa Osaka kung saan outdoor ang venue. Indoor naman ang stage nila sa Tokyo.
19: I was so worried at first kasi I was so scared of the jet lag. We all made it and it's a happy performance, it's a successful one. Ang daming natuwa mga Filipinos and even Japanese.
20: Bawi namin yung energy kasi na yung Osaka, sobrang init talaga pero we're grateful kasi nabawi namin tonight.
19: Actually, umiyak kami nung after performance namin sa Osaka kasi pili namin talaga, hindi namin nag-give yung best namin. Pinapakan kami kasi yung una wala masyadong tao but then unti-unti yung malapit yung mga tao so sobrang nag-enjoy kami
18: namin. Pinuri din ng girls ang sipag at dedikasyon ng besties.
21: I'm so proud of the besties. Diba nakita niyo naman sobrang init na ng suot nila. And I think that the Japanese crowd, they enjoyed our Nihongo.
18: Isa sa mga nag-ensayo ng husto ng kanyang Japanese feels ay si Maloy.
22: Pagising ko ng madali, 3:30 a.m. ako nagising. Nag-aral na ako agad ng Japanese na feels ko.
18: Pero hindi alam ng marami na natapilok si Gwen sa dulo ng kanilang finale song na Pantropiko. Agad nilapatan ng first aid ang kanyang kaliwang paa. Maraming nag-alala dahil hindi nakasama si Gwen sa post-performance interview. Pero sa kanyang IG story, sinabi niyang okay na siya at batak na siya sa mga ganitong sitwasyon. Ang pinakamahalaga sa walo, nag-enjoy ang kanilang fans, mapa Pinoy o mga Japanese.
22: Sobrang na-hype kami kahit na alam namin na ang culture ng Japanese hindi sila pala sikaw, hindi pala cheer. Pero we felt the warmth, the alam mo yun yung parang yung love nila. And welcome na welcome talaga kami. Sobrang kami nag-enjoy. I personally enjoyed it.
18: Biyaheng Canada na ang girls para sa pagkapatuloy ng Signals World Tour. MJ Felipe, ABS-CBN News.
23: Oh, paalala po, mag-ingat kayo sa inyong pag-uwi at ang balita nga ni Ariel ay mamayang ating gabi, 12 midnight.
24: Hanggang madaling araw.
23: Malakas na naman po ang pagsak, yung buhos na ilan.
24: Pasok pa naman ako sa madaling araw. Good luck sa lahat ng papasok.
25: Yung
24: mga taga-gobyerno, walang pasok.
25: Work from right. Home na lahat.
23: Work yan from home.
24: Ingat.
23: At yan po mga balitang binantayan namin para sa inyo tuloy-tuloy. Ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
26: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa 6:30. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
24: Napapanood po ng live ang TV Patrol at iba nyo pang paboritong palabas sa I1. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico. Sa ngalan ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, Bayan

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 8:05.
1: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw po ng Lunes, August 17, 2026. Ay alas 8 na po. Ito po inyong bisyo alas 8. Spot Report na po kung saan bawat kaso ay may istorya. Ay bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin.
0: Spot Report!
1: Ay ito po ang programang hindi urong sa pagtuklas ng katotohanan. Aming susuyurin ang bawat detalye, imbisigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanang dapat mong malaman. Ay bawat kaso aming tututukan. Lahat na ebidensya ay susuriin. Ako po Jeff Caparas at ito po ang Spot Report!
0: Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ay kamusta kayo mga kapamilya? Ilan ba sa inyo na stranded? Lumusong sa baha? Hindi ka agad nakauwi? Ay kung kayo po ay nasa kalsada pa, ingat-ingat ha! Ay doon naman sa mga nakauwi na, ay patuyo na, pahinga! Dahil ang mga estudyante o inyong mga tsikiting bukas, ay kinigho kayo ha! Wala hong pasok! Saan-saan ba ito? Ito na, papasadahan na natin ha! Ay wala pong pasok sa National Capital Region, saan-saan, all levels sa public and private, sa San Juan City, Parañaque City, Navota City, sa Quezon City, shift to alternative mode, pati po sa City of Manila, Pasig City, Caloocan City, Valenzuela City, Malabon City, Mandaluyong City, Pasay City, Taguig, at Municipality of Pateros. Eh doon sa mga nabanggit ha, ang walang face-to-face lahat, pero yung San Juan City, Parañaque at Navotas, ang hindi po shift to alternative mode. Lahat po nung nabanggit ay shift to alternative mode. Ha? Ay sa Ilocos Region o sa Region 1, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, ay shift po kayo sa alternative mode. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, ay all levels sa public and private, wala pong pasok dyan sa Benguet. Ay dito ho sa Central Luzon, all levels public and private, shift po kayo sa alternative mode sa Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac at Zambales. Sa Calabarzon o yung Region 4A, ay all levels public and private, ay shift to alternative mode ang Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Ay sa Mimaropa o yung Region 4B sa Occidental Mindoro, ay shift din po kayo sa alternative mode. Ay dito naman tayo sa mga opisina ng gobyerno. Ay alternative work arrangement po sa National Capital Region, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, sa Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Ay bukod do dito ang mga ahensyang may kaugnayan sa delivery ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo ay meron ho kayo ha. Batay ho ito sa Memorandum Circular Number 128 na inilabas ng Malacañang ngayong hapon.
0: Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Ay pasadahan naman ho natin ang mga balita sa nakalipas na oras sa kasagsagan ho ng napakalakas na ulan at pagbaha sa buong Metro Manila. Sa 16 na araw ng paglilitis, ipresenta ng House Prosecution Panel ang kauna-unahang hostile witness nito sa katauhan ni dating Office of the Vice President Special Disbursing Officer Gina Acosta. Ang hostile witness ay testigong ayaw makipagtulungan at humarap sa korte dahil labag sa kanyang kalooban. Ay bagay na hinamo ng depensa. Dahil dito, iprinisinta ng prosekusyon ang counter-affidavit ni Acosta kung saan iginit niyang hindi responsable sa maanumalya o manong paggastos ng confidential funds si Vice President Sara Duterte. Ay giit po ni Attorney Ligutan, patunay itong kontra ang interes ni Acosta sa interes ng prosekusyon dahil para ideklara ng impeachment court si Acosta bilang hostile witness. Sa pagsalang sa direct examination, inamin ni Acosta na ginawa niya ang physical and financial plan ng OVP sa tulong ng security officer. Ang Vice Presidential Security and Protection Group Commanding Officer na si Colonel Raymond Dante La Chica. Kinumpirma niya ring 125 million pesos ang inilang halaga ng confidential funds para sa good governance programs sa huling quarter ng 2022, pero walang listahan ng specific activities. Sinabi ni Acosta na si Colonel La Chica ang nagbibigay ng listahan kung saan gagamitin ang confidential funds. Ipinakita rin ni Attorney Ligutan ng tila magkaparehas na physical and financial plan ng OVP noong 2022 at 2023 na may pareho ring target at halaga. Ang pagkakaiba lang umano ng dalawang dokumento ay napalitan ng socio-economic program delivery ang good governance program. Ay sa gitna naman ng direct examination, sinita ni Senator Judge Erwin Tulfo ang pagbibisaya at tila kahirapan ni Acosta na magtagalog. Kahit nagtagalog naman ito nang humarap sa pagdinig ng kamera. Inihirit naman ng defense team na magtalaga ng translator para kay Acosta.
0: Spot Report!
1: Sumumpa na sa mahigit 5 milyong individual ang apektado ng nagdaang bagyong Luis. Sumumpa ba yun o sumipa? Sandali nga. Paulit nga. Sumampa na. Ayun. Sumampa na sa mahigit 5 milyong individual ang apektado ng nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat batay sa tala ng Office of Civil Defense. Ayon po sa OCD, mahigit 7,000 pamilya o halos 25,000 individual ang nananatili pa rin sa evacuation center. Umabot na rin sa mahigit 3 bilyong piso ang pinsala sa infrastruktura kung saan mahigit 1,000 at 800 bahay ang napinsala ng kalamidad. Ay sa datos naman ng Philippine National Police, umabot ta sa 27 ang patay sa mga nagdaang bagyong pinalakas din ng habagat. 18 rin ang napaulat na sugatan at 2 ang patuloy na pinanggahanap. Ay sa police reports, 2 hinihinalang high-value individual ang arestado sa isinagawang bypass operation ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 7 sa Talibon, Bohol noong August 14. Kinilala ang mga suspect na si Alias, Atan at Dennis. Ay nasamsam sa kanila ang tinatayang 622.4 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 4.2 million pesos. Ay nasa kusodiyan ng Talibon Municipal Police Station ng mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isinailalim na rin sa laboratory examination ang nakumpiskang hinihinalang shabu. Ay mayroon ang tinitignang 5 person of interest sa pananambang sa convoy ni BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakwa sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte noong Sabado. Sa ambush interview, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na agad siyang nakipag-ugnayan kay PNP Chief Police General Jose Melenso Nartatis Jr. para imbesigahan ang insidente. Ay sa kabila naman ng pananambang, wala pang plano ang COMELEC na isailalim sa COMELEC control ang Dato Odin Sinsuat. Tiniyak din ni Chairman Garcia na tuloy ang kauna-unahang BARM parliamentary elections sa September 14. Mas pinaigting rin ng AFP ang latag ng seguridad sa Bangsamoro region. Sinabi po sa DZMM ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, napatuloy ang kanilang koordinasyon sa PNP gayon din sa COMELEC para matiyak na magiging mapayapa ang halalan. Pinaigting aniya ang military checkpoint sa rehiyon at nakahandang mag-adjust sa deployment ng mga tauhan ng AFP batay sa magiging resulta ng threat assessment. Ay balik po tayo sa police report. Arestado po ang isang 21-anyos na virtual assistant matapos makumpiska mula sa kanya ang tinatayang nasa mahigit 2 million pesos na halaga na hinihilalang shabu sa isinagawang buy-bust sa Palangka Road, Barangay 12, Bacolod City, madaling araw po nitong Agosto 16. Ay ayon po kay Negros Island Region Police Chief Brigadier General Romano Cardinho, target ng operasyon ng suspect na si Alias Joe na umano'y nagbebenta ng illegal na droga sa ilang barangay sa Bacolod City. Kabuang 350 grams ng hinihilalang shabu kabilang ilang sachet at plastic bags ang nakuha sa nasabing operasyon ay nasa kusodiyan na ng pulisang suspect na nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa iba pang balita, naghain ng Department of Labor and Employment o DOLE ng motion for reconsideration sa Pasig Regional Trial Court Branch 152 para bawiin ang utos ng nasabing korte na pumipigil sa pagpapatupad ng 85 pesos na daily minimum wage hike sa Metro Manila. Ay mismo pong si DOLE Secretary Francis Tolentino ang naghain ng MOR. Giit ng DOLE na walang jurisdiction ang RTC o lokal na korte para desisyonan o pigilan ang usapin ng sahod, ay nanasa ilalim aniya ng kapangyarihan ng mga administrative body tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay hindi rin umano muna dumaan o inubos ng mga nagre-reklamong kumpanya o nagreklamong kumpanya ang mga nakalang administrative remedies bago tumakbo sa korte. Binigyan din ng DOLE na legal at sumunod sa lahat ng tamang proseso at alituntunin ng labor code ang pagpapalabas ng wage order. Umaasa ang DOLE na tuluyang maibabasura ang reklamo at maibibigay na sa mga manggagawa ang nararapat nilang aumento sa lalong madaling panahon.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report. DZMM Numero uno sa aksyon!
1: Ay alamin naman ho natin ang sitwasyon sa ilang kalsada at mga residente malapit sa Tulyahan River sa Quezon City. Ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away. Kamusta?
2: Jeff, nakararanas pa rin ang mahinang pag-ulan sa Quezon City pero humupa na ang mga gutter deep na baha, partikular na dito sa Commonwealth Avenue, sa May Fairview at sa Elliptical Road. Sa mga oras na ito, mababaw ang tubig sa Tulyahan River dito sa May Fairview na isa sa mga binabantayan ngayon ng Quezon City LGU. Sakaling bumuhos ulit ang malakas na ulan at umapaw ang tubig mula sa Lamesa Dam. Pinayuhan pa rin ng lokal na pamahalaan ang mga residenteng nakatira malapit sa ilog at mabababang lugar na lumikas na muna sa evacuation center para sa kaligtasan nila, lalo pat pabugso-bugso ang pag-ulan. Pumunta rin tayo sa May Fairview Elementary School na ginagawang evacuation centers tuwing umuulan ng malakas at kapag tumataas ang nivel ng tubig sa Tulyahan River, pero wala pang lumikas doon sa mga oras na ito. Samantala, light traffic naman ngayon sa Commonwealth hanggang Elliptical Road. Pagdating sa Elliptical Road, may volume lang ng mga sasakyan pero moving pa rin hanggang sa pagdipo ng Quezon Avenue. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Thank you, Kelly Cordero. Ingat! Ay mula Quezon City, doon naman tayo sa Maynila. Ay ilang residente malapit sa Estero de San Lazaro sa Maynila nagkusa ng lumikas dahil sa baha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid po ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
3: Jeff, nagsimula na nga lumikas ang mahigit sa 200 pamilya o katumbas siya ng higit 500 individual na nakatira malapit sa Estero de San Lazaro dito sa Doña Teodora Alonso Preschool, Santa Cruz, Maynila. Ayon kay Tatay Arthur, na-trauma na sila sa mabilis sa pagtaas ng baha noong nakaraang taon na umabot aniya hanggang dibdib. Kusa namang lumikas si Nanay Lydia dahil sa sakit sa tuhod. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng alipunga dahil sa patuloy na pagbaha sa kanilang lugar.
4: Na, pumasok.
5: Hanggang saan?
4: Hanggang dito lang. Sa agapang panag kasi, nakahanda na kami. Kasi nung isang taong ganun din na nangyari. Kasi bilis kasi nga magmula kagabi, di ba? Hanggang ano, hanggang maga, tuloy-tuloy, lakas. Kaya bumigla rin ang taas ng tubig. Eh ako nga, nag-tricycle ako, di nga nakapag-masada, wala nga ng lubog na
5: eh. Anay, yung meron ho kayong, ano kong nangyari sa inyo, sa paa ninyo?
6: Sakit ko na po yan. Talaga nagkakaroon kami ng lalo na kumbaka. Yan, alis ko nga.
3: Samantala, bagamat mag-iisang oras ng tumila ang ulan dito, ay patuloy naman na nadaragdaga ng mga lumilikas dito sa paaralan. Dahil ilang classroom lang ang nakabukas dito sa Doña Teodora Alonso High School, ay nagtsaga na dito sa hallway ng mga classroom, paglatag ng sapin at banig yung ilang mga residente. Kanya-kanya namang dalang clip pan ang mga residente para hindi lamukin dito. Sa mga sandaling ito ay inaantay pa rin ng mga bakwit yung rasyong pagkain ngayong gabi mula sa Manila LGU. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Birthday Zone, DZMM.
1: Maraming salamat, Birthday Zone. Mag-iingat.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30. Alerto sa habagat.
1: Ay, alamin naman natin ang weather update mula kay Veronica Torres dyan sa Pag-asa. Aba, yan sabi, huy, uulan ulit mamaya, Ma'am Veronica. Mamayang hating gabi hanggang alas 2 na madaling araw. Tama ba yun?
7: Hello po, at magandang gabi po sa inyo. Hello po.
1: Ma'am, go ahead, Ma'am Veronica. Yes. Tama ba mamayang hating gabi raw hanggang alas 2 na madaling araw ay uulan ulit ng manapakatindi?
7: So ngayon po, nakikita nga po natin na posible pa nga rin po yung mga pag-ulan. Oh. Although yung mga kasamahan natin sa Regional Services Division, sa National Capital Region, sila po kasi yung naglalabas ng mga tinatawag po nating heavy rainfall warning. So kaninang alas 8, naglabas nga sila ng heavy rainfall warning kung dito sa may ilang parts ng Metro, may ilang parts tayo ng Metro Manila na naka-orange warning.
1: Uh-huh.
7: And may ilang parts din naman na naka-yellow. So yung mga areas sa Metro Manila na naka-orange warning ay check lang natin dito sa may Valenzuela, Caloocan, Malabon at Navotas.
1: Mm-hmm.
7: And yung mga naka-yellow warning naman, bale yung the rest ng Metro Manila. So itong heavy rainfall warning nila ay good for 3 hours kasi ito ang ginagamit nila, satellite and radar technology.
1: Opa.
7: So yung kasi, yung pang mamayang, medyo malayo kasi sa naukasing kasi yung tawag natin dito eh. So medyo malayo pa po yung pang midnight para truly na ma-predict natin. Pero ang mataas yung chance, ha, uulan pa rin. Pero yung intensity niya ay, ayun po yung magbabary.
1: Opa.
8: Ma'am Veronica, si Marlene po ito. Eh, nung weekend, umaro na ho eh, sumikat ng araw. Eh, bakit po bigla ulit na nakaranas tayo ng pag-ulan?
7: Posible po yung may panibago kasi tayong low pressure area na namataan is natin. So, kapag nagkakaroon kasi tayo ng... Excuse me po, sorry. Kapag nagkakaroon tayo ng mga system sa is natin, ang nangyayari is nagagaid niya yung habagat papunta po sa bansa natin. So, nai-steer niya papunta po sa atin. Unlike nung kapag may bagyo sa west natin, ang nangyayari is nag-offshore yung habagat or hindi gaano umaabot sa atin. Eh, since nasa silangan po natin, so nag-guide niya papunta sa atin yung southwest.
1: Nahata?
7: Nagiging maulan. Opo, nahatak. Or more on na-steer. Yung mga mas malalakas na weather system kasi natin yung nakakahatak at nakaka-enhance. Like kapag nasa tropical storm category na po yung bagyo.
1: Oh, ito na nga, ma'am. Oh, nag-vibrate na yung telepono ko nga. Oh.
8: Nag-alarm
1: orange,
8: na.
1: Orange rainfall na nga. Dito, Samar, Metro Manila.
7: Opo, kaya ano kailangan talaga natin mag-ingat.
1: Oo, so ano po mga aasahan sa mga susunod na oras?
7: Opo, so sa mga areas na naka-orange warning, so delikado na nga po sa mga areas na yan. So threatening yung mga pagbaha at sa mga naka-yellow warning naman. Posible yung pagbaha sa mga flood-prone area. So kailangan nga po natin na sana ay makipag-coordinate tayo sa LGU, sa mga, lalo na mga nakita sa mga bahaing area, sa malapit sa river, at kung pinapalikas na tayo ay lumilipad.
8: Oh, pero Ma'am Veronica, sa pagkataya po ng Pag-asa, hanggang kailan tayo makakaranas ng pag-ulan? Parang ilang linggo na
1: ilang, magkakasunod
8: eh.
1: Ilang deadline na? Ilang deadline na ang nami-miss eh. Ma'am Veronica, we understand na talagang ano naman ito, hindi natin makontrol. Pero sa tingin niyo, ma'am, sa lumalabas ngayon, talagang punong-puno ho ah.
7: Opo, sa ngayon nga po ang nakikita natin at kasi yung weather outlook natin is good for 5 days.
1: Oh.
7: So at the end of the forecast, ano natin, at the end of the 5-day forecast, maulan pa nga rin panahon yung inaasahan natin sa Metro Manila. Kaya iba yung pag-iingat pa rin po at mag-aantabay sa mga update ng Pag-asa ang pinapayo po natin.
1: Oh, so dun sa inyong hawak, ma'am, sa update nyo, weather update, mukhang hanggang Biyernes?
7: Mataas po yung chance na Biyernes ay maulan pa rin po.
1: Grabe, hanggang weekend opo. Talaga, ano?
7: Opo, ha? Talagang ramdam na ramdam nga po natin yung pag-ulan at kailangan po natin mag-ingat.
1: Mm-mm.
7: Kasi yung mga lupa natin ay saturated na. So,
1: correct.
7: Prone po nga yan sa mga landslide.
1: Oo.
7: And then sa mga pagbaha po.
1: Oo. Ma'am, tama ho ba? Yung ibinuhos ngayong araw, good for 7 days yon, tama ba?
7: Actually, may kataasan po. Kasi yung normal rainfall ng August ay around pumapalo around 500 yung kung titignan natin sa Metro Manila po ba ito? Sa akin, yung sa Science Garden. Opo, kung dito po sa Science Garden ang normal po na rainfall ay 568.5.
1: Mm.
7: Tapos po yung 8 a.m. to 2 p.m. natin na rainfall ay umabot na po ng 202. So may kataasan na nga po yung nakuha nga po nating rainfall for the month of August.
1: Yun, so talaga pong mukhang hanggang weekend pa ito, Ma'am Veronica, no? Tapos abang uli ng update ano, kung magbabago.
7: Tama po kayo, napakataas po ng chance na weekend ay maulan pa rin po.
1: Ayun.
7: Although, nakikita naman natin, posible yung mga heavy rainfall until Wednesday and then pagdating ng Thursday, posible yung maulan pa rin pero mataas yung chance na hindi na kasing lakas ng araw na to. Although, kailangan pa rin natin magantabay sa mga update.
1: Ayan. Eh, pati po ba Sabado-Linggo? Talagang hindi ho patatawarin? Talagang hindi pala iligtas yun?
7: Mataas po yung chance na maulan pa rin po ng weekend.
1: Yeah.
7: And then, although, since malayo pa nga po, may chance po ito magbago.
1: Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Ma'am Veronica Torres. Mag-iingat po kayo, ma'am, ha?
7: Salamat po. Kayo rin po. Ingat po.
1: Thank you, ma'am. Thank you.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ilang ano na ito ah, ilang deadline na ang sinabi,
8: correct,
1: di ba,
8: partner? Ilang linggo nang magkakasunod, grabe, partner, kaya yung mga kababayan natin na nandun sa, nakatera sa mga flood-prone areas, ilang linggo
1: ingat
8: na rin babad sa tubig,
1: ingat,
8: baha.
1: Ingat ho kayo, kaya nga ho yung mga malapit sa mga landslide-prone, eh alis-alis ho muna ha, kasi nagaya na nabanggit ni Ma'am Veronica, saturated na ho ang lupa.
8: Mm-mm.
1: So, mas lumalambot pa ho yan. Basang-basa na, partner eh.
8: Correct, partner. At saka, partner, isa sa mga pinaka-apektado rin itong nagpapatuloy na ilang linggong masamang panahon dito sa Pilipinas, yung edukasyon din ng mga kabataan. Dahil lang, pangunahin pong ginagamit para sa evacuation center ay yung mga paaralan. At minsan naman, nagkakansela na nga ng mga klase itong mga eskwelahan, public at private. So, talagang apektado yung pag-aaral ng ating mga kabataan. Kaya nga kapansin po si partner, di ba nung mga nakaraan, suspension ng classes ang idinedeklara ng bawat
1: sunod,
8: LGU.
1: Sunod, sunod,
8: pero
1: sunod
8: ngayon, may mga lugar na pinili na lamang na mag-alternative mode sila sa kanilang mga school.
1: Para hindi masyadong mahuli yung mga bata.
8: Correct.
1: Eh, paano nga gagawin, partner? Eh, minsan, yung mga magulang na rin na nagdidesisyon. Hindi ka napapasok. Hindi na inihintay ang anunsyo ni Mayor. Eh, nakikita ng mga magulang pagsilip sa bintana. Aba,
8: sobrang lakas.
1: Lakas ito. Hindi ko kailangang i-risk pa na ikay papasukin. Anak, ha?
8: Tama.
1: Dito ka lang muna, ha? Ganon ang ginagawa ng mga bata, di ba? Tapos kalaunan, ika-cancel din pala.
8: Yes.
1: May mga nakita ko kanina sa pag-iikot. May mga bata kaawa-awa, basang-basa ang mga gamit.
8: Totoo. Alam mo,
1: binabalot sa plastic.
8: Oo, alam mo, partner, yan partner yung iniinda rin eh. Yung inireklamo ng ilang mga magulang na bakit kapag nasa eskwelahan na yung mga estudyante, bakit kapag on the way na sa paaralan yung mga estudyante, tsaka lang nagdeklara ng cancellation ng klase.
1: Ayan.
8: Pero naintindihan din naman natin yung mga LGU na hindi nila hawak eh. Hindi nila anticipated kung ano magiging sitwasyon ng panahon. Pero yun nga lang, ang hiling nung ilang mga, actually yung mga nakausap ko rin kanina partner, ang hiling din nung mga magulang na nakausap natin, eh sana kapag nakita nga may chance na magiging masama at magiging masungit ang panahon, eh simulan na mag-assess ba nung mga kinaukulang para talagang masiguro na hindi na rin kailangan mag-sacrifice, mabasa sa tubig ulan ng mga bata.
1: Teka muna partner, nasa linya na natin si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority, partner ng OMMDA. Magandang gabi po, General. Jeff Caparas po at Marlene.
8: Hi, Jen!
9: Jeff and Marlene, magandang gabi sa inyo at magandang gabi sa ating mga tagapakinig.
1: Jen, kamusta ho? Ano nangyari sa Maynila, sa Quezon City at saan-saan pa ho? Bigla hong tumaas ho ang pagbaha. Tsaka may kabagalan ho ba sa assessment ninyo? May kabagalan ho ba ang paghupa o mabilis?
9: Well, Jeff, kanina talaga, mula alas 9 hanggang alas 2, sa loob ng limang oras, ay bumagsak ang ulan na kalahati ng Undoy. Plus, ang 24 oras ng Undoy is 455. Kanina yung ulan na bumagsak is 201 mm. So, kalahati yun ng undoy, span of 5 hours. Ang rate ng undoy actually sa 24 hours is 20 mm per hour. Eh. Mm. Ang itong kanina na bumagsak is 40 mm per hour average. Pero yung alas 12 niya hanggang alauna, ay talagang yung kabuhos ng ulan na yun, that is 76 mm, 3 times ng lakas ng undo yun.
1: Oh, grabe nga.
9: Kaya lang, maiksi lang. Kaya tumigil, salamat naman sa Diyos, tumigil ang ulan. Kaya ngayon, humuhupa na ang mga baha. So sana naman, huwag nang bumagsak muna ang ulan para mawala muna yung tubig na naipon sa ating mga... sa ating mga ilog dahil talagang kumbaga sa lababo yan. Ikaw ay naghuhugas ng plato sa isang palanggana. Napon bigla yung lahat ng tubig na yon nang mabilis, kaya syempre nagkatubig talaga sa ating lababo at ang drain natin ay nangangailangan ng oras para mailabas ang lahat ng tubig na yon. Ganon din sa ngayon. Ano naman ay magpatuloy lang ang ganitong mahinang ulan para may chance na ilabas ng ating mga waterways papunta Manila Bay at papuntang Laguna de Bay ang tubig.
1: Oh, General, dun sa Paranaque, di ba ho, nakita yung basura, ang tinitignan nating culprit dun sa pagbaha ho doon. Kanina ho, sir, dun sa Quezon City, ano hong nakita nyo? Ganun din ba? Mga basura din ho ba ang naging dahilan? Kaya mabagal ho magyan?
9: Ito talaga, Jeff, kanina talaga, sobrang lakas talaga ng ulan na yun. Sabi ko, ang rate nun is double and triple ng rate ng bilis ng ulan na ibinagsak ng undoy.
1: Mm.
9: Kaya talagang nakita natin na umapaw talaga yung San Juan River. Abo talaga sa kalsada, lumampas talaga sa tulay ang San Juan River. Kaya talagang yun, sobra-sobra talaga ang dami.
1: Oho. May nakita rin pa ho ba kayo mga basurang nakabara doon sa mga kanal?
9: Sa ngayon, Jeff, immaterial ang basura sa dami ng talaga kanina na bumuhos. Ngayon, ang aming ginagawa na lang, sinisiguro namin na kung may mga basura man na nandyan. Nakita natin kanina, no, doon sa Pasig River, sa Along Ayala. Ay, popost ko ngayon sa Facebook ko eh. Yung dami na ng mga basura na lumulutang. Pero well, at least, pag nandyan na sa Pasig River kasi, diretso na Manila Bay yan. Wala nang pumping station na madadamage yan. Pero nevertheless, basura pa rin yan. At pag bumalik yan uli, gaya doon sa Redemptorist Water Channel, yeah, eh, makikita na naman natin yan na talagang mag-iipon-ipon na naman yan kung saan dadalhin ang tide. So, marami pa rin basura pero hindi natin madiretso masabi na yan ang rason ngayon. Kundi ang talagang nakita natin, talagang napakalakas ng rate kanina ng pagbagsak ng ulan.
8: General, kumusta po ang monitoring po nun sa traffic? Kasi para kakambal na itong malakas sa buhos ng ulan, ang matinding traffic po dito sa Metro Manila. Kamusta po ang monitoring ng MMDA?
9: Yes, kasi siyempre dahil nga sa ulan na yun, na malakas, maraming kalsada ang hindi madaanan. At dahil nga tumaas ng bigla ang tubig, bago ngayon ay humupa naman. May mga areas pa nga na hindi pa humuhupa. Kaya halimbawa nung kanina, problematic talaga yung ating pag-angat taas ng San Juan River. Kaya yung mga areas na malapit dyan, may mga areas pa rin na may tubig sa kalsada. Kaya, yun. Natural, dahil kumunti ang kalsada natin, ilan na lang ang masikip na nga dati, lalo pang sisikip yan, siyempre, dahil may mga daan na hindi pwedeng madaanan ng ating mga motorista.
1: Relate ko lang doon, okay, sa question ni Partner General. So, meron pa ho bang mga na-stranded dyan? Yeah. O meron pa rin hong hindi madaan ng mga kalsada sa monitor ng MMDA?
8: Saka ano yung measures po ninyo ngayon, General?
9: In terms of stranded, minomonitor natin yan ng Cubao. Nakikita natin, medyo marami tayong mga kababayan na naghihintay ng mga sasakyan. Kaya tayo nag-dispatch nga ng 4 na bus na manggagaling sa Orense, antayin-tayin lang na ng konti. Darating yan para sa libreng sakay na ating gagawin.
1: Ayun, kasi nga, partner, kanina talagang yung ilan mga inabutan ho na napakalakas na ulan, General, kanya-kanyang silong ho, saan man eh. Tapos, siyempre, dahil nga ho may mataas ang tubig, partner, hindi yung bus na dapat sasakyan nila, stranded. So, domino effect, hindi ba, General, ano?
9: Opo, yan nga talaga ang nangyayari. Pati na rin yung may mga... medyo hindi ko alam kung kanina kung mga inattentive yun, mga barrier natin bilang nababangga nung ilang sasakyan, kaya nahirapan din tayo mag-dispatch nung ating mga tow truck, kasi pati ang tow truck natin ay naiipit din sa traffic. Pero sa ngayon, rest assured, Jeff, nandito kami sa command center ngayon at tinitingnan ang ating mga kababayan at hinahanapan natin ang paraan para maibsan ang kanilang paghihirap na to.
1: Oo, tsaka Jen, basta tawag lang sila sa 136, hindi ba? Ano mang assistance, ako na yes. I-re-report.
9: Sa ngayon, ano, sinabi nga namin kanina na yung 136 natin ay itinungan ng kung suspended ba ang coding o hindi. Pwede bang i-monitor na lang nila sa Facebook page nila ang mga bagay na ganyan dahil hindi naman emergency. Kaya nasa swamp kanina ang ating 136, pasensya na na talagang hirap na hirap kaming gawin ang aming pangako na sasagot kami sa loob ng limang rings dahil talagang ang dami ng tumatawag kanina na magtatanong kung suspended ang color coding. Kaya sana maintindihan nila na sa dami ng tumatawag kanina, nabulunan ang system natin.
1: Oh,
9: so we're trying to improve that. Dinagdagan namin ang mga terminals para masagot ang lahat ng mga queries nila.
8: Pero general dun sa emergency hotline na 136, ano ho yung mga emergency concerns po, yung pinakamalala na natanggap po ng MMDA?
9: Dapat ang mga tawag natin dyan. Andali, pumasok bigla yung alert na nabibingi tayo. Ang tawag na yung tawag natin dapat dyan is yung mga emergency concern talaga.
1: Road accidents yan.
9: Kailangan ng tow truck. At kanina nakita nga natin, marami tayong mga natanggap na report na nag-stall ang kanilang mga sasakyan. May mga nagbanggaan, may mga bumangga rin sa barrier. Siguro dahil for whatever reason, ayun. Kaya sa ating mga kababayan, palagi natin pinapaalalahanan, medyo dagdag attention po sa kalsada.
1: Ayun. Mag-iingat po kayo, Yusek, ha? Pahipahinga rin ho pag
9: salamat,
1: may time. Pahipahinga rin pag may time, General.
8: Thank you, sir.
1: Ingat po lagi. Ingat. All right.
9: Salamat din po sa inyo. Salamat, Marlene. Salamat, Jeff.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ayun, binahari ng 136 part na. Kasi nga naman, hindi mo rin masisitao kanina. Kailangan yun ang nakikita nila pag na-stranded ka, di ba? Makikita mo yung number, 136.
8: Correct.
1: Pero yung 136 sa mga road accidents lang ho yan, para ho re-respond yung MMDA. Yan ho ang papel niyan, ha? Kasi ang pagkakatanda ko sa 136, kapag ka tinawag mo, na-aksidente ka rito, kapag kaabot ng CCTV nila, kapag nakahambalang ka, at least mapipicture na ng MMDA, makakaalis na kayo, ha? Pero so far, balik ko tayo sa epekto ho ng habagat. Ang sabi ni Yusek Torre, nakikita niya kung nasan man siya naroroon sa MMDA Command Center partner, Cubao, ang talaga namang may mga stranded pa rin ho tayong mga kapamilya dyan.
8: At nag-deploy na part niya ng mga libreng sakay para matulong din yung mga kabayan natin ng mga pasahero.
1: Kanya-kanya ng tulong ito, partner, ha?
8: Correct.
1: Anyway, meron pa tayong tatlong interview, partner. Talagang isinet ni si Jane Banag siya. Isinit niya sa isang oras na mayroon tayo, partner. Mayroon pa tayong tatlo, ha? So, dyan lamang po kayo. Magbabalik pa po ang Spot Report.
0: Spot Report! Spot Report sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away!
12: Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix!
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ka! Kaya ba ganyan?
15: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
16: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
17: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
18: ikaw ang liwanag sa bilik.
17: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Ang iniinom ng Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
20: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: May tutugon.
12: may maglilingkod. May kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Ang husay!
21: So easy to use? Everest Washing Machine.
22: Hun, sino Everbest partner mo in the world?
14: Siyempre, it's you, babe.
21: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Katotohanan sa likod ng krimen, ating alamin at ating siyasatin sa Spot Report. Spot Report.
8: Samantala, kumuha naman tayo ng dagdag na balita mula sa labas ng himpilan. Oy, ang Senado raw ho, posibleng magdaos ng budget hearing kahit Sabado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Senado, hatin ni Radyo Patrol, Robert Mano. Robert!
3: Marlene, posibleng magdaos na rin ang pagdinig sa araw ng Sabado ang Senado kapag dumalas ang suspension ng pasok dahil sa tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan dulot ng habagat. Ayon kay Senate President Win Gatchalian, posibleng magtakda na rin sila ng pagdinig sa Sabado kung o tuwing Sabado kung kakailanganin, particular sa budget hearing. Sinabi ni Gatchalian na ito ang nakikita nilang paraan para makabawi sa mga araw na sinuspindi ang pasok sa gobyerno. Pagdating naman sa impeachment trial ay hindi pa naman apektado ang schedule dahil isang araw lang itong nabinbin noong nagkansela ng pasok noong nakaraang linggo dahil naman sa bagyo at habagat. Gayunpaman, minomonitor nila kung kakailanganin ba ng mas mahabang oras o dagdag na araw para mapabilis ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ngayong araw ay maagang tinapos ang impeachment trial at sesyon sa plenaryo para makauwi na ang mga empleyado. Bunsod pa rin ng malakas na pag-ulan mula pa kaninang umaga. Samantala, dahil naman sa inaasahang banta ng masamang panahon bukas, ay naka-work from home arrangement ang Senado bukas. Kanselado ang sesyon at kanselado din ang impeachment trial. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
8: Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Parter,
8: oh.
1: Ay kanina mula sa MMDA, ay dako naman tayo sa Maynila. Parter, abay binahari ng Maynila.
8: Ang daming binaha sa Maynila at ang dami ring basura.
1: Yan, inasa linya na natin si Sir Arnel Angeles ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Go ahead, Parter.
8: Good evening, Sir. Marlene po at Jeff sa Spot Report.
23: Opo, magandang gabi rin po sa inyo po mga nakikinig sa istasyon po.
8: Sir Arnel, kamusta po ang assessment po ninyo ang sitwasyon sa Manila ngayong malakas po ang pag-ulan kaninang umaga?
23: Opo, binaha po halos ang buong lungsod po ng Maynila. Lalong-lalo na po yung mga kalsada po ng Espanya, Top Avenue, at saka po yung kahabaan po ng Abad Santos sa lupa ng Tondo sa Maynila.
1: Kamusta na ho ang sitwasyon ngayon? Medyo tumila na ho, Sir Arnel eh. Kamusta ho?
23: Opo, yung RPAPA po natin na kanina po ay umabot po na 4 PM lalim ng tubig. Ngayon po ay nadadaanan na po uli ng mga maliliit na sasakyan.
8: Mm-hmm.
23: At yung pong Abad Santos na lang po natin ang medyo may karaliman pa po. Abad Santos, corner Tayuman, malalim pa rin po ang tubig. Isang lakpas po na kalahati ng gulong pa rin ang sasakyan ng tubig sa may Tayuman. At ito po sa Espanya po natin ay yung kahabaan po, lalo po dito sa may tapat po na Maceda at saka po ng M. de la Fuente at saka po ng Vicente Cruz, medyo may kalaliman pa rin po, kaya po bumper to bumper pa rin po ang traffic natin dyan.
1: Nako po! Oh, mga ilang oras na ho sa tansya nyo, Sir Arnel, na naipit ho yung mga kababayan natin dyan.
23: Kanina pa po ito, ako po ay nag-ikot po simula ng alauna bago po ako nakatagpos po ng hanggang po papunta ng UST hanggang papunta po ng Sampaloc. Eh, inabot po kami ng 5 oras.
1: Jesus Mario Joseph.
23: Yun po, alauna po, umalis kami sa paligid ng City Hall. Natikot po kami, nag-robbing.
1: Oo.
23: Bago po kami nakatawid po ng hanggang Blooming Trip po sa may lugar po ng Quezon City at Maynila.
1: Naipit
23: na kayo. Alas 5 pasado na po.
1: So sa mga oras na ito, meron pa rin ng mga stranded dyan sa Espanya.
23: Meron pa rin po sa lugar po ng USD. May mga bata pa po sa loob na ano na hindi na yata po sila uuwi. Dapay, nandun na po yung transport vehicle po natin upang sila sana ay ihatid po o saan po may masasakyan. Ang plano po sana ng lusod ng Maynila, kakaunin sila doon po sa UST, sa loob po ng UST sa may simbahan, at kung pwede dadalhin muna sa Tapitan Sports Complex upang mabigyan naman po ng hot meals

0: At meron po tayo sa lugar po ng Barangay 199, multi-purpose hall, 12 pamilya, 28 individuals. Sa Metro Aquino po, along sa Solis, Barangay 213, 214, at 215, may 13 pamilya po, 56 individuals. At sa Doña Teodoro Alonso High School, Barangay 327, sa may area po ng Alvarez Street, 98 pamilya, 320 individual. Barangay 432 po, Trinidad Texon Elementary School, 12 pamilya, 46 individual po.
1: Uh-huh.
0: At sa District Welfare Office po, sa Sagat Bahay Kalinga ng MDSW, sakop po nito ang Barangay 738 at Barangay 800. At ang Tripa de Galina po sa San Andres, Manila, sa may Osmeña Highway po, ay may 29 na pamilya, 76 na individual.
1: Mm-mm.
0: At sa Don Bosco School po, Barangay 602, dito po sa Santa Mesa, meron po tayong 24 na pamilya, 75 na individual.
1: Mm-hmm.
0: At ang huli po, ay ang Baseco Evacuation Center, kung saan po yung Block 1 Gasangan, saka Block 1 Aplaya ay inabot po ng tubig. Meron po tayong 99 na pamilya at 312 na individual.
1: Marami-rami ho.
2: Sir Arnel,
1: mga evacuees.
2: Sir Arnel, pakiulit lang ho, saan-saan ho yung may mga stranded pa at na-stuck ho yung mga kababayan natin? Saan ho yan?
0: Ay, ito po sa lugar po ng Laonlaan at dito po sa lugar po ng papunta po ng Maseda para makatawid sa Espanya, makalipat po tayo sa kabila. Ay, may mga stranded pa po tayo sa sakyan, bumper to bumper pa rin po ang traffic. Sa may Lacson, yung pong Lacson para dire-diretso po makatawid po tayo papunta po ng Dimasalang ay heavy traffic pa rin po.
2: Oho, ano, dahil may baha pa rin ho ba o ito yung epekto ng paghupa ng baha tsaka lang ho sila nakakadaan e naipon ho sila?
0: Ngayon po ay naipon nga po sila pero medyo may baha pa po ng konti sa Dimasalang Lacson. Hindi pa rin po ganun humuhupa yung lugar po na yan dahil doon po yung parang catch basin po na umaagos papunta po ng Dimasalang Bridge.
2: Pero passable na ho? Passable
0: na po. Yung... Sarado lang po kasi yung Dimasalang Bridge po natin. Mm. Alam naman po natin ginagawa ito. Kaya po sa Maria Clara nagsisiki po sila.
2: So yung Abad Santos ang may not passable pa rin? Tama po.
0: Hindi pa rin po siya masyadong passable sa maliliit na sasakyan po ang ating Abad Santos. Sa lalo tingit po yung corner po ng Tayuman.
2: Corner Tayuman. So iwasan nyo ho yan mga kapamilya ha. So Abad Santos, corner Tayuman, not passable pa rin ho yan dahil meron pa rin humbaha. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Arnel Angeles.
0: Maraming salamat po.
2: Salamat sir. Ingat po kayo sir.
1: Thank you sir. Opo.
3: TZMM. Numero uno sa aksyon.
2: So, meron pa ring stranded dyan sa Maseda, partner, sa Espanya, sa Lacson.
1: Laonlaan.
2: Pati sa Laonlaan. Tapos dyan sa Abad Santos, corner Tayuman. Iwasan nyo mga kapamilya ha. Hindi pa rin ho possible according ho kay Sir Arnel Angeles ng Manila CDRRMO.
1: Para naman doon partner sa mga taga Manila na lalabas ng bahay, kung hindi po ganun ka-importante ang inyong lakad, huwag muna tumuloy at manatili muna sa inyong mga tahanan.
2: Gabi na rin.
1: Yung mga nasa UST partner, minabuti ng magstay, huwag nang pauwiin dahil nga sa baha doon sa kanilang lugar.
2: Kasi yung mga charger naman ng mga estudyante. Update nyo mga mami, daddy ha.
1: Correct.
2: Para hindi masyadong mag-alala ha.
1: Mm-hmm.
2: Anyway, sa oras po na 8:50, magbabalik pa po ang spot report makalipas sa ilang paalala.
3: Balita,
4: balita,
3: siyasa,
4: siyasa,
3: katotohanan,
4: katotohanan,
3: Spot Report,
4: Spot Report.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
1: Food's here, guys.
0: And feel the vibe.
2: Best concert ever!
0: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report!
5: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:53, partner. Check mo yung ating mga live stream dyan. Baka meron ding nagsasabi dyan o nagre-report na sitwasyon sa kanilang mga lugar. Minsan may nagsasabi dyan, malakas ulan din, malakas ang ulan dito. Sinong nandyan na, partner?
6: Of course, partner, nanonood sa atin si Madam Tina Virenia, partner. Watching yan sa atin. Hindi na laging present yan si Madam Tina Virenia. Abay na dito na rin, partner, si Madam Nona Damian, si Mango Ribsteaks. O yan, nanonood din sa ating partner si Cherish Apari, watching sa atin. At maging si Lina Ho,
5: yun.
6: Si Farah Robles, red warning rainfall alert daw sa Batangas at Bataan.
5: Katanggap na sila.
6: Si Colin Panul din, nanonood din sa ating partner. At nandiyan na rin si Inspirational Bonsai Tree,
5: yun.
6: Sa Davao Raw. Abay, magaganda raw ang mga flood control projects doon. Sana all.
5: Sana all. Si Enlim, partner, sabi niya, maulan na gabi, lakas ng ulan, grabe na abot. Ay, mag-iingat ka, Enlim, ha. Marami ang inabutan, partner, ha. Kita mo sa kanila kanina, partner, yung panlulumo na talaga. Dahil, syempre, yung ilan sa kanila, nabalitaan nila na nasa trabaho sila. Nabalitaan nila yung sitwasyon sa kanilang bahay. E di, nag-aalala papunta. Tapos pagdating, hindi naman makadaan. Dahil baha. Paano gagawin, hindi ba? May mga ilang nag-al sa balutan, partner, yung mga importanteng gamit, inalisa sa kanilang bahay. Akay-akay na. Anyway, partner, ito, mabilisan lang. Ay nasa linya natin si Ma'am Lizelle Kayanan, ang Information Officer ng Office of Civil Defense, Region 3 o Central Luzon. Ma'am Lizelle, magandang gabi po. Mabilisan lang po, ma'am. Kamusta po ang sitwasyon ngayon sa buong Central Luzon, ma'am?
7: Magandang gabi, sir. Ngayon po, no, patuloy pa rin tayong nakakaranas ng pag-uulan dito sa Central Luzon. Kung mapapansin niyo po, no, sa mga cellphones na nakaka-receive kayo ng mga alert warning. So, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-uulan po natin dito sa
5: Luzon. Sa mga probinsya, alin ho talaga yung mayroong nakikita ninyo dyan sa listahan ninyo na may pagbaha pa rin ho sa ngayon, apektado na ho ang linya ng komunikasyon, kuryente, saan ho ito?
7: Dito po sa Central Luzon, no, meron po tayong recorded na 404 flooded barangays. Most po dito ay galing sa Bulacan, 127, and Pampanga, 234 po. Kuryente naman po, wala naman po tayong problema. Meron po tayong kuryente at okay po yung communication lines.
5: So, how about, ma'am, casualties, injuries? Meron na hong pumasok na mga reports ho dyan?
7: Wala pa po tayong record na mga casualties or injuries, and hopefully sa mga susunod na araw ay wala pa rin po.
6: Ma'am Lizelle, sa pagkataya po ninyo, ano yung lugar dyan sa Central Zone ang pinaka-apektado ng malakas na ulan kanina?
7: Kanina po, no, may nakaranas ng moderate to heavy rains bandang Bataan and Olongapo City po.
6: Ano ang naging epekto dun sa mga lugar na yon?
7: Sa mga pag-uulan po, no, ito pa rin po, no, mataas pa rin po yung mga flooded natin sa dun sa 404 barangays po, no. Sa Bataan, meron tayong 21. Bulacan nga po, 127, Nueva Ecija 7, Pampanga 234, and Tarlac 15. And up to now po, meron tayong mga evacuation centers na naka-open, 237 po ito. With 4,083 families inside.
5: Sir, panghuli na lang, paalala nyo sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon dahil sabi ho ng Pag-asa, mukhang hanggang sa Biyernes, hanggang weekend pa ho itong mga pag-uulan na ito. Go ahead po, Ma'am Lizette.
7: Sa mga kababayan po natin dito sa Central Luzon, no, dahil sa patuloy po na pag-uulan na nararanasan natin, ang paalala po natin ay patuloy na mag-ingat. Kung hindi naman kailangan lumabas, ay huwag po muna tayong lumabas. Pero kung kailangan po talagang lumabas at kailangan sa trabaho lumabas, ay magdala po tayo ng mga panangga sa ulan. Nagbibigay po ang DOH ng doxycycline o yung ating mga local health offices. Kunin po natin yun, uminom po tayo based dun sa directive po, no, ng ating mga health professionals. And patuloy po tayong mag-ingat. Ganon din po sa mga kababayan natin na kailangan mag-drive sa daan, ay madulas po ang daan, yung pag-iingat po. And ganon din patuloy po tayong makinig dun sa abiso ng ating mga responders or ng ating mga LGUs, no, para sakaling kailangan nating lumikas or anuman po yung kanilang paalala. Ialam po natin sa ating mga kanya-kanyang bahay.
5: Ayun. Maraming salamat po, Ma'am Lizelle Kayanan, ang Information Officer ng OCD Region 3. Salamat, Ma'am. Mag-ingat kayo palagi.
6: Thank you, Ma'am.
7: Salamat, sir. At ingat din po kayo.
1: DTZMM Numero Uno sa Aksyon.
5: Ayun, partner. Mabuti nabanggit ni Ma'am Lizelle, ah. Doon sa mga lumusong sa baha sa mga DOH hospitals, pwedeng humingi. Yung nasabi, hindi ba?
6: Humingi ng doxycycline.
5: Sa mga barangay ninyo, ipagtanong ninyo, ha?
6: Correct. At pero take note, ho, bawal po yan sa mga buntis at sa mga bata. Yeah. At hingi po kayo ng reseta sa doktor kasi yan doon kailangan ng prescription po ng mga ganyang klase.
5: Sabihin nyo, lumusong kasi ako. Bibigyan naman kayo kagad. Kasi importante ho yan, ha? Hindi nyo ho alam kung anong
6: epekto, anong pwedeng mangyari
5: yung yung tubig, yung baha. Diba? Tapos baka mamaya may sugat pa kayong kante. Siyempre, maliliit yung mga mikrobyong iyan.
6: Mm-hmm. Tsaka yung mga bagets party na nag-swimming sa baha.
5: Ay, grabe yun.
6: Nako po, wag ho.
5: Para na tayong sirang plaka. Marami na nagsasabi niyan sa lahat ng mga na-interview natin, partner. Mm-hmm. Siyempre, na-interview natin, ipapasa natin. Mm-hmm. Sasabihin natin, wag kayong maligo.
6: Oh.
5: May mga nakita kang bata, naliligo. Asus, marasap naman kayo.
6: Pag tinanong mo, tatawanan ka lang.
5: Siyempre, pasintabi. Siyempre, makita mo yung mga bata, nagtatawanan. Papasok sa bibig. Pasintabi sa mga kumakain.
6: Diba?
5: Mga magulang, pagsabihin.
6: Mga magulang na lang ho. Kayo na ho ang gumawa ng paraan.
5: Nasa huli.
6: Para ng inyong mga
5: ang
6: anak.
5: Ang pagsisisi. Ha?
6: Correct!
5: Anyway, sa mga kababayan natin, ang mga naipit sa traffic, tsaga-tsaga lang ho. Makakarating din ho sa paroroonan. Tsaga-tsaga lang. Kaya talaga hong wala ho tayong magagawa, ha? Yan ho, naging epekto nung walang tigil na pag-ulan, partner. Grabe. Anyway, susunod na programa po, alam na this, kasama si na Papa Awel Pass. Oy, solo flight si Papa
6: Binaha
5: Awel.
6: Binaha ata si Mama Jay.
5: Stranded. Mama Jay, ha, keep safe. And maraming salamat po sa tubutok dito sa Spot Report kung saan
6: una ang kaligtasan mo!
5: Stay safe and dry, mga kapamilya. Ingat kayo saan man kayo naroroon. Good night.
6: Wag
5: see you tomorrow.
6: Lulusan.

at Marlene Padierno sa SPOT Report! Una ang seguridad mo. SPOT Report!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras sa buong kapuluan 9:01 ng gabi.
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatikabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista, covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: na nga po ang programang maghahatid sa atin ng latest showbiz chika sa mga paborito nating mga artista. Mga upgraded news sa mundo ng showbiz. Walang palalampasin, hindi magpapahuli. Ako po ang inyong solo flight ngayong gabi, ang ever lovable, Papa Our Paz. Naku, prayers muna po para sa ating lahat, lalo na po dun sa mga naapektuhan ng bagyo, habagat at baha. Yung mga nata-traffic po, kung kayo po ay nakatuon po ngayon sa DZMM Teleradio, Radio Patrol sa Estrenta, ay sana nga po ay manatili po kayo nakaantabay kasi may baka may update tayo kagaya ng mga lugar na baha-baha at ma-traffic para makaiwas po kayo. Gaya ng aking partner, naku, si Mama Jai Ho. Umefort pa talaga siya. Nung nalaman po na regular pa rin po ang programming po namin, ay lumabas pa rin ang kanyang tirahan at bumaybay pa rin sa Espanya. Sinugod pa rin ang sasakyan niya kahit bahaba, pero hindi niya na po talaga kinaya. Sabi po namin, safety first. Bumalik na lang po siya. Bukod sa baha, naipit na rin po sa traffic si Mama Jai Ho. Mama Jai, mamimiss ka ng mga fans mo, pero ingat-ingat. Uwi na lang po, magpahinga. At dun din po sa mga wala pong lakad, gaya po lagi natin naririnig, kung wala pong mahalaga na gagawin, ipagpaliban na po yan. Manatili po, stay indoors and stay safe and dry. Pero tayo po, kahit paano po, ibigyan ko po kayo ng kahit paanong update ha, sa mundo ng showbiz dahil may mga nag-aabang pa rin po niyan. Dahil alam po namin, maghapon po kayong na-stress, nagkandaaligaga po sa paglilimas, pag-aayos ng mga gamit, or nata-traffic po kayo. Eh ngayon po sa oras na 9:04, baka nasa bahay po kayo, nagpapahinga. Kahit paano po light lang po tayo. Pero prayers pa rin po sa lahat ha. At syempre, baka kaya nyo pa rin at carry pa rin po si Mama Jai Ho, sasabay kahit nasa loob na sasakyan. Partner, sabay ka, pati mga kapamilya. Alam ko na, alam nyo na, alam na this.
1: Alam na this sa DZMM. Showbiz! Balitang mabilis!
2: Balitang mabilis!
1: Walang bigkis! Alam na this!
2: Alam na this!
1: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na po ang mga pinakainantabayanan at pinakainabangang ulo ng mga balitang showbiz. Unahin na po natin dyan, Viva Hot Babes kinumpirma ang reunion concert.
1: Alam na this!
0: At detalye sa day 3 ng reunion concert ni Miss Regine Velasquez Alcacid. Tutukan!
1: Alam na this!
0: Nako, wala man si Mama Jai, idediretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan, ng mga ulo, ng mga balitang showbiz na pinakabinantayan. Inaabangan po yan ni Sir Ferby Ramos na 3 hours na nga daw po siya, nagda-drive po. Ingat po, Sir. Ayan, ingat-ingat po sa lahat din po ng nakikinig sa atin. Sa ating unang showbiz chika, I am doing okay. Naku, sana lahat po yan ang nasasabi sa mga nata-traffic, sa mga binabaha, sa mga naglilimas ng bahay, sa mga lubog po ngayon sa baha dahil sa habagat. Pero yung I am doing okay, ang sagot yan ng kapamilya star na si Miss Ann Curtis sa usap-usapan tungkol sa kondisyon ng kanyang kalusugan. Bagamat aminado si Ann na hindi siya komportabling pag-usapan ito sa publiko, pero tiniyak niya at tiniyak din ng mga fans na okay ang kanyang lagay at regular siyang nagpapa-check up. Inaabangan ngayon si Ann sa seryeng Bye Bust the Undesirables at sa tatlo pang pelikula.
1: Alam na this!
0: Naku, Miss Ann Curtis! At sa mga may karamdaman po, pagaling po kayo, kung anuman po yun na ayaw pa po niya ispa sa publiko, pero regular check-up man, ang mga fans mo, syempre nag-aalala, pero prayers for you, okay? Kailangan ka na yung mga fans at patuloy ka nagpapasaya. Tsaka ang mga negosyo, ang mga kumikitang kabuhayan ni Miss Ann Curtis. Naku, isa ako dun sa nagpa-patronize. Maganda ang kanyang mga produkto, in fairness, di ba naman? Miss Ann Curtis, get well soon at lagi ka Cebu naman, ano, nasa pink of health. Dapat po yan. Diba naman? Nakoy, diretso pa rin po natin sa oras na 9:07. Kung noong isang araw, pahiwatig pa lamang, ngayon, nakukumpirmado na ang day 3 ng finale concert ni Asia Songbird, Miss Regine Velasquez Alcacid. Sa inilabas na detalye, October 19 ng alas 8 ng gabi gaganapin ang Day 3 concert sa MOA Arena. Nauna nang inanunsyo ang Day 1 at Day 2 finale concert sa October 17 at 18 na pareho ng sold out. Kaya para sa mga fans na nais umabol, bubuksan ang ticket selling para sa Day 3 concert sa August 30, 6 p.m.
3: Alam na this!
0: Naku, makailang beses namin pinag-usapan niya ni Mama Jai, di ba? Alam mo naman, basta may balitang Miss Regine Velasquez Alcacid, eh, chika ever na yan dito sa Alam na This at sa DZMM. Di ba naman, Mr. Augie Alcacid? Nakakatuwa lang kasi, di ba, nung inannounce yung day 1, pack, sold out kagad. Tapos yung day 2 na free, kahit pipila ka rin, kailangan magpa-online at gumawa ng paraan. Kahit free yun, pila pa rin, sold out pa rin ng mabilisan. Eh, eto na, day 3. Alam nyo po, ang daming tumatawa wag sa akin actually. Baka daw nga ano, may detalye na. Ito na yon. Ito na yung detalye po na hinahanap po ninyo. Pero meron po yan ano, the information kung saan makakabili ng tickets. At August 30 nga, sabi po ay bubuksan na yung pagbili ng ticket ng 6 p.m. At kung MOA Arena yan, alam nyo na po kung saan po yan bibilihin ang ticket. Naku, Miss Regine, naalala nyo ba? Diba, dati naging running joke yan eh. Pag umuulan, tinatawag si Regine, Regine! Kasi yun tuwing umuulan at kapiling ka, yun yun, lagi yan sinasabi talaga niya dati. At aminado siya doon sa mga interviews niya na, ayun na nga, pag tag-ulan na at bumabagyo, inuulit-ulit yung kanta na yon. At wala naman po talagang kagagawan dyan si Miss Regine Velasquez Alcacid. Diba naman? Pero eto na nga, yung mga kapamilya din natin worldwide sa ibang bansa, paano daw sila makakapanood? Kakailanganin pa bang bumalik sa Pilipinas para naman po makapanood? O pwede naman sana ilibot yan, Miss Regine. Baka naman nga may panawagan naman. Lagi naman talaga namin yan pinapanawagan, no? Kung sakali man, extend, extend, more, more, more. Cause we love Miss Regine Velasquez Alcacid. Eto na, speaking of abroad or international, pa-Canada na ang nation's girl group na Beanie para sa pagpapatuloy ng kanilang Signals World Tour. Matatandaan itong nagdaang Biyernes at Linggo, nagpasikla. Nagpasiklab ang grupo, pati na ang P-Pop Kings SB19 sa Summer Sonic Music Festival sa Japan. Makasaysayan ang nasabing Music Fest debut dahil sila ang kauna-unahang Pinoy pop group na nagtanghal sa Summer Sonic Music Festival. Samantala, viral ngayon ang naging pahayag ng miyembro ng grupo na si Beanie Mica kaugnay sa usapin ng Pax Silica. Nangangamba ang Beanie member sa magiging epekto sa kalikasan ng itatayong Pax Silica Hub sa Tarlac. Hinimok din niya ang kanyang mga taga-suporta na magsalita hinggil sa issue.
3: Alam na this!
0: Nako, kaabang-bangbang naman ang kanilang naman pong ano, Canada leg ng kanilang world tour. Kasi ang dami nang nakabang dyan. I know lots of friends and I have lots of friends din sa Canada na maagang bumili ng ticket because they don't want to miss that leg. Ang daming fans ng Beanie dyan sa Canada. At sana nga po eh, the same world class experience ang ma-experience po ng lahat. Pero ano, girls, nako, para sa ating walo, pahinga-pahinga din ha. Importante ang kalusugan. Kasi 'di ba po, from ano, yung jet lag nila, hindi na nga ano, binaliwala na nila yon. Kasi from the US sa kabilang panig nagpunta ng Japan. Tapos Japan, babalik naman ang Canada. Naku, sanayin na ang sarili. Pero pahinga, pahinga, pahinga. I'm sure naman, during ano naman, long haul, yung travel haul na tinatawag na na mahabaan, eh, tsak makakatulog naman at pahinga because rest is already a luxury for all of them. Diba naman? Kaya pahinga ha, at good luck din sa inyo. Congratulations din syempre sa SB19 at sa kanila pang tagumpay at kaabang-bangbang din ang More Call Love, please, More Call Love. Eto pa, marami nag-aabang nito kasi mga kapamilya, sa oras na 9:13 ng gabi, kasado na ang reunion concert ng Viva Hot Babe sa New Frontier Theater sa Quezon City sa October 23. Inaasahang magtatanghal sa concert ang mga miyembro ng grupong sina Maui Taylor, Katya Santos, Andrea Del Rosario, Gwen Garcia, Cherie, JC Parker, Ella V, at Jennifer Lee. Kasamang ilang guest artists. Kilala ang Viva Hot Babe sa mga sikat na kanta tulad ng, naku, pag binanggit ko to, tsak ang daming ano, sasabay, Kikay, di ba naman, Bulaklak, at Basketball. Nag-debut ang Viva Hot Babes noong 2003 at naikumpara nga sa Sex Bomb Girls, nakatatapos lang ng successful na reunion concert.
3: Alam na this!
0: Nakakatuwa lang no, na talagang pack na pack yung mga reunion concerts na yan. Sinimulan nga nung Sex Bomb Girls na SBG naman pagdating doon sa ano, sa Abu Dhabi. Nakakatuwa kasi dahil patok na patok sa mga fans nila. Kasi nga, di ba yung parang theory natin dyan, noong mga panahon na sikat ang mga grupo, yung mga fans nila halos wala pa, tag-iipon talaga ng pambili ng tickets. Pero ngayon, kayang-kaya nang bumili ng tickets, kaya can afford na, nakakaluwag-luwag na, kumbaga, di ba naman? Kaya ayan, ang mga momshies at popshies na pinalaki ng Sex Bomb Girls at syempre ng Viva Hot Babes. Baka ngayon, yung mga nagselos dati ng mga boyfriend-boyfriend, girlfriend-girlfriend, di ba? Na makikita mo talaga na patok na patok at sunod ng sunod sa Viva Hot Babes, mapa sa mga shows at nagka-movie pa at mga special performances. Baka yan mga mag-asawa na ngayon, masarap balikan lang, tatawanan nyo na lang na ayan, yung mga pinagsesalosan ng mga girlfriends noon, may reunion concert. Kaya supportahan po natin sila. Okay! At syempre, andito pa rin po ang inaabangan po natin na balitang showbiz, Holly Hollywood! Nako, namimiss ko talaga ang partner ko. Kanina ko pa chinika, partner. DJ Jaiho na talagang kineri, boom-boom niya pa talaga. As in, sinabak niya pa yung kasagsagan ng baha sa Espanya. Nako, ayun, nilusong ang kanyang sasakyan at sinubukan po talaga makasama pa rin po tayo dito sa show. Pero na traffic na, baha-baha na, bumalik na lang po ang Mama Jaiho. Kaya sabi namin, safety first ha, dear partner. Sana andito ka, miss ka ng iyong mga fans, tsaka yung mga guests natin. Alam mo na, eto pa, naku, eto na nga po ang inaabangan po nating showbiz Hollywood. Inilabas na ng Disney at Pixar ang kauna-unahang concept art ng sequel ng animated film na Coco 2. At ang agad na pansin ng mga fans, ay naku, ang pinakamalaking pagbabago, hindi na bata, hindi na kiddo, si Miguel. Naku, sa larawan makikitang binata na ang musikerong apo ni Mama Coco. Hawak pa rin ang kanyang gitara at kasama pa rin ang tapat na kaibigang si Dante. Matatanda ang noong 2017 nang unang ipalabas ang Coco, kung saan, naku, 12 anyos pa lamang si Miguel nang matuklasan niya ang mga lihim ng kanyang pamilya.
3: Alam na this!
0: Naku, ang dami talagang nahumaling dyan kay Miguel noon. Ang dami mga bata, mga pamangkin ko. Nagpabili pa ng mga gitara. At sinasabayan talaga yung kanta dyan sa Coco. Mula umpisa hanggang matapos, nakabisado ng mga bata. Naku, ka-excite. Kaya lang binata na kagad si Miguel. Sandali, ang mga nakasabay niyan, mga 7 years old pa lang ngayon. 8 years old pa lang ngayon. Abay, tingnan natin. Hindi natin alam naman kung paano tatanggapin ng mga bagets yan. Pero relate pa rin naman, di ba? Yun. Kahit nung bata pa si Kuya Jello, si Coco at si Miguel talaga, kinakanta niya yan eh. Pero ngayon, sino na yung Miguel na lagi mong kasama? Ano? Kuya Jello. Siya pa rin, Coco pa rin yan. Binata na. Yun, tama naman. Binata na nga siya. Hanapin natin yan. Di ba naman? Eto pa! Isa pang Hollywood chika. Ipinakilala na ng Marvel Studios ang major cast ng pinaplanong X-Men film. Kabilang dyan sina Stranger Things star Sadie Sink or Sadie Sink at Star Wars lead Adam Driver. Si Jake Schreier ang magiging director ng new X-Men film na kasalukuyang wala pang official title. Pero nakatakda ng ipalabas ha, sa May 2028. Tugol pa, May 2028 pa. Pero ang dami na talaga excited dyan. Samantala, ipinakilala ang mga bagong Disney Legends. Kabilang dito sina Dwayne Johnson na bumida sa Disney's Jungle Cruise at boses ng karakter na si Maui ng Moana. Ayun na nga po yung Moana film na yan. Kasama pa sa listahan na sina Princess Diaries star Anne Hathaway, award-winning songwriter at composer ng Moana at Encanto film na si Lin-Manuel Miranda. Kasama din ng The Jonas Brothers at marami pang iba.
3: Alam na this!
0: Naku, isa din yan sa X-Film, yung X-Men film na yan, na ang daming pinalaki niyan, ang daming mga fans niyan, at ang daming talagang taga-suporta niyan. At ito pa ha, star-studded, kung napakinggan nyo, yung mga makakasamang cast, ay naku, kabogan siguro yan ng aktingan. At ano kaya ang susunod na kabanata dyan sa X-Men film? Abangan din naman yan, di ba naman? Naku, sa oras na 9:19, nakikita nyo po sa screen natin na sa mga nakatutok po, meron po tayong nakalagay dyan na screen na live po ng para po sa galing po yan sa Marikina Rescue 161 para po sa level ng tubig sa Marikina River. Yun po yun. Yung lagi pong sinasabi dyan na project po na sinasabing Jaika, yan po yung Pasig Marikina River Channel Improvement Project Phase 4. Meron din po yung Phase 5 din. At malaking papasalamat nga po ng mga residente dyan at malaki ang natulong ng proyektong yan, lalo na po sa panahon ng pagbat na palawak na nga po at napaganda pa ang river natin. Sa mga nakatira po sa tabing ilog at sa mga binabaha po, makinig po sa anunsyo ng inyong mga barangay ha, lalo na po kung kailangan na po mag-evacuate. May alert naman po yan at sasabihan po kagad kayo. Na po, tuloy po tayo sa Showbiz Chika! Samantala, bumisita naman sa Pilipinas ang South Korean band na The Rose para dalhin ang kanilang Rosepia concert tour sa Manila. Nitong linggo ng ikasa ng grupo ang sold-out show sa MOA Arena. Mas naging espesyal ang gabi ng ibahagi ng grupo ang kanilang mga bagong plano, kabilang ang nalalapit na paglabas ng kanilang bagong album na pinamagatang Rose ngayong buwan. Inanunsyo naman ni Woo Sung, leader ng The Rose, na pansamantala silang maghihinto bilang grupo para pagtuunan muna ng pansin ang kani-kanilang mga individual activities. Sa kabila nito, ipinahayag ng banda ang kanilang saya na makabalik sa Manila at nangako sa kanilang mga fans na muli silang babalik sa Pilipinas!
3: Alam na this!
0: Nako, alam na this! At alam po naman, at kayo po, kami naman, binigyan din po namin kayo ng round up naman ng mga balitang showbiz. Alam po namin na na-miss nyo rin po yan, gaya po ng sinabi kanina, kahit paano ay light naman po tayo ngayong gabi. Pero sa mga nasa kakalsadahan pa rin po, nagda-drive man po kayo, tumutupo kayo lagi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. 630 kHz po yan para sa mga update po sa balita. Importante lalo po sa mga panahon ngayon. At sa mga nasa bahay naman, ng mga timbahay, naku, salamat po sa mga tumutok sa DZMM Teleradio at kung anuman pong platform ang gamit ninyo. Samantala, mga kapamilya, bigyan daan po muna natin ang mahalagang balita sa labas ng impilan. Compound ng Jose Reyes Memorial Medical Center, pinasok na ng baha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol Bert Dison. Kuya Bert!
4: Papaawin, lubog pa rin sa baha ang ilang bahagi ng Rizal Avenue dito sa Maynila. Kabilang nga dyan ay pinasok na ng baha ang compound ng Jose Reyes Memorial Medical Center at San Lazaro Hospital sa Tayuman, Maynila, kung saan umabot hanggang tuhod ang baha. May gutter dip na rin ang baha sa bahagi ng Cavite Street, Blumentritt Street at sa labas ng Bambanga Station. Sa inner street naman, sa paligid ng Rizal Avenue ay may gutter dip na po na baha sa bahagi ng Fugoso Street, Severino Reyes at T. Alonso Street. Sa mga sandaling ito, Papa Awel, ay nakakaranas ng mahinang ambon ang bahaging ito ng T. Alonso Street dito yan sa Santa Cruz, Maynila. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon!
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta.
3: Alam na this!
0: At sa pagpapatuloy po ng ating programa at since na ibalita na rin naman po ang update na yan ng ating Radyo Patrol na si Bert Dizon, sundan ko na po kagad ng mga mahalagang paalala mula po sa DZMM Teleradio at DZMM Radyo Patrol sa Estrenta sa mga inaabangan po ng mga pamilya na nakatutok po kung may pasok po bukas. Narito na po ang ating anunsyo. Wala pong pasok! August 18, 2026, Tuesday. Bukas po yan dahil sa masamang panahon. Ang update po na to ay as of 6:35 p.m. ngayon pong araw. Nasa National Capital Region po, all levels, public and private. Wala pong pasok sa San Juan City, Parañaque City, Navota City, Quezon City. Sa Quezon City po ay mag-shift to alternative mode. Samantala sa City of Manila, mag-shift din po sa alternative mode. Sa Pasig City, ganun din po. Shift din po sa alternative mode. Pareho din po sa Caloocan City, Valenzuela City, Malabon City, Mandaluyong City, Pasay City, Taguig City at sa Municipality of Pateros. Yung mga binanggit ko po, mag-shift po yan sa alternative mode. Samantala, narito po mga walang pasok sa Ilocos Region. Region 1, all levels po, public and private. Sa Ilocos Sur, mag-shift po kayo sa alternative mode. Ganun din po sa La Union at sa Pangasinan. Pareho pong shift to alternative mode. Samantala, sa Cordillera Administrative Region or CAR, C-A-R, all levels po, public and private. Wala pong pasok sa Benguet. Samantala, sa Central Luzon po, Region 3, all levels, public and private. Wala pong pasok sa, ito po yung mga babanggitin ko po, lahat po ito magsishift sa alternative mode ha, dahil wala nga po kayong pasok. All levels, public and private. Sa Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac at Zambales. Yun. Samantala po sa Calabarzon or Region 4A, all levels po, public and private, ang mga sumusunod po ay magsishift din po sa alternative mode. Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Samantala sa Mimaropa, Region 4B, all levels, public and private, magsishift din po sa alternative mode ang Occidental Mindoro. Ayun, ano po. Ito po ah. Meron po din mga alternative work arrangements naman para sa mga tanggapan sa mga kagawaran po sa gobyerno. Nandito po August 18, 2026 as of 6:35 p.m. Meron po kayong alternative work arrangements sa mga government offices sa National Capital Region, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental, Mindoro. Bukod po dito, mga ehensyang may kaugnayan naman po sa delivery ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Batay ito na rin po sa Memorandum Circular number 128 na inilabas ng Malacañang ngayong hapon. Naku mga kapamilya, sa pagpapatuloy po ng ating programa, magpatuloy din po kayong umantabay sa mga updates na po dito po sa DZMM Teleradio at sa Radyo Patrol sa Estranta. Eksakto po ang oras sa buong kapuluan, 9:28 ng gabi at sa ating pagbabalik. Makakasama po natin at makakatsikahan lalo na po dun sa mga alumni dyan ng Lyceum of the Philippines. Naku, makakasama natin ang tanghalang batingaw ng LPU. Kasama dyan si Artemio Andrade Jr. at Jack Lord Lanzo. At ready na po makapanayam naman si Romel Ron Rodriguez dahil meron silang mahalagang ipinagdiriwang ngayong taon. Abangan po natin yan ha. Kahit wala muna po si Mama Jaiho. Naku, sana nakauwi na si Mama Jaiho kasi sumugod pa rin siya. Nilusong niya pa rin ang baha at ang trapiko para makahabol sa atin. Pero ayun, mag-ingat Mama Jai at ingat ka lagi dyan. Sabay pa rin po kayo sa akin. Magbabalik pa rin po ang alam ko na, alam nyo na, alam na this!
3: Alam na this!
1: Basta latest sa showbiz, alam na this! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Jericho Rosales po, ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
9: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado,
15: alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
16: Bago pa man sumikat ang araw, impormasyon! Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag

0: Radyo Patrol Balita a las 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes a las 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Alam na this sa DZMM. Nasa spotlight ka ng showbiz, chika!
2: Awang nga des! Naku, nasa spotlight po ng chika ngayon ang mga nagwagi sa ginaganap na Cinemalaya Awards Night. Nagbabalik po sa Soul Flight ang yung ever lovable, Papa A, Awal Paz. Sa mga naghanap po sa aking partner si Mama Jaiho, wala po siya dito. Sinubok pero hindi kinaya. Nilusong ang baha, sinilusong at sinabak pa rin ng traffic pero hindi kinaya. Pero ay may sharing naman ang ating Mama Jaiho at siguro nakita niyo na rin po sa social media ngayon ang mga posts dahil nga po ginaganap ka sa kuyan po dyan sa may Mandaluyong na mall dyan na may Cinemalaya din dyan. Ang Cinemalaya Awards Night at naku, nagkatotoo nga mga hula ng mga tao kasi pinag-uumpugan parang bato ang dalawang magaling na actress na nag-guest natin na si Tita Ruby Ruiz para sa Status Rejected na pelikula at si Mama Pok Wang, naku, Marieta Subong ng ano, 2 valid IDs. Congratulations! Nag-tie sila sa Best Actress Award sa Cinemalaya. Naku, pinapaabot po ni Mama Jaiho lalo na kina Mamangski. Sabi niya, tsaka kay Tita Ruby ang congratulations. Naku, ayan, napanood naman natin yung Status Rejected. Kaya lang yun, sobrang puno na kasi yung 2 valid IDs. Hindi natin napanood. At bet nga namin na si Tita Ruby Ruiz for Best Actress. Diba? Tsaka humahakot din po ng iba pang awards. Tingnan nyo na lang po sa social media. Pero congratulations kung may Best Actress. Siyempre may Best Actor naman si Martin Del Rosario para sa Tayo Lang Ang Nakakaalam. Naku, na-guess din natin yung cast niyan dito tsaka yung director sa Tayo Lang Nakakaalam. Win din sila for Best Actor. Diba naman? Congratulations! Ayan. Naku, mantabay pa po kayo sa iba pong update. Baka meron pa. Pero ngayon, naku, maswerte po tayo na makakapiling at makakachikan natin dahil marami yata mga alumni members ngayon na nakatutok from Lyzeum of the Philippines University. Ay baka kayo po ay naging miyembro rin po ng Tanghalang Batingaw. May magandang balita po kasi merong Gen 50 Encore, an endless legacy sa pagdiriwang po ng 50 years of shaping generations through theater. At nandito po makakasama po natin live na live via Zoom si Romel Ron Rodriguez. Hi Romel, this is Papa Awal Paz. Welcome to Alam Na This.
3: Magandang gabi, Papa Awel. Magandang gabi po sa lahat ng televiewers ng Alam Na This.
2: Naku, magandang gabi. Alam ko rin sinubok ninyo na mag-studio guest po dito pero hindi na rin kinaya dahil sa traffic, no? Congratulations muna, Romel. Dahil naku, 50 years na ng Tanghalang Batingaw. Ikaw ba, kailan ka naging member at ano yung naging contribution at naging part mo rin sa Tanghalang Batingaw?
3: I'm part of Tanghalang Batingaw from 2008, batch 32 ko. And in Batingaw po, I start as actor and then following year I try to write and naging OIC po ako ng Sining Manunulat Guild po ng Tanghalang Batingaw.
2: Wow, nako, congratulations. Ang ganda, ang lalim ng iyong ano doon, contribution diyan. Ano ba yung pinaka-memorable moments mo diyan sa Tanghalang Batingaw?
3: Of course yung binigyan ako ng pagkakataon makapagsulat ng Tanghalang Batingaw.
2: Wow.
3: Pinaka-memorable spot for sa akin yung unang play na sinulat ko. At alam mo ba, Papa Awel,
2: ano?
3: Si DJ Gaiho ang unang director ng unang play na isinulat ko for Tanghalang Batingaw.
2: Way
3: back 2009 in our February Art Month Festival po.
2: Correct. At kita mo naman, maraming produkto ng Tanghalang Batingaw gaya ni DJ Jai Ho ang namamayagpag ngayon sa iba't ibang fields, di ba? Gaya nga din yung naging panayam nyo noong Linggo sa Bongga Ka Jai para dyan. Naku, I'm sure very proud ang LPU sa ating Mama Jai Ho. O, ichika mo nga sa amin, baka naman bago pa natin malaman sa iba, anong role doon ni Mama Jai Ho dun sa first ever play na ikaw mismo ang nag-direct?
3: Actually po, ako po yung nagsulat. Then si Mama Jai Ho po. Actually, ang tawag ko sa kanya before is Mami Jai Ho.
2: Mama Jai Ho.
3: Si Mama Jai Ho yung unang naging, siya yung naging director.
2: Director?
3: At one of the cast din po nung sinulat ko, titled Utol.
2: Putol?
3: Yes po, Utol.
2: Ah, Utol. Ayun, Utol Kapatid.
3: Yes po.
2: Oo,
3: yes.
2: Ayan. O sige, ayan. Malino naman signal.

0: magkakaroon din po ng theater fest, tanghalang batingaw theater fest po, na pagtutulungan din po ng ating mga alumni at current members po.
1: Ayun, ako, I'm sure yung magma-mount din yan yung mga talented alumni ng LPU dahil ano, it's your celebration. Kuba, aariin na talaga na syempre eh, bibigyan ng makulay na pagdiriwang yung Gen 50 na yan. Yung Gen 50, di ba, para lang to sa teatro ng ano, tanghalang batingaw. Meron pang ibang selebrasyon na pang buong isang taon dahil nga sa pagdiriwang ng Lyceum of the Philippines University anniversary, 70th ba or 75th?
0: 75th anniversary.
1: Yun, 75th anniversary nga ng Lyceum of the Philippines University. Siyempre, umantabay na lang doon sa iba pang mga announcement ng mga iba pang mga activities na gagawin dyan. Lalo na sa school and outside school din, di ba? So, ikaw naman, Romel, manawagan ka doon sa mga nanonood ngayon na mga alumni ng LPU, lalo na tanghalang batingaw, baka kasi nasa abroad na sila, magkaroon pa sila ng tsansa na makapunta sa Pilipinas para maka-join naman ng big celebration na ito. Go, Romel!
0: Yes po. So muli, iniimbitahan po namin kayo, mga ate at kuya po namin sa tanghalang batingaw. Hinihintay na po kayo ng ating inang teatro. Naway makasama namin kayo sa pagse-celebrate ng ating 50th anniversary sa darating September 12, Saturday, sa Lyceum of the Philippines University, Manila.
1: Yes, naku, I'm sure yung mga nakatutok ngayon sa buong mundo kasi live tayo din napapanood sa TFC Worldwide, gandin sa iWant at syempre sa YouTube. Shoutout sa more than 1.5 million subscribers natin and still counting, at gandin sa more than 3 million subscribers sa Facebook. Syempre mga nasa teleradyo at ganun din naman sa radyo sa 630 kilohertz. Naku, maikending ko lang kagad na kagad, Romel. Ikaw ba ay nasaan? Kumusta ang lagay dyan sa lugar ninyo? Binabahaba at matraffic din?
0: Yes po, Pape. Papa, well, actually, I'm from Manila. Sa ngayon po, yung pinakalugar ko naman po is hindi naman baha. Mm-mm. Pero yung paligid po, especially the top avenue, the Pedro Hill. Mm-mm. Kanina nga po yung pag-uwi ko, medyo gatuhod na yung baha.
1: Mm-mm.
0: Kaya medyo natagalan din po yung pag-uwi.
1: Mm-mm. Ayun, I'm sure, di ba, yung mga panahon din nag-aaral ka, pag bumabagyo na ganyan, isa sa LPU na affected, di ba? Yun eh.
0: Yes, kaya,
1: pero congratulations sa inyong ano, pagdiriwang, ha? And sabi nga natin sa teatro, break a leg. Romel Ron Rodriguez, maraming salamat sa iyo mula po sa Tanghalang Batingaw, Lyceum of the Philippines University. Ingat po, Romel, and God bless.
0: Maraming salamat po.
1: Ayan, ako, hindi lang naman si Romel makakapanayam natin na dahil umabot dito sa studio ang dalawa pa na makakasama po natin para sa pagdiriwang nga po ng Gen 50 Anchor an Endless Legacy para po sa LPU. Maya-maya, makakapanayam po natin live na live sa studio si Artemio Andrade Jr. at Chuck Lord Lanzo para lahat mapasabi ng alam ko na, alam nyo na, alam na this!
2: Alam na this!

0: at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan. Nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630.
2: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tag-ulan. Isang paalala mula sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630.
0: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
1: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: alam na this!
1: At masaya nagpapatuloy po ang alam ko na, alam nyo na, alam na this! With your ever laughable, ever lovable, Papa Awaw Paz! Minus muna tayo, Mama Jai Ho ha! Kasi nga, gaya na chika ko kanina, sinubukan pero hindi naging success. Pero nakatutok naman si Mama Jai Ho ngayon at may mga pa-entry pa siya sa Cinemalaya. Nagpapatuloy po ang ating programa kung kanina po nakapanayan po natin si Romel, and as promised, dalawa pa na alumni din ng Tianghalang Batingaw ng LPU or Lyceum of the Philippines sa makakasama natin. Please welcome live na live sa studio Artemio Andrade Jr. and Jack Lord Lanzo. Hello po!
2: Hello po, magandang
3: gabi po.
1: Ayan, di ba? Ang ganda nila mag-duet. Talaga naman. Kinaya si noong ang baha at ang traffic para naman sa mga nakatutok ngayong alumni din ng Tanghalang Batinga. Worldwide ha, nakatutok sila, excited sila para sa inyong Gen 50 ang Koran Endless Legacy. Nakacheck ako ng konti si Romel at nagsabi na siya ng mga konting detalya. Pero syempre, mas gusto pa naming himay-himayin. Di ba po? Dahil marami 50 years. Tapos ang LPU, 75 years. Yes, aba, malaking celebration ito. Yung sa September 12, ito na yung bonggang launch natin. Meron ba yung series of

0: Love Guru is on the air.
1: The Love Guru is on the air.
0: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
1: Vanessa Antonio.
0: Vanessa Antonio sa Love Connect.
1: Love Connect.
0: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

magandang gabi sa lahat ng mga kapamilya nating nakatutok sa programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po muna ang inyong makakasama, ang Chinitang Chikadora, Kim Chur. Oras natin, mga kapamilya, it's 10:13 ng gabi. Isang maulang gabi po sa inyong lahat. Kaya naman sa lahat ng mga chuper natin, sa mga pasahero, sa lahat po na nasa gitna ng kalsada, pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan or papasok sa kanilang trabaho. Mag-iingat po tayong lahat. And don't forget na lagi po tayong magdala ng payong. Diba? Kaya mainit, malamig, tag-ulan. Ayan, it's a very important na lagi tayong handa. Especially, shoutout ko lang din ha, yung mga motorcycle riders natin. Mag-iingat po tayong lahat. And of course, huwag niyong kalimutan yung magdala po ng kapote. Ayan. Alam, marami talagang umaaray eh, no? Kapag ka ganito yung weather natin. Siyempre kasi naaapektuhan din ang kanilang hanap buhay. Pero laban lang, mga kapamilya, I know you can do it. But of course, kailangan may iba yung pag-iingat. Huwag natin kalilimutan yan dahil meron tayong inuuwi ang pamilya. Ayan. And of course, magandang gabi po sa lahat po ng ating mga listeners out there, sa mga team bahay. At gayon din sa mga tindera at tindero, gayon din sa ating mga nagkagwapuhan, nagagandahan nating mga security guards. Ayan, magandang gabi po. Sana ay okay lang kayo. Ayan, sana ay safe po ang lahat. Maraming nangyari ngayong araw na ito, 'di ba? Talagang on a Monday. It's August 17, 2026, 'di ba? Ang bilis ng araw. At gayon din, sa sobrang bilis ng araw, parang ganun din kabilis bumaha, 'di ba? Sa ilang bahagi dito sa Metro and Mega Manila. Pero gayon pa man, mga kapamilya, ako po ang bahala sa inyo, kami po ang bahala sa inyo. Dahil for sure ito na yung inaabangan niyo gabi-gabi. Kaya naman sa lahat po ng mga kapamilya natin na gusto pong magpadala ng kanilang mensahe, makisagot sa ating question of the night na paano mo malalaman kung hindi niya talaga alam gawin ang isang bagay o ayaw niya lang gawin ito para sa'yo. Wow, parang napipilitan lang, no, mga kapamilya. Kung ikaw ay naisin mong tumawag or mag-text, ito na po ang ating numero, 0919-278-3000. Once again, it's 0919-278-3000. Huwag niyo pong kalimutan na ilagay po ninyo ang inyong pangalan at lokasyon. And of course, sa mga kapamilya po natin na gustong tumawag, ang ating numero po ay 8924-4101-5671-5672-5673. Yan po ang ating hotline para sa mga naising tumawag. At eto na nga, naku, alam nyo, normal lang yan eh, yung ating question of the night. It sounds like cliche, diba? But aminin natin yan, napakahirap talagang i-determine, i-distinguish, or ano ba yung dapat mong maging reaction, diba? Kapag lagi kang tinatanbawa, kapag lagi kang sinasagot na hindi ko alam, diba? Wala akong alam. Diba, hindi ko alam eh, wala akong alam eh. Sa isang relationship kasi, normal lang na may mga bagay talaga nang may mas alam. Or mas sanay gawin yung isa sa inyo kaysa sa partner niya. Pero paano kung paulit-ulit ginagawa yung or ginagamit yung linyang nababanggit natin kanina? Hindi ko kasi alam. Hindi ako marunong yan. Or eto pa ang pinaka nakakatindig balahibo. Ikaw na lang ang gumawa. Na para bang utusan ka? Para makaiwas saan ba? Sa responsibilidad. At dito na nga pumapasok yung tinatawag nating weaponized incompetence. Grabe yun. For sure, maraming, teka lang, napahinto sa kanilang gawain. Maraming napalingon, napakamot sa kanilang mga ulo. Parang ganyan yung nangyayari sa amin ngayon. Na parang kailangan alam mo lahat. Or it will take it against you, 'di ba? Hindi naman kasi lahat ng hindi ko alam automatic excuse na siya. May mga pagkakataon talagang genuinely hindi talaga alam ng partner kung gaano or kung paano gawin ng isang bagay. Ang tanong, willing ba siyang matuto, mag-effort
at tumulong. Or ginagamit niyang pagiging hindi marunong para ikaw na lang palagi ang gumagawa. Sa relationship, hindi lang trabaho at chores yung pag-uusapan natin, ha. Well, although kung kayo ay nasa iisang bubong na, 'di ba? Live-in partner na kayo, 'di ba? Yan na yung mga task, 'di ba? May mga ano na kayo ng task na ikaw dito, ikaw maglalaba, ikaw magluluto, ikaw mag-aasikaso, and so on and so forth. Pero syempre, bukod sa mga gawain na 'yon, pati yung emotional responsibility and decision making, yung pagpaplano, mga kapamilya, at pagiging present sa mga pangangailangan ng partner ay bahagi ng partnership. Oo, aminin natin na may mga bagay talaga na hindi natin maiiwasan. Diba na, ganito pala siya. Diba, lalo na kapag kaano, sa mga live-in na dyan na nakikinig, diba, na pag magkasama na kayo sa iisang bubong, ay marami kang madidiscover sa kanya. Pero dahil nga, kung palagi ang isang tao lang, mga kapamilya, ang gumagawa dahil, let's say for example, palaging siya na lang yung nagluluto. Eh kasi hindi ka marunong magluto eh. Ayaw mo ng ano, yung talsik, yung talamsik ng mantika eh. Diba? Parang natatakot ka eh. Pero it's just for example ha. Pero dahil nga, lagi mo siyang ginagamit na excuse, unti-unting nabubuo dun yung resentment. Mapapatanong yung partner ninyo sa kanilang mga sarili. Partner ko ba talaga to? Diba? Partner ba talaga kita? O kailangan kitang turuan at alagaan sa lahat ng bagay? Draining yan. Nakakapagod yan. Diba? Lalo na kapag hindi niya nararamdaman na tinutulungan mo siya. Diba? Sa mga gawain. O kahit hindi na sa gawain yung, kumbaga, yung pag-intindi na lang, pag-unawa, eh paano kung siya na nga lahat, tapos ikaw pa, pag-uwi yung partner mo, di ba, galing trabaho, ikaw pa yung laging dadak ng dadak, di ba, sinong nakarelate dyan? For sure, parang, totoo nga, no, DJ Kim, no, parang nakakarelate nga ako dyan, no, kaya napapagod din talaga. And I really understand kung bakit umaabot sa punto talaga na napapagod kayo, nadidrain kayo, pero it's part eh, it's part of the relationship, diba? It's part, mapapagod ka, pero ang tanong, kaya nyo bang lumaban parehas? Oras natin, mga kapamilya, it's 10:21 ng gabi dito po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Samantala, kumuha muna tayo ng balita.

0: Kabaong inilikas matapos lubugin ng baha sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
1: Coach B, kalunos-lulos ang sinapit na isang burol sa Pogoso Street sa Santa Cruz, Maynila matapos itong abuti ng baha sa kasagsagan ng malakas na pag-ulan kanina. Ayon kay Marilyn Agustin, naging pahirapan ang paglilikas sa kabaong ng kanyang yumaong mister kaninang bandang alas 12 ng tanghali dahil wala silang mapaglagyan nito. Tinawag na umunon niya ang poninarya para pansamantalang kunin ang kabaong ng kanyang asawa, pero maging ang susundong poninarya ay naipit din sa gitna ng baha at traffic. Pinakuusapan na lamang umunon niya ang pamunuan ng Antonio Regidor Elementary School na pansamantalang ilagak ang kabaong ng kanyang asawa sa loob ng paaralan na nagsisilbi ring evacuation center ng mga apektadong residente na nakatira sa paligid ng Estero de San Lazaro. Samantala, Coach B, dito sa Antonio Regidor Elementary School sa Santa Cruz, Maynila, ay umabot na sa halos 1,000 individual o mahigit 300 pamilya ang lumikas dahil sa mabilis na pagtaas ng baha sa bahagi ng barangay 330, 314, 313 na nakatira malapit sa Estero de San Lazaro. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
2: Alerto sa habagat. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras natin mga kapamilya, 10:23 ng gabi, kaya iba yung pag-iingat muli ang ating syempre kailangan pag-iingat. Mag-ingat po tayo, dapat lagi tayong alerto sa anumang oras, di ba? And wag po nating kaligtaan or wag po nating kalimutan yung ating mga mahahalagang gamit. Ayan, in case of emergency lamang po, no? Ito yung mga tip natin. Syempre kung may power bank kayo, make sure na kargado talaga yan mga kapamilya. And of course, bukod dyan ay syempre kailangan na meron na kayong tawag dito yung mga mahalagang yung mga dokumento, di ba, nasa mahalagang lagayan na yan, di ba, kung mga attache case, di ba, kung sakali yung waterproof, ika nga nila. But anyways, highways, mga kapamilya, ayan ang ilang updates po dito para lagi po kayong updated. Huwag niyo pong kalimutan na i-follow at mag-subscribe din po kayo sa mga social media accounts po ni DZMM, Radyo Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradyo. At syempre, mabalik tayo sa ating pinag-uusapan. Ayan, para medyo nalilito ka na, nawiwindang ka na, no? Parang may beaten factor, no? Kung ikaw naisin mo nga makisagot sa ating question of the night, pwedeng-pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating Viber line. And of course, ito po ay 0919278-3000. Ayan, 0919278-3000. At ang ating katanungan po, paano mo ba malalaman kung hindi niya talaga alam niya gawin ng isang ayaw nilang gawin ito para sa'yo? Ano ba yung mga senyales, mga signs, diba, na ate ka? Parang hindi niya, parang wala talaga siyang willingness to learn, willingness to operate, diba? Or ano ba, gusto niya lang talagang magkaroon ng princess treatment? Ay, grabe naman princess treatment yan. Oo, may kamay naman tayo, may paa naman tayo, diba? Kumbaga, buo naman na kaya naman natin, diba? So, bakit? Anong problema? Kaya naman ngayong gabi mga kapamilya sa programang Love Connect, pag-usapan natin kung ano ba talaga yung tinatawag nating weaponized incompetence. Kailan ba legitimate na hindi alam at kailan nagiging convenient excuse ang incompetence? At higit sa lahat, paano natin malalaman kung kailangan lang ng partner ng guidance o sadyang iniiwasan niya ang responsibility? Kaya naman pag-uusapan pa po natin yan dito sa programang Love Connect. Kasama pa rin ang chinitang chikadora, Kim Churva. Sa ngalan po yan ni Coach V. Vanessa Antonio. Oras 10:26.
2: Love Connect.
3: Love Connect.
2: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
4: Ring, ring, go away!
5: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
4: Cough, cough, wet away! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex!
7: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
10: Kontrobersya? Ugong-ugong? Ang tunay na pangyayari sa ating bansa, dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad, Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: You're listening to Love Connect on DZMM.
12: The Music Connection.

0: At nagbabalik po ang programa ng Love Connect. Ang ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako po muna ang inyong makakasama simula 10 PM up until 12 midnight sa programa ng Love Connect. Ako po ang chinitang chikadora, Kim Churba. At ito na nga mga kapamilya, sa oras na 10:38 ng gabi. Ayan, siguro naman nakapag-warm up na ang ilan dyan. Taray naman sa nakapag-warm up, no? Sakto yan sa ano, sa maganda yung pinag-uusapan natin for tonight. Ayan, ito na nga ang ating question of the night. Ikaw, paano mo ba malalaman kung ang isang tao talaga ay hindi niya alam ang ginagawa niya or ayaw niya lang talagang gawin? Diba? Talagang lahat, lahat na lang talaga, no? Lahat na lang sa'yo na ipinagawa. Shala, may sariling personal assistant. Hindi yata karelasyon at partner ang hanap niya. Kumbaga, kailangan niya ng personal assistant. But anyways, highways, no? Kidding aside, mga kapamilya, kung gusto niyo pong magpadala ng inyong mensahe, ng kasagutan, pwedeng-pwede po kayo magpadala sa ating Viber line, 0919-278-3000. Again, it's 0919-278-3000. Or, pwede po kayong tumawag sa ating hotline, 8924-4101. Or, 5671-5672-5673. Napakaganda nitong ating pag-uusapan at pinag-uusapan. It's all about ginagamit na weapon it against doon sa hindi niya alam. Or baka naman kasi ano lang siyang tao, incompetent na tao lang siya, di ba? But eto na nga, nasa kabilang linya, sagutin na natin, baka mag-tantrums itong si Bob ng Antipolo eh. Charet. Hello, Bob. Good evening.
1: Hi po.
0: Hello.
1: Hi po. Ayan.
0: Yes. Thank you so much. Eto, thank you so much for calling. And Bob, kamusta naman ang gabi mo? Maulan pa rin ba dyan sa Antipolo?
1: Sa totoo lang, parang ayaw na tumigil eh. Parang nararamdaman ko na yung interning away. So it's na maikip.
0: Sorry, ma kumbaga tuloy-tuloy pa rin ba ang ano dyan, ang ulan? Oo.
1: Hindi ko masasabi tumigil eh.
0: Mm-mm. Ako, mag-iingat kayong lahat dyan. Pero ito na nga, Bob. Ito na nga. Ikaw ba ay my girlfriend?
1: Wala, inahanap ko pa eh. Kala ko, bago ako mag-birthday, nag-birthday na sa laptop, isa rin nakatagpuan.
0: O siya, belated happy birthday kay Bob. Ayan, happy happy birthday sa'yo. Pero ito na nga, ikaw ba ay nagkaroon na ng karelasyon, partner?
1: Before?
0: Mm-hmm. Nagka-partner ka na ba noon? Nung nakaraang panahon? Nagkaroon ka ng girlfriend?
1: Kumbaga, nauwi sa hindi magandang usapan.
0: Nako, hindi nadaan sa maboteng usapan yan.
1: Nauwi. Tamo, hindi nadaan. Nauwi.
0: Nauwi? Nako, ayun na nga. Nauwi
1: sa hindi magandang usapan.
0: Nako, ikaw ba sa relationship, pwede bang kwentuhan mo kami, Bob? Sa naging, bakit hindi siya nauwi sa magandang, hindi magandang?
1: Sa totoo lang. Parang ako eh, sa totoong tao ko eh. Naluloko, pero okay lang. Kasi, andun yung point na hindi mo na maloko ka, hindi mo na makakailangan manakit pa eh. Hindi mo na kailangan mauwi pa sa PC ka lang ba.
0: So, teka lang.
1: Kumbaga, basta nagloko na.
0: Niloko ka.
1: Bitawan mo na.
0: Ako.
1: Isa naman, kunin mo pabalik. Tapos sa uli, uulitin lang din. Ganun na yun.
0: Ano bang klaseng ano? Paano mo nalaman na niloloko ka niya, Bob? Nakita mo ba? Nahuli mo ba?
1: Actually, naging kami na rin. Matagal na to.
0: Mm-mm.
1: That time, nakakakita pa ako nito.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, blame na kasi ako eh.
0: Mm-hmm. Mm-mm. So, grabe yung pinagdaanan ni Bob talaga hanggang ngayon, no? Nararamdaman namin.
1: Oo naman.
0: Yung sakit, diba? Na, siyempre, kasi, hindi biro yan, eh.
1: Mm-hmm. Kasi yung time na, alam mo,
0: mm-hmm.
1: totoo ka sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Ah, pero hindi mo alam, may pinaglilihim ka pala.
0: Nako. Pinaglilihiman. Tapos, naglihim na, tapos tinago, tapos
1: naglulak. Mauwi lang din pala sa wala yung pinagpagura mo, kala mo pag pinaghirapan mo makuha, hindi nabibitaw eh. Nung pala, ikaw lang pala hindi bibitaw. Pwede pala kahit siya bibitaw pa rin.
0: Nako, ano sa isang mahigpit na yaka para kay Bob ng Antipolo, di ba? Deserve mo ang mahalin at makahanap ng taong karapat-dapat sa pagmamahal na binibigay mo.
1: Ano naman? Ang mahalaga ay maging totoo lang tayo sa sarili natin. Sa mga darating na tao sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Totoo lang. Wala kayo tatago. Kumbaga, pakita mo na lahat ng baraha mo.
0: Yun. Totoo naman. Kumbaga, ano eh, wala nang halong pagkukunwari, diba? Kung ano, kumbaga magpakatotoo ka lang. Pero speaking of pagpapakatotoo, Babha, ito lang, maiba lang tayo. Tatanungin lang kita. What if, diba, yung partner mo, kung may partner ka man ngayon, diba, kung sabihin niya palagi sa'yo, limbawa, sa mga simpleng bagay, 'di ba? Kumbaga sa mga household chores, 'di ba? Pagluluto, paglilinis, pag-aasikaso, 'di ba? Paano kung ang lagi niyang sagot sa iyo? Ay, ikaw na lang gumawa niyan, 'di ko kasi alam. Ano magiging reaction mo? Kumbaga ikaw na lahat tapos ay, hindi lagi mo siyang tatanungin. Ay, 'di ko kasi alam 'yan. Halimbawa sa simpleng pagluluto, 'di siya marunong magluto ng adobo. Ay, 'di ko alam 'yan eh.
1: Hindi naman siya siguro pinanganak kahapon.
0: Okay, mhm. So ano, paano magiging reaction?
1: Para sabihin niya gano'n.
0: Mhm.
1: Kasi nga alam ko lang na gano'n, mangon. Kaya bagong panganak.
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon ngayon, marami lang nagpapanggap na mangon eh. Para masabi na lang na wala silang alam.
0: Mm-hmm. Kumbaga para sa iyo parang feeling mo ano nagmamaang-maangan lang, kumbaga parang walang alam.
1: Oo.
0: Meron ka na bang na-experience niyan, kumbaga kung hindi man sa partner mo, sa pamilya mo, sa friends mo?
1: Wala naman.
0: Kumbaga nangyayari na talaga siya. Mm-mm. So wala kang sinasabi.
1: Makilala ko siya ng totoo pero naglilinim pa rin.
0: Ayun, napunta pa rin tayo sa paglilihim. May ano talaga siya, may hugot talaga si Bob dun sa ano, sa paglilihim. Siguro, medyo connected din siya dito sa pinag-usapan.
1: Kahit anong gawin mong mabuti, maganda eh, kung talaga sabi nga nila, kahit anong gawin mong tama, kung talagang magluloko ko yan.
0: Ayun, sabi ko na, feeling ko doon talaga tayo, ano eh, uuwi talaga, no, doon sa hugot mo, na pagluloko, paglilihim, kumbaga parang i-relate man natin sa topic natin, eh parang akala mo wala siyang alam. Kahit,
1: minsan kasi kahit sabihin mo na sobrang luwag mo, sasabihin kasi sobrang luwag mo. Ayun, sa pagkinig kita mo naman, kalulugan.
0: Oh, grabe yung pinagdaanan ni Bob.
1: Di ba?
0: Hanggang ngayon talaga.
1: Saan ka lulugar doon? Parang wala kang tulak at bibig sa dalawang yun. Kasi pag maluwag ka, may masasabi. Pag maistig ka, may sasabi. Parang anak lang ba? Ang isang magulang, pag sobrang luwag sa anak, nagkaroon na ng mga jawa ng hindi maganda.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, sobrang luwas.

0: Hindi ko natin alam eh, siya nakululugar eh, Bob eh. Charot. Pero Bob, eto na. Ano ba ang siguro ang maipapayo mo na lang sa may mga karelasyon ngayon?
1: Para sa akin, mahirap pumasa ng isip eh. Kahit anong basay mo ng isip niya. Pag ayan ay talagang nakagawa ng hindi maganda eh. Bitawan niya na.
0: Ayan. Yan ang ano natin, malaki. Ang laking pan. Ang galing ni Bob doon, nakuha niya. Hugot na hugot talaga. Marami.
1: Pag nakagawa na yan ng isang hindi magandang bagay. At sinabig mo pa rin pabalik. Magsisisi ka ulit. Kalokohan na hindi umulit ka.
0: Nako. Grabe.
1: Kasi nagawa niya na sa iyo. Nagawa niya na nga nang una. Tinanggap muli. Gagawin pa rin yan. Wala to. Mabait pa akin to. At ulit-ulitin ko.
0: Nako. Nako, yan yun eh. Take advantage ka kasi sa sobrang bait mo. Pero Bob, ito na lang ang tanong ko sa'yo. Ano ba ang request song mo? Dahil ramdam ko yung hugot mo eh. Baka meron kang request song for tonight.
1: Pakiulit, ano?
0: Ano ang... Anong... Tari naman, ikaw na ba si Mr. Right? Parang ako yung ano doon. Pero ikaw, ano ba ang request song mo?
1: Sa akin, ano ba ito?
0: Ano?
1: Ito na lang, yung kaya na lang. Michael Johnson na lang.
0: Michael Johnson.
1: Always love you.
0: Always love you. Taray. Kumbaga, araw-araw kitang mamahalin. Kaya naman maraming salamat para sa ating caller for tonight na si Bob mula sa Antipolo. Thank you so much. Mag-iingat ka palagi, Bob. And of course, sa lahat po ng mga nasa Antipolo, good evening po sa inyong lahat. Siyempre, huwag natin patagalin pa. I-play na agad natin ang request song ni Bob mula sa Antipolo na I'll Always Love You by Michael Johnson.

0: sa DZMM. Basta AM, DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay?
4: Liveraid Pro.
3: May Silymarin, may multivitamins pa.
4: Liver up na tayo
3: with Liveraid Pro.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrisin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
11: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 11:02.

0: 11:02, kumuha muna tayo ng update tungkol sa habagat. Nasa kabilang linya, si Chanel Dominguez. Chanel?
1: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, bukas inaasahan pa rin natin buong Luzon at ilang bahagi ng Visayas, lalo na dito sa western section at yung western Visayas at Negros Island region ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan dulot na itong habagat. Iba-iba lamang po yung intensity. Inaasahan natin heavy to intense rains dito sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Moderate to heavy rains naman sa Metro Manila, Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Oriental Mindoro at Antique. Para sa mga kababayan po natin, pinapaalalahanan po natin na magiging maulan pa rin po bukas. So, planuhin po natin na maigi po yung ating araw po bukas at ugaliin po natin makinig sa ating mga local government unit hinggil sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at buong Mindanao, mainit naman ang kanilang inaasahan na panahon na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So yun po, sa Luzon and ilang sections po ng Visayas, magiging maulan at sa Mindanao naman po ay magiging mainit. So yun po, iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang gabi.
0: Maraming salamat, Chanel Dominguez, ang ating Pag-asa Weather Forecaster. Manatiling nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630 para sa iba pang update.
2: Alerto sa habagat!
0: Oras natin, mga kapamilya, 11:04 ng gabi. Walang pasok as of bukas sa August 18, 2026 Tuesday dahil sa masamang panahon as of 11 p.m. National Capital Region, all levels po public and private. Navotas City, Parañaque City, San Juan City. All levels din sa public and private and shift to alternative mode ang Caloocan City, Las Piñas City, Malabon City, Mandaluyong City, City of Manila, Pasay City, Pasig City, Quezon City, Taguig City, Valenzuela City, Municipality of Pateros. Sa Ilocos Region naman, Region 1, all levels public and private and shift to alternative mode. Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Cordillera Administrative Region, all levels public and private and shift to alternative mode. Benguet. Central Luzon naman po sa Region 3, all levels public and private and shift to alternative mode. Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales. Sa Calabarzon naman, Region 4A, all levels public and private and shift to alternative mode. Cavite, Laguna, Batangas, Rizal. At sa Mimaropa, Region 4B, all levels public and private and shift to alternative mode. Occidental, Mindoro, shift to alternative mode. Alternative work arrangements for government offices, August 18, 2026, Tuesday as of 11 p.m. National Capital Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Occidental, Mindoro. Bukod dito, ang mga ahensyang may kaugnayan sa delivery ng basic and health services, disaster preparedness and response, at iba pang mahalagang serbisyo. Batay ito sa Memorandum Circular No. 128 na inilabas ng Malacañang ngayong hapon.
3: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

0: magandang gabi pa rin po at maulang gabi pa rin sa lahat po ng ating mga kapamilya. Oras po natin, 11:07 po ng gabi. Yan po ang ilang mga anunsyo. Mula po yan dito sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. At nagbabalik po ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin po ang inyong makakasama hanggang alas 12 ng ating gabi, ang chinitang chikadora, Kim Churva. At syempre, ito pa rin, pinag-uusapan pa rin natin ang pagiging incompetent ng partner mo. Wow, grabe yung ano, yung diin na yun, no? Pero ikaw ba, paano mo kasi malalaman kung hindi niya talaga alam gawin ang isang bagay, mga kapamilya, or ayaw niya lang talagang gawin para sa inyo? Para magkaiba yun, di ba? Halata naman eh. Kumbaga, mararamdaman mo rin naman kasi yan, di ba? Kung ikaw mismo nakakahalata na parang, teka, excuse lang yata yung hindi niya alam eh. Diba? Pero kapag ka, siya na lang siguro mag-isa, kakayanin niya naman, diba? Kumbaga lahat naman natututunan. Especially para sa taong mahal mo. Diba ganun tayo? Kapag nagmahal, gagawin natin lahat. Gagawin natin yung best natin, diba? Para naman nang sa gayon, maipakita natin, maiparamdam natin sa taong mahal natin na deserving din tayo sa kanyang buhay. Diba? Hindi lahat. Ito naman, take note ha mga kapamilya, hindi naman kasi lahat ng hindi ko alam ay weaponized incompetence, kung tawagin natin. Mahalagang magsimula sa distinction. So may mga taong genuinely hindi talaga marunong or wala talagang experience, diba, sa isang bagay. Kaya natural lang na magsabi sila ng, eh, hindi ko po alam yan. Nagiging issue lang ito kapag paulit-ulit. 'Di ba kapag paulit-ulit na 'yung isang bagay, 'di ba sinasabi nga nila, alam mo 'yang for example 'yang pag ano, pag cheat, pag liloko mo, paulit-ulit na lang eh, 'di ba? Hindi sa hindi ko alam bakit ako naging ganoon eh, hindi ko alam bakit ako na-temp lang ako eh. Sakit mo na 'yan, 'di ba? 'Yung nagiging terms ng ilang mga tao or nasa gitna ng kumbaga nasa kanilang relasyon. Kumbaga tama naman, 'di ba? Meron tayong isang kapamilya na nag-message, 'di ba? Si Bern, ang sabi niya eh, alam niyo totoo naman po 'yan, 'di ba? Once is enough, twice is too much. Kaya naman kung ikaw kung paulit-ulit mo nang naririnig yung sinasagot niya sa iyo lagi na hindi ko alam 'yan. Ikaw na lang kaya yung gumawa. Kung paulit-ulit na 'yan, walang progress, walang willingness. Tanungin mo yung sarili mo. Mahal ba ako nito? Or tanungin mo siya. Mahal mo ba talaga ako? Sakit naman nun. Diba? Parang ito, nagpahabol si ano, si Boss June, kung tawagin. Taray naman, may mga nickname. Grabe naman yan, DJ Kim. Kumbaga, wala, di ako naniniwala. Sabi niya, di ako naniniwala na hindi marunong ang isang tao, not unless, 'di ba? Mahal niya ang isang tao, gagawin niya ang lahat. O 'di ba? And ito pa ha. Kapag ayaw matuto ng kahit ilang beses mong nang turuan, kung minsan hindi lang talaga marunong, okay, let's give them the benefit of the doubt, 'di ba? Sige, bigyan natin ng chance. Hindi talaga siya maalam sa ganung larangan eh. Pero kung ilang beses nang pinabaliwanag, ilang beses mo na siyang tinuturuan, ipinapakita, or ano mo yun, parang nandyan ka na lagi, di ba? Kumbaga, twice, thrice mo na sinasabi, no, ito kasi yung ano niyan, kung paano yan gawin, di ba? But, ayaw niya pa rin matuto dahil alam niya na sa bandang uli, di ba, minsan, sige na nga, ako na nga. Di ba may ganun? Sige na nga, ako na nga. Alam niya kasing bibigay ka eh, di ba? Bibigay ka rin naman eh. Aba, ibang usapan na yan, mga kapamilya. Dito maaring makikita mo na yung pattern of evidence nandyan na nasa harap mo na, diba? Kumbaga, inihahain na sa'yo na paulit-ulit na lang yung gawain niyang yun. Ikaw din mapapagod. Kung aakuin mo na lang lahat ng responsibilidad. Kung ikaw na lang lahat. Ano to, sitting pretty siya? Sitting ano? Ano to, mala prince at princess type ang datingan? Diba? So, pag-isipan mo ng mabuti, nasa tama ka pa bang relasyon? Or ano ba? Diba, saan ba tutungo yung relationship nyo? Kasi nga, ano eh, nagiging excuse na lang palagi yung hindi naman ako marunong yan, hindi ko naman kasi alam yan. Tapos eto pa, bukod dyan, Okay, let's say for example, nasa isang relationship, ikaw yung tipo ng tao na gusto mo yung partner mo, matalino, magaling sa lahat ng bagay, di ba? Kumbaga talented, nasa kanya full pack na. And then, napunta ka dun sa ganong klaseng tao. Dahil yun yung standard mo eh. Diba? Yun yung standard mo eh. Nagkakaroon ng excuse na, as magaling ka naman eh. Ikaw na yan. Diba? Ikaw na yan. May ganun eh. May mga partner na nagsasabing, mas magaling ka naman dito eh. Kaya ang nangyayari, hinahayaan niya yung partner niya na gumawa na lang nun. So unang tingin, parang compliment yun na, ay, sinabihan ako ng partner ko na, ah, galing ko daw dito, sige na nga, ako na nga. Pero kapag palaging ginagamit niya yan, palaging mong naririnig sa kanya na, mas magaling ka naman dito sa bagay na to eh. Ikaw na lang. Diba? Ibig sabihin lang nun, it's being unfair. Diba? Asan dun yung ano, yung participation ng partnership na tinatawag natin. Diba sa groupings nga may mga participation? What if dun pa sa relationship nyo, dapat kayong dalawa nag-go-work dyan? Diba? At kapag ikaw umabot sa punto na ikaw na lang talaga lahat at wala na siyang, alam mo yun, wala na siyang ginagawa dahil nga hindi marunong, hindi niya alam ang ginagawa niya, eh baka ikaw din, diba? Ikaw din ang mapagod. Ikaw na lang lahat umako, madedrain ka dyan. Kaya naman kapamilya, kung ikaw nakaka-relate ka sa pinag-uusapan natin ngayon, pwedeng-pwede ka na pong tumawag sa ating hotline. Ayan. At ito po ay 8924-4101 5671-5672-5673 or mag-text ka sa Viber line 0919-278-3000. Huwag niyo lang pong kalimutan na ilagay yung inyong pangalan at lokasyon. At nasa kabilang linya na nga po natin, si Joel ng Quezon. Feeling ko ano siya, nakaka-relate siya sa ating pinag-uusapan tonight. Hello Joel, good evening.
1: Good evening po.
0: Ayan. Alalim ng boses natin, Joel.
1: Belated happy birthday pala po.
0: Ay, thank you so much naman, Joel. Ayan. Pero ikaw, Joel, eh, batiin mo nga muna pala yung ating mga kapamilya.
1: Binabati ko po kayo lahat na kapamilya, yung regular listeners ng DZMM po.
0: Ayan. Pero ito na nga, Joel, yung ating pinag-uusapan. Ikaw ba eh may kasalukuyang partner?
1: Ako naman po.
0: Ayan. Oo, ikaw nga pala yung ano, naging caller na natin before. Pero ikaw, Joel, what if ikaw ay may partner na palagi na lang nagiging excuse? Ah, hindi ko kasi alam yan. Hindi ako marunong yan. Halimbawa, like say for example, sa simpleng pag-aasikaso sa bahay. Diba? Kumbaga, pagluluto, kumbaga di siya marunong magluto. Tapos, sasabihin niya, hindi ko kasi alam yan, hindi ako marunong yan. Ikaw na lang gumawa, laging ganun yung excuse niya. Hindi lang isang beses ha, habitual niyang ginagawa, habitual niyang sinasabi, hanggat sa ikaw na lang talaga gumawa, ikaw na lang talaga nagluto.
1: Ako kasi pag, from the start, inaalam ko na kagad po ano yung mga hindi niya kayang gawin po. Or yung mga specialty niya or the usual na ano po kung saan siya magaling. Pero sa case siguro nung sa akin kasi opposite po kami.
0: Kasi ano ako, opposite?
1: Mas ano po ako sa kanya talaga yung I can do a lot of things. Parang sinasabi nga nila parang master of the game.
0: Wow.
1: Parang ganun, di ba? Siguro, except lang sa pagluluto. Siguro,
0: give mo na sa kanya yun.
1: Roper ako nun. Siguro, parang ganun. Pero, siguro, sa iba kasi, parang, sa tingin ko, sa, yung mga ibang partner na ganun, parang, try to, ano, parang, medyo, from the start, pag napansin mo na ganun, siguro, ako, gagawin ko, I'll pretend na, siguro. Pero, pagpe-pretend lang ako na, hindi ko kaya yan eh. Parang ganun.
0: Kumbag, tapos, sige, continue lang.
1: And then, para just to, ano, prove na, to find out na kung kaya niya, di ba? Kunyari, medyo proper ka sa ganun na, ano, hindi ko kayang gawin yan. Tulungan mo kaya. Parang ganun. Pero, alam ko yun, di ba? Parang ganun. Tapos, malalaman. Kasi, minsan naman, may mga ganun na part din na part ng panlalambing yun. Diba? Mm-hmm. Yung kunyari.
0: Totoo.
1: Mm-hmm. Diba? Ako, nago akong naano. Hindi ko ba kaya? Sige, ako na lang.
0: Mm-hmm.
1: Parang ganun, parang siguro baka naglalambing lang to. Pero alam mo naman matalino siya.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo naman na maparaan siya, diba? Mm-hmm. Ay, malay mo kung nilalambing ka lang, diba? For the sake na parang
0: para maging bonding nyo.
1: Oo, oh, parang yun, pagsilbihan mo siya.
0: Oo.
1: Diba?
0: Oo. Nakakatawa. Mm-hmm.
1: Diba ganun? Parang gawin mo, sige. Ako na lang gagawa niyan. Ganun. Eh, maraming ano kasi hindi naman natin masasabi din sa sa partner mo na siyempre dapat maging paraang, maparaang ka rin sa ganung sitwasyon din.
0: Totoo. Mm-mm.
1: At hindi naman siguro hadlang sa para mag-away kayo, para masira yung relasyon nyo.
0: Mm-hmm.
1: If she don't know how to do that, then try to help her kung ganito yan, no? Then, di ba? O, sa susunod, ikaw nagagawa niyan, ha? Kaya mo yan. Parang ganun, di ba?
0: Mm-mm.
1: Tapos yun, nandun yung sweetness mo, di ba? Kuha kami-kami niyan ganun. O, ganito yan, ha? Di ba?
0: Mm-mm.
1: O, sasabihin mo, kiss na lang bayad niyan.
0: Kumbaga, nagiging ano na siya eh. Kumbaga, it's way of, ano eh, reconnecting
1: yes.
0: sa partner mo, di ba? Kumbaga, try kang mag-connect eh. Pero kung lagi ka na lang close, di ba? Para kinu-close mo lagi yung door na, ikaw na lang dyan, di mo na ako marunong, di ko naman alam yun, di ba? Kung palaging ganun, tatamlay yan. Kumbaga, yun din yung maibabalik mong energy sa kanya. Di ba?
1: Tama po.
0: Mm-mm. At gusto ko yung ginamit mo yung term na paglalambing. Kasi meron naman, pero what if, diba, Joel, wala talaga siyang alam doon, diba? Hindi talaga siya marunong doon, diba? So, ang gagawin mo is tuturuan mo talaga siya ng totoo, diba?
1: Opo.
0: Mm-hmm. Kasi alam mo naman, madidistinguish mo naman kung nagkukunwari lang siya, kung ayaw niya lang talaga. So, eto na lang, Joel, paano mo naman, kumbaga, masasabi sa mga kapamilya natin yung tips, paano nila malalaman kung nagkukunwari yung partner nila na hindi nila alam. Kumbaga, nagkakaroon ng ano eh, weaponized incompetence dun sa relationship nila eh.
1: Pagka ganun po.
0: Mm-mm. Anong tip maibibigay mo sa kanila? Paano nila madidistinguish na nagmamaangmaangan lang to or hindi talaga siya marunong? Innocente talaga.
1: Eh, sa akin kasi, ewan ko kung special talent ko yun. Nalalaman ko kagad pagka nagsisinungaling.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Yung sa mata pa lang, nalalaman ko na.
0: Okay, sa mata pa lang? Mm-hmm.
1: Mm, pag hindi makatingin sa akin ng diretsyo.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm, nako.
0: Ayun na yun.
1: I can smell something. Di ba parang ganun?
0: Totoo. Mm-hmm.
1: And siguro may malalaman din naman kung talagang hindi niya talaga kayang gawin po. At pag nakita mo naman, huwag mo nang pilitin. Pero sabihin mo na lang, meron sa YouTube niyan.
0: Sabagay. Parang, ano eh, kumbaga marami na tayong access eh. Online na, diba? Internet, may internet na.
1: Oh, maraming kenta yan, diba?
0: Correct.
1: Gusto mo ba mag-enroll tayo ng baking?
0: Parang wala ka ng lusot, diba, Joel?
1: Hmm.
0: Anything can be learned.
1: Oh, kung alam mo talagang nahihirapan siya.
0: Mm-mm.
1: Saka hindi mapapansin mo din naman talagang hindi niya alam talaga. Diba?
0: Mm-mm.
1: Kaya, kasi ako ayoko naman kung talagang mahal mo isang tao. Hindi yun na magiging reason para mag-away kayo or ano, diba?
0: Totoo. Correct. So,
1: Sige po, go ahead.
0: So, masasabi mo, Joel, na dun mo malalaman kung mahal ka talaga ng partner mo o hindi.
1: Tama po. Hindi basehan po yun. Pero lang kung talagang hindi ko siya talaga tipis o ano. Hindi ko, sorry po. Baka hindi niya naintindihan po yun.
0: Oo nga eh. Ano yun? Ano yung word?
1: Pag hindi mo siya talaga type na makasama for good, ini-endo ko na kagad.
0: Mm-hmm.
1: End of contract.
0: Ay, endo, no? Naging trabaho pa nga.
1: Ha, diba? Pero pagka alam mo talaga, ito na yung siya na talaga yung the one mo talaga. Gawin mo na lahat para sa kanya.
0: Parang
1: ganun po. Totoo. Alam mo naman talaga hindi niya kaya. Mapapansin mo naman eh. Kunyari, paano siya, kunyari sa pagluluto, paano siya maghiwa. Malalaman mo talaga kung if she's pretending or what, di ba?
0: Totoo.
1: Kahit sa paglilinis.
0: Correct.
1: Diba po?
0: Correct.
1: Sa paghawak pala ng dustpan, saka sa...
0: Ang walis.
1: Oo. Pag nakita mong, uy, parang ano ah, hindi ako matong ginagawa nito.
0: Parang may mali ah.
1: Diba?
0: Correct.
1: Pero, say it in a nice way na she will not be offended, parang ma-offend siya, diba?
0: Tama.
1: Kasi ayoko nang... Ayoko makasakit ang tao din po eh.
0: Mm-mm.
1: Ganun po ako eh.
0: Mm-mm. I agree.
1: Ayoko rin matutunan ng mga anak ko yung mga ganun klaseng pag-uugali. Gusto ko laging from the start pa lang.
0: Mm-mm.
1: Yung righteousness.
0: Yes.
1: Kasi ganun po.
0: Mm-mm.
1: At balang araw, magkakaroon sila ng partner. Gusto ko maging magandang halimbawa kami mag-asawa po para sa aming mga anak.
0: Wow.
1: Ayun po.
0: Thank you so much for sharing that, Joel. Alam mo talaga, pagkausap ka namin dito,
1: ano
0: grabe talaga ang dami namin, ano eh. Kumbaga, it's, you're a wow.
1: Malit na bagay lang yan, DJ Kim.
0: Marami kang words of wisdom.
1: Pero makausap ko si DJ Kim, malaking bagay natin sa akin po yun.
0: Eh, grabe naman yan. Maraming
1: ano po,
0: salamat.
1: Kaso, hindi kayo nagpa-burger ng birthday. Alam ko ng birthday.
0: Okay.
1: Ang dami bumati sa iyo, no?
0: Uy, maraming salamat. Thank you so much.
1: Happy birthday, belated happy birthday.
0: Yes.
1: Pero I won't ask for the age na.
0: Yes. Okay lang yan. Basta magkaka-edge lang tayo dito. Magkaka-edge baga.
1: Ah, ganun, DJ. Kaya ako nalang malilibre sa'yo.
0: Ayun! Sige ba, maraming salamat
1: for that. Binabati ko nga pala po yung mga regular callers po ni...
0: Yes, we go. Take it away.
1: Ni Kuya Dan.
0: Mm-hmm.
1: Talo si Kuya Dan and yung wife niya. Ayan.
0: Yes. Mm-hmm.
1: At sila Marvin, Marian, Angelo Lovely,
0: mm-hmm.
1: Jess Katipunan,
0: mm-hmm.
1: si JR,
0: mm-hmm.
1: at si Tess from Pampanga,
0: mm-hmm.
1: Nanay Floor. Lahat na po kayo dyan. Lahat ang tumatawag po kay Kuya Dan sa kay Love Connect. Kay ano, kay Love Coach po.
0: Yes.
1: Coach Vanessa.
0: The Coach V, yes.
1: Opo. Yan po. Saka mag-ingat po kayo. At walang humpay pa rin tong ano, tag-ulan na to.
0: Mm-mm, totoo. Mag-iingat din kayo dyan. Baka may
1: opo.
0: Request song ka pala.
1: Saka, hindi rin po ako mapakampante kasi para sa mga ibang tao na nakakaranas ng hindi maganda po.
0: Okay.
1: Sana po, maghinay-hinay po itong weather po natin para all of us will be safe po.
0: Correct. Totoo yan, Joel. Thank you so much for
1: sige
0: that.
1: Po.
0: May request song ka pala, sorry.
1: Ano po?
0: Anong request song mo?
1: Alam na po ni Sir Patrick po.
0: Okay.
1: Alam po nila pag yan ang tumugtog sa...
0: Ay, ikaw na.
1: Sa DCMM. Ako po yung
0: yes.
1: naging caller po.
0: Ikaw ang laging nag-ano, ng ikaw.
1: Opo.
0: Maraming salamat, Joel. Napagaan mo ang kalooban ng marami nating mga kapamilya.
1: Opo, maraming
0: thank
1: salamat
0: so
1: po. At dagan salamat sa lahat po.
0: Yes, thank you so much,
1: sige
0: Joel.
1: Po, DJ Kim, napapakinggan din kita sa, ano, sa...
0: FMR.
1: Mm-hmm. Opo.
0: Thank you
1: po.
0: So much.
1: Ang galing
0: much.
1: Mo. Isa sa magiging, ano... Magaling na DJ po.
0: Wow. Thank you so much. It's such an honor. Thank you so much,
1: sige po,
0: Joel.
1: DJ Kim. Thank you, ano, Sir Patrick, for accepting this
0: yes.
1: call. Thank you.
0: Mm-hmm. Thank you. Ayan, sa mga kapamilya po natin, maraming salamat muli sa pag-share. Actually, marami din po tayong nakuha dito na mga comments. Pero... Bago ang lahat, mga kapamilya, bago tayo tumungo sa Love Confession, kumuha muna tayo ng balita. Alamin natin ang sitwasyon ng mga Lumicas Evacuation Center sa Santa Cruz, Manila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
2: Dahil sa ilang silid-aralan lang ang ipinagagamit para tuluyan ng mga bakwit sa San Antonio Regidor Elementary School, ay nagtsatsaga ngayon sa mga hallway sa labas ng mga classroom ang ilang mga residente na walang mapwestuhan. Umabot na kasi sa mahigit 1,000 individual o halos 400 pamilya ang lumikas sa paaralan. Dahil nga sa hallway nakapwesto ang mga bata at matatanda, ay nadadaan-daanan sila ng ibang mga bakwit dahil wala silang privacy. Nagtiis na lang ang ibang mga residente sa kanilang mga inilatag na banig at karton makapagpalipas lang ng gabi. Kanina sa pag-iikot natin ay may inilaan naman na kwarto para sa mga senior citizen at mga bata, pero dahil sa dami ay napuno na ito. Nagpadala na rin ng mga rasyong pagkain ang Manila LGU para sa mga bakwit. Kabilang naman si Nanay Generosa Pasyon sa lumika sa paaralan kasama ang kanyang asawang may sakit. Kwento ni Nanay Generosa sa Radyo Patrol ay dapat ipapa-admit niya ang kanyang asawa na nahihirapang huminga at may iniindang paninikip ng dibdib, pero pinauwi-umuno sila ng ospital at pinabalik sa ibang araw. Wala namang magawa si Nanay Generosa kundi ang pahira ng langis ng asawa, maibsan lang kahit papano ang nararamdaman nito. Samantala, tumila na ang ulan sa bahagi ng Maynila kanina at nagsubside na rin sa ating mga nadaan ng kalsada yung mga baha, lalo na partikular dyan sa may bahagi ng Espanya Boulevard ay nagsubside na yung mga bahang na itala kanina. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. At syempre mga kapamilya, manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo para sa iba pang updates.
3: Alerto sa habagat! Habagat!
0: At iyan ang ilang mga updates mula po yan dito sa DZMM. Mga kapamilya, sa oras na 11:29, nagbabalik po muli ang Love Connect. Pero bago tayo dumaretso sa ating Love Confession, ay magkakaroon lamang tayo ng mga ilang paalala muli. Magbabalik po ang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako pa rin ang inyong makakasama, ang Chinitang Chikadora Kim Chur.
3: Love Connect. Sa DZMM. Basta AM, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Proteksyon at tulong sa atay?
7: Liveraid Pro.
6: May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
13: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
14: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
12: Let's go!
13: Make your move, baby.
14: Arthrisin, get going!
15: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.

0: Nagbabalik po ang programang Love Connect sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio. Ako pa rin po ang inyong makakasama, ang chinitang chikadora, Kim Churva. Oras natin mga kapamilya, 11:33. At syempre oras na para sa panibago, Love Confession.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Magandang gabi po, DJ Kim. Ako po ito, si Samuel. Matagal ko nang pinag-iisipan kung dapat ko pa bang ipaglaban ang relasyon namin o baka panahon na para ako naman ang sumuko. Meron pa akong girlfriend. Sa totoo lang, mahal na mahal ko siya. Hindi siya yung taong kailangan ko pang hinga ng patunayan para malaman kung mahal niya talaga ako. Ramdam ko, sa mga maliliit na bagay, sa pag-aalaga niya, sa pagpapakita niya, na importante ako sa kanya. Pero may isang bagay na palaging kulang. Hindi niya ako kayang ipaglaban. Noong una, akala ko normal lang. Sinabi niya na sa akin na hindi pa handa ang pamilya niya sa relasyon namin. Ayaw ng mga magulang niya sa akin dahil magkaiba raw kami ng buhay, ng pamilya, at ng mga pangarap. Sinabi niya sa akin na bigyan ko lang daw siya ng panahon. Kaya, eto, naghintay ako. Akala ko kapag napatunayan namin na seryoso kami, darating din ang araw na tatanggapin nila ako. Pero habang tumatagal, mas lalo kong nakikita kung gaano ako kaliit sa laban na to. Kapag may sinasabi ang pamilya niya laban sa akin, tahimik siya. Kapag pinapapili siya, ako ang iniiwasan niya. Kapag may nakakasakit na salita tungkol sa relasyon namin, sinasabi niya sa akin na intindihin mo na lang. At palagi ko namang sinusubukan. Pero DJ Kim, nakakapagod din palang intindihin ng isang taong mahal ka, pero hindi ka kayang panindigan. Isang gabi, tinanong ko siya, kung mahal mo ko, bakit parang ang daling bitawan ako? Ang tanging na ibalik niya lang sa akin ay isang iyak. Umiyak siya. Sinabi niya na mahal niya ako, na ayaw niyang mawala ako, pero hindi niya kayang suwayin ang pamilya niya. Doon ko naramdaman na minsan may mga taong totoong nagmamahal sa'yo, pero hindi pa rin sapat ang pagmamahal nila para piliin ka. At masakit yun. Dahil hindi naman ako nakikipagkompetensya sa ibang lalaki. Hindi ako natalo dahil may ibang minamahal siya. Natalo ako dahil hindi niya ako kayang ipaglaban. Kaya ngayon, nasa punto ako ng buhay ko na hindi ko na alam kung dapat pa ba akong maghintay. Aaminin ko, mahal na mahal ko siya. At alam kong mahal niya rin ako. Pero hanggang kailan ko kailangang patunayan na karapat dapat akong piliin? At kung darating man ang araw na piliin niya ako, gusto ko pa bang tanggapin ang isang pagmamahal na kailangan ko pang hintayin ng ganito katagal? Minsan, naisip ko, baka hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipaglaban. Baka may mga pagmamahal na kailangan mong bitawan, hindi dahil hindi mo na mahal ang tao, kundi dahil napagod ka ng ikaw lang ang naniniwala para sa inyong dalawa. DJ Kim, tama ba na umalis ako kahit mahal ko pa siya? O dapat pa ba akong maghintay at maniwala na balang araw, matututo rin siyang ipaglaban ako? Dahil ang pinakamasakit na tanong na hindi ko masagot ay ang paano mo malalaman kung hindi pa panahon para piliin ka niya?
o hindi ka talaga niya kayang piliin. Muli, ito po si Samuel. Maraming salamat po sa pakikinig, DJ Kim.

0: solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
1: At yan ang awitin natin kahit isang saglit by Martin Rivera. Yan ang ating i-dedicate kay Samuel. Una sa lahat, maraming salamat sa pagpapadala ng iyong love confession. Alam mo, naiintindihan ka namin. Hindi lang ako, pero pati na rin ang ilan nating mga kapamilya. Lalo na pagdating sa, syempre, sa isang relasyon na parang palaging kailangan mo araw-araw na patunayan sa ibang tao kung gano'ng kaka-deserving para sa taong mahal mo. Alam mo, meron nga akong nabasa noon. Kung mahal mo talaga ang isang tao, kaya mo siyang ipaglaban. No excuses, no buts. Pero yung paglalaban, ipaglalaban mo siya. Pagdating sa magulang mo, hindi yung in a way na pabalang ka sumagot, kundi ipapakita mo kung gaano mo kamahal yung partner mo. Ngayon, Samuel, kung yung girlfriend mo sa tingin mo ay mahal na mahal ka, pero hindi mo nararamdaman na ipinaglalaban ka niya, baka kailangan niyo ulit mag-usap muli. Pag-usapan niyo muli kung saan ba patungo tong relasyon ninyo. Kasi alam kong nakakapagod yan. Nakakapagod nang hindi ka pinaglalaban samantalang ikaw, lumalaban ka para sa relasyon ninyo kasi ganun mo siya kamahal. It doesn't mean, don't get me wrong, it doesn't mean na hindi ka tanggap ng magulang niya, ng pamilya niya, aalis ang gusto mong mangyari, itanan itong si girlfriend at umalis kayo. Hindi ganun paraan. Kasi mas lalong ikagugulo lang yan ng sitwasyon ninyo. Bagkus, kailangan nakikita nila ng magulang niya kung gano'n ka rin kamahal ng girlfriend mo. At kung gaano kasakit kapag ikaw ay nawala sa piling niya. Kanina nga na pag-uusapan natin, kailangan dalawa kayo. Dalawa kayong lumalaban, dalawa kayong nagtutulungan. Hindi lang ang isa. Kasi dalawa kayo sa relasyon ninyo. Kaya, Samuel, kausapin mong muli. Kahit isang saglit lang ulit, kausapin mo yung girlfriend mo. Pero kung sa tingin mo, lagi na lang niyang iniiwasan yung pag-uusap na yan, yung topic na yan, tungkol sa kailangan pang pumili or what not, baka it's time para naman magbigay ka ng space para sa sarili mo. It's time para huminga ka. It's time para mag-let go. Hindi naman lahat ng let go masama. Yung iba, para na rin sa ikabubuti mo. For your peace of mind. Muli, maraming salamat kay Samuel sa kanyang love confession. Samantala, mga kapamilya, sa oras na 11:46 ng gabi, kumuha muna tayo muli ng balita.
2: Alerto sa habagat!
1: Mga estudyante na na-stranded sa UST campus sa Maynila, nagsisiuwian na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert?
3: Nagsisiuwian na ang mga na-stranded na estudyante at kawani ng University of Santo Tomas sa Maynila ngayong gabi, kasabay iyan ang paghupa ng baha sa ilang bahagi ng Espanya Boulevard at sa loob ng UST campus. Naunang sumilong ang mga na-stranded na estudyante at kawani ng UST sa loob ng Santissimo Rosario Parish at UST Quadricentennial Pavilion kaninang hapon matapos pasukin ng mataas na baha ang UST compound. Ayon sa mga security personnel ng UST, pinapauwi na mga estudyante kung sila ay may sundo o pinayagan ng pauwiin ng kanilang mga academic units matapos makakuha ng clearance. Natili naman na hanggang gutter deep ang baha sa paligid ng UST campus, kaya kinakailangang isakay sa mga truck ang mga pauwing estudyante. Nakapagtala naman ng gutter deep na baha sa bahagi ng Pinobal Street, malapit yan sa UST Hospital, at sa bahagi ng M. De La Puente Street. Maliban dito ay

0: ng 11:20 ng gabi, nananatili pa rin ito sa second alarm. Samantala, nagpapatuloy ang flushing operation ng mga kawani ng Marikina City River Parks Authority para maalis ang mga putik na naiwan matapos ang pagtaas ng tubig. Patuloy rin ang paglilinis sa mga basurang inanod at naiwan sa paligid ng ilog. Sa ngayon, DJ Kim, nakararanas tayo dito ng panakanakang ulan na kanina ay bago tayo mag-report ay isang malakas na pag-ulan dito sa Marikina dahil nga na tumagal ng may halos 10 minuto dahil nga dyan ay lumakas yung ragasan ng tubig sa, dito sa ilog. Kaya patuloy ang mahigpit na pagbabantay sa mga lugar na posibleng bahain lalo na sa mga mababang lugar at sa paligid ng Marikina River. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto. Manatiling nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa Istarenta para sa iba pang detalye.
2: Alerto sa habagat! Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istarenta.
3: Love Connect.
4: Love Connect.
3: Sa DZM.

nagbabalik ang programang Love Connect. Sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po ang inyong nakasama, ang chinitang chikadora Kim Chur Baa. Sa oras na 11:51 na mga kapamilya. Ayan, to conclude, syempre at pinag-uusapan kanina pa, it's all about the pagiging incompetent ng isang partner ninyo, kumbaga sa isang relationship ninyo, na palagi na lang hindi ko alam, hindi marunong, diba? Yun yung laging sagot sa inyo sa kada, kumbaga sa bawat action na gagawin ninyo, or kumbaga sa pagdating sa responsibility. Alam niyo yung tunay na sukatan ng ating kumbaga pinag-uusapan ay about sa willingness to contribute, 'di ba, mga kapamilya. Hindi kailangang pantay palagi, 'di ba, yung bawat task or bawat delegate ninyo sa mga responsibility ninyo sa isang relationship. May mga panahon talaga na mas maraming ginagawa ang isang partner ninyo. Dahil pagdating sa trabaho, di ba, pwedeng sa health, pwedeng sa schedule ninyo, or ibang circumstances, di ba? Ang mahalaga ay may mutual effort, kumbaga willingness to learn, na bumawi kapag kaya na. Ganon, kumbaga doon nyo malalaman kung ikaw ba ay nasa isang healthy relationship. Sa isang healthy relationship, hindi kailangan pareho kayo ng skills. Pero dapat pareho kayong may sense of responsibility. Kasi ang nangyayari, parang nag-iiwasan kayo eh. Hindi nyo alam, kumbaga, lagi na lang ikaw, di ba? Since ikaw ang marunong sa ganito, sa ganyan, ikaw na umaako ng lahat. At again, uulitin ko lang, aabot talaga sa punto na mapapagod ka, madedrain ka, at kapag napagod at drain ka, bigla ka na lang sasabog, bigla ka na lang magsasalita ng mga hindi magaganda. Diba? Because of that situation, kasi nasa sa inyo rin yan eh, mga kapamilya, kung hahayaan nyo na lang palagi na ikaw ang gagawa, at hayaan nyo na lang palagi na lagi siyang say no, hindi ako marunong, kapag hindi nyo siya tinuruan, or kapag tinuruan nyo siya pero paulit pa rin yung routine ninyo, ikaw lang din yung magsasuffer. Diba? Kahit saan namang larangan eh, kapag inolerate mo ang isang tao sa mali niyang ginagawa, ang mangyayari niyan, hindi rin magiging maganda yung result. At ang magiging, kumbaga, ang magkakaroon ng kasalanan talaga dito is ikaw din. Kasi you tolerate that action. Diba? So hanggat ngayon, hanggat kaya pa, diba? Hanggat kaya pang turuan, hanggat kaya mo pang sabihin, diba? Hanggat kaya mo magpakatotoo, yan eh, sunod-sunod na yan eh. Eh di matututo siya. Diba? Alam mo, yun nga yung sabi, ikukunin ko lang din yung sagot ng ating isang kapamilya na si Joel, na minsan ano eh, itetest mo rin siya eh. Alam mo yung isang bagay, pero ang mangyayari, kumbaga, sasabihin mo lang sa kanya na,

Paano kaya to? Hindi ako marunong, di ba? Kumbaga, hayaan mo siya kung mag-take ba siya ng action doon or hindi. Itatest mo siya kahit alam mo, di ba? Pero, iaalamin mo rin kung kaya niya ba talaga, kung kaya niya bang matuto, di ba? Kahit hindi niya alam, parehas niyong hindi alam, pero there's a willingness to learn sa inyong relationship. Okay na okay, di ba? Magiging swak talaga yan. At magkakaroon kayo ng, kumbaga two-way kasi yan eh, di ba? It's a two-way process. Parehas kayong dalawa yung magtutulungan. Give and take. Hindi pwedeng take ka lang ng take at ikaw ay give ka lang ng give, di ba? And sa mga kapamilya natin, tandaan nyo po na sa isang relationship, hindi problema yung hindi palaging alam ng partner ninyo. Lahat tayo may mga bagay na hindi talaga tayo marunong gawin. And let's admit it, ang nagiging problema ay kapag ang hindi ko kasi alam ay paulit-ulit nang nagiging rutina, nagiging dahilan para hindi matuto, hindi mag-effort, at iwan yung partner ninyo sa responsibilidad na yun. Ang tunay na partnership ay hindi tungkol sa pagiging pareho kayo ng skills, parehas kayong magaling. May mga bagay na mas magaling talaga yung isa. May mga bagay naman na mas maalam yung partner ninyo, pero parehong may willingness matuto, tumulong at sumalo at umako rin ng responsibilidad, dahil hindi dapat maging ikaw na lang ang nagiging default response natin sa partner natin. Baka magulat ka na lang, iwan ka na niyan, di ba, sa ere, or iwan ka na lang niyan bigla. Kasi napagod na yung partner ninyo eh. Kaya kung nararanasan mo ang ganitong klaseng relationship, ay naku mga kapamilya, itanong nyo lang, hindi ba talaga niya alam? Kundi kapag hindi niya alam, willing ba siyang matuto? Dahil may malaking pagkakaiba ang tanong na, ay, at ang tanong at ang sagot na hindi ko alam, or ay sige, hindi ko alam pero kaya kong matutunan yan. Ang healthy relationship, hindi yan tungkol sa kung sino ang mas maraming ginagawa at kung sino ang mas maraming may alam. Ito ay tungkol sa dalawang taong parehong may initiative, accountability, at syempre yung may malasakit sa relationship ninyo. Pares kayong responsible. Dahil ang tunay na partner ay hindi yung laging nagsasabing hindi ko alam yan. Siya yung marunong magsabi ng hindi ko alam yan sa ngayon, pero aaralin ko at gagawin ko kasi mahal kita, kasi mahal niya yung partner ninyo. Kaya naman, maraming salamat sa mga kapamilya natin na sumubaybay sa programang Love Connect, sa mga nakisagot, tumawag. Maraming salamat. Nawaya, nagkaroon kayo ng kaliwanagan sa gabing ito. Muli, sa ngalan po ni Coach V. Vanessa Antonio, ako po ang inyong nakasama, ang Chinitang Chikadora, Kim Churba. Susunod na po ang programang Remember Your Music, kasama po si Kuya Dan. Kaya naman, i-play na natin ang request song ni Joel na You by Basil Valdez.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ang tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song requests mula sa 60s, 70s, and 80s, magpadala lang ng mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. Kung gusto niyang kakwentuhan, tawag lamang sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Patuloy niyo po kami napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes, halika ating simulan ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salitang pambihira talaga.

the good life, to be free and explore the unknown.

0: Swabbing umaga, August 18, 2026, araw na po ng Martes. Good morning! Welcome sa ating favorite morning, Tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 80s, may OPM pa. At syempre ang inyong mga song request, hinding-hindi rin mawawala yan. At dahil Tuesday ngayon, alam nyo na ito, no? Ang ating special edition ng Kumusta Dear ay kabang-abang. Bakit kaya? Abangan yan mamaya, no? Babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo. And of course, ang ating kwentuhan, huntahan, maya-maya malalaman natin ang katanungan. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po ng mga nakatutok sa atin, nanonood at sana po ay ligtas na kayong nasa inyong mga kabahayan at kayo po ay tuyo na. Oo, sa lahat po ng mga nanonood sa atin via DZMM Teleradyo, kaway-kaway, hello po sa inyo. At syempre pa ganun din, batiin natin mga nakikinig naman sa atin sa kanilang mga radyo kung nasaan man, sa inyong mga bahay, sa inyong mga opisina, o kaya sa mga karinderyang 24 hours bukas. Ganon din sa mga kababayan natin, kapamilya natin at kaserbisyo na nasa kalsada pa rin sa mga sandaling ito. Sana ho ay humupa na ang lahat ng baha o mga bahang kalye dito sa Metro Manila dahil marami-rami talaga. Kanina. Magandang umaga pa rin ho ng Tuesday sa lahat po ng mga nakatutok sa atin via DZMM Radio Patrol 630. Tuesday na, mga kapamilya at kaserbisyo, no? Sasabihin ko sana, kumusta ang inyong Monday? Pero sabi nga ni Radyo Patrol Bert Dizo na nakita ko nandyan kanina si Bert, na lunesan tayo. Andiyan ba si Bert? Nakita ko, pinost niya eh. Sabi niya, na lunesan tayo. Diba? Totoo, diba? Wala na, umalis na. Pero yun, very very true yung status niya na yon, dahil 'di ba parang pinaasa tayo ng Saturday and Sunday tapos biglang nag Monday na para bang, alam mo yung pinaasa ka, alam mo yung ganong feeling, yung parang akala ko okay tayo. May ganun ano, may ganong feeling, 'di ba? Though ang ating meteorologist, no, ang ating resident meteorologist na si Tito Ariel Rojas, ano naman yan, nasa ano niya yan, sa panahon this week niya yan, na aabutin nga doon ng third week ng August ang pag-ulan dala nitong si Habagat, which is ito na yon, nasa third week na tayo ng August. At sana naman hanggang third week na lamang. Ano nga ni, dahil ano na, kumbaga talagang yung mga lupa natin sa paligid-ligid saturated na, no? Ano na, punong-puno na ng tubig, which is mas madaling mas madali tayong lalong bahain. O, sa normal nga na araw-araw natin babahain na tayo, pero lalo pa ngayon, 'di ba? Habang fine-flex ni Aljun Merciales, nakikinig sa radyo, nanonood sa teleradyo, radyo na. Ay, mali, hindi yun, mali. Wow naman si Aljun, oh. Di hindi sync yan. Magkahiwalay yung pinanonoodan mo sa dito. Sabi ni Jess, sabi nga nila parang movie daw yung pag-ulan ngayon. Now on its third week, bye-bye, Chein. Mag-iingat ka at kanina medyo umulan-ulan na naman. Pero kukumustahin ko pa rin kayo, no? Kumusta ang inyong weekend? Bilang nung weekend medyo kahit papaano napagbigyan tayo no? Medyo uminit, hindi naman uminit, pero nagpakita yung araw ng bahagya kasi natatandaan ko nung Sunday, nagsimba kami ng mga 10:30 sa may UP Diliman. Nakita ko si Haring Araw Very, very light lang, no? Konting-konti lang. Tapos nung hapon-hapon, medyo umulan-ulan na ulit, no? Pero at least, 'di ba? Kahit papaano napagbigyan. So, ang talagang malala ay yung kahapon, Lunes, August 17, 2026. Na parabang first time umulan ulit, no, na talagang sabik na sabik tayo sa ulan dahil binuhos lahat nitong si Habagat. Grabe. So kanina, no, galing kaming Makati kasi si sa dami-dami ng pagkakataon eh kailangan namin pumunta ng Makati dahil may bibilhing gamot si Mrs., no. Doon sa ano sa basta sa Makati. Ano kasi yun, clinic kasi yun. So punta kami. Pagpunta namin, ano na, medyo malala na yung sitwasyon, ano, may baha na sa may Hilpuyat, pagbaba ng Skywing. Ang malupit. Yung pauwi kasi talagang kahit saan ka tumingin na doon sa Makati, lalo-lalo na yung Hilpuyat, no, na ipo sa DZMM yun eh, na umaga pa lang talagang mataas na yung tubig yun sa may Hilpuyat eh. So talagang ano na, kawawa, no, kawawa, lalo-lalo na mga kapamilya natin, mga kaservisyo natin na nagko-commute, no, yung mga nakasakay sa jeep, mga nakasakay sa bus, sa tricycle, talagang naku, mapapaligo ka talaga ulit pagdating mo sa office o kaya sa bahay, no, talagang malala. At hindi lang doon, no, sa Espanya, nakita ko, madami dito sa Mother Ignacia, no. Ngayon, kasi dito sa Mother Ignacia na malapit sa EDSA, medyo tinaasan na to eh, di ba? Kasi ano din to, notorious din to sa mga paglubog-paglubog na ganyan. So kanina hindi ko siya nakita. Ang nakita ko, yung dulo ng Mother Ignacia na malapit naman dun sa Timog, may nakita akong rumaragasang sasakyan na para mang talagang ano, alam mo yon, yung feeling niya, madadala sa bilis, no? Yung pero ito eh, paalala din ho sa ating mga kapamilya, mga kaservisyo ng mga motorista. Lagi't-lagi, no? I-measure nyo muna, titingnan nyo, magmamasid ho muna. Oh, hindi worth it na makatawid kayo agad-agad kung hindi nyo nasukat ng maayos yung baha. Kasi very, ano yan eh, para kayong, ano yan eh, deceptive yan eh. Kasi parang akala ninyo kakayanin pero hindi naman pala kasi mas palalim pala yung daan. So titingnan ninyo kung may mga dumadaan, di ba? Simulan mo, may nakakalampas bang motor, may nakakalampas bang mga pedicab, kasi usually mga pedicab okay lang sa kanila kahit medyo abutin yung gulong kasi okay lang naman pasukin yung sa loob ng pedicab, wala namang makina, di ba? So makikita nyo na kaagad yan, di ba? Na parang passable pa to, kaya pa to. Pero kapag nakita nyo na hindi talaga, wala talagang dumadaan at all, abay, mag-isip-isip naman. Kasi, ibig sabihin nun, oo, hindi kaya. ganun lang kasimple, di ba? Na mas mabuti pang it's either maghintay ka muna sa isang tabi o kaya maghanap ka ng ibang daan, no? Huwag mong isusuong kasi kung gusto mong makauwi, siguro gusto mo nang makauwi para, di ba, matapos na tong hassle sa ulan na to, eh lalo ka lang mahahassle. Kasi mapapasok ng tubig ang iyong sasakyan. So, ano tayo, maging mapagmatsyag tayo, no? At saka madaldal tayo ngayon dahil ang dami talaga nangyari ngayon Lunes na ito. Nalunisan nga tayo, sabi nga ni Bert. Pero dahil 12:29 na, abay, ito na, pumunta na tayo sa ating
1: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
0: Huntahan na with Kuya Dan sa oras na 12:29. At dahil dyan, para tayo maghuhuntahan, alamin muna natin ang ating
1: narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
0: Ang ating katanungan / dugtungan portion sa umagang ito ng Martes, dudugtungan nyo lamang ang salitang pambihira talaga. Oh, madali lang yan. Sigurado ko marami kayo mai-entry dyan. Dugtungan ang salitang pambihira talaga. At ipadala sa ating Viber line, that's 0919-278-3000. O kaya naman tumawag sa ating hotline number, that's 8924-4101. Locals 5671 hanggang 5673. Kung ikaw ay online, pwedeng-pwedeng pumunta sa aking Facebook at tayo ay mag-message tayo ba dun ba? I-PM mo ba sa akin yan ba? Oo, nang malaman ko mga kasagutan mo, hanapin mo lamang Dan Capucion, that's DanCapucion. At babasahin natin maya-maya lamang. Okay ba yon? Okay, pambihira talaga. Pambihira talaga yung baha na yan, no? Pero mas pambihira yung mga tao na inaasahan na tutulungan ang mamamayan na ayusin ang baha sa lipunan. Mas pambihira kayo. Kayo ang inaasahan, kayo ang bumubulsa ng pira ng bayan. Ay, nako. Nakakainis yun. Marami kayong ipapambihira sa umagang ito. Kaya sa oras nating 12:30 ng umaga. Okay, padala nyo na. Okay, tumawag na kayo. At syempre mamaya again, abangan ninyo ang ating Kumusta Dear specials ngayong August 18, 2026. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan, sasama ka na lang. Ito po si Kedan, ang programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Basta AM, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: comienza Radio Patrol Balita a las 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes a las 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Remember your music.

0: awiting masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Songs from the 70s. Napakinggan natin Billy Joel, the song She's Always a Woman and You Are So Beautiful ni Joe Cocker. Ganun din ang Love's Been Good to Me ni Frank Sinatra at Pretend ni Nat King Cole. Oras po natin, 12:46 ng umaga. Bago tayo magpatuloy sa ating huntahan, kumuha muna tayo ng balita. Tumambad ang gabundok na basura matapos humupa ang baha sa barangay Tatalon sa Quezon City. Narito ang balita ang kumpirmado sigurado hatid ni Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen?
2: Kuya Dan, matapos humupa ang baha sa G. Araneta Avenue sa barangay Tatalon sa Quezon City, gabundok na basura at putik ang naiwan sa kalsada. Sa ngayon, nagpapatuloy ang paglilinis ng mga otoridad para maalis ang mga basurang inanod at bumaras sa mga drainage sa naturang kalsada. Dahil sa dami, ginamitan na ito ng mga heavy equipment para mas mapabilis ang paglilinis. Sa ngayon, passable na sa lahat ng uri ng sasakyan ang naturang kalsada. Samantala, umabot sa mahigit 70 na individuals ang nailigtas ng mga tauhan ng QC Disaster Risk Reduction and Management Office o QCDRRMO sa Barangay Tatalon. Karamihan sa mga ito ay mga residenteng kinakailangang ilikas dahil sa pagtaas ng tubig, habang ang iba naman ay mga na-stranded sa daan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember your music.
1: Oras natin, 12:47 na po ng umaga. Kasama niyo pa rin si Kuya Dan at ang ating huntahan sa umagang ito ng Martes, August 18, 2026. Dudugtungan mo lamang ang salitang pambihira talaga. Bagay na bagay sa nararamdaman natin, lalo-lalo na kahapon. Diba? Pambihira talaga. Sabi ni Miss Fatty, pambihira talaga nangyayari sa panahon ngayon. Noon, oo, tag-ulan noon, pero OMG, like O to the M to the G, hindi bumabaha ng matindi. Grabe na ha, baka darating ang panahon, mawala na sa mapa ang Pilipinas, ay wag naman mangyari, sabi niya. Pakiplay naman ang Laughter in the Rain and Make It With You, sabi ni Miss Fatty ng Bulacan. Oo, no? Parang, well, historically, meron naman din talagang mga malalakas na baha, pero parang napapansin natin, no, na habang lumilipas ang panahon, parang konting kibot, wala na, nagbabara na, no? Which is, hindi dapat ganun. Actually, maganda yung point nung kaibigan ko, nakita ko sa Facebook, no? Yung kinikwento ko sa inyo na lumutang na sasakyan dyan sa may bandang dulo ng ano ng Sergeant Esguerra. Dapat hindi na nangyari yun, kasi kung

0: yan, di ba? Sobrang tagal na yun siguro. 2012, 2013, mga ganyan. Di ba? Lampas 10 taon. But then again, ganun pa rin. Cut to 2026, same issue, no? Oo, syempre may fault din doon yung driver kasi nga sabi ko sa inyo, 'di ba, kanina, 'di ba? Titingnan niyo din naman yung dadaanan ninyo. Hindi naman tayo pwedeng so good lang ng so good, no? Pambihira naman talaga pag kaganyan, 'di ba? But then again, dapat may naayos doon sa lugar na 'yon, no? Dapat hindi na ganoon. Kaya yan ang ating huntahan ngayong umagang ito. Pambihira naman, ilapag nyo yan. Pwede nyo i-viber sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101 locals 5671-5672 at 5673 sa Facebook. Pwede rin kayong pumunta dyan at kayo ay mag-comment, mag-DM. Basahin natin yan. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's D-A-N-C-A-P-U-C-I-O. Kaya pa ba? Yung kasoy kasi. Hinakain ko pa rin hanggang ngayon kasoy. Oh, ito na. 9 minutes bago po mag-alaunin ng umaga. Kausapin na natin. First caller from Quezon City. Nasa linya natin si Angelo. Angelo, good morning.
1: Good morning, Kuya Dan. Good morning, mga kapamilya. Isang maulang umaga tuloy.
0: Tama naman. Umaga naman. Madaling araw pala. Madaling araw.
1: Madaling araw na maulang umaga. Yun lang.
0: Tama. Nasaan ka ngayon? Uy, banda dyan sa may Cloverleaf kanina. Ibang klase din, ha? Nakita ko, ha?
1: Kaya nga eh, na ano yun, bigla na kami nagulat na ano, sabi ko, la, ganito pala sa ano, Cloverleaf.
0: Paano ulit yung gulat?
1: Hala! Parang mga kawin ka.
0: Hindi, pero nasan ka no? Nasan ka banda na? Nasa bahay lang?
1: Hindi, nasa trend pa kami ni Labi. Pero ang problema kasi, dala namin yung e-bike namin. Nakapark doon.
0: Sa ilalim ng ano? Sa stasyon?
1: Hindi naman sa ilalim ng stasyon. Doon sa bandang mall. Ang problema, yung ano noon, bahagi ng mall na yun, bahain siya. And syempre, dahil naka-e-bike kami, ang problema, paano kami lulusong ngayon? Yan ang tanong namin.
0: Dapat nagta-transform kasi sa e-boat yung e-bike ninyo para po pwedeng ilusong. Ano? So, paano? Naghihintay kayong humupa?
1: Yes, sinintay namin and ano, siguro okay naman na, na ano, possible naman siya, pero still, parang nasa ano siya, let's say, sa gulong ng e-bike, mga 20% abot yung gulong.
0: Teka, ipipicture out ko yung e-bike mo. Ano ba itong, ano bang klaseng e-bike ito? Yung parang motor o parang, ano ba ito?
1: May sidecar ba ito? Scooter, something, ganon.
0: Ah, so parang yung the usual na scooter? Yung
1: eh,
0: ano,
1: parang
0: yung...
1: ganun lang. Okay. Ano siya, di ko ma-explain eh. Parang ano, basta yung parang, ano, hindi
0: pa-motor.
1: Siya yung parang motor. Hindi siya parang motor, parang mechanical na e-bike. Mechanical.
0: e-bike nga. So, hindi, yung may pedal ba to? Kasi may mga ganun, di ba? Yung may
1: hindi,
0: pedal.
1: Walang pedal.
0: Ah, walang pedal. So,
1: iba yung pedal.
0: Pero nakaupo ka, hindi yung nakatayo.
1: Nakaupo kami. Okay. Nakaupo.
0: Hindi ba ito yung may sasakyan sa likod?
1: meron siyang ano, parang isang ano, passenger seat. Pero,
0: so, parang motor.
1: Parang ganun na rin, pero hindi siya yung shape na parang motor.
0: Okay, so nakadaan naman. Hindi naman yata doon sa may mall ang parang bahang-baha. Parang nandun sa may banda papuntang Enlix. Papunta ng Quirino, di ba? Yung paakyato o sa kalsada. So,
1: doon nagkabaha, kaya nga, ano eh, nung nakita ko yung post na yun, ano eh, parang bigla akong ano, nagduda kung totoo ba. Pero parang totoo naman kasi nakalagay yung timestamp doon eh.
0: Dahil pinuntahan mo para kumpirmado sigurado.
1: Ayun nga, pinuntahan ko nga and na-shock ako sa nakikita ko na...
0: Bahala nga, pumunta. Pero hindi, yung ba yung daan mo pa uwi ng bahay o talagang tinignan mo lang kung talagang mataas yung tubig?
1: Hindi, tinignan ko lang, bumaba pa kami ng ng Balintawak na bridge.
0: Sumilip lang kayo.
1: Sa overlooking na sa baba.
0: Tsaka ano, ang problema doon, sobrang magiging traffic kasi yung mga bumababa galing sa Skyway, di ba? Yun yung babaan doon eh, yung, kasi doon ako dumadaan. So ngayon, dahil hindi tumatawid yung mga sasakyan papunta doon sa may kabilang part ng papuntang Enlix, ay grabe ang traffic sigurado sa Skyway noong mga panahon na yun. Kaya talagang lahat iipit kanina. Kasi ibang klase, nung sabi ko nga, Saturday, Sunday, medyo okay.

0: Okay na, pero grabing pambihira talaga nitong ano yun, itong Monday ang binuhos na tubig talaga eh, no?
1: Kaya sabi ko, feeling ko magsususpend. O yan nga, nagsuspend nga. Eh kaso, late na nga.
0: Oh, kasi nga nakapasok. Pero nabasa kayo o hindi? I mean, yung sa paa. Yung kasi, yung
1: meron kami na robota. Kayo, you know? May nabili kami sa online shopping na robota.
0: Okay, very good. At least ready, prepared. No? Tama naman yun.
1: Ginagamit ko siya kapag nagko-cover ako ng baha or kaya kahit ano pang gawin ko. Like, kung ano, basta pang baha talaga siya.
0: Alright, okay, very good. At least nakauwi naman kayo ng maayos. Pero ito, pambihira naman, dugtungan mo, Angelo.
1: Ayun, pambihira naman kung kailan nasa eskwelahan na kami, doon lang nagsususpend. Hindi pa sinama mga taga-senior, ha? Ay, taga-senior high. Taga-college. Hanggang senior high lang talaga. Ano ba kami? Waterproof ba kami?
0: Tapos eventually, nasuspend kayo eh, no?
1: Oo. Alam mo ba, may mga na-interview akong mga sa campus namin na may iba sa kanila nag-spend pa ng 800 pesos para lang makarating. Tapos, pagdating pala nila, ay naku, nasuspend na. Doon na nalaman. And, siguro gawin ko ng opportunity ito na para manawagan sa mga mayors at ano natin, LGUs dyan. Pero, kahit nag-spend na ngayon, mananawagan pa rin ako na sana naman, please, kung magsususpend po kayo, isama nyo na po yung mga college. Hindi man waterproof kami, pero may mga iba sa kanila, mga taga-ibang probinsya pa, yung mga pumupunta lang sa UBEL para lang mag-aral. Hindi kami training grounds for employment. Ang gusto lang namin yung maging safe.
0: Ano yung hindi training grounds for employment? Ano ginagawa mo sa college?
1: May mga matatanda kasi nagsasabi, mga matatanda ba naman, na training
0: practice daw yun.
1: Para sa realidad for, daw.
0: In other aspect, training talaga. Pero hindi dito sa aspeto ng baha-baha.
1: Tama. Ang problema kasi, parang sasabi nila na kapag nagtrabaho na kayo, ganito kakaharapin nyo kapag may bagyo. Binabayaran ba kami? Meron ba kaming, okay lang kung OJT or intern kami, pero mga estudyante pa lang kami, nag-aaral, mga freshmen.
0: Kawawa naman itong mga tangit, sinasabi ko sa inyo. Kawawa naman yung bibi na yan.
1: This is not for my personal privilege lang, pero marami din kaming mga lalo na yung isa naming kaklase na maskom student din, pero papunta pa lang sa nasa bus pa lang siya, tapos nung nag-send kami ng suspension na ipinost nga ni Mayor Manila Isko Moreno, doon na siya sabi niya, kung kailan ako nag-travel ng malayo, doon lang talaga isususpend. Like, parang gusto ko lang magmura dito sa bus. Ganun sinabi niya.
0: Akala ko ngayon ka magmumura, gusto mo. Para ako makakalaban mo dyan pagka dito ka nagmura, sinasabi ko sa'yo.
1: Sinasabi ko lang na hindi naman namin kalaban yung mga LGU na mayor, pero ang lang namin sa kanila, hiling lang, isuspend ng maaga para hindi na makabala sa mga estudyante, mga magulang, saka syempre sa mga teachers na rin, di ba, na
0: lahat, sa faculty.
1: Tama. At saka nagsasara ang campus namin kapag nagsuspend ng Malacanang yan. Tapos walang mapupunta ang mga estudyante doon sa campus namin, talagang walang mapagsisilungan para parang gawing evacuation ba for the stranding.
0: Kung sakaling lumala yung sitwasyon.
1: Tama. Naranasan ko na yun nung freshman days ko, pero siyempre, may mga nakita akong mga na-stranded din ng mga freshmen doon, mga mga mascom lang na yung abutan namin kasi sila lang yung under our, parang isakop ba ng department. And buti lang na accommodate namin sila kahit papano. And thankfully, may iba sa kanila, may bota, may iba sa kanila, nag-antay. Pero yung iba talaga wala ng choice para lumakad na para makauwi lang man lang.
0: Sabi nito, disclaimer, ang mga opinion at pananaw ni Angelo sa programang ito ay kanya lamang. Hindi ito sumasalamin sa pananaw ng himpilan at pamunuan ng network. Sabi
1: yeah, alam ko tayo,
0: galing kay Jeffrey yun. Oo, nakalagay doon. Nasa ko lang. Pero sabi ni Marian, dapat daw talaga kasama suspension ng mga senior high at college kasi sila ang susundo sa mga kapatid na elementary.
1: Pwede rin yan.
0: Yung mga magulang kasi hindi suspendido ang trabaho. Actually, tuloy ang trabaho. No? Yung mga talaga nag... Well, it depends. No? Kasi kung hindi ka naman na makakalabas sa bahay ninyo, no? lalo na kung sa may street ninyo, eh, bakit naman, di ba? Eh, ganun lang ba ang buhay mo, di ba? Para isuong mo ang sarili mo sa baha. Tapos, kung ano mang mangyari sa'yo, biglang wala namang ganung sagot ang, ano, ang kumpanya ninyo, di ba? Balansihin pa rin. Correct. Pero well, actually ano talaga yung usapan ng suspension, no? Pero okay naman ako doon, no, yung maagang suspension. Pero syempre, siguro ang kailangan natin yung mas accurate pa, 'di ba? Na kumbaga yung talagang or mas maaga na warning signal, I don't know, na kailangan natin siguro ng bigyan pa ng budget para nasa ganun yung makatulong din lalo sa mga estudyante. Kasi kawawa naman talaga, no. May nakita nga akong post na parang nagagalit naman kasi nagsususpend daw. Eh alam mo yun, minsan kailangan talaga natin i-check yung privilege natin eh. Kasi kahit sabihin mo na, oh, hindi naman umaraw, pwede naman pumasok pa rin. Siguro kayo mo yung mga sasakyan, di ba? Kasi hindi kayo mababasa. Pero yung mga iba nating kababayan na nagtatricycle lang papunta ng school nila, di ba? Eh, kahit sabihin mo nakatricycle ka at nakapayong ka sa loob ng tricycle, kung aabutin na yung tricycle, di ba? Kawawa naman yung mga estudyante. So, talagang ano pa to, kailangan pa itong improve lalo. Kailangan ng masinsin ang usapan. Oh, pero hindi din sa RYM. At least nasabi natin ng ating mga pambihira naman.
1: Sana makinig naman yung mga LGU dyan, lalo na itago natin sa lungsod na QC.
0: Total taga dito ka. Kaya,
1: kahit taga QC ako, hindi naman ako nag-aral dito, pero dati pa yan, elementary pa lang ako, matagal na nagsususpend, dating administration pa ng mayor ng QC. Matagal nagsususpend, ewan ba, kultura ba ng QC na late ba mag-suspend o hindi? Ewan ko lang dyan. Pero, napapansin ko lang, dumidepende sila sa, ng palaso. Yun lang. Mm-hmm.
0: So, kailangan, kumbaga localized, di ba? Parang gano'n. Kasi iba-iba naman din talaga ang dating. Pero, well, tingnan natin. Oh, sabi niya, team QC ako. Sabi ni Marvin lang. Data driven sila, sabi. Oh, ayan yung sinasabi ko. Pero ibigay niyo sa akin ng mga detalye kasi kailangan ko 'yan. Oh, maganda 'yan. All right, sige. Maraming thank you, Angelo, at salamat sa pagtawag. May mga gusto kang batiin, go ahead.
1: So binabati ko lang si nagre-record yata ngayon sa akin si Aldo. Hello. Send mo sa akin 'yan, ah, baka kung pa yung masabi ko diyan. And then syempre, sa mga kaibigan ko lang sila, nakalimutan ko ito. Sila Danica, Jessica, Christine, and Angela. And syempre, of course, kay Labi na isang basang baby. Pero, sana ma-appreciate mo yung binuhat kita kanina sa kalaw.
0: Paano yung buhat mo?
1: Ano siya? Parang yung binubuhat prinsesa pa.
0: Paano yung buhat prinsesa?
1: Nakatayo ako, tapos yung ibubuhat ko siya mula sa pinto, tapos sa katawan, and then, buhat.
0: Tama yun? Mailalakad mo siya? Gaano kalayo nilakad mo na nakagano'n ang buhat siya?
1: Sa pedestrian crossing lang ng Top Avenue. Para lang, kasi parang nabiglang, bote niya na butas ba. Naramdam niya yung tubig, kaya no choice, para maging gentleman, kahit basang-basa na ako, basta kasama ko lang siya, okay na ako doon, happy na ako.
0: Dito sa may Balintawa, kaya mataas din ang tubig, binuhat mo din siya?
1: Hindi, dito kami sa Bandang Mall.
0: Doon sa may Bandang Mall, hindi mo na siya binuhat?
1: Hindi na, naka-e-bike na nga eh.
0: Okay, tama naman, correct naman kayo doon, alright. Lakas magbuhat nitong batang ito.
1: Siyempre, nag-gym ako dati, kaso nalo na yung membership ko dahil sa busy.
0: Alright. Okay. Ano ang song request mo?
1: Song request Through the Years by Kenny Loggins.
0: Kenny Rogers yan.
1: Kenny Rogers. Tama ba?
0: Mikeni. Hindi. Si Kenny Rogers Through the Years. Sige. Baka maging saxophone yun pag naging Kenny Loggins yung ano mo, Through the Years mo. Alright, sige. Maraming salamat, Angelo. At good morning. Alright, bye-bye.
1: Morning. Bye-bye.
0: Ingat-ingat lalo na ang ating mga kapamilya at kaserbisyo, mga estudyante. Ano. Oh, well. Oo nga, alam mo, teka nga, magsi-search nga ako diyan. So Marvin, para sa iyo, no, ay para sa iyo ay kumbaga data driven, localized na ba 'yon? Localized na 'yung ganong ano, sistema dito sa QC? Kasi kung ibig sabihin kung localized na siya, ibig sabihin kumbaga kung ano ang lagay ng panahon dito sa nasasakupan na area, ganun. Kasi gusto kong malaman 'yan kasi oo nga, kasi naranasan ko din 'yan, do ako, wala akong masyado ako masyadong reklamo dati kasi tumatawid lang ako sa Puresa. Taga dun lang ako sa may Puresa station eh. Pero inaabot din ako ng baha. Oo. Ano din ako doon, lumusong din ako diyan sa may lalo diyan sa may Sampalo. Kanina madami ding binahang area diyan sa may Sampalo. Sa may ano nga ba 'yun? Mga bang area na dadaanan ko. Yun. Basta 'yung papunta diyan sa may Espanya from ano sa looban ng Sampalok, binabaha din diyan eh. Sige. Pagpatuloy natin ang inyong mga pambihira talaga moments. Lalo na kahapon dito sa ating programa. Pero sa oras nating 1:06. Sa Morayta, yan. Oo, Morayta. Pero natatandaan ko, bago tayo magano, kasi kasunod dito magkikidi na tayo eh. Mabilisan lang. May one time, no, hindi galing akong PUP, tas bumaha, di ba? So pag kasi bumaha dyan sa PUP, hanggang ano, lampas tuhod, yan. Di ba? Taas na, di ba? Tapos may dala akong camera ng time na yun. So yung camera ko, parang ayaw ko siyang ibaba kasi feeling ko pagka konting gano'n, mababasa ng tubig. So nakataas ako ganyan. Tapos naghahap-hap pa ako, di ba? Para hindi ako mabasa. Ayun, paghap ko, bigla akong bumuslot. Ayun, nabasa yung camera, di ba? Nakakatawa na lang ngayon, pero nung time na yun, nakaka-bad trip talaga yun. At saka dyan sa Puresa, dati, may ano dyan, pag halimbawa bumabahan, makakita ka dyan, may nagbabalsa na dyan. No, naniningil ng 5 piso patawid ng Puresa Station. Sana hindi na binabaha ngayon dyan sa may Santa Mesa. Tagal kong tumira dyan eh, grabe talaga din dyan. Pagka mga ganitong habagat season, ay nako. Pero andal-dal ko na masyado dahil 1:07 ha. Okay, ito muna ha. Mag-gap muna tayo at sa ating pagbabalik, ang ating Kumusta Dear Specials, ang ating mapapakinggan. Manatiling nakatutok dito pa rin sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol 630.
2: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 1:08.

0: pag-ibig, sarili, pamilya, at mga pangarap. Kumusta, dear? Bawat liham may kwento. Kumusta, dear?
1: Oras natin, 1:09 na po ng umaga. Sa puntong ito, handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? Nung bata pa tayo, halos wala tayong alam sa mundo. May naghahanda ng almusal. May nagpupuyat kapag nilalagnat tayo. May naghahanap ng paraan kapag wala nang may pambaon. Hindi natin napapansin noon na ang mga pagod na nakatago sa likod ng kanilang mga ngiti. Lumipas ang maraming taon. Nagkaroon tayo ng sariling pangarap. Sariling pamilya, sariling mga responsibilidad. At habang unti-unti nating inaayos ang sarili nating buhay, unti-unti rin silang tumatanda. Humihina ang kanilang mga tuhod, lumalabo ang kanilang paningin. At mas madalas na nilang sabihin, "Anak, kailan ka uuwi?" Ngayong umaga, isang kwento tungkol sa pagmamahal na hindi kailanman humingi ng kapalit. At sa tanong na darating sa halos bawat pamilya, sino mag-aalaga kina nanay at tatay? Isa na namang umaga ang sumikat sa maliit na bahay ni nanay at tatay. Katulad ng nakasanayan, maaga nang nagising si nanay upang maghanda ng almusal. Habang inilalapag niya ang mga pinggan sa mesa, sandali siyang natigilan. Dalawa na lamang. Dati, halos hindi magkasya ang mga plato sa mesa. May nagmamadaling pumasok, merong ayaw pang bumangon, may naghahanap ng medyas, may humihingi ng dagdag na kanin. Pero ngayon, dalawang pinggan na lang ang kailangang ihanda. Sa labas naman ng bahay, tahimik na nagwawali si tatay. Paminsan-minsan ay napapangiti siya sa lumang gate. Sa bawat tunog ng motorsiklo, sa bawat sasakyang humihinto sa tapat, hindi niya maiwasang umasa. Baka may umuwi. Ngunit ilang sandali pa, muli na namang bumalik ang katahimikan.
2: Parang ang bilis talaga ng panahon. Para kailan lang. Hindi pa kasya sa mesa ang mga bata.
0: Habang inaalala ang nakaraan, nakumpleto pa kayo. Naalala mo, minsan nga, kulang pa ang sinain. Laging may humihingi ng dagdag. Nakangiting sinabi ng nanay mo.
2: E ngayon, kahit sobra ang sinain, may natitira pa rin.
0: Dati, kahit simpleng hapunan lang, ang dami nating naririnig na kwento sa mesa. Pero ngayon, tahimik na lang.
2: Ayos lang. Basta, alam nating nasa mabuti silang kalagayan.
0: Ganito pala ang tahanan kapag lumaki na ang mga anak. Unti-unting nababawasan ang mga sapatos sa may pintuan. Hindi na kailangang magluto ng marami. Wala nang nag-aagawan sa paboritong ulam. At ang hapag na minsang puno ng kwento, dalawang tao na lamang ang magkatabing kumakain. Minsan, hindi pala ingay ang nakakapagod, kundi ang katahimikang dumarating matapos umalis ng mga taong minsang bumuo sa isang tahanan. Lumipas ang ilang araw, pareho pa rin ang umaga sa bahay ni nanay at tatay.
1: Dalawang tasa pa rin ng kape ang nasa mesa. Tahimik pa rin ang bahay na dati ay puno ng tawanan at ingay ng mga anak. Ang dating pagbisita na palagi nilang hinihintay ay napalitan na lamang ng mga tawag sa telepono. Mga tawag na saglit lang. Mga pangakong babalik kami. At mga planong palaging hindi natutuloy. Sa kabilang bahagi ng lungsod, abala naman ng mga anak sa sariling buhay, mga responsibilidad, trabaho, at mga bagay na kailangang unahin. Ay, si Mama tumatawag. Mamaya na lang siguro. Makalipas ang ilang segundo, tumawag muli si Nanay. Teka lang, Ma. Mamaya ako nasasagutin yan. May tinatapos pa ako eh. At hindi mo pa rin sinagot ang tawag. Nasaan na ba yung kailangan ko? Dami-dami kong gagawin ngayon eh. May meeting pa ako. May kailangan pa akong puntahan. Tapos ang dami pang problema sa trabaho. Tumunog na naman ang telepono. At nakita ang pangalan ni Nanay. Si Mama na naman eh. Hello? Ma? Hello, anak? Kumusta ka na? Kumain ka na ba? Okay ka lang ba? Sabik na tanong ng nanay mo. Oh, Ma, okay lang ako. Ma, pasensya na. Busy lang talaga. Na para kang nagmamadaling tapusin agad ang tawag. Anak, nag-aalala lang kami sa'yo. Matagal ka na rin kasing hindi nakaka-uwi eh. Baka naman makadalaw kayo ngayong darating na linggo. Naglalambing na tono ng nanay mo. Ma, hindi ko pa nga alam kung makakapunta ako eh. Ang dami ko pang ginagawa ko, ang dami ko pang tinatapos sa trabaho. Alam ko naman yun, nak. Hindi naman kita pinipilit eh. Gusto lang namin kayong makita kahit saglit. Parang paiyak na sambit ng nanay mo. Ma, ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ako basta-basta makakaalis. May trabaho ako. May mga responsibilidad ako. Hindi pwedeng kapag gusto nyo, pupunta ka agad ako. Anak, hindi naman namin hinihingi na iwan mo ang lahat. Namimiss lang namin kayo. Eh, pero parang palagi na lang ganito eh. Parang kapag hindi kami nakaka-uwi, parang masama na kaagad kami. Hindi nyo ba naiintindihan na pagod din ako? Hindi naman kami nagagalit, anak eh. Nag-aalan lang kami. Ma, mapagod ako. Dami kong iniisip. Hindi ko kailangan ng dagdag na problema ngayon. Sa sobrang pagod na dinis mo, hindi mo napansin na nasaktan mo ang iyong ina. Hindi mo sinasadya. Pero minsan, ang mga salitang lumalabas kapag tayo ay galit ay siyang pinakamabigat na tinatanggap ng mga taong nagmamahal sa atin. Sige, nak. Naintindihan namin. Mag-iingat ka palagi, ha? Mahinaho na sinabi ng nanay mo. Ma, may pupuntahan pa ako. Tawag na lang ako sa'yo pag may libreng oras. Sige na. Sige, nak.

0: مستقر ہے۔
1: Minsan, iniisip mo na marami ka pang oras para bumawi. May susunod pa namang tawag. May susunod pang pagkakataon. May panahon para sabihin ang mga salitang matagal mo nang gustong sabihin. Kumusta ka na? Salamat. Mahal kita. Ngunit sa dami ng ginagawa mo, minsan nakakalimutan mo ang mga taong tahimik lang na naghihintay sa'yo. Ang mga taong hindi naman humihingi ng marami. Minsan, sapat na sa kanila na marinig ang boses mo o makasama ka kahit saglit. Hindi mo namamalayan habang abala ka sa sarili mong buhay, may mga taong patuloy na umaasang muli kang makakauwi. May mga magulang na sa bawat tunog ng telepono at pagbukas ng pintuan, umaasang baka ikaw na yon. Pero ang oras ay hindi mo hawak. Hindi mo alam kung ilang pagkakataon pa ang darating. Hindi mo alam kung hanggang kailan mo pa makakasama ang mga taong mahalaga sa'yo. Kaya habang may panahon pa, habang may mga taong naghihintay at nagmamahal sa'yo, huwag mong hayaang dumating ang araw na pagsisisihan mong hindi mo na ibigay ang mga sandaling maaari mo sanang ibinigay. Tumawag ka. Umuwi ka. Kumustahin mo sila. Sabihin mo na salamat. Sabihin mo mahal kita. Dahil minsan, ang pinakamabigat na sakit ay hindi ang pagkawala ng oras, kundi ang pagsisisi na sana mas ginamit mo ito para sa mga taong pinakamahalaga sa iyo. May mga araw na akala mo ay pare-pareho lang ang takbo ng buhay. Gigising si tatay ng maaga, magdidilig siya ng mga halaman, magwawalis sa paligid ng bahay, uupo sa paborito niyang upuan habang umiinom ng kape. Araw-araw mo siyang nakikita na ginagawa ang mga simpleng bagay na yon. Kaya hindi mo naiisip na maaaring dumating ang araw na magbabago ang lahat. Dahil para sa'yo, ganun na si tatay. Malakas, matatag, at laging nandyan. Hanggang sa isang araw, makikita mong hindi na siya katulad ng dati. At doon mo mararamdaman ang takot na matagal mong hindi inisip. Dahil sa unang pagkakataon, maiisip mo, paano kung dumating ang araw na hindi na siya makabangon? Hindi ko na kaya. Nahihilo ko. Sambit ng tatay mo nang bigla siyang bumagsak.
2: Asawa ko, ano nangyari sa'yo? Tingnan mo ako, ayos ka lang ba?
1: Kitang-kita ang takot sa mukha ng nanay mo. Hindi alam ang kanyang gagawin.
2: Ayos na ako. Baka napagod lang ako.
1: Hindi. Huwag mo sabihin na ayos ka lang kung hindi naman.
2: Kung pagod ka, sabihin mo. Kung masakit, sabihin mo.
1: Dumating yung araw na nakita mo rin yung bagay na matagal mong kinatatakutan. Yung taong buong buhay mong naging sandalan ng pamilya ay laging nagsasabi ng kaya ko to, huwag kayong mag-alala. Yung taong sanay na inuuna kayong lahat bago ang sarili niya. Ngayon, siya naman yung nangangailangan ng tulong. At habang nakikita mo siyang nanghihina, doon mo maiisip na kahit gaano katatag ang taong minamahal mo, darating talaga ang araw na kakailanganin din niyang tumanggap ng tulong. Hindi dahil mahina siya, kundi dahil minsan, kahit ang taong buong buhay mong naging sandalan, kailangan din ng palang maalagaan.
2: Pwede ba kayong umuwi? Kailangan namin kayo eh.
1: Nakikiusap na sinabi sa iyo ng nanay mo. Sa isang tawag na yon, boses na may halong pag-aalala. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, napilitan kang huminto. Dahil may isang bagay kang kailangan harapin. Napagtanto mo na tumanda na pala si nanay at tatay. At hindi na sila tulad ng dati na kayang harapin ang lahat ng mag-isa. Matapos ang tawag ni nanay, isa-isa kayong nagsiuwian. Matagal na panahon ang lumipas bago kayo muling nagkasama-sama sa ilalim ng iisang bubong. Hindi dahil nawala ang pagmamahal, kundi dahil abala ang bawat isa sa sariling buhay, pangarap at pamilya. Ma, kumusta po si tatay? Agad na tanong mo kay nanay.
2: Mas okay na siya. Kailangan niya lang magpahinga.
1: May kailangan po ba siya? May maitutulong po ba kami?
2: Wala naman. Nandito lang naman ako.
1: Doon mo unang naramdaman, hindi pala habang buhay malakas ang iyong mga magulang. Ang mga kamay na minsang kumarga sa'yo. Ngayon, sila na ang kailangang alalayan. Ang mga paang minsan naghatid sa'yo sa eskwela, ngayon, mabagal nang humakbang. At sa unang pagkakataon, hindi mo na nakita sina nanay at tatay bilang mga taong laging nandyan para sa'yo. Kundi bilang mga magulang na unti-unti ring nauubusan ng panahon. Matapos ang pagpapagamot ni tatay, dumating ang tanong na matagal mo nang iniiwasan.
2: Gusto ko sana, ma. Pero hindi ko pwedeng iwan yung trabaho ko eh. Kapag tumigil po ako, marami ring maapektuhan. Ang pamilya ko, kayo.
0: Ako rin po, ma. May mga anak kong kailangan alagaan. Hindi ko rin alam kung paano ko hahatiin ang sarili ko.
1: Lahat may dahilan. Lahat may sariling buhay. At lahat nagmamahal. Ngunit minsan, hindi sapat ang pagmamahal kung wala kang panahong maibibigay.
2: Tama na. Huwag na kayong mag-alala sa amin. Kaya pa naman namin eh.
1: Tila parang may kurot kung pakikinggan ang sinabi ng nanay mo.
2: Pero ma, hanggang kailan?
0: Hanggang sa hindi na namin kaya magsabi ng kaya pa.
1: Patingin ang lahat kay tatay.
2: Tay,
0: hindi ko kayo sinisisi. Narinig ko naman ang mga dahilan ninyo eh. At naiintindihan ko. Sapat na yon.
2: Tay, gusto ka naman naming alagaan eh. Hindi lang talaga namin alam kung paano.
0: Alam ko. Ang totoo, hindi ko rin alam kung paano humingi ng tulong sa mga anak ko.
1: At sa sandaling yon, natahimik ang buong kwarto. Dahil sa unang beses mong narinig ang boses ni tatay, ang bagay na matagal mo nang ayaw paniwalaan, may hangganan pala ang lakas ng taong buong buhay mong inakalang hindi nauubusan. At habang nag-uusap kayo tungkol sa kung sino ang may oras para manatili, may isang bagay kang nakalimutang bilangin kung ilang pang araw ang natitira para sa inyong lahat. Dahil ang oras sa magulang ay hindi tulad ng oras sa trabaho. Kapag nawala ang isang araw sa trabaho, may bukas pa para bumawi. Pero kapag ang isang araw ay nawala, kasama sina nanay at tatay, wala nang susunod na araw para tawagin silang muli. Sa gitna ng pagliligpit, may isang kahong natabunan ng alikabok. Walang pangalan, walang kandado, pero sa loob may mga bagay na tila ayaw pa rin makalimutan. Mga kupas na litrato, mga lumang sulat, at mga drawing. Mga medalya, mga simpleng bagay na matagal nang nakatago pero hindi kailanman itinapon. Mga kupas na litrato at mga lumang sulat. Mga simpleng bagay na matagal nang nakatago, pero hindi kailanman itatago. Ma, bakit nasa inyo pa rin to? Tanong mo sa iyong nanay. Kasi hindi naman namin nakita ang luma. Ang nakita namin kayo. Kumuha ka ng isang drawing. Isang bahay, isang araw at isang batang nakangiti sa gitna. Sa likod nito may sulat. Para kay nanay at tatay. Kapag malaki na ako, aalagaan ko naman kayo. Para hindi na kayo mapagod. Oh, ito. Ito yung sinabi mong magiging doktor ka. Para kapag kami naman na nagkasakit, sabi mo ikaw mag-aalaga sa amin. Naalala ko, pangarap ko nga pala maging doktor nung kinder ako. Hindi naman ako naging doktor.
0: Hindi mo naman kailangan maging doktor para masuklian kami. Kahit makita lang naming masaya ka, sapat na. Sabi ng iyong tatay.
1: Sandaling natahimik ang lahat. At sa katahimikang yon, bumalik ang mga bagay na dati mong hindi pinapansin. Ang bimpo sa noo kapag may nilalagnat. Ang ilaw na laging bukas sa kusina. Ang baong pinaghahatian ng huling pera. At ang mga pangarap na sinakripisyo para mauna ang sayo. Hindi mo alam na sa bawat kaya pa, may pagod na itinatago. Sa bawat okay lang, may bagay na isinasantabi. Hindi ka pinalaking walang problema. Pinalaki kang may dalawang taong laging nauunang humarap dito. Nay? Tay?
0: O bakit? May nakita ka na namang pangit mong picture.
1: Minsan, saka mo na lang nakikita ang halaga ng isang bagay kapag matagal na pala itong nasa likod ng iyong mga alaala. At sa kahong yon, hindi mo nakita nakaraan. Nakita mo ang lahat ng pagkakataong pinili ni nanay at tatay na ikaw ang mauna.

0: Pero hindi pa naman nagtatagal ang pananatili niyo sa bahay, parang may namumuagad na tensyon sa inyong tahanan. Nawala agad ang saglit na tawanan. Napalitan ng sama ng loob, panghinayang at pagsisisi. Ma, bakit hindi niyo sinabi sa akin? Ang alin? Nahihirapan na kayo. Akala ko kasi, kapag sinabi ko, mapipilitan kang umuwi. Eh bakit masama yun? Hindi naman masama. Natatakot lang ako na baka umuwi ka dahil kailangan, hindi dahil gusto mo.
1: Hayaan mo sila.
0: Hindi. Hayaan mo rin akong sabihin. Hindi naman namin kailangan ng pera nyo. Hindi namin hinihintay na tumbasan nyo ang lahat ng ginagawa namin. Ang totoo, matagal na kaming okay kahit wala kayo. Ang hindi lang namin alam kung okay ba kayo kung wala na kami. Minsan, hindi pala malaking bagay ang hinihintay ng mga magulang natin. Hindi regalo, hindi pera, kundi isang dahilan para muling marinig ang boses mo sa loob ng bahay. Kaya mula noon, lagi ka nang umuwi. Hindi dahil may kailangan, kundi dahil ayaw mong dumating ang araw na pag-uwi mo, magiging huli na ang lahat. Habang lumilipas ang panahon, mas naging mahina ang katawan ni nanay at tatay. Ngunit sa bawat araw na kasama mo sila, mas gumagaan ang kanilang pakiramdam. Dahil ang pinakamagandang gamot minsan ay ang presensya ng mga taong pinakamamahal mo. Sa parehong bahay kung saan ka minsang pinalaki, muling nagsama-sama ang pamilya. Hindi na tulad noon, hindi na kasing ingay, ngunit ngayon, mas naiintindihan mo na ang halaga ng bawat sandali. Nay, Tay, salamat po sa lahat ah. Noong mga bata pa po kami, kayong humawak sa amin. Ngayon naman, kami naman ang gagabay sa inyo. Dahil darating ang panahon na magbabago ang papel mo sa buhay. Nung bata ka, sila ang nag-aalaga sa'yo. Ngayon, ikaw naman ang mag-aalaga sa kanila. Dear, sa buhay mo, marami kang hinahabol. Trabaho, pangarap, kinabukasan. Habang abala ka sa pagbuo ng buhay na gusto mo, may dalawang taong tahimik na naghihintay sa'yo. Si nanay at si tatay. Sila ang unang humawak sa kamay mo nung hindi ka pa marunong maglakad. Sila ang unang naniwala sa'yo nung wala ka pang napapatunayan. At sila ang unang nagmahal sa'yo kahit wala ka pang kayang ibigay na kapalit. Nung ikaw'y mahina, sila ang naging sandalan mo. Nung ikaw ay natatakot, sila ang nagsabing, kaya mo yan, nandito lang kami. At nung wala ka pang alam sa mundo, sila ang unang nag-alaga, nagtiis at nagsakripisyo para sa'yo. Pero darating talaga ang panahon na magbabago ang lahat. Ang mga kamay na minsang gumabay sa'yo ay mangangailangan din ng hahawak sa kanila. Ang mga paa na minsang naghahatid sa'yo ay mangangailangan din ng sasabay sa paglalakad. At ang mga tinig na palaging nagtatanong ng, kumain ka na ba? Darating ang araw na ikaw naman ang magtatanong. Nay? Tay? Kumusta po kayo? Kailangan niyo po ba ng tulong? Nandito lang po ako. Kaya habang may panahon pa, huwag mong hintayin na dumating ang araw na puro alaala na lamang ang natira. Tawagan mo sila. Dalawin mo sila. Kausapin mo sila. Dahil para sa kanila, hindi kailangang maging matagumpay ka para ipagmalaki ka. Hindi kailangang may maibigay ka bago nila maramdaman ang pagmamahal mo. Minsan, ang pinakamahalagang regalo na hinihintay nila ay ang oras mo. Ang presensya mo. Ang simpleng pagsasabi ng salamat, Nay. Salamat, Tay. Dahil kung sino man ako ngayon, malaking bahagi nito ay dahil sa inyo. Dahil darating ang araw na mga sandaling pinili mong manatili ang siyang mga alaalang pinakamamahalin mo. Kaya habang may pagkakataon pa, iparamdam mo sa kanila na sila ay mahalaga. Dahil ang pagmamahal ng magulang ay minsan lang dumating sa buhay mo. At ang oras na kasama sila ay hindi mo na kailanman mababawi.

0: ang kwento na ikaw ang bida. Ikaw ang bida. Kumusta, dear? Ang kwentong para lamang sa'yo. Para lamang sa'yo. Kumusta, dear?
1: Oras natin, 1:48 po ng umaga at yan ang ating Kumusta Dear Specials para sa umagang ito ng August 18, 2026. Araw pa lamang ng Martes. At ba't ganun parang bumibigat din yung dibdib ko? Wala pa naman akong anak na... Wala pa naman akong anak na nang iiwan. Yun. Ayun. Okay, balita ko may mga ano eh, may naluluha ngayon yung malakas mang asar, balita ko naluluha ngayon eh. Oh. Balita ko lang naman. Sabi ni Angelo, oh. Anyway, sabi niya buti na lang kasama ko si Lavi, mahirap pa lang maluha if mag-isa lang.
2: Pwede naman, di naman mahirap maluha.
1: Okay lang naman. Sabi niya, anyways, reflection, ini-imagine ko talaga yung panahon na to the point na mawawalay kami sa mga magulang namin in the future. Kaya pinangako namin ni Lavi na kapag tumanda na ang bumubuhay sa amin, babalik-balikan namin if ever sa future magkaroon kami ng sariling pamilya. Abi, dapat lang. Alam naman.

0: Lulo, pakakantahin kayo ng... Ano yun? Manay ay anam mo. Ano yun? Ano, simula ng hawak kamay? Minsan madarama mo, kaibigan. Kumakanta kami na ganyan. Ng problema. Tapos iyak-iyak, di ba? Ganyan. Pero yung iba parang lagi sila nagre-recollection. Kami one time lang kami nagre-recollection. Nung fourth year high school, nung pag-graduate na kami. Hawak kamay!
1: Sana all!
0: Ay, di kayo nagre-recollection? Oh, halika, mamaya pagkatapos. Hindi, yung next kumusta dear, pang-recollection na talaga yung pyesa natin para magbago tayong lahat, okay? Para sabay-sabay tayo magbago. Pambihira talaga, oo. Sabi, ano pala yung quiz ngayon? Ilang beses nabanggit yung ano? Ha? Ang quiz ngayon ay pang ilang minute pumasok yung kanta ng asin. Ano, naghahanap ka ng quiz, Jask, ha? Oh, yun, oh. Pang ilang minute, pagka nasagot mo kung tama, bibigyan kita ng masigabong palakpakan kung gusto mo. Dapat pala nakabantay ka, no? Sabi ni Sir Tasio Filosofo, Kuya Dan, ang galing mo. Hindi na ako siya. Alam mo bang yan ang pinagsisisihan ko dahil sa nakalimutan kong bigyan ng oras ang aking mga magulang? Tago sa puso ko, Kuya Dan.
2: Ang galing mo!
0: Sir Peter naman, ang aga naman ni Sir Peter. Nakita ko yung gulat ko doon sa screen, ang laki yung mata ko. Mabuti na lang, walang nagre-record. Ay, pinaparecord ko pala pero tapos na ako magpa-record. Si Sir Peter naman kasi. Ang aga naman ni Sir Peter, 152 pa lang. Nagulat yung mind and soul ko doon, kitang-kita sa TV. Yung mga nanonood sa DCFM Teleradio, nakita niyong saglit na humiwalay yung kaluluwa ko. Ay, pagod ako. Gulat ako. Kasi naman, alam niyo, magpapalit na nga ako ng headphones. Kasi itong headphones ko talagang damandama ko lahat ng nangyayari. Tapos ang lakas ko pang mag-volume dito. So parang konting kuluskus lang dyan naririnig ko. Tapos sabihin ni Sir Peter, ang galing mo! Ah, ito na, 1:53 na po ang oras natin. Yung mga reaction ninyo sa kumusta dear natin, okay lang, ipadala nyo lang dyan at babasahin natin mamaya. Pero kausapin muna natin next caller from Bulacan. Nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
3: Good morning, Chris.
0: Nakita mo ba yung gulat ko?
3: Oo.
0: Nalaki yung mata ko eh.
3: Oh, galing mo.
0: Ang galing mo. Tapos biglang yung gulat ko, Sir Peter. Good morning ho sa ating lahat. Oh. Wait lang na. Inom lang ako ng tubig. Talagang para ako nag-astral projection bigla doon. Lumayo bigla yung kaluluwa ko doon sa ano eh. Anyway.
3: Anyway.
0: Kumusta ka naman? O anong bago tayo magpatuloy na usapan, nakinig ka ba o nakatulog ka din doon sa kumusta dear? Kasi may kilala ako natutulog diyan eh.
3: Grabe yung ano mo, kumusta dear? Pang 7 last word eh.
0: 7 pa lang ako.
3: Hindi ano eh, hindi recollection eh. 7 last
0: grabe
3: word
0: talaga. Eh kasi nga sobrang emotional. Oo, grabe naman. Don't worry. Kasi parating na yung mga ano natin, ibang-ibang mga flavor naman. So, syempre, mga ganito, mga unang episodes, talagang kukunin namin ang emosyon ninyo. Oo. Hanggang sa makukuha na din namin yan kahit na hindi mabigat sa damdamin na ikukwento namin dito. May na-realize ka ba o wala ha? Mukhang ayaw mo.
3: Meron naman.
0: Ano na-realize mo?
3: As much as possible hanggat may oras ka. Mahalin mo yung parents mo. Pahalagan mo.
0: Tama. It's a yes. So, sabi dito ni Jask, pang ilang word daw ba sa 7 last word yung kumusta dear? Hindi ko din... Alam mo, Jask, sa mga ganyan mong tanong, mapapasama kami ni Aljon, wag mo na lang intindihin to si Jess kasi
3: matutunog kami.
0: Oo, ganyan talaga yung batang yan, dinadamay tayo sa mga tapos bigla magsisend. Ang realization ko ay wag sumunod sa kanta ng Beanie na wag muna tayong umuwi. Alam mo Jess, wag mo muna kaming kausapin Jess kasi kami nagpapakabuti kami dito mga tao tapos yung mga gusto mong paalam sa amin kung pang ilang words.

0: Ay, naku, Diyos. Sabi ko sa iyo, Diyos.
1: Ang hirap tumawa ng madaling araw.
0: Kaya nga. Ano, bakit kayo ganyan? Alam nyo, binibigay ko ang buong emosyon ko sa kumusta, dear. Tapos pagkatapos nyong kausapin ako, natatawa kayo sa ano, sa akin. Pambihira talaga.
1: Nilalaro kasi.
0: Ay, oh anyway, pambihira talaga. Yan ang ating
1: pambihira
0: ano.
1: Kayo.
0: Pambihira talaga. Oh, pambihira, Aljon. Anong idudugtong mo dyan?
1: Pambihira yung nararanasan nating ulan.
0: Talaga.
1: Hindi na siyam-syam eh.
0: Ano na?
1: Ano na eh? Ano?
0: Pito-pito? What? Ocho-ocho? Ano?
1: Hindi pito. Ano na eh? More than, wala na nga sa bilang ng daliri.
0: Sobra,
1: ano
0: no? Na, mga, sobrang dami. Oh,
1: now in third week na ngayon, no?
0: Correct. Eh, nasabihan naman tayo niyan na ngayong third week nga, eh, mag-uulan pa rin. Pero, hindi namang ganun ka-ulan nga niya, no? Talaga namang, ito ang pinaka-binaha sa lahat ng pag-uulan ng habagat, eh.
1: This season, ito yung pinakamalakas.
0: Correct, di ba?
1: Kasi sabi sa data kanina, mga more than 200 millimeters of rain sa Science Garden ang natala.
0: Oo, di ba?
1: Kalahati nung 400 millimeters na naitala nung Ondoy.
0: Oh, sa Ondoy, correct.
1: It's a 7-day worth of rain.
0: Pero parang ilang oras lang to, di ba? Yung 200...
1: Five hours,
0: correct. O, imagine mo kung nagpatuloy pa yun, di ba? Pero nakalagay sa weather forecast for tomorrow, medyo mataas pa rin ang tsansa ng ulan talaga. Kaya wag na lang ho tayo magsilabas, ano? Mag-ingat ho tayo. Well, ako, hindi ako pwede hindi lumabas kasi wala kayong makakausap dito. Wala kayong makakausap dito. Pero yung iba natin kapamilya, kung wala namang gagawin sa labas, eh, wag na lang muna maglalabas.
1: And same sentiments din with Angelo. Pambihira din talaga ang mga ano LGU.
0: Oo, no? Kasi...
1: Tinamaan kayo ng mga galing.
0: Nagagalit din. Ito mga estudyante ho, itong mga ito, no? Sa mga... Siyempre, baka may hindi nakakaalam.
1: Mapalad lang ako today na wala pa akong pasok kasi wala pang mga professor na nakatag sa SIS namin, which is wala pang klase, which is yun nga.
0: Oo, so, kumbaga...
1: Kung nagkataon...
0: Ligtas kayo.
1: Masastak ako sa index.
0: Ay, nako.
1: Ano pa lang, EDSA pa lang, doon ako stuck.
0: Sigurado kang mai-stuck ka kasi papunta at paroon ay grabe ang tubig kasi nga may mga area na binaha talaga.
1: Dalawa pa naman ang options. Kung dadaan naman ako ng MacArthur, baha naman sa Venezuela.
0: Correct. So, wala, maiipit ka, di ba? Kahit
1: saan ka. Maiipit talaga.
0: Kaya good thing din. Oo, good thing na ikaw ay nasa bahay lang din
1: great
0: muna.
1: Great thing din na wala akong pasok today. And unfortunately lang sa iba na na-stuck sa bahay. Lalo na mga Tomasians diyan sa Espanya.
0: May nako, di ba? Sobrang tagal ng problema talaga yan diyan sa Espanya, ano? Talagang lumulubog yung US, yung T sa UST tumumba na doon. Ay, tiba yun yung parang T may tumumba doon kanina. So
1: yung ano pati yung tiger statue nila nakalubog.
0: Kasi nga sobrang baha, no? So hindi ko alam kasi hindi naman ito first time, 'di ba? So doon mo talaga malalaman.
2: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
1: Consistent naman ng forecast ng Pag-asa, may impact based forecasting pa nga sila, nilalabas pa nga nila yun Hindi natin titingnan bakit ganun.
0: For some reason, ganun at ganun pa rin.
1: For some reason, bakit nagiging inconsistent ang NGU sa pag-suspend ng klase?
0: Malalaman natin yan. No? Dahil na... yung tumumba pala ay letter U, mali pala ako nang natumba. Kasi yung U pala ang tumumba, hindi pala T. Sorry. Sti na lang pala, sti, na wala pala yung U. Okay. Ano pa ang pambihira talaga, Aljon?
1: Pambihira na ano... Pambihira mga kurakos.
0: Ay. Sabi ni Jess kanina hindi lang daw pambihira 'yun eh. Basta may iba pang word pero sige. Pambihira na lang gamitin.
1: Extravagant.
0: Pambihira na lang ang gamitin natin. Maraming thank you Aljo sa pagtawag at so dire-diretso to bahay ka na lang muna. Wala ka munang pasok sa ano. Wala kang pasok sa
1: wala pa eh. Wala parang kasi sa PUP kasi kapag wala pang nakatag na professor teacher, sa SIS. Wala pang klase.
0: Eh, itingnan mo na lang as blessing in disguise ito sa'yo.
1: Eh, adjustment period pa naman eh. Ano pa yan?
0: Oo, eh minsan.
1: 1 month pa yan.
0: Dati pagka-adjustment period, wala pa halos din pumapasok talaga ng mga...
1: Kaya nga eh.
0: Naku, alam ko na yan.
1: Galing pero yung ibang professor dyan, papasok na ng midterms at finals.
0: Tama, tama. Sabi ni... Sabi ni Jeffrey, hindi nga pambihira kuya Dan, pang madalas nga, ano? Ah, hindi pambihira, pang madalas. Ah, okay. Asya, maraming salamat. Mababatiin ka ba, Aljon? Bumati ka muna, go ahead.
1: Ayan, binabati kita kuya Dan. Happy Tuesday morning. Uy, malapit na naman matapos ang Agosto, ha?
0: Oo nga, yun
1: malapit
0: nga ang... Doon nga ako nagulat kanina kasi nung mag-i-intro ako, sabi ko, August 18? Sabi ko, nakalampas na talaga tayo ng kalahati ng August. Ganon-ganon lang kasi nga, di ba? Nasa bahay lang tayo lagi nito mga panahon na ito. Sarap matulog, eh, di ba? Dadaanan lang tayo ng August. Mm-hmm.
1: Ayan, oh, yan, binabati ka Kuya Dan. Good morning sa'yo dyan and sa inyong team. And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM Radio Patrol sa 630, at DZMM Teleradyo, mga balitang kumpirmado, sigurado, and of course, eh, Angelo, hi sa iyo dyan, and your lovely couple dyan.
0: Lovely couple.
1: Sana all, no?
0: Hindi naman.
1: Sakto lang.
0: Sakto lang. Sakto lang, sakto lang.
1: Inokray pa eh.
0: Ano? Eh kasi wala, hindi ko naman nakakausap sila. Siguro pag nakausap ko, baka mapapasana all ako. Pero pagka ganyan, hindi ko pa nakakausap. Eh. Wala, wala, walang...
1: Kaya nga, di ko nga narinig yung boses niya nung ano eh, nagsalita siya dyan eh.
0: Wala eh. Sana not all pa lang daw ngayon kasi hindi ko pa nakakausap. Sana not
1: baka
0: all!
1: Baka may part 2 pa yan.
0: Ganun lang muna.
1: Sana all!
0: Sana not all! Ganun muna sisigaw ko. O siya, ano ang song request mo, Aljon?
1: Tagarin natin ang Son of ano, ay Song of Millennia. Millennium pala.
0: Millennium. Ano? Iba yung millennia. Tingnan natin kung papasok. Ay, kasi may tiyambolo kami dito, may tambiolo kami dito eh.
1: Meron ba kayo diyang ano, Chasing Cars, Snow Patrol?
0: Ah, pwede, pwede. Chasing Cars ng Snow Patrol. Pwede yan, pwede yan. All right.
1: Meron ba?
0: Pwede pero wala pala. Hindi, meron yan. Ayun, meron, meron. Sige, ilagay natin. Alright, maraming salamat, Aljon.
1: Thank you.
0: At,
1: good morning sa iyo, Kuya Jan.
0: Thank you, thank you.
1: Ingat kayo, stay safe.
0: Kayo din, tayong lahat.
1: Mag-ingat sa leptospirosis, lahat tayo.
0: Tama. Alright. Salamat.
1: And itong ulan na to ang nagpapaalala sa atin kung gaano kakurakot ang mga politiko natin. Yun lang.
0: Hey, salamat. Hey, good morning.
1: Salamat.
0: Bye-bye. Si Aljon ng Bulacan ang ating nakahuntahan sa oras nating 2:03 ng umaga. Marami pang awitin ng inyong mapapakinggan at syempre pa inyong mga kasagutan. Babasahin natin yan sa pagbabalik ng Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 2:04.

0: sagot na namin ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Mga song request sa atin ang ating napakinggan sa oras nating 2:21 ng umaga. Sabi kanina ni Ethel Mojica, grabe Kuya Dan, ubos ang tissue. Dami kong na-realize dyan sa kumusta dear, thank you po. Bigyan ng bagong tissue ito si Ethel, naubos ang kanya. Naku, nakutin. Bigyan, abutan mo ng bagong tissue. Sabi niya, Kuya Dan, good morning, Pambihira. Akala ko tapos na yon pala, nag-break lang. Tapos babalik niyo naman ang panahon ng habagat. Wala lang natutunan, ano? Natutunan sa kakasuspensyon ng pamangkin ko, sabi niya. Nagagalit. Sabi ni Miss Donna Damian, cold evening and morning, Pambihira naman talaga. Sobrang dami ng problema sa bansa dahil sa grabing malalang korupsyon. Way back 70s, korupsyon, iilan ang korup. Ngayon, ang dami na, sabay-sabay pa. Kaya grabe kahirapan, utang ng bansa at nagmamahalan lahat. Merong hirap, hindi maka-afford, ramdam ng hirap at mas masarap ang buhay yung mga nakikinabang sa nakaw ng kabanang bayan. Iba na ang weather now. Noon, kahit maulan, mayroong pasok. Umulan man o umaraw, climate change nga daw. Matindi na ang pagsubok ni Papa God na sana matauhan magising ang mga manhid na mga pasaway. Ay, ewan ko isdan, sabi niya. Nakaka-stress lang talaga sila. Matsalaing ingat ka lagi, lalo na sa driving mo. Madulas ang daan pag-uwi. Ingat and safe. Ingat, stay safe and dry. Healthy ko isdan, sabi niya. Maraming thank you, Miss Donna Damian. Ang ating huntahan sa umagang ito, dudugtungan niyo lamang po ang salitang Pambihira talaga. Nagre-request sa atin si Miss Evangeline ng awiting alin dyan? Awit ng anak, yun po ba yung title niya? Sabi ni Aljon, di ako makaget over dun sa stinger, Kuya Dan, natatawa pa rin ako. Alin yung ang galing mo? Mabuti wala nakapag-record. Nag-flasher yung mata ko bigla, parang biglang lumaki yung mata ko eh. Trivia, Kuya Dan, about the song that was released 20 years ago. Alin yung ano? Ah, yung request mo. Ano nga yung request mo kanina? Chasing Cars ba? Oo. Maganda nga yun, Chasing Cars. Kasi daw napanood daw niya ulit yung ano ba yan? Grey's Anatomy. Sabi ni Jeffrey Duhali Gumapos, on a lighter note, Kuya Dan, Pambihira talaga ang P-POP ngayon. Buhat na buhat ng SB19 at Bini ang OPM sa Summer Sonic nitong weekend sa Japan. Saya siguro na, no? Nakapunta dun. Kala mo talaga, kala mo lapit lang. Banger performances, unexpected surprises, hype crowds at pang world class na talagang staging ng mga performances nila. Even Japanese fans and media are truly amazed din. Ito ang iilang dahilan kung bakit nakaka-proud pa rin maging Pinoy. Nox! That is very on a lighter note, Jeffrey. Maraming salamat. Pa-request po ng Luha by AGs. Yan ang kantang I'm not sure if may galit sila sa hip-hop. Kasi sabi nila, ayaw ko ng mga rap. Ayaw ko na tumingi. Ayaw ko na manalamig. Gusto pang ituloy. Ewan ko ba, nag-overthink ako. Salamat, Kuya Dan. Ayaw ko ng mga rap. Naalala ko nung bata pa ako. Nung elementary, you know, as early as elementary, pinag-intermission number kami nung kapitbahay ko doon sa... kapitbahay ko lang, pinag-intermission na kami. Pinakanta sa amin yung Sing Tamis ng Wine, Sing Tatag ng Sunshine. Di ba laging ginagamit yun sa ano, sa doble cara? Yung kalahati yung katawan, tapos may lalaki sa kabila, tapos babae sa kabila. Ano yan? Damin mo ang puso ko, laging tapat sa'yo, masdan mo ang labi ko. Nauha sa iya sinta. Wala pa ba akong makakausap? Parang nababaliw na ako dito. Kakantahin ko tong kanta ng AG. Sige kayo, pag hindi kayo tumawag, 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673, Pambihira. Yun ang pambihira, mapapakanta ako nung... Ano ba kasunod nun? Ano yung simula, no? Ano nga bang title nung kanta na yun? Ang nani ng white, sing tatag ng sunshine, tunghayan mo sana ang aking... Pero alam mo, naalala ko, naging guest namin yung Aegis dati nung sa MOR days, no? Nung nagla-live performances pala sila. Ang galing talaga nila. Ang galing nila! Ang dami ko na namang energy. Ang galing nila, no? Sumalangit na yung isang kapatid nila, no? Pero grabe, sobrang... Kung ano yung naririnig natin sa mga CD, DVD, sa YouTube, no? Yung recorded nila, ay Sinta, tama Sinta. Maraming salamat Ate Ethel, tama. Ang title nun ay Sinta. Kung ano yung tunog nila sa ano, kung ano yung tunog nila sa CD, ganun din sila sa live, napakalupit. Tsaka yung ano, yung hindi ko alam kung drummer nila yun, basta may lalaki silang kumakanta dun, di ba? Pagka sumusundot-sundot ng kanta din yung mga tumutugtog sa likod. Ang galing. Mahusay talaga, no? Mahusay talaga. Yung mga OPM legends na, kumbaga, ano bang tawag sa, may tawag yung mga Gen Z sa ganyan eh. Pop culture, no? Yung tipong hindi na sila mawawala. Lagi na silang, kumbaga, kasama na sila sa libro ng mga mahuhusay, malulupit na mga awit dito sa Pilipinas. Tama. Okay? Alright. Mamaya, kakanta na ako talaga dito na Sinta, sinasabi ko sa inyo. Kausapin na natin, next caller natin from Manila. Nasa linya natin si Ate Lina. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan.
1: Ano? Kumusta? Kumusta dyan?
2: Tuloy mo yung kanta mo. Tuloy mo.
1: Wait nga, isesearch ko yung lyrics kasi hindi ko alam eh. Inamon mo ako ha. Pagi, yun, alam ko na yung simula. Mali pala kasi ako eh. Pag-ibig ko sa'yo. Di ba?

0: Ako na. Aba na, mamaya naman yung iba. Titipirin ko. Kumusta dyan? Maulan pa ba dyan sa Manila, Ate Lina?
1: Ayaw nga tumigil eh. Pinatitigil ko, ayaw tumigil eh.
0: Ayaw pa din? Hanggang ngayon, may mga ambun-ambun pa din?
1: Oo, mamaya konti yan.
0: Kumusta, kumusta dyan sa may inyo, sa may Paco, Manila, ano, may binahat din?
1: Hindi naman kuya Dan, bumabaha pero maano din agad, nawawala.
0: Pero so ano, pagka naipon, agad-agad naman nawawala naman agad yung baha.
1: Oo, kasi may pump, kuya Dan, yung pang pump. Ano siya.
0: Pang bahigop ng tubig.
1: Oo, mula Pasig Line, Heran, Santaana, yan.
0: Sabagay.
1: Wala na kami nararamdaman na masyadong malaking baha. Mm. Wala na, hindi kagaya dati kuya Dan, na nag-aaral ako sa Santaana. Pwede ko mag-swimming.
0: Ah, nako. Ay, may nakikita nga ako sa ano, sa social media ngayon. Talagang swimming ng swimming. Nako po, huwag kayong mag-swimming dyan. Maduminganin. Pero
1: kuya Dan, appreciating ginawa ano mo kanina talaga.
0: Ano, natuwa naman kayo na ano ka ba, naka-relate ka ba, Ate Lina?
1: Yes, kuya Dan.
0: Thank you.
1: Sinasabi nila na pag matanda kami na mag-aalam, no. Hanggang malakas, alagaan na natin. Bigyan na natin sila ng special na ano sa buhay natin.
0: Ng time, di ba? Kasi yun ang hinihingi nila, time. Tama, alright. Maraming thank you. Pero ito muna, pambihira, Ate Lina. Ano ba ang pambihira talaga sa'yo ngayong araw na ito?
1: Dalawa, ano ko kuya gana. Pambihira, yung mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Yan.
0: Ayun. Sa pool. Totoo naman. Paano bang utang na loob ang pinag-uusapan dito?
1: Pero kuya Dan, ha? Sasabihan ka pa ng sinungaling, sasabihan ka pa ng masamang ugali. Saka pa naman kuya Dan.
0: Ayun na nga, di wala, sumapol. Oh. Alright. Ano pa yung isa?
1: Ang ano nung kuya Dan, imbis tulungan ko siya ulit kasi nalalaman ko na binaha sila, nalalaman ko na hindi siya makalabas ng bahay. Imbis padalan ko siya kuya Dan kahit pa paano ng tulong. Financially, nagpag-uisip ko.
0: Ganun talaga.
1: Sinasabi
0: ko sa'yo. Sige, ulitin mo pa yan. Sinasabi ko sa'yo, kukunin ko sa'yo yan pagka inuulit mo yan. Akin na lang yan. Ano yung isa pa?
1: Tapos kuya Dan, bihira talaga yung taong hindi natin malaman kuya Dan na sila'y nagpapakasarap sa ginawa nilang hindi maganda at pagkatapos nasa taong nasa paligid nila ay naghihirap.
0: Ay, louder. Oo, ibig sabihin eh talagang lakasan mo pa para marinig ng lahat, no, dahil talagang maraming taong talamak na sa atin. Harap-harapan actually, no.
1: Harap-harapan kuya Dan, kung kanina lang kuya Dan, 'di ba? Kanina, naku kuya Dan, nagigil kami kanina.
0: Naku.
1: Kung yung ba naman ay ginastos ang papagawa ng eskwalahan, pagpapagawa ng kung anong clinic. Diba ayun kung na. Totoo sana yung kuya Dan? Sana walang eskwalahan na nga lumulubog.
0: Ayun na nga. Siyang tunay naman talaga.
1: Nagsiswimming sa ilog para lang kuya Dan makapasok ng eskwalahan.
0: Totoo diba? naman.
1: Sa ganun palaking halaga, kuya Dan, di ba nga sana mabaon sa utang ang Pilipinas? Basta ginagamit na sa tama eh.
0: Tama. Diba? Correct naman. At saka, alam mo, ito yung lagi naman, ano, lagi natin sinasabi, ito yung panahon para tayo mamulat na. Pero sana totoong mamulat tayo, di ba? Malaman natin kung ano talaga ang status quo, kung tawagin. Kumbaga, kung ano talaga ang nangyayari ngayon sa paligid natin. Lumingon ka, kaliwat kanan, maririnig mo, taas, baba, mararamdaman mo kung ano ba talaga ang nangyayari sa paligid ngayon. At huwag ka nang pipikit muli, no? Intindihin ang mga nangyayari sa paligid.
1: Tingnan na lang nila kuya din yung mga pinakikita sa TV, di ba? Bakit nangyayari yan?
0: Mag-observe, diba? Intindihin. Di ba? Intindihin diba? Para hindi lang basta-basta.
1: Minsan nasabi ko sa mga, bakit lumalangoy sa tuusin ni Kinakwenta na Hector doon sa Palawan bago doon sumakay, may mga bata, sumasakay muna daw ng bangka na maliliit. Sabi ko, bakit, May? Kasi walang dadaanan. Saan napunta yung ano? Diba? Saan napunta?
0: Dito. Nakasok-sok dito sa may nakalagay dito sa may.
1: Ay, alam ko na kuya na. Pinambili ng ano. Diba? Oo. Diba?
0: Mm-hmm na lang ako ng mm-hmm. Basta ako eh manood. Manood tayo, mag-observe. I-analyze nating mabuti ang mga bagay-bagay. Pag-isipan natin ang ating mga decision sa buhay. At again, maging mulat na tayo bilang mga Pilipino.
1: May dagdag ako, Kuya Dan.
0: Ano pa?
1: Siguro, ano yan, Kuya Dan? Bihira lang yan, Kuya Dan, eh, magsimba.
0: Pero maaari. Oh, tingnan natin. Hindi natin alam.
1: Bakit hindi na talaga nagsisimba?
0: Hindi ko alam. Kasi hindi ko naman sila nakakasama everyday. So. Kung makapag-bonding kami, sabihan ko kayo para malaman natin kung ano talagang katotohanan. Oo, tama.
1: Yeah,
0: oh, well. Again, sa mga ganitong pagkakataon, ito ay wake-up call sa atin again and again and again. Hindi naman ito first time mangyari sa ating mga Pilipina, tayo binabaha at kung ano-ano nakikita natin sa paligid. So, again, wake up call sa ating lahat.
1: Mm. Wake up tayo mga kapatid, kasi kawawa yung mga batang ipinanganak pa lang ngayong araw. Tingnan natin kung pababayaan natin, paano na sila.
0: Yan. Tama. Very good. Very nice. Alright. Maganda yan. Maraming salamat doon. Thank you doon, Ate Lina. Alright, bumati ka na muna. Go ahead.
1: Okay, Dan. Babatiin ko si Joseph ng Batangas, Kuya Dan. Ako, tuwang-tuwa ako kanina sa laro nila kanina, Kuya Dan. Talagang nakikipaglabanan siya kanina. Nanalo siya, Kuya Dan. Nakakuha siya ng second prize.
0: Congratulations.
1: Kung alam mo lang, Joseph, natutuwa ako sa'yo kanina kung makipaglaban ka kila Jay Santillan kanina. Okay? Tsaka Kuya Dan, ano ko pala yung mga PWD na dito sa Maynila. Meron ako inano na kami ni Kuya Jobet sa GC na meron tayong event sa Sunday dito sa aming simbahan. Iniimbitahan namin kayo. Nando sa GC, ano, sir naman, tawagan niyo na lang ako para malaman namin kung saan namin kayo susunduing lugar ng 9 o'clock ng umaga, Kuya Dan.
0: Sino pa?
1: Event kami. At saka Kuya Dan, syempre binabati ko yung mga talaga napaka-exclusive na tigapakilig mo, Kuya Dan. Si Ate Maria, si Kuya Edwin, si May at si Albert. Tapos Kuya Dan, binabati ko rin syempre sila Kuya Roldan, sila Jason Tillian, at binabati ko rin si Ronald. Ay Ronald, sabi mo tatawag ka. O talaga. Si Ronald, si Jose Dito, si Rodelio, si Romel, at siyempre Kuya Dan, binabati ko rin ang mga nando sa kampo ngayon, Kuya Dan.
0: Alright.
1: Tama na lang ako, Kuya Dan, na patugtugin mo daw, Kuya Dan, yung kantang ano, Love Story.
0: Love Story. Okay, si Kuya Dan, Andy Williams.
1: At saka Kuya Dan, may birthday sa Monday, yung mother ko, 18 years old. Birthday niya sa Monday. Tapos Tuesday, yung pita ko. At Thursday, birthday naman ang kapatid ko, Kuya Dan. Sila ay may mga celebration kami. Sabi na kapatid ko, hindi na raw uulan sa kanilang birthday. Sabi namin, sana nga.
0: Alright. Maraming salamat, Ate Lina. Happy birthday sa iyong mga. Alam mo, nagkakandagulat ako dito kasi grabe yung kape na ininom ko kanina. Sobrang tapang, oh. Nagiging magulatin ako ngayon. Oh, siya, maraming salamat.
1: Dadagdagan natin yung sinabi ni Sir Peter sa'yo. Napakagaling mo.
0: Napakagaling. Super boy. Alright, sige. Salamat. I-play natin yung song request mo mamaya. Ha? Salamat, Ate Lina. Good morning. Bye-bye. Nakakwentuhan natin, huntahan si Ate Lina ng Maynila. Ang oras natin, 2:37. Oh, ito na, nakalinya na dito mga song request nyo. Kaya simulan natin yan. Teka, saan ba tayo magsisimula dito? Dito muna. Oh, with the song Do That To Me One More Time. Nakatutok pa rin po kayo sa Remember Your Music. Nakikinig hanggang mag-alas 4 kasama si Kuya Dan. Ito pa rin yan sa DZMM.

0: pa ba ang theme song ng buhay mo? Remember your music.
1: Jude Michael with his song Mula sa Puso. Napakinggan din natin Better Man Robbie Williams. As Tears Go By and Do That To Me One More Time. Sa oras nating 8 minutes bago po mag-alas-3 ng umaga. Kasama niyo pa rin po si Kuya Dan sa ating huntahan hanggang 4 a.m. Kayo po ay nakatutok, nakikinig sa Remember Your Music. No? Pwede kayo magpadala ninyo kasagutan sa ating huntahan sa tanong ni Kuya Dan ngayong umagang ito. Actually, dugtungan tayo ngayon. Dudugtungan mo lang ang salitang pambihira talaga. Ano ba ang mga pagkakataon sa buhay ninyo na napapasabi kayo ng pambihira talaga? Let me see. Ang sabi dito ni... nasaan na yun? Cory Alejandro, pambihira talaga Kuya Dan. Kailan ba titigil ang ulan na yan? Mabuti na lang, dito sa Bacoor, mataas ang lugar. Kahit anong daming bagyo at ulan ang dumating, never nang bumaha. O, yun ang maganda, di ba? Maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat mo sa amin. Ano din talaga, no? Kaya, halimbawa, kukuha ka ng property, di ba? Or parang lilipat ka sa isang lugar. Yung Project Noah, no? Ma-access mo pa rin naman yun eh hanggang ngayon. Project Noah, i-type mo sa internet. Maganda yun kasi makikita mo yung mga flood-prone areas. No? Ibig sabihin yung mga lugar na talagang pagkaumulan at o kaya ganitong habagan, makikita mo doon na sila yung nagre-red. No? Ang warning niya ay orange, the yellow, orange, tas red. Parang yung warning signal ng NDRRMC. Tapos makikita mo doon yung mapa, tapos lalagyan nila doon kung anong color doon na ibig sabihin, dito pala sa lugar na to, pagka umulan ng ganito. At saka real time yun. Oo, kasi natry ko yan doon sa may labas ng ano namin, sa may unahan ng kanto namin. Tiningnan ko, sabi ko, ay may baha. So medyo malalim yung baha eh. Tapos tiningnan ko dun sa Project Noah, ay mapula nga. No? So ibig sabihin real time nakikita nila yung lagay ng mga lugar. So, pwede nyo i-check yun kapag kayo ay bibili ng property o kaya naman lilipat ng ibang lugar. Nang sa ganun, may iwasan kahit papano, di ba? Yung baha area. Kasi, di ba, sa ayaw mo natin at sa gusto, kailangan natin tanggapin. Sobrang hassle talaga kapag nababaha tayo. Oo, matiisin tayo, maparaanin tayo mga Pilipino, pero pagka lagi kang binabaha, nakakaubos din ng pasensya. Nakakapudpud din ang pasensya ba? Kakainis din. 6 minutes bago po mag-alas-3, kausapin na natin ang ating next caller. Punta naman tayo sa Tagkawayan, Quezon. Nasa linya natin si Susan. Susan, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Hey, good morning. Kumusta? Ano, kakagising mo lang ba o hindi ka pa nakakatulog?
2: Kanina pa ako nakagising, Kuya Dan.
1: Ay, kanina. Anong oras ka natulog? Okay naman tulog mo, kompleto naman.
2: Maaga naman akong natulog kasi nung nagising ako ng alauna, din na ako nakatulog.
1: Dire-diretso na. Okay. Welcome. Kumusta na? Nag-enjoy ka ba sa tugtugan natin ngayon? Nawiwili ka ba? Okay ka na ba ngayon? Ay, kasi last
2: night. Kuya Dan, wala akong monitor.
1: Oo nga pala. Ay, hindi bali, magkwentuhan na lang tayo. Hayaan mo na. Ang mahalaga ay nandito ka at kakwentuhan si Kuya Dan ngayon. Ito Susan, ang ating kwentuhan, huntahan. Dudugtungan mo ang salitang pambihira talaga. O, dugtungan mo yan. Pambihira talaga? Anong kadugtong mo dyan?
2: Pambihira talaga
1: mga
2: bilihin ngayon.
1: Ay, nako, ang mahal.
2: Taas pa rin ang taas.
1: Kahit ba dyan sa Tagkaway, nararamdaman ninyo ang pagmahal ng mga bilihin?
2: Yes,

0: kuya doon.
1: Ano yan? Sa grocery o kahit sa mga gulay-gulay? May, o sa mga karne?
0: Eh, saan? Kahit na dito sa maliit na tindahan, dito sa amin, mahal pa rin.
1: Actually, no? Kahit yung mga karne, kahit sabihin mo na, di ba yung iba, sa mga farm lang din dyan kinukuha, mahal pa din eh, no? Kasi unless tanim mo talaga, di ba, para makatipid ka, pero pagbibilihin, mahal din talaga. So, nararamdaman nyo rin dyan sa tagkawayan ang mahal ng mga bilihin.
0: Yes, Kuya Dan, kahit alin naman Kuya Dan, mahal talaga eh.
1: Sana all mahal, no, Susan? Ay, ano ba yun?
0: Yes, Kuya Dan. Sana all.
1: Sana all nagmamahal. Oo, bakit? Bakit?
0: Sana all lahat nagmamahal.
1: Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi.
0: Yan, Kuya Dan.
1: Bakit wala na bang nagmamahal? Ano ba nangyari?
0: Ewan ko ho, Kuya Dan, kung may nagmamahal po ba sa akin.
1: Oy, parang may sinasabi si Susan. Oh, bakit naman feeling mo walang nagmamahal? Ganon, ano ba yan?
0: Parang wala na yata nagmamahal sa akin.
1: Naku naman. Bakit naman ganon naman? Bakit, ano ba nararamdaman mo para masabi mong wala nang nagmamahal? Ano bang kulang?
0: May kulang eh.
1: May kulang. Sige, pag-usapan natin yan.
0: May kulang, kaso...
1: Ano bang kulang, Susan?
0: Paano ko dadagdagan?
1: Bakit mo nasabing kulang? Ano ba, hindi ka na kinakausap? Wala na ba kayong time sa isa't isa? Ano bang, saan ba siya nagkukulang?
0: Huwag na nga natin pag-usapin yung kulang-kulang.
1: Hindi kulang-kulang. Iba yung kulang-kulang. Isang kulang lang.
0: Lagi natin pag-uusapan yung kulang-kulang na yan. Hindi, baka ito, ako maging kulang-kulang eh.
1: Hindi, ito na lang. Oh, last question ni Kuya Dan. Anong gusto mong sabihin dahil nararamdaman mo ngayon na parang kulang na yung pagmamahal? Sabihin mo.
0: Kuya Dan naman.
1: Sabihin mo, seryoso na nga. Pinapatawa mo ako. Seryoso nga si Kuya Dan eh. Ano nga? Malay mo ito na yung chance para, 'di ba? Kasi minsan naman kasi yung mga kulang-kulang na 'yan, kulang lang din sa communication. Pero baka naman pag sinabi mo, baka naman mapunan. Oh, try mong sabihin ngayon.
0: Bahala na yun sa mga kulang-kulang na 'yan.
1: Hindi kulang-kulang. Iba yung kulang-kulang. Kulang lang. Isa lang. Ito naman eh. Drama-drama na nga ako dito.
0: Yan
1: yung
0: Kuya Dan eh. Pag-uusapan pa natin yung kulang na yan, baka ako maging kulang-kulang.
1: Ay nako, talagang magaling. Magaling umiwas. Ayaw talagang, ayan. O, yung baby tuloy, umiiyak na tuloy yung baby. Bata nga, pabuhat nga muna. Iyak mo yung bata
0: Kuya
1: dito.
0: Kuya Dan, magbati na lang ako, Kuya Dan. Baka mabawasan yung kulang-kulang.
1: Sige na nga, bumati ka na nga. Ba't ayaw nyo magkwento sa akin ng pag-ibig? Alam nyo.
0: Ano?
1: Tatampo na ako sa inyo.
0: Ano, binabati ko, ikaw, Kuya Dan. Yung mga friend ko, si Ate Linda Cruz, si Ate Nina Araneta, si Ate Vanji,
1: alas-tras na daw. Kaya ako ng
0: black po. Lahat-lahat na lang na nakikinig Kuya Dan.
1: Okay. Oh, good morning sa manok mo. Hindi mo nabati yung manok. Batiin mo.
0: Bahala na yung manok na yan.
1: Ano ba ang song request ni Susan para mailagay natin?
0: Mahal mo ba hindi na ako by Rochelle Nova.
1: Isa pa. Mahal mo ba hindi na ako. Tapos sasabihin, walang pinagdadaanan, pero yung request, mahal mo ba hindi na ako.
0: Kuya Dan!
1: Sinasabi ko lang, ikaw naman ang nagre-request dyan eh.
0: Tampu-tampuhan lang, ganun.
1: Oh. Pero ewan kaya ko nga kung, binibigyan kita ng pagkakataong kung, magsabi.
0: Ewan ko kung basta.
1: Sandali, inahanap namin yung mahal mo ba hindi na ako. Baka mamaya sumagot kasi. Sandali lang. Rochelle Nava, di ba? Si Rochelle Nava ba kumanta noon? Patingin nga.
0: Yes, Kuya Dan.
1: Rochelle Nava. Wait a minute. Kung meron tayong mahal mo ba? Ama, meron. Mahal mo ba hindi na ako? Yun ba yan?
0: Yes. Yes, Kuya Dan.
1: Tanong, last na, tanong mo ba sa sarili mo yan minsan, Susan? Susan?
0: Tanong ko sa sarili ko.
1: Tinatanong, yes. Tinatanong mo ba minsan?
0: Tanong ako sa sarili ko, Kuya Dan.
1: Tinatanong mo?
0: Ano pa bang kulang ko? Bakit ganun?
1: Napapasabi ka na bang minsan, mahal mo ba hindi na ako? Napapaganan ka ba minsan?
0: Nabuhuwa ako at kulang pa ba yun?
1: Parang masakit talaga ang pinagdaraanan. O siya, sige. At ipi-play natin para maibsan ng kaso. Wala ka namang monitor. Paano mo na... So, ipaparinig mo na lang, ganun. Para makarating.
0: Bahala na kung maririnig niya yan o hindi.
1: Ayun. Ayaw umamin, pero parang napaanin natin. Okay, sige.
0: Oo. Alam na niya yun kung sino siya. Hindi ko na kailangan banggitin pa.
1: Okay, okay. Huwag ka na magalit. Sige na. I-relax mo ng sarili.
0: Ay, hindi na.
1: Nagagali. Sige na, salamat. Pinapasaya lang kita kasi nga alam ko medyo dispass. Alam niyo naman ako dito, alam ko mga pinagdadaanan ninyo. Parang nabibit-bit ko na nga yung mga pinagdadaanan ninyo sa buhay. Eh. O, sige, play natin mamaya ha. Salamat Susan. Good morning sa iyo. Bye-bye. Wala daw pinagdadaanan pero mahal mo pa hindi. Yun yun, diba? Magandang umaga po sa mga napapatanong sa kanilang mga sarili kung mahal mo ba hindi na ako. Parang napakasakit naman nun. Tin, minsan ba sa buhay mo napatanong ka ba ng mahal mo ba hindi na ako? May sagot siya, ako pa ba? May ano ah, parang may bagay tayong Jesse Zaragoza song na pwedeng isunod eh. Mahal mo ba hindi na ako? Ang tanong daw muna, minahal ka ba talaga? Pagka may mga ganyang katanungan, talagang mapapaisip ka. Pero mag-isip ka mamaya sa pagbabalik natin. Dahil oras natin, 3:03 na. Magbabalik po ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3:04.

0: ito na ang theme song ng buhay mo. Sa Remember Your Music.
1: Napakinggan natin, awiting Mahal Mo Ba ay Di Na Ako ni Rosel Nava. Wala na bang pag-ibig ni Jaya at Luha mula sa Ages? Parang grabe pala yung mga awiting na yun. Ano? Parang pag may pinagdaraanan ka pala. Pag may pinagdaraanan ka sa mga sandaling ito, lalo na pagdating sa pag-ibig, parang masakit yung mga narinig kong mga awiting kanina. Ano? Magandang umaga sa mga may pinagdaraanan at walang pinagdaraanan. Lahat kayo ay welcome sa ating programa. Oras po natin, 3:21. At ang ating huntahan sa umagang ito ay dudugtungan mo lamang po ang salitang pambihira talaga. Sabi ni Sir Nestor Abueg Soro, kwedan, pa-request naman po ng kantang As Tears Go By. Si Nestor Soro po ito ng Tansa, Cavite. Maraming salamat po. Ano ba tayo nun? As Tears Go By. Sige ho, at hahanapin natin habang gising na gising ang aking mga kaibigan, ang aking mga katrabaho sa mga sandaling ito. Itago natin sa pangalang Makoy at Paula. Oo, good morning din ho sa inyo. Ano ba to? Bakit gising na gising pa sila? Ah, nagising na pala kanina. Ay, Sorry, mali. Na-play na pala kanina ho, Sir Nestor, yung As Tears Go By ng Rolling Stone. Ha? So, ikaw pala nag-request nun kanina. No, hindi. Ah, no. Nagkapareho lang sila ng song request. Alright. Si Tatay Eduardo pala. Good morning, Sir Eduardo. Ito na, basahin ko na ang mga comments ninyo dito sa ating Facebook page. Sabi ni Miss Maria F. Flores, good morning Kuya Dan, relate ako sa kumusta dear, napaiyak ako. Kasi yan ang feeling, lalo na tumatagal ang pagkawala ng asawa ko. Parequest ang kahit isang saglit by Wency Cornejo. Nga, ano, yung mga nawalan din talaga ng ano, mga mahal sa buhay. Sabi ni Miss Evangeline Lacson, gandang gabi Kuya Dan, miss you. Sabi niya, pambihira, hindi kami makatawag. Pambihira, walang tigil ang ulan, at pambihira, nakapila ang mga pamangkin sa massage. Ano, sarap naman ang namamassage. Oh. Talagang, Oo, si Martin, wala tayo ng Wency Cornejo. Di bali, next time. Sabi ni Marilyn De Leon, sobrang maulang umaga, Kuya Dan, pambihira talaga. Simula kaninang 6 p.m. hanggang ngayon, halos buhos ang ulan dito sa amin sa Calatagan, Batangas. No? Ngayon nga din daw, sabi ni Mrs., malakas daw ulit ang ulan dyan sa labas eh. Buti na lang, mataas ang lugar namin, hindi bumabaha. Ay nako, buti na lang haw. At talaga ako, pagka-umulan ng siging-sige, ay nako, talagang pihadong babaha haw. Kaya talaga, magandang umaga haw sa mga taga-Batangas diyan. Aho, ay pakiwari ka ho, ay talagang lalakas ho uli ang ulan. Kaya ho kayo mag-iingat diyan, ha? Alay. Laging mag-iingat sa araw-araw. Magandang umaga sa mga taga-Batangas. Marami tayong listeners dyan, no? Bukod kila sila Kuya Joseph, no? Natatandaan ko sila Nanay Fe, no? Ng Batangas din. Yung unang-unang tumawag si Remember Your Music. Hindi ko kayo makakalimutan. Oo, kapati yung kanyang anak, no? Nalimut. Si Kumare, hindi na tumatawag yun, eh. Pero sila yung unang mga naging callers ng Remember Your Music. Sabi ko naman sa inyo, pagka talaga ano, tumawag kayo dito, syempre hindi lahat, no? Pero most of the people na nakakakwentuhan na kahuntahan ko dito, tumatatak sa akin. Natatandaan ko yan, first few months of Remember Your Music. Tuwan-tuwa sila doon, no, pagka nakakausap. Tawag ho ulit kayo, mga ano dyan, mga lola at mga mare natin dyan sa Batangas. Sabi ni Ate Jax, Kuya Dan, happy Monday pa rin kahit maulan, pambihira talaga. Binabaha pa rin ang Metro Manila, pambihira talaga. Wala pa rin nangyayari sa flood control project ng Pinas. Nakakalungkot, nakakainis, nakakagalit. Halo-halo na yung emosyon ni Ate Jax. Pero pambihira talaga, hindi pa din tayo natututo sa mga binoboto natin. Ay, kailan nga ba tayo matututo? Pambihira, gwapo mo sa personal. Sabi ni Ate Irene, Ate Evangeline, baka akala mo nakakalimutan ko. Nung biglaan kang dumaan dito sa ano, sa Tapat. Actually, buti dumaan kayo ng time niya kasi ngayon sarado na yung ano eh. Dito sa Esguerra Gate. So, last na pala yun, ano? Nakapag-picture pa tayo dun sa may Esguerra Gate. Ate Evangeline, akala mo nalilimutan ko. Pinisil mo ang kamay ko. At ang sabi mo, ang taba. Akala mo malilimutan ko. Sabi ko, chubby lang. Okay lang naman. Sabi ni Simon Wright, pambihira talaga ang nagpapatuloy na napakainit na panahon sa Oklahoma, USA, kung saan ako palagi nakabantay. It has been like that for some time now at hinihiling ko na sana ay matapos na ang lahat ng sa lalong madaling panahon. Pero ang mabuti na lang, I am safe and cool inside with me, air conditioning turned on, at nanatiling hydrated na may maraming tubig. Tama. Drink your water always. Water is the key. Ano ngayon? Tubig is the key. Water therapy. Ayan, sabi ni Kuya Danian, huwag niyong kakalimutan na may maraming tubig. Salamat and like always, more power to the show. Sabi ni Brovet Stapan, maganda umaga Kuya Dan. Grabe talaga ang panahon ngayon. Umalis ako ng bahay, maaliwalas pa ang langit. Hala, nang malapit na ako sa bayan, dumilim na ang langit at tamang-tama, bumababa ako sa skate. Ang lakas ng ulan, pambihira talaga. Si Lisa ito ng Tagkawayan. Sabi naman ni Miss Gloria Martinez Elago, pambihira talaga, wala nang tigil ang ulan. Sana tumigil na, daming nagugutom, lalo na yung mga araw-araw kumikita. Sakalang bibili ng pagkain nila, Lord, kaawaan mo sila na umaasa sa iyo. Alam kong pambihira ang iyong awa. Tama. Kung pambihira talaga ang mga nangyayari sa atin, pambihira din ang love sa atin ni Lord. Kaya hindi tayo pababayaan ni Lord. Erlinda San Andres, pambihira talaga itong habagat na ito. Kala ko nung Linggo, tuluyan ng araw. Yung pala, mag-uulan pa. Hindi pati makatuyo ng mga damit kahit na na-dryer. Sobra na. Pati ilog dito sa Morong ay binabahan ang kalsada. Pero salamat naman sa Diyos at hindi sa amin. Kahit na noong bagyong undoy, lahat maapektuhan itong habagat. Tapos na ngayong August, tataas naman daw ang kuryente. Ano na lang kaya kuya dan ang gagawin ng mga tao? Balita ko, medyo bumaba daw ngayong August na. Ano ba yan? Pakitang kuryente lang ba yan? Tuloy-tuloy nyo naman ang pagbaba niyan. Oras natin, 3:28 na po ng umaga. Sa ating pagbabalik, mga headlines naman yan, umaga ng August 18, ang ating alamin. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Basta AM, DZMM. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin El Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta TZMM. TZMM.
1: Narito ang mga balitang abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, August 18, 2026. Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa matinding ulan na dala ng habagat. Habagat patuloy na umiiral sa Luzon, pag-ulan asahan ngayong araw. Libo-libong individual inilikas sa Maynila. Patay sa hagupit ng habagat at mga nagdaang bagyo na dagdagan pa. Unang hostile witness ng House Prosecutor sumalang sa witness stand sa impeachment trial. Face-to-face class sa Metro Manila at 13 lalawigan kinansela ng Malacañang. Balita sa lalawigan, mahigit 400 barangay sa Central Luzon binaha dahil sa habagat. Sa showbiz, Anne Hathaway, Dwayne Johnson, Jonas Brothers kabilang sa mga kinilalang Disney Legends. At sa sports, Kai Soto muling maglalaro sa Gilas, Pilipinas. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Basta TZMM.
3: Remember your music.

Oras po natin, 3:39 ng umaga. Kayo po ay nakatutok pa rin dito sa ating programang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo, yung Kuya Dan. At ang ating huntahan ngayong araw na ito ay dudugtungan nyo lamang po ang salitang pambihira talaga. Sabi ni, ito ma, may mga iba pang natira dito, basahin muna natin bago natin batiin ang iba pa natin mga kapamilya. Sabi ni Dersan Der, rainy morning Kuya Dan, kape. Pambihira talaga, single pa rin ako hanggang ngayon, walang magkamali. Tatanda na yata akong binata. Huwag kang uubusan ka agad ng ano, huwag kang panghihinaan ka agad ng loob. Ang para sa iyo ay para sa iyo. Yan ang pakatatandaan mo, Dersan Der. Ilan taon ka na ba? Sabi, alam mo kung nakikinig kasi ako minsan kay Coach B, ang lagi ko naririnig kay Coach B pagka may nagtatanong sa kanya kung paano siya magkakajowa, lumandi daw kasi kayo. hindi ako may sabi noon, si Coach B may sabi noon, no? Para, which is totoo naman, di ba? Kumbaga, hindi literally malandi na ano ha, negatively ha. Kumbaga, mag-accept kayo ng tao na kikilalanin, o kaya kayo mismo, eh, i-push nyo yung sarili ninyo na hindi mahiya magpakilala. Lalo kung maganda naman ang intention nyo sa tao, bakit naman kayo may hiya magpakilala, di ba? Okay naman yung intention mo talaga. Gusto mo silang maging kaibigan o kung ano man. Kung more than that, oh, hindi, paalam mo nang mabuti. Kumbaga, magsasabi lang tayo. Kasi pagka ang problema dyan, kapag hindi natin sinabi yung mga nararamdaman natin sa mga tao na natitipuhan natin, wala, magiging forever na lang siyang what if, di ba? What if nagsabi kaya ako? What if pinormahan ko kaya yun? May nangyari kaya sa amin, no? Eh, para hindi ka dumating dun sa point na puro what if ang iniisip mo sa buhay, lumandi ka. Hindi yung negative, ha? Lumandi, makipagkilala, makipag-friends, di ba? Maging, makipag-socialize ka, ganyan. Tsaka huwag kang susuko, Dersander, ha? Sabi ni Adjun, eh, paano kung na-trauma ng makipaglandian? Alam mo, Adjun, itong masasabi ko sa'yo. Pagka na-trauma ka, huwag mong pipilitin na makipaglandian ulit o makipagkilala ulit. Kasi pagka dumating yung tao na talagang matatanggap mo na, no, magiging smooth ang lahat. Yung trauma mo, mababawasan. Hindi mawawala, pero kahit papano magkakaroon ka ng willingness na mag-take ng risk. Sabi nga ni Bruno Mars, I'll take it all for you. Ay, mali pala. I risk it all for you. Bakit I'll take? I risk. Mali. Hindi pala pa ganun. Pa ganun pala yung sinabi ni Bruno Mars. Kaya, isihan mo lang. Huwag kang magmadali. No? Masama din yung nagmamadali. Pakiramdaman mo yung tao. Pakiramdaman mo yung intention sa'yo. And then, pag nakita mo na wala namang masamang tinapa yung tao sa'yo, eh, bakit di mo naman pagbibigyan? Sabi ni Jessica Marie Borromeo, pambihira talaga, mantakin mo. Mabaha na kung saan-saan. Ay, naku, sinabi mo pa. Pambihira ang panahon ngayon, sabi ni Miss Joe Bueno. Oye, bueno. Talagang ganon. Kaya mag-iingat po tayong lahat. Again, Tuesday, sa araw na ito, eh, inaasahan pa rin po ang pag-ulan. Kaya, again, kung wala namang gagawing kung ano man, manatili na lang po sa bahay. Now, maglinis ng bahay, mag-aral kung estudyante ka. Magsopas kung nagugutom ka, ha? Sabi, sobrang slow pace na nga nung ginagawa ko this time, kaya hindi makausad. Ay nako, Aljun, hindi ko din alam. Di bale, bibigyan kita ng malupit. Alam mo, minsan itawag mo yan, tapos yan ang pag-usapan natin. Yan ang paghuntahan natin. Sabi niya, by the way, naulan na naman dito sa May Kawayan. Eh, dito din nga yata sa Quezon City. O, kaya sa oras nating 3:43, good morning po sa lahat ng ating mga kababayan, mga kapamilya, kaservisyo na bumabiyahe pa rin sa mga sandaling ito. Mga bus driver, jeepney driver, taxi driver, TNVS, moto taxi, no? Mag-iingat po kayo dahil, again, maulan at saka pagka hindi nakakayanin, tingnan muna, left, right, no? I-gauge ang daan kung makakatawid ba o hindi. Pag hindi, wag na hong ipilit. Delikado para sa inyo, para sa sasakyan ninyo, para sa mga taong nasa paligid ninyo. Kaya,
Wag na lang, okay? Pahupain. Usually naman pagka ganyan, hindi naman 24 hours ang baha. Pwera lang sa Bulacan. Alam ko doon sa may Bulacan. Grabe yung baha doon. Pero pag dito sa Metro Manila, napapahupa naman. Okay? So, sige. Ano, may pabati pa ba dyan? O mga truck driver din. Oo. Eh, good morning po sa inyo kasama mga pahinante. Habolo? Habol. Ay, okay. Akala ko habolo. Sige. sige, oh, mamaya na muna ako dito. Idiretso-diretso muna natin. Ayun, umuulan nga daw sa May Kawayan. Feeling ko may recording at upload si Philippine TV out of context kay gulat ni Kuya Dan. Huwag kayo maingay. Baka magising, hindi na nga nila ako pinopost dun eh. Hindi ko alam, pero tropa naman kami nung nakita-kita kami. Nadadown daw kasi yung mga video. Oo nga, gulat na gulat talaga ako kanina. Sana wala silang kopya para hindi nila maipost yung pagkakagulat ko kanina. Kasi naman, alam nyo, itong earphones ko na ito, sobrang enclosed, no? Yung talagang pag may tumunog. Grabe naman sa tunog. Over naman sa tunog. Teka, hanap nga tayo ng mga... Ay, happy, happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday today. August 18, 2026. Belated happy birthday sa aming kaibigan na doktor. Oo, siya ay nag-birthday kahapon. August 17 naman siya. Si Dr. Cha... Navarro na pala siya. Happy, happy birthday sa lahat po naman nagbe-birthday today. Enjoy your day. Ang wala akong ibang wish kundi maraming blessing ang dumating sa inyo. At syempre, mag-enjoy. No? Kung hindi man lalabas ng bahay, dyan na lang muna. No? Maganda ng mga pasimple-simpleng pagkain. Wala namang problema doon. Okay lang naman yun. Bawi na lang. Kasi pwede naman, always naman, pwede naman laging bumawi. So, kapag ka medyo maayos ng panahon, tsaka na lang lumabas at mag-enjoy sa mga kainan sa labas. Diba? Habang ganito pa ang panahon, wag na muna lumabas. Okay? O, ito muna, bago tayo magyugyugan. Announce ko lang muna ulit, no? Ang ating listahan ng walang pasok ngayong araw, August 18. Araw po ng Martes dahil sa masamang panahon as of 3:44 a.m. sa National Capital Region po sa NCR. All levels, public and private sa Navota City, Paranaque City at San Juan City. All levels, public and private and shift to alternative mode sa Caloocan City, Las Piñas City, Malabon City, Mandaluyong City, City of Manila, Pasay City, Pasig City, Quezon City, Taguig, Valenzuela at Municipality of Pateros. Sa Ilocos naman po, Region 1, all levels, public and private shift to alternative mode sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, all levels, public and private shift to alternative mode sa Benguet Puyan. Sa Central Luzon, Region 3, all levels, public and private shift to alternative mode sa Bulacan, Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales. Punta naman po tayo sa Calabarzon, Region 4A, all levels, public and private shift to alternative mode sa Cavite, Laguna, Batangas at Rizal. Sa Mimaropa, Region 4B, all levels, public and private and shift to alternative mode sa Occidental, Mindoro. Shift po to alternative mode. At alternative work arrangement for government offices, ngayong araw din po ito, August 18, Tuesday, sa National Capital Region, sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, at Occidental, Mindoro. Bukod dito, ang mga hensyang may kaugnayan sa delivery at ng basic and health services, disaster preparedness and response at iba pang mahalagang serbisyo. Batay po ito sa Memorandum Circular Number 128 na inilabas ng Malacanang kahapong hapon. Ang oras po natin, 3:48 po ng umaga. Again, mag-iingat po tayong lahat mga kapamilya at kaserbisyo. At habang
steading steady at dry na dry po tayo sa ating mga kabahayan. O eto muna, makadalwa pa tayo. Sa oras at 3:49, simulan na natin with a song from LD Bard. Yeah, para man chill-chill lang din tayo ngayon Tuesday morning. Kahit medyo maulan sa labas. Here's Rhythm of the Night. Gising na, bango na. Alam niyo na to ha. Yugyuga na.

August 18, 2026, araw po ng Martes. Good morning! Ahoy! Maraming maraming thanks sa pagsama kay Kuya Dam. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon. Ang oras po natin, 5 minuto bago mag alas 4 ng umaga. Bukas ulit, no? Huntahan tayo, tugtugan tayo dito sa ating programa. Pero ngayon, uwi na muna si Kuya Dan, ha? Tulog na muna. Susunod na, Radyo Patrol Balita alas 4 kasama si Robert Mano at Steve Rez. Kaya naman, tutok lang ho kayo, ha? Para updated tayo, lalo na sa lagay ng panahon. Maraming maraming thank you! Until then, nakasama nyo nag-iisang balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music. Tuloy ang Good Vibes Tuesday. Ingat-ingat mga kapamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 4:01 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyon kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras-tsyada, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: Ngayon po ay Martes, August 18, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita, alas 4. Ilang lugar sa Metro Manila lumubog sa baha dahil sa habagat. Mga pag-ulan mararanasan pa rin ngayong araw.
1: Ulang ibinuhos ng habagat sa loob ng 5 oras, halos kalahati ng pag-ulan na dulot ng bagyong Ondoy. Nararanasang malalakas na pag-ulan may kaugnayan na umano sa El Nino.
0: Presyo ng petrolyo muling tataas ngayong araw, pagpapatupad ng diskwento sa kada litro ng langis tuloy-tuloy ayon sa DOE.
1: Unang hostile witness ng House Prosecutors, isinalang sa impeachment trial ni Vice President Duterte, paglilipat ng confidential funds iniutos ng Vice Presidente ayon sa testigo.
0: Sa lalawigan, mahigit 400 barangay sa Central Luzon, Binaha, State of Calamity, idineklara sa Masinloc, Zambales.
1: At sa balitang sports, Philippine women's team nanalo ng gold medal sa beach volleyball competition sa South Korea.
0: Good morning! Magandang madaling araw mga kapamilya. It's Team Pogi Time. Hanggang alas 9 ng umaga, umuulan pa rin.
1: May hangin pang kasama.
0: Mag-ingat po ha, mag-ingat. Ako po si Radyo Patrol Robert Mano.
1: Good morning, maulang morning kapamilya. Ako naman po si Radyo Patrol Steve Raz.
0: At ngayon, simulan na po natin ang balitaan.
2: Alerto sa habagat.
0: Sa lagay muna tayo ng panahon. Patuloy po na uulanin ang Metro Manila at iba pang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Inaasahan ang pabugso-bugso hanggang sa malakas na pag-ulan ngayong araw dito po sa Metro Manila. Base sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA, nakataas ang red warning level sa Zambales, Bataan, ilang bahagi ng Pampanga at ilang bahagi ng Batangas, kung saan posible ang pagbaha dulot naman ng malakas na buhos ng ulan. Orange warning level sa iba pang bahagi ng Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Pampanga at Tarlac. Nasa yellow warning level ang Metro Manila, Rizal at iba pang bahagi ng Cavite, Laguna, Tarlac, Pampanga, Bulacan at maging sa Quezon Province.
2: Alerto Servicio.
1: Alas 4:05 na po na madaling araw. Alerto. Paalala po sa mga kaservisyo at kapamilya natin sa Maynila. Alinsunod sa Memorandum Circular Number 128, suspendido ngayong araw ang lahat ng servisyo ng Outpatient Department ng Ospital ng Maynila Medical Center dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Ayon sa Manila Public Information Office, magbabalik ang regular na servisyo ng OPD bukas, August 19. Samantala, pwede nang makakuha ng libreng doxycycline ngayong araw ang mga Manilenyong lumusong sa baha dahil sa patuloy na pag-ulan. Available na po ito ha, sa ilang health center sa Maynila mula mamayang alas 7 ng umaga.
0: Sa ating Metro Pasada, Gabundog na basura tumambad sa Barangay Tatalon sa Quezon City matapos sumupa ang baha. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at iniradyo patrol, Roen Cueto. Roen.
3: Robert, gabundok na basura at putik ang naiwan sa G. Araneta Avenue sa Barangay Tatalon, Quezon City matapos humupa ang baha. Ginamitan na ito ng mga otoridad ng heavy equipment para alisin ang mga basurang inalod at bumara sa drainage. Possible na ngayon sa lahat ng uri ng sasakyan ang kalsada. Samantala, mahigit 70 individual ang nailigtas sa QC Disaster Risk Reduction and Management Office sa Barangay Tatalon. Karamihan sa kanila ay mga residenteng imilikas dahil sa baha, habang ang iba ay na-stranded dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda.
1: Lubog sa baha o lumubog sa baha ang ilang lugar sa Metro Manila dulot ng matinding pag-ulan na ibinuhos ng habagat kahapon. Umabot hanggang bubong ng ilang bahay ang baha sa Barangay Del Monte sa Quezon City. Inilikas sa 2 paaralan na mga binahang residente sa Barangay Tatalon, aabot hanggang tuhod ang lalim ng baha, habang 5 talampakan naman sa I. Rodriguez Senior Avenue. Halos 2 talampakan din ang baha sa bahagi ng Katipunan Avenue na nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Lumubog din sa baha ang G. Araneta Avenue na hindi nadadaanan ng mga sasakyan. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na hindi pa matiyak kung basura ang dahilan ng matinding pagbasay ng lugar sa Quezon City. Sa Maynila, lumubog ang kahabaan ng Spanya Boulevard na hindi nadaanan ng mga sasakyan. Tumirik na ang ilang sasakyang nagtangkang lumusong sa baha. Maraming pamilya ang nilikas sa iba't ibang evacuation center sa lungsod dahil sa pagtaas ng tubig. Nakauwi na kagabi ang mga estudyanteng na stranded sa University of Santo Tomas dahil sa pagbasa sa Spanya Boulevard. Sabi ni Public Works Secretary Vince Dizon, gumagana naman ang Sunog Apog Pumping Station sa Maynila pero umaapaw pa rin ang Sunog Apog Creek. Nagpadala ang kagawaran ng mga heavy equipment para maglinis ng mga baradong kanal at estero. Humupa na kagabi ang base sa Espanya at iba pang lugar sa Maynila.
0: Libo-libong individual lumikas dahil sa pagbaha sa Maynila. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at in the Radio Patrol, Bert Dizon. Bert.
4: Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa iba't ibang evacuation center sa Maynila ay umabot sa mahigit 1,500 pamilya o katumbas ng halos 5,000 individual ang lumikas dahil sa mga pagbaha na dulot ng habagat. Sa Santa Cruz, Maynila, lumikas sa Doña Teodora Alonzo High School ang mahigit 200 pamilya na residente ng Barangay 327. Umabot naman sa mahigit 500 pamilya mula sa mga barangay sa 330, 313 at 314 ang lumikas sa Antonio Regidor Elementary School. Ang mga apektadong residente ay nakatira sa paligid ng Estero de San Lazaro at mga karatig kalsada na binahan ng hanggang bewang. Kinailangan namang ilikas sa Antonio Regidor Elementary School ang kabaong na nakaburol sa bahagi ng Fogoso Street dahil sa abot tuhod na baha. Kwento ni Marilyn, naging pahirapan ng paghahanap ng malilipatan sa kabaong ng kanyang asawa dahil sa mabilis na pagtaas ng baha. Naipit rin sa baha at traffic ang mga tauhan ng Poninaria na maglilipat sa kabaong. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang ospital sa kahabaan ng Rizal Avenue. Pinasok ng hanggat tuhod na baha ang compound ng Jose Reyes Memorial Medical Center at San Lazaro Hospital sa Tayuman, Maynila. Samantala, sa Sampaloc, Maynila, kinailangan namang isakay sa mga truck palabas ng University of Santo Tomas compound ang mga na-stranded na estudyante at kawani ng UST dahil sa gutter deep na baha sa loob ng UST campus at sa paligid ng Espanya Boulevard. Sinuspindi na ng Manila LGU ang pasok sa klase sa lahat ng antas sa lungsod ng Maynila ngayong Martes na mapapribado o pampublikong paaralan dahil sa inaasahang masamang panahon na dulot ng habagat. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol.
1: Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Umabot ng 5 talampakan ng baha sa barangay 120 sa Caloocan City. Nasa 30 individual na natrap sa kanilang mga binahang bahay ang inilikas ng mga rescue worker at residente. Ikinagulat ng mga residente ang mabilis na pagtaas ng tubig at binatiko sa mga nasa likod ng manumalyang flood control projects. Nakahanda ang mga evacuation center ng barangay para sa mga residenteng lilikas. Maraming motorista naman ang na-stranded sa bahagi ng A. Bonifacio at Balintawak sa Quezon City dahil yan sa pagtaas ng tubig na umabot sa 2 talampakan. Sa San Juan City, umabot hanggang tuhod ang baha sa F. Manalo Street dahil sa pag-ulan na dala ng habagat at pagtaas ng critical level ng tubig sa San Juan River. Ilang residente ang piniling manatili sa kanilang mga bahay para mabantayan ang kanilang mga gamit.
2: DZMM.
0: Nagpatupad ng preemptive evacuation sa Marikina City kahapon matapos itaas sa 2 alarma ang Marikina River. Sinasabing nakaranas ng pagbaha sa ilang lugar sa lungsod dahil sa pag-apaw ng mga creek at waterways. Sa ngayon, ibinaba na sa first alarm ang Marikina River dahil bumaba na sa 15 meters ang level ng tubig.
2: Basta AM, DZMM!
1: Umabot sa 201.7 millimeters ang ulang ibinuhos ng habagat sa Metro Manila sa loob ng 5 oras kahapon. Ayon sa MMDA, base ito sa data na nakalap ng Pag-asa sa Science Garden Station mula alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Katumbas ito ng halos kalahati ng ulang ibinuhos ng Bagyong Ondoy noong 2009 na 455 millimeters sa loob ng 24 oras. Sa katunayan, mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon ay umabot na sa 138 millimeters ang ibinagsak na ulan ng habagat na nagdulot ng pagbaha sa Quezon City, Maynila at iba pang lugar sa Kamaynilaan.
2: Basta AM, DZMM.
0: May kaugnayan ang malalakas na pag-ulan na naranasan ng bansa sa mga nakalipas na araw sa rainfall pattern tuwing may El Nino. Ayon po sa PAGASA, kadalasan nakararanas ng above normal rainfall ang kanlurang bahagi ng bansa tuwing habagat season na nasabay sa El Nino. Abril pa lang, binalaan na ng PAGASA ang publiko sa malalakas na pag-ulan na dala ng habagat dahil sa epekto ng El Nino. Babala ng PAGASA, patuloy na magpapaulan ang habagat sa western section ng bansa ngayong buwan at posibleng magdulot ng landslide at flash flood.
2: Alerto sa Super El Nino.
1: 4:14 ng madaling araw. Ito po sa mga nagtatanong ng walang pasok. Kinansila ng Malacanang ang face-to-face class sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila dahil ay nasa masungit na panahon ngayong araw. Kansilado rin ang klase sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Magpapatupad naman ng alternative work arrangements sa government offices sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Samantala, sinuspin din ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang impeachment trial ni Vice President Sar Duterte ngayong araw dahil yan sa inaasahang masamang panahon. Ang House of Representatives via Zoom ang magiging sesyon ngayong araw. Inanunsyo ni House Secretary General Cheloy Garofil ang work from home arrangement sa mga opisyal at empleyado ng Kamara dahil sa masamang panahon. Ipinagpaliba naman ang briefing ng House Committee on Appropriations.
2: Basta AM, DZMM.
0: Aabot na sa mahigit 400 barangay sa Central Luzon ang lumubog sa baha dahil sa epekto ng habagat. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Region 3 Information Officer Lizel Kayanan, mahigit 100 barangay ang naitalang binaha sa Bulacan, habang mahigit 200 naman sa Pampanga. Wala pa anya na itatalang mga nasawi o nasugatan sa rehiyon dahil sa pagbaha. Samantala, aabot sa 10,000 pamilya ang apektado sa Pampanga, kaya nagsagawa na ng lokal na pamahalaan ng relief operations para sa mga residente sa mga coastal towns gaya po ng Makabebe, Masantol at maging sa Candaba.
2: Basta AM, DZMM!
1: Isinilalim na sa state of calamity ang bayan ng Masinloc sa Zambales dahil sa epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Lumubog sa baha ang mga low-lying at flood-prone barangay sa Masinloc dahil sa patuloy na pag-ulan at nagdulot ang pagkasira ng mga infrastruktura at pananim. Maraming pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha at sinuspindi ang klase at pasok ng mga empleyado. 5 flood control projects sa Zambales ang nasira ng masungit na panahon na dala ng habagat at mga nagdaang bagyo. Sa report ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kabilang sa mga napinsalang flood control project, ang San Juan Dike sa Botolan Tanguay Slow Protection, sa Kabangan at Santo Tomas River Slow Protection sa bayan ng San Narciso. Binaha ang ilang lugar sa Zambales dahil sa pagkasira ng mga flood control project. Sa bayan naman ng San Marcelino, nasira ang mga kagamitan sa Santa Fe National High School matapos bahain ang paaralan. Nawasak ng malakas na agos ng tubig ang tulay na ginagamit ng mga estudyante papasok ng naturang paaralan.
2: DZMM!
0: Umakyat na sa 27 ang patay sa gupit ng habagat at mga nagdaang bagyong Maymay at Luis. Ayon kay PNP spokesperson Police Coroner Allen Ray Co., kabilang sa mga namatay ang 26 na sibilyan at 1 pulis. 2 ang nawawala at 18 ang sugatan. Sa report ng Office of Civil Defense, mahigit 5 milyong individual o halos 1.5 milyong pamilya ang apektado ng kalamidad sa Metro Manila, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Cordillera Administrative Region at maging sa Mimaropa. Halos 25,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center.
2: AMTZMM.
1: Pumalo sa mahigit 1 bilyong piso ang pinsala sa agrikultura na dulot ng pag-ulan na dala ng habaga at mga bagyong Luis at Maymay. Base sa report ng Department of Agriculture Disaster Risk Reduction Management Operation Center, apektado ng kalamidad ang kabuhayan ng mahigit 30,000 magsaka at mangingisda sa Cordillera, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pinakamalaking pinsala ang mga nasirang tanim ng palay na aabot sa halos 590 million pesos kasunod ng high value crops at mais. Tiniyak ng DA na gumagawa ito ng mga aksyon para maibsan ang epekto ng masamang panahon sa mga consumer, magsasaka at mangingisda.
2: Basta DZMM.
0: Disbayado naman si Senator Panfilo Lacson sa pagbaha na naranasan sa Metro Manila at mga lalawigan sa kabila ng flood control projects ng gobyerno. Sa post sa social media, binatikos ni Lacson na mahigit 1.9 trillion pesos ang ginastos ng gobyerno sa flood control mula 2011 hanggang 2025, pero binabaha pa rin ang publiko. Ipinakita ni Lacson ang paglobo ng pondo sa flood control programs ng gobyerno kada taon mula noong 2011. Kabilang dito ang flood management, foreign assisted projects at sustainable infrastructure projects alleviating gaps o SIPAG. Lumubog ang ilang lugar sa Kamaynilaan at mga karating na lawigan dahil sa malakas na pag-ulan na dala ng habagat.
2: Basta AM, DZMM!
1: Samantala, kinwestiyon ng ilang mababatas ang alokasyon para sa flood control projects sa panukalang 7.2 trilyong pisong sa 2027 National Expenditure Program. Ayon kay ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, 113 lamang sa 197 District Engineering Offices ang may nakalaang flood control projects. Kapansin-pansin din anya na walang nakaplanong proyekto sa buong Davao Region kahit padalas itong bahain, paliwanag ng Department of Budget and Management. Nakabate ang alokasyon sa mga panukalang isinumite ng DPWH. Itinanggi rin ng DBM ang pagkakaroon ng leadership funds sa panukalang budget. Hiniling ni Tino na ilaan na lamang ang bahagi ng flood control funds sa pagtatayo ng classrooms dahil sa malaking kakulangan nito sa Pilipinas.
2: Basta AM, DZMM.
1: Hoy, ang oras 4:20 na po ng madaling araw.
0: Umuulan pa ba sa inyo? Aba, ipadala nyo na po yan, ha? Balitaan nyo po kami at kung baha pa rin sa inyo, ikwento nyo po yan sa amin sa ating Viber number na 0919-278-3000. Babasahin natin yan maya-maya.
1: Ingat po, ingat.
0: Abangan nyo po sa aming pagbabalik, long-term project solusyon sa problema sa kuryente sa Visayas. Ayon po yan sa DOE.
1: At Palacio, walang ideya sa umunoy hiling ni Pulong o ni Pulong ni VP Duterte o hiling na Pulong ni VP Duterte kay Pangulong Marcos Jr. Yan ang iba mga balita mula sa pagbabalik na ang Radyo Patrol.
0: Balita
1: alas 4.
0: Alas 4.
2: Basta inip. DZMM! Steve Brass, Robert Manosa. Radyo Patrol. Balita alas 4. Basta AM, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
5: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
5: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.
0: 4:23 na madaling araw. Balikan na po natin ang mga headlines sa Radio Patrol Balita alas 4. Ilang lugar sa Metro Manila lumubog sa baha dahil sa habagat. Mga pag-ulan mararanasan pa rin ngayong araw.
1: Ulang ibinuhos ng habagat sa loob ng 5 oras, halos kalahati ng pag-ulan na dulot ng bagyong Ondoy. Nararanasang malalakas na pag-ulan may kaugnayan na umano sa El Nino.
0: Presyo ng produktong petrolyo muling tataas ngayong araw. Pagpapatupad ng diskwento sa kada litro ng langis tuloy-tuloy ayon sa DOE.
1: At unang hostile witness ng House Prosecutors, isinalang sa impeachment trial ni Vice President Duterte, paglilipat ng confidential fund, iniutos ng Vice Presidente ayon sa testigo.
5: Ulat. Panahon.
0: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon. Kasama po natin si Binibining Chanel Dominguez mula sa PAGASA. Ma'am, same intensity ba ng ulan na mararanasan natin today gaya kahapon?
7: Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subay pa. Yes po, inaasahan po natin yung pag-ulan na naranasan po natin kahapon ay posibleng mangyari din po ulit ngayong araw dito sa Metro Manila at yung mga karatig lugar natin. Inaasahan po natin buong Luzon kasama na ang Negros Island Region at Western Visayas ay makakaranas po ng mga pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Inaasahan natin yung heavy to intense rains dito sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. So yun po, pinapalalahanan po natin mga kababayan po natin na mag-ingat pa rin po dulot po ng mga pag-ulan ang dala ng habagat at planuhin po natin ng maigi ang magiging araw po natin sa ngayon. Dito naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao naman, kung makakaranas naman po ang luso ng mga pag-ulan, dito naman po, mainit na panahon naman po ang nararanasan nila. Mm-hmm. May mga isolated rain showers at mga posibleng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So yun po, iba yung pag-iingat din po dahil yung matinding init po ay nagdadala rin po ng mga health-related issues din po. Yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Magandang umaga at maraming salamat. Binibining Chanel Dominguez mula sa PAGASA.
5: Ulat Kalusugan.
1: Sa ating pong Ulat Kalusugan, kapamilya, nagbabala ang Department of Health o DOH sa pagtaas ng kaso ng leptospirosis sa bansa ngayong taon. Umabot na sa 2,177 ang naitalang kaso mula January 4 hanggang June 6 ngayong taon. Mas mataas po ito ng 6% kumpara sa 2,045 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Karamihan sa mga nagkasakit ay mga magsasaka na na-expose sa putik at tubig na maaaring kontaminado ng ihi ng infected na hayop, partikular ng daga. Paalala po ng DOH, magsuot ng bota, agad maghugas ng paa gamit ang malinis sa tubig at sabon at iwasang lumusong sa baha kung may bukas na sugat. Pinaiwan din ang publiko na kumonsulta muna sa doktor bago uminom ng anumang gamot. At yan pong ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning.
0: $4.27 na madaling araw, matapos po ang dalawang linggong rollback, tataas ang presyo ng produktong petrolyo ngayon pong araw. Halos 4 na piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel at 2.50 naman sa gasolina. Ang kerosene, 5 piso kada litro ang itataas sa presyo. Tumaas ang presyo ng produktong petrolyo sa world market noong nakaraang linggo dahil sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran sa gitnang silangan. Tiniyak naman ng Department of Energy na sapat ang inventory ng langis ng bansa at hindi kakailanganin ng karagdagang order.
1: Tiniyak ng Department of Energy o DOE na tuloy-tuloy ang diskwento sa petrolyo ng mga chuper na mga jeep at UV Express. Epektibo noong Sabado ang 12 pesos kada litrong diskwento sa diesel mula ho yan sa dating 10 piso dahil sa pagtaas ng presyo ng langis dulot pa rin ng digmaan sa Middle East. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na hanggat may pondong gobyerno at may problema pa rin sa presyo ng langis, magpapatuloy ang pagbibigay ng diskwento sa mga chuper. Mahigit 3,000 gasolinahan ang nagbibigay ng 12 pesos na diskwento sa diesel. Halos 492 million pesos na ang ginastos ng gobyerno para sa diskwento sa langis ng mga chuper.
0: Aminado ang Department of Energy na long-term projects ang kakailanganin para masolusyonan ang problema sa reserbang kuryente sa Visayas. Muling inilagay sa yellow alert ang Visayas Grid dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Pinangangambahan tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas sa susunod na buwan dahil sa serye ng yellow at red alert sa supply ng kuryente.
1: Sa Negros Occidental, sunod-sunod na brownout, nararanasan ng mga residente. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Negros Occidental, hatid ni Romeo Subaldo. Romeo.
8: Ito na ang pangalawang linggo ng araw-araw na brownout sa Negros Occidental. Kahapon, Lunes, may sunod-sunod na mga brownout sa buong Negros Occidental simula alas 2 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi. May tigda 2 oras na brownout sa kada area dahil sa manual load dropping. Pinagkakasya lang ng mga electric cooperatives at ng power company ang naibibigay na power supply sa isla. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, tuwing peak hours o madalas tuwing alas 5 hanggang alas 8 ng gabi ang red alert o kulang ang power supply para sa buong Visayas. Kahapon, nasa 2,334 megawatts lang ang available capacity ng power supply sa Visayas, pero nasa 2,413 megawatts ang peak demand. Kulang ng 79 megawatts ang supply ng kuryente. Yellow alert naman simula alas 2 ng hapon hanggang alas 5 at alas 8 hanggang alas 12 ng hating gabi. Ibig sabihin, sapat lang ang supply ng kuryente at kung tataas ang demand, wala ng pondo na naka-reserve. Ayon sa NGCP, hindi kasi gumagana ang malalaking coal plant sa Visayas at limitado lang ang power supply na naipapadala mula Mindanao sa Visayas Grid. Sa social media, naging biro na tuloy araw-araw kung sino-sino na naman ang mabubunot sa pang-araw-araw na brownout. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Romeo Subaldo.
1: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
9: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Isinalang ng House Prosecution Panel sa witness stand ang unang hostile witness nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ginisa ni Counsel for Prosecutors Attorney Virgilio Ligutan ang dating disbursing officer, Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta. Si Acosta ang umawak ng confidential funds ng Vice Presidente mula 2022 hanggang 2023. Kinwestiyon ni Ligutan si Acosta kung bakit walang isinumiteng detalye ang OVP sa mga plano nilang paggagamitan ng confidential funds kahit isa ito sa inihinging requirement ng Commission on Audit. Pero na rin ni Ligutan kung bakit halos walang pinag-iba ang mga plano noong 2022 at 2023. Sagot ni Acosta na katuwang niya sa paggawa nito ang nooy pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group na si Colonel Raymond Dante La Chica. Ito'y kahit hindi nakalagay sa dokumento ang pangalan ni La Chica. Habang nakasalang sa witness stand, sinita ni Senator Judge Erwin Tulfo ang pagbibisaya ni Acosta kahit nakasagot ito ng Tagalog at English nang umarap sa hearing ng Kamara. Bago si Acosta, sumala din sa witness stand si Marivic Pareha, ang Bureau Director ng Legislative Information Resources Management Department o Archives ng Kamara. Nag-stipulate o hindi na siya kinwestiyon pa ng depensa dahil hinarap lang naman siya para patotohanan may record ng hearings ng House Committee on Good Government and Public Accountability sa investigasyon sa confidential funds mula September 18 hanggang December 9, 2024.
1: 4:32 ng madaling araw, kuha po tayo ng report ng Radyo Patrol. Vice President Sara Duterte iniutos umano na i-turn over ang 125 million pesos na confidential funds kay dating Vice Presidential Security and Protection Group Commanding Officer Colonel Raymond La Chica. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Pamela Vasquez, PAM.
10: The Vice President's Special Disbursing Officer Gina Acosta na si Vice President Sara Duterte ang nagbigay ng utos na ibigay ang 125 million pesos sa confidential funds kay dating VP-SPG Commanding Security Officer Colonel Raymond Dante La Chica. Sa paglilitis kahapon, sinabi ni Acosta na bukod sa utos ng pangalawang pangulo, si La Chica rin anya kasi ang nakakaalam kung paano ipinatutupad ang confidential programs at activities kahit siya ang accountable officer. Ang 125 million pesos ay isa sa apat na tranches ng confidential funds ng OVP na umabot sa kalahating bilyong piso. Ang naturang halaga rin ang kanyang na-withdraw sa Land Bank of the Philippine Shaw Boulevard Branch noong December 20, 2022. Ayon pa kay Acosta, nakasilid sa apat na traveling bags kung saan ang tig 1,000 piso ay nakabundle ng tig 1 milyong piso. Sa ilalim ng Joint Circular Number 2015-01, hindi ang security officer ang otorisadong mag-disburse ng confidential funds. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol,
0: Pamela Vasquez.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Samantala, naniniwala ang House Prosecutors na nakapuntos sila sa pagtistigo ng hostile witness na si Gina Acosta. Ayon kay House Prosecutor Terry Ridon, importante ang testimonya ni Acosta na umaming si VP Duterte ang nag-utos na ilipat ang 125 million pesos kay Colonel Dante La Chica noong December 2022. Para naman kay House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Jay Tolosa, tugma ang sagot ni Acosta sa kanyang testimonya na nang humarap sa kamera. Una na rin anyang iginit ni COA State Auditor Silin Del Ocampo na illegal ang paglilipat ng confidential funds base yan sa joint circular na naging batayan sa pagpapalabas ng notice of disallowance.
2: Basta AM!
0: Walang impormasyon na Malacañang sa umano'y hiling ni Vice President Sara Duterte na private meeting kay President Ferdinand Marcos Jr. Hindi kinumpirma o itinanggi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro ang umano'y private meeting request ng Vice Presidente, pero iginiit niya na nakahanda ang Pangulo na kausapin kahit sino man, kahit kalaban pa sa politika. Wala rin komento ang Office of the Vice President sa umano'y planong pulong ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Sinasabing gusto umano makapulong ng Vice Presidente ang Pangulo para mag-resign at payagan siya makatakbo sa pagka-presidente sa 2028. Posibleng mapatawan ng perpetual disqualification na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno si VP Duterte kapag nahatulang guilty ng impeachment court.
1: Alas 4:36 ng madaling araw, nagkain si Vice President Sara Duterte ng panibagong reklamong perjury laban sa kanyang dating aide at sinasabing bagman na si Ramil Madriaga. Sa halos 1,000 pahinang reklamo, iginit ng kampo ni Vivi Duterte na walang matibay na ebidensyang susuporta sa aligasyon ni Madariaga na galing sa Pogo at drug dealer ang pondo ng Inday. Sara Duterte is my president national campaign. Tinawag din ang kampo ng vice presidente na malisyoso at walang basehan ang mga aligasyon ni Madariaga na dapat din umanong managot sa batas. Naniniwala naman si Defense Counsel Spokesperson Attorney Michael Poa na hindi nito maapektuhan ang kanilang mga plano para depensahan si VP Sara sa impeachment trial. Marso, unang naghain ng reklamong perjury si VP Sara laban kay Madariaga na isa sa itinuturing na key witness ng prosecution team sa impeachment trial.
0: Nagbabala naman ang Philippine Coast Guard laban sa posibleng militarization o pagtatayo ng base militar ng China sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Sinabi ni Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, na posibleng mauwi sa tinatawag na Iron Triangle ang posibleng militarization ng China para mapalawak ang presensya sa West Philippine Sea. Iginit ni Tariela na hindi lang banta sa Pilipinas ang posibleng militarization ng China, kundi sa iba pa rin bansa na umaasa sa West Philippine Sea sa industriya ng kalakalan. Tiniyak din ng Coast Guard na patuloy na binabantayan ang Bajo de Masinloc, partikular mga aktibidad ng mga namamataang barko ng China.
1: Aabot na sa 27 ang inihayang diplomatic protests ng Pilipinas ngayong taon laban sa mga illegal na aktibidad at mistulang pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayon sa National Maritime Council, 4 sa mga ito ay sinubitan ng Department of Foreign Affairs noong Enero, Pebrero at Abril, habang 5 protesta naman noong Marso, Mayo at Hunyo. Para naman kay Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, nabawasan ang mga naitalang insidenteng kinasasangkutan ng Chinese Maritime Forces sa lugar kumpara ngayong taon. Base sa monitoring ng Armed Forces of the Philippines, nabawasan rin ang presensya ng People's Liberation Army Navy at mga Chinese Maritime Militia vessels. Pero kapansin-pansin ang pagdami ng mga barko ng China Coast Guard at mga Chinese Research Vessels sa mga karagatan sa hilagang bahagi ng Pilipinas. 4:38 na po na madaling araw, kilos gising bangon.
0: Ay, ingat po kayo ha, lalo na doon sa may mga malalakas na pag-ulan. Ay, huwag po tayong susuong sa baha. Ang mga sasakyan natin, huwag nating ipagpilitan kesa sa lumutang tayo. Naku po,
1: kahapon, malaking problema. Nakita mo yung video?
0: Oo. Oh.
1: Sino, akala mo kasi, wala, tumirik yung sasakyan sa gitna.
0: Ang bilis eh. Oh, eh. Oh. Tapos may yan, lumutang wala na. Ay, naku, lumutang. Mahirap po yan. Sabi ni Mark Lau, 6117, super lakas ng ulan, Santo Tomas, Batangas. Naku po, mag-iingat po kayo ha. Sabi po ng Pag-asa, tuloy-tuloy po eh. Hanggang ngayong araw kung ano yung na-experience natin kahapon. Ay, abangan nyo po sa aming muling pagbabalik. Canadian, arestado sa human trafficking.
1: At SSS may alok na emergency loan sa mga miyembro na naapektuhan ng kalamidad. Mm-hmm. Ang mga detalye sa magbabalik ng
0: Radyo Patrol, Balita Alas 4.
1: Kape.
9: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita Alas 4. Basta AM, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kuwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
2: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
6: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol!
1: Hoy, 4:42 na po ng madaling araw.
0: Sa ating po Metro Pasada, Canadian Timbog sa kasong human trafficking. Nagbabalik si Radyo Patrol Roen Cueto. Roen?
3: Inaresto ng Mandaluyong City Police ang 44 anyos na Canadian sa Barangay Plainview, Mandaluyong City. Ayon sa pulisya, dinakip ang dayuhan sa bisan ng alias Warrant of Arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 123 kaugnay ng kasong paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta.
1: Nag-alok ang Social Security System o SSS ng Emergency Loan Program para sa mga miyembrong apektado ng habagat at nagdaang mga bagyo. Mula sa 36 ay ibinaba sa 18 buwan na lamang ang kinakailangan bilang ng kontribusyon para makapag-avail ng emergency loan. Ayon sa SSS, kwalipikado ang mga miyembro na nangangailangan ng tulong pinansyal sa panahon ng kalamidad. Sa ilalim ng programa, isa sa kwalipikado ang miyembro na may edad 65 pataas na walang overdue na utang at may nakarehistrong disbursement account. Hanggang 20,000 piso ang maaaring utangin ng miyembro na may interest na 7% kada taon. Aabot naman sa 30 buwan ang inilang period sa pagbabayad at walang kailangang bayarang amortization sa unang 6 na buwan. Para sa ibang detalye, maaari pong bisitahin ang official website ng SSS.
0: Plano naman ni Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino na maghain ng motion for reconsideration para baligtarin ang utos ng korte na umaharang sa implementasyon ng 85 pesos na minimum wage hike. Ayon kay Tolentino, makikipagtulungan ang DOLE sa Office of the Solicitor General para maresolba ang issue. Matatanda ang pinagbigyan ng Pasig Regional Trial Court ang hirit ng writ of preliminary injunction ng dalawang construction company laban sa implementasyon ng aumento sa sahod sa NCR. Noong July 25, sana ang rollout ng unang 60 pesos na aumento sa sweldo ng mga minimum wage earners, habang sa Enero sa susunod na taon ang karagdagang 25 pesos.
1: Sa ibang balita naman, hindi pa ilalagay sa control ng Commissioner of Elections ang bayan ng Dato Odin Sinsuwat sa Maguindanao del Sur. Ang COMELEC Chairman George Aaron Garcia, nananatiling generally peaceful ang sitwasyon sa lugar sa kabila ng insidente ng pananambang kay Barm Chief Minister Abdul Rauf Mangakuha noong Sabado. Tiniyak din ni Garcia na walang dapat ikabahala ang mga residente sa lugar dahil kontrolado anya ng mga otoridad ang seguridad sa bayan. Patuloy rin ang deployment ng mga kagamitan sa Barm Parliamentary Elections sa September 14.
0: Oras natin, 4:45. Ingat sa mga bumabiyahe, sa mga nagdadrive papasok sa kanilang mga trabaho at nakikinig sa atin via radio, via DZM. Magandang umaga po sa inyo, ha. Ito pa ang report. Isa patay, isa sugatan sa pamamaril sa Taguig City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado atin ni Radyo Patrol, Roen Cueto. Roen.
3: Robert, patay ang 40 anyos na lalaki habang sugatan ang 21 anyos na lalaki matapos ang pamamaril sa Pulong Candy Street, Barangay Santa Ana, Taguig City. Nilinaw ng Taguig City Police Station na walang estudyanteng nadamay o nadaplisan sa insidente. Sa luwas sa ilang kumakalat na impormasyon online, pinabulaanan din ng pulisya ang ulat na umabot ng 30 minuto bago sila nakaresponde. Ayon sa pulisya, agad na rumisponde ang mga police patroller na malapit sa lugar at inireport ang insidente sa Tactical Operations Center. Sinagawa rin ang drug net operation at ipanatupad ang alarm protocols para mapabilis ang pagtugis sa tumakas na suspect. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang kinaroroonan ng suspect at motibo sa pamamaril. Nanawagan naman ng pulisya sa publiko na huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Roy Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa ibang balita naman, arestado ang isang tauhan ng Land Transportation Office o LTO matapos maka-hit and run ng dalawang babaeng tumatawid sa pedestrian lane sa Barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal. Ayon sa investigasyon, nabundol ang mga biktima ng kotse habang tumatawid. Sa halip na huminto, tumakas ang driver at nakipaghabulan pa sa mga pulis ng mahigit 10 minuto. Ilang beses umano itong nag-counterflow, sumuway sa traffic lights at muntik pang makambangga ng pulis at isang bus bago na areso sa Barangay San Jose. Ligtas naman ang dalawang biktima, nakainom umano ang driver na naharap sa patong-patong na reklamo. Pinababawi naman ng LTO ang kanyang lisensya at pinapapatawan ng habang buhay na diskwalipikasyon sa pagmamaneho.
2: Basta
0: sa Bohol naman, arestado ang dalawang hinihinalang drug pusher matapos maulihan na mahigit kalahating kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4.2 million pesos sa Bybus operation sa Barangay Bunsalian sa Bayan Puyan ng Talibon. Kinilala ang suspek na si alias Atan at Dennis. Nasa kustodiya na nila, una sila ng Talibon Municipal Police Station at mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Isinailalim na rin sa laboratory examination ang nakumpiskang hinihinalang shabu.
1: Diyan naman sa Kalinga, dalaw ng inmate na nagsilid ng shabu sa dalang ulam, arestado. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Kalinga, April Rafales. April.
11: Hindi nakalusot sa jail guards ng Kalinga District Jail sa Tabuk City, Kalinga, ang isang 19-anyos na lalaki matapos madiskubre ang maliit na sachet ng hinihinalang shabu sa dala nitong igado para sa dinadalaw na inmate. Ayon kay Jail Inspector Rolando Diwas, District Jail Warden ng BJMP Kalinga, nangyari ang insidente nitong Biyernes kung saan dumalaw ang nasabing lalaki sa kamag-anak nitong PDL. Nang suriin umano ng mga jail guards ang dala nitong ulam na igado para sa PDL, nakapa nila ang maliit na sachet. Agad dinala sa laboratory ang suspected shabu at nakumpirma na shabu nga ito. Nasa kustodiya na ng pulisya ang lalaki at inihahanda na ang kaukulang reklamo laban sa kanya. Itinanggi naman ng PDL na may kinalaman siya sa dalang shabu ng kanyang dalaw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, para sa DZMM, April Rafales.
1: Maraming salamat, April Rafales.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ito sa mga kapamilya po at kaserbisyo na naghahanda na papasok. Eh kung may pasok sa eskwela at kung may pasok sa trabaho, alamin po natin ang sitwasyon sa EDSA Taft Busway. Nandun po si Radyo Patrol, a.k.a. Superman, Roen Cueto. Roen, good morning!
3: Maulang morning, Robert at Steve. Nandito nga tayo sa Taft Avenue Station ng EDSA Busway. At sa mga oras na ito, maluwag ang sitwasyon at wala pang mga pila ng mga pasahero. Samantala, sa ngayon, nakararanas tayo ng malakas na pag-ulan dito sa ating lugar. Dahil nga sa patuloy na pag-ulan, magpapatupad ng libreng sakay ang Department of Transportation o DOTR kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan para tulungan ng mga pasaherong apektado ng masamang panahon. Robert at Steve, nasa mahigit 40 government vehicles ang ide-deploy para magbigay ng libreng sakay sa mga commuter na papasok sa trabaho at pauwi ng nilang mga bahay. Kabilang sa mga rutang may libreng sakay ang Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria to Cubao, Baclaran to Monumento, Loton to Muntinlupa, Heritage to Market, Monumento to PITX, Kalentong, Tupasig, Bahundia, Tumacate Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Quezon Avenue at Baclaran to Sucat. Yan ay vice versa. Ibig sabihin, balikan yan Robert at Steve. Sa ngayon, dahil nakakararanas nga tayo ng malakas na pag-ulan dito sa Taft Avenue, ay may konting paalala lang tayo sa mga motorista na maging mag-ingat sa pagmamaneho, lalo na at madulas ang kalsada at posibleng mababa yung visibility dahil sa buhos ng ulan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito, Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMN.
0: Roen.
3: Robert.
0: So kung sasakay sila ngayon, magbabusway sila, hindi naman sila matetenga na matagal, sakay sila agad.
3: Yes, Robert, tama ka dyan. Makakasakay agad sila dahil yung ibang bus kasi dito, nag-iintay sila ng mga pasahero.
0: Ayun.
3: Kasi kakaunti lamang yung mga sumasakay pa ngayon sa oras na ito ng mga pasahero dito sa SSF busway, Robert.
0: Okay, maraming salamat at mag-iingat. Radyo Patrol, Roen.

Amerika pa rin, 6 ang patay sa pag-ulan at pagbaha dahil sa bagyong tumama sa Noblesville, Indiana. Halos 1 milyong customer ang walang kuryente sa Illinois, Indiana, Ohio at Kentucky. Isinilalim na ni US President Donald Trump ang Indiana sa Presidential Emergency Declaration.

0: Celebridades! Balita! Balita!
1: Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balbes. Erica!
2: Anong latest?
3: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! 11 bagong Disney legends ang kinilala ng Walt Disney Company bilang bahagi ng Ultimate Disney Fan Event sa California. Kabilang dyan si Princess Diary star Anne Hathaway. Kasama pa sa listahan sina Dwayne Johnson na bumida sa Disney's Jungle Cruise at boses ng karakter na si Maui ng Moana film. Kasama pa ang Jonas Brothers at ang award-winning songwriter at composer ng Moana at Encanto film na si Lin-Manuel Miranda. Sa iba pa nating chika, sa umaga, kumpirmado na ang day 3 ng finale concert ni Asia Songbird Regine Velasquez. Sa inilabas na detalye, October 19 ng alas 8 ng gabi gaganapin ang day 3 concert sa MOA Arena. Nauna nang inanunsyo ang day 1 at day 2 finale concert sa October 17 at 18 na pareho ng sold out. Kaya para sa mga fans na nais humabol, bubuksan ang ticket selling para sa day 3 ng concert sa August 30, 6 p.m. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
1: Thank you, Erica!
0: Sports Balita!
4: Sa ating sports balita, Philippine women's team nanalo ng gold at silver medals sa beach volleyball sa South Korea. Yan ang ibang sports balita. Ihahati natin big man ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, magandang morning.
5: Good morning, Robert and Steve. Para sa ating balitang sports, nanalo ng gold medal ang Philippine Women's Beach Volleyball Team sa Volleyball World Beach Pro 2 Futures sa South Korea. Tinalo ni na Sofia Pagara at Kyle Porgelia ang tambalan ni na Sisi Rodina at Bernadette Pons sa score na 21-18 at 21-13 sa All Pinay Finals ng torneo. Nagsukbit naman ang silver medal si na Rodina at Pons. Bahagi ang torneo ng paghahanda ng national team para sa beach volleyball tournament sa nalalapit na Asian Games sa Japan. Samantala, kinumpirma ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn na magbabalik sa national team si Kai Soto. Maglalaro si Soto sa Gilas Pilipinas sa third window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers laban sa Jordan at Iran ngayong buwan. Dumalo si Soto sa ensayo ng Gilas Pilipinas kahapon sa kabila ng malakas na ulan. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
4: Maraming salamat, Alfred Dalde.

0: Oy, malakas daw ang ulan. Ang dami nagbe-message natin sa YouTube. Ang dami nagsasabi na inuulan sila. Magandang umaga po kay Tita Nona Damian, kay Ryota Takashi Kabalan, at kay Bong. Ano sabi nito? Bong Abad. Sabi niya, good morning po, DZMM team. Kape, kape, kape. Shout out from Fourth Estate, Paranaque City. At magandang umaga rin po sa mga inuulan, sa mga binabaha. Mm-hmm. At syempre, good morning kay Kuyang Romaric Rojas. Si Sarah C. Good luck daw. Si Ayala versus si Mova. May fight sila. Ano nung oras ito? 8:30 ng umaga. Oh, ang galing ni Alfred, kabisado talaga.
1: Siyempre, sports
0: ano, big man talaga ng DZ. Joel Encarnacion. Sabi niya, Los Baños, Laguna po. Ba, malakas ulan ngayon. Sino po taga Los Baños? Ba, nagtatanong siya kung malakas daw dyan sa Los Baños, ha? Pakisagot nga po. Number coding, wala pong anunsyo na may cancellation. So, ibig sabihin,
1: sumunod ka.
0: Tuloy, oo. Flight cancellation, wala pa rin pong anunsyo sa atin sa mga flight cancellation.

0: Kaya para the best po dyan, check nyo po yung social media page ng inyo pong airline. O kaya naman, tumawag kayo mismo doon sa kanila, ha? Para sigurado po tayo.
1: Tita Lina ho, happy Tuesday. Umuulan po ha, mag-ingat po kayo dyan sa Puerto del Bulacan. Kay Maggie Di Manzana ng Makati City. Kay LC Balion Florentina. Magandang morning din po kay Lorena Pascual Kape-Kape mula sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City. Kay Earl Ortanes, good morning. Kay Irish Acero, stay dry and safe po kayo dyan ha. Dito po yan sa ads taga Gingoog City, Misamis Oriental. At kay Mary Phillips, good morning mula sa California. Kay Ronaldo Nicolas, good morning. Mula naman po yan sa Bukay, Bulacan. Kay LC Amor Ablao, Mami Isa, Romeo Valderrama, Romeo Guion, Rowena Sempio, Cher Diaz, Alvin Capocan, good morning. At kay Sharon Crisologo, Bernadette Cruz, good morning po mula sa Mandaluyong. Kay Eddie Strada, kay Luis Cruz ng DOH Central Office, good morning kay Sara Los Angeles. Kay Vin mula Calamba, Laguna. Kay Emma Isleta ng Calamba City rin. Kay Marvin Santelices, good morning po.
2: Good morning.
1: At syempre kay Maria Victoria Liagas ng Santa Rosa, Laguna. Good morning po.
0: Magandang umaga rin po sa mga binabahang taga Kalumpit, Bulacan.
2: Good morning.
0: Sa mga taga Makabebe, Masantol, Candaba, Pampanga.
2: Good morning.
0: Magandang umaga po sa inyo kahit binabaha tayo ha. Tiis-tiis lang po tayo.
1: Tisa no, madam yan, ingat.
0: Para sa nagagaganda rin ang panahon na. Tita Amanda Reyes, good morning. Tita Villanueva, paano gagawin natin yan?
1: Ngayong araw,
0: yung
1: partner,
0: kalsada, walang baha, pero yung compound nyo meron dahil mas mababa na yung mga bahay. Tinakasan yung kalsada eh. So ang bagsak ng tubig sa mga community, sa mga bahay. Ay, naku po.
1: Mag-ingat po.
0: Madam Norma Guevara, good morning. At syempre, batiin ko na nga ng advance happy birthday ang aking Mami Lucci. Mano. Mami Lucci, happy Mami happy Lucci. Birthday!
1: Happiest birthday!
0: We love you!
1: Ang regalo sa inyo ni Kuyang Robert Mando ay ready-ready na rin.
0: At syempre, magandang umaga din kay Tita Net at kay Tito Danny Kapal. Good morning po, salamat sa pagtutok. Robbie Giwon, Sir Tix Pakapak, sa Senado, kaibigan natin yan. Magandang umaga po.
1: Good morning, Nanay Ineng, Nanay Linda, yeah. At Tatay Johnny Raz at kay Juan Raz. Good morning.
0: Eksakto, alas 5, susunod na.
1: Pasada Balita.
0: Kasama sina.
1: Daddy Johnson Manabat.
0: At
1: Christian.
0: Your source.
1: Your source. Bye. Mag-ingat.
0: Maulan.
3: Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4. Radyo Patrol Balita, naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM, Radyo Patrol 630. Basta AM, DZMM.

Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters, kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita! Pasada Balita! Pasada Balita!

0: Kalsada Balita.
1: Magandang maulang Martes, mga kapamilya. Ngayon po ay August 18, 2026. Araw po ng Martes. May pasok o walang pasok? Samahan niyo po kami sa isang oras na balitaan. Dito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yusores.
2: Maulang umaga pa rin, mga kapamilya. Bangon! Gising na sa mga may pasok. Ako po si Johnson Malabat.
1: At sa oras na 5:02, narito na ang ating mga headlines.
0: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
1: Sa mga maiinit na balita ngayon, maraming lugar sa Luzon patuloy na uulanin dahil sa habagat. Physical na klase sa Metro Manila at Karatig Probinsya siruspinde ngayong araw.
2: Daan-daang pamilya inilikas dahil sa malawakang pagbaha sa Metro Manila, low pressure area na posibleng maging bagyo, binabantayan.
1: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ipatutupad na mamayang alas 6 ng umaga.
2: Dating disbursing officer ng OVP, nanindigang utos ni VP Sara Duterte na ipalabas ng milyong-milyong pisong confidential funds.
1: At sa ating Pasada probinsya, pulis sugatan matapos suntukin ng grade 11 student sa Bacolod City. Muli, magandang umaga, kapamilya. Ako po si Christian Yusores.
2: At ako po naman si Johnson Malabat.
1: At sa detalye ng ating mga balita.
0: Pasada Balita!
1: Sa lagay muna ng panahon, mga kapamilya, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa bahagi ng Northern Luzon. May chance itong maging bagyong tatawaging Neneng. Tutumbukin ito ang Taiwan kaya hindi inaasang tatama sa anumang bahagi ng bansa. Pero isa pang LPA ang posibleng mabuo sa West Philippine Sea na maaaring humila at magpalakas ng habagat na magdadala ng pag-ulan sa Luzon at Visayas. Ngayong araw, asahan ang malakas na ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Mindoro at dito po sa Metro Manila. Pero sa Mindanao, asahan ang mainit at malinsangang panahon kung saan maaaring umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar.
0: Pasada Balita! Panahon!
1: Para sa iba pang detalye sa lagay ng panahon, mga kasama natin si Ma'am Chanel Dominguez mula sa Pag-asa. Good morning, Ma'am Chanel!
3: Magandang umaga din po sa inyo, Tito Johnson at Sir Christian. Magandang umaga din po sa ating mga kapamilya para po sa ating weather update. Yes po, inaasahan pa rin natin buong Luzon at Negros Island region, pati rin ang Western Visayas ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan ngayong araw. Dulot pa rin ito ng habagat. Samantala, para naman sa nalalabing bahagi ng Visayas at buong Mindanao ay makakaranas naman sila ng mainit at malinsangan na tanghali hanggang hapon na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm para lalo na po sa hapon at sa gabi. So yun po yung mga kapamilya natin dito sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas ay makakaranas ng mga pag-ulan. Dito naman po sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao ay init naman po. Kaya pinapalalahan na po natin mga kababayan po natin, mga kapamilya natin na mag-ingat at planuhin po natin maigi ngayong araw po yung mga gagawin po natin ngayong araw at makinig tayo sa ating local government units sa mga hinggil na posibleng pagdikas na kailangan nating gawin. Yes din po, meron tayong binabantayan na low pressure area sa loob ng PAR, huling namataan sa layong 1,115 kilometers east ng Northern Luzon. Hindi naman po natin ito nakikita na tatama sa ating kalupuan at patungo nga rin po ito ng dito sa May Taiwan. Samantala, meron din tayong low pressure area na binamonitor sa labas naman ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan sa layong 295 kilometers west-northwest ng Lawag City, Ilocos Norte. Ito po yung nasa labas at ngayon kita naman po natin, ito yung kikilos palayo po ng ating bansa sa lalo na po sa mga susunod na araw. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
1: Pero Ma'am Chanel, alin doon sa dalawang weather system ang mas makaka-apekto sa atin? Ito bang LPA na nasa bahagi ng Northern Luzon o yung nasa labas pa lamang ng PAR?
3: Yung nasa bahagi po tayo ng Northern Luzon. So ngayon din po pala, mataas na po yung chance na ito na maging bagyo within the next 24 hours. At ito rin po yung narason, siya rin po yung naghihilan din po ng habagat sa ngayon po.
1: Opo, hanggang gaanong kalakas na ulan po yung maaaring idulot nitong posibleng tawagin na natin na si Bagyong Neneng?
3: Sa ngayon po, hindi naman po natin ito yung nakikita na tatama po sa ating kalupaan. More on sa Taiwan po ito magpapaulan. Kaya habagat pa rin po sa buong Luzon, pati sa ilang bahagi ng Bisaya sa magpapaulan po. At heavy to intense po, lalo na dito sa western section or yung exposed areas po natin. Particularly dito sa may Zambales, Bataan, Benguet, Occidental, Mindoro, Pangasinan.
1: Opo, so asahan pa rin po ba natin, Ma'am Chanel, yung grabing lakas ng ulan na na-experience natin kahapon dito sa Metro Manila?
3: Yes po, inaasahan po natin ngayong araw, makakaranas pa rin po tayo ng mga malalakas na pag-ulan, dulot pa rin po ng habagat. Yes po, dito po sa Metro Manila, ganun pa rin po yung inaasahan nating weather.
2: Ma'am Chanel, gano'ng karaming ulan yung ibinuhos ng habagat kahapon?
3: Dito po sa May Science Garden, nasa 200 millimeters of rain po yung kanyang binuhos po. Sa isloob lamang ng 6 na oras.
2: Kung ikukumpara yun sa mga nakalipas na kasagsagan ng habagat, gano'ng karami yung 200 millimeters na yun?
3: Ito naman pong, kung may kukumpara po na yun, usually po ngayon po ginagamit po nilang pangkumpara ay dito po kay Ondoy. Ito po ay kalahati po ng binagsak po ni Ondoy sa isang araw po.
2: Pakarami. Kaya pala, ubod ng tindi ng baha kahapon, ano?
1: Mga lahati.
3: Yes po, tama po.
2: Alright. Ma'am Chanel, maraming salamat. Magandang umaga.
3: Thank you, ma'am. Salamat din po.
1: Si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
0: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
2: Oh, makinig! Sinuspindi po ng Malacanang ang face-to-face class sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at sa Occidental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Hindi naman sakop ng kautusan ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at ng health services at tumutugon sa kalamidad. Pero sa Misamis Oriental, kinansila ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil naman sa matinding init. Tinatayang aabot kasi sa 43 degrees Celsius ang heat index o ang init na mararamdaman ng katawan sa probinsya. Kahapon, sinuspindi ang physical na klase sa Butuan City dahil sa delikadong heat index na 43 degrees Celsius. Nauna na iginiit ng Second Congressional Commission on Education, EDCOM 2, na maaring magpalala sa nararanas ng learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspension ng klase dahil sa masamang panahon.
1: 5:10, umabot ng lagpas tao ang baha sa ilang lugar sa Quezon City dahil sa pag-ulang dulot ng habagat. Sa Barangay Del Monte, lumangoy na ang ilang residente sa maruming tubig na umabot hanggang sa bubong. Sa E. Rodriguez Avenue, na stranded ang ilang motorista dahil sa 5 talampakang baha. Tumaas din ang baha sa bahagi ng G. Araneta dahil sa pag-apaw ng San Juan River. Mahigit 300 pamilya ang inilikas sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Sa tala ng Pag-asa, umabot ng 201.7 millimeters ang ulang bumuhos sa lungsod sa loob lang ng 6 na oras kahapon. Kabilang dito ang 138.7 millimeters sa loob lang ng 2 oras, nakatumbas ng 7 araw na pag-ulan tuwing Agosto. Hindi naman matiyak ng MMDA kung basura ang dahilan sa matinding pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City.
2: Maraming pamilya naman na inilikas sa iba't ibang evacuation center sa Maynila dahil pa rin sa pagbaha. Kabilang dito ang mahigit 200 pamilya na nakatira malapit sa Estero de San Lazaro sa Santa Cruz. Nastranded din ang ilang estudyante dahil sa baha sa loob at labas ng University of Santo Tomas sa Espanya Boulevard. Kagabi, nag-uwian na ang mga estudyante matapos sumupa ang baha. Sa Marikina City, nagpatupad naman ang preemptive evacuation. Matapos umabot sa 16.1 meters o sa second alarm ang Marikina River. Kaninang madaling araw, bumaba na sa 15.9 meters o first alarm ang tubig kaya pinayagan na rin makauwi ang mga residente. Sa Caloocan City, mahigit 30 residente ang sinagip dahil sa mahigit 5 talampakang lalim ng baha sa Barangay 120. Maraming bahay din ang pinasok na ng tubig kaya ilang residente ang dismayado sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Senador Panfilo Lacson, nananatili ang problema sa baha kahit halos 2 trilyong piso ang ginastos para sa flood control management program ng DPWH simula noong 2011.
1: Binaha ang maraming lugar sa Luzon dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat. Sa Pampanga, inilikas ang mga pasyente dahil sa pagbaha sa Macabebe District Hospital. Umabot naman na tatlong talampakan ang baha sa bahay ng Bacolor. Sa Tarlac City, gumuho ang bahagi ng bagong gawang dike sa Barangay San Isidro dahil sa malakas na agos ng tubig. Sa Batanes, 11 araw nang kanselado ang mga flight sa Basco Airport. Dahil dito, halos 2 linggo nang stranded ang mahigit 80 turista.
2: Umabot na sa 27 ang napaulat na namatay sa panlalasan ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis at ng Maymay. Pinakamaraming namatay sa Cordillera na umabot ng 15, habang 4 sa Rizal at 3 naman sa Batangas. Sa tala ng Philippine National Police, 14 ang nasugatan at 2 pa ang nawawala. Halos 5,000,000 individual ang apektado, kabilang na ang mahigit sa 14,000 na nanatili pa sa evacuation centers. Mahigit 3.3 billion pesos na ang pinsala sa infrastruktura, habang mahigit 1 billion namang piso sa agrikultura.
0: Pasada Balita!
1: Ay kahit po maulan, makinig po kayo ha. Matapos ang 2 sunod na rollback.
2: Oh,
1: final na to, tuloy na to. Muling tataas ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang 6:00 ng umaga. 3 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa diesel, habang 2 pesos and 50 centavos sa gasolina at 5 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Pero ayon sa Department of Energy, bumaba na ang tinatawag na risk premium o dagdag singil dahil sa peligrong dulot ng gulo sa gitnang silangan.
2: Iniapilan ng DOLE ang desisyon laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. August 13, nagpalabas ang Pasig City Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at ng R2 Builders. Sa motion for reconsideration, hiniling ng DOLE na bawiin ang kautusan dahil walang jurisdiksyon ng Pasig RTC sa usapin ng sahod na nasa ilalim ng administrative body tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Nanindigan si Labor Secretary Frances Tolentino na sumunod ang wage hike sa legal na proseso at patakaran ng labor code. Nakatakda rin iapila ng Trade Union Congress of the Philippines ang desisyon, kabilang na ang posibleng pagdulog sa Korte Suprema para maiwasan na iba pang petisyong layong mapigilan ang mga susunod na dagdag sahod sa hinaharap.
1: Pinag-aaralan ng Senadong talakayin ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget kahit Sabado. Kasunod ito ng suspensyon ng pasok sa trabaho dahil sa masamang panahon dulot ng habagat. Aminado si Senate President Sherwin Gatchalian na nakaapekto sa legislative calendar ang mga araw na walang pasok. Kaya planong magdaos ng committee hearing tuwing Sabado para talakayin ang national budget. Itinakda sa August 27 ang unang pagdinig ng Development Budget Coordination Committee sa 2027 National Budget. Kahapon, sinimula na ng House Committee on Appropriations ang pagtalakay sa panukalang budget, kung saan kinwestiyon ng ilang kongresista ang mahigit 107 billion pesos na alokasyon sa flood control projects. Sagot ng Department of Budget and Management, nakabatay ang pondo sa mga panukalang ipinadala ng DPWH. Tiniyak naman ang kagawarang walang inilaang pondo sa national budget para sa PAC Silica Project sa Tarlac.
2: Sinampahan ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman ng dating mayor at kasalukuyang vice mayor ng bayan ng Magalang, Kempampanga, dahil sa sinasabing peking housing project para sa mahihirap na pamilya. Bukod sa graft, naharap din sina Magalang Vice Mayor Elier Pexon at dating Mayor Romulo Pexon sa reklamong grave misconduct, serious dishonesty at abuse of authority. Sinasabing nagbayad ng mga benepisyaryo ng halos 10 milyong pisong monthly amortization simula noong 2019. Pero wala pa rin natatanggap na katibayan kaugnay ng sinasabing pabahay. Naghihintay pa ng kopya ng reklamo ang Vice Mayor habang wala pang inilalabas na pahayag ang dating mayor.
1: Sa oras na 5:17, oy, makinig po sa mga nanay, sa mga tatay na maagang namamalengke. Dahil yung presyo daw po ng ilang gulay sa mga palengke, tumaas. Merong report si Radyo Patrol Rowen Cueto. Rowen, anong balita dyan?
4: Christian, kung ikukumpara sa presyo ng manok na naglalaro sa 190 pesos hanggang 200 pesos kada kilo, mas mataas na ngayon ang presyo ng Baguio beans na nasa 240 pesos kada kilo mula sa dating 160 pesos kada kilo. Tumaas din ang presyo ng carrots na 120 pesos kada kilo mula sa 100 pesos. Sayote na 80 pesos mula sa 60 pesos. At patatas na 140 pesos mula sa dating 120 pesos. Nasa 90 pesos naman kada kilo ang bagyong petchay at 120 pesos ang kamatis. Sa mga nagtitinda, pare-pareho pa rin ang dahilan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gulay. Ang tuloy-tuloy na pagulan na nakaka-apekto sa supply at pagdating ng mga gulay sa mga pamilihan. Samantala, wala namang paggalaw ng presyo ng baboy, wala rin pagbabago sa presyo ng baka na nasa 440 pesos kada kilo ang laman at 360 pesos ang beef rib. Yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Roen Cueto. Mga kapamilya, mga mamamalengke, gising bangon ang ating oras.
2: O, tanghali na, sinasabi ko sa inyo ha. Yan. Cellphone pa kayo ng cellphone, 580 na.
1: Kaka-cellphone mo yan.
0: Johnson Manabat, Christian Yosones. Pasada. Balita. Basta AM, DZMM.
5: Ring, ring, go away!
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
5: Cough, cough, wet away!
7: Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemix!
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang, han.
13: Everest Appliances.
11: Babe, ano ever best decision mo in life?
12: Siyempre, building a home with you.
13: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigonia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Pilipinas! Pasada balita na!
1: Balik po tayo sa mga balita sa oras na 5:21. Nanindigan ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na utos ni Vice President Sara Duterte na ipalabas ang 500 million pesos na confidential fund sa dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Kasunod ito ng pagtestigo sa impeachment court ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta na idineklarang hostile witness o testigong hindi na ikipagtulungan sa prosekusyon. Katulad ng testimonyo sa pagdinig ng kamera noong 2024, muling kinumpirma ni Acosta na utos ng head of agency na si VP Sara na ipalabas ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond Lachica noong 2022. Ayon kay Acosta, ibinigay ang pondo kay Lachica dahil siya ang nakakaalam sa pagpapatupad ng confidential activities ng OVP. Ipinalabas din kay Lachica ang 375 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2023 dahil sa kaparehong rason. Umamin si Acosta na hindi trabaho ng security officer ang gumamit ng confidential funds alinsunod sa Joint Circular 2015. Pero iginiit ni Acosta na nakabatay ang kanyang desisyon sa status ni Lachica bilang designated security officer ng OVP. Sinita naman ni Senator Judge Erwin Tulfo ang pagsasalita ni Acosta ng Bisaya sa paglilitis, lalo't kinain naman itong magsalita ng Tagalog batay sa transcript ng pagdinig ng Kamara noong 2024. Nakatakdang ituloy ng prosekusyon ang direct examination kay Acosta sa susunod na sesyon ng impeachment court. Kinan sila ang paglilitis ngayong araw dahil sa masamang panahon.
2: Nagyakapan sina Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer na una nang nagkasagutan sa impeachment trial. Bago magsimula ang paglilitis kahapon, lumapit si Capunan sa defense team sa kaniyakap si Ferrer at Defense Counsel Michael Poa. Sa sidelines ng impeachment trial, iginiit ni Ferrer na parang ina ang turing na niya kay Capunan sa kabila ng nangyari nilang sagutan. Sa cross-examination noong August 12, kinwestiyon ni Ferrer ang findings ni COA State Auditor Celine May Del Campo sa pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pinilit ni Ferrer ang testigong sumagot ng yes or no lang. Kaya nag-object naman si Capunan at iginiit na bawal ang misleading questions. Pero narinig ang pagsagot ni Ferrer na pinapayagan ng misleading na mga tanong.
1: Muling nagsampa si Vice President Sara Duterte ng reklamong perjury laban sa sinasabing bagman at dating aide na si Ramil Madriaga. Personal na inihain ng Vice Presidente sa Taguig City Prosecutor's Office ang reklamo laban kay Madriaga na nagsabing galing sa Pogot drug dealer, ang pondo ng Inday Sara Duterte is my president national campaign. Ayon sa kampo ni VP Sara, hindi na sana kailangan maghain ng ikalawang reklamo dahil walang katotohanan ang akusasyon. Pero dapat mapanagot sa batas si Madriaga. Nauna nang itinanggi ni VP Sara ang mga akusasyon ni Madriaga.
2: Walang ideya ang Malacanang sa sinasabing hiling ni Vice President Sara Duterte na private meeting kasama si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng pagkalat ng impormasyon sa social media na hiniling umano ng Vice Presidente ang pulong para payagang makapagbitiw sa pwesto at makatakbo sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Tikom ang bibig ng Malacanang sa sinasabing request ni VP Sara, pero iginiit na bukas si Pangulong Marcos sa sinumang personalidad kahit tutol sa polisiya at paraan ng pamamalakad ng administrasyon. Wala pa rin inilalabas na pahayag ang Office of the Vice President sa naturang issue. Maaring patawan si VP Sara ng habang buhay na diskwalipikasyon sa pag-upo sa anumang pwesto sa pamahalaan sakaling matulang guilty sa impeachment trial sa Senado.
1: Sa oras na 5:25, alamin na po natin ang lagay ng trapiko sa EDSA southbound. Naroon po si Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
7: Christian at Johnson, para nga sa mga bubiyahe mula Quezon City, papuntang Pasay ngayong madaling araw, nagpapatuloy ang nasa katamtaman hanggang malakas na pagbusa ng ulan, particular nga yan sa kahabaan ng EDSA. Wala pa naman tayong nadaan ng baha sa EDSA southbound, maging mga pasaherong nahihirapang makasakay. Sa kabila niyan, pangkalahatan pang maluwag ang EDSA, liban na lamang sa bahagyang build-up sa bahagi yan ng EDSA Guadalupe, kung saan may nadaanan din tayong ilang lubak sa kanang bahagi ng kalsada. May bahagyang build-up din bago makarating sa EDSA Buendia at paakyat ng Magallanes Interchange dahil naman sa ginagawang bahagi ng kalsada. Ganyan din ang sitwasyon sa Pasay Rotonda at EDSA Taft. Binaybay din natin itong bahagi ng Ross Boulevard sa Pasay at Paranaque City kung saan wala rin pagbaha sa ngayon. Paalala lamang sa mga motorista, Christian at Johnson, wala pang inaanunsyong suspensyon ng MMDA number coding scheme, kaya patuloy lang na pinaiiral ito kung saan na bawal sa kalsada ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa numerong 3 at 4. Yan ang pinakahuling sitwasyon sa EDSA Southbound, Christina Johnson. Yan ang balitang pupirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita, Probinsya.
1: Sa oras na 5:27, narito na mga balita sa mga probinsya. Sugatan ang 40 taong gulang na pulis matapos suntukin ng 16 anyos na grade 11 student sa labas ng paaralan sa Bacolod City. Sinasabing nagkakarera ng skateboard ang grupo ng mga estudyante kaya sinita ng pulis. Pero sinuntok ng estudyante ang pulis gamit ang brass knuckle. Isinuko ng magulang ang estudyante at humingi ng tawad, pero desidido ang pulis na magsampa ng reklamo.
2: Sa Bacolod City pa rin, arestado ang 21 taong gulang na lalaki dahil sa pagbebenta ng ilegal na droga sa Palangka Road. Dinampot sa bypass operation ng suspect na nahulihan ng mahigit 2 milyong pisong halaga ng shabu. Natuklas ang nagtatrabaho ang suspect bilang virtual assistant pero sumasideline ng pagbebenta ng ilegal na droga.
1: Sa Bohol, 2 ang naaresto sa bypass operation sa bayan ng Talibon. Nasamsam sa mga sospek ang mahigit 600 gramo ng sabu na nagkakahalaga ng mahigit 4 na milyong piso. Nakakulong na ang mga sospek habang inaalam pa kung sino ang supplier ng ilegal na droga.
2: Sa Samar, 4 sugatan sa sumabog na tangke ng LPG sa Calbayog City. Dinala sa ospital ang mga biktima kabilang na ang 2 empleyado at customer ng tindahan. Patuloy pang inaalam ang dahilan ng pagsabog na nakapinsala sa 600,000 pisong halaga ng ari-arian.
0: Papasada na ang Pasada Balita!
1: Oras na 5:29, narito na ang balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Ilang pamilya inilikas dahil sa pagbaha sa Bataan. Narito ang balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Magandang umaga, Kuyang Rod.
7: Good morning, Christian Johnson. Isang malawakang paglilikas ang inilalatag ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, MDRRMO, sa Barangay Balsik sa Hermosa, Bataan. Base sa report ni Luz Jorge Samaniego, higit na sa 15 pamilya ang nailikas sa mga binahang lugar malapit sa River Channel ng Balsik dahil sa bigla ang buhos ng baha mula sa Gumain at Kaulaman River sa Pampanga. Sa monitoring ng MDRRMO, umabot sa 4 na talampakan ng baha sa ilan pang barangay, ang Almasen, Pulo at Daungan. Lubog din ang Roman Superhighway, portion ng barangay Kuris. Baha din sa barangay ng Kataning, Mabuko, Bakong at Saba, sa Hermosa. Sa report ng Bataan PDRRMO, tumaas naman ng hanggang 3 talampakan ng baha sa 6 na barangay sa Dinalupihan, kabilang ang Pagalanggang, Pita, Sapang Balas, Tukop San Simon at maging ang Santo Niño. Nagpapatuloy ang manakanakang mga pag-ulan na patuloy na nagdudulot ng mga pagbaha dito sa Bataan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Mga kaso ng malaria sa Mimaropa tumaas. Balita mula kay Radyo Patrol, Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
16: Good morning, Johnson and Christian. Umabot na sa 2,290 ang kaso ng malaria sa Mimaropa mula Enero hanggang Agosto 1, 2026 o 25% na mas mataas kumpara sa 1,830 cases na naitala noong 2025. Sa kabuang kaso ngayong 2026, 2,043 o 89% ay kabilang sa indigenous peoples habang 247 ang hindi katutubo. Pinakamarami ang mga batang edad 1 hanggang 10 taong gulang na bumubuo ng 38% ng kabuuan kaso. Palawan na may pinakamataas at bilang na malaria cases sa rehiyon, particular sa bayan ng Rizal, nakabilang sa mga lugar na may mataas na kaso ng sakit. Sa kabila ng pagtaas ng mga kaso, nakapagtala ang Mimaropa ng 100% survival rate sa malaria mula Enero hanggang Agosto 1, 2026. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
2: Thank you, comrade.
1: Sa pang report, pag-ulan patuloy na nararanasan sa ilang lugar sa Bulacan. Balita mula kay Radyo Patrol Nico Bagsik. Nico.
17: Magandang umaga, nagpapatuloy ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Bulacan na nasa ilalim ng yellow rainfall warning. Patayan sa pinakahuling update ng PAGASA. Ibig sabihin, nasa 50 hanggang 100 meters ng ulan ang maaaring maranasan sa lalawigan sa mga susunod na oras. Sa Malolos, nakararanas ng pag-ambon ngunit hindi pa naman lumalakas ang ulan mula kagabi. Humupa na rin ang baha sa ilang kalsada liban lamang sa mga mabababang lugar. Patay naman sa pinakahuling monitoring ng Hydro Bureau ng PAGASA, umabot na sa 183.73 meters ang level ng tubig sa Angat Dam. Tumaas ng 1.10 meters mula noong Linggo. Sa kabila niyan, malayo pa ang antas sa normal high water level na nasa 200 meters ngunit inaasahang tataas pa ang level ng tubig dahil sa patuloy na pag-ulan ngayong araw. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik!
18: Metro Pasada!
2: Alamin nga natin, may pagbaha pa kaya sa Maynila. Naroroon ang ating Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trisha, magandang morning!
19: Good morning, Johnson at Christian. Batay sa monitoring ng Manila DRRM, sa mga oras ito, wala nang naitalang pagbaha sa lungsod ng Maynila. Kabilang dyan ang Rojas Boulevard, Calao Avenue, Padre Burgos Avenue at Taft Avenue. Passable din sa mga motorista yung Rizal Avenue at mga kalapit itong kalye, maski sa tondo kabilang ang may halige. Sa pagronda naman ng Radyo Patrol dito sa bahagi ng Espanya Boulevard, pumupa na yung baha kumpara kahapon. Naabot tuhod ang tubig at mas kaunting motorista lamang rin ang bumabiyahe. Samantala kung liliko ng Morayta hanggang Recto Avenue papuntang Divisoria, tatambad sa mga motorista ang ilang basura at mga dahon sa kalsada na hanggang ngayon ay hindi pa nalilinis. Samantala sa lagay ng panahon, Christian at Johnson nakararanas ng mahinang pag-ulan dito sa Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Thank you, Trisha.
1: At maraming salamat sa ating mga Radyo Patrol.
18: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada, balita, balita.
1: Alam nyo na yan, 5:35 na mga kapamilya, gising bangon po para sa mga may pasok. Good morning! Para sa mga walang pasok, alam nyo na din yan, extend ang tulog.
20: Sarap matulog.
1: Hoy, pero yung mga magpapakarga dapat ng alas 6 ng umaga o bago mag alas 6 ng umaga, pwede pa kayong humabol kasi malaki-laki po yung adjustment mamayang 6 o'clock eh.
20: Parang binawi lang eh kasi kung hindi ako nagkakamali, ang rollback dati 340. Oo. Ngayon yata ang increase eh 390.
1: Mm-mm.
20: Ay di mas malaki pa.
1: Yun yung naging rollback after nung sunod-sunod din na pagtaas pa rin ng presyo ng petrolyo. Pinatikim lang talaga tayo.
20: Diba,
1: saglit lang.
20: Sana naman ay sa susunod eh, rollback na ulit. Ano?
1: Yung tuloy-tuloy na sana. Ano? Ang hirap naman, nagbinabaha na nga tayo tapos mataas pa yung presyo ng petrolyo. Wala talagang aahon sa atin. Ang hirap ng sitwasyon. Ay, pero magandang umaga po sa mahigit 30,000 viewers natin ngayong 5:35 ng umaga. Maraming maraming salamat po ha. Good morning, good afternoon, good evening. Saan man pong panig ng mundo, kayo nagmo-monitor ng DZMM. Lalo na po yung mga areas na patuloy pong sinasalanta o nakaranas po ng pag-ulan dahil po sa habagat. Sino bang mga nasa lasa listahan
20: natin? Sana'y nakapaglimas na yung mga binaha at pinasok ng tubig ang loob ng kanila mga bahay ha. Magandang morning sa mga nag-a-attendancek na gaya ni Ryota Takashi Kabalan, nag-a-attendancek from Barangay Katmon dyan sa Malabon. Magandang morning din kay Jill Borhal, nag-good morning at nag-a-attendancek. Pati na rin si Jonah Len Sobrino. Maganda umaga po sa inyo.
1: Good morning po kay Sir Carl Capellian. Good morning. Pati na rin kay Sir Zosie Bogasmin, Ma'am Sara Concepcion, si Ma'am Elsie Balion Florentine, at sila Ma'am Lina Ho at Ma'am Donna Damian. Magandang umaga po sa inyo.
20: Si Dr. Maria Festine, present na rin. Maganda umaga raw at sa ating mga volunteer po dyan sa General Santos City na nakasama natin sa relief operations. Maganda umaga and happy 18th birthday kay Miss Abby Partulan ng Passionist Youth dyan sa General Santos City, and happy birthday kay Doktora Cristina Tankianco Javier. Maganda umaga and happy birthday.
1: Happy birthday. Good morning po sa mga Tagalipa, Batangas. Good morning kay Melissa Malabanan and family. Alex, good morning. At good morning po sa mga taga Ortigas. Sa oras na 5:37, ikaw ba, partner, mahilig kang magpatato? May tattoo ka ba?
20: Secret.
1: Sa mga may tattoo, makinig po kayo.
3: Kakaibalita.
21: Kakaibang balita.
1: Eh kasi pinagsisihan po ng isang 24 years old na lalaki sa China ang ipinilagay na tattoo sa mukha.
20: Seryoso. Baka naman kilay lang 'yan.
1: Aminado ang Chinese na nagpalagay siya ng tattoo ng bungo sa mukha. Hindi lang kilay pala, buong mukha eh. Dahil sa naranasang depresyon noong siya ay minor de edad. Pero makalipas ang ilang taon, hirap nang makahanap ng trabaho ang Chinese dahil sa mga tattoo sa mukha at katawan. Hirap rin siyang mag-ayos ng papeles sa trabaho dahil hindi mabasa ng biometric machine ang kaniyang mukha. Dahil dito, nagdesisyon ang lalaking Chinese na unti-unting ipatanggal ang mga tattoo. Unang binura ang kanyang tattoo sa braso para masanay sa sakit na dulot ng laser procedure. Ah, pwede palang tanggalin ang tattoo.
20: Pwede, oo.
1: Naghahanda na rin siya sa apat na sesyon para sa pagpapatanggal ng tattoo sa mukha. Patunay ang nangyari sa Chinese sa payo ng mga eksperto na dapat munang pag-isipang mabuti bago mag-patato.
20: Kasi hindi naman biro nga din yan eh, no? It's a form of art actually, pero correct, pag-isipan nyo naman kung ano yung gagawin yung art.
1: At saka lalo na sa professional setting, although maraming industriya na yung bukas sa mga may tattoo, unfortunately may ilang industriya kasi na requirement yung ano eh, malinis yung features ng katawan mo eh.
20: Kumbaga iaakma rin syempre natin sa trabaho, sa lifestyle, correct, sa pamumuhay, hindi yung maisipan mo lang eh, sige lang ng sige.
1: Form of art siya, pero syempre, kailangan din nating irespeto yung requirement ng mga trabahong gusto nating pasukan. As much as kung paano nire-respeto din ng ibang tao yung form of expression natin through tattoo. Asan ang tattoo mo? Ikaw. Secret. Sa mga may tattoo, good morning po sa inyo. Yan po ang ating kakaibalita ngayong Martes ng umaga.
3: Kakaibalita.
21: Kakaibang balita.
1: Sa atin pong pagbabalik, gaya po ng binanggit namin kaninang news item, yung tungkol po doon sa panibagong taas presyo po sa produktong petrolyo mamayang alas 6 ng umaga. Balikan lang po natin yung isa sa mga suki nating transport group. Ano nga ba ang sitwasyon nila sa ngayon? Lalo pat itong pagtaas po ng presyo ng petrolyo ay sasabay pa po dito po sa sunod-sunod na epekto sa atin ng habagat. Baka po may ibang mga chuper, mga operator ang nasa lanta din ng mga pagbaha. Eh, paano sila babangon kung mataas din ang presyo ng petrolyo?
20: Tapos eh, gustuhin mang makabiyahe ng mga jeepney driver, hindi naman makabiyahe, hindi makasigi-sigi dahil traffic at baha.
1: Oo, eh yung ibang, di ba may mga report kahapon na may ilang mga sasakyan yung tumirik din doon sa mga bahang area. Eh, dagdag na problema po yun para sa mga chauffeur at driver kung matsempuhang sila pa ang mastak doon sa baha. Gastos din yan, hindi po ba? Makinig po ang mga chauffeur mamaya sa ating pag-uusapan dahil makakasama po natin ang
20: Piston.
1: Grupong Piston. Ang oras po natin,
20: oras natin, mga mamang chuper at sa mga gasoline boy dyan. O malapit na alas 6 ha. Yung mga nakapili, pagbigyan nyo na ha, ng mura-mura pa.
1: Lapit na.
20: 5:41 na po kasi.
3: Papasada na ang Pasada Balita. Basta AM, DZMM.
22: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balita Patan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
1: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada. Balita.
2: Five 5:44, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niya pa rin, Christian Yosores.
3: Johnson Manabat, si Ma'am Jess Fenol Barrios Cupalay, nakamonitor sa atin na mukhang may maagang lakad. Ingat sa biyahe.
2: Good morning po. Maraming salamat. Kasama na po natin ang National President ng Grupong Piston, si Kamodi Floranda. Nagbabalik po sa ating programa. Kamodi, good morning po ulit sa inyo, Christian at Johnson po sa DZMM.
4: Magandang umaga po, Sir Johnson at Sir Christian at siyempre sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po sa lahat.
2: Good morning po. Mamayang alas 6 ng umaga, Kamodi, may panibagong adjustment sa presyo ng produktong petrolyo. Ang estimate, naglalaro sa alos 4 pesos para po sa diesel. Ang tanong ko po sa inyo, naramdaman po ba ninyo yung rollback noong nakaraang linggo?
4: Ang isang malaking Sir Christian at Sir Johnson, hindi natin naramdaman yung unang 50 centavos at saka yung nag-rollback din sila ng 4 pesos, ano? Hindi natin naramdaman dahil doon sa laki ng mga itinaas ng presyo ng petrolyo na kung saan ay titingnan natin sa loob pa lamang ng July ay halos umabot na ito ng 27 pesos yung kanyang itinaas. Kaya't yung maliit na mga rollback ay hindi ito naramdaman ng sektor ng ating transportasyon, lalo na ng ating mga mamamayan, sapagkat hindi naman bumaba yung mga bilihin, ano, bagkos ay tumataas yung mga bilihin. At ang isang masakit nga rito, Sir Johnson at Sir Kestan, ngayong araw, ano, ngayong alas 6 ng umaga, ay halos ay naglalaro nga sa 4 pesos per liter yung muling idadagdag sa presyo ng petrolyo. Dagdag itong pahirap at lalo liliit yung kita ng ating mga tutor at mga operator.
2: Opo, pero hindi po ba dapat mag-complement dito yung ipinatupad na 2 pisong dagdag po kada litro doon sa fuel discount? Kasi di ba po, nung una 10 piso, naging 12 pesos na. Effective yon last week, Kamodi?
4: Yung 12 pesos po na subsidiya ay una hindi rin ito ng ating mga operator, mga driver. Dahil yung ating mga malinaw, yung ating mga karasan, hindi naman lahat talaga ay nagbe-benefit, ano, dito sa fuel subsidy. Kaya itong sinasabi nga natin, kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan yung ating sektor, hindi lang dapat na fuel subsidy yung ipatupad nito, kundi kagayat din na ipatupad yung sa pinundagdag kita ng ating mga driver at mga operator para maibsan yung mas malaking halagang nawala eh. Dahil kung titingnan natin na Sir Jesus at Kristan ay sa loob ng sa loob ng kada araw ay kailangan namin makapagano kami ng 4,600 pesos. So sa pin pa lamang ito ng boundary at saka ng krudo. Wala pa yung kita ng ating mga chuper. Kaya talagang malaki yung pahirap. Bagamat meron sinasabi silang subsidiya, tandaan po natin, ito ay once and almost lamang, ano, hindi naman ito habang panahon. Yung usapin ng subsidiya, lalo na sa ngayon, ay batin sa datos din natin, ay 1.5 billion lamang yung inilaan ng gobyerno para sa usapin ng mga subsidiya. Halos sa 1,800 pesos kada linggo lamang yung sinasabi nilang may ito makakatulong sa ating mga driver. Kahit ang sinasabi natin, mawawalan to ng saysay, lalo na kung tuloy-tuloy naman na tumataas yung presyo ng petrolyo.
3: Oh, Kamo, di ho ba't may limit yung kung ilang litro ang pupwedeng i-discount sa mga jeepney driver? Ilan nga ho yun per day?
4: Ah, parang sa loob ng isang linggo, ang sinasabi nila ay nagkakahalaga na 1,800 pesos. Kaya kung sa ngayon ay nasa 83 pesos yan, hindi mahigit lamang na halos na sa ano din, ano, halos na sa 18 liters din lang per week yung limit ng ano, yung limit ng subsidiya.
3: Opo, eh magkano na lang ang malinis na naiuwi na isang jeepney driver ngayon, yung average?
4: Sa ngayon na Sir Johnson ay nakapag-uwi pa naman tayo ng 400 to 500 pesos yung naiuwi ng ating mga chipper sa loob ng 12 to 18 hours na napapamasada. Lalo itong liliit si Johnson, ano? Lalo na sa ngayon ay halos sa ilang araw, halos isang linggo na tayong binabaha dito sa Metro Manila at sa labas ng Metro Manila. Lalong lumiit yung kita ng ating mga chipper gawa nitong nagaganap ng mga pagbabaha.
2: O, yung nga po din ang kakamustahin namin, Kamodi, yung mga kapwa ho ninyo chopper at mga operator sa nakalipas pong linggo at mga araw na patuloy po yung pagbuhos po ng malakas na pag-ulan. May mga nakakapasada pa po ba?
4: At sa ngayon naman, Sir Christian, ay mayroong talagang naubligang bumiyahe, bagamat talagang baha, no? At marami na rin tayong namumonitor, na lalo na dito sa may bahagi ng Tatalon at Taraneta, ay marami na tayo mga membro na talagang lumubog yung kanilang jeep sa baha na hindi talaga kailangan na naman nila na maghanap ng pang-overhaul ng kanilang mga makina. Kaya talaga nagsasuffer yung ating sektor, lalo na pag ganitong mga tagbaha nga, isa tayo doon sa tinatamaan. Bagamat gusto natin mag-servisyo sa mga mamamayan, pero sa panahon ng tagbaha talagang tayo nahihirapan.
2: Opo, paano yun, Kamodi? Yung mga kasamahan ninyo na kailangan pang magpa-overhaul ng kanilang mga jeep, eh yun nga po ang kanilang source of income. Tapos mataas pa yung presyo ng petrolyo. Paano ang kanilang sitwasyon daw?
4: Sa ngayon, batay doon sa pakipag-usap natin kahapon sa ating mga operator, talagang naghahanap sila ng mahiraman ng, para makapag-overhaul o makapag-ayos na kanilang mga jeep. Dahil talagang lumubog, ano, hindi lamang dito sa bahagi ng Araneta, ganun din sa may bahagi po ng Paranaque na kung saan ay talagang matindi rin yung bata, halos sa limang araw na baha yung area ng Paranaque at sa may bahagi po ng Sukat. Kaya talagang ngayon ay nagahagilap sila na kung saan sila manghihirap. Kaya ito ang sinasabi po natin, mas dapat ito yung mga tulungan talaga ng ating gobyerno, yung usapin halimbawa, nung ganitong mga biktima ng baha, kailangan tulungan para doon sa mabilis na makapagpasaayos tayo ng ating mga sasakyan.
3: Kamodi, kayo ba may mga miyembro din na modern jeepney ang unit o purong pawang traditional?
4: Meron po tayo mga ilan na nagkaroon ng modern, yung mga naobligang pumasok sa kooperative at sa corporation. At talagang ngayon, nagsasuffer, ano? Nagsasuffer sila. Dahil nga doon sa nagiging malaking problema nila, yung usapin ng hulugan, yung paghulog nila sa bangko, yung interest ng utang nila sa bangko, talagang doon sila na nababaon sa utang. At tayo po ay galing tayo ng Bacolod City at talagang yung naipituhan, ano, sa usapin ng modernization at lumabas naman ito sa social media. Halos walong kooperative at corporation na yung pinadala ng summon ng mga bangko na closure, ano, yung kanilang kooperative at yung kanilang corporation at hindi na rin nila alam kung paano nga sila makakaahon dito sa dinadanas nilang mataas na utang na hindi na nila mabayaran.
3: Oh, pero ang LTFRB ay merong inanunsyo pa na 20,000 pisong ayuda daw para sa modern jeepney drivers and operators.
4: Pag tinignan natin, Sir Johnson, ay sa naaabot yung 20,000 na natulong, ano, na kung saan ay yung halos yung amortis

0: Ay, ganun ho pala. Sa bagay, kahit ano namang ayuda, kung talagang yan ay mga pansamantala lang naman, thank you na rin. Pero yung long run na solution, eh, medyo mukhang mahirap. Ano ka, Modi?
1: Opo, yung po yung sinasabi natin sa Sir Johnson, yung mga effort naman ng gobyerno, gusto nilang tumulong. Pero sinasabi natin, puta-puta ting tulong lamang. Ang kailangan natin sa sektor po ng transportasyon, long-term na solusyon para maibsan yung dinadanas natin sa kasalukuyan. Kasi yung pag sinabi natin, halimbawa yung sinasabi nga nila, 12 pieces of fuel subsidy, ay hanggang kailan lamang yan eh. At gano'n ba kalaki yung may tutulong niyo sa ating mga drivers? Kasi yung tingin, makakatulong dahil malaking bagay yung 1,800 kada linggo may tutulong nila. Pero sinasabi na natin, nawawalan ito ng saysay, lalo na kung tuloy-tuloy na nga na tumataas na ba yung presyo ng petrolyo. Kasi halimbawa ngayon, Sir Johnson, palagay na natin na sa ngayon naglalaro sa 3 pesos to 4 pesos per liter. Kung nagko-consume kami ng 30 liters per day, magkano yung aming nawawalang kita? Ano? Hindi pa kasama yung buwis na binabayaran natin sa ilalim ng isang nambat na nakuntaan, sa ilalim pa lamang ng dalawang buwis ay halos sa naglalaro na po ng 15 pesos per liter. Ay ganun kalaki yung ano. Kaya sinasabi natin na kung talagang seryoso ang gobyerno na tulungan yung ating sektor, ay yung buwis ng produktong petrolyo yung galawin ng pamahalaan.
0: Wala ho kayong nabalitaan na mga susunod pang ayuda from DOTR, LTFRB o kaya DSWD?
1: Sa ngayon ay wala tayong namomonitor. Ang naano lang natin yung 12 pesos ng subsidy at yung 20,000 na tulong nila sa mga nag-modern. Ano? Yung sa DSWD naman, hindi yung mga inaano lang naman ng DSWD yan. Yung lalo na ngayon, yung mga biktima ng baha, yung mga pack, ano, yung mga goods para sa mga biktima ng baha. Ang kailangan po natin ay, matagal na natin sinasabi, ang kailangan talaga ng sektor ay yung mahabang solusyon sa pinong kinakaharap na problema.
2: Kamodi, maraming salamat po sa pagbabahagi po ulit ng inyong panig po tungkol dito sa sitwasyon ng ating mga driver at muli po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Matuloy po at patuloy po kami maikibalita po sa inyo, sir. Maraming salamat po. Ingat.
1: Maraming salamat po sa Sir Christian at Sir Johnson. Ingat po din kayo.
0: Thank you po.
2: Si Kamodi Floranda, ang national president ng grupong Piston. O meron pa kayong 4 minutes para umabot doon sa bago mag-adjust yung mga gasolinahan.
0: Pumila na at yung mga gasoline boy na naririyan ay pagbigyan yung mga nakapila pa kanina ha.
2: Naka-ready na yan eh.
0: Umabutan man ng alas 6 ng umaga.
2: Naka-umang na yan o, naka-ganun na o, ready na magpalit ng mga numero. Minuto na lamang po ang ating binibilang. Mabilis na ang pagbati ng good morning kay Sir Kento Ito at ang mga taga-government relations unit ng Asian Development Bank dyan sa Ortigas. Good morning po sa inyo.
0: Si Tita Christy Galvez, gising na rin pala. Magandang morning po ah. At sa mga kapamilya ho natin kahapon na binaha, ay naku, sana po ay matauhan ang lahat ng kinakailangang kumilos at na hindi ho taon-taon ay yan na lang pinag-uusapan natin. Last year, ito rin ang kwentuhan natin eh.
2: At 2 years ngayon ago. Uli, at 3 years ago. Ganito rin.
0: Baka ang sa susunod na taon eh, ganun uli.
2: Eh, wag naman po sana. Although, hindi natin maiiwasan kung hindi po talaga maa-aksyonan. Now na!
3: Pasada Balita!
2: Sa oras na 5:57, bago tayo magpaalam, balikan lang po natin ang ilang mga balita. Lusot na po sa huling pagbasa ng Senado ang panukalang enhanced anti-hospital detention bill. 18 senador ang bumoto pabor sa panukalang layong ipagbawal ang pagdetine sa mga pasyente at labis sa ospital dahil sa hindi pa nababayarang hospital bill. Tanging si Senador Panfilo Lacson ang nag-abstain dahil sa pagiging co-founder ng lokal na ospital sa Cavite. Matatanda ang nagkasagutan sina Senador Riz Ontiveros at Pia Cayetano kaugnay ng panukala dahil sa mistulang pagtatanggal ng requirement na promissory note na nagsisilbing garantiya para sa bayad sa hospital bill ng mahihirap na pasyente.
0: Naghain ng Pilipinas ng 27 na diplomatic protest laban sa China sa unang bahagi ng taon. Kasunod ito na agresibo aksyon ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Iginiit ng National Maritime Council na incident-driven ang mga inihaing protesta ng Pilipinas.

0: Pilipinas laban sa China. Hulyo, dalawang beses na binomba ng tubig ng China Coast Guard ang mga barko ng Philippine Coast Guard at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Baho de Masinloc. Nasugatan din ang dalawang tauhan ng Philippine Navy sa komprontasyon sa mga tauhan ng China Coast Guard sa Ayungin Shoal.
1: Pasada Balita!
2: 5:58, muli narito po ang mga maiinit na balita ngayon. Maraming lugar sa Luzon patuloy na uulanin dahil sa habagat. Pisikal na klase sa Metro Manila at karating probinsya sinuspinde ngayong araw.
0: Daan-daang pamilya inilikas dahil sa malawakang pagbaha sa Metro Manila. Low pressure area na posibleng maging bagyo, binabantayan.
2: Malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo ipatutupad na mamayang alas 6 ng umaga. Isang minuto na lang!
0: Dating Special Disbursing Officer ng OVP, nanindigang utos ni VP Sara Duterte na ipalabas ang milyong-milyong pisong confidential funds.
2: At sa ating Pasada probinsya, polis sugatan matapos utokin ng grade 11 students sa Bacolod City.
1: Pasada Balita!
2: Good morning daw po sa mga waterproof. 5:59 ang ating oras. Good morning, kapamilya. Gising bango na po para sa mga may pasok, para sa mga walang pasok. Relak-relak lang. Diyan lang kayo sa inyong mga bahay.
0: At dun sa mga nagpapanggap na may pasok. Pero mga ganun, no? Yung busy-busyhan, kala mo may ginagawa, pero nag-in lang pala.
2: Hihingi ng baon. Ingat po kapamilya para po sa mga may lakad ngayong araw. Muli maraming salamat sa pagsama sa amin. Ako po si Christian Yosores.
0: At ako po naman si Johnson Malabat, pero walang maglilipat ng channel, walang BBTV. Susunod na Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ingat po mga kapamilya.
2: Ingat, good morning!

Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.

0: Aina sira, sorry. 601, gising na, bango na, Christian, ano ba?
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman. Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na! Gising! Gising Pilipinas!

0: Magandang magandang umaga sa lahat ng mga bulletproof at waterproof. Yakang-yaka, ulan lang yan, di ho ba? Gising na, bango na, special na edisyon ng Gising Pilipinas dahil sa special coverage mode po tayo. Ay magandang magandang umaga po sa 34,000 viewers ngayon ng YouTube channel po ng DZMM. Gising na, bango na, narito na mga may init na balita ngayong Martes sa Gising Pilipinas. Sinuspindi na po ng Malacanang ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paralan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Ay magpapatupad din ng work from home arrangements sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Hindi naman po sakop ng kautusan ng mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at tumutugon sa kalamidad. Pero sa Misamis Oriental, kinansela ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil naman sa matinding init. So kung tayo po rito sa Luzon, ay walang humpay ang pagulan at talaga pong bumabaha at umaapaw na mga ilog, ang mga creek, ang mga sapa, ano po, ay doon naman sa Mindanao. Nuknukan naman po ng init. No, kinansela ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil sa matinding init. Yung malinsangan, tinatayang aabot po ng 43 degrees Celsius ang heat index o init na mararamdaman ng katawan sa probinsya. Kahapon sinuspindi naman ang pisikal na klase sa Butuan City dahil sa delikadong heat index na 43 degrees Celsius. So habang tayo naulan, sila naman ay nainit. Nauna na iginiit ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspensyon ng klase dahil sa masamang panahon. Hindi lang po maaari, ay talaga pong yan ang magiging epekto pag walang pasok ang mga bata ng mahaba-habang panahon. Sa lagay naman ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa bahagi naman ng Northern Luzon. May chance na itong maging bagyong tatawaging Neneng. Tutumbukin ito ang Taiwan kaya hindi nasang tatama sa anumang bahagi ng bansa. Pero isa pa pong LPA ang posibleng mabuo naman sa West Philippine Sea na maaaring humila at magpalakas ng habagat at magdadala ng pag-ulan sa Luzon at Visayas. Ngayong araw asahan na po malakas na ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Mindoro at dito po sa Metro Manila. Sa heavy rainfall warning na inilabas ng PAGASA kanina alas 5 ng madaling araw, nakataas ang red warning level sa ilang bahagi po ng Batangas, Zambales at Bataan, habang orange warning level naman sa Cavite at ilang bahagi ng Metro Manila, Bataan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Laguna, Bulacan, Batangas at Quezon Province. Kita nyo yan, ano pa rin pala tayo, orange pa rin pala tayo dito sa Metro Manila. Akala ko nga yellow lang eh. Yellow warning level naman po sa Rizal at ilang bahagi ng Laguna, Quezon Province, Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Tarlac. Yung Metro Manila po'y nahahati kasi malaki eh. Ay may ibang parte ng Metro Manila na nandun sa orange. Ay meron naman po dito siguro sa QC yellow kasi parang yellow ang nakita ko na nag-flash dun sa screen ng ano po eh, ng cellphone. Ay mag-ingat po tayo ha, wala na pong ability na sip-sipin ng lupa ang tubig kasi punong-puno na po ng tubig. Wala na, aapaw-taapaw at magre-resulta po sa baha. Sa bahay po pala tayo napapanood sa ABS-CBN News Channel o ANC. Ayun pa pala eh. O yung mga taga-ANC, mga nakamonitor sa atin sa ANC. Magandang-magandang umaga po sa inyo. Magandabay lang po ha. Marami po tayong may interview at manghihintay ng update sa iba't ibang local government units dito sa Metro Manila. It appears na Metro Manila ang matinding naapektuhan ng pagbaha, no? Hindi yung mga kalapit probinsya, although yung Pampanga talaga ang dami namang bahat-bang lugar dyan, pati na po yung Bulacan. Pero yung Metro Manila na focus ang daming LGUs ang medyo talagang nabiktima at napinsala po ng mga pagbaha. Ay tayo din po ay sabay na papanood sa YouTube ng DZMM Teleradyo, ABS-CBN News Channel o ANC ay manatiling nakatutok po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta. Standby Radio Patrol. Umabot na nalagpastawang baha sa ilang lugar sa Quezon City dahil sa pagulang dulot ng habagat. Sa Barangay Del Monte, lumangoy na mga ilang residente sa maraming tubig na umabot ng hanggang bubong. Sa E. Rodriguez Avenue, na-stranded ang ilang motorista dahil sa limang talampakang baha. Tumas din ang baha sa bahagi ng Gia Araneta. dahil sa pag-apaw ng San Juan River. Mayigit 30 pamilyang inilikas sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Sa tala ng pag-asa, umabot na ng 201.7 millimeters ang ulang bumuho sa lungsod sa loob ng 6 na oras kahapon. Kabilang dito ang 138.7 millimeters sa loob ng 2 oras, nakatumbas ng 7 araw na pag-ulan tuwing Agosto. Hindi man pumatiyak ng MMDA kung basura ang dahilan ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City. Samantala, maraming pamilyang inilikas sa iba't ibang evacuation center sa Maynila dahil sa pagbaha. Kabilang dito ang mahigit 200 pamilyang nakatira malapit sa Estero de San Lazaro. Diyan po sa may bandang Santa Cruz, na-stranded din ang ilang estudyante dahil sa baha sa loob at labas ng University of Santo Tomas sa Espanya Boulevard. Kagabi, nagsiuwian na ang mga estudyante matapos humupa ang baha. Ang daming nga po nagpalipas muna sa opisina. May makasama kami rito, hindi nauwi. Ay ang nakatira dyan sa may bandang Espanya. Dahil baha po ang dadaanan nila, pati yung street nila baha. O kita nyo yung abalang dulot. Tapos papasok pa po today. Eh kasi po mga pribadong, mga manggagawa ng pribadong sektor, eh rainproof po kami. Wetproof, bulletproof, kahit ano yan. Susuungin po ah. Ah kahit hindi nataas ang sweldo. Ay sorry. Hindi pala. Judge! Magandang umaga sa iyo, Judge, ha? Yung nangharang po ng dagdag sahod ng mga minimum wage earner na sumusuong po kahit malakas ang ulan at may pagbaha dahil kailangan pong kumita para sa pamilya. Morning sa iyo, Judge. Sa Marikina City, nagpatupad po ng preemptive evacuation matapos umabot sa 16.1 meters so second alarm ang Marikina River. Kaninang pasado alas 12 ng hating gabi, buwaba na sa 15.9 meters o first alarm ang tubig, kaya pinayagan ng umuwi ang mga residente. Kaya importante po na hindi barado ang waterways dahil mabilis namang nahupa eh. O kahapon pala kami, bumaha na naman dito sa Mother Ignacia ba yung bumaha o Panay? O sa amin dumala? Pero mabilis lang. Nahupa din naman. Ewan ko yung sa Mother Ignacia malapit sa EDSA kung mabilis humupa. Ayun ba yung hindi? Ayun na medyo matagal-tagal. Naku, ibig sabihin, barado yung drainage dun. Sa Caloocan City, mahigit 30 residente pong sinagip dahil sa mahigit 5 talampak ang baha sa Barangay 120. Ay maraming bahay din ang pinasok ng tubig kailang residente ang dismayado sa maanomalyang flood control projects.
1: Patahuan sila kaso sa tingin ko, umiinom siguro silang sleeping pills sa gabi para makatulog eh. Kasi kung normal lang pag-iisip nila, hindi sila makakatulog sa ganung bagay na ginawa nila. Opo. Kami nasa baha, sila nasa komportable.
0: Ayon kay Senator Panfilo Lacson, nananatili ang problema sa baha kahit halos na 2 trilyong piso na po ang ginastos para sa flood control management program ng DPWH simula noong 2011. Kaya dapat po hindi talaga sila tinatantanan. Ano po, kanyo, 2 trilyon na po yung ginastos natin. And yet, ganun pa rin ang sitwasyon. Taon-taon, ito pa rin ang pinag-uusapan natin year in, year out. Ay para bang nagtatapon lang po tayo ng pera dahil walang maayos na master plan eh. Diba, ano bang gagawin natin sa buong Metro Manila halimbawa o sa buong Pampanga halimbawa in relation sa tubig na nanggagaling sa kabundukan ng Nueva Ecija halimbawa? Hindi pwedeng ma-isolate po kayo. Dapat in connection palagi sa, kasi dikit-dikit po eh. Eh dapat pangkalahatan po ang plano. Ano po? Binaha maraming lugar sa Luzon dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat. Sa Pampanga, inilikas po ang mga pasyente dahil sa pagbaha sa Makabebe District Hospital. Wabot naman ang 3 talampakan ng baha sa bayan ng Bacolor. Sa Tarlac City, gumawang bahagi ng bagong gawang dike. Ito mo, bagong gawang dike, ha? Naguho, ha? Sa Barangay San Isidro, dahil sa malakas na agos ng tubig. Hindi ba pwedeng nasukat yun na ipoproject natin na ganito kalakas? Actually, hindi pa nga kalakas, eh. Katamtamang lakas pa lang po ito. Hindi pa siya super duper na talagang pinakamalakas dahil wala namang bagyo, habagat pa lang, di ho ba? Sa Batanes, 11 araw nang kanselado ang mga flight sa Basco Airport. Dahil dito halos 2 linggo na stranded ang mahigit 80 turista. Uy, pwede ba yon? Gusto mo ba yung Camille mas stranded ka sa Batanes? Ay, teka muna, yung report ba ni Zeus ay tungkol sa oil price hike pala? ay gababasahin ko na ito'y sayang. Matapos po ang dalawang sunod na rollback, muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 3 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa diesel, habang 2 piso naman at 50 sentimo sa gasolina at 5 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Pero ayon sa Department of Energy, mababa na ang risk premium o dagdag singil dahil sa mga peligrong dulot ng gulo sa Middle East.
2: Dahil walang breakthrough sa Middle East, medyo matagal pa tayo nasa isang elevated price position na may mga up and down. Pero siguro yung malalaking spikes na nakita natin dati, 25 pesos sa isang linggo, in all probability medyo mababa yung chance na ganun.
0: Nabi mo yan ha, Energy Undersecretary Alessandro Sales. Punta na po natin si Zeus Legazpi na nagbabantay sa mga gasolinahan. Ay wala na, 6.13 na, nagsimula ng tumaas ang presyo po ng mga produktong petrolyo. Zeus, go Zeus!
3: Alvin, ito ang mga nagdaang linggo, pahirap ang makabiyahe yung ilang jeepney driver na ating nakapanayam sa Paranaque City. Bunsod ng madalas na pagbaha sa kanilang mga ruta. Dahil nila halos nangangalahati na ang bilang ng kanilang pag-iikot sa loob ng isang araw dahil hindi madaanan ang ilang kalsada, partikular sa rutang Sukat at Sapote. Ang resulta, bawas ang kitang iniuwi sa kanilang pamilya. Ngayon namang Martes, nadagdagan pa ang hamon na ito dahil nagtaas ng halos 4 piso ang kada litro ng diesel. Pakinggan natin ang ating panayam sa kanila.
4: Ilang ikot ka na lang?
5: Ay, minsan, 3 na lang po. Hindi dati, 4 po. 3, 2 na lang. Mabigat-bigat na eh. Tag-hirap talaga. Tsaga na lang. Pero pwedeng mantamay.
6: sa baha rin talaga. Sa una-una yung pagkalas ng diesel natin. Wala nagkwenta yung tinas na 2 piso. Dinagdag sa diesel. Subsidy namin. Kaya wala rin. Hindi pa namin alam kung magkano pa makikitain namin yun.
3: Yan ang tinig din na Rogelio at Richard, mga jeepney driver, rutang Paranaque City hanggang Muntinlupa City. Alvin, ang kwento nila sa atin, yung naiuwi nila kapag umiikot sila ng 4 hanggang 5 beses sa isang araw ay umaabot na 1,000 piso, pero hindi pa kasama dyan yung ibinabayad sa kanilang boundary. Ngayon nga ay halos nangalahati na yan dahil hindi sila makabiyahe, hindi makalabas ang kanilang mga sasakyan kapag baha ang kanilang ruta. Sa pag-ikot naman natin, Alvin, sa ilang gasolinahan, umikot na tayo dyan sa may bahagi ng Mandaluyong City, nagdalaro na sa 87 pesos and 24 centavos hanggang 87 pesos and 30 centavos yung nakita nating presyo ng ordinaryong diesel. Habang sa presyo naman ng regular na gas ay umaabot ng 73 pesos hanggang 74 pesos ang presyo ng kada litro niyan. Isang gasolinahan din yung nadaan na natin, Alvin, na naubusan na ng supply ng regular na gasolina dahil nila sa dami ng mga humabol na magpakarga kahapon.
0: Actually,
3: naman Alvin, ay binabaybay natin ito ng
0: Actually, yes, si yung producer natin si Bimbo Papasin ay nagsusumbong sa akin. Yung Jetty Petroleum dyan sa may Mindanao Avenue, sa may Pag-asa, sa Project 6, ayaw nang magkarga ng gasolina sa lahat na nakapila at naka-add na agad yung taas presyo ay wala pa raw 6 a.m. Naku, ay kaibigan ko pa naman ang presidente ng Jetty Petroleum na si Sir Leo Belia. Sir Leo, oh, yung gasolinahan nyo raw po dyan sa May Mindanao Avenue sa Pag-asa Project 6 ay ayaw na magkarga ng gasolina sa lahat po nakapila at naka-add na kaagad yung 6. Eh wala, huwag po ganun. Ano po, kasi may tinakda nga tayong oras, hindi ho ba? May ganyan ka bang nakita din, Zeus, sa ibang gasolinahan na ayaw nang magkarga?
3: Dito sa panadaanan natin sa Mandaluyong City, Alvin, wala pa tayong namamataang ganyan ng sistema ano, na ayaw nila magpakarga. Pero kasi nga, yung ilan na nadadaanan natin dahil dun sa mga dami ng umahabol ay nauubusan na rin ng supply. Kaya nakakarga pa rin naman sila, Alvin.
0: So magkano ng presyo?
3: Alvin, yung nakita natin, na monitor natin sa regular na diesel ngayon, 87 pesos and 24 centavos hanggang 87 pesos and 30 centavos yung nakita nating presyo niyan. Sa regular naman na gasolina, 73 pesos hanggang 74 pesos yung doon naglalaro yung presyo ngayong Martes, Alvin.
0: Ayan, sige go. Maraming salamat, Extro.
3: Maraming salamat, Alvin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. TCMM.
0: Thank you. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Ay, pero hindi lang po Radyo Patrol ang mga kasama natin sa ating special coverage for today. Dahil katuwang din po natin sa pagbabalita at pagseservisyo sa DZMM, ang mga patrol ng Pilipino. At nasa linya po natin si Bea. Uy, dapat nag-zoom to si Bea para makita siya ng mga taga DZMM. Ano po? Bea Cuadra, go Bea!
7: Alvin, umabot na sa 127 pamilya o 313 individual ang lumikas habang umabot sa 3 talampakan ang baha sa Cypress Village at halos 10 talampakan naman sa Kainin Bukid sa Barangay Apolonio Samson, Quezon City kagabi. Kinailangan pa ng mga responder na gumamit ng rubber boat para ma-rescue ang mga na-trap na residente. Subalit may ilan pa rin piniling manatili sa kanilang mga tahanan gaya ng 67-anyo si Boy Perongoy na kinailangang alagaan ng kanyang may sakit na misis kahit umabot na sa hanggang dibdib ang tubig sa loob ng bahay. Kasalukuyang nanunuruyan sa multipurpose home ng barangay ang mga binahang pamilya. Karamihan sa kanila ay mula sa Kainin Bukid na tabing ilog gaya ng residenteng si Rosa Galita na lumikas kasama ang kanyang 10 taong gulang na anak matapos inabot ng baha ang 12 palapag ng kanilang bahay. Ayon kay Bunso Galvez, BDRRM focal person ng barangay, halos 70% ng Kainin Bukid ang nilubog ng baha. Siniyak naman ng barangay na mananatili muna ang mga evacuees sa pasilidad habang tuloy-tuloy ang pamamahagi ng liquid, aqueous at gamot laban sa leptospirosis. Katuwang sa pagbabalita at pagseservisyo, Bea Cuadra para sa DZMM.
0: Bea, naulan pa ba sa area mo? Nasaan man na ka? Sa QC ka lang.
7: Alvin, nasa Quezon City lang tayo mula kanina at kanina mga pasado alas 2 o pasado alas 3 ay bumuhos muli yung ulan. Pero sa ngayon ay ambon na lang ang nararamdaman dito sa Quezon City.
0: O, pero kasali ata tayo sa yellow rainfall warning yung QC, ano? Yung iba, actually hati eh. Tignan mo, baka yung kamanaba yung orange na yung Camille. Para nakita ko sa cellphone ko, yellow eh. Anong lumabas sa cellphone mo, Bea, for QC? Yellow ba o orange?
7: Parang orange sa latest ata na ano
0: na. Naku po, ay mas matindi pa yan sa yellow.
7: Ay orange ata.
0: Pero mahina lang pag-ulan ngayon.
7: Ngayong umaga, Alvin, ambon na lang yung nararamdaman natin. Tapos wala na tayo mga nadaan ng baha, lalo sa GR Araneta at sa Cubao kanina. Pero ayun na nga, lumutang yung mga basura dun sa ibang area pag tumupa na yung baha.
0: Naku, yan ang problema natin sunod. Thank you ha. Maraming salamat, Bea Cuadra ng ABS-CBN News. Okay, sunod naman po natin si... Ay, nasaan nawala si, ano, si Sitson? O yan ang ano, eh, dating DZMM yan. Dati po naming writer sa DZMM. Ngayon po ay patrol ng Pilipino. Nasa linya po natin si Christopher Sitson. Nandito rin sa QC. Ang binabantayan po ay QC, Marikina at Pasig City. Christopher, go!
8: Alvin, magandang umaga. Nagsagawa ng clearing operation ng mga tauhan ng DPWH sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos nga ang pagbaha nitong Lunes dulot ng habagat. Nag-iwan ng mga basura ang baha na umabot sa 6 na talampakan ayon sa ilang residente. Bandang alas 8 ng gabi kahapon, Lunes, nang tuluyang humupa ang baha at muling nadaanan ang G. Araneta Avenue. Sa kuha ng video, makikita natin yung tumpok-tumpok at putikang basura na naabutan ng news team. Ayon sa mga tauhan ng DPWH, 2 garbage truck ang tulong-tulong na naghakot ng mga basura. Patuloy din ang clearing operation sa mga drainage upang hindi magbara at maiwasan na ang muling pagbaha. Sa Marikina City naman, Alvin, ligtas na natagpuan sa evacuation center ang 2 batang naiulat na nawawala sa kasagsagan ng pananalasa ng habagat sa Barangay Tumana nitong Lunes. Ayon kay Cherry Lou Balgua, deputy ng H. Bautista Elementary School Disaster Risk Reduction and Management, isang grade 1 pupil at isang kabataan ang mga naiulat na nawawala. Nagtungo sa evacuation center ang mga kaanak ng mga batang nawawala at doon na sila natagpuan. Ligtas silang nakauwi kasama ang kani-kanilang pamilya. Samantala, nagpatupad ng preemptive evacuation sa lungsod upang agad mailikas ang mga residente mula sa low-lying areas. Ngayon, Alvin, umabot na sa 190 na family o 929 o halos 1,000 na individual ang nanunuluyan ngayon sa H. Bautista Elementary School na isa sa pinakamalaking evacuation center dito sa Marikina City. Napaabot na sila ng paunang tulong gaya ng pagkain at sleeping materials. Karamihan sa mga lumikas ay mula sa Barangay Tumana na malapit sa creek. Patuloy pa rin ang flushing operation sa bahagi ng Marikina River, yung mga kalsada na nakapaligid dito sa ilog dahil nga sa umapaw na ilog. Dahil dito, suspendido pa rin ngayong araw ang face-to-face classes at online classes sa lahat ng antas sa Marikina ngayong Martes, August 18. At sa Pasig City, nasa 89 na family o 425 individuals ang inilikas mula sa Karahalan Village. Alvin, ito yung nagmistulang lawa sa may barangay de la Paz, Pasig City. Umabot ng 4 feet o 4 na talampakan ang baha kahapon. Nagsimula ang rescue operation hapon ng Lunes gamit ang mga bangka ng barangay rescue team at doon ngayon sa loob ng Karangalan Village. Pinabutan na ng tulong ang mga evacuee tulad ng pagkain, sleeping kits at medical assistance. At bukod sa mga residente, nakakatuwa rin na yung mga aso at mga pusa, binigyan din ng mga pet food o yung kanilang mga feeds. Patuloy pa rin ang monitoring ng otoridad sa sitwasyon ng baha at hindi na muna papayagang makabalik ang mga residenteng nakatira malapit doon sa Karangalan Village o sa tabi ng creek. At as of 3 a.m., eto pa, hindi pa humuhupa yung baha doon sa loob ng Karangalan Village at nasa 3 talampakan pa rin ang baha na mistulang lawa pa rin. Katuwang mo sa pagbabalita at serbisyo, ako si Christopher Sitton para sa DZMM.
0: So sa 3 na-cover mo, Christopher, si A, alin yung pinakamalalang tinamaan ng habagat ngayon? Yung Marikina, yung Pasig o yung Quezon City?
8: Sa ating nakita, Alvin, yung Pasig City, doon ako nagulat. Kasi ang alam natin, yung Pasig City, marami doon ay hindi naman ganun binabaha. Pero kanina, napasok ko yung Karangalan Village. Eh talagang napasakay ako sa bangka. Tapos pagkasakay ko sa bangka, na-experience ko na makita yung mga tao na talagang andun sila sa isang covered court na parang isla na yung covered court dahil sa palibot nun, baha pa rin. Hindi humuhupa yung baha. Ang dahilan, Alvin, yung creek kasi o yung pumping station, hindi mo na binubuksan sa may Kainta Rizal dahil pag binuksan naman, aapaw naman papunta rin doon sa area. Kumbaga, inaantay pa nila na tumigil yung ulan at talagang bumaba muna yung level ng tubig bago nila buksan yung mga pumping station sa area. So Pasig, Alvin, talaga malala, Karangalan Village. Kailangan din nila ng karagdagang kulong doon.
0: Sige, para lang makita ng otoridad kung saan yung pinakamalala, no, sa mata po ng mga journalist, sa mata ng mga reporter. So hanggang ngayon, baha pa rin doon habang nag-uusap tayo.
8: Baha pa rin. Kanina sa aking huling nakuhang ano doon, antas ng tubig, 3 feet, Alvin. 3 feet pa yung baha doon, mga halos sa mga binte o kaya bewang pag mga maliliit na bata.
0: Tama, tama. Sige, maraming salamat, Christopher Sitson, o CA po ng ABS-CBN News. Mula sa mga patrol ng Pilipino, pit po tayo sa mga Radyo Patrol. Una sa pila si Nico Bagsik. Go, Nico!
9: Alvin, nananatiling maluwag ang daloy ng trapiko sa ilang kalsada dito sa Quezon City at sa Caloocan City, particular na doon sa mga nadaanan namin. Ano, yun yung mga Mindanao Avenue, Congressional Avenue, dito sa bahagi ng North Edge sa patunguyan ng bagong baryo sa Caloocan. Kapansin-pansin kasi nakakaunti ang mga sasakyan na bumabiyahe sa mga oras na ito, marahil dahil na rin ito, no, sa mga kinansilang pasok sa mga pampublikong opisina ng pamahalaan, pati na rin ang lahat ng antas ng klase dito sa Metro Manila. Samantala, nakararanas din ng manakanakang ambon sa bahagi ng Quezon City, maging dito sa kung nasaan kami ngayon, ano, sa Caloocan. At wala naman kaming namataang kahit anong mataas na pagbaha doon sa mga dinaanan namin ngayong umaga. Paalala lang sa mga motorista, madulas pa rin ang kalsada dahil sa pag-ulan, kaya mag-ingat sa pagmamaneho. Ang lagay naman ng panahon, ayun nga, na-mention ko nga, Alvin, ano, na manaka-naka ang pag-ambon lang naman. Wala pa kaming naranasan na malakas na ulan simula nang mag-ikot kami, ano, kaninang madaling araw, magpahanggang ngayon. At papunta kami ngayon, actually, Alvin, papunta kami ngayon dito sa Caloocan, sa bahagi pala, sa Camanava. At papunta kami, no, ng Navotas Dike dahil nakatakda doong bisitahin at inspeksyonin ni DPWH Secretary Vince Tizon yung flood mitigation structure dyan sa bahaging iyan ng Navotas, sa Navotas Coastal Dike. At bukod dyan ay pupunta rin ang kalihim sa Remedios Pumping Station para nga kamustahin yung sitwasyon dyan sa mga lugar na yan. So ayan ang aabangan natin ngayong umaga. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Nico Bagsik. Sunod po natin si Trisha Lindo. Go, Trisha!
10: Good morning, Alvin. Dito sa Rehidor Elementary School sa Santa Cruz, hindi lang higit 300 pamilyang lumikas, kundi pati ang lamay ng isang padre de pamilya ay dito na rin nilipat. Sa tapat ng mga classroom dito sa Malita Espasyo, binurol ang labi ng isa sa mga residente na namatay dahil sa sakit nitong Sabado. Kwento ng bahay niyang si Marilyn, hindi niya inakalang mabilis ang magiging pagbaha sa kanilang lugar. Inabot ang hanggang sa patungan ng kabaong yung baha kahapon, kaya nabasa yung mga saksakan at basag yung mga ilaw. At pakinggan yung naging pahayag natin kay Marilyn.
11: Dagan yung lungkot, ma. Nakakaawa din kasi patay na. Nahihirapan pa po. Mabilis po ma'am yung yung paglaki ng tubig. Kaya humingi po ako ng tulong sa mga laki dyan. At doon sa pinagburulan niya ma'am. Parang nakakahiya kasi dito.
10: Samantala, Alvin, dun sa sitwasyon ng mga ibang evacuees sa ngayon, dalawang classroom lang yung binuksan. Kaya sa pasilyo muna nakapwesto itong mga evacuee. Pansin ko may mga natutulog sa mga banig, sa mga karton, pero marami din yung nakaupo lang habang natutulog. Isa sa mga nakausap kong residente, si Rolando, ang sinasabi niya, hintayin niya lang yung magising yung kanyang kapitbahay at saka hihiramin yung kanyang banig. So ganun yung sistema dito. Alvin, ng mga evacuees, magsasalita na lang muna sa paggamit ng mahihigahan o mahihigaan. At ipakinggan yung naging payag natin sa isang mga residente.
12: Isa rin na sa mga nagpaubaya tayo sa mga iba, pagtapos siguro nila, baka kami naman. Pag nagising sila, kasi wala naman din pag-pastron.
13: So hiraman po kayo ng banig, ganun ho?
12: Oh, pag nakatulog sila, kagaya niya, pag nagising niya, baka sakali, higaan namin. So, kung may gusto nyo sa amin yung magandang location, taga po namin, lilipat kami. Kasi naman po taon-taon, nakipagsapalara kami sa gantong baha, lulusan kami, maglinis kami.
10: Alvin, dito sa mga evacuation center sa Santa Cruz, yung may pinakamaraming bilang ng mga evacuees sa lungsod ng Maynila, as of this time, ongoing pamimigay ng hot meals at nakapagbigay na rin ng hygiene kit sa mga evacuees. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Maraming salamat, Trisha Lindo. Sunod natin si Manong Rod Eason. Uy, yung Roman Superhighway pala sa Bataan ay binaharin, ano? Manong Rod Eason, go!
14: Good morning, Alvin. Dahil sa malakas na pag-ulan at agos ng tubig, nag-collapse at bumigay ang malaking bahagi ng slow protection sa National Road ng Old Cabalan, Olongapo City kahapon. Bahagi ng napinsalang slow protection ng Gapan, Olongapo Road, ang pambansang lansangan na nag-uugnay sa Bataan, Olongapo City at Zambales, vice versa. Unang nag-responde sa lugar ang rescue team ni Olongapo City Mayor Roland Paulino Jr., upang agapan ang problema ng biglang pag-collapse ng slow protection. Nagkaroon na ng koordinasyon ang lokal na pamahalaan ng Olongapo City sa 2nd Engineering District ng DPWA Zambales para sa assessment at mabilis ang solusyon upang huwag makaabala ang pinsala sa maayos na daloy ng trapiko sa lugar. Samantala, Alvin, patuloy ding tinututukan ng DPWA Bataan 1st Engineering District, Metro Bataan Development Authority at lokal na pamahalaan ng Hermosa ang Roman Superhighway Police Section dahil sa patuloy na bahang tumatawid sa Roman Highway. Malaking perhuisyo sa mga motorista ang patuloy na pagbaha sa ilang bahagi ng Roman Superhighway na nagiging dahilan ng mabagal na daloy ng trapiko. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Oy, teka muna, may naiwan tayo sa mga patrol ng Pilipino. Katuwang sa pagbabalita at pagseserbisyo, Ion Sanchez ng ABS-CBN News. Ion, kumusta ang monitoring mo dyan at saang lungsod ka ba nakamonitor?
15: Alvin, good morning. Naiwan ang tumpok-tumpok na basura sa Nicanor Reyes Street sa tapat ng Far Eastern University matapos sumupa ang baha bandang alauna e medya ng madaling araw. Naipon ang mga basura sa Center Island, sidewalks, at may sumabit pa sa mga bakod. Sa ating pag-ikot, passable na at wala nang baha sa kahabaan ng Taft Avenue, kabilang ang Quirino, PGH, UN Avenue, Calaw at Liwasang Bonifacio. Tadaanan na rin ang malalaking bahagi ng Rizal Avenue tulad ng Carriedo, Recto, Doroteo Jose, Tayuman at Lumentrit. Nananatili namang gutter deep ang baha sa bahagi ng Bambang habang hanggang tuhod pa ang tubig sa Jose Abad Santos Corner Tayuman. Humupa na rin ang baha sa Espanya Boulevard matapos makaranas ng mahihinang ambon lamang ang lungsod nitong magdamag. Samantala, para naman sa mga kapamilya natin commuter, nagpatupad ng libre sakay ang Department of Transportation patuwang kay iba pang ahensya ng pamahalaan ngayong Martes. Simulayan ngayon alas 6 ng umaga hanggang alas 8 mamayang gabi. Kung kakailanganin ayon sa DOTR ay pwede ma-extend ang oras nito para marami pang mga kababayan natin ang makinabang sa palibre sa akin sa gobyerno. May 13 ruta ang libre sa akin nito. Una ang Quiapo to Fairview, Loton to PITX, Divisoria hanggang Cubao via Nagtahan, Baclaran to Monumento via Taft, Loton to Muntinlupa, Star Mall, Heritage to Market Market, Monumento to PITX via Busway Route, Kalento hanggang Pasig, Buendia to Makati Avenue, Quiapo to Commonwealth, Marikina to Cubao, Santa Mesa to Q Avenue via Araneta, Baclara at Baclaran hanggang Sukat. Katuwang sa pagbabalita at pag-iservisyo, Ian Sanchez para sa DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Ian Sanchez. Maraming salamat po sa ating mga patrol ng Pilipino. Ganun din sa ating mga radio patrol.
16: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
0: Sabayan pa rin po tayo napapanood sa ABS-CBN News Channel, ANC at PRTV Prime Channel, YouTube ng DZMM Teleradyo. Manatiling nakatutok po sa DZMM Radio Patrol sa East 30. Alerto sa habagat, the DZMM special coverage as office time. Magandang-magandang umaga po sa mahigit 40,000, 42,000 to be exact na viewers po sa ating YouTube channel sa DZMM. Kailangan natin mag-break. May commercial po kami papasok sa ating pagbabalik. Kakausapin natin ang DRRO ML Head o Director ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office na si Ginoong Arnel Angeles sa pagbabalik ng Gising Pilipinas. Special coverage mode pa rin.
16: DZMM Numero 1 sa aksyon. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM DZMM.
17: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
18: Tuloy lang sa activities on the go.
17: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosyn.
19: Para sa mga active adults, may Arthrosyn. Ang Arthrosyn ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosyn.
17: Let's go!
18: Make your move, baby.
19: Arthrosyn, get going!
20: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosyn! Mabibili ang Arthrosyn sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosyn ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas! Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid ka bond.
22: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hangga't maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
23: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
24: Kaya ko pa.
23: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
25: Kaya ko pa.
23: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang husay!
2: So easy to use. Everest Washing Machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
1: Siyempre, it's you, babe.
2: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: Teka muna, nasa linya na natin si Ginoong Arnel Angeles, ang director po ng Manila City Disaster Reduction and Management Office. May ikibalita po tayo, kumusta ang Maynila sa mga oras na ito? Magandang umaga sa iyo, Arnel.
3: Magandang umaga po, Sir Alvin.
0: Opo, anong area ang medyo nasa pool ng todo nitong habagat dyan sa Maynila, Arnel?
3: Halos ang buong Maynila po. Lalo-lalo na po yung Espanya natin, umabot po ng 3 pie hanggang 4 pie sa ibang lugar pa po.
0: Hanggang ngayon? Hanggang ngayon, Arnel? O humupa na?
3: Wala na po. Wala na po. Sa ganap po na 0600 po o alas 6 po ng umaga, na-cleared na po lahat ng ating flooded area po dito sa Maynila.
0: Yung mga areas ng parte ng Tondo, parte ng Espanya, Santa Cruz, wala ng baha.
3: Wala na po. Lalo na po ito pong Abad Santos Tayuman, pinakamalalim din, at yung Arpapa, wala na pong baha.
0: Kaya lang, naulam pa ba dyan sa Maynila? Sa amin sa QC, naambun pa?
3: Umuulam pa rin po. Panakanakal, lumalakas po, tapos hihina ulit.
0: Ay, kasali din ata kayo sa orange?
3: Nasa yellow po.
0: Yellow Maynila. Oh, tama nga. Apo. Sabi siya, magkaiba pala, no? Yung Metro Manila ay nahahati, yung ibang parte orange, yung ibang parte naman ay yellow. Eh, paano yan? Paanong diskarte, Arnel? Kung magtutuloy-tuloy yung pag-ulan today, hanggang hapon, paanong gagawin?
3: Patuloy po. Kamukha pa rin po ng ginawa natin kahapon. Maaga nga po kami nagdeklara ng walang pasok. At ang aming pong hinaharap ngayon, na yung aming pong mga nasa evacuation center, meron po tayong 1,467 families sa 6 na distrito ng Maynila. Meron po itong 4,364 individuals.
0: Hmm.
3: Na inaasikaso naman po ng ating kasamang tanggapan na MSWD ng Maynila po.
0: Kayang-kaya naman, I suppose, ano? Kasi dati-rati pag may disaster, mas ang bilang mas may mataas pa dyan, ano po?
3: Opo, ngayon po ay medyo mababa na po ang bilang po ng ating mga nag-evacuate po.
0: Opo, I understand may tumamba din na sangkaterbang basura pagkatapos humupa ng baha, Arnel, ano?
3: Apo, lalo tigit po dito sa lugar po ng Roas Boulevard, dala po ng high tide po kahapon po, yung po ay nanggagaling sa dagat, marami pong basura dito po sa kahabaan ng coastal areas namin.
0: Opo, paano yan? Maayos ba din ba yung pag-iipon natin ng mga basura? Kasi pangit ding tingnan pag nagkalat din yan sa kalsada ng Maynila, Arnel. Kailan linisin?
3: Opo, naka 24/7 alert po naman buhat po nung nagsisimula yung habagat. Ang ating po nga DPS, yung kagawaran ng DPS, meron po sila mga Estero Ranger, meron po nga dito po sa Baseco Ranger, meron po sila maski dito sa May Dolomites. Ay patuloy po ang pagkuha po ng basura 24 oras po.
0: Ay, very good. Ano ang mensahe ni Yorme? May instruction ba for today para sa ating mga kababayan, mga taga Maynila? May gusto ba kayo ipaabot sa mga nakamonitor na nakatira sa Maynila, Arnel?
3: Opo, pinaabot po ng ating alkalde na kung wala rin lamang po talagang importanteng bagay na gagawin o may mga importante po na asikasuhin, ay manatili na lamang po sa loob ng bahay, sapagkat para po maiwasan din yung mga waterborne diseases po. At sa pinapahayag din po ng aming Manila Health Center, may 44 po na health centers. Available po ang doxycycline. Maaari pong pumunta, makipag-unayan lang sa kanilang mga barangay upang sila po ay mabigyan ng gamot kung sila po ay nakalusong sa baha at may sugat po.
0: Yeah, no? I just want to make it clear, wala namang casualty fatality ang Maynila, di ba, so far?
3: Meron lang po kaming isa bago po ang ulan kahapon.
0: Yung meron?
3: Po naligo sa Baseco po na nalunod po.
0: Agoy!
3: Sa bata na 13 years old.
0: Akala ko pa naman zero fatality tayo this time. Ano? So meron pala. Naligo, hindi nasaway ng magulang.
3: Hindi po nasaway. Ito ay 13 years old na lalaki. Yun lang po ang reported natin na nag-missing. Na dalawang araw po tayo nag-search and rescue. Kahapon po ng umaga, alas 6 ng umaga hanggang alas 10, ang magulang na po ang nagpahinto dahil pangalawang araw na nga pong hinahanap. Ay, hindi po makita ng mga rescue team po natin.
0: Kakalungkot. O mga magulang, makinig. May bantay niyo yung mga anak po ninyo na biglang malilugot.
3: Yun nga po, yung mga niyayaya po ng kaibigan na hindi nyo alam, may pupunta pala sa tabing dagat upang maligo. Iba po ang alon at lakas ng agos po sa ating mga dagat ngayon gawa ng nagsasalubong po yung labas ng tubig ulan at yung pong high tide po na dumadating. Kamukha kaninang alas 2 ng madaling araw, high tide na naman po. At mamayang alas 2 ng hapon, high tide na naman. So nag-iiba po yung tide, yung pong current po, nag-iiba. Ito po nahihirapan siguro yung mga bata na akala nila magaling na silang lumangoy.
0: Sige, i-regards na lang kami kay Ormel. Thank you, Ormel. Mabuhay kayo dyan sa Maynila.
3: Maraming salamat po. Magandang umaga.
0: Magandang umaga. Si Ginoong Ormel Angeles po yan, ang director ng Manila City Disaster Reduction and Management Office. Pihit po tayo dito sa atin sa Quezon City. Si Peachy De Leon, ang tagapagsalita naman ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa linya natin, umusayin natin ng Quezon City. Alin ang pinakamatinding tinamaan sa Quezon City, Peachy?
4: Good morning, Sir Alvin.
0: Morning, ma'am. Yes, alin, ma'am, yung, yes, alin po, ma'am, yung pinakamatinding naapektuhan nitong epekto ng habagat dito sa Quezon City? May baha pa rin po ba hanggang ngayon sa QC?
4: As of 3:44 a.m. po, lahat po ng reported floodings ay nag-subside na po. May mga evacuees pa rin po tayo.
0: Oo, importante yan na nag-subside. Ang problema lang natin, Peachy, may alerto na naman ulit. May rainfall warning na naman at saturated na yung lupa. So I don't know kung paano gagawin natin. Alin ba yung babantayan natin for today for possible flooding ulit?
4: Babantayan pa rin po natin katulad nung kahapon na mga lugar na talagang flood-prone areas po sila. Very vulnerable po sila sa pagbaha. Kaya hindi pa rin po naman po kami humihinto at naka-red alert activation po ang Lungsod Quezon sa ang QCDRRMD. Kasi nga po, naglabas na naman ng advisory ang PAGASA na orange rainfall na naman po.
0: Kaya nga po meron na naman for today hanggang alas 8 ano po. Anyway, let's do some figures. Ilan po yung evacuees ng Quezon City as we speak?
4: As of 6 a.m. po, we have 3,218 families totaling to 10,645 individuals to sa mga several barangays po ng buong Quezon City po.
0: Oo, sa Maynila po may isa ng death. Ano po, sa atin sa QC, may fatality na ba tayo o so far so good, wala pa tayo?
4: So far so good, wala pong reported na fatalities kasi hindi naman po humihinto ang Lungsod Quezon sa pagpapaalala, lalo na po sa mga nakatira malapit sa waterways na huwag pong payagan ang kanilang mga anak na lumangoy, mag-swimming, maglaro, malapit po sa mga tagusan ng tubig kasi nga po ito ay magkukos ng accident at pagkalunod.
0: Alin barangay ang pinakabinaha sa Quezon City? Narinig ko yung barangay Apolonio Samson kanina sa Radyo Patrol reporter namin eh. Ano bang pinakamalalang baha ngayon sa QC?
4: Ang pinakamalala na itala kahapon ay ang Santo Domingo, Siena
0: Santo Domingo.
4: At Tatalon po. Sila po yung maraming areas na nabaha. Yung iba po ay above head po, mga 5 feet and above head.
0: Nako, yung area na binanggit mo, Peachy, yun yung malapit-lapit sa Araneta, no?
4: Opo, yes. Oh. Araneta area po siya, Amoranto area. Oh. Although ngayon po kasama sa drainage master plan ng Quezon City, magtatayo po tayo ng detention basin sa G. Araneta Avenue para po kahit papano ay makatulong na maibsan ang pagtaas ng tubig, baha, lalo na pag malakas po ang ulan.
0: Ay nako, sige po, salamat po. Anong binsahe ni Mayor Joy Belmonte sa lahat ng mga Q citizens sa araw na ito, PG?
4: Sa mga Q citizens po, always check po sa FB page ng Quezon City Government ang weather update po. Kung hindi po kayo kailangan lumabas, magstay na lang po sa bahay. At for any emergency, dial lang po 122. At ito po ay tutugunan ng inyong mga pangangailangan. Sa mga evacuees naman po, huwag po kayo mag-alala. Kayo po ay aalagaan ng Quezon City Government habang kayo po ay nasa evacuation center po.
0: Peachy, may video ko ngayon, may piniplay na video ngayon sa DCM. Diyos ko, ang daming basura. Oh. Anong lugar kaya ito? Ang daming basurang nagkalat.
4: Usually po kasi kahit nagdi-declogging naman po, hindi po humihinto ang mga barangays at ang engineering department sa pag-declogging po. Kaya lang minsan hindi po maiiwasan dahil siyempre magkakarugtong po yan sa iba't ibang mga syudad. Kahit na ano pong linis natin, kung talagang meron pong mga pasaway na nagtatapo ng basura, ay talagang magkakaroon po talaga ng pagbara at aapaw ang basura kapag mataas po ang tubig ulan.
0: Ay, naku.
4: Kaya hindi po kami humihinto sa pagtalagang pagpapaalala at pagmonitor po ng pagtatapo ng basura sa mga Q-citizens po.
0: Tingas na ulo kasi mga kababayan din natin minsan, ano, Peachy, ano, sa Quezon City, yes. Maynila. Ay, naku. Good morning sa iyo, Peachy. Maraming salamat, ha. Thank you sa oras mo.
4: Thank you, Sir Alvin.
0: Magandang umaga kay Peachy Dalyon. Magandang umaga sa lahat ng mga burara. Sa lahat ng mga tapon dito, tapon doon. Ako, marami po yan. Sana tamaan kayo ng baha. Ang basurang tinapon mo, babalik sa'yo, ha? And speaking of basura, Energy Secretary Sharon Garin, kakausapin po natin, may programa yung DOE na Waste to Energy, yung sangkaterbang basura natin sa Metro Manila at sa mga highly urbanized city, yan po ay pwedeng mag-produce ng kuryente. Siya na po magpaliwanag. Ano ba yung Waste to Energy program po ng DOE sa pagbabalik ng Gising Pilipinas on Special Coverage Mode?
5: Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage. Basta AM, DZMM.
6: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
9: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
11: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
27: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Basta AM, DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Special Coverage.
0: So, pasensya na po, hindi ko nababati yung mga dapat batiin. Nagising na rin at nakamonitor po sa sitwasyon. Eh, naka-special coverage mode na kasi kami, Dr. Mario Festin, at kay Ted Gu, at kay Grayson Matay, at kay Mark Hernandez, at kay Ambassador Francis Chu, at kay Paolo Balde ng Viracatanduanes, at si Professor Xiao Chua. O mamaya na may mga pabati, Professor, kasi naka-special coverage mode na tayo. At nasa Zoom na natin si Energy Secretary Sharon Garin. Secretary, magandang umaga po sa inyo.
28: Good morning, Alvin.
0: Opo, bago natin pag-usapan yung waste to energy, yun yung gusto malaman ng ating mga kababayan, paano yung basura ay magiging kuryente o magpuproduce ng kuryente, ano? Yung power situation muna, Secretary, dahil dito sa habagat, may mga nag-report na po ba sa inyo na mga probinsya o electric cooperatives na medyo nasa pool? O wala pa naman? So far, so good. May kuryente pa lahat?
10: wala namang masyadong hangin, eh, no? Ang ulan talaga yung problema. So far, constant naman yung monitoring. Wala pa namang nare-report niya nag-outage sa electric cooperative. I don't know, baka kakagising na ng mga tao. Mm. So baka we'll wait for, I think, 8 or 9 o'clock yung next report.
0: And apparently, sa Mindanao, maaraw. Ang reklamo nga doon, nuknukan na naman ng init, mataas po yung heat index. Pero tayo dito sa Luzon and some parts of Visayas ay naulan naman. So opposite, yung nararanasan natin, Secretary.
10: Buti lang nga, meron ding may araw, no?
0: Oo, meron, sa Mindanao.
10: Masama na yun kung buong bansa na nag...
0: Hindi, yung Mindanao po may araw. Ba ang nabasa ko report kanina na maaraw na nagre-reklamo Butuan at saka Misamis Oriental ata.
10: Alvin, everything's related, di ba? I mean, dahil sa basura, may climate change, and then this is the one climate change talaga na major.
0: Tama. So let's set that aside, yung power situation. Wala naman po palang maibibigay na medyo malaki-laking storya sa power kasi maayos naman dahil wala naman masyadong hangin. Ano po? Punta tayo sa waste to energy sec. Ang daming basura, grabe. Anong diskarte ninyo dun sa green energy auction, and how are you going to do that?
10: Ang tulad ng ano na ng ibang fuel natin, like coal, diesel, 'di ba sinusunog 'yan produce heat para produce ng energy. So sa basura naman iipunin 'yan. We have like a facility

0: Yung QC, may sariling tapunan yan, di ba? Yung ibang LGU may sarili ding tapunan at may kanya-kanya silang kakontrata. I wonder pa paano mo gagawin yun na mapupunta siya sa isang energy company para mag-produce ng Korea. Paano yung paraan sa Gatari? Pakikwento at pakipaliwanag mo.
1: Ngayon kasi, Manila produces about 9,000 tons per day. No? 9,000. In a few years, magiging 13 yan, Alvin. Marami tayong mga landfill, marami tayong mga collection point. Marami tayong kada LGU may sariling operation. It's going to be hindi lang siya nag-iisang applicant kasi sa Metro Manila. We have, I think right now, mga 6 yata eh. Around Metro Manila, including Rizal, Navotas, iba-ibang proponent. So, ang usual na proponents ay may kung nasaan din yung mga landfill. So, hindi lang nag-iisa, no? So, mangyayari kasi from the bahay, kino-collect ng LGU. LGU, may mga collection points yan kung saan MMDA papadala yan sa mga landfill. So, sa system na yan, we've coordinated already with MMDA kung ano yung process. Sila na bahala kung paano, sila na yung mag-usap ng developer, ng project owner with MMDA kung paano aabot yung basura na kinokolekta ng MMDA. So, iba't ibang point siya, Alvin.
0: Oh, so ano yung sinasabi ni Yusek Ruena Guevara kahapon na ang MMDA daw gumastos ng 300 million ba yun? Para lang sa paglilinis ng basura ng mga nakaraang weather disturbance, eh kung ginamit lang daw yun sa waste to energy, mas malaking pakinabang pa. I wonder do, paano yun? Magkakaroon ng auction, Zek?
1: May auction kami. Okay. Mag-auction kami and then ang usapan na yun sa auction, mag-produce energy. We will buy the energy they produce from waste to energy. So kung ano yung ma-produce nila, basta basura gamitin nila, we'll buy it. So iba-ibang companies yan, nag-apply sila and they tell us, halimbawa, we will produce 25 megawatts, no? or 50 megawatts. May isang applicant niya, 100 megawatts ang application niya. So we will analyze all the applications and check kung ano ba, sigurado ba na basura yung gagamitin from Metro Manila. And then we will choose among all the submissions kung sino yung pinaka-qualified. Ang nangyayari kasi, Alvin, sa MMDA, may mga ano kasi, may ruta kasi yung basura na yun eh. And in fact, there's even like yung tinatawag nila mga tipping fee, mga ganon. So, dito po, na consider na namin yung gasto sa pagkolekta ng basura sa tarifa na ibabayad namin sa per kilowatt na ipoproduce nila.
0: Okay. So, tapos itong kuryenteng mapuproduce, pwedeng gamitin dito sa Luzon o di kaya sa Metro Manila mismo?
1: Well, on grid na tayo. So, once nasa grid na yan, then it can supply to the energy in Luzon or even in the Visayas, depending kung sino yung kausap. Ano. Ang mangyayari, what they produce, it will be Transco or national government that will pay for the power that they produce. And Transco will find kung sino man yung gagamit or buyer ng energy na yan. Ganun po yung auction namin.
0: Mga ilang taon pa po ang antayin bago maitayo yung mga planta na yon, Secretary? Kailangan bang pabulukin muna yung mga basura para mag-produce ng methane? Ganun ba yun? O ngayon pa lang pwede
1: hindi naman kailangan. Ang matagal dyan yung construction. Ano? Basta makonstruct lang siya, nakakonect na siya sa electricals natin, and then it can already produce the energy, ano? Or sell the energy. Pero ang mechanical completion, in our terms of reference, na dapat matapos na nila yung construction nun by 2028. Tapos after that, they have to do the electrical or yung pag-connect na sa grid. Siguro mga a year after also on that. Hindi siya ganun kabilis, Alvin, pero we're pushing na yung construction nila matapos by 2028.
0: So ang first production natin, kung sakasakaling man masunod yung timetable, after 2028 na ito, Secretary, hindi siya agad-agad.
1: di siya agad-agad kasi

0: hindi ganun, baka madaling masira pag bilisan natin yung construction, tsaka baka walang sumali pag too short naman yung construction. Kasi initially kasi talaga December of 27 ang nilagay namin sa terms of reference. Hindi talaga kaya ng mga developer natin. And in fact, nobody will join the auction kung ganun yung condition.
1: No, it's a good thing you clarified. Kasi baka iniisip natin mga kababayan na ang basura ipunin lahat, next year may kuryente. Hindi po siya ganun. Hindi ganun kasimple.
0: Hindi, kasi kailangan kasi, Alvin, siguraduhin natin na safe siya, malinis siya. So it will go through the test of the OST, na tama yung technology sa DNR, Climate Change Commission, mga ganun. Kailangan it goes through the process na hindi naman to magdadagdag din sa pollution din, di ba? So it has to be, we have to be very stringent on the environmental compliance. So kailangan talaga maganda yung pagkakagawa niya.
1: Hindi naman po ito magre-resulta sa pagkawala ng trabaho ng mga mangangalakal. Kasi may mga tao, ang trabaho ganyan. Nangangalakal ng basura o ng anong tawag mo doon, yung nagsisegregate ng mga basura o na talagang nag-iipon ng mga basura, Secretary?
0: Pwede naman sila magtrabaho sa bago nating planta, no? Pero I think this will, kung pwede man lang, hindi naman kasi mauubos to, Alvin, eh, no? Developers need are the type of fuel na kailangan na bagay sa pag-produce ng power. Hindi kasi I think only 80% of the Manila garbage is yung solid waste natin, yung bagay for the production of power. Eh. So hindi naman mauubos yan. We would want it to paubusan na, kaya lang may types of garbage tayo na hindi pwede pang waste to energy.
1: Tulad ng
0: lalo na yung mga basa na talaga. Ang wet garbage is not, or I think also yung mga metal, tatanggalin yan dyan eh. So, may mga types of garbage na hindi talaga bagay. Plastic, yes.
1: Kailangan pa pala talagang isegregate. O, hindi ito dahilan na, tambak mo lahat ng basura dyan, gagawin nating waste to energy. Hindi. Kailangan mo parang ihiwa-hiwalay, Secretary.
2: Naayos pa din.
0: Hindi naman lahat-lahat. May sorter naman sila niyan eh. So it will not be all the garbage. Merong mga issues yan kasi din na, for example, yung nagre-recycle ng plastic, and plastic is the best material for waste to energy. So baka yun nga may mga issues yan. But then plastic is also our biggest pollutant, you know. So this is not just the only solution naman ng garbage natin, ano? This is part of the solution, but there are bigger things that we can do also for the garbage problem in Manila.
1: Opo. One last, Secretary, ilan na po ang kumpanyang interesado sa ngayon na gustong sumali sa auction sa October?
0: I think between 10 to 14. This is still something that we cannot, kung sino man yan ma-divulge sa amin, kasi bidding to eh, auction to eh, very confidential siya. Pero I think nag-qualify na between 10 to 14 so far. And not only in Metro Manila, but including other areas like Iloilo, Davao, Pampanga, Pampanga, I think meron din.
1: Oh, thank you. Sec, maraming salamat po sa oras mo. Naubusan tayo ng oras po. But thank you very much. Wag kay Garin. Ano reklamo mo kay Garin?
2: Reklamo ko talaga kay Garin. Bakit ma'am ganun? Kapag ka po magtataas ang petrolyo, hindi po ba?
1: Di ba basurang pinag-usapan namin ni Garin, hindi presyo ng petrolyo?
2: Ugaling basura po ito, Sec. Ugaling
0: basura. Multi-purpose ako.
2: Multi-purpose. Eh, Sec, nagsasarado po sila kapag ka po magtataas na. Siyempre, ikaw naman, 5:30 pa lang.
0: Yung ano yung gasolinahan?
2: Ako sa BF. Caltex, BF, ilang beses nyo na akong ginanyan. Ay, sorry ma'am.
0: Nasa na bawal yan, ano?
2: Kaya nga.
1: Hindi, sa secretary ka pa talaga nagsumbong, ha?
2: Ayaw nilang makinig sa akin eh.
1: Sige, Sec, sinusumbong ni Bigo niya, bibigay ko sa iyo.
0: Detext ko si Rino ngayon.
1: Sige, thank you. Maraming salamat, ma'am. Energy Secretary Sharon Garin. Magandang umaga po, Radyo Patrol, Balita alas 7. Susunod na, in just a few seconds.
3: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage. Patas. Balance. Balance. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: 13 anyos na binatilyo na paulat na namatay sa kasagsagan ng pagulan sa Maynila, baha sa ilang barangay sa Quezon City, umabot naman ng lagpas tao.
2: Klase sa Metro Manila at ilang probinsya sinuspinde dahil sa habagat. Klase sa ilang lugar sa Misamis Oriental. Kinansela rin dahil naman sa matinding init.
1: Napaulat na namatay sa habagat at mga nagdambagyo umabot na ng 27. Low pressure areas sa Northern Luzon, posibleng maging bagyong neneng.
2: Visayas grid muling isinailalim sa red at yellow alert kahapon. Araw-araw na brownout patuloy na nararanasan sa Negros Occidental.
1: Malaking pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay pinatupad na.
2: Mayorya ng kaso ng pang-aabuso sa mga menor de edad online, kinasasangkutan ng mga ina ayon sa PNP.
1: Dating Special Disbursing Officer ng OVP, nanindigang utos ni Vice President Sara Duterte ang ipinalabas na milyon-milyong pisong confidential funds.
2: Sa showbiz spotlight, Iza Calzado natanggap na ang high school diploma makalipas ang halos 3 dekada.
1: Yan ang ulo naman nagbabagang balita ngayong Martes, August 18, 2026. Ako po si Alvin El Chico.
2: Ako naman po si Doris Bicornia.
1: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, patuloy na binabantayan ang low pressure area na nasa bahagi ng Northern Luzon. Mataas ang chance na ito maging bagyong tatawaging neneng. Tutumbukin ito ang Taiwan, kaya hindi inaasahang tatama sa lumang bahagi ng bansa. Pero isa pang LPA ang posibleng mabuo sa West Philippine Sea na maaaring humila at magpalakas ng habagat at magdadala ng pag-ulan sa Luzon at Visayas. Ngayong araw, asahan ang malakas na ulan sa Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, Cavite, Batangas, Mindoro at dito sa Metro Manila. Pero sa Mindanao, asahan pong mainit at malinsangang panahon kung saan maaaring umabot pa sa danger level na 42 degrees Celsius ang temperatura sa ilang lugar.
2: Sinuspinde ng Malacañang ang face-to-face classes sa ilang lugar sa Luzon ngayong araw. Magpapatupad ng online class sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna at Occidental Mindoro. Magpapatupad din ng work from home arrangement sa tanggapan ng pamahalaan sa mga nabanggit na lugar. Hindi naman sakop ng kautusan ang mga ahensyang nagbibigay ng basic at health services at tumutugon sa kalamidad. Pero sa Misamis Oriental, kinansela ang klase sa ilang lugar ngayong araw dahil naman sa matinding init. Tinatayang aabot ng 43 degrees Celsius ang heat index o init na mararamdaman ng katawan sa probinsya. Kahapon, sinuspindi ang physical na classes sa Butuan City dahil sa delikadong heat index na 43 degrees Celsius. Nauna nang iginiit ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2 na maaaring magpalala sa nararanasang learning crisis sa Pilipinas ang madalas na suspension ng klase dahil sa masamang panahon.
1: Alas 7:07, umabot na lagpas tao ang baha sa ilang lugar sa Quezon City dahil sa pagulang dulot ng habagat. Sa barangay Del Monte, lumangoy na ang ilang residente sa maraming tubig na umabot ng hanggang bubong. Sa E. Rodriguez Avenue na stranded ng ilang motorista dahil sa limang talampak ang baha. Tumaas din ang baha sa barangay o sa bahagi ng G. Araneta dahil sa pag-apaw ng San Juan River. Mahigit 3,000 pamilyang inirikas sa iba't ibang lugar sa Quezon City. Sa tala ng pag-asa, umabot na sa 201.7 millimeters ang ulang binuhos po sa lungsod sa loob ng 6 na oras kahapon. Kabilang dito ang 138.7 millimeters sa loob lang ng 2 oras na katumbas ng 7 araw na pag-ulan tuwing Agosto. Sinabi ni CDRRMO spokesperson Peach de Leon na binabantayan ang mga lugar na mabilis tumaas ang baha kabilang na ang barangay Santo Domingo, Tatalon.
4: babantayan pa rin po natin katulad nung kahapon na mga lugar na talagang flood prone areas po sila, very vulnerable po sila sa pagbaha. Kaya hindi pa rin po naman po kami humihinto at naka red alert activation po ang Lungsod Quezon sa ang QCDRRMD kasi nga po naglabas na naman ng advisory ang PAGASA na orange rainfall na naman po.
1: Hindi naman matiyak ng MMDA kung basura ang dahilan ng matinding pagbaha sa ilang lugar sa Quezon City.
5: Marami pa rin basura pero hindi natin madiretsong masabi na yan ang rason ngayon. Kundi ang talagang nakita natin, talagang napakalakas ng rate kanina ng pagbagsak ng ulan.
1: Si MMDA General Manager Nicolas Torre III.
2: Isa na ang napaulat na namatay sa Maynila bago ang malakas na ulan na pagdulot ng habagat. Sinasabing nalunod ang 13 anyos na binatilyo. Matapos maligo sa may Baseco compound, ipinahinto na ng mga magulang ang paghahanap sa binatilyo na 2 araw nang nawawala. Sa ngayon, mahigit 1,000 pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha sa iba't ibang lugar sa Maynila. Sinabi ni Manila DRRMO Director Arnel Angeles na na-stranded din ang ilang estudyante dahil sa baha sa loob at labas ng University of Santo Tomas sa Espanya Boulevard. Kagabi, nagsiuwian na ang mga estudyante matapos humupa ang baha pero tumambad ang sandamakmak na basura.
6: Alas 6 po ng umaga, na-cleared na po lahat ng ating flooded area po dito sa Maynila. Ang aming pong hinaharap ngayon na yung aming pong mga nasa evacuation center, meron po tayong 1,467 families sa 6 na distrito ng Maynila. Meron po itong 4,364 individuals.
2: Sa Marikina City, nagpatupad ng preemptive evacuation matapos umabot sa 16.1 meters o second alarm ang Marikina River. Kaninang madaling araw, bumaba na sa 15.9 meters o first alarm ang tubig kaya pinayagan ng umuwi ang mga residente. Sa Caloocan City, mahigit 30 residente ang sinagip dahil sa mahigit 5 talampakang baha sa barangay 120. Maraming bahay din ang pinasok ng tubig kaya ilang residente ang dismayado sa maanumalyang flood control projects.
7: Matauhan sila kaso sa tingin ko umiinom siguro silang sleeping pills sa gabi para makatulog eh. Kasi kung normal lang pag-iisip nila, hindi sila makakatulog sa ganung bagay na ginawa nila. Opo. Kami nasa baha, sila nasa komportable.
2: Ayon kay Senador Panfilo Lacson, nananatili ang problema sa baha kahit halos 2 trillion pesos na ang ginastos para sa flood control management program ng DPWH simula noong 2011.
1: 12 minuto makalipas ay 7 ng umaga, pinaha maraming lugar sa Luzon dahil sa malakas na ulang dulot ng habagat sa Pampanga. Inilikas sa mga pasyente dahil sa pagbaha sa Macabebe District Hospital. Umabot naman ang 3 talampakan ng baha sa bayan ng Bacolor. Sa Tarlac City, gumuhong bahagi ng bagong gawang dike sa barangay San Isidro dahil sa malakas na agos ng tubig sa Batanes. 11 araw nang kanselado ang mga flight sa Basco Airport dahil dito halos 2 linggo na stranded ang mahigit 80 turista sa Batanes.
2: 27 na ang namatay sa pananalasa ng habagat sa mga nagdaang bagyong Luis at Maymay. Pinakamaraming namatay sa Cordillera na umabot ng 15 habang 4 sa Rizal at 3 sa Batangas. Sa tala ng Philippine National Police, 14 ang nasugatan at 2 pa ang nawawala. Halos 5 milyong individual ang apektado kabilang ang mahigit 14,000 nananatili sa evacuation centers. Mahigit 3.3 billion pesos na ang pinsala sa infrastruktura habang mahigit 1 bilyong piso naman sa agrikultura.
1: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, muling isinailalim sa red at yellow alert ang Visayas grid kahapon. Tumagal ng 4 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente simula alas 5 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Idiniklara rin ang yellow alert o kakulangan ng reserbang kuryente simula alas 4 hanggang alas 5 ng hapon at alas 8 hanggang pasado alas 10 ng gabi. Puso dito ng pagpalya na mahigit 20 planta habang 14 ang tumatakbo sa derated capacities o mas mababang kapasidad. Sa Negros Occidental, mahigit isang linggo na ang nararanasang rotational brownout. Araw-araw ang 2 oras na brownout sa iba't ibang lugar simula alas 2 ng hapon hanggang alas 12 ng hating gabi dahil sa manual load trapping. Nauna na nagbabala mga electric cooperatives na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao dahil sa serye ng yellow at red alert. Inaasahan din ang pagtaas ng singil sa kuryente sa Setyembre dahil sa problema sa supply. Mali namang mapakinabangan sa Luzon at Visayas ang kuryente ang posibleng malika mula sa basura.
0: Well, on grid na tayo. So once na sa grid na yan, then it can supply to the energy in Luzon or even in the Visayas, depending kung sino yung kausap. Ano. Ang mangyayari, what they produce, it will be the Transco or national government that will pay for the power that they produce. And Transco will find kung sino man ang gagamit or buyer ng energy na yan. Ganun po yung auction namin.
1: Si Energy Secretary Sharon Garin.
2: Matapos ang dalawang sunod na rollback, muling tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo. 3 pesos and 90 centavos ang taas presyo sa diesel, habang 2 pesos and 50 centavos sa gasolina at 5 piso sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa Middle East, kabilang na ang anunsyo ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz. Pero ayon sa Department of Energy, bumababa na ang tinatawag na risk premium o dagdag singil dahil sa peligrong dulot ng gulo sa gitnang silangat.
8: Dahil walang breakthrough sa Middle East, medyo matagal pa tayo nasa isang elevated price position na may mga up and down. Pero siguro yung malalaking spikes na nakita natin dati, 25 pesos sa isang linggo, in all probability, medyo mababa yung chance na ganun.
2: Si Energy Undersecretary Alessandro Sales.
1: Alas 7:16, inapilan ng DOLE ang desisyon laban sa pagpapatupad ng 85 pesos na aumento sa minimum wage sa Metro Manila. August 13, nagpalabas ang Pasig Regional Trial Court ng preliminary injunction sa 60 pesos na unang bugso ng wage hike matapos mapaso ang temporary restraining order sa petisyon ng Redicon Trading at R2 Builders. Sa motion for reconsideration, hiniling ng DOLE na bawiin ang kautusan dahil walang jurisdiction ng Pasig RTC sa usapin ng sahod na nasa ilalim ng administrative body tulad ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board. Nanindigan din si Labor Secretary Francis Tolentino na sumunod ang wage hike sa legal na proseso at patakaran ng labor code.
9: Ito ay dagok sa ating labor code, dagok sa karapatan ng mga manggagawa. At siguro hinihiling natin, ulit-ulit ko sabihin, na aminin ang husgado na mali sila. Kailangan muna nilang mag-file doon sa NWPC. Meron silang 10 days. So hindi in-exhaust, so wala talagang primary jurisdiction ang Regional Trial Court.
1: Nakatakda rin iapelan ng Trade Union Congress of the Philippines ang desisyon kabilang ng posibleng pagdulog sa Korte Suprema para maiwasan ang iba pang petisyong layong mapigilan ang mga susunod na dagdag sahod sa hinaharap.
2: Pinag-aaralan ng Senadong talakayin ang panukalang 7.2 trillion pesos na 2027 national budget kahit Sabado. Kasunod dito ng suspensyon ng pasok sa trabaho dahil sa masamang panahon. Aminado si Senate President Sherwin Gatchalian na nakakaapekto sa legislative calendar ang mga araw na walang pasok, kaya planong magdaos ng committee hearing tuwing Sabado para talakayin ang national budget.
10: Time is of the essence. Pag mayroong mga ganitong one day na walang pasok o early dismissal, hindi na pag-uusapan yung mga items on the agenda. But of course, ang safety ng empleyado natin, importante.
2: Kahapon, sinimulan ng House Committee on Appropriations ang pagtalakay sa panukalang budget kung saan kinwestiyon ng ilang kongresista ang mahigit 107 billion pesos na alokasyon sa flood control projects. Sagot ng Department of Budget and Management, nakabatay ang pondo sa mga panukalang ipinadala ng DPWH.
1: Coach, time out! Anong oras na, Miss Beautiful?
2: Ayan o, 7:18 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
11: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM, DZMM. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
12: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
13: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
14: Ka! Kaya pa ganyan!
15: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
16: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
16: ikaw ang liwanag sa dilim.
15: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
11: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balita Tapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ito po ang DZMM. DZMM. Basta AM, DZMM.
2: Sa oras na alas 7:21,
3: ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Balikan po natin ang iba pa mga balita. Nanindigan ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na utos ni Vice President Sara Duterte na ipalabas ang 500 million pesos na confidential funds sa dating pinuno ng Vice Presidential Security and Protection Group. Kasunod po ito ng pagtestigo sa impeachment court ni dating OVP Special Disbursing Officer Gina Acosta sa idiniklarang hostile o naidiniklarang hostile witness o testigong hindi nakikipagtulungan sa prosekusyon. At tulad ng testimonya ng pagdinig sa kamera noong 2024, muling kinumpirma ni Acosta na utos ng Herve Agency na si VP Sara na ipalabas ang 125 million pesos na confidential funds kay Colonel Raymond La Chica noong 2022. Ayon kay Acosta, ibinigay ang pondo kay La Chica dahil siya ang nakakaalam sa pagpapatupad ng mga confidential activities ng OVP. Ipinalabas din kay La Chica ang 375 million pesos na confidential funds ng OVP noong 2023 dahil sa kaparehong rason. Umamin si Acosta na hindi trabaho ng security officer ang gumamit ng confidential funds alinsunod sa Joint Circular 2015. Pero iginit ni Acosta na nakabatay ang kanyang desisyon sa status ni La Chica bilang designated security officer ng OVP.
4: Ako po ang Special Disbursing Officer. Ang gawain ko po, Your Honor, is to disburse. Pero ang pag-implement po ng mga confidential operation activities in related to confidential funds, yan po ay saklaw po sa trabaho po ng isang security officer kasi wala po akong alam.
5: Trabaho po ba ng security officer gastusin yung nirelease yung confidential fund? Iba po yung implement. Siyempre, siya yung magagawa ng surveillance. Siyempre, siya po yung kukuha ng mga operative na yun sa intelligence. Pero yung paggastos po, trabaho po ba ng security officer?
4: Hindi po, Your Honor. Trabaho po yung ng disbursing officer, Your Honor. Pero, pag na-release ko na po ang pera sa kanya, Your Honor, pinareceive ko sa kanya, Your Honor, magbigay po siya sa akin ng utilization report.
5: Recipient po ba si Attorney La Chica, si Colonel La Chica? O tagapagbigay lang siya ng perang nirelease niyo sa kanya? Yung pera po ba'y tinanggap ni Colonel La Chica para sa sarili niya?
4: Hindi, Your Honor.
5: Tinanggap po niya para ipamigay sa ibang tao?
4: Tinanggap po niya, Your Honor, para po, Your Honor, sa mga gastusin in relation po sa pagpatupad ng confidential activities or operations, Your Honor.
5: Hindi nga po siya recipient.
4: Dili, Your Honor.
6: Eh kung sinabi niyang oo, Your Honor, ano?
2: Oo, H. Okay. Sinita naman ni Senator Judge Sherwin Tulfo ang pagsasalita ni Acosta ng Bisaya sa paglilitis, lalo't kinaya nitong magsalita ng Tagalog batay sa transcript naman ng pagdinig ng kamera noong 2024.
7: Tama na po itong paluloko sa atin. Dahil nandito po ito, ilang pahina po ito. Tagalog po yung sagot po ninyo. English po, sumasagot kayo. Tinatanong kayo ng English, sumasagot po kayo. Bakit ngayon parang hirap na hirap? Kailangan i-translate sa Tagalog, sa Bisaya, sagot, Tagalog, Bisaya, Tagalog, Bisaya. E abutin mo tayo ng isang taon dito, Mr. President.
2: Nakatagdang ituloy ng prosecution ng direct examination kay Acosta sa susunod na sesyon ng impeachment court. Kailan silang paglilitis ngayong araw dahil sa masamang panahon?
6: Nagyakapan sina Private Prosecutor Lorna Capunan at Defense Counsel Christine Ferrer matapos magkasagutan sa impeachment trial. Bago magsimula ang paglilitis kahapon, lumapit si Capunan sa defense team sa kaniyakap si Ferrer at Defense Counsel na si Michael Poa. Sa sidelines ng impeachment trial, iginit ni Ferrer na parang ina ang turing niya kay Kapunan sa kabila ng nangyaring sagutan.
8: Bakla, sobrang naputo.
9: No spanking happening?
8: Actually,
7: wala. No, wala naman spanking. Motherly love you. Ikaw naman, tough love.
9: So wala pong issue dito. Kasi
7: yung bagyo ngayon sa labas.
8: Eh? Yeah, she's like a mother too.
7: Kahit hindi mo sinabing grandmother.
6: Sa cross-examination ng August 12, kinestyon ni Ferrer ang findings ng kinwestyon po, ang sabi ko. Si Alvin El Chico po ang nagsabi. Ano sabi mo? Ano sabi mo? Kinwestyon mo nga.
2: O kaya nga.
6: Ang findings ni COA State Auditor Cailin May Del Campo sa pagpapalabas ng Notice of Disallowance sa confidential funds ng Office of the Vice President. Pinipilit ni Ferrer ang testigong sumagot ng yes or no. Kaya nag-object si Kapunan at iginit na bawal ang misleading questions. Pero narinig ang pagsagot ni Ferrer na pinapayagan ang misleading na tanong sa cross-examination.
2: Alas 7:26, muling nagsampa si Vice President Sara Duterte ng reklamong perjury laban sa sinasabing bagman at dating aide na si Ramil Madriaga. Personal na inihain ng Vice President sa Taguig City Prosecutor's Office ang reklamo laban kay Madriaga na nagsabing galing sa pogo at drug dealer ang pondo ng Inday Sara Duterte is my President National Campaign. Ayon sa kampo ni VP Sara, hindi na sana kailangan maghain ng ikalawang reklamo dahil walang katotohanan ang akusasyon pero dapat mapanagot sa batas si Madriaga. Nauna na itinanggi ni VP Sara ang mga akusasyon nito si Madriaga.
6: Walang ideya ang Malacañang sa sinasabing hiling ni Vice President Sara Duterte na private meeting kasama si Pangulong Marcos. Kasunod dito ng pagkalat ng impormasyon sa social media na hinihiling ng Vice Presidente ang pulong para payagang makapagbitiw sa pwesto at makatakbo sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Tikom ang bibig ng Malacañang sa sinasabing request ni VP Sara pero iginit na bukas si Pangulong Marcos sa sinumang personalidad kahit tutol sa polisiya at paraan ng pamamalakad ng administrasyon. Wala pa rin nilalabas na pahayag ang Office of the Vice President sa issue. Maaaring patawan si VP Sara ng habang buhay na diskwalipikasyon sa pag-upo sa anumang pwesto sa pamahalaan sakaling mahatulang guilty sa impeachment trial sa Senado.
2: Alas 7:28, sinampahan ng reklamong graft sa Office of the Ombudsman ang dating mayor at kasalukuyang vice mayor ng bayan ng Magalang sa Pampanga dahil sa sinasabing peking housing project para sa mga may hirap na pamilya. Bukod sa graft, naharap din sina Magalang Vice Mayor LR Pekson at dating Mayor Romulo Pekson sa reklamong grave misconduct, serious dishonesty at abuse of authority. Sinasabing nagbayad ang mga benepisyaryo ng halos 10 milyong piso monthly amortization simula noong 2019 pero wala pa rin natatanggap na katibayan kaugnay ng sinasabing pabahay. Naghihintay na ng kopya ng reklamo ang Vice Mayor habang wala pang inilalabas na pahayag ang dating alkalde.
6: Lusot na sa huling pagbasa ng Senado ang panukalang Enhanced Anti-Hospital Detention Bill. 18 senador ang bumoto pabor sa panukalang layong ipagbawal ang pagdetine sa mga pasyente at labi sa ospital dahil sa hindi pa nababayarang hospital bill. Tanging si Senador Panfilo Lacson ang nag-abstain dahil sa pagiging co-founder ng lokal na ospital sa Cavite. Matatanda ang nagkasagutan si Senador Risa Ontiveros at Pia Cayetano kaugnay ng panukala dahil sa mistulang pagtatanggal ng requirement na promissory note na nagsisilbing garantiya para sa bayad sa hospital bill ng mahihirap na pasyente.
2: Kadalas ang sangkot ng mga ina sa kaso ng online sexual abuse at exploitation ng mga minor de edad. Sa tala ng PNP simula noong Enero, mga ina ang 70% nang naarestong suspek sa pang-aabuso ng mga bata. Nababahala ang PNP dahil bumabata rin ang nasasangkot sa kaso ng pambubugaw. Bukod sa kahirapan, ay dinuturo ring dahilan sa pang-aabuso ang malawak na access sa internet at payment channel. Ngayon din ang kakayahan ng mga Pilipino makapagsalita ng Ingles para makipag-usap sa mga parokyanong dayuhan.
10: It's actually our second tongue. Dito sa atin, at a young age, a Filipino child can actually converse with an English-speaking person. So hindi natin problema yung communication. And then of course, hindi rin natin maisasantabi yun, si poverty. Yun ang nagiging hanap buhay nila.
2: CBNP Women and Children Protection Center Chief Brigadier General Sheila Portento. Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
11: Morning sa inyo, Alvin at Doris, sa ating Showbiz Spotlight. Natanggap na ni Iza Calzado ang kanyang high school diploma makalipas ang halos 3 dekada. Sa Instagram post, ibinahagi ng aktres ang video ng matanggap ang pinaghirapang high school diploma. Natanggap ni Iza ang diploma sa commencement ceremony ng Miriam College High School class of 2026. Sinasabing hindi agad nakuha ng aktres ang diploma dahil sa mababang grade sa unang bahagi ng high school life. Pero para makuha ang diploma, nagpursige si Iza sa pag-aaral para makabawi at patunayang karapat dapat magtapos. Isa sa sikreto ng aktres ang paglipat sa row 1 ng upuan mula sa row 4 o pinakalikod para kay Iza, simbolo ng stepping forward ng row 1 habang refleksyon ng paghahanap sa sarili ang mapaupo sa row 4 ng klase. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Kirsch. Balik sa inyo, Alvin Doris.
2: Oo nga eh. So anong tawag dyan sa mga taga Miriam? Kasi si Bigornia, Merinol ito. Uh-huh. Nung high school ba, partner? O college?
6: College.
2: College. So ang tawag sa kanya, Merinoler. Mm. Eh kailang wala na. Tinanggal na ng ang Merinol eh. O Miriam na ngayon. Paano sila?
6: Miriamer.
11: Hindi, wala akong idea, Alvin, kung ang tawag sa mga taga Miriam College, actually.
2: Mga taga Katipunan.
6: Katipunera.
2: Katipunan din sila, no?
6: Munti kaming maging mga Katipunera.
2: Ay, bakit ka mo?
6: Eh, hindi natuloy. Oo. Nag-rally yung mga babae.
2: Ayaw ang Katipunera.
6: Ayaw.
2: Mas social yung Merinoler eh. No, ang gandang pakinggan eh, Merinoler.
6: Oo, tsaka sabi ng mga bata, I don't wanna hold a tabak.
2: Kasi mayayaman na nandun.
6: Oh, no. I want to hold a fishball. Tusok-tusok.
2: Arte. Arte. Thank you, Ganiel. Saan ka ba nag-high school at nag-college, Ganiel? Hindi ka ba kolehiyala? Kagaya ni Bigornia?
11: Sa FEU Manila ako, Tamaraw ako ng college.
2: FEU siya, Tamaraw.
6: Kaya pala may sungay itong batang to.
2: Madidiskarte mga yan. Tamaraw. Thank you. Maraming salamat, Ganiel Krishnan. Thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
6: Ako po si Doris Bigornia.
2: Ako naman po si Alvin Alchico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
12: Gising Pilipinas
2: Energy Energy!
13: Radyo Patrol Balita alas 7. Basta AM DZMM.
14: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
15: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
16: Donny Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
17: Food's here, guys.
16: And feel the vibe.
18: Best concert ever!
16: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donny Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
20: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
21: Happy! Everybody is happy!
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Uso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa government health center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tarulan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio.
1: Basta AM, DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
2: Ikaw muna, punta muna natin si Zeus Legazpi sa nagpapatuloy nating special coverage kaugnay sa epekto ng habagat. Ay ito pa na direkta epekto ng habagat ang nivel ng tubig dyan sa Marikina River. Go Zeus!
17: Alvin at Doris, bumalik na nga sa normal yung antas ng Marikina River. Batay yan dun sa pinakahuling update ng Marikina Rescue 161. Yan yung nagmo-monitor ng antas ng tubig doon sa ilog. Sa kanilang pinakahuling tala, 14.7 meters na yung antas ng tubig dyan sa Marikina River. Mas mababa yan doon sa first alarm level na 15 meters. Kanina, nakita natin nagsasagawa na ng flushing operation yung mga tauhan ng Marikina Local Government Unit doon sa mismong tapat ng ilog na sakop ng Barangay Santo Niño kung saan umapaw ang tubig kahapon. May putik kasi na naiwan, Alvin at Doris, dun sa may bahagi na iyon ng esplanade sa ilog. Magmula nung humupa yung tubig dyan kaninang madaling araw. Naputikan din na Alvin at Doris yung bahagi naman ng Bayan-Bayanan Access Road, kaya hindi yan madaanan ng mga motorista kahapon, pero ngayon nadaraanan na ulit dyan ng mga sasakyan matapos ngang humupa ang tubig at hindi naman gaano makapal ang putik doon sa naturang access road. Nalilinis na rin ng mga tauhan ng Marikina LGU ang basurang naiwan sa kalsada matapos ngang umangat ang tubig kahapon. Yung ilan naman na naabutan natin doon, Alvin at Doris, nagsisimula na rin manghuli ng isda. Ang nakausap nating si Bulek, sinabing umaabot ng higit 1,000 piso ang halaga ng isdang nahuhuli niya sa Marikina River tuwing tumataas ang antas nito. Pakinggan natin ang ating panayam sa mga o doon sa isang nanguhuli ng isda.
18: Anong nahuhuli nyo rito?
24: Saan? Tilapia, hito, yan. Crimdory, pag bumaba pa yan, crimdory na. Mga dami dyan, namamana.
18: Ano, pang-almusal?
24: Pang-almusal, pang-benta.
18: Yun. Pag binenta mo, magkano yan ito?
24: Depende.
18: Piraso ka ba o per kilo?
24: Sa tilapia, yung malalapat, 10 piraso, 100.
18: Pagkanda rito, nung nakaraan, tumakas din ang ganyan, nakailang ka nun?
24: Ay, naka 1,000 ako mahigit.
17: Yan ang tinig ni Bulek, isa lamang siya doon sa mga nahuli natin o nakita natin na nanguhuli ng isda at namamana doon niya sa tabi ng Marikina River. Sa ngayon, dito pa rin tayo sa may bahagi ng Marikina, umiikot tayo papuntang Marcos Highway at nagpapatuloy ang panakanakang mahinang pag-ambon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
2: Thank you! Maraming maraming salamat kay Zeus Legazpi. O, teka muna.
6: Alam mo, gaslighter ka.
2: Bakit?
6: Pag meron akong inihahain, tama ba, na hinaing sa'yo, lumalabas ako, may kasalanan.
2: Siyempre. Alangan naman ako.
6: Alangan, pero hindi ako papayag. Camille, with your indulgence. Hoy! Skyway Somco, ha? 2 oras po ako naroon sa taas kahapon. Sana man lang po ay nag-abiso kayo. Hoy, mga engot, gaya ni Doris, huwag na po kayong duman dito dahil sarado. Yun pala, nagbaha sa Buendia.
2: Ang tindi, partner.
6: Ang tindi.
2: Skyway na yun, ha? Skyway. Na yun. Pati yan sa actually traffic. Kaya tama lang din na Skyway. Kaya lang traffic din pala doon.
6: Nandoon ako sa Skyway.
2: Oh.
6: Aba, may nag-overtake sa akin.
2: Oh.
6: Suso.
2: Oo. Naunahan ka pa ng suso.
6: Naunahan ako ng suso.
2: Hindi mahigad, ha?
6: Hindi. Ayoko ng higad. Sana man lang ay nagbigay kayo ng abiso. Lalo na yung mga hindi nakapag gasolina, kagaya ko. Kasi nga inaantay ko, ganun pa rin yung presyo.
2: Dapat pala finoward ko yung message ni Cesar Abarisa sa'yo. May picture na siya noon. Maaga pa lang, nagpuprograma ka pa lang.
6: Oo.
2: Ang haba ng pila sa Skyway.
6: Kaya nga.
2: Ako naman baliktad, south to north naman ako. Ikaw kasi, north to south. To south. Pauwi. Pauwi naman ako sa QC kahapon from BGC. Sa Department of Energy, pabalik. Naghabol ako pa rin kasi magpa-patrol ako eh.
6: Oo, ikaw ang dalawang oras dyan.
2: Mga dalawang oras inabot.
6: Oo, kaya
2: through EDSA.
6: So, bumalik na naman tayo sa mga ganyang klaseng sitwasyon.
2: May baha eh.
6: Ay,
2: baha, may baha.
6: Sabi naman ng baha, gaslighter kayo eh. Ako na naman eh. Kayo nga ito, nagtatapon ng basura. Pero mahirap talaga pagka na indulto ka ng baha. Kaya mag-ingat po tayo lahat.
2: Mahirap.
6: At always, always, kahapon ng leksyon ko, kailangan meron kang gasolina.
2: Yes, kailangan puno lagi yan ha.
6: You can never can tell, can you?
2: Alam mo, ate... Ate Doris. Ate Doris. Wala akong
6: Ate
2: sinabi.
6: B.
2: Ate Doris. Ha?
6: Ate B.
2: Wala.
6: Bernadette Sembrano.
2: Maganda umaga sa iyo. Brian Wong, ang head po ng Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kanina nakausap ko yung patrol ng Pilipino, si CA Titson. At tinanong ko siya kasing kinover niya Marikina, QC at saka Pasig. Sabi ko, saan ang pinakamalala? Sa baha, sabi niya Pasig.
6: Ay, samantalang nung nagpapamakeup ako noon eh, narinig kita nung nag-interview ka. Si Josie, ano pa?
2: CA.
6: Eh, siya ay taga Pasig.
2: Hindi, at, alam ko Maynila yung si...
6: Hindi, si Josie.
2: Josie, Pasig. Ano daw sabi?
6: Sabi, ay, pinagmamalaki ang kanilang
2: wala lugar. Baha?
6: Walang baha. Samantalang lubog pala kahapon.
2: May parte.
6: May parte.
2: Kausapin natin si Brian. Hi, Brian. Magandang umaga sa'yo.
6: Good morning.
3: Good morning po. Good morning.
2: Opo, si Alvin ito. Kasama ko si Doris. Brian, ano? Kumusta ang Pasig City after nitong pagulan dulot ng habagat?
3: Kahapon po, yun po yung heavy rainfall po eh. So, we have dalawang magkasunod na tigpo 2 hours po na mabigat talaga yung rainfall. Around 84 millimeters po yun. So, nagkaroon po tayo ng pagbaha sa mga kalsada po natin, major thoroughfares. Kaya nagdulot din po ng heavy, super heavy traffic po, diba, kahapon po. Hindi lang naman po sa Pasig, other cities din po ay naapektuhan din po nun. Pero... nag-subside din naman po after a few hours po yung sa heavy rainfall. After the 12 to 2 p.m. na sobrang lakas po talaga. So, nagkaroon po tayo ng mga evacuation sa mga evacuation centers po natin. Tapos din po, yung mga pumping station operators po natin na standby naman po, naka-red alert din po kami sa... incident command post with Mayor Vico na naka-standby po doon siya si Congressman and si Vice Dodochewski.
2: Opo.
3: Na, and wala pong fallen trees. Yun po yung isang monitor po na.
2: At wala namang fatalities dyan sa Pasig City kasi sa Maynila may namatay na parnisa. Naligo yung bata.
6: Hindi napigil
2: nung magulang. Naligo sa baha. Naanod. No? Sa Pasig po, wala namang kayong fatalities dyan pero may mga evacuees po.
3: Wala pong casualty or fatality. Evacuees we have po. Meron po kaming sa 10 barangay po na affected, 80 na evacuation centers po yung nakabukas doon. At number of families up ngayong 7 a.m. po is 938 families and 3,578 individuals po yung nasa evacuation center po ngayon.
2: Opo. So, sa ngayon, ang area dito sa may, ang nireport ni CA kanina, Karangalan ata yung, Brian,
6: Karangalan
2: bang
6: tawag doon?
2: O, Karangalan Village. Pasig ba yan?
3: Yung una kong, sa Dalapas po yan, so technically mababa po talaga yung lugar. Alam ko, DPWH and sila kong, tsaka sila mayor po yung nag-uusap about siya na kung anong pwedeng solusyon. Yan talaga yung pinupush namin na yan po talaga yung isa sa mga problema po namin pagdating sa pag-ulan po na binabaha po sa Karangalan po talaga.
2: Opo, so ngayon po, humupa na yung baha doon o baha pa rin doon?
3: 2 inches na lang po yung as of 7 a.m. kanina. Kagabi po, talaga mataas po talaga.
2: Ay oo, tatlong talampakan daw, Brian. Yung tubig doon. Although hindi naman napas tao, partner. Pero abala yun. At saka nag-ano sila o nag...
6: Naglimas.
2: Boat. nagbo-boat.
6: Oo, at saka pasok
3: na yan. Nagbo-boat po.
6: Pasok kasi sa loob ng bahay yan.
2: Yes, yung tubig. So at least 2 inches ngayon, hindi na yun ka ano, kalaliman ano po. Kaya lang ang problema, yellow ba kayo diyan o orange rainfall warning?
3: As of kanina po, yellow po, sir.
2: Oh, yellow. Hanggang alas 8 yan.
6: Okay.
2: Oh, hindi pa natin alam sa pag-usad nung araw na ito. Kasi makulimlim pa rin talaga eh.
6: Makulimlim na ulit.
2: Although may waliwanag ng konti dito sa Quezon City, pero sa inyo ba'y makulimlim din, Brian? Diyan sa Pasig?
3: Yes po, makulimlim din po. Pero yun nga po yung kinaghahandaan po namin. 2 days ago, di ba, na-mention po ng Pag-asa na mas malakas po yung today.
2: Yes.
3: So kung kahapon, umabot tayo ng around 200 millimeters of rainfall. So, expect the worst. Yun naman po talaga ang mga DRRM pagdating sa tingin. We're always expecting the worst case scenario po.
6: Ano po ba ang sagot ni Mayor Vico sa mga nagsasabi, nasan si Mayor? Ano po ang mensahe ni Mayor sa kanya pong lahat ng mga nasa sakupan?
3: Nasaan si Mayor? Nasa incident command post po, naka-monitor po yun. Kasama po namin. May picture po akong pinost ka po na kasama po namin sa ano
2: yan,
3: sa incident
2: command yan.
3: Post po.
2: Nasipag naman si Mayor, makikita mo naman yan, partner.
6: Correct.
2: Si
6: ano, yes, Vico. Ano mensahe doon sa mga matitigas ang ulo?
3: Sa akin, from the DRR side po, ang akin lang po is yung sa number one, monitor po tayo sa lahat ng social media pages po, lalo na Pag-asa and sa Pasig din po, Pasigenyo po. Tapos po yung sa basura po, yan po talaga yung nakita naming problema. Sea of garbage po, nung bumaha po, lumulutang po talaga yung mga basura po natin na nakaka-plug po sa ating mga drainages. Tapos pag sinabing lumikas, nakita ko din po sa mga interview sa ibang LGUs, ayaw din talaga lumika. So, yan naman yung problema talaga ng pagbinabaha po. And, yun po, another message po, ma'am, sir, baka pwede ko lang po ma-plug ng sa ating mga rescuers po. So, syempre, saludo po tayo sa lahat ng DRRMO workers po. At sa lahat po ng involved po sa ating operation po pagdating sa mga baha. Pero sana po ay mapag-usapan na po ng Congress at ng Senate po yung Magna Carta for DRRM workers po. Yun po talaga yung pinupush po namin. Kasi alam na po natin, frontliner po kami. At yung high risk po na pwedeng may mamatay, ma-injured, nasa mga responders po natin yun.
2: Sige.
3: So yun po.
2: Hanggang dyan muna, Brian. Ano, pag merong kailangang i-broadcast, sabihan mo lang kami, tutulong kami para maipaabot sa lahat ng mga taga-Pasig kung may urgent message. Pakiregards mo na lang kami kay Mayor Vico, ha?
6: Ako, ano pakiregards kay Alona?
3: Yes po.
2: Thank you, Brian. Thank you. Maraming mabuhay kayo dyan. Mabuhay ang mga taga-Pasig.
6: Mabuhay.
2: Si Brian Wong po yan, ang head ng Pasig City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ay, ipit po tayo from Metro Manila, punta tayong Pangasinan. Alamin nga natin,
6: lubog din?
2: May pagbahaba sa Pangasinan, Camille. God. Kaya kausapin natin si Christine Joy Soriano, ang tagapagsalita po ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Calasyao. Uy, may puto. May gawa kayang putok pag naulan, pag binaba, o stop muna sa mga puto?
6: Magbili na tayo ngayon.
2: Pero hindi po puto pag-usapan natin kung hindi epekto ng habagat. Magandang umaga sa iyo, Christine Joy.
6: Morning.
4: Yes po. Magandang umaga din po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa mga tagapakinig po natin dito sa bayan ng Calasyao at sa buong Pangasinan po.
2: Humupa na ba ang baha sa Calasyao o nandiyan pa?
4: Nandito pa po, sir. Sa ngayon, dito po sa bayan ng Calasyao, yung ating floodwater monitoring system ay nananatili pa rin po sa 10 feet above normal level po. Noong weekend, nag-start po itong bumaba, ngunit sa tuloy-tuloy nga po na pag-ulan na naranasan po dito sa bayan ng Calasyao simula po noong Sunday, ay muli pong tumaas yung ating monitoring system doon sa ating Marusay Sinukalan River.
6: Opo, opo. Pero ma'am, yung gano'ng nga po kataas ang tubig?
4: Doon po sa ating monitoring, ma'am, maabot po tayo ng 4 feet. Sa lagay na po yun ay may bahagyang paghupa na po yun over the weekend.
2: Anong dahilan? Volume lang ng tubig o talagang barado ang drainage o talagang mababa ang lugar?
4: isa po ay mababa po talaga dito sa aming bayan. Ganun din po at nung Sunday ay nakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Nasabayan din po yan ng pagbaba po ng tubig na nanggaling po upstream na isang bumaba din dito sa ating ilog. At isa nga pong na-pinpoint po ng LGU ay yung kakulangan nga po ng maayos na drainage system.
6: Opo. Yung mga...
2: So ano kayo nakikita niyong solusyon, Christine Joy?
4: Sa ngayon po kasi nag-create na po yung ating LGU ng Flood Resilience Mitigation and Management Council last year. So sinututukan na po yan ng ating lokal na pamahalaan para ma-address po. So naka-pinpoint na po sila ng mga nakikita nating problema at yung mga posibleng maging solusyon po at ikinukonsulta din po yan sa ating mga technical experts. Yun nga po ay hindi nga lang ganun kadali at kabilis yung mga proseso po na mga kailangan gawin.
2: Opo, sige hanggang dyan muna tayo Christina. Mag-ingat kayo dyan sa Calasiao at pakiregards nyo na lang kami sa lahat ng mga taga Calasiao. Ano yan. Po?
4: Yes po sir, maraming salamat po at mag-ingat din po kayong lahat dyan.
2: By the way, yung bintahan ba ng puto Calasiao tuloy bukas ba? Pag ganito o pag naulan at na may baha, sarado muna yan?
4: Bukas naman po sila, sir.
2: Okay. Dadaan kami dyan eh. Maraming salamat, Christine.
4: Sige po, sir. Magsabi lamang po kayo.
2: Loko lang. Ikaw naman. No? Layo-layo namin eh. Pero pag nampadpad kami sa area niyan, tawagan kita, Christine Joy. Thank you. Mabuhay ang mga taga Calasiao sa Pangasinan. No? Sarap kasi. Nakatikim ko naman, Christine. Maliliit.
6: Oo, masarap. Manamis na miss kasi.
2: Saka iba-ibang kulay na. Dati puti.
6: Puti. Ngayon,
2: nakita ko may ibang kulay na eh.
6: May cheese flavor pa sa palagay mo. Pero paborito yan ng tatay ko noon.
2: Oh, masarap.
6: Bakit sinasabi, paborito yan ng nasira akong tatay? Hindi naman siya nasira.
2: Hindi, ganun yung kasabihan eh. Ganun yung kasabihan eh. Sabayin pa rin po tayo napapanood sa ABS-CBN News Channel, ANC at the PRTV Prime Channel, YouTube ng DZMM Talaradyo. At manatili po nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Estrenta Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Magtatapos po tayo sa panayam sa tagapag-asa para meron po kayong baon sa buong mag-araw. Pero ang forecast naman usually, partner, effective yan for the whole day.
6: Whole day
2: yan para malaman mo kung ano bang takbo ng panahon the whole day. Pero teka muna, batiin ko muna si...
6: Mga bata, isoli nyo yung baon. Wala kayong pasok.
2: Ang iri-ready ng mga bata yung ref. Uubusin yun nandun sa ref. Sabi ni Dr. Jessica D., maraming pasaway. Garbage disposal and dissemination ang kailangan paigtingin. Sa totoo lang, Doc.
6: Sa totoo lang, pong, Doc. Oo.
2: Kaya ang daming matigas ang ulo.
6: Tapos saka magsisisi kapag ka nagkasakit. Sumunod po kayo sa payo ng inyong doktor. Kaya po ng mga ganyan, si Dr. Jessica D. Pagka kayo matigas ang ulo, kasalanan nyo rin. Sunod po tayo, ha?
2: Yung tinatanong dati daw ay school. May pasok. Ngayon, offices na... incidentally, tayo pong nasa pribadong sektor, tayo po ay waterproof. Ang mga taga-gobyerno walang pasok, ang mga tayo ba may deklarasyon na kamil na walang pasok today? Wala, di ba?
6: Depende yan
2: tayo, sa... Tayo, yung as a company, may pasok pa rin. Wala, may pasok tayo, talaga tayo.

0: So okay lang ba sa'yo nakausapin ko na si Glyza?
1: Hindi, gusto
0: okay
1: ko lang magkwento eh.
0: Ma'am Glyza, na-miss ka na namin. Matagal ko na hindi nakausap si Glyza Escolyar, ang ating pag-asa weather forecaster. Ma'am Glyza, good morning po.
1: Good morning.
2: Good morning din po sa inyo, Sir Alvin at Ma'am Dory.
0: O, kumusta po ang magiging panahon natin for the whole day para may gabay po ang ating mga kababayan na ngayon ay papasok. May mga papasok pa rin po kasi may pasok
1: pa rin.
0: Ano po? Magiging maulan pa rin po. Mas malalaba kumpara kahapon o mas okay-okay ang weather today?
2: Opo, mas okay-okay naman po ang panahon ngayon. Pero pag may mga thunderstorm po, expect po yung mga heavy downpour. So kahapon po medyo mas malakas po yung mga ulan natin. At may mga naitala po tayong mga intense na torrential rainfall. Parang kagaya po ito nung bagyong nung Karina. Southwest monsoon enhanced by bagyong Karina po. So halos naglalapit po ang kanilang situation kahapon. So far po sa ngayon, inaasahan po natin na tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Luzon. Specifically po dito sa kanlurang bahagi po ng ating bansa. Inaasahan pa rin po na meron po nga mga rainfall warning dito po sa may Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon, Rizal, Metro Manila, Bulacan, Pampanga at Tarlac. Mas malalakas po ang inaasahang ulan ngayon as of this time dito po sa may Cavite, Batangas at Occidental Mindoro.
1: Opo, yan na po ba ang latest? Kasi sabi ni Alvin Alchico, patapos na eh. Ito
0: ko kasi 5 to 8 yun eh.
1: Eh patapos na yung alas 8, may bago
0: yung rainfall
1: ba?
0: Warning
1: rainfall
0: advisory.
1: Warning. Opo.
2: Yes po, may ilalabas po ulit alas 8 po ng umaga. So anong mga minuto po sa ngayong mga sandaling ito ay maglalabas po ulit ng heavy rainfall warning ang regional office po ng National Capital Region.
0: So kasali ulit, Glyza, without preempting sa announcement, ano? Kasali ulit ang Metro Manila sa rainfall warning.
2: Yes po, i-expect po natin na meron pa rin pong expected na rainfall warning over parts of Metro Manila and dito po sa western portion po ng Central Luzon as well as Calabarzon area.
0: Kasi magkaiba kanina partner eh, kaya nalito rin ako yung Camanaba mukhang orange, yung Maynila yellow lang.
1: Yellow.
0: I don't know yung QC, kung yellow din ata yung QC, Glyza, no?
2: Opo, ito pong nasa south, kanina po ay yung mga nasa south ang nasa orange at yung northern portion po ay yellow. So, yun po yung last time. Pero so far po sa ngayon ay likely po, although hindi po kami part ng regional office po, kami po ay nasa national forecasting, but based on the situation, likely ay mare-retain po ang yellow rainfall warning.
0: Yellow partner. Yellow.
1: Paalala lang ulit, ano? Paulit-ulit nating paalala sa ating mga kapamilya. Ano ang yellow, ano ang orange?
0: Ano ibig sabihin? Okay. Very good.
2: Opo, yung yellow warning, ibig sabihin po, yung mga pag-ulan ay magkukos po ng mga localized flooding. Ibig sabihin po, yung identified flood-prone area ay babahain po. So, kung identified as low-lying at flood-prone po, pag yellow po, automatic po, pwede po mag-cause po ng mga flooding po sa areas nila. Pag orange naman, ibig sabihin po, may antecedent rainfall na umulan na po ng previous hours. At yung current na pag-ulan ay magkukos po ng medyo nakakabahalang baha dun sa areas po na flood prone at yung mga hindi po flood prone ay pwede na rin pong bahayin.
0: Opo.
2: And then for red naman po ay in-expect po natin na mag-worsen po yung taas po ng tubig at yun po yung may mga call for evacuation po. Actually yung orange po mismo may mga preparation po for the LGUs to do preemptive evacuation. Pero yung red po, over areas na flood prone, ay usually nag-execute na po sila ng mga evacuation measurements.
0: Problema mo dyan, Glyza, kahit yellow lang yan, kung saturated na, kumbaga, wala nang capacity to make sip-sip
1: yung
0: lupa,
1: eh.
0: Kasi wala na eh. Nauna, wala na siyang absorptive capacity, Glyza.
1: Saturated na.
2: Opo. Yun po siguro yung gap ng rainfall warning po natin. Sa amin po sa pag-asa kasi hindi kami nakaka-receive ng data on the ground kung ano po yung situation po sa baba. Although, naiintindihan po namin yung saturated na po yung area. Pero syempre po, iba-iba po kasi yung terrain ng iba't ibang lugar at iba-iba rin po yung naging situation po sa baba. So, what we can only do is yung release po, yung nakikita po naming rainfall, to what extent po yung magiging baha ay wala pong feedback mechanism to give us such information. So hindi rin po namin masyado

0: na na po, na ano po sa aming mga warning yung mga situation on the ground. So, sige, kung ano lang po nakikita namin, kung anong ibubuhos na ulan, yun lang po. Hanggang doon lang po yung limitations po ng aming mga warning.
1: Okay, so, hanggang dyan muna tayo, Glyza. Maraming salamat at mabuhay mo at tagapag-asa. Ingat kayo dyan. Ha? Thank you.
0: Maraming salamat po.
1: Thank you. Si Ma'am Glyza Escolyar, ang ating pag-asa weather forecaster.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Ay naku, dapat sa inyo pa to, partner. Eh, kaya lang umabot ngayon yung advisory ng NGCP. Red alert. O, di ba palagi sa iyo to? Alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi sa Visayas grid na naman po. Araw-araw may red alert po. Ano? Kaya araw-araw may brownout sa ilang lugar po sa Kabisayaan. Mm. Pero yellow alert din po mula alauna hanggang alas 2, alas 2 hanggang alas 3, alas 9 ng gabi hanggang alas 10 ng gabi. Dahil nga po pupugak-pugak, sisinghap-singhap po ang supply ng kuryente dyan sa Kabisayaan dahil, tinan mo partner, mahigit. Siguro may 20 planta ang bagsak as of this time.
3: Parang naririnig ko na yan ng 20 dekada.
1: Kaya
3: ganyan lang na ganyan.
1: Kaya sa mga taga-Visayas, maging alerto po kayo ha. Magba-brown out po sa inyo dyan.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report. Alerto sa brownout. Alerto sa brownout.
1: Sabi ko nga, Jory, magpapatuloy po ang alerto sa habagat the DZMM special coverage. Kasama po si Robert Mano at the one and only Mutya ng Masa Doris Bigornia. Ako po si Alvin Alchico, magbabalik bukas. Hopefully, ay maayos na po ang weather bukas. Parinig na tayo sa special coverage mode. Okay? O, bahala ka na, partner. Andiyan na si Robert.
3: Okay. Robert, di ka. Para sa bahay lang.
2: Sa habagat, the DZMM special coverage.

0: makakalimot, ibig sabihin ayam at tumatanda na si Alvin El Chico. Kaya naman tayo ay tuloy-tuloy sa ating special coverage dahil hindi pa po tapos eh. Itong mga habagat na to, akala natin kahapon medyo gumanda-ganda ng kaunti, pero hindi pala. Kaya tayo po ay nakaantabay at patuloy na nagbibigay ng tamang impormasyon sa ating mga kapamilya dahil hindi natin tatantanan. Ay, mali.
1: Tayo ang hindi tinatantanan ng ulan, partner, ng habagat.
0: Oo, pero labanan natin. Dobling pag-iingat.
1: Oo, gaya po na binanggit kahapon na pag-asa sa atin din, partner, di ba? Magiging ulan ang maghapon.
0: Exactly.
1: True enough. Ayan na nga. Matindi ulan.
0: Basang-basa sa ulan.
1: Ikaw din?
0: Hindi.
1: Ay, kala ko ikaw eh.
0: Hindi, kasi nag-dialysis ako, kaya basa ang aking braso.
1: Okay.
0: Pero lahat tayo ay pinag-iingat pa rin. Walang pasok sa karamihan ng mga eskwelahan. Mm-hmm. Mga bata, isuli nyo baon. Ayun talaga. Mayroon din mga opisina, mga tanggapan ng pampublikong opisina na nagdeklara rin.
1: Sa Senado, work from home ang Senado. May trabaho pa rin sila pero work from home. Pero ang session at ang impeachment trial, yun yung wala today.
0: Ayun. Eh, gusto ko pa naman makakita ng mga yakapan.
1: Mamaya, yakapin na lang kita.
0: Uy, good morning po sa ating lahat. Kahit pa medyo hindi pa rin maganda ang ating panahon, ay magandang umaga pa rin at tayo'y magkakasama pa rin. At dahil dyan, meron akong kapartner, syempre.
1: Magandang umaga po mga kapamilya. Makakasama niyo po kami hanggang 9 in the morning. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano. At sa bayan din po tayo napapanood sa PRTV Prime Channel at YouTube Live ng DZMM Teleradio. Manatili po ay nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta para sa alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.
0: Ay! Maging alerto kayo ha!
1: Eh, yung kahapon yung usapan natin, partner, hanggat kaya, huwag na lumabas. Hanggat kaya, yung mga sasakyan, huwag na din gamitin.
0: Correct.
1: Ayun, isinulong nung iba eh.
0: Nagsulong pa rin.
1: Lumutang,